0: Member KBP, ang oras binibining maganda.
1: 8:02 na po ng umaga.
2: Sa bawat isyong kailangang himayin, sa bawat balitang dapat busisiin, dalawang tinig ang umaalerto sa bayan. Matapang, mapanuri, walang takot. Una ang Masa Antemano. Kasama ang mutya ng Masa, Doris Bigornia. At nagbabalita Antemano, Robert Mano. Mga batikang tagapagbalita na naghahatid ng malalim na pananaw at masayang talakayan. Ito ang tandem na bubusugin ka sa balita at impormasyon.
3: Good morning!
2: Tandem! Tandem ng Bayan!
0: May kabayo kayo rito.
1: Meron.
0: Ano pa meron?
1: May doggy wawaw.
0: May doggy?
1: Oh, may doggy.
0: Patingin, anong... Hindi, kabayo yan eh. Asan yung doggy? Ay, may manok.
1: Oh, may manok pa.
0: Oh, ayan, it's si doggy.
1: Oh. Ayan, nagagalit si doggy wawaw.
0: Wala, hindi masayahin yung aso nyo rito.
1: Laging mainit ang ulo.
0: Mainit ang ulo.
1: Ayan, oh, oh, oh. No, may Ming.
0: Si Muning.
1: Oo, oh, oo. Oh, oh, oh, oh. Oh, oh. Meron pa kaming Chrissy.
0: Chrissy?
1: Oo. Oh,
0: oh. Agoti.
1: Kambi.
0: Meron kayong dragon?
1: Wala. Ako wala. Yun.
0: Ah, ikaw ng dragon.
1: Ako yung dragon. Okay.
0: Meron kayong butiki?
1: May naalala ako.
0: Wala kayong ganon? Kasi mukhang tatalunin nyo yung malabunso. sa dami ng hayop nyo sa program.
1: Yung butiki, yan, nakapahinga ngayon kasi naglaro sila kagabi ng... ni Ming Ming.
0: Ay,
1: alam mo ba si Ming Ming, ang treats niya, si Butike?
0: Yung buntot? Alam mo yung Butike, pag naputol yung buntot mo, gumagalaw yung pet niya.
1: Buhay pa.
0: At buhay siya dahil tutubo ulit yun, nagre-regenerate. Ganun yung abilidad
1: pala,
0: ng Butike.
1: Merong nagpaputol ng parte ng kanyang mukha.
0: Yung baba?
1: Yung
0: hugis mangga. Ay, bakit? Eh, ganun naman din talaga. Parang hugis mangga. Tinan mo yung mangga, parang pa, ano yung baba, di ba?
1: Pag ganyan.
0: Oo.
1: Parang pa letter J.
0: Yeah.
1: Oo.
0: Ako wala akong sinasabi, ha. May mga kaibigan ako na hugis mangga rin.
1: Pero
0: and
1: kaya,
0: I love them very much.
1: Kaya, depende naman yan kasi. Alam nga, wala naman tayong pakialam kung anong hugis, ano ang itsura mo.
0: Nasa budhi yan, nasa budhi.
1: Yes, ang nasa loob ng iyong,
0: baba. Loob ng ano, tapusin
1: mali
0: mo kasi yung sentence mo kasi hindi mo binibitin mo eh.
1: Kasi natatawa na ako eh. Nasa loob po yan ng baba.
0: Ay nako, it's a Monday. Pag Monday po, kailangan ganadong po tayo because it's the start of the week. Ano ba, what are we looking forward to this week? Partner, ano bang, bukod sa pagbubukas ng klase sa private sector, sa private schools, ngayon yun eh. Oh, aside from that, ano pang inaabangan mo po?
1: Sweldo. Enk!
0: Ngayon. Ngayong araw, sweldo. Akinche ngayon eh. Ano pa? Ano pa? May inaabangan ba tayong special session?
1: Yeah, hindi muna yung special session. Ang inaabangan natin ay kung mag-aanunsyo ang presidente na magpapatawag ako ng special session. Tapos, doon pa lang natin malalaman kung yan ay ano nga tawag nila sa Senado at sa House, kung ika-calendar o ia-agenda yung kanilang special session kasi wala ngayon silang session. Nakabakasyon sila eh. So, ang Pangulo ang magde-desisyon. Kaya ang unang aabangan natin, sabi niya, Pangulo, nagmumuni-muni, magtatawag kaya ako na...
0: Hindi, sabi niya, ayusin niyo muna yung gulo niyo dyan.
1: Eh, paano nga?
0: Bago ako magpatawag. Sabi niya ganun.
1: Pero paano nga magpapatawag na ayusin yung gulo? Kung hanggang ngayon nga, kung ano-ano ang kanilang nahaharap na issue sa kanila, hindi maliwanag kung paano mare-resolve yun. Parang kumbaga partner, maghihintayan tayo?
0: Hindi, 13 lang kailangan mo, partner.
1: Hindi. Yung decision niya ni Pangulo na tawag, hindi.
0: Meron na yan. Nagtatawagan na yan.
1: Okay.
0: Kasi maraming delulo. Bakit?
1: Spell it out.
0: Dahil dyan na si Secretary. Ano ka ba? Sabi mo natin si Secretary Ted Erbosa ng Department of Health. Kasi si Secretary Ted, nandun pa rin sa Mindanao, partner.
1: Ha?
0: Pupunta ata si Presidente, mamaya dyan sa Sarangani Provincial Hospital. Magandang umaga sa inyo, Secretary Ted.
1: Good morning.
3: Magandang umaga, Alvin. Magandang umaga, Doris. At magandang umaga sa lahat ng taga-subaybay ng TCMM.
0: Opo, pakibalitaan nyo po muna kami. Anong latest po? I understand, nandiyan kayo sa Sarangani Provincial Hospital, Doc Ted?
3: Yes, no. Papunta pa lang ako, no. Andito ako sa Sarangani.
0: Opo.
3: On my way to mga 9 o'clock ako dadating doon. At nagpadala na tayo ng dalawang Philippine Emergency Medical Assistance Team, no?
0: Opo.
3: Yung Cotabato Regional Medical Center, 20-man team ito, kompleto ng mga surgeon, anesthesiologist, OB-GYN, at iba pang support personnel. Nag-setup sila ng field hospital sa Glan, Sarangani. At nag-umpisa na silang tumingin ng mga pasyente doon. Yung may operating room yon, may ano, in all intent, no? Field hospital. Ganun din yung Southern Philippines Medical Center ng Davao. Nagpadala naman sila sa Balut Island. Ako bumiyahe sa dagat ng 15 hours yata, 9 to 15 hours. Nakapag-set up na rin sila doon sa Balut. Mm. All of these are mga isolated areas. At ito yung mga maraming na-injure. Nagpadala din kami ng team doon sa JAS, no? Sa Jose Abad Santos sa Davao Occidental. Marami rin na-injure doon at reported na dead, no? Yung sa JAS, yun yung mga umuhong yung mga bato.
0: Opo.
3: Sa gilid ng bundok, tapos mga nadaganan yung mga maliliit na bahay. So marami tayong mga patay doon.
0: Opo.
3: So yan ang mga activities ngayon. Tapos nagpadala na rin ako ng mental health team, yung MHPSS, Mental Health and Psychosocial Support Team. Lalo sa mga eskwelahan, yung mga teacher na na-traumatized.
0: Po, gaano kalala ang problema sa kalusugan dyan sa earthquake-stricken areas, Doc Ted? Manageable naman ba o may mga areas na hindi natin maabot eh?
1: Oo.
3: Itong dalawa kayo, difficult to pero naabot na natin at nag-set
0: up. Doc Ted?
3: Tapos may re-reliable, sabi ko muna.
0: Sek Ted, napuputol-putol po. Pakiulit po, Secretary Ted.
3: Pinahinto ko yung sasakyan ko kasi pagbiyahe kami.
0: Saglit lang ka mo, saglit lang.
1: Yan, malinaw na po.
3: Yung teams natin, dalawa yon, ando doon sila for 2 weeks sa Balut Island at 2 weeks din doon sa Glan. And then mag-reliable tayo. May iba pa akong mga hospital that can relieve them and then continuous ang services sa mga kababayan natin doon.
1: Apo.
3: Ang mga kaso namin na nakikita, karamihan tubo-tipon respiratory, pangatwa, tension. So, wala pa namang masyadong cases ng diarrhea, although may mga ilang batang nakikita na may pagtatae, no? Pero very important, masuplayan namin sila ng the safe potable drinking water. So, yun yung mga nagpadala kami ng water filtration, iba-ibang system yun, sa JAS, sa Glan, at saka sa Balut Island.
0: Opo, si Presidente po, pupunta mamaya, Secretary?
3: Ayon ang balita ko, opo.
0: Po, anong pupuntahan ng Presidente bukod sa Sarangani Provincial Hospital? At may pwede pa ba siyang ipangako doon? Kasi parang napakahirap gumalaw pa ganyan, no? May tent.
3: Yes, yes. Actually, gumanda na, naayos na ang DPWH ang mga roads. Kaya na-access na yung mga team namin at saka mga damit. Nakapunta na rin doon. So, tulong-tulong yung mga ahensya, no? Ang DSWD, nagbibigay ng mga food packs, at ang DOH, nagbibigay ng servisyong pangkalusugan and mental health support.
1: Okay.
3: May mga naiwikas. So, mag-update kami siguro pagka dumating ang Pangulo.
1: Yung tulong po mula sa foreign groups, nakarating na po ba?
3: Nag-offer pa lang ang mga foreign groups. So far, kaya pa ng Philippine government. So, I don't know kung may natanggap na, so depende yan sa pag-accept ng ating presidente sa mga nag-offer sa atin ng tulong. May mga tulong, mga local na international group na nandito na, okay lang sila na, kasi nasa Philippines naman sila, makakadonate. Pero yung galing ibang bansa, for approval pa yan ng ating presidente.
1: Opo. So yung mga kailangang pagkain, tubig, hindi na po ini-airlift ngayon? Pwede nang bylanda?
3: Yes, ang alam ko, may naayos na yung ibang mga landslide at mga nasirang kalye at nagdaan.
0: Ako?
3: May land lang yung two teams ko na yun eh. Ay, well, sa Balut Island, sumakay ng boat.
0: Oh.
3: Pero sa land, by land lang po yun.
1: Ayun.
3: Wala ko to Bato City.
1: Apo.
0: sa kano yung solusyon nyo dun sa, may news item kasi kami kanina tungkol sa tubig na kahit daw kontaminado, iniinom na rin ng mga tao dahil wala talaga po silang mainom.
3: Oo, yung team ko may dalang water filtration. Dahil isa, yung sa Cotabato, ang dala nila, gravitational water filtration. Hindi kailangan ng kuryente para makakapag-produce ng liters of water. Yung sa Just, pinadala namin yung sa Sabaw. Meron akong pinakita sa Facebook yung water filtration na galing sa EU. Yun ang ginagamit natin yan to provide potable drinking water. Tapos yung tubig, kinetest namin yan. Meron kaming mga testing kit at padadala din namin sa testing para ma-check yung bacteria at tawag dito bacterial content, coliforms, para malaman natin kung safe or not. So far, wala pa naman tayong outbreak talaga ng pagtatae.
0: Opo. Ngayon, may iba kami nang usapin, Secretary Ted, dahil kayo naman po ang pinakapinuno ng PhilHealth, hindi ho ba? Nabalitaan nyo na po yung ginang, yung
3: yes,
0: Mr. Po namatay.
1: Yan lang.
3: Nakita ko nga yan at yung namatay sa head injury doon sa isang private hospital. At sinabihan na walang benefit dahil hindi naman na-admit. So, mali yun, ano? Kasi meron na tayo ngayong outpatient emergency benefit package. So, at the very least, marami kaming pasyente, lalo na sa DOH hospitals, walang binabayaran pag napunta sa emergency. Kaya gulat ako dito na hindi binayaran. So sinabihan ko yung president and CEO ng PhilHealth at naglabas naman sila ng statement at nire-review yata nila at nakausap na rin nila yung asawa ng namatay para ayusin yung reimbursement nila. May beneficiary rin po yan. Lalo na kung namatay, pero siyempre yung beneficiary yan.
0: O parang imposible, Secretary, na hindi alam ng ospital yon, although this is a private hospital, hindi ba may in-charge naman doon? Paano hindi niya nalalaman ng paparan?
1: Kumbaga may unit ng PhilHealth doon sa ospital mismo.
3: Right, ini-investigate din yun, so meron parang call din to explain their side ng PhilHealth.
0: Apo.
3: Kasi dapat covered yun, outpatient emergency benefit pa. Isa to sa pinakabagong package na pina-approve ko sa board. Yung outpatient emergency benefit package. Lahat ng mga test mo, CT scan, emergency, basta PhilHealth member ka, sagot na. So, nakakasingil yung mga DOH hospital. Gustong-gusto nila to kasi nasisingil nila yung PhilHealth sa gastusin ng hospital na hindi mabayaran ng emergency patient. Diba pag na-emergency tayo, wala kang wallet, wala kang ano, hindi mo naman inaasahan, talaga hindi ka makakabayad. So ito, sinasagot na rin yun ng PhilHealth.
0: Pero hindi totoo, Secretary Ted, na kailangan umabot ng 24 hours yung confinement bago maka-avail ng benepisyo. Kahit less than 24 hours, meron pa rin benepisyo.
3: Meron na. Basta outpatient ka, di ka na-admit, may benefit ka. Bago po yan. Yan ang pinakabagong benefit package. Yung sinasabi nilang less than 24 hours, yun yung dati. Yung dating polisiya, dinagdag ko nga ngayon itong na-emergency ka, pero hindi mo naman kailangan makompine. Mga 6 hours ka lang doon, na-extray ka, gano'n.
1: Opo,
3: so,
1: opo.
3: Meron ka rin benefit. Oo.
1: Alright. Pero Sec, yun nga po ang sinasabi ko noon pa. Meron ganyang klaseng polisiya, inayos na ninyo, pero ang tanong, na-i-disseminate ba? Alam ba ng lahat na ganito na ang gagawin natin? Kasi yung iba... Oo, yung ibang pag-PhilHealth, susungitan ka pa, namatayan ka na nga, tapos gaganyanin ka pa. Kasi hindi nila alam, Sec, bantulot sila na sabihin na, sige, gagamitin natin itong benepisyo para sa'yo. Kasi daw, kapag ka ginamit nila at hindi tamang pagkakagamit nila, sila naman ang babalikan.
3: Na-deny naman sila. Pagka binigay nila yung benefit, tapos pag kine-claim nila sa PhilHealth, denied naman. So yung ibang private hospital, medyo stricto. So, inaayos naman yan ngayon. Gumagaling na ang pagbayad. In fact, more than 270% increase ang reimbursement rate ng PhilHealth. From 100 billion a year, nagbabayad na kami ng about 300 billion a year. No? So, very important na malaki ang improvement na ginagawa natin. Pero, tama ka, no? That's why we need your help to disseminate information. Kailangan natin ng media, ang radio, ang TV para mapaliwanag sa mga miyembro at sa mga ospital na nag-i-implement nito mga bagong polisiya na to.
0: Pa.
3: Last year lang yan eh, yung outpatient emergency benefit package na yan.
0: Sec, isa na lang, parang masakit sa dibdib yung kwento nung
1: Ali,
0: ano po, yung tipong inantay na lang na mamatay. Kasi hindi kakayanin yung 4 million. Ano po? I don't know if you can come think about something na pwedeng gawan ng paraan na pag ganyan po ang kaso, di bali ng maganda utang-utang, hindi ba pwedeng i-treat muna? Tapos hanapan na lang ng paraan sa dulo kung paano niya mababayaran yung utang o talagang aantayin na may 4 million? Parang masakit sa dibdib po, Secretary.
3: Ito yung nasasabi ko, sa public hospital, hindi namin gagawin yan. Kaya nga, pinapa-answer natin ang private hospital na yan, hindi na papangalanan, at tatingnan natin kung merong problema nga. The next year, we have to review. Mahirap naman mag-judge ka agad. No? So, titingnan din natin, kasi baka kahit kakirahan mo, mamatay din eh. Baka, we have to look at how severe the head injury was. So, to make judgment. Kasi baka bibigyan mo ng, di ba, of ng service tapos, yung outcome very poor, some to look at the case itself. Pero sa DOH hospitals yan, we will offer the best treatment kasi with or without mask. And then, kung tayo po ay walang pera, advice ko punta kayo sa DOH hospital kasi hindi namin kayo tatanggayan. Kahit may pila doon, uunahin namin kayo kung kayo namamatay.
0: Opo, kasi private nga pala po ito. Ano? Hindi natin mapipuwersa yung private secretary.
3: Oo, kasi private, kasi pinapag-deposit siya. Yun naman, doon sa Facebook.
0: Opo.
3: Nag-deposit siya ng 1 million yata.
0: Oo, tama, tama.
1: Kaya nga.
0: Diyos ko po.
3: Kaya nga. Kaya nga, makaka-deposit
1: exactly.
3: Ng 1 million.
1: Exactly.
0: Oo, wala tayo 1 million. Hindi, pero ibig sabihin... Pero Sekted, hindi ba pwede yung, di ba ang doktor, ikaw doktor ka, di ba? Di ba parang may oath naman kayo na bago pera, gamutin mo muna. Hindi ba pwedeng ganun ang prinsipyong iiral na gamutin mo muna, saka na lang tayo magsinilan sa dulo? Di ba pwedeng ganun?
3: Ganun na nga namin yan. Actually, pwede siya mag-complain nun. She can complain with the PRC. Dalawa, yung license ng hospital at yung license ng doktor. Eh mo dapat imbestigahan sa mga kasong may question.
0: Opo.
3: Delayed treatment o hindi binigay agad yung dapat imbestigahan. Pinalipat pala nila sa DOH hospital. Tinakay nila sa ambulansya, inilagay kung walang pang deposit. Inilagay nila sa DOH hospital. Sa DOH hospital, basta may neurosurgeon doon, malamang operahan ka agad doon.
0: Po. Thank you, Sek Ted. Mabuhay po kayo, ha. Maraming salamat po sa oras.
1: Thank you, Sek. Ingat po kayo dyan.
0: Salamat si Secretary Teodoro Ted Herbosa po ng Department of Health. Ang hirap maospital nang wala kang sapat na pera. Pwede, can you imagine nga kay 1 million piso?
1: Ay, ang
0: oo.
1: Napakahirap maging mahirap.
0: So, dapat pala pag ganyan, sa public dapat. Mas public. Madali kang matulungan.
1: Oo.
0: O hindi ka...
1: Pipila ka.
0: Eh, kailan daming tao naman sa public ay
1: pipila
0: ospital.
1: Pipila ka talaga. Oh. Pero at least wala kang babayaran. Eh, kaya lang doon kung pumunta ka sa privado, saan ka kukuha? Saan ka may ng Diyos ka kukuha?
0: Ibig sabihin, gagamutin ka sa magkanong halaga. Parang gano'n, ano? O kung para kasi, kang ano, ATM, labas na labas ng pera, gagamutin ka.
1: Kasi yun ang pulisiya nila.
0: Kasi private.
1: Private. Eh, hindi ka naman pwede, kahit magngal-ngal ka doon, wala, hindi mo makakaya yung ano. At kung iisipin natin na baka sakaling maawa sa inyo, eh, yung inyo pong effort at oras, ilagay nyo na lang po doon sa pagpila sa public. Kasi wala ka talagang aasahan sa private.
0: Eh, kasi, partner, pag ganyan, pati ang paghanap mo ng pera, magkukos sa'yo ng stress.
1: Ay, oo. Sobrang
0: may
1: stress,
0: stress
1: yan.
0: May stress ka. Lahat ng kaibigan may tatawagan mo para mangutang.
1: Oo. Partner ako noon ng hospital ako, hindi ba? Lahat talaga ng paraan gagawin mo. At lahat ng tao na pwede mong lapitan, lahat ng pwede mong pagdasalan, ang mga lahat ng santo, santa, pati na si Santa Claus, eh talagang tatawagin mo lahat. Eh.
0: Ano, iniisip ko naman, hindi ba pwede gamutin mo muna?
1: Hindi
0: tapos
1: nga.
0: Saka tayo mag-usap ngayon.
1: Hindi
0: kasi
1: nga.
0: Gagawa ng paraan naman yan ng pamilya para makabayad ng utang. Di ba pwede ganun?
1: Ayaw nga.
0: Kailangan hindi bayad muna.
1: Bayad. At least meron ka maipakita. Kumbaga, show money. Oo,
0: kasi siguro nga, bumili din sila ng gamit.
1: Yung kailangan
0: mga, ito po, private hospital. Ano po naiintindihan natin? Negosyo yan, partner.
1: Correct.
0: At the end of the day, hindi yan gawang-gawa. Bumili po sila, nakapital sila ng equipment. Siguro mahal din yung gamit.
1: Yun nga.
0: Mahal
1: yun
0: din yung professional fee. Kasi ang doktor, nag-aral din, nagpakadalubhasa rin.
1: Tama.
0: Pero ang iniisip ko naman, mas importante pa ba yun kaysa buhay? You are going to save a life. Saka na lang tayo magsingilan kung mabuhay man yan. Oh, o ngayon, kung mamatay man, di babayaran pa rin.
1: Kaya
0: kasi
1: nga,
0: ginamit yung expertise.
1: Yan ang billion peso question.
0: Yeah.
1: Na hindi, wala naman talaga maliwanag na kasagutan. Ang mahirap doon, yung ano, yung pighati ng pamilya.
0: Yung antay mo. Yung sabi kasi inantay na lang nila na mag-expire. Kasi wala nang wala pong perang pambayad. Nakakalungkot yung ganyan.
1: Nakakalungkot talaga.
0: Oh. Ay, nako po. Anyway, pag ganyan po, importante siguro na mag-ipon din, partner, yung mga bagay na hindi mo kasi parang ang mga sakit para siyang mga lindol. Hindi mo alam kung kailan tatama yung sakit. Ano po? At kaya kailangan mong paghandaan. Pwede yung lindol, di ba? Hindi mo naman alam kung kailan nyayanig, right?
1: Oo.
0: So, ganun na rin siguro ang prinsipyo natin dapat. Hindi natin alam kung kailan tayo kakapitan ng sakit. Kaya dapat, ready ka palagi. Itong pamilya na ito, lang. May trabaho si Mister.
1: Oo.
0: Kinakaltasan buwan-buwan. Kaya ang kanila expectation, nung nag-expire, may makukuha naman kahit papano. Kasi may 200,000 na bayad partner. Wala pang 24 hours, 200,000 na ang bill.
1: Naku, Diyos ko po.
0: Kasi nga private.
1: Patak ng patak.
0: Oo. Kasi po sa private hospital, ultimo po bulak.
1: Bayad mo yun. Ultimo yung kunyari, ikaw ay magpapa-opera, so ikaw ay dadalhin doon sa operating room.
0: Pati yun, para may upa.
1: Yung gown. Po, yung gown mo, sila ikaw magbabayad.
0: May costing.
1: Pati gown ng mga nurse na umaassist doon, ikaw rin.
0: Pwede na siyang mag-gown para menos gastos. Kailangan ba naka-gown?
1: Oo, malamig sa operating room.
0: May tiara din.
1: Ha?
0: May tiara. sorry. Naging beauty pageant. Hindi, yung point lang po, ang daming gastos. Ikaw yung sasalulahat sa lahat ng gastos.
1: Oo, yung operating room, sinasabi nila na theater. Nung ako'y inoperahan, partner, ang laki-laki ng operating room. Tapos, ang daming ilaw, partner. Talaga masisilaw ka. Sabi ko sa sarili ko, oo, gusto ko talaga noon na ma-spotlight. Pero hindi yung ganito sa operating room, Mariosef. Yung pala po, makakabahan ka na eh. Kasi makikita mo, magkano'ng babayaran ko dito. Eh di ba ang Pilipino ganyan, na mag-worry din muna bago yung saka na natin pag-usapan yan. Paano ko ito babayaran? Yun kaagad ang maiisip mo.
0: Ito, unconscious naman partner kasi sa utak to eh.
1: Hindi, yung pamilya.
0: Ang pamilya. Siyempre, ha? Anong oras na, Miss Beautiful?
1: Nako, 8:25 na po.
0: Kailangan natin mag-commercial partner dahil alam mo ba na may survey
1: na
0: 57% ng mga Pinoy ay bukas na magtrabaho abroad. Pero parang hindi naman actually, feeling ko hindi nga 57%, baka
1: 100%.
0: May sponsor pala tayo. Sorry. Hindi natin, may sponsor ka pala.
1: Okay.
0: What time is it, Miss Beautiful?
1: 8:25 in the morning.
0: Hindi siya makasingit, partner. Ang bilis ng bunganga natin dalawa. May sponsor pala. Si AC, hindi marunong. Dave Amalos, magandang umaga sa iyo. Ganun din kay Sarah Concepcion. Get well soon, Sir Robert. Pag ganun naman, kayang-kaya ni Robert yan. Kahit minsan masamang pakiramdam, pumapasok yan. Kaya lang siguro hindi masyadong hindi kinakaya.
1: Alam mo kasi, sinasabi ko nga sa inyo mga kabataan dito sa kumpanya na to, matuto kayo sa nangyari sa akin. Huwag nyong isagad
0: yung
1: pagtatrabaho
0: ko
1: at mga pag-i-stress ninyo. Hayaan mo, si Alvin, okay lang yan. Marami po yung pera, kayang-kaya niya. Ay, bakit si Alvin na naman? Hindi, totoo yun, partner. Ang lakas makapag-dulot ng sakit, yung stress.
0: Ay,
1: kaya huwag kayo magpapastress.
0: Kaya ang ginagawa sa buhay ay ma-stress ng kapwa. Dahil ganun.
1: Kasi nagalit siya, alam mo kung bakit. Kaya mainit ang ulo niya. Gusto niya, damay-damay na tayong lahat. Nung nagpabawas siya, tumubo agad.
0: Babalik pa po ang Tandem ng Bayan! Saglit lang.
2: Bawal ang sabaw, pero pwedeng makisawsaw.
4: perfect match sa panlasa mo ang Tandem ng Bayan!
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
0: Happy 40th anniversary, DZMM! Siyempre, una sa balita, una sa public service.
2: Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
5: Yung sa produktong petrolyo, nahihinay lang po. Iwasan natin yung hard braking at yung ating aircon. Dahil tumatakbo yung compressor, wag po nating isasagad ng todo-todo yung thermostat rin ng sasakyan. Kasi gumagamit rin po ito ng krudo. At kung bago nga umalis sa ating mga auto, siguraduhin rin po natin na na-check natin yung pressure ng ating mga gulong at yung laman po nung sasakyan. Kung hindi naman natin dadalhin doon sa ating paroroonan, wag na po nating ikarga. Doon lang po sa mga nabanggit pag pinagsama-sama, malaking kabawasan na po ito doon sa inyong konsumo.
2: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Maging handa lagi sa posibilidad ng paglindol. Pag may naramdamang pagyanig, huwag kalilimutan, duck, cover, and hold. Pag nagkaroon ng sugat o pasa dahil sa pag-iwas sa mga bagay na bumabagsak, lapatan agad ito ng pangunang lunas o kaya pumunta sa ospital pag humupa na ang malalakas na pagyanig. Pag may mga bitak ang pader ng bahay, huwag munang tirhan ito hanggat di pa nasusuri ng structural engineer. Laging makinig sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio para sa pinakasariwang balita at mga dapat gawin pagkatapos ng lindol. Kontrobersya, ugong-ugong, ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan, hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad, Sabado at Linggo, alas 6 na umaga sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Bayan! Panahon! Panahon! Patrol!
0: May ganyan pa pala kayo rito, panahon patrol ha? PP!
1: Oo, dati na kausapan namin si Obet Madrina.
0: Ah, kilala ka pa ni Obet, partner? Hindi na tayo pinapansin yan ha?
1: Ang laki ng ulo.
0: Alam, oras na, Miss Beautiful.
1: 8:30 na, oy!

0: Kasi kanina pagising ko, makulimlim eh.
1: Umulan sa amin nung madaling araw.
0: At ganoon.
1: Oo, umulan.
0: Tapos kahapon, papunta ako ng Bataan na ulan somewhere along NLEX.
1: At NLEX laging umuulan dyan.
0: Umuulan, ano. Kaya usapin po natin si Ginong Benison Estareja, ang aring PAGASA weather forecaster. Hi, Benison. Magandang umaga sa iyo.
1: Good morning.
2: Good morning po, Ma'am Dory, Senator Alvin, ganyan din sa ating mga taga-subaybay. So far po, wala naman tayong minomonitor na bagyo or low pressure area at wala rin aasahang anumang weather disturbance for the next 3 days. Yung ating prevailing na weather system pa rin ay easterlies or yung hanging nagmumula po sa may silangan. So ibig sabihin, wala namang habagat po or yung hangin galing dito sa may kanluran na nakaka-apekto po sa ngayon at sa mga susunod na araw. So magkakaroon lamang ng mga pulupulong pag-ulan pa rin at mga localized thunderstorms. Madalas po yan pagsapit ng hapon hanggang gabi. And then maraming lugar pa rin po magkakaroon ng mainit pa rin na tanghali kabilang na dyan ng Metro Manila. So make sure na meron tayong baong payong in case tumirik ang araw, pagsapit ng tanghali at magkaroon ng mga pulupulong pag-ulan sa hapon at gabi. Yung muna latest mula dito sa weather forecast na PAGASA, balik po sa inyo.
0: Specifically, Benison, dito sa Metro Manila, parang naulan na, parang tuwing hapon naulan na, no?
2: Yes, normal naman po yan dahil nasa panahon pa tayo ng tag-ulan. Yun nga lang po, hindi siya yung habagat na ano po, no? Na parang may ulan sa umaga and then magkakaroon muli sa hapon na minsan malalakas. So yung scenario natin halos magkakatulad lamang throughout the week.
0: Opo, kakapon nga kinikwento ko kay Doris, mga bandang hapon papuntang NLEX. Pero may ibang patch na dry naman, no. Ibig sabihin hindi yung buong area ang naulan. So we expect more of that kind of weather until pagdating ng mga bagyo.
2: Yes, yun po yung dahilan kung bakit meron tayong tinatawag na localized thunderstorms. It only happens within a certain locality lang. Merong maliit na parang gabarangay lang yung thunderstorm. Meron namang buong city or multiple cities ang naaapektuhan. So maring at one day is magkakaroon ng pag-ulan dito sa Quezon City and maring sa susunod wala naman.
0: Tapos yung sa Mindanao naman, binahan naman yung ilang lugar, Benison. Matapos yung Lindol sa Sarangani, may baha, umapaw yung Sapa. Ano po? Anong paliwanag dun?
2: Bale, similar naman po yung weather conditions dito sa Metro Manila, dun sa mga naapektuhan po ng lindol dito sa Mindanao. Yun nga lang po yung exposure talaga at yung vulnerability, yung tinatawag natin na exposure nila sa hazard is mataas. Kumbaga, konting ulan lang or konting thunderstorm, mabilis po magkaroon ng mga pagbaha. Especially knowing na medyo nagkaroon nga ng pag-shake ng lupa, tumataas din yung chance ng mga landslides.
0: Yung term na ginamit kanina, Benison, yung coastal uplift. Alam mo ba yun? Coastal uplift o yung pag-angat daw ng lupa sa baybayin sa ilang lugar dahil sa malakas na lindol. I don't know kung area of
1: nakita
0: expertise.
1: Yun, nakita yung mga corals.
0: Pero siya kasi, weather forecaster ito eh. Kaya nagbakasakali lang ako kung alam mo yung word na itong coastal uplift, Benison.
2: It's more of a geological fact. Exactly. No? So mas concerned po siya ng FEVOX. Pero sa amin naman, yung dagat, yes, concern naman din po namin yun. Kaya mas magandang maipaliwanag din po ng FEVOX. Yun.
0: Pero yung coastal uplift ba, as in, kitang-kita mo na parang umangat o parang disimulado lang? Parang suabi lang yung pagkakaangat nun?
2: Mayroon po kasing gradual lang yung pag-angat.
0: Gradual lang.
2: Kapag kasi yung instance na sobra naman yung parang biglaan pong pag-angat ng lupa, yun yung medyo delikado kasi posible po yan mag-cause ng mga waves or hindi naman tsunami, no? Unless sobrang lakas.
1: At saka makikita mo talaga, partner, kasi parang akala mo madumi, pero yun yung mga corals. Umakyat silang paganyan.
2: Na-expose po sa na-oxidize, kumbaga.
1: Correct.
2: Kaya parang nangalawang, kumbaga, sa bakal.
0: So, ibig sabihin, kung dati nalundo ka, ngayon naangat ka, di ka na ngayon babahain.
1: Tama.
0: Ay, ibig sabihin, umangat yung area mo, Benison.
2: Yun po, yun din yung possible implication, mabawasan yung tendency ng pagbaha. Pero doon naman po sa may coastal, yung nakita ko pong pictures kasi parang mga corals lang yung nakita ko eh. So, doon sa mga coastal communities, I'm not sure po kung nagkaroon din ng uplift na tinatawag.
0: Opo. Kaya more talaga yung part na FEVOX. Anongin natin yung FEVOX pag nabisita natin one of these days. Benison, thank you ha. Maraming salamat sa oras mo. Si Benison Estareja po yan. Siyempre, nagbakasakali lang po tayo. Tama nga, partner. Pang ano na yan? Pang geologist yung tanong. Or hindi yan related sa weather. Ano po?
1: Sa pagiging, mula sa pagiging analyst, political analyst, ay nagiging geologist na rin po kami. Saan ka pa? Ganyan po kami dito.
0: Radyo Patrol ba dapat?
1: Yes, please.
0: O yan, go.
1: Ilang nagmamaneho ng e-bike? Naglalakas loob muling bumaybay sa EDSA at Rojas Boulevard.
0: Ano ibig sabihin naglalakas loob? Wala ba doon? Wala bang lane doon ng
1: e-bike? Tawid lang sila. Kasi main highway to eh. Tawid lang kayo. Gusto nila doon na mismo. Eh malaman natin ang detalye mula kay Zeus Legaspi. Zeus!
0: Zeus!
2: Alvin at Doris, sa EDSA Corner Ross Boulevard sa Pasay City, naglipa na muli yung mga e-bike na bumabaybay sa mga naturang pangunahing kalsada. Sa pag-iikot nga ng Radyo Patrol, kapansin-pansin binabaybay ng mga e-bike yung EDSA papunta sa isang malaking mall sa Pasay City, habang ang ilan naman ay dumaraan sa Ross Boulevard papuntang Baclaran. Ayon sa ilang nagmamaneho ng e-bike, pinapayagan silang gumamit ng EDSA at Ross Boulevard para tumawid lamang sa mga inner road. Pero aminadong kapag walang operasyon ang mga traffic enforcer o manipis ang bilang ng mga naninita, dumidiskarte silang dumaan sa major thoroughfare para makatipid sa baterya. Narito yung ating panayam sa mga nagmamaneho ng e-bike sa Pasay City.
3: Alam ko, pasayero nila pa pamuha. Tapos, lalo na mahal. Sanda, ano, kaya 150. Ilang minuto lang yan. Kaya, gawin talaga nila para magkaroon ng pira. Patakot din, kailang pagka-video makita. Hindi na tutuloy. Diskarte nga.
4: Ano naman kasi nanguhuli, minsan-minsan nila hindi na laging madala.
2: Yan ang mga tinig ni na Gregorio at Mary Ann, mga nagmamaneho ng e-bike sa ilang bahagi ng Pasay City. Alvin at Doris, alam naman nila anilang mali o mali yung kanilang ginagawa, pero naglalakas loob na lamang para makarami ng pasahero sa isang araw. Takautusan ang Land Transportation Office, mahigpit na ipinagbabawal ang pagbaybay ng e-bike sa EDSA at Rojas Boulevard. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol Zeus Legaspi. DZMM.
0: Zeus, nagkasundo na ba yung ano... LGU at saka yung LTO, paano yung panuntunan dyan? Like, kailangan professional.
1: Yes.
0: Yung, may, naalala ko yan, nagawa ko na istorya yan. Pero a few months ago na, partner.
1: Oo, matagal-tagal na rin.
0: O di kaya, nakarehistro ba yung mga e-bike na yan sa LGU o sa LTFRB? O paano ba?
2: Tama ka dyan, Alvin. Ano? Nung huli nating nakita yung malawak na operasyon patungkol doon sa mga e-bike na bumabaybay sa mga pangunahing kalsada, Enero ito eh, hindi tayo nagkakamali, Enero ngayon taon. Pero pagkatapos noon, wala pa muling update kung paano yung naging progreso doon sa, nung una ang sinasabi ay hihinga ng registration o magkakaroon ng registration mga e-bike, o di kaya naman ay kung gagawing pamasada ay kailangan professional yung driver's license. Pero sa ngayon, Alvin at Torres, wala pang update patungkol doon, pati doon sa memorandum of agreement o kung ano man yung kasunduan sa pagitan ng lokal na traffic enforcement department at ng land transportation office. Yan yung alamin natin, Alvin at Doris.
0: Thank you. Maraming salamat, Zeus Legaspi. Wait lang.
5: DZMM Radio Patrol Flash, Report!
0: Rowan, saglit lang ha. May babasahin lang si Bigonia. Ano yung flash report mo, Bigonia?
1: Nagkasundo na raw po si US President Donald Trump at ang Iran para mabukas na po para sa lahat ang Strait of Hormuz.
0: Mm-hmm.
1: Pinirmahan ang memorandum na inaasahang magiging epektibo nitong Biyernes. Oy, good news ito, partner.
0: So, ibig sabihin, nagkasundo na sila. Ibig sabihin, pipirma na yung Iran.
1: Yes. O, doon una, di ba, laban-bawi sila.
0: Oo.
1: O, ngayon, official na po, ibubukas na ang Strait of Hormuz.
0: Paano yung statement ni US President Donald Trump? Pwede, pakibasa mo nga yung buo.
1: Okay. Sabi niya, the deal... with the Islamic Republic of Iran is now complete. Congratulations to all. I hereby fully authorize the toll-free opening of the Strait of Hormuz and simultaneously herewith authorize the immediate removal of the United States naval blockade. Ships of the world, start your engines. Let the oil flow. Oh, galing, galing, ano?
0: Lolo mo, ah.
5: DZMM Radio Patrol Flash, Report!
0: Isunod na po natin si Rowan Cueto. Rowan, go!
6: Good morning, Alvin at Doris. Iniimbestigahan na ng Department of Environment and Natural Resources ang posibleng paglabag ng contractor sa isinagawang earthballing ng mga puno sa Ross Boulevard sa Maynila. Ito ay matapos mag-viral ang video sa social media na nagpapakitang pinuputol umano ang mga ugat ng mga puno sa halip na maayos na mailipat. Ayon sa DNR, dapat sumunod ang project proponent sa environmental rules at makipag-ugnayan sa lokal na pamahalaan sa lahat ng tree related activities. Nauna nang sinuspindi ang pagputol ng mga puno sa lugar na bahagi ng Southern Access Link Expressway Project ng San Miguel Corporation. Isa sa mga nagbahagi ng video ay si concerned citizen na si Tai Mesorio. Ayon sa kanya, bandang alas 10 ng gabi ay nakita niya ang mga manggagawa sa lugar at isang puno ang nakahandusay na habang may iba pang puno hinuhukay pa. Sa kabila ng takot at pag-alindangan, minabuti ni Mesorio na idokumento ang kanyang nasaksihan para maiparating ang kanyang pangamba sa publiko. At yan, ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Roel Cueto, DZMM.
0: Ilan pa bang puno ang kailangan nilang putuli? O anong tawag mo doon? Anong tawag mo doon pag ginanon? Yung pag para ini-scoop?
1: Bowling.
0: Bowling. Uh-huh. Ilan pang puno ang kailangan nilang ganunin, Rowen?
6: Alvin, hindi natin sigurado kung gaano karami yung mga puno nilang puputulin. Pero kasi yung Salex project na ito ay medyo mahaba-haba. Papunto itong naiya. Kaya feeling ko natin na madami ang punong puputulin nila. Pero ito ay sinusmid din ng DNR dati. Pero ngayon, yan nga, nagpapatuloy pa rin yung earthballing nila. Pero aalamin natin kung ano yung mga paglabag o yung mga nilabag na rules dun sa kanilang agreement, Alvin at Doris.
0: Ang problema mo kasi dyan, pag pinagpuputol yung mga ugat, eh wala na rin tayong magawa. Parang sa hospital, partner, wala na, namatay na yung puno.
1: Yun na nga.
0: Oo. Yung una dun sa Quirino, pinagpuputol na, eh wala na. Anong gagawin natin dyan?
1: At saka aabutin ng dekada.
0: Ayan nga.
1: Bago
0: tumubo at lumaki ng ganyan. Hindi ho ba? Kaya tinatanong ko si Roy kung ilan pa. Kasi siguro ang kampanya is parang let's save the remaining trees yung kaya nating i-save, no, para magkaroon ng kampanya. Kaya hanggang ano bang dulo nun? Kasi i-coconnect niyan yung Ross Boulevard at saka Skyway, di ba? Tama ba, Rowen?
6: Yes, tama ka dyan, Alvin. Yun nga, plano nila, kapag naputol yung mga puno, ay papalitan ito ng mas mga bagong plan. So, mas matagal ito, Alvin at Doris, kung aabutin pa nga ito ng dekada. Sabi niyo nga na bago pa ito lumaki yung mga puno at Doris at Alvin.
0: Ah, tama yun. Thank you, Rowen. Maraming salamat si Rowen Cueto. Next, partner!
1: Si Nico Bagsik po, may detalye tungkol sa maraming Pinoy na bukas sa posibilidad na mga ibang bansa batay sa Okta Research. Bakit kaya? Nico Bagsik!
7: Doris at Alvin, lumabas sa pinakahuling survey ng Okta Research na isinagawa noong March 19 hanggang 25 nitong taon na mas dumami ang mga Pilipinong bukas sa posibilidad na mga ibang bansa. Naging numero uno sa kanilang dahilan ay ang mas magandang oportunidad sa trabaho na nakakuha ng 67% kung saan kasama na ang pagkakataong umunlad ang karera o career development at ang pagkonsidera sa kapakanan ng pamilya o long-term family well-being. Pumangalawa naman ang mas mataas na sahod sa 61% at pangatlo ang mas magandang kalidad ng buhay na mayroong 58%. Lumalabas din sa survey ng Okta Research na pinakamarami sa naiisip manirahan sa ibang bansa ang mga edad na nasa 18 years old hanggang 24 years old na nakapagtala ng 81% sa mga na-survey o tinatayang nasa 8 out of 10 na mga Pilipino. Ang pinakahuling survey ng Okta ay nilabas isang linggo matapos ang labor force survey naman ng Philippine Statistics Authority kung saan bagamat bumaba ang unemployment rate o yung bilang ng mga walang trabahong Pilipino kumpara noong unang quarter ng 2026 ay tumaas naman ang underemployment o yung mga nagtatrabaho sa ilalim ng antas ng kanilang tinapos na kurso. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Nico Bagsik, DZMM.
0: Thank you! Maraming salamat, Nico Bagsik! Go!
8: Tuloy-tuloy lang ang kulitan. Mapaseryoso o nakikisaw-saw lang. Ito ang Tandem ng Bayan! Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Tuwing umaga, hindi pa nagsisimula ang ating araw. Sila'y gising na at nagbabalita. Nagbabalita. Sila ang news team ng DZMM. Hindi lang nagbabasa, manapay aktibong naghahanap at nag-uulat ng mga balita araw-araw. Christian Yosores, Robert Mano at Steve Raz, Johnson Manabat, Alvin El Chico, Doris Bigoña, mga patrol reporters at newscasters in one. Kaya ang inyong maririnig na mga balita ay laging kumpirmado, sigurado. The Morning News Team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Nabalitaan niyo na ba ang mga sagot sa mga isyong kinakaharap ng bayan? Dito unang malalaman.
0: Alamin po natin ano ang balita
8: sa Morning Habit ng mga matatalinong mamamayang Pilipino.
1: Mahuhuli ba natin? Mahahambol ba natin?
8: Kasama si Alvin El Chico alas 6 ng umaga.
0: Pati pala yung isyo ng katiwalian, kakaapekto din sa paghina ng piso.
8: At magbabalik kasama si Doris Bigoña.
1: Sabi nga, good morning po, sana mapansin. Ayan, nagpansin na tayo. No? Hello.
8: Nang alas 7:30 ng umaga sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.

0: load sa talakayan. Malaman, mainit, siksik. Tandem ng bayan sa DZFM.
1: Itong si Eldred ng Casa Elmira Partner, napapanood mga tinapay sa atin. Eh magbubukas daw ng bagong branch ng Casa Elmira Cakes and Pastry sa Doña Soledad sa Better Living. Better Living, parang niya ako ba yun?
2: Malapit sa amin yan.
1: Ano, yung Doña Soledad?
2: Doña Soledad, oo.
1: Better Living this June 18. Kung gusto mo pupunta ka ba, baka ikaw yung panauhin pandangal ni Eldred.
2: Ayaw nila akong imbitahin.
1: Eh bakit ka mo?
2: Eh kasi ang lakas ko daw kumain ng ensaymada.
1: Kapal ng mukha. Pinagkukuha yung mga ensaymada.
2: Masarap yung ensaymada eh.
1: Ray C. Nampako, magandang umaga sa'yo. Apar o walking distance lang to sa bahay mo, Bigonya.
2: Hindi naman masyado. Malayo na yun. Hindi pwedeng lakarin.
1: Hindi pwedeng lakarin.
2: Kailangan mo mag-tricycle.
1: Ay, pwede. Ay, pwede na. Ako isa sa kailan naman.
2: Oh, isa lang.
1: Oo. Kahit naka-duster ka lang, pwede kang pumunta ron.
2: Oo nga, tapos spaghetti strap ka pa.
1: Sabi ni Louis Basco, salamat po't natapos na po yung Girian at nagkasundo na po yung US at Iran. Okay, maganda nga yun, partner.
2: Tama.
1: Kasi ibig sabihin yan, bababa ang presyo ng produktong petrol. Ngayon may rollback, di ba? Ang epekto niyan, this week, epekto naman sa atin the week after.
2: Correct.
1: So sana po bumalik sa partner ang petrolyo dati bago nagkaroon ng gulo. Alam ko 50 si senta ano nandoon lang. Ngayon ako 83 na yung pinapakarga kong diesel. Magkano gasolina mo? 70 o 80 din? 80s din sa 70. Oh, kita mo. Kaya magandang development po. Hopefully, nagkasundo nga po sila kasi ang statement ng Lolo Trump mo, 'di ba? Ano sabi niya? Start your engines.
2: Uh-huh.
1: Let the oil flow.
2: Yes, oo. Ships of the world. O, gumaganyan lolo mo. YMCA.
1: Ay, mga sailor. De, pero kidding aside, good news po yan, ha? Lalo-lalo na po sa ating mga chuper na, although may 10 peso discount po yung mga chuper, kung 83 po yung diesel, minus 10, di 73 pa rin po yun. Medyo mahal pa rin kumpara nung dati na 55. Mga mayigit 20 pesos din po yung diferensya. Ay partner, dati hindi umabot ng 8,000 yung full tank ko, ha?
2: Oo nga, ngayon sobra-sobra.
1: Ngayon sobra-sobra.
2: Ang sakit sa kalooban talaga.
1: Anyway,
2: ay wait lang partner.
1: Andiyan na si Joshua.
2: May I be excused for a minute?
1: Ano naman ang gagawin mo?
2: Kailangan, ayusin ko lang yung
1: kotse. Magsi-CR daw siya, Camille.
2: CR agad.
1: Ako lang kakausap.
2: Sige,
1: yun ang problema eh. Reliever nga lang ako. Ako pa yung pinagtatrabaho nyo rito. Para ang laki ng TF nyo dito sa pagka-reliever dito. Wala namang bayad to.
2: Ikaw ba nakaupo sa trono? Oo, hindi.
1: Opo.
2: Ayan pala naman.
1: Maganda mga sa'yo, Ginoon Joshua Mata, Secretary General ng Sentro ng mga Nagkakaisa at Progresibong Manggagawa o Sentro. Hi, Josh. Long time no here, long time no see. Maganda umaga sa'yo.
3: Hi, good morning, Alvin. At good morning, Dikit Dolores, kahit nakaalis na siya.
1: Nandun lang po mukhang pupunta si CR, may emergency. Ano
3: ayun. Pero mahalaga po yun.
1: Mahalaga yan.
3: Karapatan po yun.
1: Ang sabi ko kay Bigonya kanina, Joshua, ako parang hindi nga nakakagulat na 57%, baka nga more pa yung bukas na magtrabaho abroad. But more than that, actually, malungkot na balita po ito. Ibig sabihin, yung magagaling natin, aalis na lang dahil maliit ang sweldo at mas malaki ang sweldo sa labas. Hindi ho ba?
3: Tama po yun. Yun po ang ibig sabihin talaga niyan. Pero, syempre, alam naman natin, may karapatan ang bawat isa sa atin na maghanap ng mas magandang buhay. Talagang kailangan yun eh. Di ho ba? At kung hindi kaya ng ating bansa na i-provide ng isang better opportunities para sa mga manggagawa natin, talagang ganyan po yan. Alvin, in fact, I check yung data, no? Yung mga previous surveys.
1: Opo.
3: Mas mataas pa nga sa ibang mga panahon eh. May panahon na tumaas ng 80% ang openness ng mga tao, ang willingness ng mga tao na lumabas basta may opportunity. So depende rin talaga yan dun sa sitwasyon sa ating bansa. Although alam ko na yung OCTA actually said in its press statement that this has nothing to do with what's happening in the Philippines. I beg to disagree. I think it has to do a lot with the situation din sa ating bansa, syempre.
1: Opo. Pero masama nga po yung implikasyon niyan, ano po, dahil ang ibig sabihin po niyan, ang mga kababayan po natin, yung magagaling, si Doris may kinikwento, ang mga magagaling niyang nurse, ang objective, ang pinaka-objective sa buhay ay makapag-abroad. So ang nakikinabang po ng mga magagaling nating manggagawa, hindi ang Pilipinas. kung hindi yung ibang bansa, for the simple reason na sila, malaki ang pagpapahalaga nila sa mga ganong klaseng trabaho. Joshua?
3: Ay, tama po yan. Tama yan, Alvin. In fact, we consider yung migration as the

0: expertise. And
1: Yes.
0: yet, pagka maayos na yung pwede na sila, handang-handa na sila, kukunin sila ng mayayamang bansa. Simply because, syempre, mas malaki yung offer ng mayayamang bansa. Kaya sa tingin namin, matagal na kami nagde-demand eh, napakahalaga talaga na may ethical recruitment, no, may fair recruitment. Ibig sabihin, dapat panahon na para pag-usapan din natin. Dapat yung may reparations naman yung mayayamang bansa na nakikinabang sa mga skilled workers natin. Lalo na yung mga mission critical workers natin, ha? Katulad ng mga healthcare workers. Kasi syempre, di ba, tumatanda ang kanilang populasyon, mas marami silang kailangan na healthcare workers, and yet, eto, parang tinatalbusan na lang tayo eh, no? ng mga skilled workers natin na mayayamang bansa. Hindi ba dapat nagbabayad yung mayayamang bansa na yan sa ating bansa para masiguro natin that we can actually train not only for them, but also train people for ourselves.
2: Ayan, bumalik na si Bigonia. Go,
3: sir, tanong lang.
0: Hi, Doris.
3: Oo, hi, sir. Ang ano, paano ang dapat na, ano-ano ang mga dapat gawin ng gobyerno para mapigilan nga po itong brain drain na ito? Kasi hindi natin sila mapipigilan eh. Sabi ko nga kay Alvin, meron akong mga nurse, apat sa kanila ang pa-abroad na kasi napakaliit ng sweldo. Ikukumpara mo naman sa abroad, talaga maiinganyo sila na doon pumunta, lalo na de pamilya.
0: Ay, totoo po yan. In fact, marami doon sa aming workers union, no? Doon sa sa hospital workers union namin, sa AFW, Alliance of Filipino Workers, yan po ang pangunahing problema. Kaya overwork at napaka-stressful ng trabaho ng mga nurses natin. Kasi nauubusan na ho talaga tayo ng nurses dahil pag nakuha na nila yung karanasan nila dito na necessary, the minimum requirement, no, ang talagang plano nila lumabas na. Kasi pag pumunta ka lang na Singapore, ang laki na ng sahod kagad ng nurses natin. Anytime, kailangan pwede silang bumalik sa Pilipinas, isang aeroplano lang yun eh, di ba? At kayang-kaya nila yon, they can be back with their families on a weekend. So talagang yan ang sitwasyon. Now, that's a great question, Doris, no? The point here is that wala tayong karapatan na pigilan ang mga manggagawa natin lumabas. That's their right. That's guaranteed under all international treaties, no, that we have signed. Meanwhile, ang responsibility ng ating gobyerno is to make sure na yung ating bansa ay nakakapag-provide ng maayos na trabaho, decenteng trabaho para sa lahat. Para na sa ganun, yung pag-migrate ay talagang option lamang. No, matagal na ho nang sinasabi yan ng mga presidente natin eh, no, na option lang ang migration, and yet wala naman tayong nakikitang konkretong pagkilos nila para siguraduhin na talagang may trabaho ang lahat at disente ang trabahong gine-generate. Wala tayong nakikitang industrial policy, no, hanggang ngayon. Matagal na po namin hinihingi yan. Dapat sabi namin para masiguro na nakakapag-generate economy natin ng trabaho na disenteng trabaho para sa lahat. We should have industrial policy. Matagal na namin sinasabi, dapat may public services tayo na quality at truly universal. E yan po ang isang malaking dahilan kung bakit nape-pressure ang marami. Natutulak sila na lumabas kasi nga kakarampot ang kinikita natin dito at pag nagkasakit ang iyong kapatid, anak, asawa, kamag-anak, ay pihado talaga na kahit nasa middle class level ka eh. Pwede ka talagang matulak pababa sa poverty level.
2: Tama.
0: Mababaong ka sa utang, di ho ba? Kaya kailangan din natin ang public services na universal.
2: Joshie, siya na lang, ano, hindi kaya ang diskarte naman ng gobyerno ay paalisin nyo yung mga yan kasi habang dumadami yung remittances na nakakatulong sa ekonomiya. Yan ang nabuhay sa ating ekonomiya.
0: Ay, ganun na nga po ang default strategy natin. No? Talagang nag-e-export na tayo ng mga manggagawa kahit nung panahon pa, nung martial law. Yan na po yung strategy. Eh, no? Dati, emergency measure lang yan. Ngayon, for many, many decades now, strategy na yan. Kaya nga meron na tayong Department of Migrant Workers eh. Naging parang Dutch disease ito eh, ng ating bansa. Di ho ba yung mga bansa na merong resource na pinagkakitaan, na nalululong na lang sila na yun na lang ang kanilang focus, ayaw na nila mag-develop na industriya nila. Parang ganun na nangyari sa atin dahil wala akong kailangan gastusin ng gobyerno. Eh. I-export mo na lang, export ang magagawa mo. Mukhang yun na lang ang strategy ng gobyerno natin yun. At nakakalungkot po yan.
2: Ay, kakalungkot nga. Joshua,
3: sobra.
2: Thank you. Maraming salamat sa insights mo, but naubusan tayong oras. Eh. Maraming salamat, ha. Thank you very much.
0: Thank you. Thank you, Doris, and thank you, Alvin.
3: Maraming salamat po.
2: Sige na, Joshua Mata po yan, ang Secretary General ng sentro ng mga nagkakaisa at progresibong manggagawa o sentro. Partner, ganun nga ang diskarte, ano, kasi

0: Eh kung hindi mo mapigilan, might as well take advantage kasi bawat alis partner, bawat Pilipino na kumikita ng dolyar, hiniobra na hindi siya magpapadala. Yun ang ugali ng Pilipino, eh. Para siyang Indiano. Ngayon ang Indiano ang may pinakamalaking remittance.
1: Ah, ganyan ba?
0: And sila na may pinakamaraming populasyon, 1.5 ba sila? 1.7
1: mas billion. Mas malaki kesa sa China.
0: Nauusan nila yung China sa population.
1: Oo.
0: Pero marami sa kanila partner ang nasa abroad na rin. Ang mga kalaban ng Pilipino sa medical, sa engineering, sa information technology, Indian. Magaling din yung mga Indiano partner.
1: Correct.
0: At nandun sila sa magaling, nag-i-English din sila.
1: At saka
0: although
1: may accent
0: sila. Pag may nag-i-English accent. Yung Indiano, may accent. Ang Pilipino, may accent din.
1: I converse.
0: pero ang Pilipino, partner, may mga magagaling sa call center. Hindi mo malalaman na may accent.
1: Kuha po tayo ng update sa Agusan del Sur mula kay Radyo Patrol. Hernel, talk mo, Hernel.
2: Yes, Loris at Alvin, nakalis na nga kaninang alas 8.15 ng umaga ang karo na sakay ang mga labi ng basketballista nga si Rene Clert Paterbonia mula sa Ateneo de Davao Senior High School campus sa Davao City at patungo na yan sa bayan ng Talacogon, Agusan del Sur. Mga nasa 5 oras ang biyahe na yan papunta sa kanyang hometown o sa kanyang probinsya. At sa mga kalsada, bumabiyahe na tayo ngayon patungo sa Panabo City, Davao del Norte. At nakita natin sa mga kalsada ang maraming mga tao, mga taga-suporta niya na kumukuha ng video at sumisigaw ng hustisya at MVP kasi si Paterbonia ay dating most valuable player ng palarong pambansa 2025. So nakisimpatiya itong mga tao. Dumadaan tayo ngayon sa isang paaralan kung saan lumabas yung mga estudyante at inaabangan itong funeral convoy ni Paterbonia patungo sa Talacogon, Agusan del Sur. So pagkatapos nitong sa Davao City, sa kalapit na syudad, ang Panabo City, Davao del Norte, mananatili muna tayo doon kasi may iaayos lang sa punerarya sa St. Peter's Funeral Homes sa mga labi ni Rene Paterbonia ng mga ilang oras ito. At pagkatapos ay ngayong alauna ng hapon ay magsisimula na naman ang biyahe, mga nasa apat na oras papunta sa Talacogon. Ang mga bayan naman dito at mga syudad tulad ng Panabo City, Tagum City at iba pang mga munisipyo ay may mga ginagawa rin, magsusot sila ng puting t-shirt upang pakisimpatiya at pakikiramay sa pamilya ng Paterbonia at may mga nakadisplay din na mga posters at mga LED screens na nagpapakita ang mga memories no, ni Paterbonia. Yes, okay. Alvin?
0: Thank you, Hernel. Maraming salamat. Hernel, talk mo. Thank you. And we need to say goodbye, partner. Ganun-ganun lang. Tapos na isang oras natin. Pinapabati mo na ng kapatid ko na happy birthday ang boss niya, Dr. Grace Garay Blas Gonzaga.
1: Yung dentista ko, si Jonas Año Nuevo, kailangan yatang ayusin natin ang iping ko.
0: Pangil.
1: Pangil!
0: Alam po ni Robert Mano, si Alvin Olchico po ito.
1: Maraming salamat sa iyo, partner. Ikaw ay isang alamat, napakabait mo, at dumami pa sana ang lahi mo.
0: Ang dami mo pa nga na. Magbabay ka na kaya, 901 na. Dali!
1: Hanash! Bye-bye, si Doris Bigonia po ito.
0: Love you.
3: Bawal ang sabaw, pero pwedeng makisaw-saw. Perfect match sa panlasa mo ang Tandem ng Bayan!
4: Tandem!
5: Tandem ng Bayan!

0: Magandang umaga, kami po ang DZMM, bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasapi ng KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas sa oras 9:02.
1: DZMM, balita ngayon!
0: Kapamilya, 20 baril ni Senator Ronald De La Rosa nasa kustodiya na ng Philippine National Police. Balitang kumpirmado sigurado hatid sa atin ni Marlene Padiernos, Mars.
2: Rica, nasa pangangalaga na ng Philippine National Police ang 20 baril ni Senator Ronald De La Rosa na nakarehistro sa Barangay Maa, Davao City matapos itong isuko ng kanyang legal representative bilang bahagi ng pagkapatupad ng revocation sa mga lisensya at rehistro ng kanyang mga baril. Ayon sa PNP Civil Security Group, isinailalim sa kakulang inventaryo, serial number verification at physical inspection ang mga armas bago ito tuluyang i-turn over sa Regional Civil Security Unit 11. Naglabas din ang pulisya ng acknowledgement receipts at saka dinala ang mga ito sa Camp Sergeant Quintin Merasido sa Buhangin, Davao City para naman sa official na safekeeping. Matatandaan na abot sa kabuang 117 ng mga armas na pag-aari ni De La Rosa ang kinakailangan buwiin ng PNP. Makaraang kanselahin ang kanyang LTAP at firearms registration kasunod ng inilabas na arrest warrant ng ICC laban sa kanya. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
0: Maraming salamat, Marlene Padiernos. Halos 200,000 pisong halaga ng shabu na kumpiska sa Taguig. Narito ang balitang kumpirmado sigurado hatin ni Radyo Patrol, Zeus Legaspi. Zeus.
3: Rica, arestado ang 32 anyos na lalaki matapos mahuling nagbebenta ng illegal na droga sa lagi ng Barabas Street, Barangay Sembo, Taguig City. Sa ulat ng pulisya, nag-ugat ang operasyon sa nasagap nilang impormasyon hinggil sa illegal na aktibidad ng lalaking kinilala bilang street-level individual. Nakuha mula suspect ang 8 sachet ng hininalang shabu na may kabuuang timbang na halos 30 gramo at nagkakahalaga ng 198,000 pesos. Nakumpiska rin ang pera at coin purse na gamit sa illegal na transaksyon. Naharap ang suspect sa reklamo paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi, DZMM.
0: Maraming salamat, Zeus Legaspi. Sa entertainment, certified fangirl si Miss Lea Salonga matapos manood ng live concert ng Korean pop superstar BTS sa Busan bilang bahagi ng kanilang arirang tour. Sa kanyang social media, ibinahagi ng award-winning singer na sulit na sulit ang experience kahit pagod ang katawan matapos ang event. Matatanda ang matagal na ring fan si Lea ng BTS at aminado siyang malaking tulong ang grupo sa kanya lalo na noong panahon ng pandemya.

0: At yan ang mga balitang kumpirmado, sigurado, basta't may nangyari. Nakareport agad sa DZMM at sa aming YouTube at Facebook. Ako po, si Rica Lazo.
1: DZMM Balita Ngayon! Mga nagbabagang tanong, direktang sasagutin. Mga naglalagablab na issue. Tuwirang pag-uusapan, walang paligoy-ligoy, walang patumpik-tumpik. Sina Peter Musi at Rica Lazo ang maghahatid ng balitang tapat at tapatan sa talakayan. Balitapatan! Balitapatan! Sa DZMM Radio Patrol sa East Trenta at DZMM Teleradio.

0: Welcome back, welcome back, welcome back. Nagbabalik po ang prodigal partners na sabay na wala.
1: Hindi naman sinasadya yun.
0: Hindi po kami nag-usap. Talagang nasuspindi lang. Nang sabay.
1: Nagkasabay tayo, partner, last week, no?
0: Nagkataon, nagkasabay. Nagkita sa ilalim ng dagat.
1: Oy, speaking of nagkita, nakakatawa, partner. Dahil pabalik ng Metro Manila, guess who ang nakita ko sa airport?
0: Oh, airport?
1: Ang Steve Ras.
0: What? Galing sa ano?
1: Dahil naka-deploy si Steve sa Sarangani, di ba? Tapos ako naman ay galing po ng Davao. So nakita kami sa airport at same flight kami pabalik. Kaya sabi ko pa, si Steve ba itong nakakita ko?
0: Talaga,
1: tama pala.
0: Asan kayo nakasakay?
1: Sa aeroplano.
0: Hindi.
1: Ano ba?
0: Cebu Pak ba?
1: Oo, Cebu Pak.
0: Okay.
1: Kami, Cebu.
0: Very good. Good job, Steve Ras.
1: Pero
0: I was expecting na at least mga 2 linggo ka dun eh.
1: Pero alam mo, partner, kinikwento nga ni Steve na napakahirap nung sitwasyon ng Sarangani nung siya'y nagpunta doon. Dahil alam mo ba, for him to be able to report, kailangan niyang magbiyahe ng 1 oras. Para makapunta doon sa lugar na may signal. Dahil wala nga raw signal doon.
0: Dahil sa panahon ngayon halos napaka-primitive na nung audio ka lang. Kailangan na on-cam ka. Ang tawag doon selfie news.
1: Mobile ano? Journalism.
0: Mojo.
1: Mojo. Sorry. Mobile journalism.
0: Sa gitna po ng tumataas pang bilang ng mga nasawi, dahil doon sa napakatinding lindol na yon. Meron naman po tayong, ito hindi pwedeng tumakip doon sa pighati na dinanas natin at dinaranas pa rin ng mga kababayan natin sa Sarangganit. Iba pang parte ng Mindanao, po. Pero ngayon pong araw na ito, nilabas na ng White House yung communication nga po na magkakapirmahan na ng peace deal at effective na rin yung peace deal between
1: Iran at saka US.
0: They usually say between Trump and Iran.
1: Oo. Kasi tama. Dahil siya lang naman yata talaga yung dapat term na gamitin natin sa kanya.
0: Parang siya lang naman yung nagdi-decision talaga, di ba?
1: Wala ngang desisyon ng Congress yung pagbomba noon, di ba?
0: Sana po hindi baka mauntog ulit magbago na naman ang ihip ng hangin.
1: Tama.
0: Pero as a result of that, gusto lang po namin ibahagi ni Rica kaagad. Para po naman hindi masyadong uminit yung ulo ninyo na nawala kami ng biglang-bigla. Brent crude price sa umagang ito, nagmula ito ng $87 June 12. June 12, which is a Friday.
1: Independence Day natin yan.
0: 87.33 po. Ngayon ay 83. Bumagsak. $83 na lang. So almost $4 ang ibinagsak. Kung ikukumpara mo doon sa June 10, Rica, which was a Wednesday, 92 pa yun. 92 ngayon, nasa 83 na lang. At babagsak pa.
1: Sana mag-hold. Para talagang magtuloy-tuloy na, kasi partners, sa totoo lang, nasanay na tayo mga kapamilya na mataas na yung binabayaran nating presyo ng gasolina, diesel, di ba?
0: Para nga po medyo maibsan naman. Lalong-lalo na, sabi nga nila, pasukan ngayon, Lika.
1: Tama.
0: Tama. Kaya yung mga, bakit parang ababa ng sales natin? Kasi maraming binabayaran yung mga magulang. So that's some good news kung mapipirmahan na ito talaga at may implement yung wala nang bombahan, wala na, at bubuksan ng Strait of Hormuz. Malagay ko bababa pa ng dihamak itong $83.86 as of 30 minutes ago ng Brent crude. Of course, uulitin na naman natin, Min of Platts, Singapore po ang ating batayan. Ngunit ang benchmark na kinikilala sa buong mundo as a guide, Brent crude. Ayan. Ito na! Bukod dun sa mga balita na yan, ulitin natin para doon sa mga hindi nakarinig.
2: U.S. President Donald Trump at Iran nagkasundo na sa pagbubukas ng Strait of Hormuz. Pinirmahang memorandum inaasahang magiging epektibo ngayong paparating na Biyernes.
1: Patay sa malakas na lindol sa Mindanao, umabot na nga po sa 61. Ilang lugar na naapektuhan ng pagyanig, nakaranas din ng pagbaha.
2: Samantala, questionableng pagpuputol ng mga puno sa Rojas Boulevard sa Maynila, iniimbestigahan ng DENR. Bakit ganyan ang DENR? Mawalanggal lang na po. Bakit laging after the fact?
1: Oo. Tsaka di nga daw nila alam sino yung nakikiputol, nakikikuha nung...
0: Oo, ano, naman. Paano pa ibabalik yun kung naputol na?
1: Bypass road sa Laguna, halos 10 taon na nakatenga. Bahagi ng proyekto, hindi pa rin sementado dahil sa issue ng right of way.
2: Imbitado po kayo sa 10th year anniversary ng bypass na yan. Ano ha? Mayorya ng mga Pilipino, ito masakit, pakinggan nyo. Mayorya ng mga Pilipino handang magtrabaho sa ibang bansa dahil sa oportunidad at mas mataas na sahod ayon sa survey ng Okta Research Group.
1: At
2: that's more than 51%.
1: At hindi ka magtataka kung baka mas malaki pa yan.
2: Oo. No? Di lang mahirap kang mahalin.
1: Oo.
2: Mahal ka, Pilipinas.
1: Tama. Senator Joel Villanueva, nangakong dadalo kapag nagpatawag ng special session. Ito na ba ang 13th chair?
2: Aha.
1: Senator Alan Peter Cayetano, iginit namang hindi niya ikinukumpara ang sarili kay Ninoy Aquino.
2: Ay nako, it's getting worse by the day. Maayos na paliwanag hiniling ng pamilya ng dalawang namatay na manlalaro ng Ateneo. Testimonya ng nagpakilalang misis ni Coach Tab po, T-A-B as in boy, Tab Baldwin, isinusuri na rin.
3: Balita patan!
1: Isa pa to. Pero, just becoming messier.
2: Yes, it's the more
1: the messier. totoo. Because ang tagal din nilang nanahimik, partner eh.
2: Tsaka, alam mo Rica, sa totoo lang wala akong alam diyan, di ko alam po ano nangyari talaga. We just base our opinions on kung ano sinabi ng PNP Aurora and the other experts. Pero ang alam ko lang dyan talaga, Rica, dahil na malapit ang Dipakulaw, no, sa Dinalungan. Iba talaga yung rip current doon.
1: Yun nga eh.
2: Oo, kahit na hindi mo nakikita na, uy, sa Baler kasi, kaya surfing capital yan ng Northern Luzon.
1: Malakas kasi.
2: Ang taas lang mga waves yan eh.
1: Yun nga.
2: Eh yung sa amin, sa may bandang Dinalungan, tahimik eh, dahil nasa Cove. Cove siya, so protektado sa malalaking alon. Kaya kalmado, sabi nga na parang Finlandia. Pero yung pagdating nung alon, ramdam mo eh, kahit na hindi siya mataas eh. Tapos mas malupit pa yung higop.
1: Tama.
2: Yung balik. Oo, tama. Talagang, ay naku, ilang beses na ako nasagatan dyan. Di na ako naliligo dyan. Ayoko na. So yun ang mga kailangan pag-aralan pa kung how does one prevent that.
1: Yeah.
2: Lalo na yung mga resort owners. Anong pwede nyong gawin dyan?
1: Mm-hmm.
2: Okay. More of the good news na pinag-uusapan natin kanina, bukas po, at least sa mga ka-diesel, mga 4 to 5 pesos rollback.
1: Wow!
2: Bukas. Oo, wow. 4 to 5.
1: O, di ba kayo?
2: Uh-huh.
1: Kerosene, good news din po kayo. Rollback ng 2 to 3 pesos para sa ating mga kakwek-kwek. Katusok-tusok! Mag-roll back po bukas.
2: Ang gasolina naman po, okay lang. I mean, kasi 50 centimos lang naman eh.
1: Oo, sana wag na kumukulaw.
2: We will find out. Kasi ito ay estimated pa lang eh.
1: Yes.
2: Dati-dati, pag Monday, alam mo na eh.
1: Oo.
2: ewan ko ba, bakit naman kailangan madali ng ganito ito? Samantala, time check muna tayo. It's 9:16 in the morning.
4: Good morning!
2: Radyo Patrol, live report, standby, Zeus Legaspi, eto na siya!
4: Radyo Patrol!
2: Seguridad sa paligid ng Senado, nananatiling mahigpit ngayong balik in person ang pasok ng mga empleyado. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado ni Radyo Patrol, Zeus Legaspi. Zeus, report please.
3: Peter at Rica, nasa 150 tauhan ng PNP Civil Disturbance Management ang nagbabantay sa paligid ng Senate compound ngayong Lunes na umaga, kasabay ng pagbabalik ng in-person na trabaho sa Senado. Ayon kay Police Lieutenant Demetrio Prieto ng Pasay City Police Vehicle Traffic Investigation Section, may impormasyon na kuha ang pulisya na may mga grupo magtutungo sa rapat ng Senado mamaya para magsagawa ng aktibidad. Anya, mamayang alauna ng hapon hanggang alas 11 ng hating gabi, magsasagawa ng vigil ang ilang grupo mula religious Muslim sector. Kaya bilang paghahanda, nakapwesto na mga pulis sa lugar habang nakahanda rin ang mga barikadang gagamitin sakaling kailanganing isara ang northbound lane ng Diokno Boulevard. Samantala, inalis ng muli ang entablado ng mga taga-suporta ng Pamilya Duterte at ni Senator Bato de la Rosa sa bahagi ng Diokno Boulevard matapos ang naging programa noong June 12. Nananatili naman nakatayo ang kanilang mga tent sa Center Island ng kalsada. Peter Atrica, sa pag-ikot ng Radyo Patrol sa Senate o sa bahagi ng Senate compound, yung napansin natin doon ay nagsagawa na ulit ng clearing operation yung PNP. Kaya yung mga entablado at yung iba pang ginamit noong programa ng Araw ng Kalayaan doon sa may bahagi ng Senado ay halos wala na roon. Pero yung mga tarpaulin at yung mga tent na mga taga-suporta ng Pamilya Duterte at ni Senator De La Rosa, nandun naman sa kabilang bahagi ng kalsada o di kaya naman yung ilan ay nasa Center Island. Higit isang buwan ang nagkakampo doon yung ilang mga taga-suporta ng Pamilya Duterte na kabilang doon sa grupong Masada. Yan ang balitang kumpirmado.
0: With your indulgence. So, ano ba ang mangyayari, inaasahang mangyayari sa Senado ngayon? Ngayon ba yung ano, yung pre-trial conference na tinatawag?
3: Ang nakita natin, ang pinag-uusapan ngayon ay kung magkakaroon ng special session na Peter Trica sa ating pagkakaalam. Tapos ngayon nga rin ay balik na yung kanilang in-person na pasok. Natapos yung work from home na pag-uutos noong nakaraang linggo. Pero yung binabantay naman doon sa labas ng Senate compound ay yung posible magtungo doon para sa isang prayer vigil at pagkilos yung mga miyembro ng nanggaling doon sa grupong kinabibilangan ng religious Muslim sector. Yun yung ibinigay sa ating impormasyon ng Philippine National Police.
0: Okay, mga ilang pulis nga yung pinakalat dyan?
3: Yung kabilang doon sa Civil Disturbance Management, Peter Atarica, 150. Yun yung ibinigay sa ating numero.
1: Oh, at patungkol saan daw yung gagawin nilang kilos protesta, Zeus?
3: Yan yung hindi nabanggit sa atin ng PNP, maging yung mismong mga grupo na kabilang doon sa malaking yung term na ginamit nila ay religious Muslim sectors. Yun lamang kasi yung nasabi sa kanila at yun lamang din yung naibahagi sa atin. Wala rin tayo natanggap, Peter Trica, sa ngayon na advisory na mga magtutungo doon ng mga grupo at yun nga lamang yung nabanggit ng pulisya. Pero sa kabila niyan ay handa naman sila para magbigay ng seguridad doon sa lugar.
1: Iba to doon sa mga naka-camp out na mga supporters ng Pangulong Duterte?
3: Tama ka dyan, Rica. Yan yung sabi sa atin. Iba yung, kasi yung kinabibilangan ng mga nagka-camp out doon sa tapat ng Senate compound ay yung grupong Masada. Ito yung mga taga-suporta nga ng pamilyang Duterte at ni Senator De La Rosa. Samantalang yung magtutungo naman mamaya para magsagawa ng prayer vigil ay yung mga kababayan nating Muslim at yun nga, yung mga grupo na nasa ilalim ng tinatawag na religious Muslim sector.
1: Alright, sige. Maraming salamat, Extra Zeus.
3: Maraming salamat, Peter Atrica. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi, DZMM.
5: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.

0: Time check muna tayo. It's 9:21 in the morning. Check muna tayo ng latest mula po dun sa Sarangani. Ano po? Malaman natin kung ano yung update at ano pa ang ginagawa ngayon, pinagkakaabalahan, pangangailangan para po dun sa mga naging biktima ng 7.8 magnitude na lindol. Makakausap po natin ang Provincial Information Officer ng Sarangani, si Ms. Joanna Grace Lapore. Ma'am Joanna, good morning po. Si Peter Atrica dito sa Balita Patan.
1: Magandang umaga mula sa panlalawigan ng Sarangani na nasa state of calamity, Sir Peter, Ma'am Rica.
0: Good morning. Opo. Thank you very much, Ma'am Joanna. So, ang latest report po ay 61 na po. I mean, from all the areas affected, ano po. Sa Sarangani po ba, as of now, meron pa po bang nawawala o yung unaccounted for?
1: Opo, may missing persons po tayo na reported na nasa 15, 33 ang confirmed deaths at patuloy po ang ating search and rescue and retrieval operations.
0: And ano po ang latest doon sa mga, unfortunately, nasawi po? Are they actually all accounted for, buried, at nabigyan na po ba ng karampatang ayuda o tulong yung mga pamilya?
1: Opo, umabot na po ng 33 confirmed deaths dahil po sa landslide, drowning at falling debris dito sa Sarangani province, at ang karamihan dito galing po sa Glan. At nakakapanlumo po na malaman yung mga pamilya na talagang yung iba ilang araw din po bago na retrieve ang kanilang remains. Dahil nga po sa pahirapan ng pagpasok sa mga areas dahil nga po sa landslide. Ang mga pamilya po ay nabigyan po ng tulong. May mga iba't ibang mga ahensya na po tayong bumisita para po personal na mapuntahan ang mga pamilyang namatayan na naging dahil sa 7.8 magnitude earthquake po na ito. Ang Sir Peter and Amrika, ang 57,843 po ang total families affected.
0: Sa buong probinsya
1: po ng Sarangani. At sa kasalukuyan, 428 families ang nasa evacuation centers po natin. May marami po din ang injured natin na individuals. Ang iba, mga major traumatic cases na admitted sa ating provincial hospitals. Sa Sarangani Provincial Hospital sa Alabel at Sarangani Provincial Hospital sa Glan po. At dahil nga apektado din po yung mga hospitals natin, kinakailangan mag-set up ng tents at mga facilities doon po sa municipal grounds para matugunan pa rin po ang pangangailangan nating mga kababayan.
2: Opo. Ma'am, may mga na-landslide po, no? Tinitinan po namin yung mga video. May mga bitak-bitak din po na daan. May mga lugar pa po ba sa Sarangani na hanggang ngayon na hindi pa po natin naaabot at nakukumusta, ma'am?
1: Meron po mga areas na hindi pa rin po possible, lalo na po ang E-Alegado, which is one of the farthest barangays ng Glan. Hindi man po maabot ng by land, hindi pa po possible ang daan dahil sa landslide. Pero pinagpadala po tayo ng tulong, sa tulong po ng ating mga air assets ng gobyerno. May mga choppers na po, ilang trips na po ang pinadala doon para po maghatid ng food packs. So kahit hindi po siya possible by land, hinahanapan po talaga ng paraan na maabot natin ang ating mga kababayan na apektado ng lindol, dahil sila po ang isa sa mga geographically isolated and disadvantaged areas po natin sa Sarangani. Pero hindi po natin pwedeng iwanan sila at hindi matugunan ang pangangailangan. Kaya nagpapasalamat tayo sa Philippine Air Force, sa OCD, sa DSWD, at sa lahat ng mga ahensya ng gobyerno na nagpapadala po ng tulong. Opo. Yung mga areas naman po na hindi possible dati dahil sa tulong ng DPWH ay naabot na po natin at unti-unti nakakapasok na po yung mga relief goods.
2: Opo. Kumusta naman po ang basic services ninyo, ma'am? Nag-restore na po ba lahat? Tubig, kuryente, yung maski telco po sa mga previously wala pong signal noon?
1: Ang ano po, ang kuryente po sa Malapatan, unti-unti na pong nare-restore. May mga ilang areas na din po sa Glan, pero hindi pa po totally and fully restored ang power sa munisipyo ng Glan at doon po talagang kailangan ng tulong. Dahil nga po sa pag-interrupt ng power, ang mga water refilling stations ay hindi nakapag-operate. Isa po yun sa nakapapekto sa water supply, ang drinking supply ng ating mga kababayan. Yun ang isa sa mga pangunahing binigyan natin ng pansin. Kaya nagpapasalamat tayo kasi may mga water tankers mula sa munisipyo po mismo ng Maytuma, one of the municipalities of Sarangani na nagpadala ng water tanker na para may potable drinking water naman ang ating mga kababayan. At kasama rin po ng Red Cross, may mga areas din po na kung saan inayos po yung mga linya ng tubig, yung mga pipes para ma-assure na meron pang flowing na tubig. Yun po ang isa sa mga pangangailangan kasi dahil pag wala yung power, apektado din pati yung interconnectivity. Meron po tayong mga telco na nagbigay po ng tulong na from cell phone to satellite. Kaya nakakatanggap na rin po ng tawag. At sa tulong po ng DICT, may mga Starlink po na naiprovide sa ating emergency operation centers at yung sa ating mga MDRMC na needs po sa GLAN. Kaya somehow po merong connectivity. Pero yun lang ang challenge lang po talaga. We're expecting that in the coming days, mas marami pa po talagang reports of mga injured and casualties dahil nga po yun pa lang na nare-restore. Ngayon pa lang nare-restore unti-unti ang essential services.
2: Opo.
1: Sa Sarangani province.
2: Opo. Ma'am, dun sa mga lugar po na parang may totally damaged or totally destroyed po na mga bahay, ano po ang plano ng local government dito? Will they be relocated to a different settlement, ma'am?
1: Sa ngayon po, ang tinututukan pa po muna ngayon is the relief and operation, relief operations po. Ang sa recovery phase naman po, tinitingnan po kasi yung extent po ng damage sa ating mga houses have yet to be fully accounted for po. Kasi as of now po, ang nasa datos po natin, Sir Peter Mamarica, nasa 17,854 ang partially damaged, while 5,565 ang totally damaged. So far ang naitala po sa atin, 23,419 total number of damaged houses na. So imagine the massive damage nitong earthquake na to. Wala pa po yung galing sa ibang mga barangay na include dito.
0: Yeah.
1: So with that damage po, talagang mahaba-habang usapan pa po ito kung paano ang magiging recovery and yung para naman po na maayos na po ang itong pagtugon sa mga damages po sa pamamahay. And that is of course aside from the educational infrastructure impact, pati na rin sa ating public and community facilities na massive din po ang impact nito.
0: Medyo nakaka-shock at nakakapanlumo po itong mga
2: affected.
0: Oo, itong mga numero na inyong binabanggit, Ma'am Joanna, ano ha? At more than 17,000 yung partially damaged na mga bahay, over 57,000 families ang affected, 428 families nasa evacuation centers.
1: Yes.
0: Do you feel po the government agencies are doing enough para po ma-address ito, or are we approaching a some level of a humanitarian crisis, ma'am?
1: Kaya nga po na-declare po agad na state of calamity ang Sarangani dahil nga po sa massive impact nitong 7.8 magnitude earthquake. At nagpapasalamat po tayo, Sir Peter Mamarica, dahil ang DPWH, DOH, DSWD, the secretaries themselves visited Sarangani province right away. At sa ngayon po, kasalukuyang nasa Sarangani po ang ating Pangulong Bongbong Marcos para siya mismo ang makapag-assess, makita niya for himself kung ano po yung sitwasyon ng Sarangani province. So sa tugon po ng ating national government, kasama na rin ang iba't ibang mga ahensya, nakikita po namin na Sarangani is not alone. We are without help, no? So we are not without help.
0: Yun,
1: that's
0: okay.
1: What I'm trying to say. Hindi po kami nag-iisa kasi ramdam po namin ang bayanihan. Marami pong humanitarian efforts. In fact, ang Peace Winds, which is a Japanese group po na talagang matagal nang tumutulong sa ganitong klaseng mga sakuna ay pumunta na mismo sa Sarangani para magdala ng tulong. Iba't ibang mga ehensya, ramdam po namin ang suporta din po ng karating mga bayan at ng mga iba pang mga probinsya. Sultan Kudarat, nagpadala po agad ang BARM, ang Magitanaw, nagpadala po ng agarang tulong.
0: Opo, opo.
1: And kung mabanggit ko lang, Sir Peter Mamrica, ang infrastructure damage nito includes even the educational infra. Imagine po, 94 schools totally damaged, and that equates to 617 totally damaged classrooms. And hindi pa po dyan kasali yung mga major damages and minor damages, which is almost, if not more than 300 schools na affected, and about 1,700 na classrooms ang may mga major and minor damages.
0: Opo,
1: so imagine po ang impact sa pag-aaral ng ating mga estudyante. And it happened during the flag ceremony.
0: Yes.
1: So maliban po sa infrastructure damage, we are looking into the mental health aspect of the children of Sarangani. Kaya nga po, Sir Peter, Ma'am Rica, if you would allow me, nananawagan po kami maliban sa aming pangangailangan ngayon kasi ang tubig, ang pagkain natutugunan na, ang fuel natutugunan dahil possible na po. Pero maliban sa mga banig, yung mats, jerry cans at tents na pangangailangan sa ating mga evacuation centers, nananawagan po kami sa mga organizations na nagsispecialize sa pag-conduct ng mga stress debriefing, yung para po sa psychosocial intervention na kailangan ng ating vulnerable sectors.
0: Opo, opo. At naunawaan po natin yan. And I'm sure siguro the DOH ano, at saka yung ibang mga hospital dito sa Maynila, sa Metro Manila siguro pwedeng magkapit-bisig para magpadala ng mga representatives sa Sarangani. Ano po. Pero one last question na lang po sa akin. Ano po? Speaking of mga medical and psychological help, yung mga hospital po ba dyan are fully operational na po? Meron ng power, etc.?
1: Ang power po sa GLAN is not fully restored po. Kaya nagre-rely po sa fuel generators. No? Opo, generators. Pero Sir Peter, nagpapasalamat tayo kasi po ang DOH through the Cotabato Regional and Medical Center, nagpadala po sila ng medical team sa GLAN. Nag-set up po sila ng specialized emergency field facility para ma-reinforce ang ating local healthcare services. At isa po to sila sa mga Philippine Emergency Medical Assistance Team na para siyang specialization po talaga nila. Nag-set up po sila sa GLAN School of Arts and Trades kung saan ang mga pasyente po natin ng Sarangani Provincial Hospital sa GLAN ay na-relocate dahil nga po ang hospital building nakasustain po ng structural damage. So nagpapasalamat tayo dahil doon meron po itong parang level 2 medical facility na rin po itong sinet up nila. Sila rin po yung mga tumulong during Typhoon Odette. So specialization po talaga nila yung disaster deployment. Meron po tayong para sa mga cases na on-site na may mga surgeons po tayo, OB, radiologists na nandoon. Kaya sa pakikipagtulungan ng DOH, natutugunan po yung pangangailangan natin. And we need more help actually. Kasi po, sa intensity 7.8 na ito, magnitude 7.8, iba talaga po ang naging epekto. So nagpapasalamat po kami sa lahat ng tulong.
0: Opo.
2: Ma'am, finally, before we let you go po, we'll give you time para po sa mga pangangailangan pa po ng Sarangani to ask po for help from all those na nakikinig sa atin and also from the national government. Go ahead, ma'am.
1: Ang Sarangani province po ay nasa state of calamity at ibang ang level po talaga ang impact nito, hindi lamang sa infrastructure kundi sa pangkabuhayan ng bawat Sarangan. Maraming mga negosyo ang apektado, so we need all the help that we can get from every private and public organizations, even from government and non-government organizations. Panalangin po. Patuloy niyo pong ipanalangin ang Sarangani province kasama ng aming responsible official na si Governor Ruel Pacquiao at lahat ng mga opisyalis because we are doing what we can on the ground but we need all the help we can get from you. Sarangani needs your help. Mapabanig man yan, jerry cans, tents, food pack, And even organizations na pwedeng magpadala ng merong specializations sa psychosocial interventions, we would gladly receive that with grateful hearts po. So maraming maraming salamat po sa inyong tulong. Maraming salamat din po sa pagpapaabot sa ating mga kababayan kung ano pong sitwasyon ng Sarangani Province.
0: At maraming salamat po sa inyo at sa lahat ng mga magigiting na mga tao at organisasyon na tumutulong sa Sarangani. It will take, I think it's not an exaggeration, ma'am, it will take not only months but perhaps years para maging normal na muli ang Sarangani. Ano po, pero wag po tayong bibitaw at sama-sama, eka nga, tulong-tulong. Makakaahon din. Ma'am, you've been a very, very effective spokesperson po and we appreciate your time.
2: Salamat, ma'am. Ingat po kayo.
1: Maraming salamat po. Okay. Maraming salamat po. God bless you.
0: Ma'am Joanna Grace Lapore, Provincial Information Officer po ng Sarangani. At ngayon, nararamdaman na natin ano, ha, kung gaano katindi yung tumama. At sabi nga nila, it's almost utter devastation. Mm-hmm. Sarangani pa lang po ito. Mm-hmm. We're talking of 57,000 plus families affected, 428 nasa evacuation center pa rin, 17,000 po mahigit ang partially damaged na mga tirahan, 13,000 ang talagang wala na, giba na. What can we do?
2: Yeah, ito yung mga moment, partner, na sinasabi natin. Alam mo yung nababasa ko lang to sa libro eh, parang everything's time stopped for me, but life continued, 'di ba? Yung nagpapatuloy, pero sila doon hindi sila makausa dahil ang dami nila kailangan tulungan, ayusin, gawin. At yun nga po ang kanilang mga panawagan, sana po sa mga may kayang magpadala, no? Malaking tulong po ang inyong mga maibibigay, ang ating maibibigay po sa kanila. And of course, if hindi man kaya, all the prayers you can send their way will also be a big help.
0: More than ever, ngayon po kailangan ng tulong ng Sarangani at ng iba pang mga lugar na nasalanta nitong 7.8 magnitude na lindol. Babalik po kami ni Rica in just a very short while.
3: Tapat na pagbabalita. Diretsahang talakayan. Balita-patan. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
4: Happy 40th anniversary, DZMM. Una sa balita, una sa public service.
5: Happy 40th anniversary sa aming minamahal na DZMM. Una sa balita, una sa public service.
6: Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
7: Paano natin mas mapapatagal yung shelf life ng ating mga inan? Refrigeration, kangkong, petsay, mas mainam po na ilagay agad sila sa refrigerator para mas mabagal po yung pagkasira. I-blanch and i-freezing, no, yung mabilis na pagpapakulo po ng gulay sa hanggang 2 minuto bago po natin ito i-freeze para mas mapanalitili kanilang kulay, texture, pati nutrients. So pwede po ito sa mga sitaw, malunggay, carrot, broccoli, at repolyo. Hindi lang po ito pwede doon sa mga vegetables na watery tulad yung mga kangkong, lettuce, pepino, kasi nasisira po yung kanilang structure.
6: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Maging handa lagi sa posibilidad ng paglindol. Pag may naramdamang pagyanig, huwag kalilimutan, duck, cover, and hold. Pag nagkaroon ng sugat o pasa dahil sa pag-iwas sa mga bagay na bumabagsak, lapatan agad ito ng pangunang lunas o kaya pumunta sa ospital pag humupa na ang malalakas na pagyanig. Pag may mga bitak ang pader ng bahay, huwag munang tirhan ito hanggat di pa nasusuri ng structural engineer. Laging makinig sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio para sa pinakasariwang balita at mga dapat gawin pagkatapos ng lindol.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.

0: 9:42 in the morning.
1: Tagal-tagal ko nang hawak ito. Pareho tayong meron nito eh. Niminsan hindi ko nabasa eh. So, mangyari na mangyayari, babasahin ko to. Ito po yung mga public service announcements namin. Ano po? Isa dito yung maging handa sa tsunami. Oo, basta sa akin tsunami, hindi tsunami. Kapag lumindol ng malakas sa ilalim ng dagat, lalo na no, maaari itong magdulot ng tsunami na nagdadala po ng matataas at na mabilis na mga pag-alon. Mm. Opo, ito yung mga dapat yung tandaan. Halimbawa, lindol na sobrang lakas na halos hindi ka na makatayo. Yan, nag-i-spawn o nagre-resulta kuminsa sa tsunami, lalo na kung offshore. Pag sinabing offshore, hindi po sa lupa.
2: Sa dagat.
1: Oo, mabilis na pag-urong ng dagat. Ito yung parang biglang
2: umaatras.
1: Instantly nag-low tide bigla. Yan, isang senyales din yan. Tapos meron pa yung maingay na tunog na parang may papalapit na alon.
2: Parang gutom na tiyan.
1: Yan, yung...
2: parang
1: ganun, opo. Sabi nung iba, pag nagtatakbo yung mga ipis, huwag po kayong maniwala.
2: Hoy, pero alam ng mga hayop yan Nasa-sense nila yun, di ba? Kaya ako talaga na tinitingnan ko yung mga galaw ng mga hayop. Baka mamaya, nakikita nila, dangers we can't see.
1: Yes,
2: diba?
1: Yung mga pusa natin, biglang, at saka mga aso, biglang magkakaripas ng takbo.
2: Oo, sumunod na kayo!
1: Baka naman po, gutom lang, ganun. Ano nga ba inaasahan natin ngayon sa Senado?
2: Today?
1: Ano pang mangyayari? In the meantime,
2: today partner pre-trial brief.
1: Yun.
2: Sa Thursday pre-trial conference.
1: Ayun. Okay. So, yan po ang abangan natin. In the meantime, pila-pila po yung parang pila balde ito.
2: Dami, ayuda ba yan?
1: Hindi, ang dami nagsampan ng reklamo laban dun sa sinasabi nilang 18 maleta boys.
2: Hindi na ba
1: Wag na.
2: Pinalitan talaga tawag sa kanila.
1: Nagkakaroon pa ng
2: dami nagalit.
1: Kausapin nga po natin isa sa mga nag-file ng reklamo laban dun sa 18 cargadores. Sabi nila, si Iloilo 1st District Representative Janet Garin. Kausapin nga po natin. Siya din po House Deputy Speaker. Congresswoman Garin, magandang umaga po, si Peter Atrika dito sa Balitapatan. How are you, ma'am?
3: I'm good. Maraming salamat sa pagtawag, Peter. Maraming salamat sa pag interview.
2: Congresswoman, good morning po. Salamat din.
1: But as always, kayo po yung isa sa mga pinaka-aktibo dito sa impeachment na ito eh. But let's start with the case that you filed against yung tinatawag na 18 maleta boys. Why is there parang meron pong concerted effort not only from congressmen but also from senators na nagfa-file ng mga kaso laban dito sa 18 na ito? And how... meron po bang pag-uusap o talagang kanya-kanya lang po ito?
3: Yung iba, nagkakausap-usap, pero karamihan kanya-kanya, no? Ilinawin ko lang, no? Hindi siya na nagsasabwatan lahat para ipitin sila. Hindi ganun eh. Napakahirap ng sitwasyon na ito kasi February pa, biglang nagkaroon sila ng press con. Pero hindi yun... biglaan, hindi yun ordinary press con. Kasi kung makita mo sang-ayon dun sa mga nangyari, talagang naka-announce, nag-imbita na mga tao, nagtatawag na mga media na merong pasabog. Nagulat ako nung nalaman kong na-mention ang pangalan ko doon. No? I can only speak for myself kasi hiwala akong knowledge dun sa ibang kasamahanan. I can only also speak for my cousin, si Congressman Pepito Alvarez, kasi nagkagulatan din kaming dalawa. Unang-una, walang pirmadong affidavit. Mm-hmm. Kaya nga tumagal yung pag-file po ng kaso. So nung nasa
2: Naku, naputol yata yung communication at
3: ang hirap kasi ang nagsasalita, yung mga abogado,
1: opo.
3: Pero itong mga former security guards, hindi naman sila security, VIP security or whatever you call them. Hindi namin naririnig sa kanila mismo. Kasi ako, gustong-gusto kong malamang sino, saan, at kailan. Kasi ni isang kusing, wala akong natanggap galing kay Congressman Saldi ko, at wala rin akong maletang natatanggap, no? Ang mga binibigay niya before ay mga assignments na magdepensa kami dun sa budget, bilang yun ang trabaho namin. he will just assign each department to us and then kami yung gumagalaw. Kung meron ka mga bit-bit ay papeles, no?
1: Mm-hmm.
3: Proposed budget, yung mga possible questions and possible answers na itatanong ng ating mga colleagues. So, I filed a case. Unang-una, gusto kong makatanggap ng pirmadong affidavit.
1: Mm-hmm.
3: Galing maski isa lang sa kanila. No?
1: Okay.
3: Pangalawa, para malaman yung katotohanan dahil, alam mo, I mean, Peter, alam mo ang pinagdaanan ko nung Benbach siya. Paulit-ulit na kasi nangalingan, nagiging totoo. Paulit-ulit na, parang alam mo yung ano, soundbite na nagiging kapanipaniwala. Kasi ngayon, buong mundo gumagamit ng bakuna. WHO palaging nagsasabi, walang namatay. Pero dito sa Pilipinas, kapag may intriga, especially during the previous administration, agad-agad uungkatin, ding-vaksya, maski hindi totoo. No? Yung mga peke eksperto naging eksperto.
2: Mm-hmm.
3: So ito ngayon, we don't want a repeat of those fake insinuations sa sitwasyon ngayon dahil paulit-ulit silang lumalabas at ang masakit dito, wala namang pirmadong affidavit si Attorney Baligod.
2: Mm-hmm.
3: Wala rin naman siyang sinumpaang salaysay. Even in this 18 allegedly former bodyguards or security driver escort ng partido ni former Congressman Saldico at ng kanyang mga kakilala at pamilya, wala rin kaming natatanggap na pirmadong sinumpaang salaysay.
1: Mm-hmm.
3: Even sa ombudsman request kami ng request kasi nagkaroon sila ng press po na nag-file. Wala rin pirmado na affidavit.
1: Mm-hmm.
2: Congressman, anong legal means po ba ang maari nating gawin para itong 18 kargadores na ito, itong 18 bagmen na ito, ay maybe kahit for a period of time, manahimik muna sa pananilita because we've only seen them first face the press. Di po ba? Noong una silang lumabas, wala rin mga affidavit. Pangalawa, doon sa hearing ng komite ni Senator Ronald, ni Senator Marcoleta, na maraming hindi yun kinikilala dahil wala nga rin pong maayos na proseso sa Senado. Marami po silang mga inakusahan at all those na kanilang mga sinabi ay hindi naman under oath, just implicating different people.
3: Kaya ngayon ang ano yun ang mahirap at yung ang masakit. Kasi parang binigyan sila ng blanket authority. O sige, bahala kayong magsalita kung ano-anong sabihin nyo. Pero ang makikita mo, ano ba ang direksyon? No? Ang direksyon ay ilihis ang totoong usapin at mga problema sa panahon na ito. And pardon me for this, no, with due courtesy to the former president.
1: Mm-hmm.
3: Nung nakaraang administrasyon kasi, masyadong na-empower at na-embolden yung mga fake news peddlers,
1: mm-hmm.
3: yung mga trolls. Alam mo yung parang cancel culture? Kunyari,
1: yes.
3: Magsasalita ka ng totoo. Lagay na natin sa DOH, yung mga totoong eksperto, mga totoong scientist. Sasabihin nila, oh, yung ivermectin, ano yan? Hindi para sa tao yan. Gamot yan, pampurga ng aso at kabayo.
1: Yan,
3: talagang itro-troll ka agad, sisirain. So, natatakot na lang. So, yung iba sasabihin na, ay, hindi. Masyadong mahal ang testing na yan. Dapat nasa 1,500 lang or 2,000. Ngayon, ibabash ka ng todo or iti-threaten ka ng mga kaso. So, andun yung nagiging pinapatahimik yung katotohanan or pinagtatakpan yung mga dapat na pag-usapang issue kasi merong script na dapat sundin.
1: Mm-hmm.
3: And this should be stopped.
2: Mm-hmm.
3: Kasi, hindi minsan, alam mo ang problema nito in governance. There are people in power who would make decisions based on what is popular.
2: Mm-hmm.
3: But it is not based on what the government should actually do.
1: Mm-hmm.
3: Because governance is a long-term investment. So, alam mo yung parang lalahatin mo, sabihin natin dun sa pinangalanan nila meron dun isa or dalawa na totoo.
1: Mm-hmm.
3: Pero idadagdag mo yung mga walang kinalaman, especially like former Secretary of Justice Laila De Lima.
1: Mm-hmm.
3: Kasi very, very vocal siya on accountability. And then, of course, alam naman natin, very hard on advocacy yung ating mga ibang party list representatives like those from the Makabayan Bloc, those from Akbayan.
1: Mm.
3: Yung ibang mga, the prosecutors are also mentioned there.
2: Yes.
3: And the leaders of the House who are vocal in speaking up for the truth. Siyempre, ako palagi akong tumatayo dyan. pagka merong usapan, talagang sinasabi ko yung totoo kung may problema ba o wala, o ito ba ang tama sa pananaw ko, pwedeng mali rin ako. But then you exercise your task, your obligation as a representative of your constituents. So, pasensya na, pero ang tingin ko, inuulit-ulit noong 18 former security guards yung style nung nakaraan.
1: Yeah,
3: na
1: papatahimikin
3: ka or huwag ka nang magtrabaho kasi may mga tumatawag-tawag yan. Pabayaan mo na yan. Cool-cool ka na lang. Chill-chill ka na lang. Oh, if we are not going to work, if we are not going to help the government, kung hindi natin haharapin ang mga problema ngayon, especially natuldukan yung accountability na sinasabi, saan tayo papunta?
1: Yeah. So ngayon naunawaan po namin ng mas maigi yung mong konteksto ng inyong pinanggagalingan kasi nga po dahil nga dun sa napakatinding din vaccine controversy noon.

0: Itong 18 na to, kasama na tong si Attorney Baligo din former Representative Mike Defensor, ano po? Sabi nga ng iba, purveyors of fake news, they're actually serving blatant lies. Pero it makes you wonder, on their own, at ang dami nito, 18, ano po kaya yung puwersa sa likod nito kung meron man? Meron ba talagang conspiracy to bring down congressmen and senators?
1: Well, unang-una, pardon me for this again, but when money speaks, even the angels listen. So, hindi naman na parang sinisiraan, no? Pero syempre, even before the Marcos administration, and even itong mga pangyayari yata kung meron mang mga katotohanan dun sa mga deliveries nila, this was happening during the previous administration. Siguro yung ganung may trabaho sila, tapos merong mga, syempre may pamilya yan binubuhay. Mm-hmm. And then all of a sudden, nagkanda problema because syempre hindi ko alam kung sa private company sila napasok ni former so, talagang under sila kay Congressman Saldi ko. So, ang problema niyan, alam mo yung bigla ang mawawalan ka ng source of income.
0: Mm-hmm.
1: Yeah, magkakaroon ng temptation, no? Right and left. So, siguro, kasi yun nga rin ang narinig namin, anong nangyayari. At according dun sa NBI, meron ngang nag-admit na, I think, anak or son-in-law nung isa, na siyempre, merong usapan.
0: Mm-mm-mm.
1: No, I am not sure if that is true. Those are the allegations.
0: Mm,
1: but
0: yeah.
1: Alam mo, napaka, eto na lang ha, the mere fact ng allegation nila, nagbibigayan ng maleta-maletang pera sa Kongreso.
0: Mm-hmm.
1: Imagine all the CCTVs in at offices, maski sa parking, sa lahat. Parang napaka-imposible no, na magpapasok ka.
0: Mm-hmm.
1: Eh lahat doon, pag pinapasok, nakikita niyo naman may mga x-rays. So it's an impossible story.
0: Or highly unlikely.
1: On the part, mm-hmm. Highly unlikely. And then mm-hmm. may sinasabi silang town hall. They just realized na itong ako kasi, nung previous years, hindi ako napupunta. Na ito na lang na-realize ko na ito pala yung sa golf club. And I think it's yung aking pinsan na si Congressman Pepito Alvarez.
2: Mm-hmm.
1: Medyo officer ba siya or he partly owns that. So, doon niya kami linilibre palagi ng pagkain yung mga mga pamangkin.
2: Mm-hmm.
1: And you see a lot of people there playing
0: mm-hmm.
1: golf.
0: Yeah.
1: So, how can you have an exchange of mali-maletang pera? Mm-hmm. And paano mo ilalabas sa bangko yan?
2: Ako, Congressman, the interest of curiosity lang din po, no? If ipatawag sila ng Blue Ribbon Committee ni Senator Erwin Tulfo for them to finally go under oath and make statements, are you amenable to that, ma'am?
1: Yes. And it should be them talking. Kung si Attorney Baligod naman, kung si Baligod naman ang patuloy na magsasalita, dapat siya rin ang nakapirma dun sa affidavit.
2: Mm-hmm.
1: Kasi makikita mo rin, even on the line of questioning of my compadre, Senator Marcoleta, siya yung nag-feed, pumunta ka dito sa page ganito, o dito ganito, o ganyan. So, magtataka ka talaga.
2: Mm-hmm.
1: And this is not the first time that I've seen Baligod doing this. No?
0: Yeah.
1: I was not involved in any of the yung sa fertilizer scam.
2: Mm-hmm.
1: Pero nakita ko no na natatawagan yung aking mga colleagues, yung ibang mga senador, ang daming pinangalanan, pero bigla may iaatras.
2: Mm-hmm.
1: Yun na lang, napaka ano eh. Parang ang consistent lang doon sa statement nila is nakikita kami sa TV, kaya nakilala kami.
2: Oo.
1: Or nakikita kami doon sa Congress.
0: Yeah.
1: Or nakikita kami sa lumalakad sa opisina. Eh, at sa dahil ng buong Kongreso, lahat yan, lakad ng lakad, especially with committee hearings.
0: Oh,
2: yeah,
0: po,
2: but
0: po.
2: Don't you think they're tainted witnesses already, Congresswoman?
1: Well, definitely. Kasi alam mo, kung talagang wala kang malisya, isa-isa kayong pipirma ng affidavit.
0: Oo.
1: Isa-isa kayong magpapa-interview. Hindi yung dapat grupo-grupo at walang coaching.
0: Yeah.
1: No, kasi mas mapapaniwala niyo. Sabihin natin may konting katotohanan dun sa affidavit nila. that possibly

0: DTCMM número uno sa aksyon. DTCMM balita ngayon.
1: Kapamilya, sumadsad ang motor yacht na Philippine Siren 2 sa loob ng Tubataha Reef Natural Park sa Palawan matapos tamaan na bigla ang masamang panahon habang nakaangkla. Agad rumesponde ang Philippine Coast Guard at nailigtas ang 28 sakay ng barko, kabilang ang mga diver mula sa iba't ibang bansa at Filipino crew members. Nailipat na sa ibang sasakyang dagat ang mga pasahero habang ang natitirang crew ay nanatili sa lugar. Wala namang naiulat na oil spill o pinsala sa kapaligiran habang patuloy ang monitoring ng mga otoridad. Maagap lang, mahaba na ang pila ng mga namimili sa Kadiwa Store sa San Andres, Maynila para makabili ng murang bigas. Narito ang balitang kumpirmado sigurado, hati ni Radyo Patrol Rowen Cueto. Rowen?
2: Sa alas 5 pa lang ng umaga, nakapila na sina Tatay A sa Tatay Hermie sa Kadiwa Store ng Bureau of Plant Industry sa San Andres, Maynila para makabili ng bigas na 20 pisong kada kilo. Ayon sa nakapanayam ng Radyo Patrol, umaabot sa 100 sakong ng bigas ang nauubos sa Natura Kadiwa Store kada araw dahil sa dami ng mga namibiling nais makatipid. Ang programa ay para sa mga benepisyaryo ng pamahalaan kabilang ang senior citizen, solo parents, person with disability, mga miyembro ng Pantawid Pamilyang Program, Filipino Program of 4Ps, at mga minimum wage earner na nakakapagkita ng kaukulang valid ID o patunay ng pagiging kwalipikado. Bukod sa bigas, makakabili dito ng mas murang gulay at iba pa. Kwento ng mga bumibili na malaking tulong ang murang bigas para sa pang-araw-araw nilang pangangailangan.
3: Malaking bagay sa akin kasi wala naman akong trabaho. Baasa lang ako sa mga anak ko. Tsaka marami ko talagang ayaw. Nakakamura pa.
4: No, kasi una-una malaking tulong to sa mga katulad namin na medyo hiklahos din sa buhay. Eh ngayon, kung bibili kami doon sa mga nakakapwestong rice retailer, eh masyadong mahal ho yung mga yun.
2: At yan, ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Rowen Cueto, DZMM.
1: Maraming salamat, Rowen Cueto. Samantala, magiging sentro ang Pilipinas ng talakayan sa modernisasyon ng tren sa Southeast Asia sa pag-host ng kauna-unahang ASEAN Railway Conference ngayong Hunyo. Pangungunahan ito ng Department of Transportation, katuwang ang Philippine Railways Institute at Asian Development Bank, kasama ang mga eksperto mula sa 11 bansang kasapi ng ASEAN. Layo ng konferensya na mapabuti ang kaligtasan, kahusayan at modernisasyon ng railway systems, kabilang ang paggamit ng makabagong teknolohiya at pagpapahusay ng mga serbisyo ng mga pasahero. Inaasahang makikinabang ang publiko sa pamamagitan ng mas mabilis, mas ligtas at maasahang biyahe sa tren.

0: Atin ang mga balitang kumpirmado, sigurado, basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM at sa aming YouTube at Facebook. Ako po, si Rica Lazo.
1: DZMM Balita Ngayon!
2: Ang oras, 10:07 in the morning.
1: Kabayan, kapangyarihan ng mamamayan, balita at talakayan.
2: Magandang Monday morning sa ating mga televiewers, Luzon, Visayas at Mindanao at sa iba't ibang panig ng mundo. Ito po ang Kabayan Program. Ako po si Danny Buenafe. Today is June 15, Lunes. 2026, ang bilis ng araw, kalahati na tayo ng buwan, June. At alam ko ngayon ay merong mga pagsusumite ang gagawin ng House Prosecution at ang alam ko defense, no? Dahil sa June 18 may pre-trial conference para dyan sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Okay, so ngayon ay magbigay lang tayo ng konting update dahil gumaganda ang development diyan sa sigalot diyan sa gitnang silangan, ha, 'di ba, yung Iran at saka yung Amerika nagkapormahan, nagkaroon na ng peace deal at they will implement by Friday. So magandang balita ito dahil bubuksan na ang Strait of Hormuz. So merong tayong inaasahan na magandang rollback bukas para sa diesel, doon sa mga gumagamit ng diesel dahil Martes na nga bukas. So ang diesel ay magkakaroon ng rollback na 4 na piso hanggang 5 piso. Litro. Tapos ang gasoline ay may pagtaas pero hindi ganun kataas naman, 50 centavos per liter. Ang kerosene, aba, good news. At bababa rin to, rollback 2 pesos to 3 pesos per liter. Yan. So meron pa tayong asahan dahil kanina binabanggit nga ni Peter, di ba? Yung Brent crude dati ay nag-improve na sa 83 pesos na lang per barrel from 87 noong June 12. So yan ang mga magagandang developments for this week. Anyway, ang DZMM Radio Patrol sa East Trenta ay napakikinggan sa Metro at Mega Manila sa 630 kHz sa AM band at sa bayang napapanood nationwide sa DZMM Teleradio Cable Channel. Available din ho kami sa free-to-air digital TV sa PRTV Prime Media, Channel 31. At live kami sa DZMM Teleradio YouTube at Facebook. Mag-like at mag-subscribe sa DZMM Radio Patrol sa East Trenta Facebook, TikTok, X at Instagram. At para doon sa mga gustong sumali sa ating mga diskusyon at pwede kayo magpadala ng mensahe sa DZMM Teleradio Viber number 0919-278-3000. Ayun. Okay. Bago tayo pumunta sa ating makakapanayam, ay ratsyada muna tayo sa ating mga Radio Patrol. Pinapaiimbestigahan daw sa kamera ang pagkasawi ng Atenean student athletes kaugnay ng posibleng paglabag sa anti-hazing law at iba pang batas. Iyan ang balitang kumpirmado, sigurado mula kay Pamela Vasquez. Pam, go!
1: Matyaga ng Radyo Patrol!
3: Magkasal ng motu proprio investigation ng House Committee on Public and Safety SAP o para alamin kung ang nangyari sa team building sa Aurora ay hazing o kaya'y paglabag sa Student Athletes Protection Act. Ayon sa chairman ng komite na si Manila Representative Rolando Valeriano, nakababahala ang pagkasawi ni Rene Baterbonia at Divine Adili kaya marapat lang na investigahan ito. Dagdag pa ni Valeriano, ang exposure sa masamang panahon at sa pilitang physical na aktibidad ay ilan sa mga elemento anya ng hazing. Hinimok din ng mambabatas ng Philippine National Police na ipag-utos sa full administrative review kung paano hinawakan ng lokal na pulisya ang trahedya at makipagtulungan sa Department of Information and Communications Technology o DICT para mapreserba ang lahat ng videos, messages, social media posts kaugnay ng training activities ng universidad sa naturang probinsya. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
2: Maraming salamat, Pamela Vasquez. Ito, may relasyon din sa unang report. Top management naman ng Ateneo basketball team ipapasumpi na ngayong araw ng CIDG. Alamin natin ang latest mula kay Marlene Padiernos. Marlene?
4: Dami kinapirma ni DILG Secretary John Vicremulla na ipinasumpi na ngayong umaga sa CIDG ang top management ng Ateneo basketball team na pinumunuan ni Coach Tab Badlin. Ayon kay Rimulya, para ito sa fact-finding investigation sa pagkasawi ng dalawang student-athlete na sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Sa kasagsagan na kanyang umano ng training sa Aurora, nilinaw naman ang kalihim na layo ng pagpapasabina ng mga alap pa ng mga dagdag na detalye sa insidente at hindi para mga aresto o mga kaso ng sinuman. Sa ngayon, may ilang individual na ang namataang pumasok sa loob ng CIDG pero hinihintay pa natin ang kumpirmasyon kung ang mga ito ay bahagi ng top management ng Ateneo basketball team. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
2: Maraming salamat, Marlene Padiernos, at sa iba pa nating mga Radyo Patrol.
1: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radio Patrol sa East 30.
2: Time check! 10:13 in the morning. Balik tayo sa ating programang Kabayan at sa puntong ito makakausap natin sa linya ng telepono ang isang residente dyan sa Barangay Lumasal, Maasim Sarangani, na hanggang ngayon ay nasa state of calamity ang Sarangani. Ito ho yung sentro ng lindol na napakalakas nung last week lang, Monday 7.8. At kasama rin dito yung Jensen, di ba? Yung pinakamarami rin na naapektuhan. So makakausap natin si Ray Ian Elarde. Kaugnay nitong, let's say, pwede natin makakuha ng update no tungkol dyan sa sitwasyon sa Maasim Sarangani. Ray, good morning. Si Danny Buenafe sa programang Kabayan.
5: Yes, sir. Good morning po.
2: Oo, thank you very much, Ray, sa at least magbigay ka ng konting update. For now, kamusta na kayo dyan sa Sarangani? Okay na ba, let's say, linya ng telepono or yung pati yung ano natin? Supply ng kuryente, kamusta?
5: So, ngayon sir, okay na po. Bumalik na po yung supply ng kuryente.
2: Mm-hmm.
5: Wala na pong problema.
2: Uh-huh.
5: And then, yung mga evacuees po natin is, ayun na po, andun na sa evacuation centers po.
2: Okay. Mga ilan yun? Lahat. Ray, tingin nyo, ano ba ang feedback sa'yo? Yung mga displaced pa hanggang ngayon?
5: Po.
2: Yung ilan yung mga pamilya na apektado na nandoon pa sa evacuation center, may alam ka ba na info, mga ilan?
5: Doon po sa vaccine evacuation namin dito, sir.
2: Oo.
5: So as of doon sa data na nakuha ko po doon sa aming barangay, BLGU, nasa umabot kami 370 plus po.
2: 370 individuals o families?
5: Families po.
2: Families? Ba marami rin yun, ha? So, ibig sabihin, dahil hindi sila makauwi, dahil hanggang ngayon ba nakakaranas pa kayo ng aftershock?
5: Opo, opo, may mga aftershocks pa rin po kaming naranasan.
2: Okay, so yung mga bahay nila, hindi sila makauwi dahil hindi sila sigurado kung safe pa umuwi dahil may mga
5: safe
2: bitak
5: pa.
2: Ba? Bitak yung bahay, ganun?
5: Opo, opo, kasi wala pa ding ordered yung MDR MMO na pwede kami makabalik na sa mahay namin.
2: Oh, ganun ba? Pero yung mga kalye, kamusta naman, Ray? Kasi meron din yatang flash flood na nangyari na halos nasabay pa rito sa lindol?
5: Dito sa amin, sir, sa upper part ng barangay namin, may mga landslide din. Pero walang mga bahay na napektuhan. Kasi medyo malayo sa community.
2: Oo, yun nga ang balita, no? Yung isang reporter namin na pumunta dyan, nahihirapan dahil may landslide, hindi makadaan. So, for now, hindi siya madaanan ng mga, let's say, kotse. Paano kailangan na i-airlift yung mga supply, light, pagkain o tubig?
5: Kailangan, doon sa Sarangani, sir, doon sa part ng District 1 kasi yun doon, sir, yung sa Glan. Dito naman sa amin, District 2 kami. So okay, yung passable na po ngayon yung daanan kasi may isang tulay na na bar down siya. So agad-agad naman po na inayos. So ayun na, passable na agad.
2: Mm-hmm. Kasi piniplay namin dito yung video. Alam ko, pinadala mo raw ito. Yung mga flash flood, ibig sabihin, ito eh, pagkatapos na nangyari Lindol, eh, kamusta naman kayo dyan? Ayun na nga, ito, grabe rin pala yung pagbaha, no? Nararanasan ninyo ngayon?
5: Opo, yun siya. Yung baha din yung ano na talaga problema na naman namin after Lindol.
2: Oo nga. So ito kasi pinapakita hanggang bewang yung ano yung baha eh. Ngayon ba ano bang feedback mo? Humupa na ba?
5: Sa ngayon sir okay na po. Humupa na po yung ano yung
2: baha.
5: Tubig.
2: Okay.
5: Yung baha.
2: Okay. So ibig sabihin, yun na nga parang double whammy kayo eh. Nagkaroon na ng lindol tapos eh yun na nga state of calamity tapos bigla namang flash flood na ganito. For now, ayun na nga eh. So, kamusta, ilang barangay ang apektado dyan? Ray, anong pagkabalita mo?
5: Dito sa amin, sir, bali dalawang barangay yung apektado. Yung aming barangay ay saka yung kabilang barangay kasi yung tulay nila is nasira.
2: Mm-hmm. Okay.
5: Pero ayun nga, naayos na yung tulay nila. And then dito naman sa amin, ang rescue, ang BLGU naman at saka yung LGU ng Maasim is agad naman mo na spend ng mga supplies, mga food, relief goods.
2: Okay, so ikaw eh Barangay Lumasal, ano ba yan? Marami bang residente dyan? Sa Maasim?
5: Opo, marami pong residente po.
2: Mm-hmm. Okay, kamusta naman na let's say yung, kasi nagkaroon nga ng baha tapos nagkaroon din ng problema sa landslide. Ibig sabihin yung supply ng malinis na tubig at saka pagkain, nakakarating naman sa inyo, yung mga apektado?
5: Opo, kasi may mga ibang barangays and then other municipalities po na nag-abot ng tulong.
2: Oo.
5: At saka may mga NGOs din po na nag-reach out sa amin para makabigbigay ng tulong din.
2: O kaya nga, pero ibig sabihin, nadadaanan yung mga kalye. Yung landslide kasi ang akala ko na medyo nagiging sagabal. Ngayon, nakakadaan na.
5: Yes po, okay na madadaanan na po yung ano yung mga kalsada.
2: Ah, okay. Nung kasagsagab anong lindol, sabi mo may mga aftershock, marami pa rin ba mga poste na bumagsak?
5: Opo, yun din yung reason na every time may mga aftershocks, nawawalan kami ng kuryente.
2: Oo. Kaya nga, ngayon, kamusta ba ang supply ng kuryente nyo? Ano na ba? Stable na ba? O pawala-wala minsan?
5: Pawala-wala din po. At saka even ang signal, yung internet.
2: Ah, pawala-wala din. Hindi sustain, hindi stable, you mean?
5: Yun po.
2: Oo. So for now, ano mga siguro baka may mga nakikinig sa atin, mga otoridad o yung LGUs niyo yan, ano mga pangunahing pangangailangan nyo? Siguro pwede mong banggitin, Ray.
5: Sa ngayon po, yung talaga yung basic needs talaga namin is yung mga pagkain, yung tubig, yung hygiene po, hygiene kits. Yung talaga yung mga
2: Yung mga tents, yung mga tolda, kailangan nyo rin ba yan ngayon?
5: Yun, yung mga ilaw, kailangan din namin ng ilaw. Doon kasi sa evacuation center, sir,
2: solar
5: may
2: lights.
5: Mga ilaw na hindi gumagana.
2: Solar lights, ganun.
5: Uh-huh. Yung mga solar lights.
2: Oo. Uh-huh. Okay. Pero for now ba, meron naman kayong close coordination sa mga barangay nyo, sa mga LGU, local officials, so sila mayor. Ibig sabihin, medyo may mga dialogue kayo na from time to time. Para, kasi sabi mo, nararamdaman pa rin ang aftershock.
5: Yes po, may mga PNPs din kasi po doon sa evacuation center na binigay ni Mayor.
2: Mm.
5: So time to time mamantayan yung mga evacuees.
2: Mm.
5: Then kagabi bumisita na naman si Mayor doon sa evacuation center at saka si Manny and I mean yung mga tauhan ni Manny Pacquiao po nagbigay ng pagkain.
2: Buti naman no dahil syempre malapit sa kanya yung Jensen at saka Sarangani. Pero for now, kamusta naman yung lagay ng mga bata? Wala naman bang mga kumakalat na sakit? Siyempre, pag ganyan na nag-uulan-ulan pa, tapos yung natotraumatize tungkol dyan sa mga aftershock, ano ang sitwasyon, Ray?
5: May mga bata, sir, na
6: Mm. Ayun, lagnat, pero may mga ano naman din tayo, may mga health facilities na medyo malapit lang din po. At saka may mga gamot din po na binibigay sa amin.
2: May mga gamot binibigay. So, yung mga, let's say, hospital nyo o health centers nyo ay gumagana naman? May mga health, di ba, o mga nurses na tumutulong?
6: Yes po, meron po.
2: Hmm. Ngayon ba, Ray, suspindido pa ang klase ng mga estudyante?
6: Yes sir, lahat po ng klase sa Rangani, Jensen, halos lahat suspindido po yung klase after nung Lindol.
2: Oo. So kasi I would assume nga na ibig sabihin yung ibang eskwelahan o paaralan dyan ay ginagamit na evacuation center kasi 370 families kamo ang apektado.
6: Yes po.
2: O ginagamit nga na wala, so walang physical face-to-face classes ngayon dahil ginagamit.
6: Ginagamit sa apo, ginagamit namin na evacuation center.
2: Ah, yun na nga ang problema. So anong ano mo, let's say, ano pa ba yung mga na parang naririnig mo sa mga kapwa, mga residente dyan? Yung mga pangamba pa nila, ano yung mga parang gusto nila iparating?
6: Ayun nga po, medyo traumatized lahat po ng mga tao dito kasi konting yanig lang, tatakbo, lalabas, di na alam kung saan, anong gagawin.
2: Oo.
6: Yun yung mga nila din. Sana, yun nga, babalik na sa normal lahat ng ano.
2: For now ba, Ray, kamusta naman ang ano, siyempre Lunes, ang lagay ng panahon ninyo ngayon dyan?
6: So, ngayon po okay na.
2: Oo.
6: Wala, hindi naman makulimlim yung ano. Alas lahat po. Yung ibang families, may mga ano na umuwi sa kanilang pamamahay tsaka naglinis kasi. Sobrang putik, sir. Pumasok sa bahay.
2: Oo nga eh. Nasabay pa itong, ano ba yung bagyo nangyari or habagat lang?
6: Habagat lang, sir, pero kalakas lang ulan.
2: Oh, flash flood eh, no? Flash flood, tama ba?
6: Oo.
2: Oo.
6: Opo.
2: Okay, so kaya nga, flash flood, ibig sabihin, mabilis din siyang humupa, di ba? Parang ganun. Oo.
6: Opo, mabilis din. Mabilis po.
2: Okay. Sige, marami salamat. Ingat kayo diyan ha, Ray. Lalo na yung ano, yung sa mga residente. Baga kukuha lang kami feedback ha from time to time. Salamat.
6: Salamat po. God bless.
2: Okay, God bless. Yan ho si Ray Ian Elarde. Siya ho ay isang residente diyan sa Barangay Lumasal, Maasim, Sarangani. Alam niyo ho, Sarangani ay isa sa mga una, actually siyang unang idineklara na state of calamity dahil nga dun sa 7.8 na Lindol na tumama nung Lunes lang. So isang linggo na ho ha. At ang latest nga na bilang ay 61 na ho ang namatay. Diyan sa Lindol na napakalakas. At for now, ang tala ng Office of Civil Defense, 54 ang namatay sa Soksarjen habang 7 sa Davao Region. Tapos 1,000 naman daw ang nasugatan at ang pinaghahanap for now. 4 na po pa rin ang nawawala. So, ayun, yun yung mga latest. Ha? Anyway, ay tuloy-tuloy pa rin tayo dito sa update sa Lindol na nangyari dyan sa Mindanao. Ngayon naman, makakausap naman natin ang residente ng Barangay Butulan, Jose Abad Santos, dyan sa Davao Occidental. Nasa linya rin ba siya ng telepono? Makakausap natin si Jelly Ann Maladian Kilam. Jelly, good morning. Si Danny Buenafe sa programang Kabayan. Jelly? Ready na ba siya? Jelly? Okay, alamin natin dahil dyan naman daw sa Davao Occidental, ilan daw mga residente sa kalsada na naninirahan. So, alamin natin kung ano na sitwasyon nila. Ito ba, tinamaan din ba ito ng flash flood? Kasi alam ko nga yung Sarangani, tinamaan ng flash flood. So, sabi nga nung ating unang nakausap, no, si Ray, sabi niya, humupa naman na. Okay, so alamin natin. Kasi itong si Jelly, residente naman siya ng Barangay Butulan, ha? Jose Abad Santos, Davao Occidental. Ano rin ho ito eh, naging ano rin to, nakaranas din sila nitong Lindol na napakalakas din noong Monday, di ba? Yan, bali 1 week from today. So, sabi niya, eh, nakakaranas pa rin sila ng mga aftershock. At saka yung pala, pati pag-ulan. Okay, so nakatanggap na raw sila ng tulong mula sa DSWD tulad ng food packs. Okay, narasa ready na siya. Okay, makakausap natin si Jelly Ann Paladian Kilam at residente ho siya ng Barangay Butulan, Jose Abad Santos, Davao Occidental. Jelly, good morning. Si Danny Buenafil sa Kabayan. Jelly? Oh, teka, hindi pa rin natin makontakt. Nawawala kasi medyo mahirap po ang signal ngayon sa Mindanao. Hindi ho siya talaga stable, ha? Kaya pinipilit pa rin ho ng production team natin na makuha. Kasi importante, ha? Makabigay sila ng feedback kasi sa pamamagitan ho ng ating platform dito sa teleradyo. Eh, malaman natin ang sitwasyon nila. Ha? Katulad ng sinabi nga ni Ray, eh, buti humupa na ro yung flash flood. Pero ang dami pa rin ho, ha? Dyan sa barangay nila, dyan ho sa Lumasal, ha? Barangay Lumasal, Maasim, Barsarangani, hindi pa rin stable, pati pala yung kuryente. Ah, 'di ba? State of calamity sila. Tapos yung pangangailangan nila, yung malinis na supply ng tubig at saka yung pagkain. Dahil meron pa rin daw mga landslide, although ano na, no, na-address na from time to time. Pero itong gusto nating alamin naman itong Davao Occidental kung kamusta naman sila, dahil marami rin pala yung displaced, yung ayaw umuwi at gusto na lang sa kalsada manirahan. Ha? Nakong hirap po noon, ha. Ah, lalo na kung meron ka mga kasamang mga bata, ah, doon ditira sa kalsada. At saka alamin natin kung ano aksyon ang ginagawa ng LGU doon sa Davao Occidental at kung gaano karami yun. Ah, yung alamin natin na mga residente na apektado nito. Sigurado yung mga bahay nila, I'm sure, ay meron mga bitak-bitak. Eh, hindi pa na-check yan kung ano ang structural integrity niyan. Ah? So alamin natin mula kay Jelly. Okay, Jelly, good morning. Si Danny Buenafe sa programang Kabayan. Jelly? Wala pa rin? Ang hirap kontakin eh. Okay, kala natin na i-connect na tayo kay Jelly. Wala pa rin, hindi pa rin natin makontak para alamin natin ang sitwasyon dyan sa Barangay Butulan, Jose Abad Santos, Davao Occidental. At doon din nga sana sa Davao Occidental, maya-maya, makakausap natin yung Operations Division Head para alam yung PDRRM nila. Alamin natin kung ano ang latest doon. Sa kanya-kanya rin daw ang diskarte kasama ang 800 plus nilang kapitbahay. So meron din daw mga senior citizens na mukhang kailangan ng tulong dyan. At nasira ang kanilang bahay dahil sa lindol at yun na nga, ang issue is hindi raw safe. Kaya talagang gusto nila manirahan muna sa mga evacuation center. Wala pa? Wala pa rin si Jelly Ann? Okay. Jelly, wala pa rin? Okay, so pinipilit natin sa ibang mode na lang ng komunikasyon. Pipilitin pa rin natin makuha para at least marinig ninyo sa kanila mismo kung ano ang pinagdadaanan nitong mga residente ng Barangay Butulan, Jose Abad Santos, Davao Occidental. Okay, pinipilit din ng production team natin na at least makausap natin si Jelly Ann. Pwede na? Jelly? Jelly? Good morning.
7: Hello po, sir. Good po.
2: Okay, maraming salamat. At at least kahit papano ay pinipilit natin makuha ang sitwasyon nyo dyan. Kamusta na dyan sa Davao Occidental, dyan sa lugar mo sa Barangay Butulan?
7: As of now, sir, okay naman po kami dito. Safe naman po kami, pero may mga aftershocks pa rin po kaming mga nararanasan po.
2: Okay. Pero tumama rin daw, nagkaroon din daw ng mga dyan, flash flood, tama ba? Mga bagbaha?
7: Yes po, sa other barangays po. Pero dito po sa amin, umuulan siya. Pero hindi po, wala po kaming flood dito kasi yung tubig kasi, sir, is parang naalos sa bundok, sir, kasi kaya walang dumadaloy na tubig.
2: Oo. Yung yan, yung Barangay Butulan, tama ba, Jelly? Wala dyan, walang pagbaha?
7: Yes po, Barangay Butulan.
2: Okay. So for now, ang sinasabi mo, merong, malakas ba yung pag-ulan na nararanasan nyo ngayon?
7: Ngayon po, hindi pa po umuulan ngayon dito, pero medyo cloudy po.
2: Makulimlim. Makulimlim. Jelly, makulimlim. Ngayon, naputol na naman ang ating linya. Pilipilit pa rin natin makakuha siya. Ayun ang problema ngayon doon, no, sa atin sa mga taga Mindanao. Hindi ano eh, stable pati nga yung kuryente. Mayat maya wala. Okay, okay, nandiyan na si Jelly. Jelly?
8: Hello. Hello. Oo. Yes sir. So, sorry po sir, medyo ano talaga yung connection dito.
2: Oo nga eh. At least itong Barangay Butulan, ang sinasabi mo malakas. Hindi pa naman umuulan pero makulimlim, tama ba?
8: Ngayon po is makulimlim. Yung malakas na ulan naranasan namin yun last day po.
2: Okay. For now, kinukumpirma mo na marami pa rin aftershock? Tama ba?
8: Yes po, marami pa rin mga aftershocks.
2: Okay, so ngayon ba, may alam ka ba na ibig sabihin mga ibang mga na-displace, yung mga hindi muna umuwi? Kasi yung alam namin, yung ilang residente sa kalsada na naninirahan, tama ba, Jerry?
8: Yes po, karamihan po sa amin sa kalsada na, sa kalsada kami naninirahan kasi yung tinitirhan namin, sir, is sirang-sira po dahil sa lindol. Hindi na po pwede balikan kasi ang crack po is sobrang delikado po siya.
2: Okay, so ikaw mismo pala, nasa kalye ka na rin, nakatira muna in the meantime?
8: Dito po ako sa kalye ngayon.
2: Okay, so mga ilan, yung bilang mo, mga ilang kayo dyan? At anong sabi ng ano local government o ng barangay nyo? Hanggang kailan kayo dyan? Eh dahil umuulan-ulan pa.
8: Hindi ko alam sir kung hanggang kailan kami dito kasi wala pa kasi kaming balita sir if ano yung plans ng government.
2: Oo. Pero yung ginawa niyong let's say temporary shelter, ano, improvised kayo lang nag-setup niyan o sinetup yan mismo ng ano? Ha?
8: Kami lang po nag-ano po kami ng chapal tapos kahapon po may natanggap kami from DSWD. May tent kaming natanggap. Pero sadly, hindi lahat nakatanggap kasi ng tent, sir, kasi medyo marami rin mga residente dito sa Barangay Butulan eh.
2: Kaya nga, so napakaano naman, no? Ang hirap ng sitwasyon nyo ngayon. Meron pang aftershock, tapos meron pa itong mga pag-ulan-ulan, tapos nandiyan kayo sa kalye, no? So, mga tingin mo, mga ilang kayong pamilya na for now, temporary nilang tirahan yung kalye?
8: Marami po talaga, sir. As in, like, di ko mabilang. Sobrang dami lang dito sa kalsada. Tapos ang worst kasi, sir, is sa amin, sa aming family, may cancer patient kasi kami, sir. Tapos may senior citizens din kami, may mga bata. Kaya po, medyo mahirap po talaga, as in.
2: Okay, so ngayon, Jelly, kamusta naman? Siyempre, hindi naman, siyempre, may limit din yung pagbibigay ng pagkain, ng tubig. For now, ano mga pangangailangan nyo dyan? O siguro, baka may mga nagkakasakit na, yung mga bata o senior citizen?
8: For now, sir, yung mga basic needs talaga namin is mga meds talaga, sir, sa mga bata at saka sa mga seniors namin. Kasi dito sa amin, medyo maraming mga, may mga high blood pressure po. Tapos, yung mga bata po, nilalagnat na kasi inuulan. Tapos po, mga foods po, nahihirapan din po kami sa tubig dito, sir, kasi yung daloy ng puso po, medyo malubog siya, sir, kasi
2: marumi.
8: Titibuto, eh.
2: Marumi, no? May baka may burak pa yan, kung puso yan. Ha? Oo.
8: Po.
2: So, ibig sabihin, marumi yung tubig, kung puso, di ba? Deep well? Tama yung pinanggagalingan ng tubig nyo?
8: Yes po, yung sa bomba po.
2: Oo. Kaya nga, so ngayon, baka kasi may mga nanonood sa atin, baka at least kailangan nyo dyan yung mga bottled water, yung safe water, drinking water, tama ba?
8: Yes po, para po talaga sa mga bata, tsaka sa mga seniors, sir, tsaka sa patient din po namin, sir.
2: Paano ang ano nyo, kung sabi supply ng kuryente, so pag gabi, hirap kayo, paano ang ano nyo, kandila lang?
8: May ano kami sir, may solar kami sir.
2: Tapos
8: ang kuryente dito is okay naman siya pero minsan nagba-brown out sir kasi may mga poste din po na sa aftershocks.
2: For now ba pwede rin natin siguro panawagan yung mga let's say yung mga tolda, yung mga tents na pwede i-provide kasi pwede rin tumulong ang Red Cross doon.
8: Opo, need po talaga namin ng tents din.
2: Okay. Sige. Jelian, standby kasi mamaya may makakausap din kami. Nasa linya rin ng telepono. Ready na, no? Pwede na natin makausap. Yung mismong operations division head dyan ng PDRRMO Davao Occidental, makakausap natin si Kurt Cubio. Kurt, good morning. Si Danny Buenafe sa programa Kabayan.
9: Yes sir, magandang umaga po sir.
2: Okay, so narinig mo yung sitwasyon nila Jelly Ann, ah, dahil nandun na rin sila sa kalye na naniniraan dahil takot sila na umuwi sa kanilang bahay dahil yung may mga bitak eh, hindi so safe, no? So for now, matindi ang kanilang pinagdadaanan ngayon dahil yung tubig, hindi ro safe, hindi ro malinis. So ano ho ang, let's say, action na ginagawa ho ng PDRRM mo para at least masagot ho yung kanilang mga pangailangan?
9: Okay po sir, no. So yung ginagawa po ng Provincial Emergency Operation Center ngayon sir, sa pamamagitan po ng PLGU ng Davao Occidental po sir, ay patuloy po kaming... Sa ngayon po sir, yung patuloy yung ano namin sir, relief operation sir, lalong-lalo na po doon sa mga areas o barangay po na hindi pa po kayang abutin ng mga natulong po na galing kung iba baylan po. So ngayon sir, katuwang din natin po ang Philippine Air Force sa pamamagitan ng TOG 11 at OCD 11 sa pagbibigay po ng mga air assets dito po sa Davao Occidental na para ma-airlift po yung mga food pack sir doon sa mga barangay po, sa yung mga highland barangays ng Cusiabat Santo, sir.
2: So, bali, Kurt, for now ba, hindi possible? Airlift lang ang pwede, let's say Air Force, eh kasi this will take time, di ba? At syempre, kukuha pa yan ng mga supplies. Yung ngayon ba, hindi mapupuntahan ng tulong na, let's say, mga land vehicles?
9: Yes, sir. So far, sir, doon sa mga barangays po ng, ano, sir, Cusiabat Santo, may mga barangay po tayo dyan, parang apat na barangay po na mahihirapan pa talagang makaabot yung mga sasakyan, sir.
2: Ah, I see. So, apat na barangays, ang feeling nyo isolated in terms of possible ang kalye na pwedeng daanan ng mga, let's say, mga landed vehicles?
9: Yes, sir. Yun yung prioritized po ng provincial IOC ngayon, sir. Okay. Yung mga yung mga barangay na talaga nasa upland, sir, nga gawa nga po na hindi pa mapasukan gamit yung mga sasakyan. Kaya ito ngayon, sir, katawag natin yung Philippine Air Force sa pagbibigay ng tulong doon.
2: Okay. Okay. Pero for now, how soon can you dispatch, let's say, yung Air Force plane na yan para makapagpadala ng tulong? Kasi, syempre, time is of the essence here, eh. Di ba?
9: Yes, sir.
2: As immediate as possible, eh, syempre, mas, at least naririnig nila Jelian kung kailan darating yung tulong.
9: Okay, sir. Actually, sir, nakapagbigay na tayo ng tulong sa tatlong barangay, sir. Ngayon, sir, pinaprioritize natin yung request ni Mayor ng Cusiabat Santos na mabigyan yung mga 10 sityo ng Barangay Kalbay. Katabi lang ito ng sir, Barangay Molmol, na kung saan Bukirin din po, sir. So ngayon, sir, nakakaisang sorte na tayo, sir, na papunta doon at currently po nagloload po ng dagdag po ng relief goods doon sa area, sir.
2: Jelly, narinig mo ba yung sinabi ni Kurt? Yung mga ginagawang aksyon nila na meron daw yung airlift na Air Force plane para magdala ng mga goods yung mga pangangailangan nyo. Tama ba? Narinig mo? Jelly?
8: Hello, sir. Medyo choppy po, sir, pero...
2: Short lang. Narinig mo yung ilang mga hakbang na ginagawa nila Kurt Cubio. Kasi alam niya, apat na barangay daw ang isolated na hindi madaanan. So kailangan nila airlift sa Air Force yung isang mga supply, yung mga pagkain, tubig. Tama ba?
8: Okay, okay. Yes po, sir. Yes po, sir. Yes po.
2: Okay, so narinig mo, no?
9: Yes.
2: Okay, Kurt. So, maliban din po sa
9: air asset po. Oh. Meron po tayo mga water vessel po, sir, na ginagamit ngayon, sir, papuntang Cusiabat Santo, sir, upang magbigay po ng mga tulong, sir, sa mga coastal barangays din po, sir. Okay. Ng Cusiabat Santo. So gamit, katuwang din po natin dito yun, sir, yung ating mga Philippine Navy at saka Philippine Coast Guard, sir, gamit yung kanilang mga vessel po.
2: Kurt, meron ka bang datos in terms of ilan yung mga pamilya na apektado? Let's say, yung mga hindi nakaka-uwi sa kanilang mga bahay, ilang pamilya yun? Apektado dyan sa lugar nyo sa Davao Occidental?
9: Asa ngayon po, sir, hindi po pa ako makapagbigay ng sir, ng detalye, sir, kasi... updated details nila, sir, kung ilan pa ba talaga yung hindi pa nakakabalik ng kanilang mga bahay, sir.
2: Yung Kurt, yung bang Davao Occidental, kasama rin ba yan sa state of calamity?
9: Yes po, sir. Yes po, nakapaganda po kami ng state of calamity, sir.
2: Okay, so maliban sa Sarangani at sa Jensan, kasama rin pala Davao Occidental.
9: Yes po, sir.
2: Ilan ang reported missing nyo pa dyan, yung mga nawawala?
9: Sa ngayon, sir, yung ano, sir, may apat pa tayong missing sa ano, sir, sa Sarangani. Parang hindi ko mabigay yung figure ng Sucia Badyan, pero parang nasa 13 ata po, sir.
2: 13, po, 13 sir. Pa? Davao Occidental? Oo.
9: Yes po, sir.
2: Missing, ha?
9: Oo. Opo, sir. Ongoing din po yung ating SRR doon sa area, sir. Kaya lang, hindi talaga ganun ka, no? Kasi time to time po, sir, may kakaroon po ng aftershock. And saka yung mga areas noon, sir, ay hindi po stable, sir, para sa ating mga SRR team.
2: Okay. So, in terms of casualty, yung mga konfirmadong patay dyan sa area nyo, sa Davao Occidental?
9: Sa ngayon po, sir, may ano po tayo, sir, 10 casualties po, sir.
2: Confirm anin to, confirm.
9: Anim po sa ano, sir, sa municipality ng Sarangani, 3 sa Ocebad Santos at isa dito sa Malita, sir. So, sa ngayon, sir, may iba pa po, sir, na hindi pa po validated. Kaya kasi po hindi pa po nakapagbigay ng spot report at saka declaration of death yung mga health officer nila, sir. Pero may ilan-ilan naman na confirm na talaga, sir, na casualty.
2: Okay. Jelly, at least naririnig mo, no, yung mga sinasabi ni Kurt, no, na update. Meron ka bang gustong ipaabot o kaya tulong na gusto niyo kaagad ma-address ng grupo ng PDRRMO? Jelly?
10: Hello, sir?
2: Yeah. Sige, naririnig ka ni Kurt. Narinig mo, Kurt, si Jelly?
9: Yes, po. Yes, okay. Sir, yes, po.
2: So, ano, Jelly, ang mga, let's say, mga pangunahing pangangailangan ninyo na gusto mong ma-address? Karan?
10: Ang basic needs po talaga namin dito is food po at saka tubig na mainom and solar po kasi
2: solar light wala, po.
10: Yeah po, minsan po kasi walang ano kuryente tapos po meds po.
2: Medicine. Oo.
10: Tapos po sana po mabigyan niyo po kami ng pansin sa patient namin, sir.
2: Okay. Naririnig mo ba, Kurt?
9: Yes, sir. Apo, sir. Kasi sa ngayon, sir, yung priority po talaga po, namin yung food pack, sir.
10: Cancer stage 4. At saka may ano din po kami, paralyzed din po kami na senior.
2: Senior, okay. So, kailangan nyo rin ba ng, let's say, mga medical, doktor o mga nurse para mag-assist sa mga may sakit? Ganon?
10: Yes po. Yes po, sir.
2: Okay. So, Kurt, is that something na pwede ma-work out ng PDRRMO?
9: Sir, matanong ko lang, sir. Ano ba yung barangay na tinutukoy po ngayon ni Ma'am, sir?
2: Jelly, yung barangay nyo raw?
10: Barangay Butulan po kami, sir. Puro kay Mito.
9: Barangay Butulan. Okay. Sa ngayon po, may mga health professional po tayo na nag-augment po sa Ocebad Santos. Nandun din po yung ating mga provincial health office na personnel. At saka po yung mga medical team ng region po. So kahapon po, yung alam ko ay nandun po sila sa May Marabat 1. Ngunit yung mission naman po nila ay makapagbigay na servisyo doon sa ating mga kababayan. Lalong-lalo na po doon sa talaga most affected po.
2: Mm-hmm. Okay, so malaking bagay. Kurt, at least yung binigay mo na update na ganyan na may mga health professionals dyan sa mismong Ocebad Santos. Also, Jelly, at least sa pamamagitan itong programa, siguro maitatawid natin yung mga pangangailangan nyo. Tama ba, Jelly?
10: Yes po, sir.
2: Okay. Kurt, ganun na lang, no? Siguro, in the meantime, kasi mukhang hindi pa sila ang hirap ng pinagdadaanan. Hindi nga malaman kung hanggang kailan na mananatili kasi meron pa rin aftershock.
9: Yes, sir. Opo, okay. Sir. Kasi pagkatapos ito, sir, makapagbigay kami ng initial na relief food pack, sir. Yan, susunod din namin, sir, yung mga non-food items, sir. Kasama na din yung pong mga modular tent at saka mga katangangailangan din po sa kanila, sir.
2: Okay, sige po. Nako, marami salamat. Within today sana, maitawid na yung sa airlift na, yung operations para maramdaman na nila Jellyan yung tulong mula sa inyo.
9: Opo, sir. Yes, sir. Yun po yung aning prioritize sa araw na ito po, sir.
2: Okay. Marami salamat mula kay Kurt Cubio, Operations Division Head ng PDRRMO Davao Occidental. At syempre, yung isang residente na nakausap din natin na sa kalye na ho natutulog kasamang ilang mga apektadong pamilya, si Jellyan Maladian Kilam na residente naman ho ng Barangay Butulan. at sa Jose Abad Santos dyan sa Davao Occidental. Hopefully, yung tulong makarating na, pagkain, yung modular tents, yung gamot para sa mga senior citizens at saka sa mga bata at saka yung malinis na tubig, pagkain, lahat dyan. Apat na barangay pa lang isolated. So ang oras natin, 10:47 in the morning. Magbabalik ho ang programang Kabayan. Huwag ko kayong alis.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
11: Happy 40th anniversary to DZMM. Una sa balita, una sa public service.
12: Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
13: Ngayong tag-init, maging masinop o wais tayo sa pagkonsumo ng enerhiya o kuryente. Yung electric fan, madalas po natin ginagamit yan. Linisin po natin yung LEC. Pag madumi po yung LEC ng ating electric fan at yung makina na likod nito, nakakadagdag po ng konsumo yon. Pangalawa, kung meron po tayong air conditioner, bukod sa iset yung thermostat sa 24 degrees lang, wag nang ibaba pa, linisin rin po yung air filter. At kung twice a year, kung kaya po, pa preventive maintenance natin, i-full cleaning po natin yung mga aircon.
12: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak,
14: the Senate is under attack.
15: There was no NBI agent in the Senate.
12: Isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan.
16: Kanina ay merong aarestuhin.
17: Bakit nauwi sa ganitong sitwasyon?
18: Tuloy-tuloy pa rin po ang special coverage natin.
12: Mga radio patrol na ilang oras nang nakabantay, naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng taong bayan. Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: Nagbabalik ko ang programang Kabayan at sa puntong ito ay pasok muna natin itong report. Senator J.V. Ejercito hinimok ang DOH na imbestigahan ang umano'y deposito bago admit ng isang ospital. Aba, alamin natin yan mula kay Jom Garner. Jom.
1: Dani na nawagan si Senator J.V. Ejercito sa Department of Health na imbestigahan ang umano'y paghingi ng 1,000,000 pisong deposito bago at ma-admit ang isang pasyente kasunod yan ng viral social media post ng isang byuda tungkol sa pagkamatay ng kanyang asawa. Sa pahayag, sinabi ni Ejercito na dapat alamin kung may paglabag ang nasabing ospital sa Anti-Hospital Deposit Law o Republic Act No. 10932 o nagbabawas sa mga ospital na humingi ng deposito o paunang bayad bago magbigay ng medical emergency services. Sinabi ng senador na kung may mapatutunayang hindi agad nabigyan ng kinakailangang gamutan ng pasyente dahil sa hinihinging deposito, ay dapat may managot. Pinatitingnan din ng senador kung bakit hindi umano nakapag-avail ng benepisyo ng PhilHealth ang naturang pasyente. Nauna nang sinabi ng PhilHealth na nakikipag-ugnay na sila sa pamilya ng nasabing pasyente at inaalam na ang mga detalye sa likod ng insidente. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, DZMM.
0: Maraming salamat, Jom Garner! Okay, tuloy-tuloy na tayo sa programang Kabayan at sa puntong ito makakausap natin via Zoom ang isang security analyst at isang associate professor ng political science and development studies ng De La Salle University. Walang iba kundi si Dr. Sherwin Ona. Doc, good morning o, si Danny Buenafe sa programang Kabayan.
2: Sir Danny, magandang umaga. Salamat muli sa iyong imbitasyon.
0: Okay, maraming salamat, Doc. Nako eh, marami tayong pwedeng talakayin ngayon, no. Napakainit pa rin ho iringan na naman ha, sa panig ho ni Defense Secretary Guibo Teodoro at siyempre itong China in connection dito sa mga siyempre very outspoken ho si Secretary Guibo Teodoro at siya ay binigyan ng babala at saka nagbigay na ng order ang China na banning at hindi siya pwede makabisita ng China siya at ang kanyang pamilya. According to DFA, is this sign of parang unfriendly act on the side of China. So kayo ho, bilang isang security analyst, how do you view all of these developments, Doc?
2: Oo, no, kibit-balikat lang naman niya ni Secretary Teodoro, no. But dito mo makikita, Sir Danny, no, sana makita ng ating mga kababayan na ganito talaga ang estilo ng Communist Party of China, no, na kapag hindi nila nagugustuhan ang mga sinasabi ng mga tao, especially ng mga opisyal ng isang bansa, ito'y pinapatawa nila ng ganitong klaseng, kung inyong mamarapatin, parusa o panggigipit. This is much to be expected, sabi nga ni Secretary Guibo. Maliban kay Presidente, siguro ang pinaka-outspoken talaga sa ating mga government officials ay si Secretary Teodoro. No? Mm-hmm. He had it coming, kumbaga. No? At sabi nga niya, inaasahan na niya to. At ito ang kapalit, no, nung pagbibigay ng katotohanan sa nangyayari dito sa Pilipinas sa ating karagatan at hindi lang diyan pati dito na rin sa kalupaan.
0: Okay, pero dapat ho ba let's say on the part of the DFA

0: si ano, Secretary Teodoro and his family to visit China?
1: Alam mo, sovereign right kasi yan ng China eh, no? Kung sa tingin
0: Okay.
1: nilang yan ay karapatan nila, maaari nila yang gawin, ano?
0: Okay.
1: Pero gusto ko lang bigyan diin, no, na hindi ito nakakatulong dun sa ugnayan ng dalawang bansa, no? Alam naman din nating lahat na maigting ang pagtatalo ng Pilipinas at saka ng China dyan sa ating mga teritoryo, mga maritime territories. Although medyo malamya o malambot ang paghahayag ng DFA, pero sa pangkabuuan, hindi ito nakakatulong dun sa confidence building measures, ano? Kung iyong babalikan, Sir Danny, ano, yung mga ipinahayag ni Secretary Teodoro sa Shangri-La Dialogue sa Singapore, ano, dun ito maaring nagugat, ano? Ang
0: No,
1: mga
0: tama.
1: katanungan na binigay kay Secretary Teodoro ay galing din sa mga military officials ng China. Ano, at kung titingnan mo yung mga tanong, Sir Danny, leading questions ang mga ito, no? Yung ina-underscore yung paniniwala ng China at sa ating palagay ay hindi ito makatotohanan.
0: Okay.
1: Sinagot lang ito ni Secretary Teodoro, Sir Danny, ano, at malayang magpahayag din ang China ng kanilang saloobin tungkol dito.
0: Oo. Kasi by way of background, do, para dun sa ating mga listeners and viewers na hindi masyadong nakuha, no, ano ba ang pinag-ugatan nito, ha? Para at least malaman lang nila, Doc, no? Kasi yung binabanggit ho ni Dr. Sherwin, yung tungkol dito sa Shangri-La Dialogue noong late May, last month lang ho ito, dyan sa, ang sinabi niya kasi, Teodoro, during the summit, reportedly criticized yung itong hakbang ng China na nagbigay ng fertilizer at fuel aid sa Pilipinas sa harap nitong oil crisis, na sabi niya, it's part of parang sugar coat, no? At it doesn't cut the, ano nga, yung kanilang, yung mustard, yun ang sabi niya. So, yung Beijing's relentless aggression in the West Philippine Sea. So, parang sarcastic na in a way, na ano, na parang parang pinahiya, no, ang China in connection with this remarks, di ba, Dr. Sherwin, tama ba yung pagkaka describe ko?
1: Tama yan, Sir Danny, no, pero dagdagan ko rin lang, ano, during the open forum kasi may mga nagtanong ng mga Chinese military officials kay Secretary Teodoro tungkol dun sa ginagawa ng Pilipinas sa pagva-violate nung tinatawag nilang 2002 Code of Conduct, no, na ginawa dyan sa South China Sea, ano? Ito'y mariin na pinabulaanan ni Secretary Teodoro at he rightly pointed out na hindi ang Pilipinas ang nagva-violate nito, no, sa the mere fact na nagtayo ang China ng mga base militar dyan sa West Philippine Sea, dyan sa South China Sea. Ito'y gross violation ng 2002 agreement, ano? Ito yung diniin ni Secretary Teodoro at malamang hindi ito nagustuhan ng China, no, dahil talagang parang sinampal sila dun sa Shangri-La Dialogue, no, at ibinidan na ni Secretary Teodoro na ang Pilipinas nga ang nag-aabay dito sa mga rules na to, at sinabi nga niya na panggulo lang talaga itong China na nasa labas naman ng ASEAN, ano, at ito ang pinagmumula ng maraming disagreement dito sa pagbabalangkas ng tinatawag na Code of Conduct.
0: Kaya nga dapat to ma-approve na itong Code of Conduct na hindi natuloy nitong ASEAN, eh. Tama ba, Doc?
1: Malabo yan.
0: Para at least yung kilalanin ng mga ibang ASEAN community, para at least mas malakas yung ating international support.
1: Diba? Alam mo, Sir Danny, no? Medyo hindi ako optimistic pagdating dyan sa Code of Conduct. Ano?
0: Okay.
1: Dahil nga ang Pilipinas talaga pinupush yan, ang Vietnam pinupush yan, ano? Kaya lang napakalakas ng political and economic pressure ng China dito sa mga ibang ASEAN states.
0: Tama.
1: Katulad ng Malaysia, ng Cambodia. Ito yung mga ginagamit ng China ng mga proxy, no, para hindi matuloy yung Code of Conduct na yan. Ano? At pinapalabas lang ng China na ang Pilipinas ang totoong nagiging dahilan dyan. Pero ang katotohanan dyan ay sila talaga yung kumbaga panggulo. Yung nagdi-delay sa buong proseso, at ayaw nga nilang magkaroon ng Code of Conduct dyan dahil patuloy naman ang kanilang pag-build at pag-occupy ng mga positions dyan sa West Philippine Sea at saka sa South China Sea.
0: Kaya nga eh. So bago kayo bitawan, hindi ko rin makalimutan kasi tungkol na rin dahil kayo na rin isang political science at saka development studies diba, expert. Yung tungkol sa nangyayari sa Senado natin dito, 'di ba? Hopefully magkakaroon daw ng special session. Ang balita ay mukhang a-attend na si Senator Joel Villanueva, and this will settle the issue of the Senate presidency kung meron nang 13 ang ay itong black ho ni Senator Gatchalian.

0: Welcome development ito, Sir Danny, ano? Kung
1: Oo.
0: talagang totoo yung report na yon,
1: Oo.
0: doon mo makikita na talagang dapat gumamit tayo ng mga pamamaraan, ano, na para ma-convince yung ating mga senador na itong current na instability sa ating politika, no, lalong-lalo na diyan sa nangyayari sa Senado ay hindi katanggap-tanggap, no? Kailangan makita na nila na no, aside from delayed yung business ng Senado, no? Kitang-kita ng ating mga kababayan na talagang may pinagtatakpan lang o may gustong agenda itong ibang mga politiko natin, ano? Obvious naman, Sir Danny, no, na ayaw, talagang gusto lang nilang i-delay yung impeachment
1: Tama,
0: ng ating
1: oo.
0: Vice President
1: Oo.
0: sa ganitong pamamaraan na sana ay matauhan na rin itong mga ibang senador na nandun sa kabilang kampo. No? Wala namang masama kung mag-i-impeachment tayo dahil ito ay pagkakataon din ng Vice President para ipagtanggol ang kanyang sarili. Ito sana ang manaig, yung rule of law sana ang manaig. Kaya ko'y nag-agree dun sa special session na ipapatawag ng ating
1: Tama.
0: presidente.
1: Oo. So for now, gusto nyo rin, let's say, in terms of, yun na nga, yung time na sinasabi, July 6, ang formal impeachment trial, at saka sa June 18 yata yung pre-trial, dapat matuloy na para at least yung issue ng pananagutan, masagot.
0: Definitely, you know, we need to hold our public officials accountable. And at the same time, this is a venue, Sir Danny, no? Dapat ipagtanggol din ng mga ating mga public officials ni Vice President Duterte, yung kanyang sarili, no? Hindi naman pwedeng puro press release lang. May karapatan ng taong bayan upang malaman ang katotohanan. At kung may ipipresenta ng Vice President ang kanyang panig, at ito'y kapani-paniwala, no? She deserves that, ano? Dapat ito matuldukan na, kumbaga. At hindi manaig yung kaguluhan, no? Dapat rule of law. Meron tayong mga batas. At ang mga batas na to ay nandyan para maging accountable ang ating mga public officials. So ito
1: Okay.
0: lamang simpleng-simple palagay ko ang dapat manaig dito, Sir Danny.
1: Okay. Nako, Doc, maraming salamat to sa ibinahagi ninyo at kinapos na tayo sa oras, pero at least very helpful ho yung mga tips na at saka yung mga insights na binigay nyo. Salamat po.
0: Salamat po, Sir Danny. Mabuhay po kayo.
1: Mabuhay din ho. Yan ho si Dr. Sherwin Ona, security analyst ho siya, associate professor ng political science and development studies mula dyan sa De La Salle University. Abay, ang bilis ng oras ho. Ah, ako po si Danny Buenafe. Ah. Bukas magkakita ulit tayo dito sa programang Kabayan. Susunod na ho, nagseserbisyo Ninia Corpus kasama si Migs Bustos. Bye-bye. See you tomorrow.
2: Kabayan! Kapangyarihan ng mamamayan! Balita at talakayan!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga dating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras 11:02 ng umaga.
1: Agarang serbisyo, tayo ang tulay, tulong pandugtong para sa hamon ng buhay. Nakikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo, Ninia Corpus. Serbisyo agad, serbisyong sagad, nagseserbisyo, Ninia Corpus. Tuwing umaga, dito lamang sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: Nakikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo, Ninya Corpus. Isang magandang Lunes ng umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay June 15, 2026. Kumusta naman po ang inyong naging weekend? Siyempre ito po ang DZMM Radio Patrol sa Istrenta, napapakinggan sa Metro at Mega Manila, 630 po sa AM band at sa buong mundo sa pamamagitan ng The Filipino Channel. Siyempre sa bayang napapanood sa PRTV Prime Media Channel 31, sa Digital Free TV at cable provider na Signal. Siyempre nasa Facebook rin po kami at saka YouTube at DZMM Radio Patrol sa Istrenta. Naimbag abigat, partner!
1: Hi, hello, and good morning. Naimbag abigat, mga kapamilya at mga kaserbisyo. Mix boosters po in this Monday, June 15, 2026. Kahit pa paano nung weekend, Ate Nina, eh nakahingan naman tayo ng onte sa... Ay, kasi napakabigat po ng week last week, di ba? Alam naman po natin yan, common knowledge. Pero at least nung weekend, kahit papano, nagkaroon tayo ng breather, nagkaroon tayo ng pagiging active. Kahapon po, kapamilya run, kung saan ang DZMM Radio Patrol sa Istrenta, katuwang din po dyan. So congratulations po sa ABS-CBN Foundation. Nagbabalik po ang fun run ng kapamilya. So kahapon po yan sa PhilInvest Alabang. At syempre, diretsuhin ko na ba?
0: Diretsuhin ko na. Yaman din lamang ayata. We are wearing the colors.
1: Oo nga eh.
0: The colors. Ano ba colors. Itong colors natin?
1: Kasi susutin ko na po. Knicks in 5. Yeah, yes, New York Knicks. Yes, congratulations. Yes. New York Knicks, 2026 NBA Champions. Marami po mga Pilipino sa New York ang nagdidiwang. Marami tayong mga kaibigan na nagpo-post ang kanilang story sa watch party na talagang wow. New York.
0: Ayan. Siyempre, makikisama rin ako dyan. Din lamang na tayo ay nakikiisa sa mga NBA fans. Congratulations sa mga fans ng New York Knicks.
1: Yan.
0: Aba, after 53 naman. Years.
1: Ang ganda sa frame niya, no, partner. Ganda niya, no.
0: Suot ko na buong time ng programa.
1: Ayan, bakit hindi? Ayan. Bakit ang ganda, hindi? Bagay na bagay.
0: Kasi, partner, sa totoo lang, ang kwento ng aking suot na sombrero, last year to, kasi nasa New York nga kami, last year, syempre marami tayong mga kamag-anak dyan at mga kapamilya, partner.
1: Yes, of course. Mga kapamilya, bads, hello and good morning. Mga pamangkin po ni Ate Ninya, nandyan. Marami din tayong mga kaibigan, mga Pilipino po all over, galing po mula po sa iba't ibang panig ng mundo, nandyan din po.
0: Alam mo, partner, last year was a big disappointment kasi nandun kami na feel namin yung parang run up to the semifinals.
1: Eastern Conference Finals.
0: Oh, whatever that is. Na they almost were almost diba, at the brink of
1: the
0: joining
1: brink.
0: The finals.
1: Yes.
0: After so many years nga, after 50 plus years. So na feel ko yung excitement and the disappointment
1: nung
0: natalo sila.
1: Big deal kasi ang pagka-championship po ng New York Knicks dahil sa bukod sa 53 years. Para yang yung Golden State Warriors nung 2016, 50 years sila bago sila 40 years. Kumbaga lagi silang dumadaan sa heartbreak, laging may paasa, magiging okay tapos biglang madi-disappoint. Syempre ang New York po ikilala po yan. Parang mga Pilipino din po ang New Yorkers galing sa hirap, galing sa struggle. Talagang nandun yung grit at determination to always succeed. Kaya siguro ang buong mundo nakarelate sa championship po ng New York Knicks. Kasi finally, after 53 years, sabi nga ng announcer na si Mike Breen, go ahead and cry, your New York Knicks are the NBA champions. Kasi ibig sabihin, talagang deserved lahat ng emosyon dahil finally natamo na po ang success after decades of hard work, of heartbreak, and finally, New York Knicks are champions. Hindi lang yan basta team, ano lang yan it's also a symbol of, kumbaga, tagumpay. Tagumpayan ng sa lahat ng pinagdaanan.
0: Grabe. Iba kasi pag ganun yung talagang you really, really want it. Gustong gusto mo. At talagang kumbaga na dun yung grit tsaka yung passion at na manalo this time para sa New York. Pero interesting fact, pala, partner. Yes, oh. I was researching. Yes, oh, diba? Oh. Kaya hindi naman po ako kasing katulad ni Migs.
1: Oh.
0: Pero yung mga kamag-anak ko kasi, die hard. Nag-aaway. Mm-hmm. Kasi may kamag-anak ako, taga Texas.
1: Oh.
0: Yung sarili ko pong anak.
1: Oo. Oh.
0: Spurs yun.
1: Idol ni Luke si Victor Wembanyama.
0: Idol. Victor pero siguro bata pa kasi siya. Eight years old kasi si Luke. Oh. Pero paborito niya si Wembanyama.
1: Wembanyama.
0: Ayan. So he was very, very disappointed na natalo ang Spurs. At mama, imamasahin niya ako dahil nag-bet kami. Ang bet namin... ay mamasahihin daw niya ako, yung mommy niya.
1: Relaxation.
0: Seven days, partner. Magaling yun si Luke.
1: Magaling talaga.
0: Aral yan. Oo, kaya inaabangan ko yan. Sabi niya, wait lang daw. Rest lang muna.
1: First day today. Pasokan na.
0: Sa school niya. Iba-iba yan eh. Pero sa school niya is this week.
1: Mm-hmm.
0: Oo, pero partner, I just want to point out a very interesting fact.
1: Sure.
0: Na yung tatay pala ni Bronson.
1: Jalen. Yes.
0: Okay, si Jalen.
1: Yes.
0: Ay naglaro sa finals ng Knicks 27 years ago.
1: 1999.
0: Si Rick Bronson.
1: Yes.
0: Okay, so 5 games rin daw.
1: Mm-hmm.
0: And natalo. Natalo ang New York Knicks.
1: Coincidentally, ang 4-1 panalo ang San Antonio Spurs noon. Yung mga Knicks fans, they can relate to this. No, 1994, nag-finals, natalo sa Houston Rockets. 1999, ganun din, 4-1, 5 games. Ngayon naman, panalo ang New York. And interestingly enough, itong si Rick Bronson, alam mo ba, Atinin, si Rick Bronson, na tatay ni Jalen Bronson, mm-hmm, naglaro sa Pilipinas yan.
0: Ha?
1: Nag-i-import sa PBA yan, sa Barangay Ginebra.
0: Talaga?
1: Nag-import yan.
0: Nasaan kaya tayo? Anong year yun?
1: Oo nga eh. I-confirm lang natin yung taon. Pero nag-import siya sa Barangay Ginebra. At syempre, Filipino representation, Jordan Clarkson, naglaro para sa Gilas Pilipinas, naglaro para sa New York Knicks. Quality minutes din po si Jordan Clarkson. At meron din isa pang Pilipino, Atinin.
0: Sa Spurs.
1: Oo.
0: Sino nga ba yung Pilipino sa Spurs?
1: Si Dylan Harper.
0: Ayun, half yun ha. Nanay daw niya ay Pilipina.
1: Tubong Bataan.
0: Oo. Diba?
1: Si Maria Harper.
0: So either way, whether may Spurs or whether Spurs or Knicks yung manalo, may Pilipino.
1: Correct.
0: Sa dalawa.
1: Correct. Tama
0: kaso
1: yan.
0: Ang nanalo nga ay New York Knicks. Kaya
1: Destiny.
0: Ayan po.
1: Mm-hmm.
0: And I just want to point out, ang gaganda ng mga nababasa ko about the father and son relationship.
1: Yes.
0: Correct me if I'm wrong.
1: Tama,
0: pero
1: tama.
0: Assistant coach niya yung kanyang tatay.
1: Correct.
0: Na
1: correct.
0: Si Rick Bronson.
1: Correct.
0: At kumbaga full circle na ngayon, mm-hmm, natalo siya 27 years ago pero sa anak niya nanalo siya.
1: Totoo yan.
0: At iba raw yung feeling, sabi niya, na yung anak niya yung makita niyang nagpanalo sa
1: tama.
0: New York Knicks.
1: Very much related yan sa mga Pilipino, Atinins. Kasi marami mga professional players dati naglaro sa PBA. Sila ay mga coaches ngayon at yung mga anak nila, mga second generation talent, mm-hmm, na nagiging player din nila. So para may pagka-Filipino touch, itong si Rick Bronson, si Jalen Bronson, maraming mga father and son na combinations dito sa Pilipinas na coach yung tatay nila at yung mga anak nila, coach din. Di makakaila. Ito, fact ito ha. Coach Louis Alas ng collegiate sa Ateneo, anak niya si Kiefer Alas, yung papasok ng Ateneo ngayon. Father
0: Ayon.
1: And son yun.
0: Iba nga yung ganung relationship eh. Kasi depende, it can go wrong or right.
1: Mm-hmm.
0: It depends
1: totoo
0: sa pagpapalaki.
1: Mm-hmm.
0: Pero yung may kausap nga akong psychologist, partner. Kasi syempre, hindi, you can't help but relate to what happened rin sa ating mga Ateneo Blue Eagles nga po.
1: Yes.
0: Dahil sa nangyaring training activity raw nila or bootcamp or whatever you call it. So sinasabi nga nung mga kaibigan ko na dapat na raw magkaroon ng healthy approach sa sports at sa mga competition.
1: Mm-hmm.
0: Yung there are ways naman daw na pwede mong i-build up ang isang atleta without hazing, quote-unquote.
1: Quote-unquote.
0: Or isang miyembro ng fraternity, sabihin mo na. Kailangan ba yon na i-break mo raw yung ego ng isang tao to break the person para gumaling siya? Pero at the end of the day, it's just power tripping. Tas gagawin mo rin yun dun sa mga mas bata, di ba? Kasi pinagdaanan mo. Pero sana matapos na yung ganung cycle, partner.
1: Mm-hmm.
0: Di ba? Kasi nangyayari rin yan sa mga fraternities. Ako, from UP, nakita ko yan. Nakita ko mga kaklase ko papasok. pasa-pasa mm-hmm. partner.
1: Mm-hmm.
0: Oo. At naglalaway yan sa gitna ng ano. At pag may rambulan na, takbuhan na kami kasi hindi mo alam, baka mapalo ka eh.
1: Yes.
0: Diba?
1: Bago ako mag-react dyan, gusto ko lang muna batiin. DOF Undersecretary Mico Alejandro, good morning sa inyo at sa inyong team. Nakikinig sila ngayon sa ating programa. Well, alam mo, no, Ate Nins, very gray area pa rin. Mm-hmm. 1 week has passed. No black and white answers we have heard yet from the Ateneo side. Yes, nag-video message si Coach Tab Baldwin over the weekend. But still, for many, marami pa rin unanswered questions. Coaching-wise, being a coach also myself, Ate Nina, I don't believe that coaches... Hindi ako naniniwalang nananakit ang coaches. As a coach, ah. Kasi ang
0: psychologically,
1: coach,
0: physically, mentally.
1: Physically, hindi. Hindi nananakit ang coaches. Ako, general standpoint lang, no? Kasi at the end of the day, coaches are there para mas papabuti ang bata, hindi lang gumaling sa basketball, but to be better men in life. Ang akin siguro, yes, there are hard ways, papagalitan mo parang parent, magiging tough love, but I don't think that there should be hazing in coaching. Hindi siya masyadong ano eh, correlated for me, ha. Pero again, hindi ko naman mapapatunayan, hindi naman na pantay-pantay, hindi naman din pare-parehas lahat ang coaching eh, 'di ba? So still with the incident, it's still inconclusive, no, kung meron nga, kung may pasa, kung nanakit ba, pero sana po walang coach kahit sino mang sport ang mananakit ng bata.
0: Oo. So lalo na 'yung mga bata, hindi pa professional na matatanda na may
1: Correct.
0: Pamilya na, 'di ba? Talagang full-fledged adult.
1: Mm-hmm.
0: Pero hindi pa rin talaga dapat.
1: Hindi talaga.
0: No space for abuse, partner.
1: Actually,
0: and power tripping.
1: Nag-evolve na rin talaga ang coaching eh. Kasi before talaga tough love, as in talagang papagalitan mo, one way iiyak talaga yung bata. That was the coaching before.
0: And we've seen that and we've seen them win actually. Nananalo to mga atleta na ito. But at only to break later on, makikita mo para result nung pag-abuso sa kanila.
1: Pero before, yun yung style ng coaching. Ngayon kasi nag-evolve na, 'di ba? Hindi na rin accepted. Marami na rin mga hindi accepted ways yung mga nakaugalian, yung mga traditional na coaching ways before in today's generation. Nag-adapt na rin. It's really more of relationship building. Yes, papagalitan mo, may onting tough love, pero at the same time, dapat maintindihan ng bata kung bakit ginagawa ng coaches 'yon.
0: Oo. At sana nga ay dahil nga sa incidenting ito and it had to take a tragedy para mag-isip uli yung ating mga coach, mga eskwelahan at ating bansa, no, kung paano ba natin gagawing mas healthy yung pagko-coach sa ating mga atleta na hindi nila ikamamatay, hindi ba? Dahil napakasakit po nitong nangyari. Kaya konektado kasi lahat yan, partner. Eh. Kaya ako lang tinitingnan ko kasi itong tatay nga ni, I'm sure hindi perfect yung kanilang relationship. Ano? Pero yung philosophy raw nung tatay ni Jalen Bronson, mm-hmm. na si Rick Bronson, mm-hmm. sabi niya, ito, and I quote, sabi niya, "For me, I don't rate Jalen when the ball goes in or not. Hindi porket papasok yung ball or hindi, or whatever, he shoots it or not. I just try to keep him confident."
1: Yeah.
0: So whether or not he scores, he just tries to keep him confident. So how do you do that? Ano? It would take years of experience also as well. And syempre siguro pananagutan bilang isang ama rin, di ba? Alam rin niya siguro yung pinagdaanan niya na hindi niya gagawin yun sa anak niya. Kung meron man siyang pinagdaanan na mali.
1: Ultimately, sports is life. Ang sports naman, hindi naman tayo dapat maging perpekto eh. Hindi naman lahat ng mga tira natin papasok. Importante lang is that strive for greatness, di ba? So kung magkamali ka, paano ka babangon? It is always a test of character, di ba? So kasi hindi ka naman forever maglalaro ng basketball or ng sports eh. Paano i-define yung mga natutunan mo sa sports, paano ka magiging isang mabuting tao?
0: Oo. And it's not just because professional ka or nasa sikat yung iyong team or what, in any sport. Because ako bilang isang, kunyari, soccer mom, may mga basketball parents, di ba? Makikita mo kung how the parents minomotivate nila yung anak nila. Positive ba or negative? Pinapahiya ba nila? 'Di ba? O hindi. Kasi nakikita ko 'yan sa field partner.
1: Malaking bagay
0: 'yun. May mga grabe ring mga magulang, yes. Sobrang intense.
1: Yes. Yes.
0: And sometimes you can't help it kasi magulang ka. Syempre you want your son or daughter to be winners or to be tough. Pero kailangan balansehin po natin kasi baka akala mo sige nanalo siya, may gold medal siya, may trophy siya, pero deep inside broken pala yung anak mo, 'di ba? O yung athlete mo, mm-hmm. o yung tinitrain mo na bata, di ba? So, kailangan nga tayong mag-isip-isip, lalo na sa mga panahon ngayon, kung paano ba, how do you raise an athlete, mm-hmm. di ba? Whether professional athlete, or athlete in school, or sa inyo lang, sa pamilya, di ba? Mm-hmm. How do you raise someone like that?
1: Well, ako, to wrap it up, for me, it is the journey more than the destination. Mm-hmm. Parang New York Knicks lang yan. New York Knicks, ilang beses silang natambakan para silang si Rocky Balboa. Di ba? Kapag diba? Napalo dati yung Rocky, ilang beses napabagsak si Rocky. All throughout all the season, but they showed grit and determination, collective effort, worked as a team, sinacrifice sila yung individual egos. Ganon din po tayo, no? Di ba? Gagawin din natin ang lahat. We will go beyond and above ourselves. And at the end of the day, ang reward mo, yung championship. Ayun! Go
0: ayan!
1: Knicks!
0: So, ayan pa rin tayo, ha? Mga kapamilya, mga kaserbisyo. Ang ating question of the day, mm-hmm. walang kinalaman sa basketball. Ito ang question of the day, seryoso. May mga oras ba na nahihirapan kang lumunok ng pagkain? Depende siguro.
1: Oo nga.
0: Kung malaki yun or what, baka tawag doon?
1: Diba minsan pag may sore throat ka?
0: Siyempre, pag may sore throat, mahirap kumain. Pag may sugat ka sa throat,
1: para meron kang
0: diba,
1: bola, diba? Yung may bola ka sa...
0: At saka depende rin sa kinakain mo. Malay mo, may tinik yan.
1: Correct. Huwag naman kumain ng tinik.
0: Huwag naman. Hindi mo alam. Kunyari nasa loob, di ba? Anyway, whatever it is, may kinalaman po yan sa ating pag-uusapan dysphagia. Ano ba ang dysphagia? Tama kaya yung pagkasabi ko, partner. But anyway, mamaya, pag-uusapan natin yan kasama ang isang speech language pathologist. At pag-uusapan po natin itong Dysphagia Awareness Month. And also later, may makakasama po tayo sa Grow Negosyo. Nako, tungkol po sa isang produkto na gawa sa leather. Ayan, gawang balat. So alamin po natin kung paano nila binild ang kanilang business. Ayan, na kung tawagin ay slick. Leather.
1: Slick leather. Ayun.
0: Sounds so slick.
1: Parang sino. Slick Rick. Kaibigan natin. Slick Rick.
0: Hello. Good morning.
1: All right.
0: Babalik po kami. Siyempre, comments, questions, suggestions, greetings are welcome. Viber nyo lang po yan. 0919-278-3000. Magbabalik po ang nagseserbisyo, Ninya Corpus at Migs Bustos. Ang oras po natin, 11:22 ng umaga.
2: Magbabalik ang nagseserbisyo Ninya Corpus kasama si Migs Bustos. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
3: Happy 40th anniversary, DZMM. Una sa balita, una sa public service.
2: Maging handa lagi sa posibilidad ng paglindol. Pag may naramdamang pagyanig, huwag kalilimutan. Duck, cover, and hold. Pag nagkaroon ng sugat o pasa dahil sa pag-iwas sa mga bagay na bumabagsak, lapatan agad ito ng pangunang lunas o kaya pumunta sa ospital pag humupa na ang malalakas na pagyanig. Pag may mga bitak ang pader ng bahay, huwag munang tirhan ito hanggat di pa nasusuri ng structural engineer. Laging makinig sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio para sa pinakasariwang balita at mga dapat gawin pagkatapos ng lindol. Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya, Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
4: Yung sa produktong petrolyo, nahihinay lang po. Iwasan natin yung hard braking at yung ating aircon. Dahil tumatakbo yung compressor, wag po natin isasagad ng todo-todo yung thermostat rin ng sasakyan. Kasi gumagamit rin po ito ng krudo. At kung bago nga umalis sa ating mga auto, siguraduhin rin po natin na na-check natin yung pressure ng ating mga gulong at yung laman po nung sasakyan. Kung hindi naman natin dadalhin doon sa ating paroroonan, wag na po nating ikarga. Doon lang po sa mga nabanggit pag pinagsama-sama, malaking kabawasan na po ito doon sa inyong konsumo.
2: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: Ninya Corpus at Migs Busto sa TZMM.
1: Nagbabalik po ang nagseserbisyo Ninya Corpus at Migs Busto. At ngayon nga po, pag-uusapan po natin ang Dysphagia Awareness Month. Makausap po natin ngayong umaga ang isang speech language pathologist na si Jan Therese Parcon. Hello, Jan. Good morning. Welcome to DZMM.
2: Good morning, Migs. And good morning, Miss Ninya.
1: Ayan. So, Jan, ano ba ang dysphagia? Tama ba? So, dysphagia ang pronunciation sa atin, pero pwede rin dysphagia.
2: Yes, pwedeng dysphagia, pwedeng dysphagia. Commonly, dysphagia.
1: Okay.
2: So, ang dysphagia po ay isang medical condition kung saan nahihirapan po yung tao na lumunok. At hindi lang po to sa paglunok ng pagkain, pati po ng tubig at minsan pati ng laway.
1: Okay, so paano po ito nangyayari?
2: Ang dysphagia po ay madalas na resulta ng isang condition. So for example po, na-stroke ang isang tao. Yung iba naman po, dahil po nagkaroon ng brain injury, tinamaan po ang parte ng brain kung saan nagkocontrol po ng paglunok, nahihirapan na po sila lumunok.
1: Mm-hmm. So usually dyan, ano ang feeling kapag mahirapang lumunok? Ito ba incomparable sa mga usual lang natin nararamdaman? Kasi may sore throat ka, 'di ba? Usually pag meron kang bola sa throat mo, parang yung ganung feeling. Pero ito ba iba ba 'to?
2: Gusto ko yung pag-describe mo nung may bola sa throat, kasi naririnig ko rin yan madalas sa patients ko na nahihirapang lumunok. Pero hindi, iba siya sa ating common na sore throat. Kasi ang sore throat po ay madalas resulta ng isang infection. So madalas po na pag nagkakasakit tayo, flu, na namamaga yung ating lalamunan, kaya po tayo nahihirapan lumunok. Ang dysphagia po ay dahil sa humina or posible pong nawalan ng coordination ang mga muscles natin na kinakailangan para makalunok. So, hindi lang siya dahil sa namamaga na nahihirapan tayo, pero may humihina talaga.
1: So, ano yung parang hindi mo siya mafe-feel?
2: Meron tayong mga nafe-feel minsan na nasa stuck sa lalamunan, yung nga po yung parang may bola, yung iba naman mag-a-attempt sila lumunok kaso nabibilaukan.
1: Oh.
2: So, yan ang mga nakikita natin commonly sa kanila.
3: So, marami ho ba ang mga pasyente na may this dysphagia? Marami bang Pinoy na nagsasuffer sa sakit na ito? At kadalasan, ano po yung dahilan bakit sila nagkaroon ng dysphagia?
2: Miss Nina, marami-rami ding mga Pilipino talaga ang nakakaranas ng dysphagia. Yun nga lang, hindi lahat ay nakakakuha ng treatment. So, madalas talaga ang common na rason kung bakit nagkaka-dysphagia ang isang tao ay sa stroke, number one. At marami sa ating mga kapwa-Pilipino ay may heart condition. So, nagli-lead talaga sa stroke. At nitong mga nakaraan, yung ating mga heat wave na nagdulot naman ng mga heat stroke. So, nagkaroon ng mga dysphagia ang ibang mga pasyente. Meron din naman yung mga may neurological or tinatawag po nating mga progressive illnesses like Alzheimer's, Parkinson's, usually nagkaka-dysphagia.
1: Kasi ganun, pag ganun nakakalimutan ng function.
2: Yes.
1: Nakakalimutan ng brain yung function ng katawan.
2: Yes, yes. Correct ka dyan, Migs.
3: Oo. So, nahihirapang lumunok yung dysphagia, no? Hmm. Ano yung aphasia? Sorry. Naririnig ko rin yun. Kasi meron nagkakaroon nun after a stroke din, and hindi niya ma-express yung sarili niya, hindi makasalita.
2: Mm-mm. So, yung aphasia naman, Miss Ninya, ay tinatawag talaga siyang loss of language. So, madalas pwedeng ang aphasia ay dahil sa hindi na lala naiintindihan ang nangyayari. Pwede din na nahihirapan silang mag-name ng mga bagay-bagay. At pwede rin naman nahirapan silang mag-repeat ng mga words. So, yun ay very language side ng brain compared sa dysphagia na ang muscles talaga ang pinag-uusapan natin, ang muscle ng bibig, dila, panga, at ng lalamunan kung saan kinakailangan natin lumunok.
3: So, kung hindi ka na makalunok, eh di pa paano ka kakain? Paano ka makakapagpasok ng nutrients sa iyong katawan?
2: Mm-hmm. So, sa mga ating kababayan na nakaka-afford at nakaka-hanap ng isang speech therapist, nagkakaroon ng treatment talaga. So, lahat ng ginagawa namin sa aming mga patients ay individualized. Walang one size fits all. So, ina-assess namin yung mga patients, tinitingnan namin kung anong part ng swallowing sila nahihirapan. Yung pagnguya ba? Yung paglipat ba ng pagkain papunta sa lalamunan? O yung mismong paglunok talaga? So, talagang may specific na treatment para sa mga taong may dysphagia.
1: So, dyan to further clarify para sa ating mga viewers and listeners, bakit speech pathologist ang nagtitreat nitong dysphagia?
2: So, ang mga speech pathologist po ayon sa ating batas na kami po ay nag-handle ng mga taong hirap sa paglunok talaga. So, ang mga doktor po natin, nagre-refer po sa amin after po, for example, after nga po na stroke, after po ma-diagnose ng Parkinson's, at nakita po nila na, one, bakit humihina ang pagkain, bumabagal compared sa usual? Two, bakit bumagsak yung timbang? Yun talaga, kapansin-pansin, bumagsak yung timbang kasi wala nga pong nutrients na nakakapasok. Three, pwede din pong obvious reason, bakit naglalaway? Hindi na nakokontrol yung muscles talaga. So, nagre-refer po ang ating mga doktor sa mga speech pathologist to assess and treat po ang mga patients with dysphagia.
3: So, paano po na-diagnose kung isang pasyente ay may dysphagia?
2: So, usually dyan, ma'am, Miss Nina, nakakuha kami ng referral from doctors na to consider dysphagia, and nire-refer po kami na magkaroon ng swallowing assessment. So, yung swallowing assessment po ay hindi lang kami nagpapakain talaga ng mga pasyente. Kumukuha kami ng comprehensive na medical history. Anong nangyari? Bakit nahirapang lumunok ang pasyente? Matagal na ba to o biglaan? Tapos po, after namin makita na based sa medical history, nagko-conduct na po kami ng mga muscle testing. Tinitingnan namin kung anong mahina, anong hindi nako-coordinate na muscle. At after po nun, kung kinakailangan, nagre-recommend din po kami ng tinatawag naming instrumental assessment, kung saan gumagamit po kami ng mga cameras, maliliit na cameras na pinapasok po sa loob ng ilong ng pasyente para po makita kung ano ang nangyayari sa lalamunan.
1: Opo. Dyan, meron ba early signs? Para kuwari kapag ako ilumunok, baka papunta na to doon. Ano ba yung mga pwedeng kong mga early signs and symptoms na baka dysphagia na nga ito?
2: Okay. Gusto ko lang din i-clarify doon, Migs, no, na meron tayong normal healthy aging na habang tumatanda, talagang bumabagal ang paglunok. Yun nga lang, katulad ng nasabi ko kanina, na kapag merong isang medical condition na nangyari, kaya nag-result sa dysphagia, dun talaga mas maging maingat sa mga signs na to. So one, palaging umuubo. At gagawin ko siya, tinatawag po naming throat clearing, yung yung gumaganyan habang kumakain. Safe naman.
3: Kasi may mga ganun. Minsan ako ganun. Or kunyari, feeling ko may allergy ako, may nahinga ako. Minsan dito sa show, di ba?
1: Correct.
3: So hindi yung
2: kasama. Usually habang kumakain talaga.
3: Okay.
2: Habang kumakain, nauubo, or yun nga po tinatawag naming throat clearing. And then second is naglalaway. Obvious talagang reason yun na naglalaway, kasi yung muscle mismo ng bibig, hindi nila makokontrol. Tumutulo na lang yung laway.
1: Correct.
2: So, yan yung pangalawang reason. Pangatlo, pwede din yung nakikita talaga natin, bakit lumunok na siya pero may natitira pa rin malaking parte ng pagkain sa loob ng bibig, sa may dila. Minsan pa nga, dumidikit sa ngala-ngala. May mga pagkain na hindi talaga nila nauubos at nalulunok ng maayos. Pwede din po yung pagkatapos nilang kumain, basang-basa yung boses nila. Tinatawag namin gurgly or wet yung voice. Ibig sabihin nun, ng pagkalunok, posibleng may dumaan sa daluyan ng paghinga.
1: Ano sabi nung basa yung boses? Parang husky? Parang ganon?
2: Yung hindi husky naman. Kasi magaspang.
1: Gaspang.
2: So, basa. Talagang wet na para kang may plema na nakastak dun sa lalamunan.
1: Correct.
2: Tunog. Oo. Yung tunog ng may plema na basa-basa.
1: And usual age range ng mga taong may dysphagia, usually mga matatanda, meron din ba mga early population? Mga bata,
2: yes.
1: Bata-bata. Meron din?
2: Yes, oh. Meron din sa mga ating babies, sa mga younger kids, especially if diagnose sila with a condition. For example, Down syndrome, kasi mahina ang muscles. Mm-hmm. So, hindi sila nakakalunok ng maayos. Cerebral palsy, yung mismong brainstem na tamaan. Kaya talagang nahihirapan sila lumunok. So, ang dysphagia ay hindi lang talaga sa adult, pero across the population.
3: Oo. Pero as you have mentioned, may mga risk factors or merong underlying condition yung isang tao bago siya magka-dysphagia. Kasi hindi yan parang sore throat na nawawala, babalik, depende kung may virus ka or bacteria. But dysphagia is a result, for example, of sabi mo nga, pwedeng cerebral palsy, Down syndrome, can be stroke, di ba? May sakit ka sa puso. So hindi yung basa ka na lang, ah, baka may dysphagia ako, isipin mo. So kailangan, meron kang mga ganong kondisyon muna. Ngayon, ang tanong ko pong susunod, meron bang cure or treatment? Panghabang buhay na ba yun, yung dysphagia ng isang tao?
2: So yes, meron tayong treatment and sobrang haba ng treatment process talaga kasi hindi lahat ng tao ay may nakakahanap ng isang speech language pathologist. Tapos kung makakahanap man, minsan once a week lang, twice a week. So na gumagaling or nag-i-improve ang isang taong may dysphagia. Usually kung dati hindi sila nakakain ng solid, after therapy, with the help of the family, nag-i-improve sila, nakakakain na ulit sila. Some naman na nagkaroon ng NGT, nasogastric tube, yung nilalagay po sa ilong. Usually kapag nako-confine, nilalagay yon sa ilong dahil nahihirapan ng kumain yung pasyente. Nag-treatment po kami sa mga ospital, tas nag-i-improve po yung mga pasyente. Pero depende po talaga siya sa condition, sa pinaka yung source. So for example, katulad ng ating Alzheimer's, Parkinson's na progressive over time. Mm-hmm. Talagang maintenance ang therapy. Kasi ini-expect natin na over time, baka may magbago. Kaya tinitingnan natin sila, re-assess natin siya over time.
1: Ito, John, may tanong dito siya, Nona Damian, mostly affected po ba ng dysphagia ang mga asthmatic?
2: Hindi naman.
1: Wala namang relate.
3: Walang connection.
1: Kapag untreated, kapag pinabayaan, anong extreme na pwedeng mangyari?
2: So, ang pinaka-common na nangyayari with patients is aspiration pneumonia. So, nagkaka-pneumonia sila dahil yung pagkain ay hindi dumiretso sa daluyan ng pagkain, pero dumiretso sa baga. At nagkaroon ng infection. So, yun ang pinaka malaking kinababahala ng mga SLP, aspiration pneumonia. Second naman, malnutrition, saka dehydration. And thirdly, napapansin din namin is bumababa yung quality of life ng tao. Siyempre, kailangan i-blend yung pagkain mo, hindi ka maka-enjoy ng salo-salo kasama ng pamilya mo.
3: Pero meron ka pa rin sense of taste. Nalalasahan mo pa rin ba yung pagkain?
2: Merong mga tao na nare-retain nila yung sense of taste. Kung na-affect yung muscle for it, na yung sensory side ng muscle, minsan nawawala rin yung
3: taste. Wala ka ng sense of taste.
2: On some cases.
3: So talagang wala kang gana kung hindi mo naman nalalasahan yung pagkain. Mm-hmm. Ngayon may pahabol pong tanong itong siya, Tita Nona Damian.
1: Tita Nona.
3: Yung mga operada po ba ng goiter ay maaaring affected daw ng ganitong klase ng sakit or condition?
2: Mas mainam po muna talaga na mag-consult po sila sa isang speech-language pathologist kasi hindi po siya one-size-fits-all talaga na kapag, for example, kapag may stroke ka, check, may dysphagia ka. Hindi po ganun yun. Talagang tinitingnan muna kung humina nga ba talaga ang muscle. So, for example, for the case of goiter, mas magandang magpa-check muna kung nahihirapan ba talagang lumunok.
3: So sabi niyo yung mga speech-language therapist or pathologist po, ang tawag sa inyo, kulang na kulang sa ating bansa.
2: Yes,
3: I mean, parang ngayon lang nga rin ako nakamit ng isang speech-language therapist. And I always hear about mga tao needing a therapist.
1: Yes.
3: Ano po yung mga sakit usually na inyong tinitreat?
2: So, for pediatric population, usually inahandle namin yung mga kids with autism, ADHD, global developmental delay, Down syndrome. And then, for adult population, madalas post-stroke, TBI, yung traumatic brain injury. And again, progressive illnesses like Parkinson's, Alzheimer's, yung mga post-intubation or nagkaroon ng trach. Tinitreat din namin sila. So, across the lifespan na nagtitreat ang mga SLP for speech, language, and swallowing.
1: Ayan. So, maraming salamat dyan sa iyong kaalaman at syempre experience pagdating dito sa dysphagia. Pahuling paalala na lang sa ating viewers and listeners tungkol sa kondisyong ito.
2: So, gusto ko lang po paalala sa lahat na ang dysphagia po ay mas magandang nagpapa-assess po kayo sa isang professional. Hindi po nasa self-diagnose ang dysphagia. At mainam din pong mag-seek po kayo ng treatment. Kasi ang madalas din pong naririnig po namin is gagaling naman yan, mag-i-improve yan over time. Although meron pong mga cases na nag-i-improve, mas maganda pong wag na nating hintayin na lumala ang dysphagia or ang hirap sa paglunok kasi marami po talaga itong maapektuhan eh. Kaya mas magandang mag-seek po kayo ng help sa isang therapist para ma-address na po ang inyong challenges sa paglunok.
3: Opo. Okay. Meron ho ba kayong Facebook page or website number na pwedeng tawagan ng ating mga kababayan na naghahanap po ngayon ng katulad po ninyo?
2: So, nagki-clinic po ako sa The Medical City Clinic sa UP Town Center every today, Monday and Wednesday. So, apart...
3: May nakapila na siguro.
1: Nakapila na. At is dito, consultation na.
3: Ito, libre consultation, ha?
2: Pero marami po kami SRP naman. Mm. So, pwede niyo pong puntahan ang website po ng Philippine Association of Speech Language Pathologists. So, meron po kaming listahan po ng mga SLP, ng mga clinic, at kung ano-ano po yung mga specialization po namin. Mm-mm. So, at least, kung yun nga po, kung may specific po kayo na, ay, ang layo ng Katipunan, baka meron dito sa Makati, hanapin nyo lang po doon sa aming directory para po makakuha po kayo ng isang SLP.
3: Mm-hmm. And meron po ba kayong parang mga social work? Kaya paano yung mga mahihirap who can't afford an SLP?
2: Usually po, our association. Yung PhilHealth, yes. Yeah, pero our association po, meron po kaming mga libreng therapy, usually sa provinces ginagawa. Mm-hmm. So, again, pina-plug, ina-advertise ko na po ang aming association, ang Philippine Association of Speech Language Pathologists. Kung gusto nyo pong makipag-partner with our association para po makarating ang services namin sa ating mga Pilipino na hindi po talaga nakamit man lang ng isang SLP, please contact us. Meron po kaming Facebook and email. Hindi ko lang po memorize ang aming email, pero searchable po kami online. Pwede po kayong mag-reach out para magkaroon po tayo ng mga partnership na project para matulungan po ang mga Pilipino.
3: Ayan. Thank you so much, Miss Jan Parcon. Gusto ko lang sabihin, ang ganda ng buhok niya. Ang ganda ng hair. I love it. Miss Jan Parcon, ang ating Speech Language Pathologist, SLP. Maraming salamat po sa inyo.
2: Maraming salamat, Miss Nina Sermin.
1: Thank you. Okay.
3: Uy, merong ano to? Good news or bad news tungkol sa gasolina?
1: Parang ano eh.
3: Ano to?
1: Mekus eh. Mix-mix eh.
3: May up and down.
1: May up and down eh. Ito po ang mekus-mekus.
3: Ano mix, ba to? Sa Shell,
1: yan.
3: No?
1: Shell advisory to its dealers. Ito po ang price change for Shell Pilipinas Corp. Effective 6 a.m. June 16, mamayang gabi. Bukas pala.
3: June 16, 6 a.m.
1: Gasoline, tataas po yan ng 1 peso and 68 centavos per liter. Kerosene, bababa po yan ng 50 centavos per liter. At diesel, bababa po yan ng 3 pesos and 71 centavos per liter.
3: Ah, medyo malaki-laki yung sa diesel, ha? Mm-hmm. And wait a minute. So, kung gas ka, tataas yan bukas. So, magpag-gas ka na ngayon kung gasolina.
1: Mm-hmm.
3: Kung diesel ka, bukas, 6 a.m. para bumaba. And kerosene, bababa. Pero 50 centavos.
1: Mm-hmm.
3: Alright, ang oras po natin, 11:43 ng umaga.
0: Nagseserbisyo, Ninya Corpus at Migs Busto sa TZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, TZMM.
4: Happy 40th Anniversary DZMM. Una sa balita, una sa public service.
5: Ako si Raymond R. De Los Santos. Para sa akin, grateful lang ako na noon at nakapakinig si DZMM. Subalit, dahil sa unang pakapakinig ko na iyon, tumimo para sa aking isipan na ito ang isang programa na makapag gay na impormasyon tungkol sa nangyayari sa ating kapaligiran, sa ating pamahalaan para sa taong bayan. Happy 40th anniversary of BZMM. Una sa balita, una sa public service.
0: Tuwing umaga, hindi pa nagsisimula ang ating araw. Sila'y gising na at nagbabalita. Nagbabalita. Sila ang news team ng DZMM. Hindi lang nagbabasa, manapay aktibong naghahanap at nag-uulat ng mga balita araw-araw. Christian Yosores, Robert Mano at Steve Raz, Johnson Manaba, Alvin El Chico, Doris Bigonia, mga patrol reporters at newscasters in one. Kaya ang inyong maririnig na mga balita ay laging kumpirmado, sigurado. The Morning News Team sa DZMM Radio Patrol Setis 30 at DZMM Teleradio.
6: Mahalaga ang DZMM dahil una sa balita. Pag may mga kalamidad, nanonood talaga ako. Happy 40 years, DZMM Radio Patrol, size 30. Una sa balita, una sa public service.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.

0: Nagseserbisyo, Ninia Corpus kasama si Migs Bustos sa DZMM. Negosyo natin, palaguin natin. Grow Negosyo!
1: Kasama po natin ngayon ang founders ng brand na Slick Leather. Ayan ha, sila ay sina Janine at Brix Gripon. Magandang umaga sa inyo, Janine
2: po.
1: And Brix.
2: Morning po, morning.
1: Ayan, at sa mga nanonood ngayon sa kanilang telebisyon, dala-dala nila yung kanilang mga produkto na made in the Philippines.
3: Yes.
1: Yun naman. Oo. Ang dahilan kung ba't kayo nandito rin kasi we really want to promote small businesses and Filipino products. Ngayon, ano po ang istorya sa likod ng Slick Leather?
4: So,
1: Brix, sige, go ahead.
4: This was my business plan during college. So, way back in 2016. So, may other two group members from our business plan. And then, nag-decide sila na umalis. And then, I created my own brand, which is Slick Leather.
3: Mm-hmm. Okay, so ano siya? Bakit siya naisip nung college? Tinuloy mo siya ngayon, na business mo na talaga siya. Anong inspiration behind this?
4: Kasi nung college kasi, wala kaming maisip na industry. So, kaming three group members, nag-decide kami na kailangan may mahanap tayong industry na alam natin, naaalamin natin from handcrafting. And then, yun, natutunan namin siya. Pumunta kami ng Marikina, inaral namin yung kung paano gawin yung process and then yung sourcing.
2: And nagkaroon kayo ng problem with the pag-source, tama?
4: Yes.
2: Pag-source nyo ng supplier, nung gagawa po. So he started learning on his own.
1: Do you mean as in gumagawa ka rin?
4: What, yes.
2: Yes po.
4: Nagsimula na siya ng as bedroom project.
2: Bedroom project with the keychains, small cord organizers. Ano po siya nagbegin with that?
1: So actually, ikaw yung gumagawa ng iba? Or
4: yes.
1: I'm sure meron ka na rin ibang mga tagagawa ngayon.
4: Yes.
2: Mainly kami po pa rin ang gumagawa po.
1: Talaga?
2: Po.
1: So, okay, bakit leather?
3: Sige, Jadine.
2: Leather po kasi is actually a byproduct of our food industry. And ano na siya eh, kumbaga, it's either magiging waste siya or gagamitin natin siya for something else, which is leather is durable. So pag natan na siya, matibay siya, and it will last for a lifetime. Let's say a lifetime kasi mas tatagal pa to sa buhay natin. So
4: compared to sa synthetic leather.
2: Opo, compared to synthetic leather kasi na magpa-powder in time na hindi na natin maaalagaan or hindi natin makokondisyon, hindi natin mababalik yung original state niya.
3: Mm. So ang Pilipino, Pilipinas likas ang leather. Kumbaga itong industry
2: yes
3: na to.
2: Yes po, no? Meron po tayong mga tanning sa...
4: Mga local tanneries sa Bulacan.
2: Local tanneries sa Mikawayan, Bulacan.
1: At sinabi mong local tanneries, ano yun?
4: Yung paggawa po nung process ng paggawa nung
2: from
4: hide,
2: the cow hide itself,
4: cow
2: from
4: hide
2: the balat.
4: Skin ng
1: so,
4: baka.
1: Cow to?
2: Yes po, we are using cow. Although madami pong types ng leather, pero ang ginamit po namin cow.
1: Kasi yung cow, yan, dapat itatapon yan. Kasi nga,
2: yes po.
1: Kinakain eh, di ba?
2: Oh,
1: so, so at least ito, imbes na itapon, ito yung kasi byproduct niya
2: yes,
1: or something,
2: po.
1: No? So sustainable siya,
2: yes,
1: ibig ko sabihin. Kasi yung iba, alam mo naman yung iba, di ba, yung mga ayaw ng leather kasi baka pinapatay raw yung hayop or what. But ito kasi talagang nandyan na siya eh.
2: Opo.
1: Just to be clear,
2: I don't think
1: diba?
2: Matatanggal natin yung meat sa ano natin.
4: Saka masasayang lang siya kasi magiging itapon. Waste
2: yes,
4: na lang.
1: Totoo. Oo. Ngayon, bakit hindi ganun kasikat yung leather ng Pilipinas? Let's say, sa Italy, they're known for their layo ng pinuntahan ko. For leather, di ba? At saka parang napansin ko sa Pilipinas, parang matigas yung leather. Hindi ganun ka-soft.
2: Ka-soft.
1: Oo.
4: Feeling ko nagkakaroon naman siya ng movement as of now. Kasi ang dami na rin nagka-craft eh. Nagma-manual craft. And then, marami na talagang...
2: Lumalaki yung community.
4: Lumalaki yung community.
2: Siguro depende rin po sa type ng leather. Let's say, for example po, ito kasi, sige, we have chrome tan. Malambot po siya, as you can see na.
1: Yun nga eh. Mm-hmm. Oh, malang ang ganda niya. Pero bagay pag... sa atin yan. Uh-oh.
2: Ito po, ito bagay.
3: Sa'yo yan. Bagay sa'yo. Sa'yo.
1: Oh, duffel bag. No?
3: Sige, kwento.
2: Pero, yes po.
3: And
2: ito kasi matigas po, which is the veg tan.
4: Vegetable tan.
2: Ang gamit sa kanya, natural oil para ma-process yung balat. Ito naman po is mga minerals.
4: So we have two different type of tanning process. The chrome tanned and minerals, chrome tanning and then vegetable tanned leather.
2: Which is yung mga tree bark, ito yung mas natural pero mas matagal. Siya kaya mas premium. Siya po yung matigas.
4: And mas
2: ito
4: mahal
2: yung
4: siya.
2: Malambot.
1: Mas mahal siya kasi mas matibay mukhang I would think. Kasi saka lalo na sa messenger.
4: Mas matagal din siyang itan yung vegetable tan leather.
2: Yung process po ng pag ano.
1: Anong pag sinabing itan, ano yun? Anong ginagawa? Para feeling ko tinatan na. Para ka parang,
2: yes, parang ganun po. Yung process ng paglagay nila nung it's either yung tree bark, oil, or minerals tas under the sun ipapatuyo.
4: Kung paano siya magiging hide.
2: Opo, paano natin siya
4: magiging balat na ganito.
3: Maiba lang ako, Atelinsa. Life story kay Bricks, no? Cabin crew ka pala dati. Tama ba? Janine,
2: yes po. Yes po. We were together since 2017. And nag-start siya by 2019, right? Tapos nag-Lazada, Shopee. I just wanted to help out actually na ang dami niya kasing ginagawa, nagmamaster siya, naggagawa, nagwo-work full-time. Tapos bago siya gumawa ng order before he sleeps, so sabi ko, tutulong lang ako. When I came back here for good, kasi sa labas po ako, sa Middle East ako noon, sabi ko, tulong lang ako. But I really enjoyed making leather, kaya ngayon meron na kaming custom.
3: Oh.
2: Ako yung nagmamanage ng custom, sure yung sa regular products.
3: Ang galing.
1: So, full-time na to? Full-time
3: mo na. Hindi ka na bumalik.
2: Meron pa po kami, hindi na po ako bumalik ng flying. Though nasa aviation pa rin po ako, pero hindi na po flying.
3: So ano feeling ngayon na meron ka ng, kumbaga, from cabin crew ngayon? Kumbaga, you're really part of a business.
2: It feels good actually po kasi I'm with my partner.
3: Mm-hmm.
2: Yun lang mahirap minsan kasi iba yung partner sa business, iba yung partner sa relationship.
1: May nag-aaway niyan, di ba?
2: Madalas po. Kasi opo, kasi may iba-iba kaming opinion. Pero ang importante is yung roles ma-define. Like, siya pa rin ang nagmamanage. Ako pa rin lang ang quality assurance and I have to check with him kung tama ba to and whatnot.
1: Bait naman. Ganun talaga dapat.
2: Minsan lang po, minsan.
1: Pagdating sa business. Hindi, pero what's the secret to your success sa tingin ninyo? Kasi it's been 6 years, no? From a college, parang thesis. Diba? Parang pang-college, tapos yes, naging po. Totoo.

0: Ginagawa mo sarili, no? Handcrafted.
1: Yes,
0: din
1: yes po. And sarili kita naming naman design.
2: Eh. And siguro din po kasi customer base kami, so kaya rin po kami nag-open ng custom line kasi may mga customer na they're looking for something na wala kami. So we started learning kung paano namin gagawin yung kailangan ng market.
0: Patok din yan sa mga events, di ba?
2: Yes, yes po. Yung meron din pong name, ya. Ito yung pinaka-recent din po namin, like sa golf club, gusto niya ng case for bawat club niya. So we made something na ano lang, na ma-magnet, na mabilis niya lang ma...
0: Para hindi magastos, di ba?
2: Para hindi magastos.
1: Oh, like, may favorite
2: club. It takes time, pero...
3: Maganda yan, ha? Tsaka gawang Pilipinas, so magandang suportahan yung ating mga small businesses nga katulad nga nitong Slick Leather. Saan nga ba ito mabibili? Ayan, promote na natin.
0: Sige, Janine.
2: We are available po at Shopee, slickleather.ph as well. Shopee Lazada. You can also find us at Instagram, slickleather.ph. And also, you can email us at slickleather.philippines@gmail.com.
3: Ayun.
2: Oh, yes, also, I almost forgot, sorry. We also have a concept store in Alabang po. It's called Connect by the Park. Madami ding different products doon, mga Filipino products and varieties in Alabang Town Center po.
3: Nice.
2: Connect by the Park, yes.
3: Connect by the Park. Ano yun, everyday ba yun? Or every
2: yes
3: weekend?
2: Po, yes.
3: Andun lang kayo. How nice.
2: Yung concept store.
1: Concept
0: store. Okay. Thank you sa pagdayo.
3: Wow. Well, good luck sa inyo. Sana marami pa kayo mapagsilbihan, ano, at to make more happier. I mean, to develop happy customers and marami mag-order. Kasi custom eh.
2: Yes.
3: Parang pag may gusto kong pagawa. No?
0: Correct.
3: Kung ang ganda nun sa gitara eh, tsaka yung sa golf club.
2: Oh, thank you po.
3: Oo, meron din. Kaya ayan ha, sa mga sports, sporty.
0: Yeah.
3: Yeah.
0: Thank you so much.
2: Thank you po.
0: Maraming
2: thank
0: salamat kay na Janine and the Bricks Gripon. Good morning and maraming salamat.
3: Good thank luck you sa inyo. Ayan.
0: Okay.
3: Okay, partner. Naku, may balita. Tayo. Medyo kakaiba tong balitang to.
0: Nga. Gulat ako dito.
3: Nagulat rin ako.
0: Oh.
3: Well, eto po siya.
0: Oh.
3: Attorney Jess Falsis, sinuspinde ng Korte Suprema ng isang taon. Ang detalye ng balita mula sa PRTV News na si Mari Ocampo. Mari?
4: Ninya, sinuspinde ng Korte Suprema ng isang taon si Attorney Jesus Falsis matapos siyang mapatunayang guilty sa simple misconduct dahil sa paggamit ng offensive at unprofessional na pananalita sa isang social media post. Ayon sa Korte Suprema, nilabag ni Falsis ang Code of Professional Responsibility and Accountability o CPRA nang gumamit siya ng mga mapanlait na mga salita habang ipinagtatanggol ang kanyang kapatid laban sa mga alegasyon ni Chris Aquino. Bagamat iginiit ni Falsis na bahagi lamang ito ng kanyang freedom of expression, sinabi ng Korte Suprema na may limitasyon ang malayang pagpapahayag para sa mga abogado dahil sa mataas na pamantayan ng asal na inaasahan sa kanila bilang mga opisyal ng hukuman. Binigyang diin din ng Korte Suprema na dapat maging maingat ang mga abogado sa paggamit ng social media dahil mabilis itong kumalat at maka-impluwensya sa publiko. Una nang nirekomenda ng Integrated Bar of the Philippines ang multa at reprimand laban kay Falsis. Ngunit itinaas ng Korte Suprema ang parusa at ipinataw ang isang taong suspension dahil sa tindi ng paglabag. At yan muna ang ulat. Ako si Mari Ocampo ng PRTV News para sa DZMM.
3: Maraming salamat, Mari Ocampo ng PRTV News. At nagdaan na naman po ang isang oras dito po sa nagseserbisyo Lunes na Lunes. Maraming salamat po sa lahat ng nakinig, sumubaybay at nanood sa amin ngayong araw na to.
0: Alright, susunod po headline ngayon kasama si na Jeffrey Hernaez at Rica Lazo. Muli ako po si Migs Bustos. Nagseserbisyo, palasa lang atin Ins. Knicks in 5, congratulations!
3: Congrats!
0: New York Knicks! New York Knicks, 2026 NBA Champions!
3: Okay.
0: Yeah! Okay, ako po si Mix Pusos, nagseserbisyo.
3: Yan ang, congrats! Ito kasi ang ano ni In The Zone ng aking partner.
0: Bukas tapos na.
3: Tapos na. You should celebrate for the next year.
0: Okay, good.
3: Diba? Lahat ng mga Pilipino dyan, mga NBA fans. Ayan ha. Okay, ito po si Ninia Corpus. Hanggang bukas, dito lang po sa nagseservisyo Ninia Corpus kasama si Migs Bustos. Mamaya po, abangan ninyo ang Arangkada Balita. Kasama ko naman po si Jack Batalyones. Dito lang po sa

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasapi ng KBP Kapisaran na mga broadcaster ng Pilipinas. Oras po na rin! 12:01!
1: Basta AM, AM, AM, DZMM.
2: Mag-iyon, ano? Kasi meron na tayo ngayong outpatient emergency benefit package. So at the very least, marami kaming pasyente, lalo na sa DOH hospitals, walang binabayaran pagdapunta sa emergency. Kaya gulat ako dito na hindi tinayaan.
3: Ang medical request or request for medical examination ay essentially request to redetermine fitness to stand trial. Ito po yung pagkakataon talaga na alamin kung fit to stand trial siya. Nga lang nagkaroon ng previous exam.
4: Parang tinatalbusan na lang tayo no? ng mga skilled workers natin ng mayayamang bansa. Hindi ba dapat nagbabayad yung mayayamang bansa na yan sa ating bansa?
5: We'll mag-iinsya kami ng parawang around ng Santino on Friday para makaroon tayo talaga namin. As of now, again, it is a fact-finding mission. A second absence will warrant a contempt of court.
1: Mula sa News Center ng DZMM, hatid ang mga eksklusibong panayam at maiinit na balitang nakalap ng Radyo Patrol sa Luzon, Visayas at Mindanao. Headline!

0: sa headline ngayon. PhilHealth na ikipag-ugnayan na sa misis ng pasyenteng namatay matapos pagkaitan ng benepisyo sa ospital. Ilang polisiya plano umanong repasuhin.
1: Ilang bata sa Maasim Sarangani nilagnat dahil sa ulan at baha. Health Department nagtayo na ng field hospital sa ilang lugar na hirap maabot.
0: Strait of Hormuz bubuksan na matapos magkasundo ang Estados Unidos at Iran makalipas ang tatlong buwang digmaan sa Middle East.
1: Ateneo Head Coach Tab Baldwin at tatlo pang opisyal ng kupunan no show sa CIDG kaugnay ng investigasyon sa pagkalunod ng dalawa na lang atleta.
0: Mga labing nasawing estudyanteng atleta na si Rene Baterbonia iuwi na sa Agusan del Sur.
1: At Nation's Girl Group Bini pinagliyab ang ASAP XP stage dahil sa kanilang blush performance.
0: Magandang tanghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po si Jeffrey Hernaez.
1: Ako naman po si Rica Lazo.
0: At sa detalye ng mga headline ngayon. Mga kapamilya, nakipag-ugnayan na ang PhilHealth sa misis na namatayan ng mister dahil sa hematoma. Sinasabing pinagkaitan ang pasyente ng benepisyo mula sa health insurer dahil namatay ang padre de pamilya nang wala pang 24 na oras nang naka-admit sa pribadong ospital. Sinabi sa DZMM ni PhilHealth Senior Vice President for Health Finance Policy Sector at spokesperson Dr. Israel Francis Pargas na inaalam na kung ano pang pwedeng maitulong sa pamilya habang hinihintay na maisumite sa ahensya ang mga papeles para masuri ang karapatang benepisyo. Nilino naman ng PhilHealth na mayroong benefit package, partikular sa pasyenteng namatay sa stroke kahit wala pang 24 na oras na na-admit sa ospital. June 4, isinugod sa ospital ang pasyente para sumailalim sa operasyon. Pero dahil aabuti ng 4 na milyong piso ang gastusin, inabisuhan ng pamilya na ilipat na lang ito sa ibang ospital. Bago ma-admit sa lilipat ng ospital, inobliga silang magbayad ng 1 milyong pisong down payment. Pero dahil sapat lang ang kita, wala nang nagawa ang pamilya, kundi maghintay na pumanaw ang padre de pamilya.
2: Upon evaluation lang po, titingnan natin yung mga circumstances para po may apply natin kung ano yung beneficial na pwede talaga natin may bigay. Para po may tama natin kung merong na-miss out, ang mangyayari na lamang po ngayon is siguro dahil nabayadan na yung bill sa ospital, it would be through a direct file na sa amin. At kung ano man yung benepisyo, ay doon na po sa miyembro or doon sa mga naiwan natin may bibigay.
0: Aminado naman ang PhilHealth na may dapat repasuhin sa kanilang polisiya para hindi na maulit ang kaparehong insidente. Samantala, sinabi naman ni Health Secretary Ted Herbosa na mali ang pagkakait ng benepisyo sa pasyente. Maaari rin anyang magreklamo sa sinapit ng padre de pamilya.
3: Mali yun, ano? Kasi meron na tayo ngayong outpatient emergency benefit package. So at the very least, marami kaming pasyente, lalo na sa DOH hospitals, walang binabayaran pag napunta sa emergency. Kaya gulat ako dito na hindi binayaran. Actually, pwede siya mag-complain nun. She can complain with the ASIC, yung license ng hospital at yung license ng doktor. So yun mga dapat indigtigahan sa mga kasong may question sa delayed treatment.
1: Sa ibang balita, umabot na sa 65 ang namatay sa magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Sa tarahan ng Office of Civil Defense, mahigit 1,400 ang nasugatan, habang 36 pa ang patuloy na hinahanap. Sa tala naman ng FIVOLCS, mahigit 6,000 na ang naitarang aftershock ng lindol. Halos 80 riyan ang naramdaman na umabot pa sa magnitude 6.4 ang pinakamalakas. Pinakahuli ang magnitude 3.2 na aftershock kaninang alas 8 ng umaga sa Balut Island sa Sarangani sa Davao Occidental.
0: Doble dagok ang dinaranas ng mga residente ng Barangay Butulan sa Jose Abad Santos, Davao Occidental na natutulog na sa lansangan. Bukod kasi sa patuloy na aftershocks, inuulan na rin ang probinsya. Sinabi sa DZMM ni Jelly Ann Kilam na sobrang hirap ng kanilang sitwasyon, lalo na sa kamag-anak na may stage 4 cancer at senior citizen na paralisado. Kanya-kanyang tayo na anya ng masisilungan ng mga residente gamit ang trapal dahil hindi lahat ay nabigyan ng tent mula sa pamahalaan. Apela ng mga residente pagkain, malinis na inuming tubig at mga gamot.
4: Marami po talaga, as in, like, di ko mabilang. Sobrang kami lang dito sa kalsada. Tapos ang worst kasi sa aming family, may cancer patient kasi kami, sir. Tapos may senior citizens din kami, may mga bata. Mga meds talaga sa mga bata at sa mga seniors namin. Medyo maraming mga, may mga high blood pressure po. Tapos yung mga bata po, nilalagnat na kasi inuulan. Tapos po, mga foods po, nahihirapan din po kami sa tubig dito. Marumi din yan.
0: Sinabi naman ni Davao Occidental PDRRMO Operations Division Head Kurt Cubio na patuloy ang relief operations katuwang ang Philippine Air Force, gayon din ang Philippine Navy at PCG sa pag-airlift at paggamit ng mga barko sa paghahatid ng tulong sa mga lugar na hindi pa rin maabot ng mga sasakyan.
5: Apat na barangay po na mahihirapan pa talagang makaabot yung mga sasakyan. Yun yung priority ng provincial EOC ngayon, yung mga barangay na talaga nasa upland. Kaya ito ngayon, natawag natin yung Philippine Air Force sa pagbibigay ng tulong.
1: Nagkasakit na ang ilang bata sa maasim sa Rangani kasunod ng malakas na ulan na nagdulot ng flash flood nitong weekend. Sa barangay Lumasal, umabot hanggang Bewang ang bahang idinulot ng ulan. Sa panayam ng DZMM, sinabi ng residenteng si Ray Ian Elarde na nagkalagnat ang ilang batang nasa evacuation center bunsod ng ulan. Nag-iwan rin ng putik ang flash flood, kaya abala na ang ilan sa paglilinis ng kanilang bahay. Sa ngayon, humuhupa naman na anya ang baha.
6: Baha din yung ano na talaga problema na naman namin after lindol. May mga bata na ayun, lalagnat, pero may mga medyo malapit lang din po. Yung ibang families, may mga ano na umuwi sa kanilang pamamahay tsaka naglinis kasi sobrang putik sa pumasok sa bahay.
0: Nagtayo na ng field hospitals ang Department of Health sa Glan, Sarangani at Balut Islands. Maging sa Jose Abad Santos sa Davao Occidental, nahirap pa rin maabot isang linggo mula nang tumama ang malakas na lindol sa Mindanao. Sinabi sa DZMM ni Health Secretary Ted Herbosa na 20 Philippine Emergency Medical Assistance Team personnel o PEMAT mula Cotabato Regional Medical Center at Southern Philippines Medical Center ang tutugon sa pangailangan ng medikal na mga biktima ng pagyanik. Nagpadala na rin ng mga water filtration system ang kagawaran. Kasunod ng ulat ng mga residenteng nagkakasakit na dahil sa pag-inom ng kontaminadong tubig.
3: Yung teams natin, dalawa yon, ando doon sila for 2 weeks sa Balut Island at 2 weeks din doon sa Glan. And then mag-reliable tayo. May iba pa akong mga hospital that can relieve them and then continuous ang services sa mga kababayan natin doon. Yung team ko may dalang water filtration. Meron isa, yung sa Cotabato, ang dala nila gravitational water filtration. Hindi kailangan ng kuryente para makakapag-produce ng liters of water. So far, wala pa naman tayong outbreak talaga ng pagtatae.
1: Nanawagan ng tulong para sa psychosocial intervention ng pamahalaang panlalawigan ng Sarangani para sa mga biktima ng malakas na lindol. Sa panayam ng DZMM, sinabi ni Sarangani Provincial Information Officer Joanna Grace Lapore na unti-unti nang dumarating ang mga tulong na pagkain, tubig at tent para sa mga apektado ng lindol. Pero kailangan din anyang tutukan ang mental health ng mga biktima. Sa tala ng pamahalaang panlalawigan, mahigit 57,000 pamilya ang apektado kung saan mahigit 400 pamilya pa ang nananatili sa evacuation center. 33 na ang kumpirmadong nasawi habang 15 pa ang patuloy na hinahanap.
6: Baha din yung ano na talaga problema na naman namin after lindol. May mga bata na ayun, lalagnat pero may mga medyo malapit lang din po. Yung ibang families, may mga ano na umuwi sa kanilang pamamahay tsaka naglinis kasi sobrang putik sa pumasok sa bahay.
7: DZMM Radyo Patrol Flash Report.
1: Kuha tayo ng flash report mula sa Malacanang hati ni Radyo Patrol Jom Garner. Jom.
8: Rika, nagpatawag na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Kongreso ng isang special session sa Hunyo 17. Sa inalabas sa Proclamation No. 1318 ngayong araw, inatasan ng Pangulo ang Kongreso na pagtuunan ng pansin ang mga panukalang nasa advanced stage na ng legislation. Ayon kay Marcos, kinakailangan ng agarang pagkilos dahil sa pangangailangan ng tulong ng mga pamilyang naapektuhan ng kamakailang lindol sa Mindanao, habang kailangan din tiyakin ang patuloy na suporta sa edukasyon, mas maayos na serbisyong pangkalusugan para sa mga senior citizen, mas masustansyang pagkain para sa mga bata, at mas matibay na proteksyon para sa mga vulnerable sector. Antabayan na ng follow-up report sa DZMM Teleradyo at DZMM Radyo Patrol sa East 30. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, DZMM.
1: Maraming salamat, Jom Garner.
7: DZMM Radyo Patrol Flash, Flash Report!
0: Sa ibayong dagat, nagkasundo na ang Estados Unidos at Iran sa isang peace deal na tatapos ang mahigit 3 buwang labanan sa Middle East. Ayon sa mga opisyal, agad at permanenteng ititigil ang military operation sa lahat ng front kabilang ang Lebanon habang nakatakdang lagdaan ang kasunduan sa Hunyo 19 sa Switzerland. Kasama rin sa napagkasunduan ang muling pagbubukas ng Strait of Hormuz na isang mahalagang ruta ng supply ng langis sa buong mundo. Ngayon man hinihintay pa ang kompletong detalye ng kasunduan at kung paano ito ipatutupad. Kaugnay po niyan, bumagsak ng mahigit 4% ang presyo ng langis habang umakyat ang mga stock sa Asia kasunod ng peace deal ng Amerika at Iran. Tumaas ang mga pangunahing stock index sa Japan at South Korea habang positibo ang reaksyon ng merkado sa pagtatapos ng tensyon sa Middle East. Ayon sa mga analysts, posibleng nakatulong ang balitang magbubukas ng muli ang Strait of Hormuz. Gayunman, patuloy na minomonitor pa rin ang detalye at implementasyon ng kasunduan.
1: 20 baril ni Senador Ronald De La Rosa ang isinuko sa Philippine National Police kasunod ng pagbawi ng lisensya at registration ng mga baril ng senador. Nasa kustodiya na ng Regional Civil Security Unit 11 ang mga baril na isinuko ng legal representative ng senador. Naglabas din ng acknowledgement receipts ang pulisya saka dinala ang mga armas sa Camp Sergeant Quintin M. Merecido sa Buhangin, Davao para sa safekeeping. Una nang sinabi ng PNP na aabot sa 117 ang nakarehistrong baril ng senador.
0: Hindi na ikinagulat ng kampo ng mga biktima ng war on drugs ang utos ng International Criminal Court Trial Chamber 3 na panibagong comprehensive medical examination kay dating Pangulong Rodrigo Duterte bago ang paglilitis sa kanyang kasong Crimes Against Humanity sa Nobyembre. Sinabi sa DZMM ni ICC Assistant to Counsel, Attorney Maria Cristina Conti, na karaniwan ng ginagawa ang review sa medical condition ng isang detainee kada 120 araw, kaya maituturing ring bahagi nito ang request ng depensa na suriin ang dating Pangulo kung fit to stand trial. Mainam na rin anyang maisagawa ito ngayong nasa trial stage na ang kaso. Muli namang binigyan din ng kampo ng mga biktima na hindi pa rin makakauwi sa Pilipinas si Duterte sakaling unfit to trial o unfit to stand trial ang dating Pangulo.
9: Ang medical request or request for medical examination ay essentially request to redetermine fitness to stand trial. Ito po yung pagkakataon talaga na alamin kung fit to stand trial siya. Nga lang nagkaroon ng previous exam. Interested din kami kung may naibabatan sa exam niya nung December. At kung meron man, is it grave enough or serious enough na kailangan itigil ang trial?
0: Pinayagan ng trial chamber ang hiling ng defense team na muling masuri ang 81 anyos na dating Pangulo na sinasabing hindi na kayang sumalang sa trial proper dahil sa paglala ng kondisyon. Susuriin si Duterte ng medical panel na unang sumuri sa kanyang kondisyon noong nasa pre-trial ang kaso.
1: Ipatatawag din ang Department of Labor and Employment ang pamunuan ng Ateneo de Manila University kaugnay sa pagkamatay ng 2 manlalaro sa team building activity sa Dipakulao, Aurora. Bukod pa ito sa naunang sabina ng kagawaran kay Ateneo Men's Basketball Coach Tab Baldwin. Sinabi sa DZMM ni Acting Labor Secretary Francis Tolentino na may pananagutan din ang paaralan sa insidente bilang bahagi ng extended parental authority sa mga student-athlete. Dagdag ni Tolentino, posible ring maging saklaw ng anti-hazing law ang insidente.
10: Merong parental duty. Ang tawag po doon. As a secondary parent, we entrusted the care and custody of our children to the school authorities.
11: Apo.
10: So meron tayong 2 maliwanag na Supreme Court decisions dyan. Mas mabigat-bigat na matitrigger dito yung anti-hazing law. Kung extraordinary na yung physical regimen, training ay pumapasok po doon.
0: no-show sa CIDG si Ateneo Basketball Head Coach Tab Baldwin at tatlong iba pa kasunod ng investigasyon sa pagkalunod ng dalawa nilang atleta sa Dipaculao Aurora. Balita mula sa Camp Grame, hatid ni Radyo Patrol Marlene Padiernos. Marlene!
11: Jeff Atrica, hindi sumipot sa PNP CIDG ang head coach ng Ateneo de Manila Men's Basketball Team na si Tab Baldwin at tatlong iba pang opisyal kaugnay sa investigasyon sa pagkasawi ng mga student-athlete na sina Rene Batarbonia at Divine Adidi sa kasagsagan niya ng training sa Dipaculao Aurora. Ayon kay Interior Secretary John Vicar Remulla, tanging ang head ng Athletics Department na si M. Fernandez lang ang nagpakita sa CIDG ngayong araw mula sa limang opisyal ng top management na Ateneo Basketball Team na ipinasabpina nito. Dahil dito, maglalabas ng panibagong sabpina ang pulisya sa Biyernes para muling bigyan ng pagkakataon na makapagpaliwanag sina Baldwin sa kaso. Pero kung no-show pa rin, may babala ang kalihim.
12: However, Ateneo sent a lawyer here, nagparamang paliwanag sa role nila, pero hindi sila kasama sa sabpina. Mag-i-issue kami ng parawang round ng sabpina on Friday para maklarify talaga namin lang ito. As of now, again, it is a fact-finding mission. A second absence will warrant a contempt of court to be denied.
11: Samantala, bukas, inaasahan ng mga harap sa sabina ng CIDG ang mga player ng Ateneo Basketball Team. Muli namang nilinaw ni Secretary Remulla na layon itong manganap pa ng mga dagdag na detalye sa insidente at hindi para mang aresto o mang kaso ng sino man. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
0: Thank you, Marlene Padiernos.
1: Hindi rin nagpakita sa Department of Labor and Employment sa Ateneo Men's Basketball Head Coach Tab Baldwin kaugnay ng beripikasyon sa kanyang alien employment permit. Balita mula sa Dole, hatid ni Radyo Patrol Rowen Cueto. Rowen!
13: Baldwin sa itinakdang pagdinig matapos humiling ng pahintulot na mapagpahinga muna at sa halip.
1: Rowen? Babalikan natin ang ulat ni Rowen Cueto. Samantala, tukoy na ng National Bureau of Investigation ang mga nasa likod ng hacking incident sa website ng Senado at Kamara. Balita mula NBI, hatid naman ni Radyo Patrol Zeus Legaspi. Zeus.
14: Rika, sinabi ni NBI Director Attorney Melvin Matibag na isang grupong kinabibilangan ng iba't ibang individual ang sangkot sa insidente ng defacement o pang-hack sa websites ng Senado at House of Representatives noong nakaraang linggo. Hindi tinukoy ng direktor ang pangalan ng grupo pero tiniyak na kumikilos na para mapanagot ang mga ito. Ayon naman kay Cybercrime Investigation and Coordinating Center Executive Director Undersecretary Renato Aboy Paraiso, usual suspect na ang grupong sangkot sa pang-hack sa mga website. Tiniyak din niyang walang sensitibong datos na nakuha mga hacker mula sa mga website. Kanina, lumagda ng formal na kasunduan ang NBI at CICC para mas mabilis na makatugon sa mga krimen online, kabilang ang love scams, phishing at iba pang uri ng panloloko. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol Zeus Legaspi, DZMM.
1: Maraming salamat, Zeus Legaspi.
0: At abangan ang headline ngayon, anibersaryo ng pagputok.
15: Maharurot na pick-up, bumangga sa motorsiklo sa Cebu, rider at angkas patay.
1: At anibersaryo ng pagputok ng bulkang Pinatubo, ginugunita sa Pampanga. Yan at iba pang balita sa pagbabalik ng headline ngayon.
7: Headline ngayon! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
16: Happy 40th anniversary, DZMM. Una sa balita, una sa public service.
17: Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
18: Yung sa produktong petrolyo, nahihinay lang po. Iwasan natin yung hard braking at yung ating aircon. Dahil tumatakbo yung compressor, wag po natin isasagad ng todo-todo yung thermostat rin ng sasakyan. Kasi gumagamit rin po ito ng krudo. At kung bago nga umalis sa ating mga auto, siguraduhin rin po natin na na-check natin yung pressure ng ating mga gulong at yung laman po nung sasakyan. Kung hindi naman natin dadalhin doon sa ating paroroonan, wag na po nating ikarga. Doon lang po sa mga nabanggit pag pinagsama-sama, malaking kabawasan na po ito doon sa inyong konsumo.
17: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Maging handa lagi sa posibilidad ng paglindol. Pag may naramdamang pagyanig, huwag kalilimutan. Duck, cover, and hold. Pag nagkaroon ng sugat o pasa dahil sa pag-iwas sa mga bagay na bumabagsak, lapatan agad ito ng pangunang lunas o kaya pumunta sa ospital pag humupa na ang malalakas na pagyanig. Pag may mga bitak ang pader ng bahay, huwag munang tirhan ito hanggat di pa nasusuri ng structural engineer. Laging makinig sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio para sa pinakasariwang balita at mga dapat gawin pagkatapos ng lindol.
7: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM! Headline ngayon! Ulat, panahon.
0: Oras po natin 12:24. Mga kapamilya, mainit at maalinsang ang panahon ang asahan sa malaking bahagi ng bansa ngayong araw kasabay ng nararanasang monsoon break kung saan walang direktang epekto ang habagat sa buong bansa. Pero huwag pa rin pong kalimutang magdala ng payong o jacket dahil may tsansa ng malalakas na pag-ulan lalo sa hapon o gabi dulot naman po ng localized thunderstorms sa Luzon, gayon din sa Palawan, Visayas at Mindanao. Samantala, walang binabantayang sama ng panahon sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility.
7: Headline sa Visayas at Mindanao.
1: Dalawa ang patay matapos masalpok na humaharurot na pickup ang sinasakyang motorsiklo sa Cebu City. Balita mula Cebu, hatid ni Annie Perez. Annie.
15: Iniimbisigahan ng Traffic Enforcement Unit ng Cebu City Police Office ang banggaan sa Cebu South Coastal Road noong weekend. Nakuhanan sa dashcam ang motorsiklong paliko para mag-U-turn. Pero kahit nagdahan-dahan ito, hindi huminto ang humaharurot na pick-up, kaya nagsalpukan ang dalawa. Sa lakas ng hampas, tumilapon ang driver at ang babaeng angkas na pumailalim pa sa pick-up. Dead on the spot ang driver habang dinala sa ospital ang angkas pero namatay rin. Napag-alamang sinubukan pang mag-brake ng pick-up pero hindi na kinaya at tuluyang tinamaan ang motorsiklo. Nasa kusudiyan na ng pulisya ang driver at ng pick-up at inihahanda ang reklamong reckless imprudence resulting in double homicide. At yan ang balitang kumpirmado sigurado para sa DZMM, Annie Perez.
1: Maraming salamat, Annie Perez.
0: Kasabay ng pagbabalik opisina ng mga tauhan ng Senado, ipinatutupad din ang mas mahigpit na seguridad sa kapulungan. Balita mula sa Senado, hatid ni Radyo Patrol, John Garner. John.
19: Jeff, nag-install na ng vehicle screening area o VSA sa tapat ng Senado para sa mas mabusising pag-inspeksyon sa mga sasakyang papasok sa loob ng bisinidad ng mataas na kapulungan. Nakakalat sa paligid ng Senado ang nasa 150 tauhan ng PNP Civil Disturbance Management para magbantay sa inaasahang protesta mamayang hapon. Kasabayan ng pagbabalik ng in-person na trabaho sa Senado matapos ipag-utos noong nakaraang linggo ang work from home setup bunsod ng sinasabing banta sa institusyon. Nananatiling limitado sa mga empleyado at tanging mga accredited Senate media ang maaaring pumasok sa compound. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, John Garner, DZMM.
0: Maraming salamat, John Garner.
1: Nakatakdang isumite ng House Prosecution Panel ngayong araw ang pre-trial brief kaugnay ng impeachment kay Vice President Sara Duterte. Balita mula Kamara, hatid ni Radyo Patrol, Pamela Vasquez, Pam.
20: Riga, ngayon ang deadline para sa paghahain ng naturang pleading bago ang pre-trial conference sa Webes, June 18. Sa pulong balitaan, sinabi ni House Lead Prosecutor Jervy Luistro na bubuoyin ito ng marking of evidences at ang tinatawag na stipulation of facts na ilalatag ng magkabilang panig para sa admission o denial sa mga naturang argumento. Sa pamamagitan niya ito ay mababawasan ang pagtatalunan ng parehong campus sa mismong paglilitis. Isusumite na rin ng House Prosecutors ang listahan ng mga testigo kung saan nasa higit 30 niya ang bilang pero hindi muna idinetalye kung sino-sino sila. Formal din nilang hihilingin ang posibilidad na gumamit ng wikang Filipino sa paglilitis. Bagamat matindaan niya ng prosecution team na maraming legal terminologies na mahirap isalin sa wikang Filipino, ay interes ng taong bayan ang nakasalalay sa paglilitis, lalo't kabilang sa mga paratang ang public funds. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
1: Maraming salamat, Pamela Vasquez.
0: Maharap sa kasong kriminal at administratibo ang opisyal ng Napolcom na nasangkot sa road rage sa Quezon City noong Biyernes. Balita mula sa Napolcom, hatid ni Radyo Patrol, Nico Bagsig. Nico!
2: Sa ilalim na sa preliminary investigation, ang police ng Inspection, Monitoring and Investigation Service ng Napolcom na nag-viral dahil sa paghahasangkot sa road rage noong Biyernes, Independence Day, kung saan sa pool sa mismong video ang pagbunot pa nito ng kanyang baril. Batay sa investigasyon ng PNP, nasa impluwensya ng alak si Police Inspector 3 Jaime Flores Jr. nang maganap ang insidente sa bahagi ng EDSA Ortigas sa Quezon City. Dismayado si Napolcom Commissioner Rafael Calinisan sa insidente dahil taliwasan niya ito sa reformang kanyang sinusulong sa ahensya. Narito ang kanyang pahayag.
21: Yung mga pinapakita naman natin dito, these are the viral incidents that are happening. Hindi pwedeng hindi siya pansinin. Kasi para magtiwala ang tao sa gobyerno, kailangan makita nila yung mga nangyayari ay may action. That's why things are done this way.
2: Hayag ni Attorney Rafael Calinisan ang Commissioner ng Napolcom na haharap sa reklamong grave threat si Flores at tinanggal na rin sa pwesto. Idedetine si Flores sa pasilidad ng Napolcom habang sumasailalim sa pagdinig ng kanyang kaso. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
0: Maraming salamat, Nico Bagsik!
1: Tila inisinab din ni Ateneo Men's Basketball Head Coach Chad Baldwin ang Department of Labor and Employment kaugnay na beripikasyon sa kanyang alien employment permit. Balita mula sa Dole, hatid ni Radyo Patrol. Rowen Cueto, Rowen.
13: Rika, hindi dumalo si Baldwin sa itinakdang pagdinig matapos humiling ng pahintulot na makapagpahinga muna at sa halip ang kanyang abogado ang humarap sa Dole. Ayon kay Acting Labor Secretary Francis Tolentino, binibigyan ng batas ng 10 araw ang kapo ni Baldwin para magsumite ng kanilang sagot.
22: Ayon sa batas, they have 10 days to answer. A verified answer would have to be submitted. Today is June 15, so hanggang June 25, yung verified answer. After June...
13: Sinabi ng kalihim na magkakaroon ng formal hearing sa Hunyo 29 bilang bahagi ng due process. Dagdag ni Tolentino, hinihiling ng Dole na maipakita ang alien employment permit ni Baldwin pero sa halip ang pinakita ng kampo ng coach ay ang kanyang alien certificate of registration. Inaasahang ilalahad ng kampo ni Baldwin ang kumpletong dokumento kabilang ang AEP sa kanilang verified answer. Kapag napatunayang may irregularidad sa alien employment permit ni Baldwin, mismong Dole ang magsasapa ng kaukulang kaso laban sa kanya. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Rowen Cueto, DZMM.
0: Maraming salamat, Rowen Cueto! Ginunita sa Pampanga ang 35th anibersaryo ng pagputok ng bulkang Pinatubo. Balita mula sa Pampanga, hatid ni Gracie Rotao. Gracie!
23: Special non-working day ngayong Lunes sa buong lalawigan ng Pampanga bilang paggunita sa 35th taong anibersaryo ng pagputok ng bulkang Pinatubo na isa sa pinakamapaminsalang kalamidad sa bansa at sa buong mundo. Kahapon, idinaos ang misa na sinundan ng inaugurasyon ng Pinatubo Marker ng Pamahalaang Palalawigan, katuwangan lokal na pamahalaan ng Bacolor sa San Guillermo Parish Church, ang symbolic sunken church na nabaon ng higit sa kalahati. Kaninang umaga, isang programa ang idinaos kasama ang mga lokal na opisyal at lahat ng mga naging bahagi sa muling pagbangon ng lalawigan, kung saan ipinakita ang audio-visual presentation at photo exhibit ng ilang kabalen sa pagputok ng bulkan. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Gracie Rotao.
0: Thank you, Gracie Rotao!
7: Showbuzz ngayon!
16: Showbuzz ngayon!
1: Pinainit na all-girl group na Vini ang entablado ng Araneta Coliseum sa kanilang makulay at energetic na performance ng Blush sa ASAP XP. Suot ang vibrant outfits, ipinakita ng grupo ang kanilang signature charm at stage presence na ikinutuwaan ng kanilang fans. Nagbigay seri ng bawat miyembro ng kanilang kakaibang introductions gamit ang kanilang dialect na lalong nagpatibay ng kanilang koneksyon sa audience.
0: At yan po mga balita ang aming nakalap. Ako po si Jeffrey Hernandez.
1: Ako naman po si Rica Lazo hanggang bukas sa Headline Ngayon sa DZMM Teleradyo.
7: Headline Ngayon! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
3: Ako po si Efren Cabay, sukay po ng DZMM. Matagal na po. Parokyala po kami, pamilya ng DZMM. Tuwing umaga po at hapon. Lalo-lalo pag si Ma'am Doris Gigornia ang nagkabalita, tuwan-tuwa po kami. Napakasaya. Lagi po kami nanonood, nakikinig sa DZMM. Nakakuha po kami ng kumpirmado at siguradong balita sa araw-araw. Important anniversary, DZMM. Una sa balita at una sa public service.
4: Ako si Raymond R. De Los Santos. Para sa akin, hindi lang ako nanood at nakapakinig si DZMM. Subalit, dahil sa unang pakapakinig ko na iyon, tumibo para sa aking isipan na ito ang isang programa na makapagbigay ng impormasyon tungkol sa nangyayari sa ating kapaligiran, sa ating pamahalaan para sa taong bayan. Happy 40th anniversary, DZMM! Una sa balita, una sa public service.
7: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!

0: Maalaalam ko kaya sa DZMM at DZMM Teleradio.
1: Catholic Mass Media Awards Hall of Fame Awardee at 20th KBP Golden Dove Awards Best Radio Drama Program. Maalaalam mo kaya sa DZMM.
2: Anong sabi mo, Arlene? Ayaw mo na? Gusto mong tapusin ang relasyon natin?
3: Hindi yun ang ibig kong sabihin, Jerome. Ang ayaw ko, yung lagi ako naghihintay para makasama ka. Naiinip ako.
2: Anong gusto mong mangyari?
3: Magsama na tayo.
2: Arlene, may asawa at anak ako.
3: Iwan mo na sila. Sumama ka na sa akin.
0: Napakinggan ninyo ang isang tagpo sa kwentong inyong susubaybayan sa linggong ito. At ngayon, si Miss Charo Santos.
4: Ang nakaraan. Dahil sa suportang ibinibigay ni Arlene kay Jerome, tuluyan na siyang nakipagrelasyon muli sa dating girlfriend. Ginagawa niya yon para sa kanyang may sakit na anak. Bagay na ikinatutuwa naman ni Arlene dahil bahagi iyon ng kanyang mga plano upang agawin si Jerome kay Riza. Samantala, unti-unti nang nararamdaman ni Riza ang pagbabago ng pakikitungo sa kanya ng asawa. Charo, sa bawat oras na kapiling ko si Jerome, lapis na kaligayahan ang hatid noon sa akin. Kapag magkasama kami, ipinararamdam ko sa kanya kung gaano ko pa rin siya kamahal at gaano siya kahalaga sa akin. Ang nais ko'y higitan ng pagmamahal ng asawa niya. Ibig kong iparamdam na mas magiging maayos ang buhay niya sa piling ko.
5: Ibig kong sabihin, pinsan, sa'yo nang gagaling ang ginagastos ni Jerome para sa pagpapagamot ng anak niya?
3: Hindi naman lahat. Pero madalas ako nagbibigay sa kanya ng sobre na may lamang pera. Lalo na pagkatapos na may mangyari sa amin.
5: Nagpapaka-sugar mommy ka?
3: Hindi ganun yun, pinsan.
5: Ganun na rin yun. Nagbibigay ka ng pera sa lalaki. Eh di sugar mommy ka. Oh, mas gusto mo sponsor para mas disente ang tunog.
3: Ano ka ba? Tulong ko yun.
5: Tulong o bayad sa serbisyo niya?
3: Bahala ka nga. Kung anong gusto mong isipin.
5: Pinsan, ipinamimigay mo lang ang perang pinaghirapan mo ng matagal sa abroad.
3: Mahalaga sa akin si Jerome. At hindi ko pinanghihinayangan ang bawat sentimo na ibinibigay ko sa kanya.
5: Eh kasi nga, napapaligaya ka niya.
3: Hindi lang dahil doon.
5: Tama na yung pagpapakaloka mo sa kanya, pinsan.
3: Ngayon lang ako naging masaya ng ganito. At ayaw ko maging malungkot muli.
5: Pero mali!
3: Kung dito sa sinasabi mong mali ako nagiging masaya, okay lang na lagi nagkakamali.
5: Pinsan! Ikaw pa ba yan? Eh parang hindi na kita kilala. Binago na ng pagkahumaling mo kay Jerome ang takbo ng utak mo!

0: Nagising ako na wala ka sa tabi ko, Riza. Nandito ka lang pala sa sala. Madilim dito. Bakit hindi mo buksan ang ilaw? Oh, ano bang ginagawa mo rito?
1: Wala. Mas gusto ko lang muna rito.
0: Umiiyak ka ba?
1: Hindi. Hindi, Jerome.
0: Teka, bubuksan kong ilaw.
1: Huwag na.
0: Oh, yan. Maliwanag na. Oh. Galing ka nga sa pag-iyak. Bakit?
1: Buwan. Naisip ko lang si Mika. Naawa ako sa anak natin.
0: Huwag kang mag-alala. Walang masamang mangyayari kay Mika. Ginagawa ko ang lahat para masuportahan ang pagpapagamot niya. Sana nga, maging maayos na ang kalusugan niya. Para ma-opera na siya at tuluyan ang gumaling.
1: May pera pa ba tayo para mapa-operahan siya sa puso?
0: Meron ako mahihinga ng tulong. Nangako siya na handa siyang tumulong.
1: Sino siya? Ba't napakabait naman yata niya?
2: Magbabalik ang Maalaala Mo Kaya sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
3: Happy 40th anniversary, DZMM. Una sa balita, una sa public service.
2: Maging handa lagi sa posibilidad ng paglindol. Pag may naramdamang pagyanig, huwag kalilimutan, duck, cover, and hold. Pag nagkaroon ng sugat o pasa dahil sa pag-iwas sa mga bagay na bumabagsak, lapatan agad ito ng pangunang lunas o kaya pumunta sa ospital pag humupa na ang malalakas na pagyanig. Pag may mga bitak ang pader ng bahay, huwag munang tirhan ito hanggat di pa nasusuri ng structural engineer. Laging makinig sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio para sa pinakasariwang balita at mga dapat gawin pagkatapos ng lindol. Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
4: Paano natin mas mapapatagal yung shelf life ng ating mga inan? Refrigeration, kangkong, petsay, mas mainam po na ilagay agad sila sa refrigerator para mas mabagal po yung pagkasira. I-blanch and i-freezing, no, yung mabilis na pagpapakulo po ng gulay sa hanggang 2 minuto bago po natin ito i-freeze para mas mapanalipili kanilang kulay, texture, pati nutrients. So, pwede po ito sa mga sitaw, malunggay, carrot, broccoli, at repolyo. Hindi lang po ito pwede doon sa mga vegetables na watery, tulad yung mga kangkong, lettuce, sipino, kasi nasisira po yung kanilang structure.
2: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: paalam kuya sa DZMM
1: at DZMM Teleradyo.
2: Charo, walang hihilingin si Jerome na hindi ko ibibigay sa kanya. Ganoon ko siya kamahal. Handa kong gastusan ang operasyon ni Mika. Alam kong makapagpapasaya yun sa kanya.
3: Talaga po, Papa. Malapit na akong gumaling.
4: Oo, anak. At kapag malusog ka na, at kakayanin na ng katawan mo ang operasyon, ooperahan ka na. Kaya gagaling ka na sa sakit mo.
3: Gusto ko na po yun, Papa. Pero, hindi po ba malakit yung ganoon?
4: Hindi. Dahil patutulugin ka naman. Hindi mo yun mararamdaman.
3: Papa, may pera na po tayo. May pambayad tayo sa doktor.
4: Huwag kang mag-alala, anak. Gagawa ng paraan si Papa. Kasi nga, gusto ko, gumaling ka na at makita kong masigla ka na uli. Para makabalik ka na rin sa pag-aaral at matupad ang pangarap mo na maging teacher.

0: May nag-text sa kanya. Papasahin ko. Baka importante. Magkita tayo mamaya, mahal. Para ibigay sa'yo ang kailangan mo. Wait kita sa dating lugar. Tama ang hinala ko. May iba nga si Jerome. Niloloko niya ako. Pero, ginagawa niya ba ito para sa pera? Para sa pangangailangan ng aming anak? Kung yun nga ang dahilan niya, tama bang hayaan ko na lang siya para madugtong ang pangbuhay ng aming anak at makasama pa siya ng matagal?
1: Riza, heto ang pera para sa gamot ni Mika at pambayad sa doktor. Di ba may check-up pa siya bukas? O bakit? Kunin mo na tong pera. Itabi mo na.
0: Jerome, may gusto kong itanong sa'yo.
1: Ano ba yon?
0: Saan galing ang perang ito? Hindi mo pa naman sweldo.
1: Ah, commission ko sa pagiging ahente.
0: Gaano ka ba kadalas nakakabenta ng bahay para magkaroon ka lagi ng commission? Jerome, hindi mo naman kailangan maglihim sa akin.
1: Ano?
0: May nabasa ako sa cellphone mo nang naiwan mo yon. Sino ba si Arlene?
1: Kaibigan.
0: Yung totoo! Kabit mo ba siya?
1: Hindi ko alam.
0: Anong hindi alam? May relasyon kayo ng babaeng yun? Kabit mo siya! Tama ba ako?
1: Oo, oo. May relasyon nga kami. At may nangyayari sa amin. Pero ginawa ko yun. Dahil gusto kong humaba pa ang buhay ng anak natin. Kay Arlene nang gagaling ang perang ipinambibili natin ng gamot at ipinambabayad sa doktor. Kung hindi dahil sa kanya, baka kung ano nang nangyari kay Mika.
0: Siya ba ang dati mong girlfriend?
1: Oo.
0: Mahal mo pa ba siya? Mahal mo pa ba si Arlene? Hindi mo kayang sagutin. Bakit? Kung ganun tama ang kutab ko, may damdamin ka pa rin sa kanya.
2: Magbabalik ang Maalaala Mo Kaya sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
3: Happy, happy 40th anniversary, DZMM. Una sa balita, una sa public service. Yan ang DZMM.
2: Tuwing umaga, hindi pa nagsisimula ang ating araw. Sila'y gising na gising na at nagbabalita. Nagbabalita. Sila ang news team ng DZMM. Hindi lang nagbabasa, manapay aktibong naghahanap at nag-uulat ng mga balita araw-araw. Christian Yosores, Robert Mano at Steve Raz, Johnson Manaba, Alvin El Chico, Doris Bigonia, mga patrol reporters at newscasters in one. Kaya ang inyong maririnig na mga balita ay laging kumpirmado, sigurado. The Morning News Team sa DZMM. Radyo Patrol Setis 30 at DZMM Teleradyo.
4: Mahalaga po kasi DZMM kasi malalaman natin kung ano nangyayari sa ating bansa.
5: Happy 40 years sa DZMM. DZMM Radyo Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.
6: Ako si Raymond R. De Los Santos. Para sa akin, great lang ako nanood at nakapakinig si DZMM. Subalit, dahil sa unang pakapakinig ko na iyon, tumibo para sa aking isipan na ito ang isang programa na makapagbigay ng impormasyon tungkol sa nangyayari sa ating kapaligiran, sa ating pamahalaan para sa taong bayan. Happy 40th anniversary, DZMM! Una sa balita, una sa public service.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM! Alam mo kaya sa DZMM?
7: Dahil hindi naging maingat si Jerome, nalaman ng asawa niya ang tungkol sa amin. Walang nagawa si Jerome kundi aminin ang totoo. Pati na rin ang pagsuport ang ginagawa ko para sa pagpapagamot sa kanilang anak. Hindi yun ikinubli ni Jerome. Ipinaalam niya yun sa akin. Ayon sa kanya, nanahimik lang si Arlene, pilit na tinanggap ang lahat dahil ang iniisip nito ay ang kanyang anak na kailangang madugtungan pa ang buhay.

0: Inamin ko na sa kanya ang totoo, Arlene.
1: Pati ang pagtulong ko sa inyo?
0: Lahat-lahat. Sinabi ko na ikaw ang nagbibigay ng pera para meron laging pambili ng gamot at regular na natitingnan ng doktor si Mika.
1: Bakit kailangan sabihin mo pa yun?
0: Para maintindihan niya ako.
1: Sigurado ka bang naiintindihan ka niya?
0: Oo. Dahil hindi na siya nagtanong pa.
1: Ano ba talaga ako sa'yo, Jerome?
0: Arlene?
1: Dahil nakapagbibigay ako sa'yo ng tulong, kaya ka nakikipagrelasyon sa akin? Yun lang ba talaga ang dahilan?
0: Hindi, Arlene. Ang totoo. Ang totoo, mahal pa rin kita. May nararamdaman pa rin ako sa'yo. Pero inaamin ko, kailangan ko rin ang tulong mo. Para saan ako?

0: Eileen, itigil mo nang ginagawa mong mali.
1: Uncle?
0: Alam ko na ang lahat. At huwag mo nang bigyan ng dahilan ng iyong kalokohan. Dahil mali pa rin yun.
1: Gusto ko lang maging masaya.
0: Ako man, nag-aangad na maging masaya ka. Pero huwag sa paraan na minagrabyado ka.
1: Pero Uncle...
0: Hindi rin magiging ganap ang kasiyahan mo, Eileen. Kung alam mong may damdamin kang sinasaktan.

0: Tol, paano kung hindi ka na makawala pa?
1: Anong ibig mong sabihin, Clarence?
0: Ginamit ni Arlene ang kalagayan mo. Ang pangangailangan mo para magkaroon kayo ng relasyon.
1: Hindi, Clarence.
0: Ano?
1: Ang totoo, mahal ko pa rin siya.
0: May sarili ka ng buhay. May pamilya ka na. Hayaan mo bang masira dahil kay Arlene?
1: Ewan ko. Naguguluhan na rin ako, Clarence. Lalo na ngayon. Alam na ni Riza ang totoo.

0: Anong sabi mo, Arlene? Ayaw mo na? Gusto mong tapusin ang relasyon natin?
1: Hindi yun ang ibig kong sabihin, Jerome. Ang ayaw ko, yung lagi ako naghihintay para makasama ka. Naiinip ako.
0: Eh, anong gusto mong mangyari?
1: Magsama na tayo.
0: Arlene, may asawa at anak ako.
1: Iwan mo na sila. Sumama ka na sa akin.
0: Pero Arlene...
1: Ipapagamot ko ang anak mo. Ipapa-opera ko siya. Susuportahan ko hanggang sa gumaling siya.
0: At ano ang magiging kapalit?
1: Iiwan mo na sila. Sasama ka na sa akin. Lalayo tayo at magiging masaya. Isang magandang buhay ang maghihintay sa atin, Jerome. Kitagal kong inasam na mangyari yun. At ngayon, nasa akin ang pagkakataon. Ayoko nang pakawalan pa.
0: Hindi mo alam ang sinasabi mo, Arlene.
1: Alam ko, Jerome. Dahil nasa katinoan pa ako. Kaya lang ang labis kong pagmamahal sa'yo ang dahilan bakit ako nagkakaganito at nakakaisip ng kung ano-anong bagay.
0: Paano kung hindi ako pumayag?
1: Wala ka nang matatanggap na tulong para sa anak mong may sakit. At sisirain ko pa ang buhay ng pamilya mo.

0: Dahil sa labis na pagmamahal, may mga desisyong minsan ay hindi na nagagawang pag-isipan pa. Dahil ang tanging hangad ay makuha ang gusto, kahit maaaring maging dahilan ito upang mahulog sa lalo pang paggawa ng pagkakamali. Makawala pa nga kaya si Jerome sa silo na kanyang pinasukan? Ano ba ang kayang gawin ni Arlene dahil sa labis na pagmamahal? Huwag kaliligtaang sundan ang mga susunod pang pangyayari sa ating tampok na kasaysayan sa linggong ito na pinamagatang Sobre. Dito sa Maalaala Mo Kaya sa DZMM. Ito po si Charo Santos. Magandang hapon po mga kapamilya.
1: Maalaala Mo Kaya sa DZMM at DZMM Teleradio.

0: po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon, noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasapi ng KBPO Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang Philippine Standard Time ay 1 minuto bago mag-alauna ng hapon.
1: DZMM Balita Ngayon.
2: Mga kapamilya, kumbinsido ang samahan ng mga manggagawa na may kinalaman sa kasalukuyang sitwasyon ng Pilipinas ang kahandaan ng maraming Pilipinong magtrabaho abroad. Sa survey ng Okta Research, 57% sa mga respondents ang bukas sa posibilidad na magtrabaho sa ibang bansa, habang 39% ang ayaw at 4% naman ang undecided. Sinabi sa DZMM ni Centro Secretary General Joshua Mata na hindi sang-ayon ng grupo sa pahayag ng Okta na hindi sinukat ng survey ang konkretong planong umalis ng bansa, kaya wala itong kinalaman sa kasalukuyang sitwasyon ng Pilipinas. Panawagan pa ng grupo, itatag na ang industrial policy at gawing dekalidad ang mga serbisyo para hindi mapilita magtrabaho abroad ang mga Pinoy. Iginiit din ni Mata ang kahalagahan ng patas na recruitment para masiguro nahahasa ang mga manggagawang Pinoy para maglingkod din dito sa Pilipinas.
3: We consider yung migration as the new form of resource extraction ng mga

0: mayayamang bansa sa mahihirap na bansa. Parang tinatalbusan na lang tayo eh, no, ng mga skilled workers natin ng mayayamang bansa. Hindi ba dapat nagbabayad yung mayayamang bansa na yan sa ating bansa para masiguro natin that we can actually train not only for them, but also train people for ourselves?
1: Samantala naman, Pangulong Marcos Jr. naghatid ng pagbati para sa kaarawan ni U.S. President Donald Trump. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado hatid ni Radyo Patrol Jom Garner. Go Jom!
2: Jay, sa kanyang mensahe, hiniling ng Pangulo ang mabuting kalusugan, kaligayahan at patuloy na tagumpay ni Trump. Sinabi ni Marcos na malaki pa rin ang impluwensya ng pamumunot ni Trump sa direksyon ng Estados Unidos, gayon din sa mga usaping kinaharap ng pandaigdigang komunidad. Umaasa rin ng Pangulo na naging masaya ang pagdiriwang na ikawalumpung kaarawan na Trump kasabay o kasama ang kanyang pamilya at mga kaibigan. Kasabay nito, itinihayag ni Marcos ang hangarin na lalo pang tumibay ang matagal ng pagkakaibigan at ugnayan ng Pilipinas at Estados Unidos sa mga susunod na taon. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, EZMM.
1: Maraming salamat, Jom Garner. At sa larangan naman po ng entertainment, magbabalik sa telebisyon si RC Muñoz matapos ang ilang taong pahinga mula sa mga teleserye sa bagong kapamilya serye na Sigabo ni Coco Martin. Sa mga unang pasilip, makikita si RC na naka-uniformeng pulis, kutyat ng isang panibago at mas matapang na karakter sa kanyang pagbabalik. Matatanda ang nakilala si RC sa iba't ibang kapamilya shows kung saan ipinakita niya ang kanyang versatility mula sa drama hanggang action at romance. Inaabangan na ng fans kung anong bagong kulay ang dadalhin niya sa Sigabo na mapapanood simula sa susunod na Lunes, June 22.

0: At yan po ang mga balita, basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Manatili rin pong nakatutok sa DZMM YouTube at Facebook page. Ako po si Jay Dones.
1: DZMM Balita Ngayon! Maging maalam sa batas at inyong mga karapatan. Maging marunong sa wastong katwiran at tunay na katarungan. Sasagutin ni Attorney Noel Del Prado ang inyong mga katanungang legal. Kasama si Liza Aquino sa Hello Attorney!
2: Hello Attorney!
1: Bukas na ang linya ng DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Hello Attorney!
3: Magandang Lunes ng hapon po mga kapamilya. Attorney Noel Del Prado po para sa Hello Attorney sa DZMM. Kasama ang aking napagandang partner, Liza Aquino.
4: Mukhang nakakapahinga ka ng mahaba-haba, partner.
3: Medyo lang, partner.
4: Ibang klaseng energy niya. Magandang Monday, sabi niya mga
3: yes,
4: kapamilya.
3: Yes, magandang. At meron pang pangatlong maganda.
4: Maganda. For more chances of winning, damihan yes. pa natin yan hanggang sa ano. Kasi may maganda tayong pag-uusapan.
3: Yes.
4: Maya-maya makaka- relate ang ilan po sa ating mga kapamilyang consumer. Ito po ay request ng isa po sa ating
3: yes.
4: kabatas last week. So as
3: itago
4: promised,
3: na lang natin siya sa pangalang.
4: It's me, Wilotsky! O, oh, diba, Wilotsky, ikaw dapat na nanonood. Tapos bigla hindi pala siya nakanood ngayon. Ako, it's me, Wilotsky. Sisingilin kita dito.
3: Oh.
4: And speaking of pagpaparamdam, mga nahapon po muna sa lahat ng mga nanonood ngayon, nakatutok na po sa Sky Cable Channel. Tumuhin ni 6. Hello.
3: Din po sa lahat ng ating kapamilyang nakatutok sa The Filipino Channel, I Want, YouTube Live, at Facebook Live ng DZMM Teleradio.
4: Hello po sa lahat ng mga nasa kalsada. Nagsusundo na po na anak. First day of class today. Nakikinig dito po sa
1: DZMM, numero uno sa aksyon.
4: Dito po yan sa Metro and Mega Manila, pa-day off ng buton
3: ginagaya
4: natin
3: mo
4: dito,
3: nung Friday.
4: Oo, lako po.
3: Imbis na merong sound na pipindot.
4: Actually, para siyang
3: sound.
4: May sapi. Bigla siyang nawawala, tapos bigla siyang babalik. Para siyang yung ex mo na mawala-wala sa buhay, bigla babalik. Parang bakit ganon? Pabindisyonan natin.
3: Name, may something names, dito. Partner. Name
4: agad,
3: names.
4: Agad. Kasi naman, nanonood ako ng MMK ni Madam Charo kanina.
3: Ako rin,
4: talaga
3: nakikinig.
4: Invested ako sa naging story. Ang dami kong question. Pumunta talaga ako sa opisina ni Sir Franco to ask questions. Anong trabaho ni Jerome? Paano sila na? Anong sakit nung Mika? Sabi, ang dami kong question. Pumunta ako sa boss namin
3: kasi
4: kanina.
3: Si Jerome nagsisinungaling sa kanyang asawa at sa kanyang kabit.
4: So, ang grabe, guys. Tutukan nyo ang MMK for this week. Sobrang controversial ng kwento.
3: Pwede rin tayong kumuha ng topic.
4: Oo.
3: Legal topic sa
4: actually,
3: MMK.
4: Pwede yung pag-usapan. Dear Charo, thank you. Pero sabi ni Sir Franco kanina, halatang reporter ka. Kasi ang dami listahan ng questions ko kanina sa nangyari sa MMK. So, tutukan yung ending niyan hanggang Friday. But of course, kung may ibang mga katanungan po kayo ngayon, usaping legal naman po ang hatid namin para sa inyo. Pwede na po yung ipadala sa amin po mga hotline.
3: 0919-278-3000 at pwede rin po kayong maging live caller sa 8924-4101 Lucas 5671, 5672 at 5673. Kaya po,
1: Tawag na! Text na! Comment na sa Hello Attorney!
2: Hello Attorney!
4: Sa oras po na 106 ng hapon, atin na pong alamin ang ating Monday lesson.
1: Usapang legal.
5: Usapang legal.
1: Usapang batas.
5: Usapang batas.
1: Komplikado yan.
6: Komplikado yan.
1: Pero ano nga ba ang sabi ng batas?
4: Alright, ang ating pong pag-uusapan ngayon,
3: systems losses.
4: Ayon
3: sa tanong ni It's Me Wilotsky, at least yung kalahating tanong niya. Kasi yung kanyang unang tanong ay may kinalaman doon sa walang serbisyo, walang kuryente, pero nagbabaya. Di bang usapan yun? Dito, ang systems losses po ay yung mga nawawalang kuryente. Pero dahil nag-research tayo, partner, meron palang dalawang uri ng systems losses.
4: Okay.
3: Yung isa yung tinatawag na...
4: Ito yung mga binabayaran natin nakasama sa bill natin.
3: Correct, partner. Okay. Pero kasi, partner, yung systems losses, yung nawawala na kuryente. Merong isang uri, yung sinasabi nila na technical systems losses.
4: Mm-hmm.
3: Dahil by the very nature ng electricity, kapag yan ay dumadaan, yung mga engineer dyan nakikinig, lalo na yung mga electrical engineer.
4: Mm-hmm.
3: Kung may mali po kami sasabihin kasi hindi po na ito ang aming area of
4: medyo
3: expertise.
4: Medyo technical siya.
3: Opo, mm-hmm. Ayon lamang po sa ating pananaliksik, merong technical systems losses. Ito yung natural na nawawala sa mula pag-generate ng electricity doon sa pag-distribute ng kuryente. Ibig sabihin, habang dumadaloy siya,
4: mm-hmm,
3: sa mga kawad mula sa malalaki, mula sa doon sa generating source,
4: mm-hmm,
3: hanggang doon sa malalaking transmitter,
4: mm-hmm,
3: papunta doon sa mga maliliit na kawad na papunta na sa ating bahay,
4: mm-hmm,
3: eh meron talagang natural na nawawalang energy.
4: Okay.
3: So hindi naman 'yon issue kasi maliit lang 'yung nawawala doon. Meron namang mga non-technical na systems losses.
4: Okay.
3: Ito na, partner. Isa dyan, lagi nating naririnig yan sa news, yung mga nagtatap ng kuryente, yung mga tumatakas, lumulusot,
4: jumpers,
3: ayaw magbayad ng kuryente. At ito, kung tutuusin, ayon din, counting review dito sa Hello Attorney, ito yung tinatawag na electricity theft.
4: Okay.
3: At yan ay mayroong parusa sa batas. Yung ating batas na nagbabawal sa pagnanakaw hindi lang ng electricity kundi pati yung electrical materials yan,
4: mm-hmm,
3: sa generation, transmission, etc. Lahat yan ay pinarurusahan ng batas. Pero ngayon, mm-hmm, ang tanong kasi sa atin, it's me, Wilotsky, tama bang singilin tayo sa mga kuryente na kung tutuusin nyo, ha, wala tayong kasalanan dito, hindi naman tayo nagnanakaw, tayo ay tapat na nagbabayad,
4: tama,
3: sa ating konsumo. Bakit ipapataw sa atin itong responsibilidad ng pagbabayad ng mga kuryenteng nawawala,
4: mm-mm,
3: non-technical at nananakaw. Kasi yan yung non-technical systems losses.
4: Pero ano sabi ng batas doon, partner?
3: Yun, partner. Kasi nga, kung tutuusin, ang pag-generate at pag-distribute, capital intensive. Ano ibig sabihin nun? Malaking pera ang kailangan mo para ka makakapag-operate ng isang power generating plant.
4: Okay.
3: At,
4: At
3: power transmission, mm-mm, o power distribution.
4: Mm-mm.
3: So, dati, lahat ito ay, nung unang-unang panahon, pareho tayong hindi pa pinapanganak. Dahil power utility, napakahalaga, gobyerno lahat yan, partner.
4: Mm-mm.
3: At dumating yung panahon na inako ng gobyerno yung generation,
4: mm-mm,
3: pero yung distribution, yung transmission,
4: mm-mm,
3: yan parang ibinigay niya na sa mga government franchisee, yung mga power distribution utilities.
4: Mm-mm.
3: Pero noong ipinasa itong EPIRA law, yan, nagkaroon na ng malawakang pagbabago mula doon sa generation, transmission, distribution, at lahat, kumbaga, from womb to tomb ng generation, paghatid sa ating mga bahay, yan ay kumbaga chinap-chap. So dahil sa EPIRA law,
4: mm-hmm,
3: yan, Electric Power Reform Act, eh meron ng kumbaga, bakit ba chinap-chap from distribution to transmission? Unang-unang objective, layunin, or siguro yung pinakamahalaga, gusto talagang pababain
4: Yung
3: singil sa kuryente. Paano, okay, mapapababa?
4: Yun ang intensyon ng batas.
3: Yun ang intensyon ng batas. Kasi, mm-hmm, dati, kapag mayroong, kahit naman anong industriya, mayroong monopolyo mula sa generation to distribution to transmission, siyempre, kung sino man yung kumpanya na yun, siya na ang makakapagtakda ng presyo.
4: Mm-hmm.
3: Pero dahil hinati-hati yun.
4: Mm-hmm.
3: Halimbawa, doon lamang, ngayon pag-usapan natin yung source. Dati, yung generator, siya lang ang magsasabi kung magkano yan. Pero,
4: mm-mm,
3: doon sa EPIRA law, meron tinatawag na WESM.
4: Yung WESM?
3: Electricity Spot Market. So, yan, parang stock market ng electricity. So, ang layunin,
4: technical nito.
3: Technical, pero ang layunin yan, parang palengke, kaya nga markets.
4: Okay.
3: Spot market.
4: Mm-mm.
3: Ibig sabihin, mas marami ang pwede mag-participate doon sa pag-generate ng electricity. At kung mas malawak ang pagkukunan mo, mas malawak ang merkado, kumbaga magkukumpetensya yan,
4: yes,
3: pababaan.
4: Para
3: pa, yun ang at least layunin, yun ang bright idea before. Pero kasi hindi natin pag-uusapan yung naging epekto. Kasi lahat tayo or buong Pilipinas, pag kinumpara natin, at least dito sa study na nabasa ko, as of 2020, tayo pa rin ang may pinakamataas na presyo ng kuryente sa buong Southeast Asia. At partner, pag pinag-usapan mo na yung presyo ng kuryente kumpara sa ibang bansa, iniisip mo, hindi lang po tayo na household users ng kuryente. Apektado rin po yan ang mga businesses. Ibig sabihin, partner, yung layunin ng batas, partner, kaya yan ipinrivatize dati yung certain aspects of this generation and distribution para din hindi din maglabas ng pera ang gobyerno. Kasi tandaan natin, under the old regime o yung bago mag-EPIRA, pre-EPIRA regime, lahat yan gastos ng gobyerno, lahat yan subsidized ng gobyerno. So nung kumbaga binuksan yan sa participation ng private sector, pwede na ngayon maglaga ng kapital o ng puhunan ang mga private corporations. At syempre, dapat naman silang kumita dahil naglalabas sila ng puhunan nila.
4: Mag-generate din sila ng trabaho para sa ating mga kapamilya.
3: So doon,
4: gets the economy going. Oo,
3: kumbaga, yung pagbabawas para yung dati ibinubuhos ng gobyerno sa generation, sa distribution, etc. Ngayon, pwede niya na ngayon ilipat sa ibang social services, sa ibang mga serbisyo publiko na kailangan natin sa agrikultura, sa kung saan-saan pa mang iba't ibang sektor, sa mga manggagawa, sa mga urban poor, rural poor, etc. So, yun yung layunin. So, nawala na tayo. Nasaan dyan yung systems losses?
4: Nawala even, din tayo doon. Nalos tayo sa systems
3: even
4: loss.
3: Before yung EPIRA law, meron ng systems losses. Kasi nga, ang sinasabi ng lahat ng eksperto, wala namang kumbaga debate dito, talagang merong systems
4: inevitable
3: losses.
4: Inevitable.
3: Walang perpektong sistema na from generation to distribution to the household, 100%, walang natatapon, walang nanakaw. Imposible daw po yun.
4: Pero so, before the EPIRA law, anong nangyayari doon? Napupunta pa sa bill natin ang systems loss charge.
3: Napupunta na rin, partner. Pero ngayon, with the innovations or yung mga safeguards nitong EPIRA law, partner, naglagay ng cap yung maximum na pwedeng singilin, ibalik yung singil sa consumer.
4: Okay.
3: Ibig sabihin, yung cap na yan, maximum yan, kung lumampas ka doon sa maximum na yan, hindi mo pwedeng ipass on sa consumer. So yun na yung pinaka kumbaga tulong.
4: Pero paano mo malalaman yun?
3: Yan.
4: Ano nakalagay sa batas sa parang percentage noon? Hanapin nga
3: natin
4: ang meron.
3: Okay, nandito yan, partner. Nahanap ko na yan dito. So, ang sinasabi ng batas dyan ay ito. Marami tayong pinagbabatayan.
4: Okay? Mahal naman nito.
3: Okay. So pag sinabi natin, may dalawang distinction, partner. Private electric utilities ay ito yung, kumbaga, at the end of the first year to fourth year, 14.5, 13.25, 11.75, 9.5% at the end of the fourth year. Tandaan natin, yung trend, pababa ng pababa. At yan ay tinatakda ng batas. Ang ibig sabihin, partner, pinupwersa o inutulak itong mga naniningil, yung distribution companies, na gawin yung efficient. Tanggalin, hulihin nyo lahat na nagnanakaw para hindi kayo mag-register ng systems losses. Kasi hanggang dito lang yung pwede nyong singilin. Ibig sabihin, partner, kung mas malaki dyan ang kanilang, ang tawag kasi dito, partner, inefficiency. Ibig sabihin, hindi nila nadi-deliver yung buo nilang na tatanggap para i-distribute. Merong nawawala, natatanggal dahil sa pagnanakaw at iba pang mga kumbaga kabulastugan along the way or along the transmission lines. So dito, partner, kapag sumobra sila dyan, they will bear. Ibig sabihin, sila ang magbabayad nung sobra dito sa mga caps na ito.
4: Okay.
3: Yung sa rural electric cooperatives naman, ito, partner, ito yung end of first year, 22%, mm-mm, end of second year, 20%, end of third year, 18%, end of fourth year, 16%, end of fifth year, 14%. Ganun din, may trend pinapababa. So, sa tanong ni It's Me Wilotsky, tama ba, may batayan ba ang pagsingil sa atin ng systems losses? Meron. Pero ang sinasabi ng batas, hindi forever na pwede mong singilin lahat ng nawawala. At dahil may ipira loka, kumbaga ang trend ay pababain mo ng pababain, mm-mm, para mapilitan yung mga distribution companies, linisin nyo yan, tanggalin nyo yung mga nagnanakaw, i-prosecute, ipakulong ninyo, para yung nawawalang kuryente ay hindi ganun kataas at hindi mo kailangan na singilin sa iyong consumers.
4: Oo.
3: At hindi mo rin kailangan na pasanin kung lalampas doon sa mga maximum limits allowed by the law.
4: Nabanggit nyo po dito yung parang pababang porsyento na pwedeng singilin,
3: yes,
4: isang kumpanya sa mga consumers, mm-mm, per year. Pero bakit parang 5 taon lang yun? Ano ba ito? Franchise ba nila? Kumbaga parang upon renewal, babalik sila ulit?
3: Hindi. Oh, kumbaga, okay, ang hula ko, partner, kasi yan nga yung trend. Kasi dito rin, inutusan or actually nilikha, mm-mm, yung tinatawag nating Energy Regulatory Commission.
4: Commission,
3: at dyan. So yan lang yung tumama sa sagot ko kay It's Me Wilotsky na pwede kang magtanong, pwede kang magreklamo sa ERC. Kasi sila yung nangangasiwa kung halimbawa merong electric cooperative or private electric utility na sumisingil ng higit doon sa allowable limits. Pero kasi dito, partner, kaya pinag-uusapan natin siya in generalities. Dapat kung ikaw ay consumer, electric consumer, mm-hmm, sa probinsya, hindi sa Metro Manila, iba kasi yung mga rates na allowed by law,
4: mm-hmm,
3: per region. Parang regional tripartite wages and productivity board.
4: Mm-hmm.
3: Per region ang pagsiset ng maximum allowable systems losses.
4: Okay.
3: So, kailangan mong alamin at kung alam mo na, eh, dapat kung kasi partner, isa pa doon sa innovation ng IPIRA law, yung ating ERC, Energy Regulatory Commission, inutusan niya lahat ng electric utilities,
4: oo,
3: na i-unbundle yung bill natin.
4: Mm-mm.
3: Hindi ka pa pinapanganak, partner. Dati, yung bill namin sa aming electric utility, tago na lang natin sa pangalang Meralco, isang amount lang yan.
4: What do you mean isang amount lang yan?
3: Walang breakdown. Isang buo, total amount. Pero noong na likha ang ERC, inutusan ng lahat. Hindi pwedeng ganyan.
4: Dapat may breakdown ka.
3: Dapat
4: bakit?
3: May breakdown.
4: Magkano?
3: Makikita mo doon. Ano tong singil na to? Ano tong singil? Kung mapapansin niyo yung mga commercial ng mga electric utilities, sinasabi nila, suriin ninyo ang inyong electric bill. Dahil unbundled na yung mga
4: ito
3: items
4: na
3: dyan.
4: Ito na, nakakaloka. Ikikwento ko sa
3: sige
4: inyo magkano ang bill ko for June.
3: Yan.
4: Disclaimer, sobrang init kasi nung May.
3: Totoo
4: so
3: naman.
4: So 24/7 ang aking aircon.
3: Mm-hmm.
4: So ang bill na natanggap ko is 9,873.
3: Bigat.
4: Masakit sa bulsa, baka, mm-hmm, naman kailangan nyo na maglilinis. Magrarakit ako ngayon pambayad dito. But anyway, tingnan mo ang breakdown nito. Ang generation charge ko, ito lang talaga na konsumo ko, it's 5,714 pesos.
3: Okay.
4: Yun lang yung nakonsumo ko.
3: Saan galing yung 4,000 plus?
4: Precisely. Ito po, systems loss, upon computing it, 5% ng overall bill mo systems loss charge.
3: Bigat.
4: Mm-hmm. So it's 524.
3: Mm-hmm.
4: And then you have transmission charge, mm-hmm, 790. May distribution charge, 1,594. May senior citizen. Walang senior citizen sa bahay ko. Bakit may ganito? Government taxes, 913 pesos. Universal charges, 202 pesos. May fit all renewable kang binabayaran na 126 pesos. And may lifeline na 6 pesos and 30 centavos.
3: Yeah.
4: For a total of
3: 9,000.
4: Jackpot round. 9,733 pesos and 11 centavos. Parang kukumpara mo sa generation charge ko na 5,700, makatarungan ba na halos ibabangga mo, pareho lang
3: halos
4: din?
3: Halos pareho, oo nga.
4: Doon sa charge.
3: Okay, pero tandaan natin, partner, kaya mabuti na nabasa mo yung bill mo. Kasi tandaan natin, yung generation charge, hindi yan, kumbaga, singil nung iyong utility.
4: Oo.
3: Ang singil lang talaga nila dyan, yung distribution.
4: Yes.
3: Kaya natin sinasabi, hiwalay yung generation, kasi at source yun, galing sa source, sila yung nag-generate ng electricity. Yung transmission, kasi yan yung mga malalaking transmission line, iba yung may-ari nun. At iba rin yung may-ari ng distribution. Yan yung, pero sila ang naniningil para dun sa distribution at dun sa transmission. Kasi hindi naman pwedeng, isang bill lang, nahihirapan ka na. Kung tatlong bill pa yan. So, sinama-sama ang consolidator or para consolidator si distribution company. Pero sinisingil niya lahat at siya na ang nagre-remit doon sa kung saan siya bumili. At presumably, kinuha nila yung pinakamababa sa WESM.
4: Pero grabe, 10% ang government taxes? 10% ang overall charge mo? Binabalik mo, buwis sa gobyerno, wala pa ang buwis mo sa sweldo mo, buwis mo sa binibili mo.
3: Correct.
4: Saan napupunta lahat to?
3: Ang hirap naman ang tanong mo, partner.
4: Saan napupunta sa lahat ng mga, sa akin pa lang to, wala pa sa'yo. Mm-hmm. Wala pa sa mga kapamilya nating nanonood. Saan napupunta lahat ang buwis na to? And I thank you. Sabi na, ang Monday na Monday, Liza. Grabe, di ba?
3: Akala ko light ang pag-uusapan natin ngayon, pero mabigat, di ba?
4: Pagka bigat,
3: binabasa mo na yung fine print, ayan, marami ka nang natututunan. Pero maganda pa rin malaman. Kasi nga, partner, kung meron kang reklamo dyan, meron ka rin redress mechanism, yan yung Energy Regulatory Commission.
4: And you feel like, pwede mo silang tanongin, di ba? For transparency,
3: pwede.
4: Magkano ba talaga dapat ang system's loss
3: partner.
4: Charge? At kapag po nakita po ninyo na may kaunti pong mali sa inyo pong bill, sa ERC po kayo pupunta, tama
3: correct,
4: po?
3: Correct, correct.
4: Mm-hmm. Ano po mangyayari
3: or
4: kapag
3: sandali,
4: napatunayan?
3: Bago yun, ibigay mo muna yung, or bigyan mo muna ng pagkakataon yung iyong electric distribution company.
4: Okay.
3: Kasi nga, baka at their level, mapaliwanag na nila or maresolba na yung reklamo mo. Pero kung hindi ka masaya, sa tingin mo, binubola ako nito or nagpapalusot lang to, yan. Pwede ka nang dumiretso sa ERC. Pero dapat daanan mo pa rin yung necessary step. Hayaan mong, kung may nakikita ka mali, hayaan mong makorek muna nila yung kanilang mali bago ka aakyat doon sa regulatory, government regulatory agency.
4: Okay. Mga kapamilya, uy, it's me, Wilotsky, nasan ka ngayon? Itong topic na to, ikaw nag-request.
3: Siningil.
4: Ikaw sisingilin ko ng systems loss dito sa aking bill. Hindi, joke lang. Pero kung kayo po mga kapamilya ay nakaka-relate, for sure, gumagamit kayo, kumukonsumo kayo ng kuryente as you watch us, as we speak. May mga katanungan po kayo ngayon na nais idulog sa ating pong...
3: Kung nakasaksak yung inyong transistor radio, kagaya ni Tita Nona Damian at Tita Maria Dulce.
4: Tita Nona Damian, hindi lang transistor radio yan. Nakabukas pang TV habang nagpapalamig sa aircon niya at 10 electric fan. Grabe talaga.
3: Mayaman yan si Tita Nona Damian.
4: So kung kayo po may mga
3: Nona
4: katanungan... Donya Nonya. Kukuha na tayo ng mga bago nilang mga nickname dito as we go along. Pero mga kapamilya, kung kayo po may mga katanungan, kahit labas pa po dito sa...
3: Pwede po.
4: Bill natin sa kuryente, bill sa tubig, ganun. Lahat na lang. Utility,
3: pwede rin.
4: Utility episode tayo. Pero kami pong hotline 0919-278-3000. Bakan po namin ang inyong mga mensahe. Huwag po kayong bibitiyong. Babalik po ang hello.
3: Attorney.
1: Hello, attorney. Sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
5: Happy 40th anniversary, DZMM! Una sa balita,
6: una sa public service.
1: Maging handa lagi sa posibilidad ng paglindol. Pag may naramdamang pagyanig, huwag kalilimutan, duck, cover, and hold. Pag nagkaroon ng sugat o pasa dahil sa pag-iwas sa mga bagay na bumabagsak, lapatan agad ito ng pangunang lunas o kaya pumunta sa ospital pag humupa na ang malalakas na pagyanig. Pag may mga bitak ang pader ng bahay, huwag munang tirhan ito hanggat di pa nasusuri ng structural engineer. Laging makinig sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio para sa pinakasariwang balita at mga dapat gawin pagkatapos ng lindol.
7: Alaga pa lang po ako nang nagraradyo na po kami ng nanay ko. Napakalaking tulong po, ang gaganda po ng pinapaliwanag nila. Sila po yung nagbibigay ng inspiration sa amin. Napakabuti po ng mga sinasabi nila po.
5: Anniversary DZMM, una sa balita, una sa public service.
1: bago pa man sumikat ang araw.
8: Gabi.
9: Good morning.
1: Matutunghayan mo na ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag.
10: Yan. At iba pa mga balita mula sa mga probinsya.
1: Sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes alas 4 ng madaling araw. Sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Hello, Attorney, sa DZMM.
3: Nagbabalik po ang tambalang Aquino del Prado habang hinihintay po natin yung ating live caller, partner. Ang dami na nila dito sa ating YouTube live.
4: Hello po sa lahat ng mga kapamilya po natin. Ngayon nakatutok na sila social live posting. Zach Tolentino, si Kelly Sheila Vera, sabi niya, thank you Attorney Noel for discussing the electric bills. So, di ba? Dapat alam natin yan.
3: Pero tandaan po natin, ha, yung pinag-usapan po namin ni partner Liza, maliit na bahagi lang nitong maraming mga batas tungkol sa ating electric na consumption. Kasi hindi lang ito, marami pang iba. At siguro sa mga susunod na araw, pero lahat ito, kung maniwala man kayo hindi, ay may layunin na pababain ang ating konsumo sa electricity, yung bayarin natin sa electricity. At syempre, paano ba yung ginagawa? Ipaubaya sa market forces, basagin ang mga monopolyo, yung mga ganun. At syempre, yung stronger na tinatawag nating regulatory oversight, yung mga nagbabantay. At hindi naman kayang bantayan ng mga government regulatory agencies. Umaasa pa rin po sa ating lahat, sa mga sumbong natin, sa pagbibigay natin ng mga information, or even yung ating mga tanong. Mahalaga po yung ating mga tanong sa mga bagay, kasi napaka-technical, ang dali nating lokohin pagdating dito sa mga bagay na to.
4: Ang problema natin, partner, wala kasi tayo ng ibang means for renewable energy.
3: Yes, yun pa. Meron ding batas na ini-encourage ang industry players na kumuha din ng ating, kumuha ng energy sa ating mga renewable sources, wind, solar. Speaking of kuryente, partner.
4: Ito na.
3: Supply ng kuryente sa mga apektado ng malakas na lindol sa Sarangani, halos 100% ng naibalik. Ayon sa Department of Energy, narito ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Radyo Patrol, Zeus Legazpi. Zeus, magandang hapon.
11: Magandang hapon, Attorney at Liza. Nasa halos 78% na ng mga apektadong lugar sa timog na bahagi ng Mindanao ang naibalik na supply ng kuryente matapos ang malakas na pagyanig sa Sarangani noong nakaraang linggo. Ayon kay Energy Secretary Sharon Galin, katumbas ito ng higit 1.4 million na mga consumer, kabilang ang nasa 24 na mga ospital. Sa ulat ng Department of Energy, isa na lamang sa 4 na malalaking power plant sa lugar ang hindi pa gumagana, habang gumagana na ang 4 na transmission lines at substations. Dagdag pa ng DOE, pahirapan pa rin ang pagbabalik na supply ng kuryente sa ilang lugar, partikular ang Barangay San Isidro, Barangay Quiapo at Barangay Mulmul sa Davao, dahil hindi pa rin ito maadaanan ng malalaking mga sasakyan. Patuloy naman anila na ikipag-ugnayan ang ahensya sa Department of Public Works and Highways para tuluyang maibalik ang supply ng kuryente sa mga naapektuhan ng lindol. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol Zeus Legazpi, DZMM.
4: Maraming salamat, Zeus Legazpi.
1: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
4: Okay, partner,
3: nagmamadaling tanong sa ating texter.
4: Tago natin sa pangalang. Ma'am S.
3: Napakaganda ni Ma'am S.
4: Okay. Oo, iyan tanong ni Ma'am S, paano po yung ilan sa mga consumers natin na naka-prepaid po ang kanilang supply ng kanilang kuryente?
3: At nung tinanong natin siya sa text, sabi, hindi naka-breakdown. yung kanyang mga charges. Kasi nga, prepaid, parang prepaid sa cellphone, kung may
4: intindihan na,
3: load mo lang at gagamitin. At kung minsan, kasi di ba, laging nag-a-announce na, may pagtaas ng singil, whether generation or distribution charges because of market forces.
4: Tama.
3: So, ibig sabihin yung nabayad mo na pauna para doon sa inaasahan mong ganitong, kasi supply kilowatt hour yan. So, kung tumaas yung presyo, bababa rin yung katumbas nitong kilowatt hour. Talagang ma-apek. Kumbaga, ito ang suggestion natin kay Ms. S. Itanong natin yan sa ERC. Paano yung protection na naibibigay dun sa mga postpaid? Paano yan ma-extend sa mga prepaid na nagbabayad
4: pero
3: ng kuryente?
4: Pero alam ko, may mga kiklik ka dyan. May kiniklik ka ba na parang mga I accept all?
3: Ibig sabihin yung kontrata, yung parang ganun.
4: Yun na you have to read it properly, mga kapamilya.
3: Kasi ayon kay Ms. S., nakakatanggap lang sila ng text na nag-update sa kanila, ganito na lang yung level ng kuryente mo na pwede mong gamitin ayon dun sa nabayad mo sa prepaid account mo. So,
4: pero dapat may breakdown yun. Hindi ba lumabag sila sa batas for not actually being
3: pero kasi
4: transparent?
3: Dito tandaan natin, yung ERC regulation na yun, I believe, issued for postpaid. So baka may hiwalay na alituntunin ang mga prepaid na kung tutuusin mo, valid yung concern and question.
4: Tama.
3: Dapat kahit na ikaw ay postpaid, nagbabayad ka pa rin naman ng kuryente, karapatan mo rin makita alin ba dyan. Meron ba dyan kinukuha? Ayon sa ating topic, may systems loss charges. Kasi kung tutuusin mo, lahat naman tayo ay kumukuha sa parehong source, parehong distribution company. So kung tutuusin, baka meron ding bahagi niyan na kagaya nung binanggit mo, lahat yan ay sinisingil din. Maybe to a lesser degree doon sa mga prepaid subscribers
4: sana
3: ng electricity.
4: Sana nga to a lesser degree o bawasan nila kung prepaid subscribers.
3: Totoo. Kasi hindi sila similarly situated. Hindi pareho ang kanilang kondisyon or sitwasyon.
4: May kontra ka usually sa postpaid, di ba?
3: Correct.
4: Kung pag prepaid, I don't know, but we'll...
3: Pero kontrata pa rin yan . Kasi, kumbaga, ibang uri lang ng kontrata, prepaid ka lang, pero kung tutuusin, that is still a contract.
4: Between the supplier and the consumer. Si Marvin Riabal, may magandang tanong, mga kapamilya. May provision ba sa batas sa pwede kang magpataw ng charges sa mga umuupa mo na nakasubmeter?
3: Okay. Ang sinasabi ng batas dyan, kasi kung tutuusin mo, kung ikaw ay umuupa, mayroong mga lessor at minsan pumapayag din ang mga public electric utility companies na magkaroon ka ng sarili mong kumbaga metro. Pero tandaan po natin, hindi ito ayon sa iyong kagustuhan. Unang-una, kailangan mong ipaalam doon sa electric cooperative or electric utility company kung mayroong either sub-meter or separate meter yung mga umuupa sa iyo. Kasi kung tutuusin mo, kapag iisa ang metro mo, paano mo susukatin yung
4: hatuan
3: bawat
4: yan.
3: Unit?
4: Di
3: ba? So, alangan namang mas... Hindi naman tayo pare-pareho lagi ng konsumo. Divided by 5 mo kung 5 units. Hindi naman makataruhan. Kaya nga, merong kumbaga, provision for sub-meter at meron ding, kumbaga, under certain conditions, ina-allow na may separate meter. At yun nga minsan, yung separate meter na yun at yung sub-meter na yun, pwede mong ilagay sa iyong pangalan bilang lessee or sub-lessee.
4: Pag pa ganun, sisingilin ka ba ulit ng electric company mo kasi naka-submeter ka. Example, di ba may main meter ka? May mga systems loss charges na yan. Pag naka-submeter ka, may separate systems loss charges pa ba yan? At bakit? Bakit kayo ganun?
3: Ang hula ko wala naman kasi hindi naman makatarungan na dalawang beses ka.
4: Hindi na ba sila naging makatarungan, partner? But that's another issue. Pero di ba, partner?
3: Tanong mo.
4: Hindi na. Pero di ba, sino naka-submeter sa inyo, mga kapamilya? Gusto namin malaman.
3: Ayan, ang dami nagtataas ng kamay. Nakikita natin.
4: Ito lang, kinakabahan ako, dalawa lang tayo dito. Anong kamay yung tumataas dito, partner, ha? Monday naman.
3: Tignan mo yun, tumingin ka doon sa screen. Andyan sila, ang dami nila.
4: Meron. Balitaan nyo, kung i-check nyo yung ano, ha? I-check nyo yung gusto namin makita kung may separate na.
3: Kita noon na damyan, Grace Pedregosa. Tataas na lang ang kamay, oh. Tignan mo.
4: Sabi ni...
3: Dran Rebamba, nakaganan, ha?
4: Sabi ni noon na damyan, ala ako na naman napansin. Si Sarah C, nagtaas ng kamay.
3: Mm-hmm.
4: Oh,
3: si Josie Mugasmin. kasama na sa kanyang pamilya.
4: Naku, marami silang
3: ang Mount Pinatubo. Happy 35th anniversary daw ng pagputok. Nang, tama ba? 35th anniversary. Ah, pero meron din happy 43rd birthday kay Madam Remedios Vino. Happy birthday po.
4: Hello, hello po sa inyo. Teka, may nakita pa ako dito na magandang question, but wala pa siyang kinalaman sa ating pong topic for today. Si Akatolos po, ang kanyang tanong, ano pong kaibahan ng extrajudicial settlement at deed of partition?
3: Okay. Ang extrajudicial settlement po ay necessary among heirs. Ibig sabihin, kasi extrajudicial settlement of estate, lahat po kayo, either compulsory heir kayo o testamentary heir kayo, ibig sabihin, binahaginan kayo, pinamanahan kayo ng inyong testator sa pamamagitan ng isang last will and testament. Kung kayo naman ay asawa, anak, compulsory heir po kayong maituturing. At lahat po kayo ay pwedeng magkasundo para hindi na kayo dadaan sa korte. Kasi kung hindi kayo magkakasundo, mapipilita kayo mag-judicial settlement of estate.
4: Ako.
3: So, ano naman ang kaibahan niyan doon sa partition document or partition agreement? Hindi kayo kailangan na heirs. Pwede kayong mga co-owners lang. Ibig sabihin, halimbawa, tayong dalawa partner, bumili tayo ng isang lupa. Nakapangalan sa atin, Noel Del Prado, Liza Aquino. Ang presumption, kung walang specification doon, 50-50 tayo.
4: Okay.
3: So kung ayaw na natin na parehong pangalan natin ang nandoon sa titulo ng lupa, pwede tayo mag-deed of partition. O papasurvey natin, partner, ha? O yung nasa kaliwa, sa'yo yan. Yung nasa kanan, akin yan. Papa-approve natin yung subdivision plan, pero bago yung subdivision plan, sorry, kapag may subdivision plan na tayo, yan na yung pwede nating pagbatayan ng ating deed of partition. Parang kontrata, or sorry, hindi parang kontrata, kontrata siya na nagkakasundo tayo na sa'yo ang kaliwa, sa akin ang kanan.
4: Parang ayoko ganun. Nangangaliwa, partner. Ha? So palit tayo.
3: Akin ang kaliwa, kanan. Dahil left-handed ako, ikaw yung
4: left-handed kanan. Din ako eh. Ha? Pareho tayong dalawa left-handed, partner.
3: So atin na yung parehong kaliwa.
4: So makaliwa na lang tayo. So bakante po yung kanan, baka gusto nyo mga kapamilya.
3: Wag po, kuya. Wag po.
4: Si Lovely Joy! Oo, naka-submeter kami. Wala naman po systems loss charge. Nasagot na yung tanong.
3: Okay.
4: Okay, masaya na ako.
3: Or guys. Walang doble siguro kasi meron pa rin yan, systems loss. Kasi lahat ng ating...
4: Hindi, I mean, nasa main meter na nila.
3: Ah, okay. Okay.
4: Could be. Kasi pag natatanggap niya yung bill niya, wala na siyang systems loss charges na nakukuha kasi naka-submeter siya.
3: Tama naman.
4: So, sinalo na nung main meter. Okay yun na, okay yun na.
3: Zach Tolentino, nandiyan na rin, partner. Si Albifor, nandiyan na rin.
4: Si Tony Inaw, nandito na. Ay, ito pala, may question ako. Kasi may exclusive story ako for TV Patrol yesterday.
3: Okay.
4: So, siyam na lalaki, mga kapamilya, Marites ko lang, na-aresto kasi nahuli sila na nagdana ako ng mga cable copper wires.
3: Yan, exacto.
4: Underground cable copper wires. I don't really know kung anong sinusupply nun, kung telecommunications or whatever. Pero very curious lang ako dun sa sitwasyon. Kasi kung nagnakaw sila ng almost 200,000 pesos worth of copper cable wires at naka-apekto yun sa servisyo ng mga tao na supposedly ay dadaluyan nung kung ano man yan, telecommunication, internet, whatever. Anong mangyayari doon? Sinong sasagot noon nung ganung nangyaring incident?
3: Unang-una, partner, yung mismong pagkuha, pag nanakaw nito mga copper wires, kung yan ay ginagamit sa electrical transmission, eh meron na silang pananagutan doon sa Anti-Electricity and Materials Act.
4: Ay, wait! Alam ko na pala! Ano?
3: RA 7832 yan, partner.
4: Telecommunications wire.
3: At kung telecommunications, telepono. Iba po ang batas dyan. Pero internet. Tandaan natin, hindi ibig sabihin na hindi yan sa electricity, eh wala na kayong pananagutan. Kasi ano po ang nasa batas? Ang pagnanakaw, di ba? Ano yung taking of property without permission? Hindi naman ikaw may-ari. So bakit mo kukunin? With intent of gain. Binebenta mo. Meron kang inaasahang kikitain sa pagbebenta nito mga copper wires. Yan,
4: yes.
3: Depende sa ano yung ginamit mo. Ikaw ba ay nanakot? Merong violence?
4: Nahuli
3: robbery
4: sila
3: yan.
4: Sa manhole.
3: So mukhang theft yan, partner.
4: Oo. Hindi, at saka paglabag sa Anti-Cable Television Cable Internet Tapping Act of 2013 siya ma.
3: Aba!
4: Memorize mo siya kasi story ako siya. Pero,
3: ah, yun. Tama ka.
4: Naawa ako dun sa mga consumer na naapektuhan siguro. Baka naputol ang internet nila. ayoko pa naman nangyayari yun sa bahay ko, lalo na very important ang internet sa atin ngayon, mga live streamers natin.
3: Pero tandaan natin, partner, sabi ng civil code, lahat ng consequences ng iyong illegal act, pwede kang papanagutin. So, okay. Ibig sabihin, illegal na nga yung ginawa mo. Pero, halimbawa, apektado ang negosyo. Biglang nagsarado kasi walang kuryente. Paano mag-ooperate yung nawala sa kanilang kita at matitrace yung kanilang pagnanakaw ang direktang nagresulta sa business losses, pwedeng maningil. Pero, syempre, yung mga negosyo, mag-aabala pa ba silang maghabol?
4: Yan ang
3: diba?
4: Problema.
3: Magsampa ng kaso. O tutuloy na lang. So marami po tayong kababayan na matiisin. Hindi na naghahabol. Kahit may karapatan sila, may cause of action sila, yung perwisyo na kanilang naranasan ay galing sa kumbaga krimen ng ibang tao. Pero dahil kumbaga yung iba, lalo na yung mga isang kahig, isang tuka. So mag-aabala ka pa ba nang kumbaga maghahabol doon sa mga kriminal, eh kailangan kumain ng iyong pamilya, kailangan na trabaho ng iyong mga manggagawa na namamasukan sa iyo. So talagang napaka lupit nung mga gumagawa nito.
4: Oh, wag na po natin gawin, grabe yung storya. Aminado po yung mga suspect no na interview ko. Na ginagawa talaga nila yon. Target nila underground cables at saka yung mga nakalaylay.
3: Kasi hindi kitang-kita na nagnanakaw sila.
4: Hindi, nakakatawa nga.
3: Sumusuot sila sa Imbornal?
4: Oo, nahuli sila sa Imbornal talaga. Eh, paano naman? May
3: malaki. Bakit may polis doon sa Imbornal?
4: Hindi.
3: Joke lang.
4: Pero, it's another question.
3: Inoperate talaga sila.
4: Hindi, partner. Example, Commonwealth Avenue, alam mo yan, dumadaan ka dyan araw-araw. Eh, yung napakalaking truck, nakahazard doon sa innermost lane ng madaling araw. Kahina-hinala ka talaga, di ba?
3: May truck sila, partner. Talagang maraming nang kinukuha nila.
4: Pero ibang Chica Bells pa yan, nakausap ko yung truck driver, sabi, binook lang daw siya sa TNVS app. Hindi naman niya daw alam na, sabi may i-deliver na produkto, hindi naman daw niya alam na nakaw. So, another issue na naman yun. Pero, syempre, nakikita mo nang may hinihila sa ilalim ng Imbornal. Doon pa lang, di ba?
3: At wala naman silang ID na sila ay kumbaga galing sa kumpanya na yun.
4: Walang work permit, walang job order.
3: Correct.
4: Ayun, huli.
3: So, buti na lang nahuli sila.
4: Oo, pero grabe lang, di ba? Imagine mo yun. For sure, may naapektuhan doon. Putol, ang dami. Inong kable. Sabi ko, alam, minawala ng internet dyan sa Commonwealth. Ikaw, kumusta internet mo over the weekend?
3: Kaya pala.
4: Sa'yo pala, ganon. But anyway, mga kapamilya, magbibigay daan po muna kami sa ilang mga paalala. Grabe, guys, lumaban tayo ng patas. Ang dami na apektuhan sa ganyang mga bagay. Ano? So kung kayo po ay may mga nais pa ipahabol, 15 minutes left in our program, ang aming pong hotline, 0919-278-3000. So huwag magbibitin, babalik mo, hello!
3: Attorney.
8: Basta batas? Hello, attorney yan! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
9: Happy 40th anniversary, DZMM. Una sa balita, una sa public service.
8: Tuwing umaga, hindi pa nagsisimula ang ating araw. Sila'y gising na gising na at nagbabalita. Nagbabalita. Sila ang news team ng DZMM. Hindi lang nagbabasa, manapay aktibong naghahanap at nag-uulat ng mga balita araw-araw. Christian Yosores, Robert Mano at Steve Raz, Johnson Manaba, Alvin El Chico, Doris Bigonia, mga patrol reporters at newscasters in one. Kaya ang inyong maririnig na mga balita ay laging kumpirmado, sigurado. The Morning News Team. Sa DZMM, Radyo Patrol, Sekis 30, at DZMM Teleradyo. Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradyo ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, Patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Basta batas? Hello, attorney yan! Kakampi mo si Liza Aquino. Malinaw na ang lahat sa pinagsamang attorney Noel Del Prado at Liza Aquino sa Hello, Attorney!
3: Nagbabalik po ang tambalang Aquino Del Prado, partner. Ang dami pa rin nila dito sa ating paparami ng paparami ang nakatutok sa atin.
4: Pero sa mga kakabukas lang po ng radio television, I mean topic for today ay yung tungkol po sa systems loss charges na ating pong natatanggap sa buwanan po nating bill.
3: Yes.
4: Sa iba't iba nating mga electric company. Pero madagdag ko lang sa discussion natin, partner. Nag-cover ako ng signing ng memorandum of agreement ng DICT and NEA.
3: National Electrification Administration.
4: Oo, at apparently, meron na sila pong pag-uusap na yung linya na dinadaluyan ng kuryente ay pwedeng pasukan na rin ng internet connection.
3: Aba.
4: So parang pupwede.
3: Para makatipid na. Kumbaga, hindi ka na magtatayo ng panibagong poste o ng kable.
4: Yun ang plano nila. Yun ang layunin, quote-unquote, partner, no, para makatipid tayo dito. And they're opening this.
3: Hindi naman halata na punong-puno ng pagdududa ang iyong.
4: Masakit yung bulsa ko dun sa bill ko, partner. Eh. Okay. Pero ang layunin nun, partner.
3: Kaayusan.
4: Kaayusan. I-offer din yung ganong service for those who are interested, yung mga electric company distributors, kung interesado sila na mag-venture into that business as well, telecommunications, internet, pwede mo nang pagsabayin. Kuryente and internet. Yun ang layunin nun, partner.
3: Chica pero, parang may pero kang gustong sabihin.
4: Pero tingnan po natin kasi in talks pa sila dun sa mga ganong plano nila sa buhay.
3: Intoxicated?
4: Shout out
3: nag-uusap pa. Nag-uusap pa. So, si Islao ay nandiyan na rin, partner. Mm-hmm. Si Zach Tolentino, social life posting. Si Ban Ong ang nagbabalik. Louis Basco, hindi naman umalis. Nandiyan pa rin.
4: Oo nga eh. Grabe si Louis Basco.
3: Ligaya Chingtan.
4: Si, tinan mo si It's Me Wilotsky. Ay, topic niyo po pala yung tinanong ko last week. Wala, huli na ang lahat.
3: Pwede mong i-rewind. It's me, Wilotsky.
4: 10 minutes na lang, it's me,
3: you, Wilotsky.
4: Nako, Wilotsky ka talaga eh, Wilotsky.
3: Kelly Sheila Vera, nandiyan na rin, partner. Si Lovely Joy. Nandiyan na rin. Nagpunta sa ilalim.
4: Ay, hindi na ako galit. Sabi ni Mitzi Wilotsky, salamat po sa pag-entertain ng aking tanong as a topic for today. Watching and listening habang pauwi na kasi nagklase pala. Hindi na ako galit. Okay na tayo, Mitzi Wilotsky.
3: Siyempre, unahin mo yung pag-aaral.
4: Oo.
3: Pag-aaral din dito sa Hello Attorney. Sunod
4: mag-rewind ka. Mag-rewind ka, Mitzi Wilotsky. Ang ganda ng mga sinabi ni Attorney Noel dito.
3: At ni partner Liza.
4: Wala. Ang word for today namin ngayon is layunin. Ano nga ba ang layunin ng ating mga batas? Nagagawa nga ba yun? Ang word for today.
3: Darwin Cabalan. Ay, nandiyan na rin.
4: Si Nathan Galvez, partner. Nandito na.
3: Marvin Riabad. Nabati mo na siya kanina. Si Yurake Kai, 4610. Nandiyan na rin.
4: Si,
3: nabati na ba natin si Manuel Villanueva?
4: Oh, hindi pa, partner. Ayan. Si Louis Basco, sabi niya. Si MMK ni Tita Cory, may trending ngayon na hindi ko alam kung napansin yun.
3: Tita Cory Bidanes, Tita
4: Cory Aquino. Parang may nagkamali, parang ang tanong sa kanya, sino ang host ng Maalaala Mo Kaya? Tapos sabi niya, Cory Bidanes, si CBB. Nakasama ko kamakailan over the weekend, such a very nice and very kind boss, CBB. Thank you so much for helping me. Sa akin coverage, sino ba ang nandito? Si Nathan Galvez, sabi niya, dagdag kaalaman ang bawat topic niyo sa Sambayan ng Pilipino.
3: Roxanne, 25, nandiyan na rin.
4: Hello, guys.
3: Nabati mo na ba si Bebe Pascua?
4: Uy, Bebe. Hello, Bebe. Ang dami natin Bebe dito. Si Sergeant Putik nandito na rin sa live stream natin, partner.
3: Mabawas lang ako, partner, sa aking mga matagal nang hindi
4: nababati.
3: Baka magtampo sila. Mami Marilu Del Prado, Mami Marina Odulio, Mami Lorna Obilio, Mami Duli Acusar ng Cebu City, Mami Perlita Jabrica, Mami Melinha Villanar, Mami Elsie Daddy Boy, Attorney Carlo Kalingasan, Mami Ingrid Chualao, Elvira, Olet, Kuring Pintes, Ate Baby Kuya Ferdy, Alec at Grace Marquez, Lily at Engineer Ian Lenchanco, Miss Ana Miguel, Ted at Chagnati Jimenez, Dr. Robin Bulan, Director Ed Jansui, Carmela Sanchez Arrol, Ariola, Alicia Cordova Santos, at sina, siyempre, Tita Lina Ho, Tita Nona Damian, Tita Maria Dulce Orate, Ann Emerald Penny, Tita Sol Maliari. Hello, hello po sa inyong lahat. Si Attorney Jill Alcibar na lagi din nakatutok sa atin.
4: Oh, hello, hello po sa inyo. Meron po tayong, anong tawag dito? Meron po tayong message mula kay Marvin Ray Abad. Sabi niya, hindi pa doon niya nakukuha yung item sa Hello Attorney. But we'd like to take this opportunity. Na Marvin, diba taga Caloocan ka?
3: Oh, oh.
4: May event kami dyan sa July.
3: Para sa'yo.
4: Para sa'yo, sa North Caloocan po mismo. So, magkita-kita po tayo. Wow, nakapag-connect, nakapag-commit talaga ako, no? Lakas sa loob ko, no? Papayagan ba tayo mga kapamilya?
3: Papayagan kita, partner.
4: May field duty ako noon. Pero mga kapamilya, meron po tayong event sa July doon. So, pwede mong makuha mismo kay Attorney Noel ang iyo pong notarized mug from Hello Attorney at yung ating pong apostille na umbrella. Ang dami mga ganap, partner. Oo. At yung extrajudicial umbrella mo.
3: Pero hindi lang siya. Kung kayo, mga kapamilya, pupunta rin doon, baka sakali or may malaking posibilidad na makakuha rin kayo.
4: Nang lupa mula kay Attorney Noel.
3: Nang mug. Nakalagay sa mug yung lupa.
4: Ito na, buhangin lang talaga yung nilagay mo eh. No? O, di ba, magkita-kita po tayo doon, may libreng payong legal din pong handog si Attorney Noel. Lahat si Attorney Noel lang, guys. Wala tayong masyado ambag doon, guys.
3: Partner, si Nathan Galvez, Annalyn Maestrado, si... Meron pa ako isang nakita.
4: Oh, Josh, si Emel Bartolay, tinatanong niya.
3: Yes.
4: Saan po sa North Caloocan?
3: Yan, so, hindi ko alam po.
4: Sabi lang, wala,
3: hindi ba sa Caloocan Sports Complex? Katabi ng City Hall
4: yata. Sa Pilipinas yan, guys. Kapit lang. Metro Manila, ganun. Caloocan Sports Complex, I think.
3: Oo.
4: Yung pupuntahan. Hindi ko alam kung North. Alam ko North Caloocan yun eh.
3: Sarah C. from Los Angeles, California. Nandyan na rin.
4: Si,
3: at ang pamilya ko, Rosa. Lagi nandyan sila.
4: Si It's Me, Ulowski. Sayang ko, nasa Metro Manila lang ako. Sa July pa yun, pwede ka na mag-umpisa maglakad. Charot. Batangas kasi si It's Me, Ulowski.
3: Ah, pwede
4: ka na
3: naman.
4: Ang layo ng biyahe nga lang niya. Oo.
3: Ilang kilometer marathon ba yan, partner?
4: Oh, naku, mababa yun, partner. Siyan, always nakatune in po ako sa YouTube ng DZMM sa lahat ng paborito kong episode ng programa. Kaya happy 40 years po in service of the Filipino, in of service in the Filipino people. Sabi ni Nathan Galvez. Okay. Sorry guys!
3: Sabi ni Emil Bartolay, pag sa Caloocan Sports Complex, malapit po kami dyan.
4: Oh, alam mo na. O, ipareserve na natin ang kanyang ano, extrajudicial mug.
3: Kay Ray Santos, umahabol ulit. Julian Capus. Ayun, nandiyan na rin.
4: Pabati naman po kami dito sa San Antonio, Tabaco City, Albay. Always naka-tune in po sa DZMM. Uy,
3: yes,
4: what's
3: partner.
4: Up, what's up sa mga taga-Albay.
3: Mahabol ulit si Dranre Bamba, Vina Hermohino, Marvin Riabad. Hello, hello sa inyo.
4: Sabi ni Vina Hermohino, sana meron din po kayo event sa province. Alam niyo po ba na ang North Caloocan sobrang layo? Feeling ko, probinsya na rin yun eh. Pero, sinag-aaway na naman ako dito. Sabi niya, punta kayo sa Zambales. Hindi ako makapag-commit sa North
3: Pero
4: Caloocan.
3: Partner, ha? Si Jose Mugasmin, taga Mabalakat, Pampanga. Kahit saan yung ating kapamilya din, nandun.
4: Si Sosimo Gasmin, taga Mabalakat, Pampanga, taga Angeles, Pampanga, San Fernando. Everywhere si Sosimo Gasmin.
3: Taga Taguig, taga Quezon City.
4: Everywhere all at once.
3: Mm-hmm. Henry Batara, nandyan na rin.

0: Pero ano ba, nahati na ba ang North and South Caloocan noon o isa buo Caloocan lang nung time na yun, partner?
1: Nung bago mag, ano, Bataan March.
0: Death grabe, March. Buhay ka na nun, partner. Alam ko, di ba, nag-selfie ka nun pa nun.
1: Pa-shout out daw sa nanay ni Sarah C. from Los Angeles, California, kay nanay Adela de la Cruz from Obando, Bulacan. Si Greater Francis, Manila area din. Ang Obando, Bulacan.
0: Greater Manila. Yun ang Mega Manila, right?
1: Mm-hmm.
0: Oo. Si Francis Joy Canoy Aguila, pahabol naman po sa favorite tandem ko. Hello, hello!
1: Hello. Ah, si Social Life Posting, kailangan magkita ang Tita Liza at Attorney Tito Noel at ang long-lost pamangkin na si
0: Totoo.
1: Social Life
0: Pumunta
1: Posting.
0: Pumunta ka na dito, Social Life Posting,
1: yes.
0: Ha?
1: Mm-hmm.
0: Si Marvin Riabal, sabi niya, humps namin dito sa North Caloocan, baliktad at sobrang traffic.
1: Apa, ilalim. Hindi...
0: Ano ibig sabihin nun?
1: Kasi ang hump pa... sa ibabaw, di ba? So, pagbaligtad, mga hukay siguro ang
0: so,
1: ibig sabihin.
0: So, hindi na yun. Lubak na yun, di ba?
1: Correct.
0: Iba na yung term. Si Grace Pedregosa, habang nanonood, habang nag-work daw ay nakikinig siya. Uy, maraming maraming salamat po. Sana hindi malaman ng boss mo yan. Si Brian Maestrado ay nanonood na rin. Hello, hello daw sa atin, partner. May 3 minutes na lang tayo, guys.
1: Kaya nga, nice nating batiin sina Attorney Shelo Senidosa ng IBPQC Committee on Legal Aid. Maraming maraming salamat sa tulong ninyo dito sa DZMM. Hello, attorney, sa pagbibigay ng mga volunteer lawyers sa
0: yes,
1: atin.
0: Yes, opo. Si Louis Basco nagre-request. Sana po mapag-usapan po ang lemon law.
1: Ayun.
0: Okay.
1: Sige, ililinya natin yan.
0: Alright. Punta ka muna dun sa Caloocan Sports Complex sa July para
1: yes.
0: Ano, i-pledge mo muna po.
1: Doon namin ikakwento sa'yo lahat-lahat ng kailangan mo malaman sa lemon
0: sabi ni Marvin Riaba, joke kasi yung Tita Liza. Sorry naman, guys.
1: Kailangan
0: kasi,
1: paliwanag
0: walang
1: talaga.
0: Walang imposible sa North Caloocan. Lahat na naranasan ko na dyan eh.
1: Nais ko rin batiin, partner.
0: Oh.
1: Sina Tita Irma Villanueva, Miss Elsa Bilena, Susan Arel, hindi ito tumitigil, partner.
0: Sino?
1: Na nakatutok sa atin.
0: Ay, salamat.
1: Si Sir Hansel Hernandez, Sir Aying Acusar, Sir Nestor Lualhati, si Stephen Bryan Centura ng QC, at si Ron ng Marikina City. At syempre, lahat po ng ating mga kapamilya, partner, sa Miyerkules, kung hindi ako nagkakamali, 35th month sa rina nating lahat dito sa Hello Attorney.
0: So, papasok ka.
1: Isang buwan. Oo naman. Oh.
0: Akala ko sabi mo, sa Miyerkules, partner, absent ako.
1: Masyado ka naman na sana, na-absent ako pag Miyerkules. Hindi
0: kamisado, naman. Kamisado ang schedule eh. So, papasok ka, partner. Happy
1: yes,
0: 35th
1: partner.
0: Month
1: si Adele Ding, Lasa Pingpin. Hirap. Okay.
0: Nagreklamo, Kuya Fred.
1: Sorry na. Okay.
0: Sorry na. Sorry na daw sa Pinpin family.
1: Paki-shout out daw kay Teacher Janet D. Pinpin. Birthday po niya ngayon.
0: Uy, happy birthday, Teacher Janet. Happy birthday, Pinpin family.
1: Yes.
0: Mm-mm. Pahabol, Ma'am Liza, sabi ng mga nanonood po sa atin.
1: Estrella Garcia, humahabol pa rin.
0: Maraming maraming salamat
1: po. Josh Kyle Edip Official. Pero wala na talaga tayong oras, partner.
0: Sabi nga ni Estrella Garcia, babay na daw. Okay, sige, sorry naman. Pala decision to mga kasama natin. Maraming maraming salamat po sa isang oras sa sumama po, mga kapamilya po natin sa ating talakayan dito po sa Hello Attorney. Ako po si Liza Aquino, nagpapaalala. Double check po natin ang mga bills natin sa kuryente. At atin po namin sa programang ito ang mga batas na madaling maintindihan.
1: Attorney Noel Del Prado po, huwag po tayong makuryente sa maling impormasyon. Dito lamang po sa Hello Attorney ay...
0: Sagot ka ng batas! Sagot ka kita, partner. Susunod, Doc Dennis Go at...
1: Tito Winnie Cordero.
0: Sa DZFM.
1: Action!
0: Ngayon, ang kalat natin o naman...
2: Hello Attorney sa DZMM!

0: kami po ang DZMM, kasabi ng KBP. Oras po natin, alas dos ng hapon. Chuk!
1: DZMM, Balita Ngayon!
2: Mga kapamilya, inaasahan ng mas mababang presyo ng produktong petrolyo dahil sa peace deal ng Estados Unidos at Iran. Narito po ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Radyo Patrol Zeus Legazpi. Go Zeus!

0: Jay, positibo ang pagtingin ng Department of Energy sa posibleng epekto ng peace deal ng Estados Unidos at Iran sa presyo ng produktong petrolyo. Ayon sa DOE, inaasahang lalagdaan ang kasunduan sa darating na Biyernes na posibleng magpababa ng presyo ng gasolina, diesel at kerosene dito sa Pilipinas. Sa ilalim ng nasabing kasunduan, posibleng muling maging mas maluwag ang pagdaan sa Strait of Hormuz kung saan ibinabiyahe ang 78% ng supply ng inaangkat ng petrolyo ng Pilipinas. Bukod sa posibleng pagbaba ng presyo, maaaring mas sumigla rin nila ang supply ng produktong petrolyo sa bansa na ngayon ay nasa higit 46 na araw na lang ang kabuuang supply. Gayunman, paliwanag ng DOE, maaaring abutin pa ng 6-12 buwan bago bumalik sa dati ang presyo ng petrolyo dahil sa epekto ng pinsala sa infrastruktura dulot ng digmaan. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi, DZMM.
1: Maraming salamat, Zeus Legazpi. Samantala, 5 sasakyan ang nabiktima ng pambabato habang binabagtas ang Igig Cagayan. Balita hatid ni Cesar Galassi. Go, Cesar!
2: Nagdulot ng pangamba sa mga motorista ang magkakasunod na insidente ng pambabato sa mga sasakyan sa Barangay Atulu, Igig Cagayan. 5 sasakyan ang nabiktima sa loob lamang ng halos 30 minuto, kabilang ang pick-up ni dating Pamplona Cagayan Vice Mayor Azarel Bilas. Nabulagan na lang anya sila nang biglang may kumalabog na bato sa windshield ng sasakyan kaya agad itinawag sa 911. Dito na nalaman na may 4 na sasakyang naunang nabiktima, kabilang ang isang delivery truck, pick-up, van at isang pampasaherong bus. Iniimbestigahan na ng pulisya ang insidente at ang nasa likod ng pamamato. Nakabantay na rin ang mga otoridad para matiyak ang kaligtasan ng mga motorista sa lugar. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Cesar Galassi.
1: Maraming salamat, Cesar Galassi. At sa sports po naman, muling nagpakitang gilas ang Filipino pole vault star at Olympian na si EJ Obiena matapos makuha ang silver medal sa Eurowings Flight Circus sa Dusseldorf, Germany. Na-clear ni Obiena ang 5.74 meters sa kanya ikalawang pagtatangka, sapat para pumangalawa sa kompetisyon. Nabigo naman niyang padapain ang American pole vaulter na si Chris Nielsen na nagtala ng 5.83 meters. Patuloy ang paghahanda ng World No. 11 para sa mas malalaking international tournaments ngayong taon.

0: At yan po ang mga balita, basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Manatili rin pong nakatutok sa DZMM YouTube at Facebook page. Ako po si Jay Dones.
1: DZMM Balita Ngayon!
2: Ang oras, alas 2:04.
3: Sa bawat tanong, sa bawat hinaing, meron kang maaasahan, may makikinig. Aksyon ngayon! Ito ang puso ng DZMM na handang maging tulay at gabay ng kapamilyang Pilipino. Tutugon a aksyon! Hindi kahapon, hindi bukas, kundi ngayon! Aksyon ngayon! Kasama ang tatak ng pagseserbisyo, Winnie Cordero. At ang katuwang sa kalusugan at public service, Doc Dennis. Ito ang DZMM Action Ngayon! Action Ngayon!
4: Hello po! Hello! Mga ating, mga kuyang, mga nining, mga tutoy! Isang hapong kay ganda, Luzon, Visayas, at Mindanao. It's a Monday! Nag-uumpisa na naman po ang isang linggong paglilingkod, pagsiservisyo, pag-aksyon sa inyong mga panawagan. Ako po ang inyong Tita Winnie Cordero.
5: Magandang hapon, mga kapamilya. Ito po ang programang DZMM Action Ngayon na maghatid na isang oras ang iba't ibang kwento ng pag-asa at pagkakaisa, mga kwento ng buhay na magbibigay aral at inspirasyon. Ako, si Doc Dennis, ang inyong katuwang sa paghanap ng solusyon. At ito ang Aksyon Ngayon!
4: Being a Monday, ma-aksyon ang ating pagbungad, pambungad ngayong linggo dahil hit and run ang ating unang tatalakayin.
5: Yun nga eh, grabe.
4: Oo, sobrang pagpasensyahan nyo na nga po. Gusto lang naming makatulong sa pamilya nitong batang ito. Mamaya ho malalaman natin kung paano tayo makakatulong sa kanila. At syempre, meron pa rin naman tayo klinika sa strength.
5: Tatalakayin natin ano ng benepisyo ng pagtatakbo. The benefits of running.
4: Eh, kung ayoko magtakbo.
5: May ibang paraan.
4: Alam mo na, aalala ko nung araw, nung buhay pang lolo ko, elementary ako noon, pupunta kami alas 4 ng madaling araw sa Luneta. Yung square noon, Doc.
5: Yes. Yun ba may mapa?
4: Hindi pa. Dito lang yun. Yung isang side, Manila Hotel.
5: Uh-uh.
4: Tapos sa likod, Quirino Grandstand.
5: Yes.
4: Tapos nandito yung kabila naman. Diba sa Mikalaw?
5: Yes. Diba, may hotel na kayo yun eh.
4: Yes. Ang gagawin ng lolo ko, siya ay magbe-breeze walk. Tapos ako naman kung ano nang gagawin ko. Pwedeng nag-jogging.
5: Yes.
4: Tapos minsan, dala-dala namin yung skateboard ko.
5: Wow! Marunong na ka mag-skateboard, ha?
4: Yes. Yun, araw-araw, pagka-bakasyon, halos araw-araw, Dok.
5: Kami, Linggo lang.
4: Ah, Linggo lang.
5: Linggo lang, dahil sa bandang Tondo kami nakatira doon dati.
4: Ay, mas malapit.
5: Magdalena.
4: Ay, kami Santa Mesa.
5: Yun. So, Linggo, dati walang mall-mall. Walang mga malls,
4: wala
5: mga ganun.
4: Park.
5: Yes, park. So, doon kami pupunta. Tapos, hindi ba, may photographer, may mga nagbebenta ng lobo.
4: Totoo ka dyan.
5: Dati, may ganon. At wala pang mga selfie-selfie kasi talaga may official photographer.
4: Correct.
5: Diba, hihire natin?
4: Eh, pero ang kwento kong ito, itungkol sa exercise ng lolo ko, na hindi man siya tumatakbo, yung brisk walking ang ginagawa niya. He was already about almost 70.
5: Yun din ang point ko. Dahil ngayon, ang nakikita natin, karamihan, pag
4: takbo.
5: Weekend, takbo kung meron, sabi natin, sports fest fun run.
4: Pero,
5: karamihan nasa mall.
4: Ah, okay. Sige. O siya, kayo ba'y tumatakbo? Baka meron po kayo mga katanungan. Ano ba ang tamang pagtakbo? Ganun.
5: Yes!
4: Diba? Paglapat ng paa natin sa baba, sa kalsada, meron bang sistema yan? Mamaya po yan, ha? I-text nyo na inyong mga katanungan at syempre sasagutin niya ni Doc Dennis mamaya.
5: At sa panghuli, meron tayong panawagan na nang nawawala.
4: Oo, nawawala naman. Sino ba ito nawawalang ito, Doc?
5: Anak.
4: 62 years old. Oo. Diba? Si Haveliana Cheryl Javeliana Oledon. Oh, mamaya ho malaman po natin bakit siya nawala at paano tayo makakatulong sa paghahanap sa kanya. Yan at marami pang iba sa ating sa ating programang
2: Aksyon Ngayon.
3: Litong-lito?
6: Litong-lito?
7: Gulong-gulo?
6: Gulong-gulo?
7: Pinagpapasapasahan?
6: Pinagpapasapasahan?
7: Pinapaasa?
6: Pinapaasa?
3: Oras na para sa Aksyon at Solusyon!
4: Panawagan para mahanap ang sospek na nakabangga sa kanyang pamangkin. Naku, kalunos-lunos nga po ang sinapit na isang 22 anyos na lalaki mula Barangay Isabang, Tayaba City, Quezon Province. Matapos po itong mabangga ng isang pickup truck noong June 11. Uy, kailan lang ito?
2: Yes.
4: Oo, June 11, bandang alas 12:40 ng madaling araw.
5: Kinilala ang lalaki na si Arth John Wayne Leola, taga Barangay Isabang, Tayaba City, Quezon Province. Ayon sa salaysay ng isang tiyahin niya na si Christine, bumili lang si Art ng pagkain sa Leveriza kasamang kanyang kaibigan, kaya siya lumabas ng araw na iyon.
4: Mm-mm.
5: Para sa karagdagang detalye, makakausap natin sa kabilang linya o sa linya ng telepono ang tiyahin niya. Tiyahin na ng biktima na si Christine Leola.
4: Hello po, Aling Christine, Tita Winnie Cordero po at Doc Dennis, kasama nyo ngayon.
2: Good afternoon, ma'am.
8: Hello, good afternoon po.
4: Hello po. Kag po ay nakikiramay sa sinapit ng inyong pamangkin, Aling Christine. Paano po ang nangyari? Bakikwento naman po ng bahagya.
8: Yun nga po, bali lumabas po yung pamangkin ko. Bali, may binili po sila sa Leveriza.
4: Okay.
8: Then, nung pabalik na po sila, yung motor po na ginagamit nila ay bigla pong nag-stop. Namatayan po sila.
4: Okay.
8: Bumaba po yung pamangkin ko, inistan niya yung motor, tapos nagkikikar po siya dun sa motor.
4: Parang gina-jump start niya.
8: Opo.
4: Oo.
2: And then, ano nangyari po?
8: Tapos yun nga po, nasagasaan po sila nasagasaan po siya nung pick-up na Toyota Hilux, naka color black.
4: Mm-hmm.
8: Then, matapos po yung mabungo, sinagasaan niya pa pong muli.
4: Si Art?
8: Yes po. Bali, hindi, nag-stop po siya eh, pero ginulungan niya pa rin po yung pamangkin ko po.
2: May nakakuha ba ng plate number ng otong ito?
8: Sa ngayon po, wala pa po. Hindi pa po siya napaplakahan.
4: Pero,
8: kaya po,
4: hindi pa napaplakahan.
8: Hindi sana yung gusto namin idulog na kung meron pong mga nakasalubong, yung sa mga kabilang side, yung may dashcam.
4: Okay.
8: Or yung may mga CCTV na upang maplakahan po siya nang ma-report nang mahuli po siya, na mabigyan po ng katarungan yung pagkamatay ng pamangkin ko po.
4: Matanong lang po, Aling Christina, no? Bali, yung pamangkin po ninyo, saan banda ng kalsada naroroon?
8: Bali, ano po?
4: Nasa gilid po ba sila sa may bangketa?
8: Nasa gilid po siya. Mahalika highway po yun.
4: So, parang napinahan siya nung pick-up truck?
8: Yes po.
4: Parang napinahan doon kasi nasa gilid yun, eh.
2: Parang na-sideswipe.
4: Pero
8: kumbaga, hindi naman po siya gilid na gilid.
2: Oh.
8: Kasi madaling araw na po yun.
4: Okay.
8: So, di ba po, nagpalawak po ng mga kalsada. So, doon siya sa tabing kalsada. Pero hindi naman po gilid na gilid.
2: Hindi sidewalk na sidewalk.
4: Okay.
2: Kumbaga, may isang portion na ginagawa pa.
8: Kalsada.
2: Kalsada.
8: Oo,
2: ganito yan.
8: Christine,
2: ang pagkaalam mo ba, sabihin natin, sabi niyo, binalikan at ginulungan pa. Paano niyo nalaman na ganun
8: ang ginawa? Hindi po siya binalikan. Nung nabunggo po niya, tumigil po siya ng konti. Then, siguro po, pataka siya. Wala siyang balak bumaba. Nagulungan niya pa po yung aking pamangkin. Ginulungan niya.
4: Nasa linya po natin. Nag-report na po kayo sa police?
8: Yes po.
4: Okay, so napablotter na ito?
8: Opo.
4: Okay. Pero nasa linya pa rin po natin. Nakalock na ba ang linya? Ang Provincial Director ng Quezon Police Provincial Office, si Police Colonel Romulo Albacea. Hello, sir. Magandang hapon po. Tita Winnie Cordero po at Doc Dennis kasama ninyo ngayon.
2: Good afternoon, sir.
6: Yes po, Ma'am Winnie and Sir Dennis. Good afternoon po. Asun po sa tiyahin po nun. Magandang hapon po sa lahat po na nanonood at nakikinig kayo itong program ngayong hapon.
4: Thank you, sir. Si Mrs. Christine Leyola po yun, yung tiyahin po ng ating biktima. Sir, nasaan na tayo sa investigasyon tungkol sa pangyayaring ito?
6: Yes po, Ma'am Winnie, going pa rin po yung forward and back po ng mga CCTV po. Identify naman po yung sasakyan na color black po na pick-up. Yun nga lang po, dahil gabi po yan. Mm. So, until now po, wala po kaming makitang mali. Makikita po yung plate number ng pong pick-up na ito. But kami po, tudo-tudo po ang effort ng atin pong Tayabas City Police Station upang sa ganun, makalaman po natin yung plate number po ng pick-up na ito. So sabi ko nga po, medyo nahihirapan po ang ating kapulisan dahil nangyari po ito at gabi. So maganda po yung nabanggit po ni Ma'am kanina na baka po merong mga napadaan po doon yan, na meron po mga dashcam. Mm-hmm. So siguro po mahagit po yung plate number. So kasi ang mga nakikita po natin sa atin po mga CCTV footage, ayan lang po pagdaan po nung sasakyan, nung pong pick-up truck. So okay. Ngayon po, nag-ongoing po yung forward and back tracking po natin. Dahil doon po sa ating hindi po siya lumampas po ng saryaya. So okay. Possible po during that time at tumigil pa po siya or bumalik or ibang way po dinaanan niya.
4: So nagtingin din po tayo sa ibang kuha ng CCTV.
6: Yes po, Ma'am, hanggang po sa Chaong, Candelaria, Saryaya, and supong-agi po ng Tayabas. So tinignan po natin So ito po yung natin nagbabak-tracking po
4: so
6: tayo.
4: So na-follow
6: po naman po natin kung saan po galing yung sasakyan.
4: Okay, Colonel, na-forward nyo na po kung saan na pupunta, kung yun saan papunta.
2: Nag-backtrack tayo, nag-forward tracking din tayo, sir.
6: Tracking natin so hindi po siya lumampas ng saryaya, so possible right. Po tumigil po siya o tumago po siya sa ilang mga areas po ng bahagi po ng saryaya or Tayabas po okay. So kaya until now po naghahanap pa rin po tayo ng mga possible CCTV footage dun po sa area upang sa ganun malaman po talaga natin kung saan siya po pumunta after po ng insidente.
2: Wala tayong origin, sir. Hindi mo makita yung backtracking.
6: Ang origin lang po natin, galing lang po siya ng bahagi po ng Lucena. So yun po yung nagbabacktrack po tayo doon. Baka po galing siya sa bayan ng Lucena, sa lungtod ng Lucena, or galing po siya ng diversion road ng lungsod po ng Lucena. So ongoing pa po yung ating mga backtracking na ginagawa po ngayon.
4: Okay. So habang ginagawa yun, Colonel, mananawagan po tayo sa sino man na nakakita sa insidente noong June 11, bandang alas 12:40 ng madaling araw, ang pagkakabangga nitong itim na Toyota Hilux na bumabaybay diyan po sa anong lugar ito pinangyarihan ng insidente, sir?
6: So, ako po ito ng barangay Isabang, Tayabas City po. Ito po yung national highway po natin dito na kadugtong po ito ng diversion road po ng Lucena City.
4: Okay. Sige po. Kung sakasakali meron silang impormasyon, pwede po silang tumawag sa inyo, sir?
6: Maganda po na matulungan din po tayo. Especially yung nabanggit po kanina, baka po nananawagan din po tayo. Baka po may mga napadaan po during that time na nakuhaan po nila ng dashcam, camera po nila para doon po ma-identify po kaagad natin ito pong suspect na ito. At kami rin po nananawagan okay. Kung maririnig din po tayo ng suspect, sana po sumuko po siya at panagutan po niya yung nangyaring insidente ito.
4: Opo, napakaganda po ng sinabi ninyo, Colonel. Siguro mas magandang gawin yan ni Aling Christine. Aling Christine, kung sakasakali na marinig ito noong nakasagasa sa inyong pamangkin, manawagan po kayo, makiusap po kayo, Aling Christine.
8: Magandang hapon po. Nanawagan po kami na kung sino po yung nakakita or nakakatulong po sa kaso po ng pamangkin ko. Pakicontact po sana kami. Naka-post naman po sa social media yung mga accounts na pwedeng magbigay po ng info para po dun sa taong naka... para po dun sa... makakapaglutas po ng kasong ito. Ganon din naman po dun sa taong nakabangga po sa kapamangkin ko, nawa po ay makonsensya ka po, sumuko na po kayo nang sa ganon ay matahimik po yung pamangkin ko.
7: Ilang
8: po?
7: Sa pamilya po ni John Wayne, ni Art, may mga kapatid po ba siya? Mga magulang niya?
8: Opo, meron po.
7: Ilan po sila magkakapatid?
8: Bali apat po sila.
7: Pang ilan?
8: Siya po ay pangatlo.
7: Siya ay pangatlo. Pangalawa sa bunso. Nasaan na po ang labi ni Art John Wayne ngayon?
8: Bali nakaburot po yung labi niya dun sa bahay po nila sa Isabang.
7: Pasensya na po, pero kamusta naman po ang mga magulang, ang pamilya?
8: Nagdalalamhati po yung aking kapatid, yung aking hipag. Bali ma'am, sila po'y wala dito, umuwi po sila. Wala na po yung nila, anak nila.
7: Anong ibig niyong sabihin ma'am, OFW po ba sila?
8: Yes po ma'am, yes.
9: Wala sila.
7: Tapos, nauwi lang sila dahil sa aksidente?
8: Yes po.
7: Ako, kami po ay nakikiramay. Aling Christine, pakiabot nyo na lang po ang pakikiramay namin. Kasama po ang buong staff ng Aksyon ngayon. At tutulungan tayo ni Colonel. Colonel, di ba? Ano po ba ang mensahe ninyo sa pamilya ni Art John Wayne?
6: Eh po, Ma'am Winnie, tayo naman po on the report po ng Philippine National Police at tayo po ay talagang pinipilit po natin yung effort po natin talagang todo po ang natin dito upang sa ganun mabigyan po natin ng justisya itong aksidente na ito. Talaga pong hindi po namin titigilan ito. Pinapangako po namin sa pamilya na hindi po lulubayan ang atin po mga investigador at mga follow-up operators po natin na talagang makilala at matuli po itong perpetrator na ito.
7: Yes. Sige po. Maraming salamat, Colonel, ha? At magfa-follow up din po kami sa kasong ito. Aling Christine, condolence po, ha? Ingat po kayo, ma'am. Sir, thank you po.
9: Thank you, sir.
6: Thank you very much din po. Thank you po.
7: Sige po. Yan po si Christine Loyola. Ang tiyahin itong ating biktima na si Art John Wayne Loyola. Napaka
9: tragic, no, Tito Winnie. Kasi kung hindi lang nabanggit, nadala pa sa ospital And then, kami galing sa ospital, so we see this Pero, alam mo ba, ang pagka-narrate daw anim na beses na resuscitate.
7: Lumalaban yung bata.
9: Lumalaban 22 years old, pero sakit.
7: Masakit yun sa mga magulang. Diba?
9: Maski na kami mga doktor sa ER, pag nangyari yan, parang sabihin, too young. Hindi dapat ito nangyayari.
7: Sabi nga nila, hindi nauunang ilibing ang mga anak sa magulang.
9: Yeah.
7: Pero ganun po talaga ang kapalaran, hindi natin masabi. Nananawagan din po kami ni Doc Dennis sa driver ng Toyota Hilux na itim na Toyota Hilux. Ang Hilux, Doc, yun yung pick up
9: ng Toyota.
7: Diba?
9: At nangyari ito noon ng Hunyo, halo sa lampasa ng alas 12:30 ng kalahating gabi. 12:40.
7: Sa main highway na sumasakop sa Barangay Isabang, Tayaba City, Quezon Province, kung sino ka man, para makatulog ka ng mahimbing, sumuko ka na.
9: Alam mo, pwede siya magpadala ng message sa atin.
7: Oo.
9: Gawa natin ang paraan kung natatakot siya.
7: Oo nga.
9: Pwede kang tumawag sa amin dito sa 892-44101, local 5671-567-25673. Magsabi ka, hanapin mo isa sa amin dito sa DZMM Action ngayon at ipa-facilitate natin. Dahil sabihin natin, gusto niya sumuko. Pero hindi niya alam paano.
7: Oo, sige.
9: Gawa natin ang paraan.
7: Ayang, oras natin, Dok.
9: Ang oras natin, alas 2:23.
7: Sa ilang sandali lamang po'y magbubukas ng ating klinika sa Istrenta. Ang tatalakay ni Doc Dennis today ay...
9: Benepisyo ng pagtatakbo.
7: Let's all run! But not run away, but run for life.
9: Yes!
7: Diba? To have a better life. To have a better life, you should not run. Pero ito, run sa properly. Kalusugan.
9: And run properly.
7: Correct. Baka kasi, oo nga, sabi nga noon, tatandaan ko merong tamang paraan ng
9: yes.
7: paglalakad,
9: tama.
7: May tamang paraan ng pagtakbo.
9: At hindi lahat tungkol sa paa at hita.
7: Mm.
9: Yung upper.
7: Oo.
9: Upper body, may posisyon din yan.
7: Correct. Baka may mga katanungan po kayo tungkol sa pagtakbo, i-text na po yan sa ating DZMM Radio Patrol sa Istrenta, DZMM Teleradio social media accounts. Pwede rin po kayo magtanong sa ating DZMM Viber hotline number
9: 0919-278-3000 or sa ating DZMM landline 8924-4101, local 5671, 5672, or 5673.
7: Abangan na rin po ang mga balita. Susunod na sa pagbabalik po ng
9: Aksyon Ngayon!
7: May DZMM kasi sa... Teka lang!
1: Aksyon Ngayon! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
7: Happy 40th anniversary, DZMM! Una sa balita, una sa public service, yan ang DZMM!
10: Maging handa lagi sa posibilidad ng paglindol. Pag may naramdamang pagyanig, huwag kalilimutan, duck, cover, and hold. Pag nagkaroon ng sugat o pasa dahil sa pag-iwas sa mga bagay na bumabagsak, lapatan agad ito ng pangunang lunas o kaya pumunta sa ospital pag humupa na ang malalakas na pagyanig. Pag may mga bitak ang pader ng bahay, huwag munang tirhan ito hanggat di pa nasusuri ng structural engineer. Laging makinig sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio para sa pinakasariwang balita at mga dapat gawin pagkatapos ng lindol. Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
11: Ngayong tag-init, maging masinop o wais tayo sa pagkonsumo ng enerhiya o kuryente. Yung electric fan, madalas po natin ginagamit yan. Linisin po natin yung LEC. Pag madumi po yung LEC ng ating electric fan at yung makina na likod nito, nakakadagdag po ng konsumo yon. Pangalawa, kung meron po tayong air conditioner, bukod sa iset yung thermostat sa 24 degrees lang, wag nang ibaba pa, linisin rin po yung air filter. At kung twice a year, kung kaya po, pa preventive maintenance natin, i-fully cleaning po natin yung mga aircon.
10: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!

0: kasama, pero bago ho ang lahat, mayroon muna tayong pasasalamatan.
1: Para sa masiglakas na araw, katuwang ng DZMM ang gardenia sa paghahatid ng serbisyo publiko. Salamat sa pagbabahagi ng masarap at masustansyang tinapay para sa ating mga kapamilya.
0: Salamat po sa bread! Samantala, meron po muna tayong...
2: DZMM Radyo Patrol Flash, Flash Report!
0: Bibigay po sa atin ni Radyo Patrol Rowan Cueto. Yes, Rowan.
3: Ito, Winnie, inanunsyo ni Father Roberto Yap SJ, sinanggap na ng Ateneo de Manila University ang pagbibitiw ni Coach Tab Baldwin bilang head coach ng Ateneo Blue Eagles men's basketball team. Ang desisyon ay kasunod ng trahedyang ikinasuwi ng dalawang manlalaro ng koponan sa isang team building activity sa Aurora. Nauna nang inamin ni Baldwin na nabigo siya bilang leader at kaibigan sa gitna ng pangyayari. Ang tabayanan ng follow-up report sa DZMM Teleradio at DZMM Radio Patrol sa Istrenta. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radio Patrol. Rowan Cueto, DZMM.
2: DZMM Radio Patrol Flash, Flash Report!
0: Maraming salamat sa Flash Report si Rowan Cueto. Samantala, dire-diretso na po natin ang mga balita.
4: 50 endangered na mga pagong nasabat ng Bureau of Customs sa Ninoy Aquino International Airport. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula Maynila, hatid ni Radyo Patrol, Bert Dizon.
5: Dr. Pitawini, nasabat ng Bureau of Customs sa Ninoy Aquino International Airport ang 50 buhay na tortoise o mga pagong na tinangkang ipasok sa bansa ng isang pasaherong Malaysian mula Bangkok, Thailand. Natiskubre ang mga hayop matapos ma-flag ang bagahe ng pasahero sa x-ray screening dahil sa kahinahinalang laman ng mga ito. Sa isinagawang physical examination, natagpuan ng mga tortoise na nakatago sa loob ng maleta. Kinilala ng mga otoridad ang mga ito bilang radiated tortoise at Indian star tortoise na kabilang sa mga protected species sa ilalim ng Convention on International Trade in Endangered Species o CITES. Agad namang nakipag-ugnayan ng BOC sa Department of Environment and Natural Resources at Bureau of Animal Industry para sa dokumentasyon at pag-turnover ng mga nasabat na hayop. Kasalukuyan ng nasa kusodiya ng Bureau of Customs ang pasahero at sumasailalim sa inquest proceedings kaugnay ng paglabag sa Wildlife Resources Conservation o Conversion and Protection Act at Customs Modernization and Tariff Act. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
4: Maraming salamat, Bert Dizon.
2: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Istrenta.
4: Ang oras, 2:30.
6: Bukas na ang klinika sa Istrenta sa Aksyon Ngayon!
4: Bukas na ang klinika sa Istrenta, ang kaagapay ng bawat kapamilya sa pag-aalaga ng sarili at kalusugan. Kung kapo sa budget, kaya hindi makapagpakonsulta, akong kakampinyo, Doc Dennis. Handang tumugon sa inyong mga katanungang medikal.
0: Pagtakbo. Well, marami namang nagsasabi na maganda nga daw sa kalusugan ang pagtakbo. Paano, Doc? Paki-explain mo nga.
4: Dahil pag tumakbo tayo, maganda ang tibok ng puso natin.
0: Okay.
4: At gaganda ang ating breathing or paghinga natin.
0: Yeah.
4: Dahil ang pagtakbo ay isang uring aerobic exercise.
0: Ano yung aerobic?
4: Ibig sabihin, ginagamit natin ang puso, ang baga, sa pag-circulate, pagpapaganda ng daloy ng dugo sa katawan natin na hindi nagbubuhat o nagpapahirap sa ating mga kasukasuan o kalamnan. Dahil yung lifting of weights ay isang uring exercise pero ang tawag doon, resistance exercise.
0: Iba't ibang klase naman ang exercise. Ang importante yata, kung bakit may dati kasi aerobics yung Zumba ngayon, 'di ba?
4: Yes.
0: Dati ang tawag diyan aerobics si Jane Fonda.
4: Yes. Let's get physical.
0: Oh yes. Olivia Newton diyan.
4: Tama.
0: Ang pagtakbo ay para totoo yung pagtibok ng puso, ano?
4: Yes.
0: Dok?
4: Kaya natin sabihin natin
0: cardio.
4: Cardio exercise nga eh.
0: Uh-oh.
4: Kaya nga ine-explore natin ang pagtakbo dahil wala kang special equipment na kailangan.
0: Katawan mo lang.
4: Katawan mo at tamang uri ng pagsapatos.
0: Napakaiba. Bakit importante yan?
4: Dahil yun trauma. Trauma, yung pagpagsak ng iyong talampakan sa pavement o sa sahig.
0: Oo, yun.
4: May epekto yan sa mga kasukasuan natin.
0: Kaya minsan, hindi lang sa paa?
4: Hindi lang sa paa. Huh? Sa iyong sakong mismo, heel, meron din problema yan sa iyong tuhod.
0: Tuhod? Diba? Oo, tama. Tuhod. Kasi yun ang bumabaksak,
4: yes.
0: Eh, diba?
4: At sa iyong hips.
0: Sa hips.
4: Dahil sabihin natin, kumbaga sa auto, itong shock absorber mo. Hindi ba? Kung ang sapatos mo, ang sinusuot mo, sabihin natin, chinelas. Hindi ba? May nakasabit sa likod. May naiiwan. Tama ba ang support?
0: Hindi.
4: Hindi ba? Sapat ba ang kapal?
0: Okay.
4: Yung mga toes mo ba ay protektado?
0: Uh-oh.
4: Yung mga problemang ganito. Kaya nga, hindi naman kailangan yun, sabihin natin, branded.
0: Uh-oh.
4: Pero dapat yung tamang uri ng sapatos.
0: Bakit, Doc, mayroong runners? Yung athlete, no?
4: Mm-hmm.
0: Meron
4: nakayapak.
0: Oo. Walang,
4: which is more physiologic.
0: Sapatos. Okay lang?
4: Yes.
0: Nambas tumakbo ng yung nakayapak?
4: Dahil yun ang kinasanayan niya.
0: Ah.
4: Di ba? Pero, syempre, may epekto din yan sa pinakabala.
0: Oo naman.
4: Baka yan ang training niya.
0: May friction.
4: Niya. May friction yan eh.
0: Mm-mm.
4: Syempre, walang proteksyon sa init ng sahig. Hindi rin protektado ang talampakan niya sa mga bato-bato na maliliit. Pwedeng madulas.
0: Okay.
4: Pwedeng matusok.
0: Paano ba ang tamang pagtakbo, Dok? Ano, okay, hold on. Yung takbo na takbo,
4: mm-hmm,
0: or jogging?
4: Well, sabi natin,
0: ano bang kaibahan ng dalawa?
4: Dahil ang jogging may pacing.
0: Ayan.
4: So, hindi po kailangan speed ang hinahanap dito.
0: Sa jogging?
4: Jogging. Mm-hmm. Kumbaga, regular rhythm lang. Parang tibok ng puso lang yan, di ba? So, pwedeng yung ordinary walk na mas mabilis.
0: Mabilis.
4: Kaya yeah, jogging yon.
0: Uh-uh.
4: Pero pag sinabi natin marathon or running na, meron na ibang uring tapak. Ang pagbagsak ng talampakan
0: paa.
4: Sa paa.
0: Okay.
4: Ang sabi nila, hindi ginagamit ang heel.
0: Pagka nagtatakbo?
4: Toe running lang. Kumbaga parang nagtitiptoe ka lang all the way. Diba? Yes, para mas mabilis. Mas hindi. Tita Winnie, tatry mo yan. Dapat kasi may training ka dun eh.
0: Ah, may training.
4: For marathon. Yes.
0: Yung mga magmamarathon,
4: yes,
0: pwede bang gamitin ang pagtakbo lang na parang karaniwang exercise lang?
4: Yes, pwede naman. Maganda yan eh. Dahil, pero sabihin natin para maiwasan ang injury,
0: okay,
4: alam natin dapat yung tamang paraan.
0: Okay,
4: dahil madalas ginagamit natin yung parang naglalakad lang ng mabilis.
0: Okay.
4: Yung tipong may heel, toe, lift.
0: Oo,
4: di ba? Dapat walang masyadong heel.
0: Masyadong heel.
4: Para hindi ka mabilis mapagod.
0: Oh!
4: Para hindi mabilis mapagod. Dahil, di ba, ang marathon may 42 kilometers, may mga...
0: 21,
4: yes, depende
0: 15,
4: yan. May mga fun run na 3 kilometers. Di ba? Kaya yun ang dapat alamin natin. Pero, ano ba ang benepisyo ng pagtatakbo?
0: Ano ba?
4: Siyempre, kaganda ang daloy ng dugo dahil bibilis ang tibok ng puso mo. So, i-stimulate niya yung heart mo para mag-contract ng tama.
0: Ah.
4: Yun ang pinaka parang sabihin natin, ina-exercise natin, sinasabi natin sa puso dahil kontrolado siya ng autonomic nervous system, hindi ba? Automatic siyang kusang bibilis na regular ang rhythm.
0: Kasi kailangan niya.
4: Yes.
0: Uh-oh.
4: Pero anong epekto ito sa dugo? Anong epekto sa katawan?
0: Uh-oh.
4: Bababa yung bad cholesterol. Uh-oh. Dahil gagamitin niya yung mga LDL cholesterol bilang enerhiya, plus bibuild up yung good cholesterol, yung HDL. Gaganda yan.
0: Ano pa?
4: Pabawasan tuloy ang mga, sabihin natin, side effect ng mga problema sa puso. Kagaya ng stroke, heart attack, yung acute coronary syndrome. At syempre, maganda rin ang paghinga mo. Pag mabilis ang tibok ng puso mo dahil may demand, gaganda at bibilis din ang paghinga mo. So, maganda ang oxygenation or gas exchange. Nilalabas natin ang carbon dioxide, maganda rin ang pagpasok ng oxygen sa sistema natin.
0: Eh, bakit may mga tao na nasa marathon na pero inaatake pa rin, namamatay?
4: Kaya yun ang gusto natin ipaalam sa lahat na hindi porket marunong kayo tumakbo, okay na.
0: Okay.
4: Dapat pa-check din tayo.
0: Okay.
4: Diba? Kadalasan, paparehistro ka lang. Di ba? Registered. Tapos sasabihin mo, ay, iniinom ko naman maintenance ko eh.
0: Mm-mm.
4: Sabihin natin may maintenance. Pero maganda pa rin, ma-evaluate ka. Di ba? kung bago tayo maoperahan, dentista at iba pa. Mm-hmm. Meron tayong tinatawag na cardiac evaluation or clearance. Uh-huh. Ganun din po yun. Dahil hindi naman araw-araw tayo tumatakbo ng marathon.
0: Uh-huh.
4: So, dapat meron tayong clearance, may evaluation.
0: At may ensayo.
4: Oo naman.
0: Hindi yung merong fun run dito, sali ka.
4: Wala, bukas. Bagsak ka, baldado ka. Diba? Yun na tinatawag na weekend warrior syndrome. Okay. Yung biglang sa weekend lang tumatakbo, nagba-basketball, nag-exercise. Hindi tama yun. Dahil dapat meron kang mental awareness, meron kang physical preparation, meron tinatawag na warm up.
0: Yun.
4: Di ba? Hindi yung sabak ka agad, takbo. Lakad muna, 5 to 10 minutes. Pabilis ng pabilis. And then, build up.
0: Okay.
4: I-maintain yung phase.
0: Pagtapos
4: na, hindi biglang tigil. Meron dahan-dahan na cool down phase.
0: Yan. At saka, importante rin na malaman yung tamang paghinga.
4: Yes. Diba?
0: Kasi naalala ko nun, Duk, pagka nag-uumpisa ako mag-jogging nun, parang sumasakit yung dito ko.
4: Dahil abdominal muscles yan.
0: Oh, oh.
4: Dahil ang benefit nga ng jogging or ng pagtakbo ay i-build up niya yung mga muscles mo rin.
0: Oh, oh.
4: At gaganda ang buto mo.
0: Ay,
4: dahil, di ba, tumatakbo ka, may physical activity.
0: Yes.
4: Though walang resistance, may demand ang muscle sa bone.
0: Mm.
4: Kaya yung bone, sabihin natin, nagkakaroon ng laban. Kaya nag-i-strengthen siya. Maiiwasan ng osteoporosis. At maganda rin ito, Tita Winnie, sa mental health. Nagiging mas klaro ka.
0: Pag yung bang mga senior, pwede pa rin dyan?
4: Dapat walang pinipiling edad. As long as kaya, gawin kung ano ang kaya mo at kaya ng katawan mo.
0: Yun.
4: Wala sa bilis, wala sa layo.
0: Yun.
4: Wala sa speed, wala sa distansya. Nasa regularidad. Sabihin natin every other day, hindi yung tipong, ay may oras ako ngayon gagawin ko. Tapos isang linggong walang ginagawa. Ay wag naman. Gawin natin parang schedule natin. Araw-araw or every other day, tuwing alas 5 hanggang alas 6. Ganyan lang.
0: Yeah. Basta regular.
4: Regular. Yan ang gusto
0: hindi
4: natin.
0: Hindi lang yung naaya ka lang.
4: Oo. Or sabihin natin, ay wala akong ginagawa. Sige, go. Hindi naman ganoon dahil ito ay schedule. Maganda.
0: Nabanggit ko, Dok, yung pagsakit ng tagiliran ko, totoo raw ba na dahil yun sa soft drinks?
4: Ay, walang kinalaman ang soft drinks yan o soda. Uh-huh. Dahil pag sinabi mong tagiliran at ito ay natitrigger, pag kayo ay kumilos, ibig sabihin, movement yan. Uh-huh. Walang kinalaman ang internal organ.
0: Okay.
4: Diba? Pag tayo uminom ng soft drinks o soda o anuman inumin, walang dapat epekto sa katawan
0: mo. Sa katawan. Number two, okay lang tawag dito, okay lang ba tumakbo? Ano ba yan?
4: Nabusog.
0: Pagkatapos kumain o dapat walang laman ang tiyan o dapat kumain ka pero light lang?
4: Wala naman. Light lang, okay yan.
0: Mm-mm.
4: Dahil yung isa sa mga myth is pagkatapos mong kumain at tumakbo ka, mag-appendicitis ka daw.
0: Sabi
4: daw. Hindi totoo yan.
0: Hindi totoo.
4: Wala ang kinalaman ng pagkain sa physical activity.
0: Uh-oh.
4: Pero yun nga, busog na busog kang, hirap mo naman tumakbo. Diba?
0: Mabigat.
4: Oo, mabigat.
0: Oh.
4: Tama lang. Huwag kang masyadong busog. Tama lang. Hindi gutom. Dahil may energy requirement din yun.
0: Ayan. Kung energy requirement, yung iba kumakain ng nilagang saging at saka tawag mo dyan, itlog.
4: Dahil ang habol nila, protina mula sa itlog, potassium mula sa saging para hindi magkaroon ng pagpupulikat or parang muscle cramps.
0: Totoo yun.
4: Pwede. Yes. Pero may dapat pang idagdag dyan, Tita Winnie. Tubig!
0: Yun.
4: Tubig!
0: Tubig! Dapat kasi pinagpapawisan ka rin.
4: Pawis. Tapos yung hinga mo, laway, natutuyuan ka.
0: Oo, diba? Totoo. Ano yun. Pa? Tapos, tawag dito, meron daw, pagkatapos mo tumakbo, pagod ako Dok.
4: Ano gagawin mo?
0: Kakain ako madami, gutom ako
4: Kung ang
0: kaya matutulog ako, nakakaanto.
4: Well, kung ang target mo ay weight loss, or weight adjustment, huwag naman ibawi sa pagkain. As long as hindi ka lang gutom, nabawi lang yung gutom mo, okay lang.
0: Huwag
4: nang sobra naman. Huwag mong gawin rason. Karamihan ang pasyente ko, Dok, ang dami kong kinain. Tumakbo naman ako Wala. Walang kwenta lang. Wala lang.
0: Yung kasi nakakahiya, kailangan ba may outfit pa, Dok?
4: Ay, wala. hindi kailangan mga outfit-outfit. Pero wag naman sobrang balot na balot. Dahil kailangan...
0: Yung iba, nagsusuot nung parang foil.
4: Para gusto nila, akala nila, mas mabilis to pumayat. Mas mabilis mag-weight loss. Hindi naman, it's more of fluid loss kay. Sweat ang mawawala eh.
0: Totoo.
4: Ang sa akin, ang aming tinuturo sa sports science is the regularity ng exercise or sa pagtakbo. Mm. Wala sa layo, wala sa bilis. Distance at yung frequency ang kailangan, but never the distance and the length of time.
0: Hindi rin nadadaan sa magandang outfit.
4: Wala. Iba outfit nga, tapos text ng text lang. Huwag naman. Marami tayong nakikitang ganun. Kaya kung talagang...
0: Anong magandang stretching exercise para bago tumakbo?
4: Yes. So sabihin natin stationary jogging, light muna. Okay. Ano ba ang mga extremities na gagamitin natin sa pagtakbo? Lower extremities, binti, hita, taa. So pwede kang mag-stretch, pwede mag-bend. Yung parang toe reaching, left and right. Yung stationary, para masabi mo sa puso mo, oh go, go, go, malalapit na tayo tatakbo para mag-warm up lang. Pero hindi ka agad
0: takbo.
4: Medyo walk.
0: Sabi mo nga kanina, parang papainitin ko muna.
4: Walk, brisk walking, jog, run. And then backward din. Run, jog, brisk, slow down.
0: Eh, meron sa gym eh.
4: Oh.
0: Yung
4: treadmill.
0: Pwede ba yun? Okay ba yun? In place of going around?
4: Yes, pwede yun. At ang treadmill, meron yung tinatawag na mga preset. Ang preset na yan, palagi, makikita mo yan. Ba't ang bagal, kaya ko naman. Dahil yun na ang warm-up mo.
0: Pagpipik
4: yan, ano? Pag nag-peak yan, meron yan pinipiling minuto o oras bago siya dahan-dahang bababa muli.
0: Ilang minuto ba, Dok? Para sa masabi kong sa regular na pagtakbo.
4: Ang target natin kung weight loss at metabolism, gusto natin at least 20 minutes of peak. Ano ba yung peak? Sabihin natin ang resting heart rate natin o yung normal na heart rate natin is 60 hanggang 100. Hmm. Ano bang average? 80. Di ba? Kuha tayo ng 20% ng resting heart rate.
0: Okay.
4: 16.
0: Okay.
4: Idagdag mo sa resting mong 80. 96, 96, o 100 na lang. I-maintain mo ng 20 minutes. Doon, dahan-dahan na magkakaroon na ka ng weight loss.
0: So, kung regular ka. Mga 30 minutes.
4: Yes, 10 to warm up, 20 to maintain, and then 10 to cool down. Now,
0: 20, 40.
4: Remember, kung weight loss ang target mo, wag ka timbang ng timbang. Hindi mo ma-achieve yan. At meron tayong tinatawag na physiologic weight loss, yung pagbababa ng timbang ng tama.
0: Okay?
4: Ito ay kalahati hanggang 1 pound a week.
0: A week?
4: A week.
0: Okay.
4: Hindi yung biglaan.
0: Okay.
4: Dahil baka magkaroon ng ibang komplikasyon, kagaya ng bato sa abdo. Pwede mag-form yan.
0: At syempre, samahan din po natin ng proper diet.
4: Yes, of course. Hindi porket nag-exercise ka. Yes. Moderate food intake pa rin, food portioning, and sleep, sabi mo nga, Tita Winnie, is very important.
0: Correct.
4: Kung kayo ay may comorbidities, diabetes, hypertension, heart disease, arthritis, dapat gumawa kayo ng ehersisyo na angkop sa kalagayan mo, na angkop sa edad mo.
0: Correct. Hindi, oo nga, may sakit ka nga, tapos magbawal pala sa iyo.
4: Yes, not porque kaya ko, gagawin ko.
0: Oo, yun, tama. Parang naalala ko tuloy yung asawa ko. Nag-ano kami, stress test. Tapos umaabot na sa treadmill ng 200, 250.
4: BP.
0: Yung BP, gusto nang patigilin ng nurse. Yes. Sabi, hindi, kaya ko.
4: Ang system ang nagsasabing, tumigil ka na.
0: Si Bang Ong, may tanong. Ilang minutes or hours dapat ang exercise? So, nasagot na ni Doc,
4: yes.
0: Just repeat it again.
4: 20 minutes, no? I-pick natin po. 20 minutes na pag na 20% above resting heart rate tayo, maintain natin ng 20 minutes. It's more of regularity, at least 3 times a week.
0: Ayan si Ray, tinatanong yung soft drinks tawag dito pag sakit sa tagiliran, pag tumatakbo.
4: Ay, hindi naman po. Pero uminom kayo ng tubig, mas maganda po.
0: Ayan si Anna, meron bang tamang pag-inhale-exhale para di masyadong hingalin? Ano din ba ang tamang posture ng katawan?
4: Dapat ang posture mo, ang likod mo, straight back always. Straight. Never naka-slouch, never naka-bend. Okay. Kuba. At sabihin natin yung paghinga, dapat tumatakbo kayo na hindi kayo nagpe-phrases. Buo pa rin ang pangungusap ng pagsalita mo, pagbigkas mo. Ibig sabihin, you're still okay. Huwag yung tipong parang, Tita Winnie, okay ka ba? Ibig sabihin, you're too tired already. Hindi na tama yun. Kuha mo? Dapat yung tipong nag-exercise ka na kaya mo pang magsalita ng buong buo.
0: Okay.
4: You may shortness of breath na too fast and
0: ay, meron din ako na experience. So, para ako nahilo bigla.
4: Ay, di dapat tibigil ka.
0: Bakit makagal?
4: Eh, di na compromise mo ng blood flow somewhere, somehow.
0: Dahil?
4: Eh, dahil nabawian ka o na hindi na dumaloy ang dugo sa utak mo. Remember,
0: dahilan,
4: autostatic.
0: Dahilan.
4: Eh, pwedeng hindi nag-compensate ang puso. Hindi na pinagbigyan ka.
0: O nabigla ako.
4: Hindi naman. Well, pwedeng nabigla ka. Gutom ka.
0: Gutom ako.
4: Kulang ka sa pagkain.
0: So, kuidaw din po tayo, ha? Hindi, at syempre, huling paalala ni Doc?
4: Dapat slow start tayo, warm up muna, at tamang gear, normal na short pants at t-shirt lamang, hindi naman kailangan ng full accessory, tamang pag-inom ng tubig. Pakinggan mo ang katawan mo, at syempre, kung meron trabaho, may exercise, may parahon, at araw din ng pagpapahinga.
0: At syempre na sa Facebook at TikTok si Doc.
4: Gamitin lang po ang ating official username at Doc Dennis Official, mga kapabilya. Mag-follow, mag-like, mag-share para sa iba pang mga payong medikal o anumang makabuluhang huntahan na may kinalaman sa kalusugan.
0: Bigyan po muna natin ang mga balita. Gatchalian Block, umaasang tatanggapin ni Senador Cayetano ang bagong liderato sa Senado sa special session ng Kongreso sa Hunyo a 17. Miyerkules po yan. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado ihatid po sa atin ni Radyo Patrol Jom Garner.
7: Tito Winnie, Doc Dennis, magandang hapon. Umaasa ang bagong mayorya ng Senado na magpapaubaya na si Senator Alan Peter Cayetano kay Acting Senate President Sherwin Gatchalian sa usapin ng liderato sa special session ng Kongreso sa Hunyo 17. Sa isang panayam, sinabi ni Tulfo na yan ang panalangin nila matapos magpatawag ng special session si Pangulong Marcos Jr. Lalo't inaasahan na rin nila ang posibilidad na pag-anib sa kanilang grupo ni Senator Joel Villanueva.
8: Sana nga, amin dalangin naman ng lahat, hindi lang kami siguro, kundi isang bayan para matapos na ito na tumahimik na dahil ang pangako naman po ni Senator Cayetano, bababa siya pag may 13. Eh, sana nga, mayroon kaming 13 talaga bukas dahil ang alam ko dyan, pagkabasa ko, yung isa na mag-attend lang daw, talagang gusto niya lang daw talaga para magkaroon po ng session. So mag-attend daw po siya, pero no commitment yet na sasara po sa amin.
9: Si Senator Joel po yan, sir, no?
8: Opo.
7: Nauna nang sinabi ni Villanueva na handa siyang dumalo sa special session ng Kongreso. Kailangan ng 13 senador na present sa plenaryo para formal nang mailuklok sa pwesto si Gatchalian. Samantala, tutugon naman si Senador Juan Miguel Zubiri sa panawagan ng special session ng Pangulo. Ayon kay Zubiri, malinaw at mahalaga ang mga nakatakdang pag-uusapan dahil kabilang dito ang mga panukalang may kinalaman sa serbisyong pangkalusugan, pagpopondo sa edukasyon at ayuda para sa mga Pilipinong nasa krisis. Aniya ang mga ito ang mga hakbang na maaaring magbigay ng tunay na tulong sa mga pamilyang nangangailangan ng maagap na aksyon mula sa pamahalaan. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol. Jom Garner, DZMM.
0: Thank you, Jom!
4: OCD, wala nang nakikitang signs of life sa 36 na individual na napaulat na nawawala dahil sa malakas na lindol sa Mindanao. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, ni Radyo Patrol Marlene Padiernos.
10: Doc Dennis, makalipas sa isang linggo mula na yunigin ng magnitude 7.8 na lindol ang malaking bahagi ng Mindanao, sinabi ng Office of Civil Defense na wala na sila nakikitang signs of life. 36 namang individual na napaulat na nawawala ayon kay OCD Administrator for Administration, Assistant Secretary Rafi Alejandro. Pininiwala ang karamihan sa mga ito ay natabunan na nagumuhong lupa sa Jose Abad Santos, Davao Occidental, nang mangyari ang lindol. Aminado si Alejandro na nagiging hamon ang pagkasagawa ng search operation sa mga lugar na pinangyarihan ng landslide, kung saan kinailangan na umano nilang itigil ang kanilang operasyon sa isang landslide hit area nang dahil sa pahirapang pag-aakyat ng mga heavy equipment. Gayunpaman, sinabi niya na puspusin pa rin ang kanilang mga ginagawang operasyon para sa retrieval ng mga katawan ng mga nawawalang biktima, habang nakikipaugnayan na rin sila sa mga LGU para naman sa desisyon hinggil sa pagpatuloy ng excavation efforts sa pang mga biktima na pininiwala ang nalibing sa naturang pagyanig. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, EZMM.
4: Maraming salamat, Marlene Padiernos.
0: Ilan lamang po yan sa mga importanteng balitang na dapat nating malaman sa oras na ito. Abangan po ang iba pa mga balitang ihahatid ni Tony Velasquez. Mamayang alas 4 ng hapon sa Headline sa Hapon.
2: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol sa Istrenda. DZMM Action ngayon! Panawagang Bayan!
0: Nawawala po si Nanay Cheryl Javeliana Oledan noon pang Abril a 23. Naku, ang tagal na nito ha. 11 a.m. nung bigla na lamang daw siyang umalis ng bahay. Para tayo bigyan ng iba pang detalye, nasa linya natin ang kanyang anak na si Jessel. Hello Jessel, Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, kasama mo ngayon.
4: Good afternoon, Jessel.
11: Hello po, good afternoon po.
0: Okay. Ang unang tanong, bakit biglang umalis si nanay sa bahay niyo?
11: Hindi ko rin po kasi, ma'am, alam kasi nung time na po yun, nasa trabaho po kasi pareho kami ng partner ko. Bali, ang naiwan lang po kasi sa bahay nun, yung mga anak ko lang po.
0: Wala ba siyang binilin sa mga anak nyo kung saan siya pupunta?
11: Wala po.
4: Meron ba siyang routine?
11: Yung nanay ko po kasi, ma'am, may sakit po siya na bali depression. Oo. Simula nung nanganak po siya sa bunso namin.
4: Bunso nyo ay pinanganak noon kailan? Anong taon?
11: Noong March 7 po, 2000 po.
4: So 26 years na siyang may depression. Ginagamot po ba, Giselle?
11: Hindi po sa namin, sir, na paggamot kasi po gawa ng kakulangan din po sa pero, pera. Ang binasihan ko lang po kung bakit ko po siya nasabi na may depression kasi minsan nagsasalita po siya mag-isa na tumatawa.
4: So ito ay po, never natin pinakonsulta pa sa psychiatrist, so wala.
0: Or hindi ba siya natingnan ng doktor pagkatapos niyang mga anak sa kapatid niyo?
11: Hindi po, kasi ang nagpaanak lang po sa kanya is yung kamadrona, parang ganun. Sa probinsya po kasi siya nanganak po.
4: Dati na bang nawala si nanay?
11: Po?
4: Dati ba, nawala na ba si nanay?
0: Oo, umalis na ba?
4: First time ba? O basta'ng kusang umaalis?
11: First time po siyang
4: first time.
11: Ngayon lang po talaga.
0: Wait lang nga, Jessel, babalikan kita. Huwag mong ibababa yung telepono. Meron lang tayong importanteng balita. Wait lang.
2: DZMM Radio Patrol Flash Report.
0: May nagmamadaling balita si Radio Patrol Marlene Padiernos.
10: Tita Winnie, hindi bababa sa 7 persons of interest ang iniimbestigahan ngayon ng PNP Criminal Investigation and Detection Group kaugnay sa insidente ng pagkasawi ng Ateneo de Manila University student athletes na si Narane Batarbonia at Divine Adili. Ayon si CDG Director, Police Major General Robert Morico II, na naibilangan ito ng mga coaching staff at iba pa na pinaniniwalaan may direktang partisipasyon sa insidente. Sa ngayon, iniimbestigahan na rin ng CADG ang pagkakaroon ng post-possible homicide

0: padiernos DZMM.
1: DZMM Radio Patrol Flash, Flash Report.
2: Thank you, Marlene. Abangan nyo po ang iba pang detalye sa ulat na yan maya-maya lamang. Samantala, balikan natin itong si Jessel na anak nga po ng nawawalang si Cheryl Javeliana Oledan. Okay, Jessel, April 23 pa nawala si nanay. Saan-saan na kayo naghanap?
3: Nakapunta na po kami ng Pasig, Pasay, Makati, yung mga kalapit, kalapit lugar po ng Taguig.
2: Sa ospital, sa DSWD.
3: Opo, nagtanong-tanong na din po ako.
2: Okay.
3: Nakipag-ano rin po ako sa mga pulis para matulungan po ako.
4: Nag-file ka ng lost sa pulis na rin.
2: Nag-file ka na ng report. Napa-blatter mo na ito.
4: Si nanay ba talagang nandito sa Maynila o galing probinsya?
3: Po?
4: Si nanay talagang dito nakapirme sa Maynila, sa Taguig, o galing lamang siya sa probinsya?
3: Matagal na po kami nakatira dito po sa Taguig.
2: Hindi, kasi iniisip namin kung saan kaya siya pumunta.
4: Oo, baka gusto niyang umuwi sa inyo.
2: Sa probinsya. Meron ba siyang sinasabi sa inyo na babanggit na gusto niyang puntahan?
3: Meron po, kasi yung lugar po ng tatay namin is nasa Nabotas lang po. Pinuntahan na rin po namin, nagpuntahan na rin po ko sa police station ng Nabotas, na kung sakali, kung makita nila yung nanay ko, i-report po kaagad sa akin.
2: Okay, sige. So pinapakita natin ang litrato ni Nanay Cheryl sa teleradyo, pero meron ba siyang paano siya makikilala? Paki-describe mo nga para sa mga nakikinig sa radyo.
3: Wala na po akong ibang
4: anong tangkad ni nanay?
3: Yun lang po yung yun alam kong last na suot niya po.
2: Wala ba siya nunal, pekas, peklat?
3: Wala po.
2: Wala. Sabi mo meron siyang depression, pero pagkakinausap ba siya, makakasagot siya?
3: Nakakausap po siya pag lumipas po yung, meron kasing time na nagsasalita siya mag-isa, natatawa siya. Pero pag lumipas po yung oras na yun, pag halimbawa kinausap mo siya kung taga saan siya, nakakasagot po siya ng maayos.
2: Okay. So parang paata-atake lang yung gano'n. Okay, sige. Kung sakasakaling may nakakakilala po kay Mrs. Cheryl Oledan, saan pwedeng tumawag, Jessel?
3: Pwede po sa DCMM na lang po.
2: Sa amin.
3: Or di kaya sa South Signal Taguig, sa RA, na lang po sa pinakamalapit na barangay kung saan po siya malapit na nakita, para kami na lang po yung kumuha.
2: Susundo.
4: Mm-hmm.
2: Sige. So tawag po kayo sa mga nakakakilala kay Cheryl Oledan. Nawawala po siya Abril 23 pa. Dito po sa ating mga linya sa DZMM.
4: 8924-4101, local 5671, 5672, o 5673.
2: Yan. Kami mananalangin, Jessel, na makabalik sa inyo si nanay ng maayos at ligtas. Ingat kayo sa paghahanap, ha?
3: Maraming salamat po. Sana po ay makauwi yung nanay ko po.
2: Oo naman. Uuwi yan. Baka kabalik yan sa inyo. Ingat kayo, Jessel. Bye-bye.
3: Sige po.
2: Ayan. Tumulong po tayo sa paghahanap kay nanay Cheryl Oledan. And it's 3 o'clock. Abangan
4: mo. Natin muna ng birthday. Ito si Papa Sam.
2: Ay, si Papa Sam. Birthday.
4: Si Rodel.
2: Ay, magkasunod pala
4: sila. Happy birthday. Of course, ang IEP natin, executive producer natin, si Ab Izon. Happy birthday din po.
2: Happy birthday, Ab! Babalik po kami bukas. Abangan po si Chiang Ami Perez Castillo para sa kanyang programang
4: Ako to, si Chiang Ami.
2: Ako po ang inyong Tita Winnie Cordero.
4: Ako po ang inyong kapamilya, Doc Dennis.
2: Para sa
4: Aksyon Ngayon!
1: Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon sa DZMM.
5: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa.

at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas na nakalipas na 40 taon noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kami po'y kasapi ng KBP Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras, 3 minuto makalipas po ang 3 ng hapon.
1: DZMM Balita Ngayon.
2: Mga kapamilya, iniimbestigahan na ng Office of the Ombudsman ang umano'y panghihimasok ni na Senador Mark at Camille Villar sa LRT 1 Cavite Extension Project. Sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na sinusuri ng mga investigador kung naging papel ang mga mambabatas sa posibleng pagbagal ng konstruksyon, partikular na sa Niug Station, sa Bacoor na target matapos sa 2027. Tinitingnan din ang alegasyon na maaring nais baguhin ang alignment ng rail line para dumaan sa C5 area sa Las Piñas. Sa ngayon, kinakalap pa ng Ombudsman ang mga dokumento at komunikasyon mula sa mga ahensyang sangkot sa proyekto. Wala pa namang inilabas na pahayag ang kampo ng mga Villar kaugnay sa issue. Paksa sa bilateral meeting ni Pangulong Marcos Jr. at Russian President Vladimir Putin, kasado na. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula kay Radyo Patrol, John Garner.
3: Nico, inaasahan na pag-uusapan sa bilateral meeting ng dalawang leader ang pagpapalawig sa kooperasyon ng Pilipinas at Russia sa sektor ng food security, energy security at ilang mahalagang regional issues. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni ASEAN spokesperson Dominic Xavier Imperial na ilan ito sa mga tatalakay ng dalawang pangulo sa dalawang araw na ASEAN-Russia Commemorative Summit sa Kazan, Russia sa Hunyo a 17 at 18.
4: And they will also discuss, among others, some very important regional and international issues that both would consider important for the relationship. And again, I would go back to the impact of the Middle East on energy security and food security. So I think that would be the highlight of this meeting.
3: Dinepensahan naman ni Imperial ang desisyon ng Pilipinas na nagsisilbing chair ng ASEAN ngayong taon na makipagtransaksyon sa Russia sa gitna ng sanksyon na ipinapataw ng mga kaalyadong bansa nito dahil pa rin sa nagpapatuloy na digmaan sa pagitan naman ng Ukraine at Russia. Ayon sa kanya, may 35 taon nang may maayos na ugnayan ang Pilipinas at Russia na nanatao naman sa chairship ng bansa ng regional bloc ngayong taon. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. John Garner, DZMM.
2: Salamat sa balitang yan, Radyo Patrol, John Garner. At abangan mamaya sa headlines sa hapon. Estados Unidos at Iran nagkasundo na sa isang peace deal para tapusin na ang digmaan. Pangulong Marcos nagpatawag na ng special session sa Kongreso ngayong Miyerkules. At NBI, tukoy na ang mga nasa likod ng panghahak sa website ng Kamara at Senado. Yan ang mga balita. Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM. Manatiling nakatutok sa DZMM YouTube at Facebook. Ako po si Nico Bagsik.
1: DZMM Balita Ngayon.
5: Sa panahon ngayon, mahirap humanap ng taong marunong umunawa.
6: Ako to, si Chang Ami.
5: Hindi rin ganun kadaling magtiwala.
6: Ako to, si Chang Ami.
5: Sino pa ba ang pwedeng makinig?
6: Ako to, si Chang Ami.
5: Kanino pa ba ako pwedeng lumapit?
6: Ako to, si Chang Ami.
5: Buti na lang, nariyan ang nag-iisang Chang ng bayan. Nakikinig, nagmamahal. Ang inyong makakasama araw-araw sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Walang iba kundi
6: ako to, si Chang Ami.

0: Magandang afternoon, mga kapamilya, mga keserbisyo. Happy Monday. Uy, sweldo pala. June 15, 2026. Tayo po'y araw ng Lunes. O, kamusta po? Yung mga ibang estudyante natin na pumasok na sa paaralan at yung mga iba naman po ay pumasok sa kanilang trabaho. So far, so good po ba ang ating Lunes? Ay, sana'y wala naman ho kayong stress, ha? Dahil tayo naman ay kahit papaano nakapagbakasyon, nakahinga ng konti over the weekend. Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan at dun sa mga team bahay. O ano bang merienda po natin ngayong araw ng Lunes? Tignan po ninyo ako hanggang alas 4 ng hapon dito po sa programa ang handa pong makinig sa kung ano man ang inyong pinagdaraanan ng walang panghuhusga, ano man pong usapin sa buhay, sa trabaho, sa kaibigan, kapamilya, sa mental health, ay present po yan dito sa ating programa. Dahil kayo po mga kapamilya ang bida sa ating kwentuhan everyday. Sa ako to si Chang Ami, ang mga team radyo, nandyan na ang DZMM, syempre 630 kHz sa AM band, at sabayan din po tayong napapanood sa ating pong cable channel sa DZMM Teleradyo Cable. At sa buong mundo, kamusta po sa lahat ng mga kababayan natin all over the world? Nandito na po ang inyong Chang Ami. At syempre, naku, pinapaalala ni Mind Gale, ang team online. Yes, nandiyan na. Present na ang ating mga kapamilya sa ating pong YouTube. At sa Facebook, pakilike and subscribe na rin po dyan. At dahil po tayo ay Lunes, ang ating segment mamaya ay ang ating pong Anong Feels Mo? Para po sa ating episode ngayong hapon ay pag-uusapan natin itong tinatawag na social anxiety sa loob ng classroom. May mga ibang pong mga estudyante ay nagsimula ng pumasok ulit, back to school na, pero yung iba po ay parang mga last week of June pa, no? So, pero may mga estudyante daw po na nakakaranas ng takot o kaba kapag tuwing papasok na sa eskwelahan. So, mula sa takot, sa pakikipagkaibigan, sa mga pagka may recitation, at yung pagiging mahiyain. O paano nga ba daw ito nakakaapekto sa ating mga kabataan ngayon? At bilang mga magulang, mga tito-tita, lolo-lola na nakikinig sa atin ngayon, ano-ano ba yung mga paraan para matulungan natin silang maging mas kumpiyansa at komportable sa loob ng silid-aralan? Yan po ang ating bibigyang atensyon ngayong hapon. Dito po sa Ako To si Chang Ami. Present na ang mga team online. Donald Figueroa Bagawisa, Julius Bangalando, Miguel Andre Mira. Good afternoon. Sabi niya, always watching kami dito sa Surigao del Norte. Habang bakasyon pa po. We love you, Chang Ami. Thank you, si Miguel Andre Mira. Hi, Mind Gale. Oh, ikaw ang una kong nakita talagang message dito sa online. Maambon at mainit na naman ulit, Chang Ami. Happy New Week, sabi ni Mommy Tess Villamin 8143. Julian Capus 4825. Pabati naman po ang Cafe 235 sa Tabaco City, Albay. Always nakatune in sa DZMM. Oy, hello po sa mga kapamilya natin dyan sa Tabaco City, Albay. Magandang hapon po sa inyo. Malakas ang ulan kaninang umaga at ngayong hapon dito sa amin, Chang Ami, pero ngayon, umaaraw na. Ayun naman ang maganda doon. Si DZMM Teleradyo version 2.0. Good, good afternoon. Tita Cory Alejandro, Tita Alicia Palomo, Nona Damian, Tita Cory Alejandro, si Virgo Profogo, Happy New Week, Chang. Edna Domingiano, pa-shout out ng happy birthday kay Pastora Erlene. Happy birthday po sa inyo. God bless you. And speaking of birthday, happy birthday din kay Kai Acuña, aking former boss. Nung ako'y pansamantalang nagtrabaho sa isang advertising company. O, diba? Happy birthday, Miss Kai. I miss you. Bubukas ng pinto para sa'yo. Si Roberto Clemente ay present na rin. Magandang magandang hapon. Si Belen Ledesma, Nadia na din. Mami Ligaya Ching Tan. Wala pong merienda, Chang. Kakatapos lang mananghalian. Ay, o, masyado namang dikit. Nag-late lunch ka, no? Chang, si DJ Monica ng Maritres nagbantay last Thursday. Oo nga, ako thank you pala kay DJ Manonica. Yan si Manonica ang tawag namin dyan. Dati ko po siyang kasama dito po sa FM station ng ABS-CBN, ang 101.9 Radio Romance. So, noong araw, magkasunod kami ng oras ni Monica. Ako'y 5 p.m. to 9 p.m. at nung tama, 5 to 9 p.m. ako sa Radio Romance dati. Tapos si Monica, 9 p.m. to 1 a.m. ang oras niya. Kaya siya po ang umupo sa programa natin noong Thursday dahil tumanggap po ng labada si Chang Ami. Di ba, may taping po kasi kami noon. Oo, kaya ako'y walang choice, napa-absent po. Pasensya na. Marvin Riabad ng North Caloocan. Good afternoon at kay Wifey Architect Marian Villerio Riabad. Makulimlim na weather po, Chang Ami, dito naman sa amin sa Las Piñas. Sabi ni Kelly Sheila Vera 6253. Ganang hapon, Team Bahaw po kami, Chang. Sabi ni ML Bartolay. Grabe naman yung Team Bahaw, pero masarap yan. Yung ginagawa naming fried rice sa bahay. Fried rice talaga eh. Fried rice, sabi nga. Ay, teka muna, bago lamang po tayo magpatuloy sa ating programa. Meron muna akong mayora. Public service lang ito. Dahil ay 2 linggo na ho, ay nananawagan ho kami dyan sa Maynilad. Dito po kasi sa Holy Spirit Drive, sa meron pong, ano nga itong subdivision namin, nakalimutan eh. Dyan sa Holy Spirit Drive, sa Barangay Holy Spirit, sa Quezon City. Ayan, sa Sampaguita Avenue po pala yung kalsada. Sampaguita Avenue, Barangay Holy Spirit. Dyan po sa Mapayapa Village. Ayan, naalala na. Yun nga pong hukay doon, meron pong tubo yatang inayos ang Maynilad. Ngayon po, ang nangyari ay magkabilang dulo po nung kalsada ay hindi po sinimentohan. Tapos yung isang lane, tig-isa ng paganito at paganyan, ay sinimentohan pero may nakaharang po ng mga cement bag. So, nagkukos po siya ng traffic pag rush hour sa umaga at sa hapon dahil tig-isang lane lang po ang nagagamit doon sa kalsada. Dahil half lang po, yung sinimento ay kalahati lamang po. So, yun po ay panawagan lang sa Maynila, Dane. Baka ho masakaling may nanonood. Eh, baka ho pwedeng pakisabi ho doon sa gumawa ay tapusin naman ho dahil 2 linggo na ho siya. Ayun po, yun lang ang panawagan ko po. Si Maple 630, Chang Ami, ang sungit ng karakter mo kanina sa laro-laro pick. Oo nga eh, nanay ako ni Jacqueline. Si Benong CJ6MT, sabi niya si Bentot here from Melbourne. Ginaw at madilim dito ngayon. Pakibati ang misis na birthday today. O, ano pangalan ni misis? Happy birthday po sa inyo. Josh Kyle Edip Official. Si Linasa Dulio. Mga taga Balogo, Albay. Lalo na po sa mga taga Purok 1. Sampaguita sa Holy Spirit, ngayon ko lang nakat na siya sa traffic. Ah, oo nga. Ah, dyan ka dumadaan, Marvin, sa Sampaguita Avenue, sa Barangay Holy Spirit. Yes, di ba nagkakaroon ng traffic dyan? Dahil nga doon. O, sa ating pong pagbabalik, ay magbe-break lamang po tayo. Sa ating pagbabalik, ang pag-uusapan natin ay ang social anxiety sa loob ng classroom. Sa ating pong anong feels mo? Magbabalik po kami sandali lamang.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
0: Happy 40th anniversary, DZMM. Una sa balita, una sa public service.
2: Maging handa lagi sa posibilidad ng paglindol pag may naramdamang pagyanig.
1: Huwag kalilimutan, duck, cover, and hold. Pag nagkaroon ng sugat o pasa dahil sa pag-iwas sa mga bagay na bumabagsak, lapatan agad ito ng pangunang lunas o kaya pumunta sa ospital pag humupa na ang malalakas na pagyanig. Pag may mga bitak ang pader ng bahay, huwag munang tirhan ito hanggat di pa nasusuri ng structural engineer. Laging makinig sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio para sa pinakasariwang balita at mga dapat gawin pagkatapos ng lindol. Tuwing umaga, hindi pa nagsisimula ang ating araw. Sila'y gising na gising na at nagbabalita. Nagbabalita. Sila ang news team ng DZMM. Hindi lang nagbabasa, manapay aktibong naghahanap at nag-uulat ng mga balita araw-araw. Christian Yosores, Robert Mano at Steve Raz, Johnson Manabat, Alvin El Chico, Doris Bigonia, mga patrol reporters at newscasters in one. Kaya ang inyong maririnig na mga balita ay laging kumpirmado, sigurado. The Morning News Team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
2: Happy 40th anniversary DZMM. Una sa balita, una sa public service.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Kayo ay nakikinig kay Chiang Ami Perez sa
0: Ako To, si Chiang Ami. Tanggap po muna tayo ng pag-uulat mula sa ating Radyo Patrol. Pasilidad para sa pagsasanay ng mga bagong ahente ng NBI. Itatayo naman sa Clark, Pampanga. Narito po ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Radyo Patrol, Zeus Legaspi. Zeus, magandang hapon.
3: Magandang hapon, Chiang Ami. Formal nang nilagdaan ang National Bureau of Investigation o NBI at Bases Conversion and Development Authority o BCDA ang kasunduan para sa pagpapatayo ng bagong NBI Academy sa Pampanga. Ayon kay NBI Director Attorney Melvin Matibag, 100 hektarya ang hiniling ng NBI sa BCDA para sa pagpapatayo ng natura pasilidad. Mahalagaan niya ang academy sa pagsasanay ng mga bagong taon ng NBI dahil mas matututukan dito ang pag-aaral sa forensics at profiling na kritikal sa mga masusing investigasyon. Kapalit ng lupain ay ang pagbibigay seguridad ng NBI sa itinatayong New Clark City. Bagamat wala pang budget, sinabi ni Matibag na nakikipag-ugnayan ang NBI sa House of Representatives para sa pagbibigay ng pondo sa pagtatayo ng naturang academy. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Zeus Legaspi.
1: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Estrenda. DZMM, numero uno sa aksyon.
0: O, meron po muna tayong pasasalamatan.
4: Para sa masiglakas na araw, katuwang ng DZMM ang gardenia sa paghahatid ng serbisyo publiko. Salamat sa pagbabahagi ng masarap at masustansyang tinapay para sa ating mga kapamilya.
5: Anong feels mo? Pag-usapan natin.
0: Kayo po'y nakatutok sa Ako To, si Chiang Ami, Grace Groyon. Magandang hapon din. Ganon din kay Zosimo Gasmin Jr. Always present daw siya. At si Carl Gabriel Lentejas. Shout out po sa mga nasa Amerika, North and South. Pati na rin si ALBB4. hello sa inyo at magandang hapon. So pag-uusapan po natin ngayong hapon ang social anxiety sa classroom at paano ba malalampasan yung takot sa pakikipagkaibigan, yung pagiging mahiyain at pati na rin yung mga pinagdadaanan na school pressures ng ating mga anak. At para maipaliwanag daw kung ano itong social anxiety at paano nakakaapekto sa mga estudyante, matukoy yung pagkakaiba ng pangkaraniwang sinasabing pagkamahiyain ng isang bata doon sa social anxiety. Diba? Kasi yung iba sinasabi, ay naku, hindi na ako pupunta dyan sa party na yan. O yan, mga party. Kasi daw yung social battery ko ubus na. O para maunawaan natin yung mga dahilan kung bakit may mga kabataan ngayon ang hirap makipagkaibigan, mag-recite sa classroom o makisalamuha sa paaralan. Para tulungan po tayo to understand that, ay ngayong hapon makakasama natin via Zoom ang Chief Psychologist ng Mind Care Center Perpetual Health Medical Center. Wala pong iba kundi si Prof. Yeng Gatchalian. Prof., magandang hapon!
6: Happy magandang Monday. Hapon, Chang. Magandang hapon sa mga nanonood at nakikinig ngayon.
0: Oh, dahil nga ito'y back to school na yung iba, no? Tapos yung iba makakatapusan pa ng June ata, no? Itong sinasabing social anxiety, madalas natin 'to naririnig ngayon, Prof. Yeng. Ano ba ito?
6: Oh, yung social anxiety, iba 'to dun sa hiya o shyness. Pag sinabi natin social anxiety, legit ito ng mental health condition. Hindi ito basta kinakabahan ka lang, hindi ito basta yung parang takot ka lang na pumasok, kundi talagang meron siyang matindi, paulit-ulit na natakot, na makita ng ibang tao, mahusgahan, mapahiya, o worse, no, itakwil ng ibang tao. May ganun silang thinking na parang, nako, baka pagbali yung ginawa ko, ayawan nila ako. Parang siguro dahil na rin mas matindi ngayon dahil sa mga cancel culture, yan. So nakakasira ito. Yun yung kaibahan niya rin doon sa regular na shyness. Kasi siya na yung nahihiya, kasama yan sa pagkatao natin eh. Di ba may mga taong sadyang mahihain? Pero kapag ito ay naka-debilitate na, kumbaga ayaw nang pumasok, nakakasira sa mga relationships, ay umiiwas na siyang pumasok sa klase, nanginginig na, yung mga ganon, ito na yung mental health condition talaga. Yung disorder.
0: So base ito sa mga napakaraming pag-aaral na ngayon na ano na siya? Legit na mental health condition siya. Kasi ang problema nga ng mga kabataan ngayon, dahil kaya nagkakaroon ng parang misunderstanding, kadalasan kapag ganyan yung mga simptomas ng isang bata, ang sinasabi ng magulang, ay nako, maarte ka lang dyan. Bakit ka hindi tumayo dyan at pumasok sa eskwela? Magpakilala ka! Akala nila ganun siya kadali. So, when you say that it's a legit mental health condition, may mga simptomas ito. Prof, ano po yun?
6: Oo, Chang. Nako, ito yung mga, alam mo yung nangangatog sila? Yung mga ganun, may pangangatog, yung nanginginig minsan, pinagpapawisan, tapos mayroon din silang mga psychosomatic issues. Pag sinabing psychosomatic, psycho, isip, soma, katawan. Nagkakaroon ng sakit o may nararamdamang hindi maganda sa katawan dahil sa sobrang stress o takot. Katulad ng minsan nasisirain siya nila, bigla na lang napapa-CR o di kaya wiwi ng wiwi o di kaya masakit yung ulo, masakitan siya. Marami silang complaints, masakit yung katawan nila, may tension sila. Ito mga pwedeng signs ito. Tapos, meron sila mga iniisip na baka nakatingin sa kanila, baka chinajudge sila. Tapos yung pagkilos nila, umiiwas sila sa eye contact, hindi papasok, uupo sila lagi sa mga pinakalikod o pinakasulok. Basta yung hanggat maaari, hindi sila makikita o makikisalamuha sa mga tao. Ito ay manifestation, pwede nating sabihin, ng mga taong shy o mahiyain. Pero yung mga parts kung saan nakakaramdam na sila ng sakit ng katawan, na nagkakaroon na sila ng mga pakiramdam na hindi maganda sa katawan nila, tapos matindi yung judgment na fear nila, eto na, baka social anxiety na to.
0: Nung araw kasi, Prof. Yeng, kaya yan hindi siya napag-uusapan kasi hindi siya back ng studies. Dahil ngayon, marami na ang kumukuha ng kurso ng psychology na pag-aaralan siya, di ba? Na pag-uusapan. So ngayon, mas alam na natin kung paano siya i-address, paano pwedeng tulungan ng bata. Kasi sabi nga ni Ramona, feeling ko may ganyan ako dati nung bata, social anxiety, pero na-overcome ko rin siya as I grew older. Totoo din, kasi iniisip ko ngayon, nung sinasabi mo yung mga symptoms, ganyan din ako nung bata ako eh. Pero walang nakapagpaliwanag sa akin na social anxiety pala siya, na gusto mo yung nasa dulo ka, 'di ba? Nasa tabi ka ng pintuan or yung hindi ka masyadong lalapit doon sa mga grupo ng mga magkakakilala na, tapos meron kang fear na tatanggapin kaya nila ako pagpasok, yung ganyan, 'di ba? 'Di ba? Parang paano ko kaya i-introduce yung sarili ko? Paano ako mag-a-adjust? Paano ako mag-a-adapt? Lalo na kung bago kang estudyante, prof. So, dati, walang label yon. Hindi mo siya maipaliwanag dahil wala pang mga pag-aaral. Hindi po ba?
6: Oo. Pero kasi siya, yun nga yung sinabi ko kanina, magkamukha talaga sila ng salitang shy. Shyness. Baka mahiyain lang ang bata.
0: Oo.
6: Ang pagkakaiba kasi nito, katulad ng sinabi ni Ramona na overcome ko naman, baka kasi sadyang mahiyain siya. At saka talaga natural sa atin yung nag-warm up tayo kapag bago yung sitwasyon. So, halimbawa, bago sa school, nakikibagay ka pa o nakikiramdam ka pa, normal yun. Halimbawa, sabihin na natin na mga ilang linggo, hindi ka pa masyado nakikihalubilo, lalo na kung may nakikita ka mga grupo na medyo, parang mga medyo powerful, no? Parang medyo intimidating.
0: Totoo. Like,
6: natural lang din yon. Ang hindi nagiging natural ay kapag ito ay nakakaapekto na sa mismong katawan ng bata. Umiiwas na siyang pumasok, ayaw na niyang pumasok. Tapos umabot na ng ilang buwan na hindi pa rin siya nakikihalubilo. Kapag gano'n na yung nangyayari, yun yung pwedeng social anxiety. Yung ayaw lang natin makihalubilo sa una, warm up lang yun. Kapag nakakilala ka na, na may nakita ka na, okay ka na eh, di ba? Makikihalubilo ka na, magjo-join ka na sa mga events. Pero kung ito ay halos kalahating taon na ng klase, talagang nangitig pa rin siya kapag maraming tao, ay baka kailangan na po talaga natin ipakonsulta. Mm-hmm. Yun yung pagkakaiba nilang dalawa.
0: Oo. Nako si Benong CG6MT ay napaka-active sa pagpapadala ng reaction sa ating YouTube live. Sabi niya, social anxiety is all in the mind. Common sa mga bata, lalo dyan sa Pinas. Yan, kasi gustong makisabay sa mga mayayaman na classmates. O wag naman po tayo masyadong judgmental, sir. Diba? Meron tayong talagang mahirap ipaliwanag, pero ang bawat, nung naging magulang ako, doon ko naintindihan, prof, na ang bawat bata iba-iba. Iba-iba yung strength, iba-iba yung weaknesses. Hindi mo sila pwedeng isummarize na dapat pare-pareho silang magaling sa ganitong level, magaling sa ganito. Iba-iba talaga. At bilang magulang, tawag dito, intentional talaga yung kailangan malaman mo kung ano yung strength nung isa, ano yung kahinaan nung isa. Parang ganon, prof.
6: Alam mo, gusto ko yung sinabi mo, Chang, yung intentional. Kasi may tinatawag tayong intentional parenting. Ano ang kailangan ng anak mo? Yung ating kagalingan kasi, ang kagalingan ng isang bata, tama, meron niyang kinetic intelligence. Ito yung mga magagaling sumayaw.
0: Yeah,
6: no? Hindi sila sa academic, pero ang husay.
0: Creative.
6: Very talented.
0: Oo,
6: may mga ganon. So, iba-iba talaga ang kakayanan ng mga bata. Kaya, ang pag na-hook natin to, pag nakuha natin ito, lalong nare-reinforce yung gagalingan ng isang bata. So yung mga magulang na laging in-expect natin na dapat mataas ang grade mo sa English, mataas ang English ang grade mo sa math, huwag ho nating i-pressure ng ganon, kasi ang nagiging nangyayari po, nagkakaroon tayo ng tinatawag siyang na culture of perfectionism. Para bang yung bata parang kailangan perfect ako.
0: Oo, parang lalo hindi ako love ni nanay or ni tatay pag hindi ako perfect at hindi mataas ang grade ko. Anong tawag doon ulit, prof?
6: Culture of perfectionism. Para bang lagi natin in-expect ni anak natin katulad din ng ibang estudyante. Lalo na dyan kapag sa school mismo. Mataas yung yung competition. Kapag nangyari ho yan, madalas na nangyayari ay nag-a-acting in ang bata. Pag sinabing acting in, akala mo performing siya, good thing, pero performing siya with so much pressure kasi baka pag hindi mataas ang grade ko, ayawan nila ako. Nagiging performance-based yung ating judgment, kumbaga, o pagtanggap sa bata. Kaya na-amplify, lalo dito sa mga issues sa SOCMED na kapag maganda grade ang anak mo, hala, post. Pero kapag hindi, wala, di ba? Kaya ito yung mga nakakapag-reinforce ng social anxiety o sobrang kaba ng mga bata kapag may mga tao. So, hindi siya takot sa tao, Chang. Yun yung gusto nating linawin. Pag sinabing social anxiety, natatakot, baka sila ay ma-judge, mahusgahan, ayawan, i-reject. Yun po yung takot nila. Hindi po yung mismong tao.
0: Kaya meron akong nabasa noon at one point na sinasabi na dapat hindi daw masyadong nagpo-post din ng school cards or report cards ng mga anak natin, hindi ba? Kasi meron din daw, malay mo, merong isang magulang na merong gino-go through na parang, alam mo yun, yung mga ganyan. May mga do's and don'ts din dyan kasi, di ba?
6: Opo, kasi parang nangyayari yun na nga, yung culture of perfectionism, kailangan taas ang grade ko para matuwa sa akin. Diyan may tinatawag tayo dyan, ano, conditions of worth. Napakaganda ng konseptong yan. Pag sinabing conditions of worth, para nagkakaroon ng pakiramdam, mabibigyan lang ako ng halaga. Under condition. So, halimbawa, maganda grade ko, mabibigyan ako ng halaga. Kapag katulad nila ako, magaling din ako, mabibigyan ako ng halaga. Pag hindi ako katulad nila, hindi nila ako papansinin, hindi nila ako tatangkapin. Kapag yan po yung lagi nabubuo sa isip ng bata, eh, bumababa po yung kanyang self-worth. At malamang, eh, nagkakaroon talaga siya ng kaba kapag may mga tao o may mga performance sa paligid nila.
0: May mga simptomas ba itong bata na dumadaan sa culture of perfectionism or yung conditions of worth na dapat eh medyo abangan din ng mga magulang? Kasi sabi mo nga, nagpa-function sila ng tama pero may stress, pero merong hidden hurt yan, I'm sure.
6: Yes, Chang. Madalas, ang common misconception natin, pag ang bata ay nagpe-perform, mataas ang grade, ay, mahusayan ako, walang problema. Pero kasi kapag ang pinanggagalingan niyan ay pressure sa school at sa mga magulang, maaaring hindi na natin masasabi kung may depression ang bata, yan ay maaaring functional depression. Ay, ibig sabihin, dahil may depression siya, kailangan i-prove niya lagi yung sarili niya. Yan yung conditions of worth. Kumbaga, kailangan ma-meet ko yung goal nila. Kailangan magustuhan nila ako. Kailangan within the standards of the school or maybe mga magulang natin. Kaya ang mga bata ho, kapag nakita nyo na para bang ayaw nila talaga mababa ang grade nila, yung iba nga, just remember, siyang meron ako dating nakasabay na 98 ang grade niya sa geometry, periodical exam, umiiyak siya.
0: Dahil mababa tapos, pa yun?
6: 98 siya!
0: Diyos ko naman!
6: Oo, tapos ang dahilan niya, kailangan magagalit daw daddy niya. So parang, ang gusto kasi kailangan perfect. Meron din kaming nakita noon na hindi na perfect ng bata ang kanyang periodical exam. Talagang kinoach ng nanay hanggang alas 12 ng gabi. Hanggat hindi niya na-perfect yung exercises na pinipigay ng nanay, para perfect na yung kasunod. Kapag ganito po kasi natin, ginugroom ang mga anak natin, ay hindi natin sila binibigyan ng pagkakataon na tanggapin yung totoong pagkatao nila.
0: At yung mga bagay na pwedeng magkamali ang isang bata, 'di ba? Alam naman natin, we understand kung saan nanggagaling yung mga ganong klaseng magulang kasi syempre gusto nila na maging maganda yung kinabukasan ng kanilang anak. So parang kumbaga ngayon pa lang tutok na tutok sa mga ganon, prof. Pero meron din siyang bad effect sa bata. So to be able to balance it as a parent, napakahirap, 'di ba? Kailangan talaga, yun nga intentional ka, tsaka very, kumbaga, obserbahan mo din ng maigi yung emosyon ng anak mo. Kasi may iba akong nakikitang ganyan, parang dahil sa gusto na lang nila bilang magulang or dahil ayaw nilang masabi na yung anak ko mahina, ako matalino, or nung bata ako matalino ako at nag-i-excel ako, yung anak ko ayoko maging mahina. Ang hirap din talagang maging magulang, prof.
6: Correct. Pero sana, ang maganda kasi impart natin sa kanila, pag sinabing excellent, hindi ibig sabihin perfect.
0: Yeah.
6: Pag sinabing excellent, ang ibig sabihin nun, ginawa ng bata yung hanggang kaya niyang gawin.
0: Yeah.
6: Hindi siya natutulog sa kampungan, kaya niya nakuha yung grade na yan. Pinagsikapan niya. Mas maganda kasi na fino-focus natin yung journey ng anak natin kesa sa output.
0: Yeah.
6: Kasi pag naka-output based tayo, doon nagkakaroon ng pakiramdam ang bata na kailangan perfect ako. Pero kapag sinamahan mo siya sa journey, nakikita mo yung, nako anak, napupuyat ka na, pahinga ka na muna, okay lang naman. Kapag lagi tayong ganun sa kanila, yun yung intentional. Sinasamahan mo siya sa bawat journey niya. Kasi ang nangyayari siya, di ba may pressure sa school?
0: Yeah.
6: Kailangan mataas ang grade mo. Ikukumpara ka pa sa mga kaklase. Mataas ang grade, i-announce. Pag mababa, minsan na-announce pa. Pagdating ng bata sa bahay, ano ang tanong ng magulang? O kumusta school? Ano assignment mo? Ganun agad.
0: Mm-mm.
6: Dapat siguro pakita natin na iba ang bahay sa eskwela. Mag-aaral ka sa bahay, pero pag uwi ng bata, pwede bang merienda ka muna, anak? Di ba? Pwede kaya maging intentional o kumusta yung assignment mo na submit mo kanina, sabi ni teacher. Ganon. O di kaya, o nagkita ba kayo kanina nung best friend mo? Anong kinain ninyo? Hindi puro academic at hindi agad-agad na yun ang tinututukan natin. Kailangan, meron ding pahinga ang bata. Tsang iba ang school sa bahay.
0: Yeah. Sabi tuloy ni ni Benong, pressure from school or parents, what about yung self-induced pressure na galing sa sarili mo mismo? Sabi niya, because I was never pressured by my parents to do good in school. It was me who pressured myself to do good. So much so na may libro ako ngayon na pinangturo sa schools dito sa Australia.
6: Actually, maganda naman kung meron kang sariling effort, tawag natin dyan, intrinsic motivation dyan. Yung motivation mo nanggagaling sa kagustuhan mo.
0: Mm-hmm.
6: Pero maganda rin na medyo hinga-hinga rin tayo, chill-chill.
0: Yeah.
6: Sabi nga, kasama sa journey natin, sa mga goals natin sa buhay, ang pagpapahinga.
0: Mm-hmm.
6: So, kapag ikaw ay nagpapahinga, sabihin nun, ibaba mo yung self-criticality mo, huwag mong biniblame ang sarili mo kapag may mga palpak. Kasi kapag nangyari yan, eh talagang induced na induced, kumbaga ikaw mismo, nafufrustrate ka kapag merong mga goals na hindi mo nami-meet. Kailangan nagkakaroon tayo ng pagkakataong kinakausapin natin yung sarili natin at ikaw ang nagsasabi sa sarili mo na, teka saglit, napapagod ka na, chill muna tayo ngayon. O konting tape muna, di ba? Positive talk to self.
0: Yes, at yun naman ang mahalaga. Kaya tayo din naman po ay dito sa programa, bukas na pinag-uusapan ang lahat ng yan, hindi ba, Prof? Kaya tayo po'y magbe-break lamang at sa ating pagbabalik, ay kung kayo po'y may mga katanungan para kay Prof. Yeng Gatchalian, ang ating pong Chief Psychologist ng Mind Care Center, pwede na po kayo magpadala ng message sa text or sa Viber 0919278 3000, at babasahin po namin ang inyong mga katanungan sa pagbabalik po ng Ako To, si Chang Am. Ami, sandali lang.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Bago pa man sumikat ang araw,
7: Gabi.
8: Good morning!
1: Matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag.
7: Yan. At iba pa mga balita mula sa mga probinsya.
1: Sa Radyo Patrol Balita Alas 4. Kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw. Sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak,
9: the Senate is under attack.
10: There was no NBI agent in the Senate.
1: Isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan.
11: Kanina ay merong aarestuhin.
12: Pero bakit nauwi sa gantong sitwasyon?
13: Tuloy-tuloy pa rin po ang special coverage natin.
1: Mga radyo patrol na ilang oras nang nakabantay, naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng taong bayan. Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. araw-araw sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan. Nakamit po ng DZMM Teleradyo ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya. Ay nakikinig kay Chang Ami Perez sa
0: Ako to, si Chang Ami.
5: Anong feels mo? Pag-usapan natin. Kahit anong
0: mangyari. Nagbabalik po ang Ako to, si Chang Ami. Anong feels mo? Social anxiety sa classroom. Paano malalampasan ang takot sa pagkikipagkaibigan, pagiging mahiyain at school pressure? Nakakadagdag pa, Prof. Yeng Gatchalian, ang ating chief psychologist po mula sa Mind Care Center, yung pressure sa paaralan sa pagkakaroon ng social anxiety.
6: Oh, Chang, nakakadagdag yun. As in, malaking dagdag yun. Lalo na, kami nakikita namin, ano, yung mga bata na may social pressure and social anxiety, kadalasan nanggagaling sila sa mga highly competitive na schools, no? Or highly competitive situations. Kasi lalo na kung dati yung bata, performer naman siya, mataas naman yung kanyang grade, lumipat sa school na to, ang dami ding magagaling. Tapos, sa competition na yun, minsan na-announce pa. May mga teachers din tayo na ang ginagawa nila, may mga cold calling sila. Yung cold calling siya, yung bigla na lang tatawagin yung bata for recitation.
0: Mm-hmm. Bibiglain, parang ganun.
6: Oo, nabibigla. So, minsan napapahiya, lalo na kung nabubuli yung bata. Yung mga ganun, kadalasan, nagiging dahilan yan kung bakit nagkakaroon ng anxiety ang bata.
0: Meron pong tanong dito si Det Fox 6426. Doc Yeng, ano po ang magandang advice mo po sa akin dahil ang 15-year-old na apo ko ay ayaw na pumasok sa school at palaging may dahilan kapag papasok na siya na kung meron tong problema sa school pag ganito, no, Prof?
6: Opo. Chang, maganda siguro malaman natin na nakausap na ba niya o natanong ba niya yung bata? Kasi usually kapag ganyan, kakausapin natin, napansin ko, ayaw mong pumasok sa school, may nangyari.
0: Pinagdadaanan ka ba? Oo.
6: Opo. Iwasan nating tanungin, bakit ayaw mong pumasok?
0: Yes.
6: Kasi pag bakit, usually, ang dating nun siyang judgmental.
0: Mm-mm.
6: May ganung dating yun eh. Parang mali na hindi ako papasok. So mali agad. Parang may ganun po. Kaya maganda yung ano yung dahilan na hindi ka pumapasok sa school kasi napansin ko, ayaw mong pumasok. May nangyari ba? Para, again, intentional yung tanong eh. May nangyari ba?
0: Kapag may pinagdadaanan ka ba, anak? Parang ganun.
6: Opo, ganun. Kasi pwede mo rin sabihin, nag-aalala ko kasi napansin ko, hindi ka pumapasok. Huwag mo muna natin ipasok yung issue ng baka mamaya bumagsak ka.
0: Di kaya yung mga linyahan ng ang mahal-mahal ng binabayad ko na tuition. Huwag mo natin simulan ng ganun. Sa totoo lang, lahat naman tayo lumaki ng ginaganon ng magulang. Sasabihin natin walang epekto, meron. Akala lang natin wala. Meron po yung naging epekto sa naging paglaki natin at hindi lang natin na-identify before because hindi siya openly na pag-uusapan. So ngayon that we have mga psychologists, psychiatrists na pinag-aralan po ito ha ng mahabang panahon. Marami po silang librong binasa, maraming pasyenteng nakausap at ito po ay tunay na pinagdadaanan ng bawat isa sa atin. Maari mang hindi sa inyo, adi maswerte kayo. Pero meron hong ibang magulang, ito yung karanasan nila sa kanilang mga anak. Kaya wag ho nating husgahan, wag din ho nating mamaliitin, hindi ba? At wag din ho nating sasabihing arte-arte lang yan sa mga bata. So mahalaga po na ito ngayon ay pinag-uusapan natin, Prof. Yeng, di ba? Para bukas ang isipan ng mga magulang. Kasi ako noon, may mga mistakes akong nagawa sa panganay kong anak. Na dun sa pangalawa at pangatlo, ay hindi ko na inuulit, Prof. Kasi nga nakita ko na hindi tama. Yung old school of parenting, hindi ibig sabihin na tayong mga magulang na ang susunod sa mga bata. Hindi po. May tamang paraan, may tamang pagsabi. Hindi ho lahat ay nakukuha sa sigaw, galit, at pagdadabog, hindi ba, Prof? Na laging sinusumbatan natin ang mga bata dahil tayo po talagang mga magulang ang may responsibilidad sa kanila. Sila po sa atin, wala. Ang responsibilidad lang nila ay mag-aral at matapos ng pag-aaral. Tama po, Prof?
6: Correct. Yun para sa kanila, di ba? Para sa kanila rin yung pagtatapos sa pag-aaral. Pero madalas kasi, yun na, sinasabi mo, Chang, ang mahal ng tuition mo. Para bang
0: nakasumbat
6: pagtapos
0: na agad
6: ka para sa akin?
0: Oo, guilty ako dyan nung araw, ganyan din ako magsalita, Prof. Pero pinilit ko talagang baguhin yun. Kasi iniisip ko, ano ba ang takbo ng isip ko nung 17 ako? Di ba? Ano yung takbo ng isip ko nung 13 ako? Paano ko to tinatanggap sa mga magulang ko nung pinagsasalitaan ako ng ganyan? Kung hindi man, paano yung, di ba? Paano namin hinandle yun, di ba? Para mas maunawaan mo yung kabataan ngayon.
6: Oo, empathizing yan siya. Kumbaga parang nilalagay mo yung sarili mo sa dar ng anak mo. Napaka-powerful nung ginagawa mo ganyan. Kasi mahirap din para sa iyong balikan kung ano ka noon, ano yung nararamdaman mo noon, lalo na magkaiba tayo ng generation. I mean, sa mga anak natin. Mm-mm. Pero yung the fact na sinusubukan at pinipilit mong intindihin yung nararamdaman ng anak mo, napakaganda nun. Kaya maganda rin na marinig nila yon sa atin. Madalas kasi ina-assume natin na iintindihan nila tayo.
0: Oo.
6: So halimbawa, ganyan siyang, kinikwento mo yung, ano kaya ako noon? Maganda rin pag-usapan niya ng anak niya yan.
0: Oo.
6: Na halimbawa, alam mo, nung
0: 17 ko. Minsan binabalik ko rin sa kanila yun. Oo.
6: Oo, kasi mararamdaman nila, ay tao nanay ko, di ba?
0: Tao nanay ko. Hindi tayo yung nanay or tatay, tayo na ang pinaka-perfect at tayo dapat lagi ang nasusunod. Yun din ang isa sa inaano ko. Kasi kagaya noon, no, meron tayong video nakita, di ba, yung bata na ang galing sa telepono niya nakuha yung alert na magkakalindol doon sa Davao, tapos winarn niya yung nanay niya na natutulog. Anong sabi nung tatay after? O kita mo, meron din pala talaga tayong matututunan sa mga bata. So wag natin po silang parang kontratuhin, eh laging sinasaraduhan ng pinto na tayong mga magulang ang magaling lang at sila ay hindi pwedeng magbigay ng learning sa atin ng mga bago. O ito si Grace Groyon, sabi niya, paano ko po kaya, Chang, yung anak ko grade 4 na siya, pag tinatanong ko po siya kamusta ang school, wala siyang kinukwento. Ask ko kung anong name ng friend niya sa room. Di daw niya alam. Same po ba yun? Oh, may social anxiety ba daw yun, Prof Yeng? Ako, nag-freeze si Prof. Teka, ano nangyari?
6: Ayun.
0: Ayan. Sige po. Narinig po ninyo ako, Prof, sabi ni Grace Groyon, yung kanyang concern sa kanyang anak, grade 4. Eh, wala daw kinukwento at hindi alam ang name ng friend.
6: Opo. Minsan, ako ang gusto ko itanong, yung pagtatanong nyo ba ng name ng friend, eh dahil madalas na kayo magtanong kung anong nangyari sa school. Mm-hmm. Kasi may kinalaman po yun. Baka naumay na yung bata katatanong kung anong nangyari sa school. Yun po yung sinasabi ko kanina na mas maganda kasing intentional. Halimbawa, umalis yung bata, may project siya, sasubmit niya sa araw na yon. Pag uwi niya, tanong mo, ano, okay ba yung submission ng grade na ano mo, project mo?
0: Mm-mm.
6: Intentional. Yeah. Kapag nasanay po yung bata na gano'n ang mga tanong natin, may focus, sa susunod na tanongin mo, anong pangalan ng friend mo? O di kaya, kung ayaw niyang sabihin sa inyo, tanongin mo na lang siya, ano kinain mo kaninang recess? Nag-enjoy ka ba?
0: Yung mga kaya, merong class, ano, yung pwede mong itanong, meron bang nagpangiti sa iyo ngayong araw sa school? Meron
6: pwede.
0: Bang meron ka bang pinasaya? Meron ka bang binati ng good morning? Hindi po lagi ang tanong natin ay kamusta ang school, anak? Ano, nakasagot ka ba sa test? O ano, may nag-recite ka ba? Baka laging ganoon eh. Kasi yun yung nakasanayan nating tanong din ng mga magulang natin nung araw.
6: Oo, tsaka siya nakita sa mga pag-aaral na kapag ang tanong mo lagi ay kumusta ang school, naging redundant siya sa bata, kaya ang laging sagot sa'yo, okay lang.
0: Kasi ang pakiramdam ng bata doon, feeling ko ha, kasi ako at one point, syempre naging bata rin tayo, ikaw, Prof. Yeng, tsaka ako. Pag ganun yung tanong, parang, so mas concerned ka doon kaysa sa feelings ko. Ganyan pa naman ang mga kabataan ngayon. Gusto nila, tinatanong din kung ano yung mga feelings nila sa mga bagay-bagay, di ba?
6: At saka, yung nagiging routine na lang na parang bang wala lang matanong nanay ko. Isa rin yun eh, na parang ginagawa mo ng routine para may matanong ka lang. So araw-araw na lang kumusta school. Parang ang nangyayari to rin sa bata, eh hindi mo talaga ako tinitignan. Hindi ka talaga concerned kung ano nangyari sa school. Para mema lang. Parang may ganung dating
0: mema lang. Oo. O teka maki, sabi nga nila, teka makikiin. Yun lang ang sabi, 'di ba? Pero eto, prof, may mga dapat bang gawin? Doon naman tayo sa bata or doon sa teenager para malampasan niya or medyo magpalakas ng tiwala sa sarili at doon sa kanyang mawala yung mabawasan ng konti yung self-doubt, ganyan. Kasi ako sinasabi ko 'yan sa anak ko din dahil pagka sumasali siya sa tournament, naku mama, hindi na ako sasali dyan kasi nandyan si ganito, magaling yan, hindi ako mananalo. Eh sabi ko, wag na tayong tumuloy. Kung ngayon pa lang ganyan na ang mindset mo, wag na tayong tumuloy dun sa tournament, di ba?
6: Maganda yung wag na tayong tumuloy sa tournament, pero maganda rin siya na kung dudugtong natin. Ano ba epekto sa inyong tao yun pag nandun siya?
0: Aalamin. Okay.
6: Kasi pag inalam natin, mas nakikita niya yung intention natin na maintindihan yung nararamdaman niya. Ganon, di ba? So magandang turuan din natin yung anak natin na, o anak, pag hindi ka masyadong sure sa isasagot mo pag recitation, huwag ka magtaas ang kamay muna. Doon ka sa sure. Ito yung mga paunti-unting paraan para magkaroon siya ng kumpiyansa sa sarili niya. Maganda rin po naturuan natin yung mga anak natin makipag-usap sa kaklase kapag break time. Ito yung social connection. Kasi kapag meron siya nakakausap na kaklase, medyo pakiramdam niya may kakampi siya kapag nagkaklase na.
0: Yeah.
6: No, meron taga, "Jug, uy, kaya mo yan." May taga ganun sa kanila. Kasi nang nagiging acquainted, hindi lang yan, nagiging close sila sa mga classmate nila. Maganda rin naturuan natin yung mga anak natin siyang na magtanong diretso kay teacher. O kapag meron kayo hindi naiintindihan, tanong mo kay teacher, antay mo umalis sa mga kaklase mo kung nahihiya ka. Tapos i-back up niyo yun. Pag uwi sa bahay, ano, nagawa mo ba? Tapos yung tanong natin yung, ay, ano, nagawa, nakausap pa. Pag ganun kasi, nakataas pa ang kilay natin.
0: yung tone din kasi, no? Nagmamatter din talaga yung tone. Alam mo, nung araw, sabi ko talaga, bakit ganun yung nanay ko? Humingi lang naman ako ng baon na 20 pesos. Galit na, ang aga-aga. Tapos nung naging nanay ako, nalaman ko, ay, mahirap din pala talaga ang role ng isang nanay. Huli ka nang natulog nung gabi, una kagigising, magluluto ka ng almusal, tapos asikasuhin mo pa yung asawa mo, tapos yung mga anak mo. Kaya nga naman pag humingi ka ng baon, galit na yung nanay, ang aga-aga.
6: Mainit ang ulo.
0: Mainit na yung ulo, dami na pala kasing ginawa.
6: Correct. Alam mo siya, mayroong isang incident.
0: Ako nawala yung signal na naman ni Prof. Yeng. Ang ganda pa naman yung sinasabi niya. O, habang inaantay natin si Prof. Yeng, batiin ko lang muna ng happy, happy birthday si Papa Zam, ang aming pong kasama dito sa DZMM.
8: Happy birthday,
0: Papa Zam! Siya po yung bosses last week dun sa ating drama na napakahusay. O, nandiyan na ba si Prof. Yeng? Nawala. Prof. Yeng! Ayan. Ayan na, Prof.
6: Yan.
0: Ayun.
6: Yung,
0: nawala.
6: Oh, yung kinikwento ka

0: Kailan ba sila ready na magsabi sa iyo ng nararamdaman niya?
1: True.
0: Pag hindi siya handa ngayon, kain na lang
1: Huwag
0: kayo ng
1: natin
0: donut
1: ipilit.
0: together,
1: Oo,
0: di ba?
1: yeah. Eh kasi minsan talaga, 'di ba, pipilitin mo pa. Hindi, ngayon na, ngayon na. Gusto ko na malaman. Ano ba nangyari talaga? Ngayon na. Sabi ni Virgo Profogo, it's in the way you say it. O, tama naman. 'Di
0: Right.
1: ba? Pero pag about sa school,
0: Totoo.
1: sabi ni Grace Groyon, anong ginagawa or may friend ka na ba? Siya, wala talaga siyang kinukwento. Kinukwento niya lang nawala yung pencil niya, nawala yung eraser. Ganun daw mga kinukwento nung kanyang grade 4 na anak. Pero pagka daw tungkol sa school, kung may friend, baka nahihiya pa siguro. Siguro maganda rin, I don't know ha, baka mali ako prof, pero tell me. Siguro maganda ikwento rin ni Grace Groyon. Alam mo, nung grade 4 din ako anak, nahirapan din ako maghanap ng friend. Tapos ano eh, gawa ka ng ganong kwento. Pero kung meron ka talagang experience, i-share mo, ba? Diba? Pwede mong sabihin na nagaano din ako eh, yung parang meron akong laser beam na ganyan, tinututok ko sa mga nandun na mga kaklase ko. Sino kaya dito ang pwedeng maging friend ko? Yung mga ganong kwento, pwede yon, Prof?
0: Oo, swak na swak yung chan. Pati yung, di ba kanina yung kinuwento mo na eto yung nararamdaman ko noon, kukwento sa anak mo. Tama yan. Kasi mararamdaman ng mga bata na, ay, may ganun din palang na experience yung nanay ko. So, normal yung nararanasan ko. Di ba? Tapos kung ayaw din sagutin sa ngayon, wala mo na tanungin. Baka hindi pa yon yung time niya na magsabi sa'yo. Pero alam mo, Chang, kapag talagang patapos na ang klase,
1: At wala
0: hindi
1: pa
0: pa
1: rin
0: rin kwento ang
1: kaibigan.
0: bata.
1: Oo.
0: Baka pwedeng, nadadalaw niyo po ba yung bata sa school? Para po kahit paano, nakikita rin natin kung ano yung mga interaction niya in case na may mga ganyang sitwasyon.
1: Or
0: Kasi iba pa
1: kamustahin sa
0: po.
1: teacher, no? Sa advisor.
0: Oo. Nang hindi ka na mo kanila nag-investigate.
1: Nag-investigate, oo.
0: Oo.
1: Yung may
0: kunya ni
1: subtle
0: dadalaw
1: lang,
0: kailang
1: oo.
0: school.
1: Medyo may ano lang ng konti. Yung pahapyaw lang ba, hindi ba? Hindi masyadong,
0: Oo.
1: Ang dating ay parang kang si Pink Panther na nag-iimbestiga doon. Sabi ni John Allen Sobriano, relate halos lahat ng parents, Chang Ami. Uy, salamat, Sheila Arbues. Tama ba? O baka daw hindi pa ready. Hello din kay Maple630. Prof Yenga Chalian. Ako, kulang ang isang oras. Siguro magkaka part 2 tayo nitong topic na ito. Pero marami pong salamat. At sa Facebook, saan po ba kayo mahanap? Doon po sa mga interesado to get in touch with you. Sabi ni Virgo
0: Opo.
1: Profogo, ang bilis ng oras. Oo nga eh. Sige, go ahead, Prof.
0: Meron tayo sa Facebook, Mind Care Center, Instagram, Mind Care Center, LinkedIn. At ang number natin siyang 0915-757-4702. Direct po yan. You can call us and message us via Viber. Ayun. So maraming salamat po.
1: Naku, thank you so
0: salamat
1: much, Prof. Yeng. Dahil ang dami naming natutunan mula po sa inyo. Kaya thank you. Sa uulitin, Happy Monday! Yan po ang ating Chief Psychologist ng Mind Care Center Perpetual Health, si Prof. Yeng Gatchalian. Natapos na naman ang isang oras. Ang bilis, oh, di ba? Thank you po sa inyong lahat. We'll see you again tomorrow. Susunod ang headlines sa hapon kasama si Sir Tony Velasquez. Ako po ang inyong Chang Ami. Bye!

malalaking balitang pumutok sa maghapon. Kinalang binantaya ng DZMM News Center at ng Radyo Patrol. Hatid ng pinagkakatiwalaan yung tagapagbalita, Tony Velasquez. Headline sa hapon! Headline sa hapon!

0: Ngayon po ay araw ng Lunes, ikalabing lima ng buwan ng Hunyo taong 2026. Sa ating po mga headlines sa hapon. Tab Baldwin nagbitiw na bilang head coach ng Ateneo Men's Basketball Team. Team manager ng Blue Eagles nag-resign na rin. Pangulo Marcos Jr. nagpatawag ng special session ng Kongreso sa Miyerkules. Senado at Kamara naghahanda na. Ilang lugar sa Mindanao na hinugupit ng malakas na lindol. Binayo naman ng malakas na ulan. Misis na namatayan ang Mr. Umalma matapos pagkaitan umano ng benepisyo ng PhilHealth. Ang sagot ng ahensya, tutukan. At Amerika at Iran nagkasundo na sa isang peace deal para tapusin na ang kanilang digmaan sa gitnang silangan. Kumusta po kayo, Luzon, Visayas at Mindanao? Ako po si Tony Velasquez at sa detalye na ating mga headline sa hapon. Mga kapamilya, nagpatawag na si Pangulo Marcos Jr. ng special session ng Kongreso sa Miyerkules sa gitna ng Senate adjournment o pagtatapos ng sesyon at sigalot sa liderato ng Senado. Sa Proclamation 1318, inatasan ng Pangulo ang Kongreso na aksyonan agad ang mga panukalang magpapalakas ng social protection sa harap ng problema sa enerhiya at nararanasang kalamidad kabilang na ang lindol sa Mindanao. Inaasahang matatalakay din ang pagpapalawak ng access sa edukasyon at healthcare at pagpapalakas ng suporta sa mga vulnerable sector. Kabilang sa priority bills ang Anti-Political Dynasty Act, Presidential Merit Scholarship Program at amyenda sa ilang batas gaya ng Universal Access to Quality Tertiary Education Act. Sa ilalim din ng special session, maaksyonan ng Commission on Appointments ang mga nakabinbing appointment ng iba-ibang posisyon sa gabinete, militar at foreign service. Naghahanda na ang mga senador para sa special session ng Kongreso sa Miyerkules na ipinatawag ng Pangulo. Sinabi ni Senador Mig Zubiri na welcome para sa Senate Majority Block ang hakbang ng Pangulo at handa nilang gawin ang kanilang mandato. Samantala, sinabi naman ni Senador Erwin Tulfo na naabisuhan na si Acting Senate President Sherwin Gatchalian sa special session. Umaasa si Tulfo na 13 senador ang dadalo sa sesyon para maresolba na ang sigalot sa liderato ng Senado. Samantala, pinabulaanan ni Senate Blue Ribbon Committee Chair Erwin Tulfo ang balitang may nakatakdang pagdinig ang kanilang komite bukas. Balita mula sa Senado, hati ni Radyo Patrol, Jom Garner. Jom!
1: Tony, nilinaw ni Senator Erwin Tulfo, chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee ng Gatchalian Block na walang pagdinig ang komite bukas, Hunyo a 16. Talawas ito sa tinawag niyang hindi otorisadong pagdinig ng Blue Ribbon Committee na ipinakakalat ni dating Quezon City Representative Mike Defensor. Ayon kay Tulfo, maituturing na misinformation ang nasabing pagdinig na dadaluhan umano ng tinawag niyang mga nagpakilalang bodyguards ni dating Congressman Zaldico. Tinawag rin niyang illegitimate ang nasabing pagdinig dahil hindi naman ito sinunod ang institutional requirement na 3 araw na notice bago ang nakatakdang pagdinig. Hindi rin umano miyembro ng Senado ang dating mambabatas at wala itong legal standing para mag-anunsyo ng mga pagdinig para sa Senado. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol. Jom Garner, DZMM.
0: Maraming salamat, Jom Garner. Hihilingin ang House Prosecution Team na gamitin ang wikang Pilipino sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte. Sinabi ni House Lead Prosecutor Jervy Luisto na kahit batid nilang mahirap isalin sa Pilipino ang maraming legal terminologies, interes ng publiko ang nakasalalay sa paglilitis, lalo't kabilang sa mga panatang ang public funds. Nakatakdang isumiting ngayong araw ng prosecution panel at ng defense team ng Vice Presidente ang kanikanilang pre-trial briefs kung saan ilalatag ng 2 panig ang mga ebidensya at listahan ng mga testigo bago ang pre-trial conference sa Webes. Ayon kay Congresswoman Luistro, higit 30 testigo ang iaharap ng prosecution. At kaugnay na at posible umanong matapos sa Setyembre ang impeachment trial ni Vice Presidente Duterte. Balita mula sa Kamara, hati ni Radyo Patrol, Pamela Vasquez. Pam!
2: Tony, sa pulong balitaan, sinabi ni House Lead Prosecutor Jervy Luistro na kung mag-uumpisa ang paglilitis sa Hulyo at sa East, maaaring matapos sa trial sa katapusan ng Setyembre. Ito'y kung walang magiging delay at dire-diretso ang proceeding. Inihalimbawa ni Lumitro ang impeachment trial ni dating Supreme Court Chief Justice Renato Corona na nagtagal ng 4 na buwan mula January hanggang May 2012. Sa kaso naman ng Vice Presidente, posibilan niyang kayang gawin ang paglilitis ng 3 buwan lang kung walang magiging problema. Kabilang naman ang schedule ng paglilitis sa pag-uusapan sa pre-trial conference sa Webe. Samantala, welcome sa Kamara ang pagpapatawag ni Pangulong Marcos Jr. ng special session. Sa pahayag, sinabi ni House Speaker Faustino D. III na oportunidad ito para makumpleto ang legislative action sa mga pangunahing panukala ng administrasyon. Handa rin anyang kapulungan na dinggin ang panawagan ng Pangulo at ipagpatuloy ang pagsusulong ng mga batas na direktang tumutugon sa mga pangangailangan ng mga Pilipino. Ayon kay D, aprubado na sa Kamara ang lahat ng mga hakbang na binanggit ng Pangulo sa Proclamation No. 1318. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
0: Maraming salamat, Pamela Vasquez. Sa iba pa nating balita, 20 baril na nakarehistro kay Senador Ronald De La Rosa ang isinuko sa Philippine National Police. Kasunod ito ng pagbawi ng lisensya at registration ng mga baril ng senador. Ayon sa PNP, isinuko ng legal representative ni De La Rosa ang mga armas na nakakustudya na ng Regional Civil Security Unit 11 para sa safekeeping. Una lang sinabi ng PNP na aabot sa 117 ang nakarehistrong baril ng senador. Naniniwala ang National Bureau of Investigation na malabong nakalabas na ng bansa si Senador De La Rosa. Balita mula sa NBI, hatid ni Radyo Patrol, Zeus Legazpi. Zeus!
3: Tony, kinumpirma ni NBI Director Attorney Melvin Matibag na nasa sa Pilipinas pa ang puganting si Senator Ronald De La Rosa. Sinabi ni Matibag na wala sa records ng Bureau of Immigration na lumabas ng bansa si De La Rosa at malabuan niyang gawin ito ng senador, lalo't mas mahirapan itong magtago doon. Paliwanag niya, 122 bansa ang kasapi ng International Criminal Court, kaya mas mahirap para kay De La Rosa na magtungo sa ibang bansa. Dagdag pa ni Matibag, hamon sa kanila ang pagiging dating hepe ni De La Rosa ng Philippine National Police, mga kaibigan ito sa intelligence community at ang posibleng malawak nitong koneksyon bilang senador. Nang tanungin sa progreso ng NBI sa paghahanap sa mambabatas, sinabi ng direktor na hindi pa nila masabi kung kailan nila ito matutuntun, pero tiniyak na tuloy-tuloy ang kanilang pagkilos para mapanagot ito sa batas. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi, DZMM.
0: Maraming salamat, Zeus Legazpi. Mga kapamilya, matapos ang higit 3 buwang bakbakan, nagkasundo na ang Amerika at Iran sa isang peace deal para tapusin ang kanilang gera. Sa post sa Truth Social, inanunsyo ni U.S. President Trump na lalagdaan ang kasunduan ng 2 bansa sa Switzerland sa Biyernes. Sinabi naman ng Supreme National Security Council ng Iran na simula mamayang gabi, ititigil na ang mga military operation sa lahat ng fronts kabilang ang Lebanon. Kasama sa kasunduan ng muling pagbubukas sa Strait of Hormuz at pagbawi sa pagharang ng Amerika sa oil exports ng Iran. Kasunod nito, bumagsak ng 3% ang presyo ng Brent crude sa $79 per barrel. Positibo naman ang Department of Energy sa posibleng epekto ng peace deal ng Amerika at Iran sa presyo ng produktong petrolyo. Pero sinabing maaring abutin pa ng 6 hanggang 12 buwan bago bumalik sa dati ang presyuhan dahil sa pinsala na dinulot ng digmaan sa infrastruktura. Nag-anunsyo na ang ilang kumpanya ng langis ng dagdag bawas sa presyo ng kanilang mga produktong petrolyo bukas. Malaki ang rollback sa diesel na nasa 3 pesos at 71 centavos kada litro, habang 50 centimos naman sa kerosene. Ang gasolina tataas ng 1 peso and 68 centavos. Pasok ito sa pagtaya ng Energy Department na nagdidikta sa presyo ng produktong petrolyo habang nasa ilalim ng State of National Energy Emergency ang Pilipinas. 5 oras na sasa ilalim sa yellow alert ang Visayas Grid simula alas 4 ng hapon hanggang alas 9 ng gabi dahil pa rin ito sa manipis na reserbang kuryente. Ayon sa National Grid Corporation of the Philippines, 9 na planta ang pumalya habang 11 planta ang tumatakbo sa mababang kapasidad, kaya manipis ang reserba na nasa 2,581 megawatts. Sinabi ni NGCP spokesperson Cynthia Alabanza na posibleng tumagal pa ang yellow alert sa Visayas hanggang ngayong gabi? Hanggang, sige mamaya, linawin natin ha, hanggang kailan tatagal ang kanilang yellow alert? Ayun naman pala, tatagal daw yung kanilang yellow alert hanggang sa buwan ng Agosto. Totoo ba to? Hanggang sa buwan ng Agosto. Ayun, sige. Matapos yung naging ng malakas na lindol noong nakaraang linggo, malakas na ulan naman ang nararanasan sa ilang bahagi ng Mindanao. Sa Davao Occidental, ang mga residente na sa kalsada na natutulog dahil sa patuloy na aftershocks, eh kanya-kanyang tayo na ng masisilungan gamit lamang ang trapal dahil hindi umano lahat ay nabigyan ng tent. Sinabi sa DZMM na residenteng si Jelly Ann Kilam na nilalagnat na yung mga bata sa kanilang barangay dahil sa masamang panahon. Eh, sobrang hirap ano ng kanilang sitwasyon dahil yung mga kamag-anak na may stage 4 cancer at senior citizen na paralisado.
4: Marami po talaga as in, like, di ko mabilang. Oh. Sobrang dami namin dito sa kalsada. Mga meds talaga sa mga bata at saka sa mga seniors namin. Mga foods po, nahihirapan din po kami sa tubig dito. Marami din yan. Po.
0: Tiniyak naman ni Davao Occidental PDRRMO Operations Head Kurt Cubio na patuloy ang relief operation sa mga lugar na hindi pa rin naabot ng mga sasakyan.
5: Apat na barangay po na mahihirapan pa talagang makaabot yung mga sasakyan. Yung priority ng provincial IOC ngayon ay yung mga barangay na talaga nasa upland. Kaya ito ngayon natawag natin yung Philippine Air Force sa pagbibigay ng tulong doon.
0: Sa Sarangani, nagkakasakit na rin ang ilang mga bata sa bayan ng Maasim kasunod ng malakas na ulan na nagdulot pa ng flash flood nitong weekend. Sa barangay Lumasal, umabot hanggang bewang ang baha. Sa panayam ng DZMM, sinabi ng residenteng si Ray Ian Ilarde na pinasok ng putik ang maraming bahay. Kaya abala ngayon ang mga residente sa paglilinis. Sa ngayon, humupa na ang baha sa kanilang barangay.
6: Baha din yung ano na talaga problema na naman namin after lindol. May mga bata na ayun, lalagnat. Yung ibang families may mga ano na umuwi sa kanilang pamamahay tsaka naglinis kasi sobrang putik sa pumasok sa bahay.
0: Mga kapamilya, umakyat na sa 65 ang mga namatay sa magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Sa tala ng Office of Civil Defense, mahigit 1,400 ang nasugatan habang 36 ang nawawala. Sinabi ni OCD Administrator Rafi Alejandro na wala nang nakikitang signs of life sa mga nawawala na pinaniniwala ang natabunan ng gumuhong lupa sa Jose Abad Santos, Davao Occidental. Sa ngayon, hamon pa rin anya ang pag-recover sa mga bangkay dahil mahirap iakyat ang mga heavy equipment bunsod ng pagguho ng lupa. Sa tala naman ng VBOX, mahigit 6,000 ang naitala ng aftershocks. Alos 80 ay naramdaman na umabot pa sa magnitude 6.4 ang pinakamalakas. Sa iba pa nating balita, nagbitiw na si Tab Baldwin bilang head coach ng Ateneo Men's Basketball Team sa gitna ng investigasyon sa pagkalunod ng dalawa nilang manlalaro sa team building sa Aurora. Sa press conference, sinabi ni Ateneo President Father Bobby Yap na tinanggap na ng pamunuan ng Ateneo ang resignation ni Baldwin at nagpasalamat sa kanyang ilang taong serbisyo. Nag-resign na rin na niya ang team manager na si Epo Kimpo.
7: The university has accepted the resignation of head coach Thomas Anthony Tab Baldwin, effective immediately. We thank him for the years of service to the Blue Eagles. But as we enter a period of deep institutional review, a change in leadership is necessary to ensure the full integrity of our sports programs and safety protocols.
0: Emotional naman humingi ng tawad si Father Bobby sa pamilya ni Rene Baterbonia at Divine Adili at sinabing nauunawaan ang galit ng mga pamilya.
7: We know that the grief you carry right now is compounded by an anger that is entirely natural, justified, and deeply human. On behalf of Ateneo de Manila University, I am here to say simply and directly, we are truly, deeply sorry. We apologize unreservedly to the families and to our entire community for the agonizing pain of this tragedy.
0: Nilinaw naman ang pamunuan ng Ateneo na lumapit sila agad sa pamilya ng mga biktima sa parehong araw ng insidente. Nag-alokan niya ang pamantasan na sagutin ang paglipad pa Maynila na pamilya ni Rene, pero nire-respeto ang desisyon nilang gamitin ang tulong ng lokal na pamahalaan. Nangako naman si Father Bobby ng suporta at ayuda sa pamilya ni Rene at Divine, hindi bilang legal settlement kundi moral obligation. Bumuo na ng independent fact-finding body ang Ateneo de Manila University para imbestigahan ang pagkalunod ng dalawa nilang student-athlete. Balita mula sa Quezon City at ni Radio Patrol Rowan Cueto. Rowan!
8: Tony, Ateneo de Manila is not evading accountability. Ito ang binigyan diin ni Ateneo President Father Roberto Yap SJ sa press conference itong Lunes kaugnay ng pagkasawi ng student-athlete na sina Rene Baterbonya at Divine Adili. Ayon si Father Yap, bumuo ng Board of Trustees ng Independent Fact-Finding Body na binubuo ng mga external legal at technical expert para magsagawa ng matuting investigasyon sa insidente at tukuyin ang mga dapat managot. Samantala, sinabi rin ng Ateneo na wala pang desisyon kung haan lalahok ang Blue Eagle sa UAAP Season 89 dahil hinihintay nila ang magiging pasya ng UAAP.
7: For full clarity, transparency, and justice, our Board of Trustees formed an independent fact-finding body composed of external, highly competent legal and technical experts who will operate entirely outside Ateneo's administrative structure.
8: At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Rowan Cueto, DCMF.
0: Maraming salamat, Rowan Cueto. Samantala, no show o hindi sumipot sa CIDG si Ateneo coach Ateneo basketball head coach Tab Baldwin at tatlong iba pa kaugnay ng investigasyon sa pagkalunod ng dalawa nilang manlalaro sa Dipocolao Aurora. Sinabi ni DILG Secretary John Vic Remulla na mula sa limang opisyal ng Ateneo basketball team na pinasupina, tanging pinuno lang ng athletics department ang humarap sa CIDG ngayong araw.
9: However, Ateneo sent a lawyer here. Nagparamang paliwanag ng sa role nila, pero hindi sila kasama sa subpoena. We'll mag-i-issue kami ng parawang round ng subpoena on Friday para maklarify talaga namin. A second absence will warrant a contempt of court.
0: Hindi rin sumipot si Baldwin sa pagdinig ng Department of Labor kanina at sa halip yung abogado na lang niya ang nagdala ng Alien Certificate of Registration sa halip na ang hinihinging Alien Employment Permit. Sinabi ni Acting Labor Secretary Francis Tolentino na bibigyan pa ng 10 araw ang kampo ni Baldwin para magsumite ng kanilang sagot. Sa 29 naman ng Hunyo, itinakda ang formal na pagdinig. Sa panayam sa DZMM, sinabi ni Dole Secretary Tolentino na ipatatawag din nila ang pamunuan ng Ateneo de Manila University dahil may pananagutan din ang paaralan sa insidente bilang bahagi ng extended parental authority sa mga student-athlete. Ilang pang personalidad ang ipasusupina ng PNP-CIDG kaugnay ng pagkamatay ng dalawang Ateneo student-athlete sa Aurora. Balita mula sa Camp Crame at ni Radyo Patrol, Marlene Pajernos. Marlene!
10: Tony, bukod sa top management ng Ateneo basketball team, madaragdagan pa ang ipapasabina ng CIDG kaugnay sa nagpapatuloy na investigasyon sa pagkamatay ng dalawang student-athlete na sina Rene Baterbonya at Divine Adili sa Dipocolao, Aurora. Ayon kay CIDG Director Police Major General Robert Moraga II, ipapatawag rin nila ang ilang kinatawan ng foundation ng isang telco at pamunuan ng universidad para matapos mapag-alamang autonomous ang basketball program ng Ateneo Blue Eagles na pinapondohan ng naturang kumpanya.
11: The program planning and funding is being handled by the foundation, which is Smart Communications. This is there, you can also see from, that's why I emphasize na yung sinakyan ng Alphard ni Coach Baldwin is owned by Smart Communication. That's why we will be issuing subpoenas in the next days.
10: Bukas yung inaasahang haharap din si ABG ang mga dating atleta ng Ateneo Blue Eagles na nakaranas din umuna ng kaparehong buwis buhay na training. Habang sa Miyerkules naman, ang mismo mga player na nakasama niya na Batarbonia at Adili nang mangyari ang trahedya. Giit ni Marco, hindi pa rin lusot sa posibleng panalagutan ng mismong paaralan at ang may-ari ng resort kung saan isinagawa ang naturang pagsasanay. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
0: Maraming salamat, Marlene Padiernos. At susunod, grupo na lang hakumano sa website ng Senado at Kamara, Tukoy na ng NBI. At bagong episode ng high school series na ex-PBB housemate as near star-studded. Yan ang ipapabalita sa pagbabalik ng headlines ang hapon. Oras po natin, 4:23.
12: Headlines sa hapon! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
13: Happy 40th anniversary, DZMM family. Una sa balita, una sa public service.
14: Mahalaga ang DZMM dahil una sa balita. Pag may mga kalamidad, nanonood talaga ako. Happy 40 years, DZMM Radio Patrol, size 30. Una sa balita, una sa public service.
15: Ako si Ben Santos, designer, pattern maker dito sa Craftic, Santa Maria, Kalumpang, Marikina City. Simula nung nag-deteriorate yung sight ng mata ko, saka siyempre itong weather natin ngayon, napakainit. Dito lang sa DZMM, halos yun lang favorite na pinapakinggan ko. Naghahanap ang tao ng malayang pagpapahayag, eh. Hindi pwedeng hindi ka ma-focus sa DZMM dahil isa sila sa naging instrument ng babagong lipong. Happy 40th anniversary sa DZMM.
16: Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
17: Paano natin mas mapapatagal yung shelf life ng ating mga inan? Refrigeration, kangkong, petsay, mas mainam po na ilagay agad sila sa refrigerator para mas mabagal po yung pagkasira. I-blanch and i-freezing, no, yung mabilis na pagpapakulo po ng gulay sa hanggang 2 minuto bago po natin ito i-freeze para mas mapanalitili kanilang kulay, texture, pati nutrients. So pwede po ito sa mga sitaw, malunggay, carrot, broccoli, at repolyo. Hindi lang po ito pwede doon sa mga vegetables na watery tulad yung mga kangkong, lettuce, pepino kasi nasisira po yung kanilang structure.
16: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
12: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: Tuloy po tayo sa iba pa natin mga balita. Aminado ang PhilHealth na may dapat repasuhin sa kanilang pulisya matapos mag-viral sa social media ang post ng misis na namatayan ng mister. Sinasabing pinagkaitaan ng benepisyo ang pasyente dahil wala pa umanong 24 na oras na naka-admit sa ospital nang pumanaw ang padre de pamilya. Sinabi sa DZMM ni PhilHealth Senior Vice President at Spokesperson Israel Pargas na may benefit package naman, partikular sa pasyenteng namatay sa stroke, kahit wala pang magdamag na naka-admit sa ospital. Nakipag-ugnay na ang ahensya sa ginang at inaalam na kung ano pa ang pwede maitulong sa pamilya.
1: Para po maitama natin, kung merong na-miss out, ang mangyayari na lamang po ngayon is siguro dahil nabayada na yung bill sa ospital, it would be through a direct file na sa amin. At kung ano man yung benepisyo, ay doon na po sa miyembro or doon sa mga naiwan natin may bibigay.
0: Sinabi naman ni Health Secretary Ted Erbosa na mali ang pagkakakait ng benepisyo sa pasyente at maaaring magreklamo ang misis sa sinapit ng padre de pamilya. Dumalog sa Korte Suprema ang pamilya ng mga desaparecidos kaugnay ng kinaroroonan ni dating Armed Forces Major General Jovito Balparan matapos umanong inilipat ng piitan. Balita mula sa Maynila, hatin ni Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert!
2: Tony, nagpunta sa Korte Suprema ang pamilya ng mga desaparecidos para humiling na atasan ng Bureau of Corrections o BUCOR na ilahad ang kasalukuyang kinaroroonan ni dating Major General Jovito Balparan sa mosyon na inihain ni na Erlinda Kadapan at Concepcion Empeño, mga ina ni na Sherlyn at Karen na hindi na nakita matapos mawala noong 2006. Sinabi nilang nakatanggap sila ng impormasyong wala na sa New Bilibid Prison sa Muntinlupa si Palparan na nagsisilbi ng habang buhay na pagkakakulong matapos mahatulan sa kasong kidnapping at serious illegal detention kaugnay ng pagkawala ng dalawang aktivista. Sinabi ng mga nagereklamo na may mga dokumentong nagsasaad na inilipat umano si Palparan sa BUCOR Baguio o sa Philippine Military Academy sa Baguio, habang ayon naman sa ibang impormasyon mula sa New Bilibid Prison ay nasa ospital umano ito. Tila umano'y may special treatment na ibinibigay kay Palparan. Iniling din na nila sa BUCOR na magbigay ng paliwanag at tiyaking maibabalik si Palparan sa maximum security compound sa New Bilibid Prison kung saan dapat umanong nakakulong ang mga hinatulan ng mabibigat na krimen. Samantala, pinabulaan na naman ni BUCOR Director General Gregorio Pio Catapang Jr. ang mga spekulasyon at iginiit na nakakulong pa rin sa kanilang kustudiya sa New Bilibid Prison si Palparan. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
0: Maraming salamat, Bert Dizon. Tukoy na ng National Bureau of Investigation ang grupong nasa likod umano ng defacement o hacking sa website ng Senado at Kamara noong nakaraang linggo. Tumanggi naman si NBI Director Melvin Matibag na pangalanan muna ang grupo pero tiniyak na kumikilos na ang kawanihan para mapanagot ang mga ito. Sinabi ni Cybercrime Investigation and Coordinating Center Executive Director Renato Paraiso na usual suspect ang nanghack sa mga website. Tiniyak naman ang ahensya na walang sensitibong datos na nakuha sa insidente. Mga kapamilya, inilabas na ni dating Pinoy Big Brother Celebrity Edition collab housemate Esnier ang bagong episode ng kanyang high school series. Kabilang sa bagong episode na pinamagatang First Day High, ang ilang celebrity guest stars gaya ni na Vice Ganda, Donnie Pangilinan, Bel Mariano, Empoy Marquez at iba pa. Bukod sa mga artista, game din na umakting sa serye si ABS-CBN News Assignment Editor Jose Garitero. Hango ang kanyang eksena sa nag-viral niyang live report sa Pinagbuhatan Elementary School sa Pasig noong 2022 kung saan tinanong niya ang isang estudyante kung masaya ba siya sa unang araw ng face-to-face classes at sinagot ng mag-aaral ng opo na tila walang emosyon. Ayon kay Esnier, inabot ng 3 buwan ang produksyon ng episode na pumalo na sa higit 3 milyong views sa YouTube. At yan ang headline sa hapon. Hanggang bukas ako po, si Tony Velasquez, ang inyong kapamilya!
3: Tony Velasquez, headline sa hapon! Headline sa hapon!

0: Ito po ang DZMM, bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 32 minuto makalipas ang ika-4 ng hapon.
1: Na! ATM na! Mga good news, good news at bad news.
2: Bad news.
1: Lilinawin, sisimplihan, pagagaanin, pasasayahin natin. ATM!
2: ATM!
1: Anong take mo tuwing hapon? Kasama sina Maan Makapagal at Zandro Ochona. ATM!
2: ATM!
1: Anong take mo? Dito lamang sa solid na DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: Anong take mo?
1: Sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
2: Ay, magandang hapon po. Ako po si Zandro Ochona.
3: At ako naman, si Maan Makapagal. Ay, Lunes ulit.
2: At may special na.
3: Special.
2: Paano mo ba malalaman kung may special?
3: Yung ano, bola-bola, asado.
2: Anong may...
3: Ano yan, di ba pula yung dot doon sa
2: minsan
3: tropa?
2: Dilaw eh. Minsan orange.
3: Bola-bola yon.
2: Ah, pag ganun ba?
3: Oh, pero sa isang convenience store, ang daming kulay.
2: May green.
3: May green, may blue. Diba, may tuna. Yung iba-iba na rin ang pangalan. Palaman ngayon sa Shopaw, ha? Meron na rin nagsisisig. Ano pa ba? Oo, meron nga sardinas. Natikman ko yan, masarap. Sa isang convenience store na bukas 24 oras.
2: Parang butika yata.
3: Oo, yes.
2: Or newscast. At least nagpatawag na, no? Mismong nanggaling na ngayong Lunes ay nag-anunsyo na ang Malacanang na nagpapatawag na nga ng special session ang Pangulong Bongbong Marcos parang maipagpatuloy, ano, maipasa na yung mga panukalang batas na kailangan na kailangan.
3: Yung magtrabaho na kayo. Yun yun eh, di ba?
2: Nga kayong away-away kasi dyan.
3: Oo. Away-away. At saka, yun na nga, pag ganun ba, posibleng mag-elect na ng
2: Senate ng bagong Senate President.
3: Eh kasi nga nangangamba din yung House Prosecution Panel. Eh baka mabutasan. Meron na naman teknikalidad.
2: Oo.
3: Baka merong nalabag na naman sa konstitusyon kung halimbawa ay mag-trial proper na nang hindi nag-e-elect o nag-ahalal ng Senate President.
2: Oo.
3: Baka alam mo na yun, may mga technical na ano dyan. Magayon, sumariwa na naman yung, ano ba, yung masamang panaginip noong nakaraan.
2: Ewan ko ba ngayon lang ako nakakita ng ganyan kasi dati-dati naman maan merong may mga alam mo may mga ang mga media kadalasan nakakarinig yan ng issue ng liderato yung balasahan yung kudeta kapag magtatapos yung sesyon o kaya mag-adjourn o kaya magre-resume. Ewan ko ba? Bakit parang iba this time eh?
3: At saka merong ano? Tama ba yun? May nananawagan ng session sa labas?
2: Eh, hindi nga na autorisado yun. Although, naisagawa ito noong 19th Congress ba yun? Hindi ako nagkakabali, 18th or 19th Congress.
3: Oh.
2: Yung sa celebrity sila nag-session. Kasi ito naman yung term sharing ng kampo ni dating Speaker Alan Peter Cayetano at ni dating Speaker Lord Alan Velasco.
3: Correct. Oo, nangyari nga din yan.
2: Ngayon
3: ba maulit?
2: Deja vu ba?
3: Oo, maulit.
2: pero ito nga, alam mo...
3: Uy, teka lang! Nakapag-withdraw ka na ba?
2: Down nga.
3: Oo.
2: Down yung up eh.
3: Sumweldo nga kayo, hindi naman kayo maka-withdraw. Wala rin.
2: Pero okay naman nangyari? Daw. Ang abiso, okay naman daw yung mga ATM machines.
3: Pero
2: yung ATM lang
3: yung
2: pala.
3: Yung online lang. Banking. Tama ba yun?
2: O, tsaka yung app yung down.
3: Oo, yun na nga. Oo, online banking. So, hindi ka makapag-silip kung may pumasok ng salapi.
2: Oo, kasi ano, ako, mas gusto ko na tumitingin doon sa app kaysa sa ATM. Kasi yung ATM, ang dami mong gagawin ni. Eh.
3: Hindi, tsaka sabay withdraw.
2: Hindi, tsaka, ewan ko, mas ano na ako ngayon, mas digital money na ako ngayon.
3: Oo nga. Bilang digital teki-teki currency. Na, ganon.
2: Oo.
3: Yun nga, marami sa mga kababayan natin na hindi makapagbukas ng kanilang online banking sa isang bangko.
2: Oo,
3: particular
2: itong BPI. Nag-anunsyo naman na rin sila.
3: Anong meron ba kasi?
2: Actually, kahapon
3: may
2: ko pa nakikita yung
3: ba,
2: abiso nila. Mukhang may inaayos eh. Mukhang may inaayos.
3: Parang meron daw merging of something-something. Oo, dyan. Pero sana, no, sabi nga ng mga ka-opisina natin, sana pag-open natin yung online natin, banking, no? Yung meron, may 50 million. Yung nagkaroon ng glitch.
2: Pag na-withdraw nyo, babalik yung bala. Kayo, mas mahirap
3: babalik.
2: Babalik
3: nyo rin naman yun eh. Pero alam mo yun, yung may glitch. Oo, so hindi nalalaman.
2: Hindi, tsaka napansin ko nga, itong BPI, lagi na lang tuwing ano, tuwing sweldo, tuwing a-15 at a-30.
3: Bak, ano nananadyag, ano?
2: Hindi, feeling ko kasi sa dami nung gumagamit. Feeling ko yun din yung inaayos nila.
3: Ah, so oo, parang nag-shutdown tuloy. Oo, ganun.
2: Hindi, siguro dami, nagkakasabay-sabay.
3: Dami yung pera, ha?
2: Pero yun nga, ano, yun nga, eh, basta ba siguro lang na hindi mawawala yung pera at papasok yung
3: pero
2: mga perang nararapat sa
3: ng
2: atin.
3: It's either, well, tayo ha, sa kumpanya natin, parang Friday at least, di ba? At hindi rin, mga naniniwala sa feng shui, di ba? May mga kumpanya
2: kasi,
3: na hindi nagpapasweldo ng Monday. Bakit?
2: Kasi nga parang unang araw ng Linggo, lalabas lahat yung pera mo.
3: So parang tuloy-tuloy.
2: Oo. Parang so yung ganon. Iba, inaagahan nila.
3: Friday pala.
2: Nung Friday, nagpasweldo
3: pag tumatama
2: na.
3: Ng Monday ang sweldo.
2: Payday, oo.
3: Pero at least andyan lang yan. At least di ka
2: eh, basta yun nga, basta wag mawala. Siguro doon
3: yung wag mawala. Yun nga eh. Maraming natatakot ngayon kasi baka sabi, nako, cyber attack ba ito? Kasi nung kailan yun, nakaraan din, Friday yun. Nung ang Messenger ay... Yun ba yun? Tama ba yun? Yung Messenger nag-log out?
2: Ay, nung Friday night. Friday oo, night din panic yun, mode din. Kasi hindi lang Messenger, yung mismong Facebook tsaka
3: okay.
2: Instagram.
3: Oo, yes.
2: At na-log out pa yun. Kaya doble panic.
3: So, hindi
2: panic.
3: Makabalik. Kasi diba, halimbawa, taon mo ng naka-open lang yung iyong social media, yung Facebook o Messenger, tapos na-log out ka, hindi mo na alam yung password.
2: Eh, may kausap ka pa naman. Yan yung napapala ng mga andaming kinakausap sa Messenger.
3: Tapos hindi mo na makita yung profile niya.
2: Akala mo hindi na nag-reply. Akala mo binlock ka na.
3: Hindi. Ang fear mo pa, baka sabihin suplado ka kasi hindi ka sumagot. Paano kung hindi na siya nakabalik at doon mo lang siya nakilala?
2: Ano na ito? More or less 1 hour yung glitch eh. So pagkatapos, test. Ganyan mo. Test, ganyan. Diba tinetest mo kung mapapadala o hindi?
3: Yes.
2: Nung napadala siya, tawanan yung mga tao.
3: Ang dami.
2: Ang dami mo ni sinenda.
3: Oo nga. Pero at least, ayan na ha. So, nagkita na ulit kayo. Nagkausap na ulit kayo. Saya na.
2: Nag-reply ba?
3: Oy, naman.
2: Ang dami niyong alam. Ano oras naman?
3: Ang oras, 41 minuto, makalipas ang 4:00 ng hapon.

0: pag-usapan naman natin itong ang dami-daming tawag sa kanila kasi may 18 na bagmen, may 18 ex-soldiers, may
1: X-Men. Ano ba?
0: Uy,
1: ay, hindi. Sorry. Lang. Kasi puro XA. Oo.
0: Oh, oh. Baka mamaya pangalanan ka rin nila. Kasi yung mga ako, napansin ko eh, mga pinapangalanan nila, yung mga kumukontra sa kanila eh.
1: Ay, di sabi ko nga eh. Biglang bawin. Oo, kahit anong diba? Pang gusto nyo. Ang naman gusto nyo?
0: Baka mamaya sabihin, itawag. Nakatanggap ka ng maleta. Tapos,
1: oh, actually, lagi ako may maleta.
0: Ang gagawin mo?
1: Diba?
0: Oo, lagi nga. Pakita
1: lagi
0: mo.
1: Hindi, lagi ako may trolley. Kasi nga, mga ka-ATM. Diba, yung ayoko, ay, yung may
0: likod,
1: laptop ka.
0: Oo, mabigat.
1: Oo, mabigat. Gusto ko talaga naka-trolley.
0: Ang gawin mo na lang, pakita mo.
1: So, lagi talaga
0: may
1: maleta, ha?
0: May siopaw. Kasi si si Kong Terry, pinakita yung sa kanya, may mangga.
1: Ay?
0: Tsaka piluka.
1: Ay? Oo nga.
0: Kanino kaya yun? Or sino kaya yun? Diba, kanino kaya yun?
1: Hulain.
0: No? Baka isa'yo siopaw.
1: Okay. Okay.
0: At yung iba pa, si Attorney Dino tawag sa kanila 18 sinungalings.
1: Oo nga.
0: Diba?
1: With S.
0: Ang daming nga tawag sa kanila. Eh,
1: meron naman ano, dating ano bodyguards, mga ganun eh.
0: Oo, may bodyguards. Uh-oh. Kargador nga si Senator Robby Tulfo. 18 kargador yung tawag sa kanila.
1: So, kahit ano pa man. 18?
0: O basta 18 sila, pero itong mga pagbabansag sa kanila, ito'y patunay no, na talagang walang sumiseryoso sa kanila.
1: Uh-oh.
0: Ang hirap din no, ang hirap din ng kalagayan nila.
1: Correct.
0: Kasi paparatang sila, pero walang naniniwala. Pero ito, kausapin natin, dahil makakasama natin via Zoom, ang co-convener po ng Artikulo 11 at din po ng John Wesley School of Law and Governance, si Attorney Jose Virgilio J.V. Bautista. Live po via Zoom. Magandang hapon po, Attorney.
1: Good afternoon.
2: Good afternoon. Magandang hapon po, Maan and Sandro. Mm-hmm. At sa inyong mga milyon-milyong taga-subaybay.
1: Ay, sana po.
0: Attorney JV, itong 18 bagmen. Sige, sabihin natin bagmen.
1: Ano ba tawag kasi ninyo?
2: Ako ang palagay ko magandang itawag dyan para medyo neutral na tayo, no? Objective tayo. Zaldico Security. 18 Zaldico Security. O, kasi pag sinabi mong 18 Marines, parang binibigyan mo sila ng credibility, ayaw naman ng Philippine Marines yan at ayaw ng AFP na sila ay tukuyin na ganun. Ngayon, hindi naman pwede kasi pagka naman sa kabila, ang sasabihin nila, 18 bagmen, 18 basurero, baka naman medyo derisive naman, di ba? So, let's be objective. Sino ba yung mga taong ito? Ang pagtingin ko kasi sa kanila, to be really very accurate about it, sila ay mga security people ni dating Congressman Zaldico. Nailathala na, and I think this was also reported by NBI Chief Melvin Matibag, na ito raw 18 ito ay kasama ito sa more or less 100 na mga ex-military na ni-recruit ng isang general belonging to class 75 ng PMA, ano, na dating battalion commander sa Bicol, kaya malapit kay Zaldico, at ito mga pinagre-recruit. Alam nyo, Maan and Sandro, no, kasi mahirap mong paniwalaan na yung mga mali-maletang pera na di umano ang laman niyan ay 10 milyon o kaya daang milyon ay ipagkakatiwala ni Zaldico sa kanyang mga security lang. I have it on good authority. Ano ha? May kausap ako na kasama dyan sa grupo ng mga security system ni Zaldico na itong mga 80 na to, hindi naman sila ang nag-deliver talaga. Merong mga personal staff si Saldi, mga secretary niya, no, mga chief, mga yung mga talagang pinagkakatiwalaan niya staff sa Congress o kaya doon sa kanyang contracting company, no, meron siyang Sunwest eh. Doon ang gagaling ang pera at idinideliver. Ako naniniwala meron mga dinideliver na pera. Pero hindi itong mga 80 na to ang nagdi-deliver. Sinasamahan lamang nila. Either driver
1: escort.
2: Sila o kaya security para bantayan na walang mangyayaring masama doon sa mga idinideliver. Ngayon, ang masama po nito kasi parang ipinalalabas ngayon nitong mga handler, kasi may handler kung 18 eh, maliwanag na maliwanag. Hindi sila lalabas on their own eh. Merong nag-recruit sa kanila. At merong tumutustos at nagsusuporta sa kanila para sabihin nila yung sinasabi nila ngayon kay Marcoleta at kay Cayetano. Ang problema doon, at saka may gumawa para sa kanila ng kanilang joint affidavit na 18 sila, na akala mo ba eh, araw-araw, minuminuto, magkakasama sila. No? Kaya mahirap paniwalaan yan. At nagtuturo na sila ng kung sino-sino. Kadalasan, yung mga nasa kabila nitong grupo naman ni Cayetano, ang mga ipinagtuturo. Yun ang mahirap doon. Kasi, and what's the word? Weaponize, no? When they weaponize nila, using half-truths, at ilalagay nila yung mga pangalan na mga taong malabo naman na mapasama dyan sa listahan na yan. Hindi naman ako naniniwala doon sa mga pinagsasasabi nila na sinasangkot nila dyan kung sino-sino. Maaring yung iba, totoo. Maari. Dahil si Saldi ko naman, kilala naman si Saldi na, talagang nagkakadkad ng pera yan. And you know, if you are appropriations chairman of the House of Representatives, talagang ikaw ang nasa posisyon para magkadkad at magpamudmud ng malaking halaga ng pera. Talagang kaya niya. At ako'y naniniwala, ginagawa po niya yan. Pero yung itong kinikwento, nitong 18 na ito, eh, mahirap pong paniwalaan to.
0: Pero marami nang titindat eh. Nabanggit niyo yung joint affidavit. Normal ba na 18 sila doon sa iisang affidavit? Bakit po hindi ginawang tag-iisa? Bakit po hindi ginawang tag-iisa para nakikita kagad kung may corroboration o hindi? Pero parang minadali o nagtipid. At lahat sila nasa iisang affidavit lang.
1: So di mo tuloy alam kung napilitan ba yung isa, di ba?
0: Or may gumawa para sa kanila, pinapirma na lang.
2: Diyan yung makikita, Maan and Sandro, no? Diyan yung makikita yung malaking kabalbala nitong joint affidavit na to. Ano ba ibig sabihin ng affidavit? Yan ay sinumpang salaysay, sinumpaan ni Ana na pagsasalaysay ng tao na meron siyang personal knowledge nung kanyang ilalathala dyan. Kumbaga, alam niya yon sa sarili niya. Sapagkat yun lang ang kaya niyang panindigan eh. Pag hindi niya nalaman yon sa sarili niya, hearsay na po ang tawag dyan. At walang kwentang ebidensya yan. Ano? Ngayon, ako, sa akin pong, alam niyo, Sandro and Maan, matagal na tayo nagpa-practice ng mabugasya, no?
1: Yes.
2: More than 40 years na po tayo sa practice. Nakakakita naman tayo ng joint affidavit. Pero, hindi ganyan karami. Kadalasan, no, halimbawa, meron hong mga pulis na gagawa sila ng entrapment para sa drug case, no? Usually, dalawa sila. So, meron silang huhulihin, dadamputin nila pagkatapos ng entrapment. Mag-e-execute ngayon sila, dalawa sila ng joint affidavit para nung sa ganun, eh, pagka may pinatawag ang husgado, isa sa kanila pwede na. Dahil totoo naman dalawa silang nandun, no? Kung minsan may nakakakita ako, mas marami sa dalawa, maaring tatlo, mga sundalo yan na sinasabi nila kasama sila doon sa operation, ganito ang nangyari, nakita niya si ganito, nakipagbarilan, ganyan, nakita niya yung akusado, na may hawak na baril, ganyan. Meron ganyan. Mga tatlo sila siguro, no? Para pag pinatawag, isa o dalawa sa kanila, pwede na. Pero, Diyos na mabagin, yung 18, walang ganyan. Hindi po pwede yan. Sapagkat yung 18, umaasta sila na akala mo ba ay sama-sama silang 18 na nagdi-deliver ng mali-maletang pera. Hindi naman totoo yun. Ano? Kasinungalingan yun. Sapagkat kung may nagdi-deliver sa kanila bilang security o kaya driver, siguro marami na yung dalawa, tatlo o kaya apat. Marami na yon. Sa isang lakad, siguro ganun lang karami. Pero hindi pa pwedeng 18 sila kasama nila yung pagdi-deliver ng mali-maletang pera. Hindi totoo yon. At yung pagdi-deliver, tignan po ninyo ha, nangyari yan ng iba't ibang araw, iba't ibang oras, at sa iba't ibang tao raw nila dinadala. So ibig sabihin, ako po ganito eh, importanteng marinig natin yung katotohanan galing sa kanila. itong mga 18 to, kahit papano, may nalalaman ito eh. Meron po na nalalaman ito. Ang malaking problema lang natin, hindi natin maintindihan kasi pinakialaman na ni Levy Baligod, ni Attorney Baligod, ni Mike Defensor, o siguro, maaring pati si Attorney, si Senator Marcoleta, pinakialaman na nila yung apidabit. Hindi po ako naniniwala na yung 18 makakagawa ng isang apidabit para sa kanila. Yan ay ginawa ng isang abogado. Most likely, si Attorney Baligod ang sumulat niyan. Okay. Ngayon, may so parang, slip po yung...
1: Attorney JV, parang tingin mo may dagdag bawas. May dagdag bawas.
2: Ay, ang dami na pong dagdag bawas eh. Mm-hmm. Nung una, sabi nila, nag-deliver kay Congresswoman Laila De Lima. Sabi ni Laila De Lima, teka, hindi pa naman ako Congresswoman. Ay, mali. Atras sila, di ba? Mm-hmm. Oh, nagkamali. Sorry. Nagkamali ako, sabi ni Baligod. Pagkatapos, eto na naman. Nasangkot nila si Lauren Legarda. Dahil si Lauren Legarda, at that time, nandun naman sa kabila. Nila Cayetano, di ba? Nandun sila sa yung dating majority ni Tito Soto eh.
1: Mm-mm.
2: Nandun si Lauren. O, isinali nila. O, ngayon naman si Lauren lumipat at napansin ng mga netizens. Eh, ba't si Lauren nandyan? Pero ayaw nyo naman sabihin doon sa kanyang peke at bogus na blue ribbon hearing. Ayaw nyo siyang banggitin. O, nung pinoint out na, sinabi nila, ay, nagkamali. Hindi pala siya dapat kasama. Mm-hmm. Maraming mga ano eh, parang ano yun, anong tawag doon? Yung bawi. Taya, bawi. Ganun eh. Lastiko.
1: Mm-mm.
2: Hindi mo makita yung consistency. Hindi tama lahat yung mga kwento eh.
1: Kaya tuloy, Attorney JV. Attorney JV,
2: yes,
1: kaya tuloy sa mga pagpapalit-palit nga ng statement, pati yung mga lugar, pati yung mga oras na pagkakamali na rin. Tama sabi mo, hindi na consistent.
2: Kasi nga po, hindi sila mismo yung may alam. Mm-hmm. Scripted yan eh. Iyan po ay inimbento ang karamihan ng mga nakasaad dyan sa joint affidavit ng 18 tao. Ipinasok na lang po yan. Ginawa ho ni Baligod yan eh. Maliwanag na maliwanag sa akin yan. E tapos pagkatapos niyang gawin yan, o basahin niyo, pwede na ba yan? O yan, pwede na ho yan. Alam po ninyo, pagka dumating yan sa husgado, hindi naman sila sabay-sabay 18 na magtitestigo eh.
1: Mm-hmm.
2: Isa-isa sila magtitestigo. Dahil hindi nyo pwedeng iupo ang testigo na 18 dahil iisa lang ho ang witness stand. Kaya lang, nagagamit nila ito sa politika, lalong-lalo na dito sa yung ginawa nilang blue ribbon hearing na bogus. Kasi lahat yung 18 napaupo nila sa isang lugar. Bakit hindi lang tawagin nila yung mga nagsalita lang doon sa ano, doon sa affidavit na yan? Yung mga nagsabi lang na ito dinala ko doon, ito dinala ko dyan. O yun lang ang tawagin. Ni ayaw nga nilang maghiwa-hiwalay, eh. Di ba sa NBI ho eh. Sabi ng NBI, tatawagin niya isa-isa.
1: Mm-hmm.
2: Pagkatapos, ayaw pumayag ni Baligod, tsaka ayaw pumayag nitong mga 18 na magiging isa-isa sila. Kailangan sama-sama sila eh. Bakit ganun? Alam nyo, mahigpit ang patakaran dyan sa Senado at saka sa Kongreso. Ang protocol po dyan, kapag ikaw ay abogado, hindi ka pwedeng umupo doon sa mesa ng hearing.
1: Mm-hmm.
2: Doon ka lang sa likod. Pwede ka lang bumulong doon sa mga witness, pero hindi ka pwedeng magsalita. Yan po ang patakaran diyan. O pero tingnan niyo yung ginawa ni Marcoleta at saka ni Cayetano, eh parang witness na ho si Baligod eh. Eh meron bang ginawa si Baligod tungkol doon sa delivery ng mga maleta na yan? Meron ba siyang personal na alam tungkol dyan? Eh di wala, hindi ba? Ang alam lang niya, siya ang lumapit dito sa 18 to. Siya ang nag-recruit dito sa 18 ito. And you know, aminin na natin, hindi naman po gaganyan yung mga yan kung wala yan na konsiderasyon.
0: Mm-hmm.
2: Kung walang pinangako o ibinigay na dyan, meron po yan. Sapagkat napakalaki po nung kanilang pinasok na ano eh, mapanganib eh. Hindi ho nila gagawin yan eh. Lalo na ngayon. Kasi alam nyo po, magmula nung tumakbo si Saldico papunta ng abroad at hindi na nagpakita, yan pong mga yan, nahuwala ng trabaho yan. Lahat po yan, yung mga security na yan, 100 ho yan mahigit eh. Hindi na ho na pagsisweldohan yan ng Kongreso dahil nag-resign na si Saldico o kaya nung kanilang Southwest. Kasi wala na eh, nilusaw na sila eh. Kaya nag-ahanap po ngayon yan ng mag-aalaga sa kanila at magkakalinga sa kanila.
0: Ito,
2: Defensor, pumasok ngayon si Baligod. Ngayon, ang kailangan po natin talaga maintindihan dyan, and I hope that Melvin Matibag will be able to discover this as NBI. Sino ba talaga ang nasa likod ng 18 ito? Dahil hindi lang si Mike Defensor sigurado yan. Meron pong malalaking tao. Meron pong nagpopondo para ang 18 ito ay magsalita ng ganyan. Magsangkot ng mga bakit naman magiging, bakit naman, halimbawa ho, ito, isa sa giveaway ito. Si Father Flabby. Bakit naman bibigyan ng maleta si Father Flabby? Ano ba ang kinalaman ni Father Flabby sa flood control projects? Wala. Di ba? Yung mga media, yung mga kasamahan nyo sa media, bakit naman bibigyan ng maleta yan? Ano ba magagawa ng media? Wala nun sila kapangyarihan para dyan sa flood control na yan. O, pagkatapos ito, isinama po yung ano eh, yung mga congressman

0: at lumahok dyan para makipaglaban doon sa tinatawag nating democratic space at parliamentary struggle. Hindi po ako maniniwala kahit anong sabihin itong 18 na to, na ang mga congressman ng Makabayan Black ay mabibigyan nila ng maletang pera kasi hindi tatanggapin. Mm-hmm. Hindi po tatanggapin. Ang mga congressman ho niyan, na mga progressive na party list, huwag na ho yung mga party list kung mga, na mga kontratisa, yung mga kamukha nila Gardiola, yung mga kamukha nila Don Gonzales, yan talagang tumatanggap yan ng mali-malita dahil kausap nila yung kontratista eh. Sila mismo kukuha ng komisyon nila eh. Pero ito naman hong mga nasa Makabayan Black, Bayan Muna, ganyan, Gabriela, yan ho, natatapos ang termino na sa Kongreso. Eh, mahirap din yan. Hindi sila kumukuha ng pera.
1: Uh-huh.
0: Kung meron man dadating sa kanilang pera, magagaling sa Kongreso, yan ay pupunta sa partido nila, hindi uh-huh. sa kanila.
1: Uh-huh.
0: Kaya yun ho, ano na yun, giveaway na yun eh.
1: Uh-huh.
0: Giveaway na yun na kung sino-sino nilalagay. O ngayon, sinaman la si Tito Soto, uh-huh. sinaman la si Erwin Tulfo. Bakit? Uh-huh. Kasi yan ang gusto nilang sirain ngayon. Uh-huh. Di ba? Yan ang gusto nilang sirain. Pero si Mark Miller, hindi sila kumikibo. E naisama na nila.
1: Uh-huh.
0: So ang gulo. Di ba? Ang gulo. Paano mo ngayon paniniwalaan ang mga lahat ng nakasaad dito at ang mga pinagsasasabi ng 18 ito?
1: Uh-huh.
0: Ano sila eh? Hindi naman sila nagsasalita ng talagang makikita mong with conviction eh.
1: Uh-huh.
0: Tumitingin sila sa isa't isa eh. Tinitingnan lang kung tama yung sinasabi nila eh.
1: Uh-huh.
0: Kumukuha sila ng validation galing kay Attorney Baligod at sa mga kasama nila. Uh-huh. Kung tama pa yung sinasabi nila sa script. Ngayon, pupunta lang sila saan? Doon lang sa hearing ni Marcoleta at ni Cayetano. Why? Uh-huh. Because they know they're in friendly territory.
1: Uh-huh.
0: Alam nilang hindi sila tatanungin ng mga alanganin na tanong. Hindi sila, yung kumbaga sa aming abogado, ang tawag doon, cross-examination eh.
1: Uh-huh.
0: Pero ang tawag sa Kongreso dyan, interpellation lang. Mga uh-huh. pagtatanong lang yan. Hindi naman talaga nagko-cross-examine dyan. Hindi usgado yan eh. Uh-huh.
1: Sige ho, Attorney JV, siguro po, ano, babantayan na lang natin kung ano talaga, kung gugulo pa pala ito. Pero yun nga, nakita rin natin, ano, nasimulat sa poll, talagang magulo itong testimonya nitong 18. Dapat meron tayong iba't ibang tawag para alam natin kung sino. Anong 18 bag men?
2: Bag men.
0: Alam nyo, technically, hindi naman sila talaga ang bag men eh. Bantay lang sila eh. Security sila ng mga civilian staff ni Saldico na nagdi-distribute.
1: Okay din, 18 security guards.
0: Oh, security guards sila. Isipin mo naman.
2: Or...
0: Yung bang alimbawa 70 million na maleta,
1: uh-huh.
0: ipagkakatiwala mo na iabot ng isang ex-marine na dishonorably discharged at hindi mo naman talaga alam saan lupalop galing yan, uh-huh. hindi ba?
1: Alright, sige po, marami pong
0: saan nila ba ibibigay yung pera na yun?
1: Sige po.
0: Hindi,
1: sige po, marami pong salamat, Attorney JV.
2: Thank you, Attorney JV.
0: Pantayan yung kanilang hearing na gaganapin daw sa labas ng Senado bukas.
2: Ayan.
0: Kailangan po mapagbantay tayo dahil panibago na naman yan na bogus na hearing na gagawin nila. In-announce na po yan ni Mike Defensor.
1: Sige po. Yan po.
0: Maraming pong salamat sa inyo, man. And Sandra.
2: Salamat, sir.
0: Magandang hapon po.
1: Salamat po. Yan po si Attorney Jose Virgilio J.V. Bautista, ang co-convener po ng Artikulo 11 at din po ng John Wesley School of Law and Governance.
2: Ay, teka, pero sabi ni Migs Bustos na nanonood ngayon, siya raw ay Team Asado. Oo,
1: ayoko
2: ikaw.
1: Rin ng bola-bola.
2: Oo nga.
1: Ako mas gusto
2: pero mama
1: ko
2: kasi gusto bola-bola. Pero di ba mayroong masarap na ano, Thai pao ba yun? Yung talaga may sausage, may kikya.
1: Maitlog na maalat
2: sa loob. Tapos malaki-laki. Si Ninya Corpus kaya, anong team to?
1: Ay, gusto ko rin yung munggo.
2: Ay, pero tikman mo yung ano, yung sardinas, yung palaman.
1: Meron din yung isa, yung Taiwanese restaurant naman. Ano, salted egg.
2: Ay, oo. Na sarap
1: custard.
2: Yung parang ano, melts in your mouth. Yun pa to, yung tatluhan pag binili.
1: Oo.
2: Diba?
1: Oo.
2: Yung malambot yung tinapay, nagugutom tuloy ako.
1: Tigilan natin.
2: Oo.
1: Anong oras naman?
2: Ang oras, 3 minuto makalipas ang 5 ng hapon.

0: mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Sa gitna ng gyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
1: Ngayong tag-init, maging masinop o wais tayo sa pagkonsumo ng enerhiya o kuryente. Yung electric fan, madalas po natin ginagamit yan. Linisin po natin yung LEC. Pag madumi po yung LEC ng ating electric fan at yung makina na likod nito, nakakadagdag po ng konsumo yon. Pangalawa, kung meron po tayong air conditioner, bukod sa iset yung thermostat sa 24 degrees lang, wag nang ibaba pa, linisin rin po yung air filter. At kung twice a year, kung kaya po, pa preventive maintenance natin, i-fully cleaning po natin yung mga aircon.
0: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak,
2: the Senate is under attack.
3: There was no NBI agent in the Senate.
0: Isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan.
4: Kanina ay merong aarestuhin.
5: Bakit nauwi sa ganitong sitwasyon?
6: Tuloy-tuloy pa rin po ang special coverage natin.
0: Mga radio patrol na ilang oras nang nakabantay, naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng taong bayan. Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.

0: TTTCMN, número uno sa aksyon.
1: Maraming na-miss out sa happenings buong araw? Huwag nang magpahuli sa masayang kwentuhan at matalinong talakayang panalo ang taong bayan. Ito ang programang Gigising ng Inyong Hapon. Bawal ang ghosting.
2: Bawal ang ghosting.
1: Lahat. Kabanding.
3: Kabanding.
1: Kasama si Tony Velasquez.

0: Mga kapamilya, bago po kami tuloy ang magprograma ni Partner Rica, pasok po muna natin ang isa pong flash report.
1: DZMM Radio Patrol Flash Report. Alerto, alerto sa lindol. Alerto sa lindol.
0: Ay mga kapamilya, mag-iisang linggo na, no? Mula po nun tumama yung napakalakas na magnitude 7.8 na lindol. Diyan po sa may dakong Sarangani sa Mindanao ay meron na naman po naitala na isa pang malakas na lindol ang ngayong hapon. Ito po ay rumehistro pa lamang po, ano, sa mga instrumento ng FIVOLS. Tanggapin natin ang flash report mula kay Radio Patrol, Bert Dizon. Bert!
2: Tony, tumama nga ang magnitude 6.6 na lindol kaninang alas 5 o 5:18 ng hapon. Kanina natukoy po ang epicenter nito sa karagatan na may layong 164 kilometers timog silangan ng bayan ng Governor Generoso sa Davao Oriental. May lalim na 86 kilometer ang pagyanig at tectonic ang pinagbulan ng lindol. Batay sa mga instrumentality ng FIVOLS, naramdaman ng intensity 3 sa lungsod ng General Santos. Intensity 2 naman ang naitala sa Digo City sa Davao del Sur, Malungon sa Sarangani at sa Coronadal City sa Tupi sa South Cotabato. Samantala, intensity 1 ang naramdaman sa ilang bahagi ng Davao del Sur, Davao Occidental, Davao de Oro, Sarangani at South Cotabato. Ayon sa FIVOLS, hindi inaasahan na malaking pinsala mula sa pagyanig dahil sa kalaliman ng pinagmulan nito. Subalit, posible pa rin makaranas ng mga aftershock sa mga susunod na oras ng kasalukuyan. Wala pang naitatalang nasaktan o nasugatan sa lindol. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bertizon, DZMM.
1: DZMM Radyo Patrol Flash Report.
0: Maraming salamat sa Flash Report ni Radyo Patrol, Bert Dizon. Sa alamin natin, no, mga kapamilya, kung ito nga po ba ang naitala na panibagong lindol, ay kakabit pa rin po ba ito as an aftershock
3: noong
0: nangyari noong
3: week.
0: Lunes, noong nakaraang linggo, o kung ito po ba ay nagmula sa iba pa, no, na earthquake generator na tinatawag. Dahil yung naging magnitude 7.8 na lindol, nagmula daw ito sa paggalaw partner ng
3: Cotabato Trench.
0: No? So, alamin natin kung ang lindol pong naitala kanina lamang po, dyan po sa may Davao Oriental, ay maituturing pa rin po ba aftershock o panibagong lindol po ito mula sa ibang earthquake generator. Tatawagan po natin, no, ang director mismo ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology, si Dr. Bakulkol, para po malaman natin kung saan nga po ba, no, nagmula itong panibagong lindol na ito. Nasa linya na po na ating telepono si Dr. Bakulkol, ang director po ng FIVOLS. Magandang hapon po, Director Tony Enrica po ito.
4: Yes, sir and ma'am. Magandang hapon din po sa inyo.
3: Thank you, Director Toto. Opo.
0: Yung po bang naitalang bagong lindol ngayon ay kakabit pa ho ba as an aftershock or masasabi po natin na iba pa ho ba ang pinagmulan nito?
4: Iba yung pinagmulan nito. This is from the Philippine Trench. Yung nangyari noong June 8 is from the Cotabato Trench.
0: Mm-hmm. Okay.
4: So, yung magnitude kanina is 6.6.
0: Yeah.
4: And yung epicenter niya is 164 kilometers south, 53 east of Governor Generoso in Davao Oriental.
0: Alright.
4: And it happened at 5:18.
0: Apa.
4: And so far, yung pinakamataas na intensity na na-record natin is intensity 3 sa may General Santos City, South Cotabato. But again, this is a different earthquake.
0: This is a different earthquake.
4: This is more than 250 kilometers away from the epicenter ng June 8.
0: Opo.
3: Pero ito po ba, Director Toto, yung nasabi po ninyo last time na parang stress transference na nangyari dahil magkatabi na mga fault ito?
4: Hindi po. Yung stress transfer happens when the faults are very close to each other. Say, mga 5 kilometers yung apart lang. Ito, this is 250 kilometers away.
3: Ano po kaya ang dahilan bakit hindi man ganun kalapit, no, pero magkalapit lang din ho halos itong nangyaring earthquake na to? Meron po bang correlation itong dalawang nangyari?
4: Wala po. Kasi again, ito Philippine Trench is very attractive. So every now and then may paglindol din dito. And ganun din yung Cotabato Trench. So wala po silang kinalaman sa isa't isa.
0: So, ito po bang Philippine Trench na binanggit niyong pinagbulan itong panibagong lindol, Dr. Bakulkol, Madalas din ho bang gumagalaw ito? Were there any recent movement in the Philippine Trench?
4: Yes po, last year, dito din sa area na to, that was October 10, meron tayong magnitude 7.4 and then I think magnitude 7.0. Magkasabay din po yun.
0: Oo. At
4: following, 10 yes. days after nung Bugo earthquake.
0: Mm. Bugo, oo, opo. Yung sa Cebu. Mm.
4: Yes, that's right. At 10 days after, nagkaroon tayo ng movement sa Philippine Trench.
0: Okay. Wala naman po kasi syempre tayo pong prior indicators, no, kapag magkakaroon na ang lindol. But with the two happening po close together, no, weeks a week apart, itong Cotabato Trench and Philippine Trench, masasabi po ba na medyo unusual po ba yung nagiging movement na ito?
4: Hindi naman po kasi again, yung Philippine Trench very much active anywhere sa Pilipinas, pwedeng magkasabay-sabay kasi we have 6 active trenches
0: yes.
4: and we have more than 180 active fault segments. So there is always the possibility na pwedeng magkaroon ng simultaneous activity. Like nung nangyari sa Cebu, September 30, we have a magnitude 6.9 and then 10 days after, almost a week after, mayroon tayo sa Philippine Trench. So, and then dalawa pa, which is 7.4 and 6.8. So again, nothing unusual, marami tayong active trenches and there's always this possibility na pwede magkaroon ng simultaneous activity.
0: All right. Partner, sorry ha, just to pahabol ko lang ito. Kasi palapit na po tayo doon sa anibersaryo ng Great Central Luzon Earthquake na, kung di ako nagkakamali, July 16 po, ano, Dr. Bacolcol, 1990?
4: That's right, 7.8.
0: Yes, so sa syempre doon sa mga nangangamba na nagkaroon na magkakasunod na lindol dyan po sa may Mindanao, wala naman ho siyempre yung pangamba na ito pong nangyayaring lindol sa Central Luzon noong 1990 ay posibleng na nagkakaroon ulit ng panibagong anong tawag dito?
3: Build up
0: ng seismic energy sa ilalim po ng lupa doon sa Central Luzon?
4: On the same area, hindi po kasi masyadong ilang years na ba yun? That's more than...
0: Also 30 years. 30 years, ah.
4: 30 years. Hindi po ka, kapag ganyan ka-laki na lindol, hindi po yan within 30 years kakaroon ng panibagong built-up. In fact, may mga pag-aaral na it would take yung recurrence interval on the same event, around 300 to 400 years.
0: Okay. So, pero yung Philippine Trench, parang tumagal lang na isang taon ng pagitan. Oo.
4: Yung sa 7.8 Philippine fault na earthquake noong 1990.
3: Opo, Director Toto.
4: So, sa Philippine Trench kasi mahaba yan.
0: Mahaba.
4: That's more than 1,300 kilometers. So, anywhere doon sa segment ng Philippine Trench, pwedeng magkaroon ng activity.
0: Ayun.
3: Director, possible ba na yung mga ganito kalalakas na mga magnitude ng intensity ng mga lindol, 7.8 pataas, makaka-create po ba ito ng panibago mga fault?
4: Hindi naman. Hindi. Yung ganito, hindi po. Mm-hmm. Dapat existing na yung fault mode bago ka nagkaroon ng panlindol.
0: Mm-hmm.
4: Not the other way around. Mm-hmm. Na yung earthquake na kapag-produce ng fault. Mm-hmm. It's the fault that produced the earthquake.
3: Mm-hmm.
0: Alright. And dahil nga po noong 1990, ang paliwanag sa atin noon ay sa lakas ng pagyanig ay nabuhay ang pinatubo. Ito po ba ang mga lindol na magkasunod sa Cotabato Trench at Philippine Trench? Ay meron ho ba itong magiging epekto sa mga bulkan dyan po sa rehiyon ng Mindanao?
4: Well, pwedeng mangyari yan. Ang but yung bulkan is right na for an eruption.
0: Kung right
4: meaning
0: na.
4: You already have the sufficient material,
0: yes.
4: Yung pressure and ang yung pressure ay andun na.
0: Uh-huh.
4: Just that napaaga because of the event. Nangyari po yan sa Kamchatka last year, meron tayong malalaking
0: sa
4: event.
0: Russia.
4: And then a day after, nagkaroon ng volcanic eruption sa Indonesia, nangyari din po yan. But the thing is, right na yung vulkan, for an eruption, just at napaaga because of the earthquake.
3: Mm-hmm. Okay. Sir, yung pong nangyari sa Sarangani, no, na umangat po yung seabed.
0: Coastal seabed.
3: Opo, may posibilidad po ba ito na mangyari din kung ang magnitude, ang intensity ay 6.6 lamang din ang magnitude po pala? I'm sorry?
4: 6.6 at saka medyo malalim din po ito, 86 kilometers, so hindi po ito magkakaroon ng coastal uplift.
3: Okay.
4: Kasi malalim 86 kilometers in depth.
3: Mm-mm.
0: Yeah. Alright. Sige. So, Director Bacolcol, maraming salamat po muli sa maagang pagpapaliwanag po nitong pinakabagong lindol dyan sa may Davao Oriental. Maghihintay pa ho tayo ng karagdagang detalye at baka meron pa ho mga report yung mismo mga opisyal na nandun po sa lugar ng, saan ulit ito? Generoso?
3: Governor Generoso sa
0: Governor
3: Davao
0: Generoso
3: Oriental.
0: Sa Davao Oriental.
3: Maraming salamat sa panahon, Director Toto.
4: Maraming salamat din po.
3: Okay,
4: salamat
3: po. Kayo.
0: Si Director Teresito Bacolcol po, ang Director ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology. So, ulitin lang natin, no, mga kapamilya, yun nga pong lindol ay naitala po kanina ng magnitude 6.6 at ito po ay nangyari bandang 5:18, no? Kani-kanina lamang po ng hapon. Ang epicentro po nito ay banda sa may Governor Generoso sa Davao Oriental. Ang paliwanag nga po ni FIVOLS Director Bacolcol, hindi po ito konektado dun sa lindol na nangyari nung nakaraang linggo sa may Glan Sarangani, no? Sa may Sarangani sa Cotabato, dahil magkahiwalay naman daw po ang pinagmula ng pagyanig, yung naunang lindol na last week galing ng Cotabato Trench. At ito naman daw nangyari ngayong hapong ito sa Davao Oriental ay galing ng Philippine Trench, no? So marami-rami din po yung mga ganitong klaseng underwater trenches na gumagalaw din naman po at hindi naman po sila daw magkakakabit o magkakaugnay, partner. Anyway, so mga kapamilya, 5:45 na po ng hapon. Meron ba tayong tatawagin muli na guest? Anong gusto mong gawin na Candon? Candon is like chewing and swallowing and running at the same time. That means he's very well coordinated. He can chew and walk at the same time. Alam mo, mahirap yun, ha? Some people cannot chew and walk at the same time. Pero si Joyce Mansay, ngumunguya yan, tumatakbo pa
3: pareho
0: sa kapamilya marathon. Magiging finisher pa yan.
3: Mm-hmm.
0: Binigyan pa siya ng
3: 5-kilometer medal.
0: Binigyan ng medalya si Joyce Mansay for chewing and running at the same time. Si Hannah, kasama din daw nila, si Ken Don. All of them are well coordinated, very athletic. They can chew and run at the same time. So that is a very unique human capability for our mission control
3: Bakit
0: specialist.
3: Bakit kasi, partner?
0: What
3: hindi
0: is?
3: Hindi ka sumama sa kapamilya run weekend.
0: I did, partner. Hindi lang
3: did.
0: Nila alam, but I was running from my bedroom to the refrigerator several times. So parang yung bawat ikot ko na yan from the room to the ref, back and forth, naka 21 kilometers din ako.
3: Iba rin yun.
0: Grabe, ha? So,
3: ang pakatindi ng it unravel mo within your home.
0: At kamo, I did not use specialized athletic equipment. Paa-paa lang yun. Hindi katulad nila.
3: Labas yun yung sound effects mo.
0: Hindi katulad nila.
3: Labas yun. Yan.
0: Hindi katulad nila Ken, Don, Hannah, and Joyce Mansay. Yung mga athletic apparel niyan, mga libo-libong ginasusan yan. Yung mga specialized, yung anong tawag doon? Yung hopya. Hopya ba yung tawag doon? Hoka pala, sorry.
3: Yung mga chupatok na sobrang mahal.
0: Parang clogs. Parang yung sinuuna mga bakya. Pero yung sa kanila, ganda. O mga dikulor pa yan, mga iba-ibang kulay.
3: Malalakas pala kumita itong mga ito.
0: Siyempre, pag rumakit ng mga yan.
3: May ano din. Ha? Bayaran din kasi sila.
0: Bayarang mga
3: sahod sila. Ngayon. Akinse ngayon, di ba? So sahod.
0: Oh, that is right.
3: Yes.
0: Because to me, there's no relevance anymore. Yung akinse. I'm only looking out for 10 and 25. Hey, grabe. Where's my bell? I don't have my bell today.
3: Even the stress ducky
0: so
3: is lost.
0: So I cannot even add it to cart today. Anyway, so mga kapamilya, kanina nga po't inanunsyo na ng Malacanang na nagpatawag na si Pangulo Marcos Jr. ng special session ng Kongreso para daw po matalakay na at maipasa na, no, yung impa po sa mga prioridad na panukalang batas na nabitin nung inabutan na po sila ng adjournment sinidye.
3: Uh-huh.
0: No, nung ilang linggo na ba nakalilipas?
3: Nako, isang buwan na.
0: June 5, no? So sila po ay nag-adjourn sinidye. So more than 10 days ago, meron po mga naiwan po mga confirmation, mga appointments, di ba? Sa mga ilang posisyal sa official ng pamahalaan at militar.
3: Mm-hmm.
0: At syempre yung mga priority bills, no, ng Administrasyon Marcos Jr. ay naiwan din po. Pero syempre ang binabantayan po dito, mga kapamilya, kapag nagdaos ng special session, ay kung ilan yung magiging quorum partner. Ha? Dahil ang quorum na naman ang inaabangan natin sa Senate.
3: Nako.
0: Kung sila po ay umabot ng bilang ng 12 para po yung mayorya ni Senator Sherwin Gatchalian magkoconstitute ng quorum. Aba ay may nagpahiwatig na ng weekends.
3: Magbibilang na naman tayo. Parang madadagdagan na naman ng plus-plus natin.
0: May mag-a-attend daw ng special session partner.
3: So kung magkakaroon na tayo ng isa na naman bilang, magiging plus one, 30 na tayo.
0: Yung pagsabi pa niya yun na mag-a-attention ng special session, parang napasigaw yung mga tao ng
1: Hallelujah!
0: Yes, because he's very close to the Lord.
3: Talaga ba?
0: I think so.
3: Ito pa rin mga pagbibilang naman natin ng bilang partner. Maraming kabit yan eh. Kung pag tumutong na ba tayo na...
0: Are you talking about kabit that in terms of...
3: Balitang mga nakakabit dyan. Kawing-kawing na mga balita. O kawing-kawing na issue pagdating kabit, sa Senado.
0: Kabit in the terms of...
3: Hindi yan.
0: Marami sa kanila.
3: Iba-iba yan.
0: Ang naghahanap ng kakaibang init ng katawan.
3: Alam mo, bagay yan pang intro sa guest natin ngayon.
0: Bakit ito pa ang pinag-i-intro na?
3: Dahil kaya rin niyang kumabit ng mga issue.
0: Kaya aalamin natin mula sa ating magiging panauhin ang kanyang mga pananaw sa mga napaka-init na mga pangyayari. Kasama natin ngayon, walang iba kundi si Ronald Yamas. Yamasin mo. Ang usapang ito. Sir Ronald, magandang hapon, Tony and Rica, with your sexy intro.
5: Maganda, Tony. At Rica, long time no see. Nakakatakot naman yung intro niyo.
0: No.
3: Diba, sec?
5: Pag-uusapan dito, politika ba? Parang iba eh.
0: Sabi ko.
5: Or medyo sineset up niyo ako.
3: Sabi ko, sinesec bagay eh.
0: Sabi ko nga.
3: I can feel it.
0: Ang segment na ito ay may pamagat na yamasin mo. Hanggat sa gusto mo. Anyway.
5: Programa ba ni Christian Esguera ito?
0: Mas disente si Christian eh. Because his name is Christian. My name is Kakan. So that's a different religion altogether. Anyway, Sir Ronald, ito, ano? Wednesday is going to be the special session day. Dahil po sinabi ni Paolo Marcos, mag-special session tayo. Kailangan makipasya yung mga nabinbin at panukalang batas. Pero ang binabantayan natin is really not the legislative agenda. Pero kung sino yung sisipot na dadagdag sa quorum ng Senado, Sir Ronald.
3: At nagulat ka ba? Nagulat ka ba, Sek?
0: Ibaba ko lang yung sexy music, ha? Kasi baka yung sisipot ay ayaw niya ng sexy. Ayan. Let's go.
5: Natetense ako dyan sa sexy music mo tsaka sexy introduction.
0: So, will there be...
5: Baka mapahamak ako kay Rica.
0: Ada!
3: Wala na, di na kailangan, Sek.
0: Sa majority ng Senado, kay Senator Sherwin Gatchalian, 12 na sila. But there was somebody over the weekend na nagpahiwatig na dadalo siya sa special session. So, will the majority block have a 13th new member?
5: Well, dati pa natin inihintay itong special session. No? Siyempre, ang gagamitin nilang dahilan sa special session ay priority legislation. Katulad ng ginawa ng presidente ngayon, ang haba ng kanyang listahan. Eh, halos sigurado ko hindi lang matatapos yan sa special session.
0: Yeah.
5: Dun sa normal session, pwede. Dun sa normal bicam, kaya. Kaya, yes, okay naman yung mga legislation na yan. Pero tayo namang nakalabas ng kuweba, alam naman natin na ang main agenda ay yung binabanggit nyo.
0: Yes.
5: Yung ikatatlo.
0: Uh-huh.
5: Ikatatlo.
0: Ikalabintatlo. Ikalabintatlo, hindi ikatlo.
5: Hindi si Judas, ha?
0: Ano ba?
5: Kasi ikatlo, identified sa kay Judas yan, eh. No? Sino ba yung tatalon?
0: Uh-huh.
5: Yeah. Na baka hindi lang isa, baka tatlo.
0: Mm.
5: No, hindi natin alam.
0: Really?
3: No? Baka tatlo pa?
5: Oo, pero hindi naman sila magpapatawag ng special session na wala silang siguradong numero.
0: Yeah.
5: Diba? Although ang gagamitin nilang dahilan ay supplemental budget, legislation, sure, appointments,
0: sure,
5: na bahagi naman ng special session.
0: Yeah.
5: Pero alam din naman natin, tayong mga nakalabas ng kuweba, na the elephant in the room ay yung resolution ng pinanggalingan nitong krisis na ito, kaya hindi umandal ang legislation, appointments, budget, no, ay dahil nga unresolved yung sa Senado. Mm-hmm. Kaya dito, kabang mat-resolve na dahil may 12 na ng majority,
0: yeah,
5: eh gusto nilang tuldukan kung sino ba ang Senate President.
0: Yeah.
5: Lalo na, mm-hmm, moving into the pre-trial meeting sa 18, uh-huh, at saka yung official start nung Senado as a trial court sa July 6.
3: Yeah. Yes.
0: So with the impending paglipat ng isa pa or maybe tatlo pa dun sa kasalukuyang majority block, ay sabi nga natin, matutuldukan na finally yung question na sino ba ang lehitimong leader ng Senado? Sino ang may magkakaroon ng sapat na boto para siya ay mahalal as Senate President? Sir Ronald?
5: Yes. Sabi kasi nung maraming legal luminary, sapat na yung 12. Dahil yung isa nakulong na eh.
0: Eh ayaw eh.
5: Yung functions and duties ng Senate ay tanggal na. Mm-hmm. Which means 23 na yung senador.
0: Uh-huh.
5: At yung simple majority to kick out a Senate President and to elect one ay sapat na doon sa 12. Uh-huh. Pero syempre, gusto makasigurado ng present Senate leadership.
3: Uh-huh.
5: Kaya hinihintay pa nila yung ikatlo na tatalon. Kahit meron na silang recognition from the executive and the lower house, gusto lang nilang makasigurado.
3: Uh-huh.
5: At mukhang nung pinatawag itong special session, medyo sigurado na sila.
0: Yeah.
3: Pero
5: I don't know. Hindi naman ako privy sa kanilang mga usapan. Ako naman, katulad yun, nanonood lamang.
3: Pero kasi nga, Sec, di ba, sa special session naman ito, ang kanyang sinasabing pagdalo, automatic ba na dahil sinabi niyang dadalo siya sa special session, eh sasabihin na agad natin na tatalo niya doon sa panibagong bagong minority at iiwanan na yung kanyang grupo?
0: Uh-huh.
5: Of course, you weren't born yesterday. So alam naman natin, kahit ano pa yung paliwanag niya, no, siya ay bahagi ng bagong majority,
0: uh-huh,
5: at dahil may bagong majority, ay pwede nang palitan yung Senate President.
3: Mm.
5: No? Yeah. Kaya that wasn't lost on us.
0: Uh-huh.
5: Kaya I think yun yung main reason but in schedule ASAP.
0: Uh-huh.
5: Yung special session. Halos kinabukasan kagad eh. Special session na. Dahil baka mausog, magbago pa yung numero.
3: Mukhang crumbling na yung sabing, ano yung term nila? Ano yung term nila? Solid?
0: Solid? SB?
3: Hindi, SB11 tayo nun eh, di ba?
0: Yung
3: kila Sherwin. Pero may sinabing term si APC na hindi din matitibag yung kanilang grupo. Eh, mukhang dahan-dahang natitipak na nga po at mukhang may sabi nyo nga, Sec, may dalawa pa na mukhang dadagdag. O, mukhang lilipat. So, anong nakikita ninyo dito? Is it already showing cracks na ang pamumuno ni APC from the very beginning, wala naman din talagang anything that holds them together.
5: Mm. Actually, pag ginagaslight ko yung bunso ko, ang sagot niya sa akin, sagot niya sa akin, talk to the hand.
0: Ayun.
5: Ganun ako, no? Pag ginagaslight ko siya, kaya mahirap i-gaslight yung bunso. No? Pero itong nangyayari ngayon ay kung titignan mo, Tony at saka Rica, itong mga previous meetings nung faction ni Alan Peter, anim na lang ang dumadalo.
3: Mm-hmm.
5: May apat na kulang. Bakit? Bakit wala yung apat? Nasaan yun? Kaya yung potential ng mga tatalon, at the very least, manggagaling dyan sa apat.
0: Doon sa missing?
5: Yes. Either isa, dalawa, o tatlo. Dahil kailangan nila yung show of strength. Eh. At least, sa 10 sa kanila, magpakita.
0: Yeah.
5: Eh, hindi nangyayari. Diba? Usually nga, si Alan Peter lang, saka si Marcoleta yung naiiwan, diba? Doon sa kanilang RAMP, Blue Ribbon Committee meeting. Kaya makikita mo na tama si Rica, medyo yung solid, no? Yung solid na dating majority, ang solid na lang, ang pinaka-solid na lang, ay yung online selling.
3: Kaya nga nag-crash yung Facebook eh. Dahil kaka-online selling, Sec, di ba?
0: Kaya may dala.
5: Naingit nga ako eh.
0: May dala na nga akong bell para siguradong add to cart na eh. Di ba?
5: Di mo ba kinoconsider yan, Tony?
0: Sabi ko nga, as an additional sideline, dahil ako ay kasama sa rango ng underemployed, baka kailangan na pasukan ko na rin yun. No. Anyway, so...
5: Isama mo na si Danny Buenafe.
0: Ay, hindi na kailangan ni Danny yun dahil sapat na yun nakukuha ang pension ni Danny.
3: Sir Danny, pension daw.
0: Anyways, so ang tawag dito, yung pinipilit din kasi siyempre ni Senator Cayetano na sila po ay parang ngayon ay ang ino-oppress at pinapersecute. Parang nangyayari nga eh, halos ihanay na niya yung sarili niya sa pagkamartir daw ni dating Senador Ninoy Aquino. May ginagamit pa siya yung hand signal,
5: laban.
0: No?
5: Na nakasanayan. Laban sign.
0: Yes, yung nakasanayan po na mga lumahok po sa mga panahong iyon ng 1980s, yung L stands for laban. Ang problema, Sir Ronald, yung L kasi, lalo na kung sa kultura ng mga Amerikano, di ba?
3: At ng mga kabataan.
0: Ay kapag nilagay mo dito, nakikita mo ba, Sir Ronald?
3: Sa L. Noo. Pag nasa noo yung
0: pag
3: L.
0: Ito ay L. Loser! sabi ni Ace Ventura, loser! Ay, di ba? Ay, grabe, no? So, you can take

0: Secretary of Foreign Affairs niya, dinefensa ka niya yan eh.
1: Yeah.
0: Sa United Nations, no
1: yeah.
0: less.
1: Yeah.
0: At sa mga interviews niya sa Al Jazeera, etc.
1: Hmm.
0: Ang kanyang framework, lahat ng laban. Tinanong nga siya ng Jose, sigurado niyo yung libo-libo ng laban? Anong sabi niya? Yes. So medyo kung siya ay icon ng Tokhang, si Ninoy ay icon ng human rights, hmm. di ba?
1: Yeah.
0: Kaya medyo, akala ko, may limits na yung kawalang hiyaan ni Senator Alan Peter. Wala palang limits. Pero mo kinumpara niya yung sarili niya kay Ninoy at binanatan pa niya yung Aquino family na walang monopoly.
1: Mm-hmm. Sa pangalan monopoly daw nila. Oo.
0: Sa pangalan ni Ninoy. No?
1: Yeah.
0: Mm-hmm. Pero mo kanyang sinasabi, sa gitna ng controversy dito sa Senado, yun yung problema.
1: Yeah.
0: Talagang desperate ka na, you're clutching at straws.
1: Yeah.
0: Pati yung laban sign, inaagaw mo na. Pati yung legacy ng Aquino, inaagaw mo na. Sobra ka lang desperado.
1: Uh-oh.
0: Ang ayusin mo, yung iyong majority. Ang ayusin mo, yung mga kakampi na parang nagiging distansya na tayo. No? Huwag mong gamitin yung mga established na nangyari sa kasaysayan. Medyo mas nakakaawa ka niyan. Ha? Medyo naluluha na nga ako, Rica.
2: Dahil?
0: Dahil kawawa-kawawa naman siya.
1: Aha.
0: Sobrang desperado na. At katulad ng kanyang ate, walang nangangamusta.
2: Yun nga tatanungin ko, Sek, kinumusta mo ba? Baka hindi mo kinumusta kaya naiiyak.
0: Sige, next time, kakamustahin ko na. Araw-araw ang banat sa akin eh. Alam ko, kakamustahin.
2: Speaking of the session, the special session, ang pag-uusapan natin ng legislative agenda, kung kunyari 13 lamang sila ang pupunta doon, maaari pa rin ba nilang pag-usapan at ilusong yung mga legislative agenda? Kulang pa rin sila, Sek?
0: Of course, kahit nga 12 lang eh.
1: Quorum
0: pwede
1: na
0: nila pag-usapan. Dahil meron na silang simple majority. Dahil yung kabila, 10 lang eh. Or less. Kaya pwede nang pag-usapan yan. Halimbawa, yung nakabinbin sa commissional appointments, pwede nang tapusin yan. Yung ilang priority bills na naka-third and final reading na sa House, katulad ng Freedom of Information Act, pwede nang tapusin yan. Yung iba, baka kailangan pa ng panahon. No, baka masyadong excited lang yung presidente, ang daming sinama doon sa kanyang legislative agenda. Alam naman natin, hindi ganun kabilis yan. So, yung iba, kaya na tuntukan, tapusin, Senate Presidency, simple majority, at yung mga appointments.
1: And,
0: na antakal nang nakabinbin. By next week, sisimula na yung budget process eh.
1: Yeah. Meron kasing, syempre, no, isa dun sa mga certify as priority bill ni Pangulo Marcos Jr., yung anti-political dynasty. So, kabilang yung anak niya, no, si Deputy Speaker Sandro Marcos, na isa dun sa mga co-authors along with Speaker Boje D. Pero, maraming may agam-agam na itong version na ipinasa sa House, pag umabot na sa Senado, ay napaka-diluted nga daw, no? Napaka-lamya.
2: Mm.
1: Hindi ho talaga tunay na ina-address yung issue of anong tawag
2: dynasty
1: dito?
2: Dynasty. Pero iba naman yung sa
1: dynasties
2: sa,
1: for... Ay, iba yung sa Senate?
2: Iba yung sa Senate.
1: Okay. So, do you think, no, Sir Ronald, na magkaroon ng mas mahigpit na pagbabawal sa mga magkakamag-anak to occupy different positions in government at the same time?
0: Yes. Ang malites ko, Tony, yung Malacanang ay hindi ganun kasaya dito sa bill na inaprubahan ng Congress. Dahil nga, ang tingin nila, pinaprioritize ito ng presidente, tapos ito lang pala yung lulusot.
2: Mm-hmm.
0: Kaya mahalaga yung bycam sa usapin ng anti-dynasty kung mababago pa ba yung bill na yan ng House. No? Dahil hindi sila masyadong masaya dyan. Dahil ang tingin nila, pag na-aprubahan nila ganyang version, sasabog yan sa mukha nila.
1: Uh-huh.
0: Kasi sila yung nag-certify as a priority bill eh. Yan sa anti-dynasty. Tapos eh,
1: tapos
0: hindi naman pala masyadong anti-dynasty. So tatamaan sila.
1: Yeah.
0: Kaya tingin mo, pagdating yan sa bicam, sa special session, ay mamomodify pa yan. Whether yan ay maka-aprubahan during the special session is another issue. Pero I'm almost sure, hindi ganun kasaya, yung present leadership ng Senado at yung Malacanang sa kanyang klaseng version.
2: Pero kung higpitan man ng Senado ito, mas mahigpit ang maipasa ng bicam, Sek, ang dami nilang tatamaan. And we do know na parang 80% ng nakaupo ngayon sa buong bansa
0: ang
2: galing sa political dynasty. Baldado ba ang gobyerno natin, pati sa LGU, kung ang maipapasang political dynasty ay very strict?
1: Mm.
0: Well, very defining eh.

0: yung mapapasa. Dahil ang tagal na, almost 4 decades, na nakalagay ito sa ating constitution, tapos hindi naman siya na-implement. Dahil nga, binabara ng dynasty sa Kongreso at saka sa Senado. Diba? Kaya bahagi ito ng ating political crisis. Hindi lang tayo nakaharap sa crisis ng Senado. Nakaharap tayo sa crisis ng lahat ng ating institution. At kung hindi yan magagawa, magpapatuloy ang crisis. Kahit ma-resolve yung crisis sa Senado. Because it's a crisis ng unprecedented corruption, crisis ng weakening ng ating political institution, crisis ng invasion sa atin sa isang superpower, crisis ng ating ekonomiya na nagdi-deteriorate at nagdi-deteriorate. So lahat yan ay sabay-sabay. Kung hindi susolusyonan yung usapin sa anti-dynasty na related sa ating economic crisis dahil mga dynasties ang kumokontrol ng ekonomiya.
1: Yeah.
0: Lalo na sa mga lokalidad, yung mga cartel. Eh, hindi mo mahanapan ang solusyon yung ating unprecedented crisis. Dahil ang kailangan mo ngayon ay also an unprecedented response. An unprecedented kind of leadership. Or else, patuloy tayong mahuhulog sa bangin.
1: Sec Ronald, bago tayo magpaalam, ano, at ipasok ko ulit yung sexy music. Aida, si, di ba, mainit na nga po yung 2028, no? Nasa radar na ng lahat ng tao kung sino maaring tumakbo against Sara Duterte. Meron na ho ba talagang malino na direksyon kung sino po ang maaring ipantapat kay Sara Duterte as the... sino ba? Administration slash opposition
2: Bet.
1: Candidate?
2: Hindi
1: ko maalam kung ano matawag.
0: Well, mga almost 2 years before the election.
1: Yeah.
0: Ang tingin ko, later this year, in the next few months, makikita mo na kung sino yung makikipag one-on-one kay Sara.
2: Uh-huh.
0: Dahil hindi pwede ng more than one yung lalaban. No? Ang tingin ko, all the other forces, kahit hindi sila makakasundo, agree na isa lamang ang kaya na tumapat. At yung kulayan, I think ko magle-level up later this year. No? At tingin ko yung gobyerno may indirectly support a candidate na kayang talunin si Sara. Dahil alam ng gobyerno, pag nanalo si Sara, ubos sila. Hindi lang figuratively. So, all the forces,
1: yeah.
0: I think po papunta sa isang kandidato, sa isang unity. Pero bago umabot doon, siyempre lahat yan magkukan muna, poporma muna.
1: Siyempre.
0: Diba? Poporma. Para makita, sino ba yung pinaka-viable? Sino ba pinaka-maganda sa rating? Sino ba pinaka-magaling sa networking?
1: Ganun eh.
2: Tingin mo ba, Sek, ano din? Girl power to?
1: Girl versus girl?
2: Girl power ang
0: ating. Ako, wala akong alinlangan. Na yung magbibigay ng solusyon sa ating mga problema ay pamumulungan ng isang babae. May duda ka ba, Rika?
2: Wala akong duda kasi kami mga babae, lagi kami tama.
1: Uy, grabe. Tina mo naman. Na, napasubo tayo doon sa Ronald. Kita mo naman. Anyway, so sige. So, salamat si Ronald at binigyan niyo kami ng oras today. At alam ko namang in demand si Sir Ronald. Kahit sa ang vlog mo makikita, Sir Ronald, nando doon siya.
2: Oo.
0: Di naman. Dito lang ako nakatanggap ng ganyang kaseksi na intro.
1: Of course.
0: Kaya nakaka-intimidate.
1: No. Because,
2: sa segment na.
1: Yeah. Na pinamaganda. Yamasin mo hanggang sa kaya mo.
0: Nakaka-intimidate. Di pa naman ako sanay na ma-intimidate.
1: Bakit? Pag narinig ni Christian Isguerra yon, malamang iisipin niya ba?
0: Wala, laos siya.
1: Thank you so much,
2: thank you for your time,
1: Sir Ronald. Sir. Salamat.
0: Salamat, Tony, tsaka Rika.
1: Thank you. Ayan. Hindi pa talaga binitawan eh. Ay, salamat si Sir Ronald Yamas. Siya pa ating naging panauhin. Susunod partner, no? Mayroon tayong isa pang guest. At ang pag-uusapan nga natin ay yung nakatakda nilang pagdaos ng pre-trial conference, no? So, ito ay sa susunod ng linggo.
2: Mm-hmm.
1: Tama ba? Because, ay, sorry.
2: Thursday.
1: Susunod na linggo. What am I talking about? Hindi nga pala umusad yung kalendaryo ko because I was in stasis. I was in cryogenic freeze.
2: Ang nangyari sa'yo.
1: No weekend. Oh. Naka-suspended
2: Nanigas ka. Suspended animation.
1: Yeah, that June 18 nga pala, mga kapamilya. What am I talking about? This Thursday na nga pala yan, ano? So, syempre, ang mga inaabangan natin dun ay yung mismong paglilinaw, no, kung ilan nga daw po yung maaring tanggapin ng mga testimonya at kung ilan yung mga uupo na mga testigo. Ating po magiging guest po mamaya ay siya rin po ay kabilang, no, sa House Impeachment Team. Tama ba? Nasa linya na?
2: Ang spokesperson.
1: Spokesperson siya. Spokesperson. House Impeachment Team.
2: Yes.
1: Alright, sige. So, nasa linya na po. Na ating telepono. Akala ko naman, hihintayin lang muna natin. Si Congressman Zia Alonto Adjong, 1st District po ng Lanao del Sur. Congressman, magandang gabi po. Tony Enrica.
3: Magandang gabi po, Sir Tony, Ma'am Rica. Magandang gabi po sa inyong mga taga-subaybay.
2: Hi, Kong Zia. Yeah. Magandang gabi po.
1: Actually, bago po tayo mag-usapan ng impeachment, usapang lindol po muna sana natin. Ano? Mm-hmm. Kasi ba, sunod-sunod na. Yung mga lindol na tumatama po sa Mindanao, iba-ibang bahagi. Ano po ba ang iyong naririnig at ano po ba ang mga maaaring itulong din no, ng kamera sa mga kapamilya nating sinasalanta ngayon ng mga lindol?
3: Kita naman natin ang leadership po ng House pumunta sa General Santos couple of weeks ago. Speaker Boji D, patuloy pa po tayong sa ngayon ang House of Representatives yung pag-receive ng mga bawat isang miyembro, nag-pledge po ng kanilang donation, no? We were able to reach, kung di ako po nagkakamali, mga nasa 9 million na pesos para dun sa immediate na pagbibigay assistance. Pero beyond this, sa House of Representatives, tapos na po natin yung pag-amend sa building code. Kasi kailangan po talaga natin tingnan yun eh. Minsan yung structure po ng ating mga gusali ay hindi siya, hindi talaga siya, kumbaga hindi, sorry, hindi po talaga siya naaayon.
1: Yeah.
3: Sa kumbaga yung pagiging ano niya, pagiging resistance niya sa mga ganitong klaseng kalamidad, no, sa nasa ring of fire po tayo ang Pilipinas. So now we are often visited by not just typhoon but even earthquakes, no? So I think it's apart from yung pagbibigay po ng immediate na tulong sa ating mga kababayan, kailangan din may sustainable na action ang gagawin ng gobyerno. Ito po yung ating inaasahan na ito po ay magiging batas na. We're just waiting for the counterpart of the Senate para mabigyan po natin ng solusyon itong mga ganitong klaseng uri ng effect ng tulad ng lindol, no? Sa how sturdy our structures are.
1: Wala ho bang kailangan, Congressman Zia, ng special appropriation para po madagdagan po yung tulong sa mga sinalanta ng lindol?
3: Tama po. Actually, on the special session this Wednesday, meron pong mga panukalang batas na ang naghahain na po, no, para magkaroon po ng allocation for the rehabilitation and assistance ng naging biktima ng lindol. In fact, this Wednesday, we will also be filing our own version para magkaroon po ng mas sustainable at alam po natin kung saan ating pagkukunan yung pondo para maitulong po sa ating mga kababayan because they need not only the immediate relief packages but yung mga nasira,
1: reconstruction, may figure or target amount ho ba na maaari pong ilaan sa special appropriation?
3: Ang sa akin ko, hindi ako nagkakamali, yung version na ipapasok ko po is nasa 10B. Ang alam ko po,
1: 10 billion.
3: Alam ko po, ang alam ko po sa Senado, si Senator Tico Pangilinan also proposed 15B.
1: I see.
3: Ang kanyang proposal. So it's a, well, if you look at it, it's a huge amount, yes.
1: Of course.
3: But this not only for those public facilities na nasira, but even yung mga MSMEs, no, yung mga maliliit na mga negosyante.
1: Opo,
3: na alam naman sino nagpapatakbo sa lokal na ekonomiya ng area na yan, sa area nila. So this can be a big help. Para
1: definitely
3: po makatulong sa kanila.
1: So most likely po ang inaasahan natin sa special session ay mapag-reconcile yung mga proposals ninyo at saka ng mga senador para po mailabas din kaagad yung pondo.
3: Yes, well, tayo po ay magpapanukala ng batas, so hopefully we will be i-refer naman po yan sa committee na yan, sa committee on appropriations. So hindi po siya madi-discuss on the special session this Wednesday.
1: Okay.
3: In fact, ang special session this Wednesday, base po doon sa ng Malacanang, request po ng Malacanang declaring you went sa Wednesday po, no?
1: Yeah.
3: nakatutuon naman po yun sa mga bled up priorities, no? Na kinakailangan ang Senado ay may pasa na. Tulad halimbawa kasi nastapos na po sa amin yung last mile schools program. Ito po yung mga isolated areas na may mga mixed shift na mga gusali o pangparalan. So dapat may counterpart na po ang Senado. Yung sa ano po, yung amendments po dun sa Universal Access to Tertiary Education Act. So, isa rin po yan sa mga magiging agenda on the special session. And kung di po ako nagkakamaling, pag-convene po ng commission on appointments dahil may naka-due na po for promotion ng ating mga generals, no? Mga officers na kinakailangan na ma-ano na sila, ma-promote na sila doon sa mga required, I mean, so doon sa mga ano position na eligible na sila for a promotion. Okay. So these are the some of the things that legislation, priority legislation ng LEDAC na kinakailangan na maipasa. Dahil tama nga yung sinasabi po ng iba, though we are in a very ano in the midst of a political ano yung because of the impeachment and everything that is happening now, we don't need to focus on a political ano aspect of the things that is happening but we also need to make sure that the Congress, both the chambers, the upper and the lower chamber of Congress, kailangan maka-deliver na rin sila sa yung pangangailangan ng ating taong bayan. Kung, so that's the very reason of the special session.
1: Yeah. Kung tayo po ay magpapasok lang po, no, ng ilan po mga paalala. Pero huwag kayong bibitaw, ha? Nasa linya lamang po kayo. Babalikan po namin kayo maya-maya po. Pero magbibigay daan po muna kami ni Partner Rica sa ilan po mga mahalagang mensahe.
4: Issue spotted. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Bago pa man sumikat ang araw,
5: Kape!
6: Good morning!
4: Matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamagan.
5: At iba pa mga balita mula sa mga probinsya.
4: Sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes alas 4 ng madaling araw. Sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
7: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradyo ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya. Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak,
8: the Senate is under attack.
9: There was no NBI agent in the Senate.
4: Isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan.
10: Kanina ay merong aarestuhin.
11: Or bakit nauwi sa gantong sitwasyon?
12: Tuloy-tuloy pa rin po ang special coverage natin.
4: Mga radyo patrol na ilang oras nang nakabantay, naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng taong bayan. Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
13: Masayang kabanding!
14: Masayang kabanding!
4: Kasama si Tony Velasquez. It is you spotted. Is you spotted? Issue spotted.
2: Six 18 ang nagmamadaling morning. Ay, hindi pala morning. Ayan na naman tayo. Gabi na po pala. At kasama pa rin natin sa linya si Congressman Zia Alonto Adyong. Kong Zia, maraming salamat po for holding. Pasensya na po. At we just had to let that go. Sir, kasama ka po po namin?
6: Yes, yes, Ma'am Rica.
2: Opo. Kong Zia, kanina po napag-usapan na po natin yung sa special session. Kumusahin ko na rin po yung ating pre-trial brief na nangyari nga po kanina because we are in preparation for yung mangyayari na po on Thursday. Ano po ba yung mga mahalagang points na napag-usapan po kanina?
6: Well, sinubmit na nga po because this is the deadline ng submission po ng pre-trial brief. Sinubmit po ng House Prosecution Team, no, yung tinatawag po nating pre-trial brief dahil in preparation for June 18, which would be on Tuesday. Ito naman yung pre-trial brief essentially. Dito yung nakalakip yung stipulation of facts, yung marking of documentary or you know, evidence, waiver of objection, and number of identification of the possible witnesses. Of course, yung setting of trials din, nice din natin malaman yun. Kung wala naman talaga din, and we anticipate that July 6 will be the first day.
2: Opo.
6: Of the actual trial.
2: Opo.
6: So basically, ang pinresenta po natin doon is yung ano yung para sa atin ay yung mga evidence, yung magiging number, the number of witnesses that would corroborate as well as the material evidence that we will submit to the court, no? Magkakaroon po nung pulungan nung between the defense and the prosecution team. Mm-hmm. Para mas simplify yung mga yung pag-aagrihan. Mm-hmm. Na mga points doon sa articles of impeachment na hindi na ididibatihan. At ano yung i-co-contest nila, no? So we are expecting motion to, you know, objecting to this, contesting, rather, questioning the specific allegations contained under the articles of impeachment. Mm-hmm. At yun ang magiging paksa ng pag-uusapan sa korte.
2: Opo. Kong Zia, for as a spokesperson din po, no, kasama na po ba kayo on the pretrial conference, both you and Kong Rene, and also the first batch of private prosecutors helping the prosecuting team natin?
6: Well, ang sigurado po, Ma'am Rica, is that the House Prosecution Team, both the public prosecutors, in this case, the members of Congress, led by Congresswoman Jinkir Luistro, with that of the already introduced names of private prosecutors would be present, no? Mm-hmm. During the pre-trial conference. Mm-hmm. As to the spokesperson, we will see kung ano po yung magiging directive ng korte, no? Well, of course, we do comply with whatever is the directive of the court, no? Kasi this is an executive meeting, to describe it, for the lack of better term. This is not open to media. So titingnan natin kung paano tayo doon makapasok. But definitely, the entire prosecution team, including the comms team, will be ready, no? Will be on standby. Kung kinakailangan natin magkaroon ng briefing para ma-relay sa taong bayan kung ano yung pag-usapan, what transpired during the pre-trial conference between the defense and the House Prosecution Team.
2: Okay.
6: before the impeachment court.
2: Ah, so pag-uusapan din po pala kung ano ang pwede naming malaman ng media at ng sambayan ng Pilipino.
6: Opo, but definitely we will be informing, mm-hmm, updating the public, no, kung ano po yung mapag-uusapan doon. But remember, the pre-trial conference might last hindi lang one day.
2: Mm-hmm.
6: O pwede yan mag-last ng several days, mm-hmm, no? Depending on ano nga yung magiging kabuuan,
2: mm-hmm,
6: nung ipapresenta ng mga ebidensya, yung stipulation of facts, kasi sisimplify pa yung mga allegations, eh.
2: Mm-hmm.
6: Because that would definitely affect the flow of the trial, no?
2: Mm-hmm.
6: In fact, kanina nung nag-press con tayo, ang sinabi natin, the respondent, in this case, Vice President, also deserves a speedy trial.
2: Mm-hmm.
6: Kaya nga kung ano yung mga dun sa stipulation of facts na hindi na dapat pag-usapan pa sa kotre because both sides agree on that, hindi na yun pag-uusapan. Kumbaga, okay. Hindi na yun magiging parte doon sa discussion sa trial. Okay. Halimbawa, example, stipulation of fact is mag-asawa ba si Attorney Manscarpio at saka si Vice President Sara Duterte? I think we all agree that mag-asawa sila.
2: Mm-hmm.
6: So, pwedeng hindi na rin yun pag-didibatihan, no? Sa cause sa trial. So,
2: opo.
6: These are the things that I think these are the things that will be discussed in the pre-trial conference. So, hindi natin sigurado kung matatapos in a day. Baka po pwede matapos several days.
2: Alright.
6: No,
2: one more.
6: Depending on,
2: opo. Yes. Opo. Pasensya na Kong Zio. One more po kasi we're medyo naubos na yung ating oras. One more before I let you go. The pre-trial brief and conference is supposed to happen para po mas mapabilis po, no, yung pag-uusap natin para plakado na tayo, tuloy-tuloy na tayo sa impeachment. Dito na rin po ba natin pag-uusapan whether or not to open the box ng BIR or sa impeachment po ba yun?
6: Well, lahat ng ipapresenta, ng, according to the notice of the impeachment court, lahat ng pag-uusapan doon sa korte, sa actual trial, would be discussed in the pre-trial conference.
2: Mm-hmm.
6: Kaya nga po, ang sinasabi, wala dapat na mga yung tinatawag nating surprise witnesses.
2: Mm-hmm.
6: And that would also include surprise material evidence.
2: Mm-hmm.
6: No?
2: Mm-hmm.
6: So, although mayroon namang way para ang prosecution and the defense to have reserved witnesses, no?
2: Mm-hmm.
6: But kailangan general yung description,
2: mm-hmm.
6: hindi yung bigla-bigla mo lang ipapresenta
2: yep.
6: without even the court knowing.
2: Opo.
6: So kung if the House prosecution team, and I don't want to preempt, no,
2: mm-hmm.
6: the House prosecution team in this case, because that would definitely be part of their strategy,
2: mm-hmm.
6: should there be any evidence or material attachment documents or witnesses that the House prosecution think that important to
2: opo.
6: Corroborate the articles of impeachment
2: opo.
6: Allegations, eh, nasabihin po doon.
2: Opo, alright. Sige po.
6: Yeah.
2: Salamat po sa panahon, Kong Zia, for also for waiting kanina. And we'll talk to you again soon, sir. Sana pag Thursday po, free na kayo to discuss what happened.
6: Oh yes, definitely.
2: Alright.
6: I will make myself available
2: opo.
6: Sa programa po ninyo, Ma'am Rita.
2: Salamat, Kong Zia. Ingat po kayo. Magandang gabi po.
6: Thank you. Magandang gabi po.
2: Thank you po. Ang ating First District Lounge Sur, House Assistant Majority Leader at Vice Chairperson, House Committee on Appropriation at Spokesperson nga po, Kong Zia Alonto Adyong, ating kasama. Meron tayong ilang mga report. Ilang residente ng Barangay Talaba 2 sa Bacoor, Cavite, umalma sa demolisyon ng kanilang mga bahay. Ang detalye hatid ni Radyo Patrol. Zeus Legaspi. Zeus, go ahead.
10: Rica, ayon kay Pamalakaya Talaba 2 Chairperson na Arnie Villamon, pinagsisira ng demolition team ang hindi bababa sa 15 mga bahay na karamihan ay itinayo ng mga mahing isda na nasa Bacoor Bay ang pangunahing hanap buhay. Damay sa mga na-demolish ang bahay ng mga biktima na sunog sa Barangay Zapote 3 na lumipat sa Barangay Talaba 2. Anya, may palalawaking kalsada ang Department of Public Works and Highway sa lugar kaya sila pinaalis. Aminado si Villamon na nabigyan ang mga maing isda ng financial assistance at relocation site sa Naik, Cavite noong una silang dinemolish taong 2021 pero bumalik sa Bacoor dahil malayo ito sa dagat. Apila ng mga maing isda, bigyan sila ng sapat na panahon para maayos na makalipat muli ng tirahan. Narito ang ating panayam kay La Arnie Villamon.
15: Yes, ma'am. Kaya panawagan kasi namin, sana naman, wala pa naman sana ang project, wala pa naman talaga yung pinaka-project, pabayaan muna nila yung mga magdaragat. Kasi nga, magdaragat kami, ano bang gagawin namin sa bundok?
10: Yan ang tinig nila Arnie Villamon, Pamalakaya Talaba 2 chairperson. Sa isang live video sa social media, dumulog kay Bacoor City Mayor Strike Revilla ang ilang residente ng lugar kung saan maririnig na ipinatigil muna ng alkalde ang demolisyon. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi, TZMM.
2: Maraming salamat, Zeus Legaspi. At yan nga po ang ating mga Radyo Patrol. Binigyan tayo ng konting update. 6:27 na po na nagmamadaling gabi. TV Patrol po, susunod na umiskerda ang aking partner na si Tony Velasquez. Nakasama niyo po ngayon. Sa ngalan na rin po ni Tony Velasquez, Rica Lazo. Ingat po.
16: Sama-sama tayo sa pagtulong.
17: Unti-unti, bumabangon.
18: Sama-sama lang kahit mahirap.
19: Magtulungan para sa kaibubuti na ng lahat.
16: Tayo ang likod. Tayo ang kapamilya.
20: Sa ulo ng mga nagbabagang balita, of Ateneo de Manila University, I am here to say simply and directly, we are truly, deeply sorry.
5: Presidente ng Ateneo de Manila University, humingi ng paumanhin sa pamilya ng mga namatay na atletang sina Rene Paterponia at Divine Adili. Pagbitiw sa pwesto ng head coach ng Blue Eagles na si Tab Baldwin at team manager Epo Kimbo, tinanggap na ng pamunuan ng Ateneo, CIDG. Sinilip ang mga posibleng kasong homicide at hazing kaugnay ng pagkalunod ng dalawang basketbolista. Pagbiyahe ng labi ni Rene Paterponia mula Davao City patungo sa kanyang hometown sa Agusan del Sur, inabangan ng mga taga-suporta. Pangulo Marcos nagpatawag sa Kongreso ng special session sa Miyerkules para tapusin ang mga trabahong napitin dahil sa sigalot sa liderato ng Senado.
21: Guys, tingnan naman kung gaano kadami yung bulayan.
5: Isang ilog sa Calamba City, Laguna na puno ng bula na hinihinalang dulot ng kemikal na itinapon ng isang pabrika bukod sa masangsang na amoy, mga isda na matay. Exclusive, lalaking sangkot sa kaso ng droga, nakipaghabulan sa mga pulis. At sigabo ng pagmamahal, sumalubong sa hari ng aksyon ng ating henerasyon na si Coco Martin sa Cebu.

0: Las ABS-CBN News Center Manila. Ito ang TV Patrol.
1: Magandang gabi, Pilipinas. Simulan natin ang balitaan sa pagkamatay ng mga estudyanteng atleta na sina Rene Baterbonya at Divine Adili. Nagbiliw na sa pwesto sina Ateneo Blue Eagles head coach Tab Baldwin at team manager na si Epoch Kimpo. Isang linggo matapos malunod sina Baterbonya at Adili sa aktibidad ng kupunan sa Aurora. Tiniyak naman ng presidente ng Ateneo de Manila University na wala silang puprotektahang personalidad, hindi lang sa imbestigasyon ng mga otoridad, kung hindi maging sa sariling pagsisiyasat ng mismong universidad. Nagpapatrol, Andrea Taguines.
2: Emosyonal ang presidente ng Ateneo de Manila University na humarap sa media sa unang pagkakataon, isang linggo matapos malunod ang mga basketbolistang sina Rene Baterbonya at Divine Adili sa aktibidad ng Ateneo Blue Eagles sa Dipakulaw, Aurora.
3: To the families of Rene and Divine, we see you. We hear you. We acknowledge the unbearable pain of your mourning. On behalf of Ateneo de Manila University, I am here to say simply and directly, we are truly, deeply sorry. Two young men entrusted to our care did not return home, and that fact breaks our hearts.
2: Aniyap, sa paunang impormasyong nakalap, lumilitaw na aksidente ang nangyari. Pero para mapanatili ang integridad ng imbestigasyon ng mga otoridad at ng independent fact-finding body na binuo ng universidad, ay tinanggap na rin ng Ateneo ang pagbibitiw ni na Blue Eagles head coach Tab Baldwin at team manager Epoch Kimpo na agad nang epektibo.
3: As we enter a period of deep institutional review, a change in leadership is necessary to ensure the full integrity of our sports programs and safety protocols governing them.
2: Bukod sa imbestigasyon, rerepasuhin din ng pamantasan ang safety protocols nito pagdating sa kanilang sports program at out-of-school activities.
3: Ateneo de Manila is not evading accountability. And I assure the public that their review will be exhaustive, unsparing, and free from influence, whether from the inside or outside. We will not shield or protect anyone, nor will we allow our integrity to be compromised.
2: Itinanggi ng universidad na meron silang mga inutusang manahimik, bagamat hindi umano nila kayang pilitin na magsalita sa publiko ang mga lumahok sa training sa Aurora. Aalamin din umano ng pamunuan kung binalaan na ba talaga ang men's basketball team na huwag ituloy ang training dahil sa kondisyon ng dagat. Inaasahang tatagal ng 2 linggo o higit pa ang imbestigasyon ng fact-finding body ng Ateneo.
3: We are not dismissing these serious allegations. All claims and data will be turned over to the independent fact-finding body, which will then conduct a rigorous forensic audit of all records and communications.
2: Paliwanag ni Yap na nahimik ang Ateneo nitong nakaraang linggo hindi para takasan ang pananagutan sa nangyari, kundi para asikasuhin at bigyan ng sapat na panahon para makapagluksa ang pamilya Baterbonya at Adili. Ito'y sa kabila ng paghingi ng mga pamilya ng maayos at malinaw na paliwanag sa pagkamatay ni na Baterbonya at Adili, pati na sa umano'y kakulangan sa pakikipag-ugnayan ni Baldwin o ng universidad sa kanila kaugnay ng trahedya.
3: From day one, the university reached out to provide full support to the families. We offered to shoulder all travel costs of Rene's family from Agusan to Manila so that they could be with him. While they choose to accept the kind and generous offer of the Agusan del Sur governor, our hand remain extended. The university also immediately committed to covering every single expense related to the funeral services and the wake, and fully shouldered all costs for the return of the Baterbonya family to Agusan via Davao. Similarly, we have also offered to cover all funeral expenses for Divine, including flying his family from Nigeria to the Philippines and back, as well as transportation and expatriation of the body back to his home country.
2: Nangako rin ang Ateneo na tutulungan nila ang mga naiwang pamilya sa anumang paraang kailangan nila. Kabilang narito ang pagbibigay ng Ateneo de Davao University ng scholarships sa mga nakababatang kapatid ni Baterbonia.
3: This is not a legal settlement. It is our moral obligation.
2: Samantala, wala pa umanong nakukuhang direktang impormasyon ang Ateneo tungkol sa mga alegasyon ng nagpakilalang estranged wife at anak ni Baldwin. Wala pa namang desisyon ng universidad kung sasali o hindi sa UAAP Season 89 na magsisimula sa Setyembre, kasunod ng pag-withdraw ng Ateneo Blue Eagles sa PhilOil Preseason Tournament. Andrea Taguines, ABS-CBN News.
1: Ramdam ang pagmamahal para kay Rene Clark Baterbonia nang ibiyahe ang kanyang labi mula Davao City patungong Agusan del Sur dahil sa napakaraming taong dumagsa sa mga kalsada. Ipapangalan naman sa kanya ang Senior High School Covered Court ng Ateneo de Davao bilang pagpupugay. Live mula sa Agusan del Sur, nagpapatuloy, Hernel Tocmo. Hernel, nakarating na ba dyan ang labi ni Baterbonia?
4: Alvin, sa ngayon na hindi pa nakarating ang funeral convoy ni Baterbonia dito, pero kararating lang natin dito sa hometown ni Rene Clark Baterbonia dito sa bayan ng Talacogon, Agusan del Sur. At kanina, grabe ang dagsa ng tao na nagtungo sa mga kalsada upang masilayan ang funeral convoy ni Baterbonia. At marami rin ang napaiyak dahil naaalala nila ang kwento ng batang basketbolista.
5: Uuwi na si Bobet sa kanyang probinsya isang linggo matapos ang mapait na trahedya sa Aurora. Umulan man o umaraw, inabangan ng napakaraming tao sa mga kalsada para mamaalam sa batang basketbolistang si Rene Clark Baterbonia. Sumisigaw sila ng hustisya at MVP dahil naging most valuable player si Bobet sa palarong pambansa 2025. May mga estudyanteng nagbigay pugay. May dalang jersey at standee ng batang basketbolista. Marami rin ang napaiyak habang may bitbit na mga karatula. Ang mga nadaan ng bayan, nakiisa sa pagdadalamhati. May mga tarpaulin at LED screen bilang tribute sa atleta. Ilang oras ding nanatili sa punerarya sa Panabo dahil may inayos sa mga labi. Si Almira bumiyahe pa mula Davao City. Tagahangan ni Rene Clark ang kanyang mga anak na nakasama rin nilang maglaro sa isang athletic meet.
6: Ang taas ng pangarap niya, nagpunta pa siya ng Manila tapos ganyan lang yung sinapit. So as parent, parang na-feel ko rin yung na-feel ng mama niya, kaya dito din kami.
5: Labis din ang lungkot ni Dan Eugenio na isang vlogger. Higit isang taon din niya kasing nasubaybayan si Rene Clark at ang Davao basketball team.
7: Si Rene po ay napakabait na bata. Palagi niya pong inuuna yung pamilya niya. Sabi ko pa sa kanya na galingan mo lang Rene kasi yung negosyo ngayon yung nanay niya is jersey. So sabi niya pag mas gagalingan pa niya daw, marami daw bibili sa kanyang jersey.
5: Halos hindi na makausad ang convoy dahil sa kapal ng tao. Bumuhos din ang ulan sa ilang lugar. Pero kahit basang-basa na, inakaya para sa pakikiramay kay Baterbonia. Linggo ng gabi, nagbigay ng madamdaming mensahe ang mga kakilala at kaanak ni Bobet. Ayon sa dating coach na si Jess Evangelio, in demand si Rene Clark nung nirecruit niya sa senior high school. Dahil 29 na paaralan sa Davao at Maynila ang gustong kumuha sa kanya.
8: So si RB ang rason ng anong naadto sa tuwa si Bobet. Grabe.
5: Ayon kay Evangelio, dahil sa pagmamahal sa pamilya, pinili ni Rene ang paaralan na nag-alok na gawing scholar din ang kanyang kapatid. Sa kabila ng malaking offer ng ibang universidad.
8: Nangutan ako siya, Habet, unsa man imong dream school, Jud?
5: Sabi pa ni Coach Jess, Ateneo de Manila ang pinangarap ni Rene Clark sa lahat ng universidad sa bansa. Samantala, ipapangalan naman ng Ateneo de Davao University ang kanilang covered court sa namayapang atleta.
9: Alvin, inaasahang darating dito sa Talacogon Municipal Gym ang funeral convoy mamayang alas 7 ng gabi hanggang sa alas 10 ng gabi. Kasi kanina halos hindi makausad ang funeral convoy sa ilang bahagi papunta dito sa Agusan del Sur dahil sa dami ng tao. At pagdating dito ay ang viewing ay magiging exclusive pa lamang sa pamilya at malalapit sa Baterbonia family. Samantala, bukas ng hapon ay ang public viewing na inaasahang dadagsain ng mga kababayan niyang Agsornon. Alvin?
1: Hernel, may bago bang pahayag sa pamilya ngayon na nag-resign na yung head coach pati yung team manager ng Ateneo? May bago bang pahayag ang pamilya?
9: Alvin, sa ngayon ay wala pang bagong pahayag ang pamilya. Simula noong dumating ang mga labi ni Baterbonia sa Ateneo de Davao ay hindi pa natin nakausap siya ng personal ang mga magulang ni Rene Clert. Ang tanging mga legal representatives lamang nila ang nakausap natin. At yan din ang gusto nating tanungin at kung magkakaroon tayo ng chance or oportunidad ay tatanungin natin yan dito sa Talacogon sa hometown ni Rene Clert. Alvin?
1: Ay, pero ikaw mo'y nakausap mo yung mga legal representative, itutuloy ba nila ang kaso? May kaso bang isasampa ang pamilya laban sa pamunuan ng team?
9: Sa huling pag-uusap natin sa legal representative ng pamilya Baterbonia, si Attorney Israelito Torion, ay naglatag sila ng limang kondisyon at kung hindi ito matupad ng Ateneo de Manila ay magsasampa. Ang susunod na hakbang nila ay magsasampa sila ng kaso. Pero yan pa ang alam natin kung ano yung magiging update, lalo't gumugulong na rin ang investigasyon. Alvin?
1: Maraming salamat. Hernel Tokmo.
10: Matapos pong sabihin ng Malacanang na hihintayin muna ng Pangulo na maisaayos ng Senado ang sigalot sa liderato nito, itinuloy ni Pangulo Ferdinand Marcos Jr. ang pagpapatawag ng special session para matapos na ang mga trabahong nabinbin sa Kongreso. Nagpapatrol, RG Cruz.
11: Nagtakda si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng special session ng Kongreso sa Miyerkules, June 17, para anya tapusin ang ilang panukalang batas gaya ng pagpapalakas sa mga ayuda at free college tuition, anti-political dynasty law, sampu ng iba pang panukala na ikagagaan ang buhay ng mga Pilipino. Damay na rin ang Commission on Appointments para aksyonan ang mga appointments sa gabinete, militar at foreign service. Ayon sa Pangulo, hindi pwede maghintay ang mga Pilipinong nahihirapan, lalo na ang mga apektado ng lindol sa Mindanao. Kailangan din anya ng ayuda at suporta ng kabataan at senior citizens. Hindi naman anya humihinto ang mga pangangailangan ng mga Pilipino pag nakabreak ang Kongreso.
12: Nagsalita na po ang Pangulo, get back to work. Binigyan din po ng Pangulo sa araw ng kalayaan nitong June 12, 2026. Ang sabi ng Pangulo, piliin ang ikabubuti ng bayan laban sa interes ng iilan.
11: Handang-handa naman umano ang mayorya sa Senado para sa special session. Pagkakataon-ani nila ito na magtrabaho para sa bayan matapos ang bangayan sa politika. Ganito rin ang kahandaan ng Kamara para sa mga leader ng Kamara pagkakataon itong tapatan ng Senado ang kanilang mga natapos.
13: Out of the 50 led up priorities we were able to pass on third and final reading, 26. So half of the LEDAC priority. So if Malacanang request for a special session, we anticipate and we welcome that.
11: Pero diskumpiyado ang makabayan block, anila alam ng lahat ng ukol sa sigalot sa liderato ng Senado ang special session, kaya dapat itong bantayan ng publiko para hindi makalusot ang mga senador na sabit sa katiwalian at hindi makalusot ang isang umano'y mahinang anti-political dynasty law. Umaasa naman sila Senador Panfilo Lacson at Senator Erwin Tufo na matatapos na sa special session ang sigalot sa liderato.
14: Aming dalangin naman ng lahat, hindi lang kami siguro, kundi ang sambayan para matapos na ito, na tumahimik na dahil ang pangako naman po ni Senator Cayetano, bababa siya pag may 13.
11: Itong linggo nagpasabi na si Senador Joel Villanueva mula sa grupo ni Cayetano na dadalo siya sa Senado.
15: Sa pagkakataon po na magkaroon ng special session, tutuparin po natin ang ating sagradong tungkulin sa ilalim ng ating saligang batas. We will be there.
11: Kung sakali, pangalawa na si Villanueva matapos si Senador Francis Escudero na dadalo sa sesyon kasama ang grupo ni Cachalian, kaya magiging 13 na sila.
14: Pagkabasa ko, yung isa na mag-attend lang daw po, talagang gusto niya lang daw talaga para magkaroon po ng sesyon. So mag-attend daw po siya pero no commitment yet na sasama po sa amin.
11: umaasa naman ang mga impeachment prosecutor na matatapos na ang sigalot sa liderato bago marangkada ang impeachment trial.
16: Sana ma-address na yon para wala nang apprehension ng House about another possible constitutional issue to be raised in the Supreme Court.
11: Sa isang pahayag nitong linggo, sinabi ni Cayetano na hindi naman poder ang pinaglalaban niya dito. Ang kay Cayetano, ang usapin ay bakit anya tila binubusalan ang katotohanan ukol sa flood control scandal. Nagsabi naman si Sen. Erwin Tulfo, chairman ng Blue Ribbon Committee ng grupo ni Gatchalyana, walang nakatakdang hearing ang komite bukas. Dagdag ni Tulfo, walang karapatan si dating Congressman Mike Defensor na mag-anunsyo ng hearing umano ng komite. Sa isang pahayag, sinabi rin ni Acting Senate President at Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalyana na tanging ang Blue Ribbon Committee na pinamumunuan ni Erwin Tulfo ang kikilala ng Senado. Wala namang formal na pasabi ang grupo ni Cayetano ukol sa umano'y pagdinig sa flood control scandal bukas. RG Cruz, ABS-CBN News.
10: Samantala, sinabi po ni Senator Sherwin Gatchalyan na tatalima ang Senado sa pagpapatawag ng special session ng Pangulo na anyay tungkulin ng Senado sa taong bayan. Hinikayat din ni Gatchalyan ang mga kasamahang dumalo sa sesyon para maipagpatuloy na ang trabaho ng Senado. Nauwi po sa habulan ng pagsisilbi ng warrant of arrest sa isang lalaki sa Sampaloc, Maynila. Nasukol din siya ng mga humahabol na pulis nang tangkain niyang magtago sa ilalim ng isang sasakyan. Exclusive nagpapatrol, Jesse Cusat.
17: Humahangus pa sa pagtakbo ang lalaking ito habang hinahabol ng dalawang pulis sa kahabaan ng M. Earnshaw Street sa Sampaloc, Maynila, Miyerkules ng hapon. Sisilbihan sana ng warrant of arrest ang lalaki dahil sa kasong may kinalaman sa illegal na droga. Pero nang matunugan ang mga operatiba, doon na siya kumaripas ng takbo.
18: Habang nagtatanong kami ng mga pangalan, lumalayo siya. Tapos yung paglalapitan mo, talagang andap na siya na naalam namin na yung kutob namin sa sarili namin na eto yun. Bigla siyang tumakbo.
17: Higit 5 minuto ring nakipaghabulan ang dalawang pulis sa lalaki hanggang sa masukul siya sa isang kanto ng tangkaing magtago.
18: Akala niya wala nang umahabol. Ang tendency niya is magtago sa may ilalim ng sasakyan. Pero hindi niya alam na doon po kami, nakasunod po kami ng kasama ko.
17: Sa record ng pulisya, higit 10 beses nang nasangkot ang lalaki sa iba-ibang krimen sa Maynila.
19: Meron na rin siyang kinasangkot ang robbery, theft, mga paglabag sa ordinansa. At dahil doon, at ilang beses na rin itong pabalik-balik sa Manila City Jail. Siya ay miyembro ng grupo na Bahala na Gang. At dahil doon, alam niya na pinaghahanap talaga siya ng batas.
17: Aminado naman ang akusado na gumagamit siya ng illegal na droga.
20: Actually po, natakot lang po talaga ako, sir. Saka nabigla po ako, sir.
21: Kasi
20: po, sir, nisip po po yung tatlo pong anak na sa akin po. Ayoko pong magpauli po. Ako lang po inasa ng tatlong anak ko, sir. Gumagamit po minsan po, sir.
21: Bakit po gumagamit pa rin?
20: Sa trabaho po, minsan po kasi nagbubuhat po kami ng mga magbigat.
17: Nakapit ngayon sa Manila Police District ang akusado na maharap sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Jesse Cruzat, ABS-CBN News.
0: Arestado ang isang rider sa Quezon City matapos tumakas sa police checkpoint at mabistong nakaw ang minamaneho niya ang motorsiklo. Sa Marikina City naman, kritikal ang isang rider matapos masalpok ng SUV habang paliko sa isang intersection. Yan ang CCTV patrol ni Christopher Sitson.
22: Sakuha ng CCTV sa Ordonez Avenue, Marikina nitong Sabado ng madaling araw, maaninag ang pagsignal ng isang motorsiklo at pagkaliwa sa Rosette Street ng Barangay Concepcion 2. Pero bago makalabas sa intersection, sinalpok siya ng humaharurot na SUV at tumilapon ng ilang metro. Nilapitan siya ng driver pero agad na bumalik sa sasakyan habang lumalapit sa kanila ang ilang residente.
23: Critical daw ata yung isa. Yung talagang ang bangga, impact ng malakas eh. Kaya ang sa amin, siyempre, kailangan yung victim muna maitakbo, may salba. Kasi hindi mo pwedeng basta bitawan o patagalin.
22: Sa isang pahayag, sinabi ng pamilya na nasa ICU pa rin ang biktima dahil sa bali sa hita at sugat sa ulo. Nananawagan din sila sa publiko na iwasan ang mga negatibong komento sa nangyari dahil iniimbestigahan na ito ng otoridad. Iginiit naman ng barangay na sapat ang ilaw at hindi takaw aksidente ang lugar.
23: Lagi tayong defensive driver, nakaalala lagi, lalo na sa intersection. Nasa driver talaga yan.
22: Hawak na ng Marikina Police ang SUV driver. Naharap siya sa reklamong reckless imprudence resulting in physical injuries and damage to property. Sa barangay New Era, Quezon City naman, arestado ang rider na tumakas sa police checkpoint sa Central Avenue noong Sabado ng gabi. Ayon sa pulisya, pinara ang suspect dahil sa hindi pagsusuot ng helmet. Napag-alamang wala rin lisensya ang suspect at residente ng San Mateo Rizal ang may-ari ng motorsiklo batay sa nakuha ritong ORCR.
2: Accordingly, dun sa victim, iniwan nila yung motor nila na nakapark. Pero dahil umuulan, nilagay yung susi, iniwan nila sa motor. O siguro para pagsakay nila ulit, mabilis. Yun, natsyempuhan nung magnanakaw.
22: Tumanggi sa panayam ang suspect. Na-turn over na siya sa San Mateo Police at naharap naman ngayon sa reklamong paglabag sa New Anti-Carnapping Act. Christopher Sitson, ABS-CBN News.
0: Dalawa ang sugatan sa salpukan ng pickup truck at motorsiklo sa Karkar, Cebu ngayong Lunes na madaling araw. Sa CCTV footage, naggaling sa Eskinita ang motorsiklo at tuloy-tuloy na tumawid sa intersection sa boundary ng barangay Villadolid at barangay Tuyom. Sakto namang dumaraan ang pickup truck at nabangga ang motorsiklo. Nagtamo ng mga galo sa katawan ng rider at ang kanyang angkas. Iniimbestigahan na ng Karkar City Police ang insidente. Muli rin sila nagpaalala sa mga motorista na laging mag-ingat sa pagmamaneho.
10: Gretchen, kumusta ang Kapamilya Run itong weekend?
3: Ate B, namayani ang bayanihan spirit sa Kapamilya Run 2026. Sumali sa pagtakbo ang mga fitness buff, magkakaibigan, pamilya, celebrities, pati na rin ang mga fur babies. Nagpapatrol, Gamil Krishnan.
4: 2, 1!
3: Para sa kalusugan at kawanggawa, ito ang layunin ng Kapamilya Run 2026 na sinalihan ng mahigit 7,000 runners. Kumasa sila sa 3K, 5K at 10K categories. Hindi rin nagpahuli ang mga fur babies sa 1-kilometer run. Agaw pansin naman si Fritzy Labastida o mas kilala bilang si Fabulous Barefoot Diva na tinapos ang 10-kilometer race ng nakapaa habang pasan ang logo ng ABS-CBN sa kanyang likuran.
6: ABS-CBN po talaga ang gate para makilala ako and para maka-inspire ako sa lahat ng mga Filipino.
3: Break naman muna sa trabaho ang ilang Kapamilya stars para makaisa sa event. Spotted sina Joaquin Arce, Lela Ford, Jameson Blake at Kaori Oinuma.
24: Nabigyan na kami ng platform to influence other people. Hopefully, magtuloy-tuloy talaga to.
25: It's also nice kasi everybody is starting to run now. Everybody is focusing on an active lifestyle. So it's nice to join this journey with them.
3: Game din si TV Patrol anchor Bernadette Sembrano Aguinaldo na aktibo sa pagsusulong ng healthy lifestyle.
26: Always show up for your family. Yun ang pinaka-importante. Kaya ito tinawag na Kapamilya Run. Hindi lang ito basta kung anong takbo para ito sa pamilyang Pilipino.
3: Ikinatuwa ng ABS-CBN Foundation ang mainit na suporta ng publiko sa Kapamilya Run na inorganisa ng MNL City Run para sa ABS-CBN Foundation.
27: It's a bit overwhelming because there's so many people, but it's amazing to see that people show up, of course to run, but it's also to help.
3: Mapupunta ang malilikom na pondo sa iba't ibang programa ng ABS-CBN Foundation, kabilang ang disaster response, environmental conservation, livelihood projects, at educational initiatives.
28: Sa dulo, bulusok lahat. Puno, so all sold out. We're very, very happy.
3: Mula sa pagtakbo para sa kalusugan hanggang sa pagtakbo para sa kapwa, pinatunayan ng libo-libong kapamilya na bawat takbang ay may katumbas na pag-asang may bibigay sa mga nangangailangan. Gino Krishnan, ABS-CBN News.
1: Sa pagpabalik ng TV Patrol, PNP-CIDG pinag-aralan ang mga kasong homicide at hazing kaugnay ng paggamatay ni Rene Paterponia at Divine Adili. Isang ilog sa Calamba City, Laguna napuno ng bula na hinihinalang dulot ng demigod. At lupa't mga tipak ng bato gumuho sa Kenon Road, ilang motorista nangahas pa ring tumawid. Abangan ang iba pang mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
5: Isang araw ng linggo para sa mga hari.
7: Ako nang pahala dyan.
5: Sit back. Wow, ang sarap ng The King. Relax, sweetheart, and enjoy. Isama na ang buong pamilya. Blockbuster Movies, abot kaya.
7: Talaga?
8: Talaga ho?
5: Yeah! Dahil sa sine mo, hari ka rito.
9: Ito ang Radyo Patrol Gabriel Gonzalez. Bilang isang Radyo Patrol, naintindihan ko yung hinaing ng taong bayan. Nakikita ko yung kalagayan nila. At yun yung isang bagay na napaka-importanteng matutunan o mataglay ng isang reporter ng isang Radyo Patrol. Yung siya ay konektado sa lipunan. Ako, ang commitment ko bilang isang Radyo Patrol ay magbalita ng balitang kumpirmado at dapat 100% sigurado ako. Hanggat bibigyan pa ako ng buhay, hanggat kaya ko pa, at hanggat nandyan pa yung apoy ng pangarap ko sa puso ko, magpapatuloy ako.
12: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So dapat nakatutok kami sa pag-pabalita para alam namin yung update daily ng mga piliin, mga kailangan sa pang-araw-araw.
13: This is MM Radyo Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
14: Kilalanin kung sino ang nasa harap mo.
15: Hey! Kilalan ba kung sino ko?
14: Baka siya ang magpakilala sa inyo.
15: Magdasal ka na!
16: Tatapusin na kita, demonyo ka!
14: Ang suwabing bigotilyo.
29: Nakakaingit nga yung boyfriend mo?
30: Wala naman akong boyfriend din.
29: Swerte pala ako. May pag-asa pa ako sa'yo.
14: Malinis trumabaho.
31: Walang personalan to, ha? Trabaho lang.
14: Walang aksyong di tatata.
15: Ano?
14: Ah! Lahat ay magmamarka.
15: Sige! Tumukal mo!
29: Pare-pareho tayo ng likaw ng bituka. Huwag niyo ko nga munit. Kakamatay tayo.
14: Rudy Fernandez, Markang the Boy. Dito sa sinimo, Harry Carido.
32: Sa likod ng bawat krimen, may ebidensyang magtuturo sa katotohanan. Sama na at himayin ang bawat detalye.
33: Cas Abelga, Jesse Cruzat.
32: Sa Suko sa DCMM.
33: Sa DCMM.
32: Tuwing Sabado, alas 6:15 ng gabi sa DCMM Radio Patrol 630 at DCMM Teleradio.
34: Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
35: Sa house,
34: pre-trabaho ko bilang Radyo Patrol reporter. Sinisigurado ko nga na kumpirmado and of course sigurado yung mga information na nilalagay ko at the same time na mapaintindi ko.
10: Sinisilip na ng PNP Criminal Investigation and Detection Group ang mga posibleng kaso at paglabag kaugnay ng pagkamatay ng dalawang

0: Tawag ng CIDG at Department of Labor and Employment, sina Ateneo Blue Eagles head Coach Tab Baldwin at ilan pang opisyal ng koponan. Nagpapatrol, Karen De Guzman.
1: Habang gumugulong ang investigasyon sa pagkasawi ng Ateneo basketball players na sina Rene Batorbonia at Divine Adili, sinisilip na ng PNP Criminal Investigation and Detection Group ang posible mga kaso ng homicide at paglabag sa Anti-Hazing Act of 2018 kaugnay sa kanilang pagkalunod sa Dipocolao, Aurora. Ayon kay CIDG Director Police Major General Robert Morico, hindi lamang ang mga fraternity ang saklaw ng anti-hazing law, kundi maging anumang organisasyon na naguutos ng mabibigat o mapanganib na pisikal na gawain.
2: Among the possible the forced calisthenics, exposure to the weather, or any other brutal treatment or forced physical activity.
1: Base sa kanilang investigasyon, sumailalim ang mga manlalaro sa calisthenics at iba pang team building activity sa tabing dagat mula alas 8 hanggang alas 10 ng umaga noong June 8. Pagsapit ng alas 2:30 ng hapon, naglakad sila kasama ang kanilang mga coach sa isang liblib na bahagi ng dalampasigan.
2: Why go doon sa secluded na lugar more than 300 meters away na malayo sa prying eyes? What's the purpose? When the lifeguard on duty is stationed doon sa resort.
3: Thank you.
2: So basically, you're endangering somebody.
1: Isa pa sa mga tanong ng mga investigador kung bakit isinagawa ang training sa lugar na kilala sa malalakas na alon at hindi karaniwang pinapaliguan ng mga lokal. Iniimbestigahan nila kung isinalang-alang ng mga organizer kung marunong lumangoy ang mga student-athlete.
2: Due diligence was not exercised. Like a good father of a family, you will not subject an individual po doon sa ganong katataas na wave. Second, there were past incidents already na nangyari. That's the reason kung bakit we will be asking why in Aurora after 4 activities na kinandak doon. And, we will be asking also if have they considered na these players are basketball players and not swimmers.
1: Ayon kay Morico, lumabas din sa kanilang pakikipag-ugnayan sa Ateneo University Athletics Office na hiwalay na pinatatakbo ng isang foundation ng isang telco ang basketball team ng universidad, kabilang na rito ang pagpaplano at pagpupundo. Samantala, hindi naman sumipod sa patawag ng CIDG sina Ateneo Head Coach Tab Baldwin at tatlo pang opisyal ng koponan nitong Lunes. Tangi ang direktor lang ng University Athletics Office at kanilang mga abogado ang dumalo sa pagdinig.
4: Today is a fact-finding exercise. We are not here to arrest, we are not here to charge, but merely to gather the facts. Kukunin lang namin talaga kung ano nangyari. Kung sinong nag-authorize, kung paano sila pumunta, kung sino nag-order.
1: Maglalabas ang CIDG ng panibagong sabina sa mga naunang ipinatawag na opisyal at sa ilan pang student-athletes. Hindi rin humarap sa patawag ng Labor Department si Baldwin. Dumating lamang ang kanyang abogado na nagpresenta ng kopya ng Alien Certificate of Registration o ACR ni Baldwin.
5: Kung meron kang ACR, hindi ibig sabihin pwede ka na magtrabaho. Ang ini-issue ng DOLE ay AEP. Yung para ka makapag-alien employment permit. Yan ang ating tinatanong. Hindi dumalo si Coach Baldwin dahil nakikiusap siya na pagpahingahin muna daw siya. Sa ngayon sa batas, they have 10 days to answer.
1: Tinitignan naman ngayon ng National Bureau of Investigation ang kumakalat na video online ng isang babaeng nagpakilalang asawa ni Baldwin na nagbabala sa umano'y pagkatao ng basketball coach. Nakatakda rin nilang ipatawag ang mga personalidad sa likod ng insidente.
6: We have to validate first kung siya talaga yon, what is the relationship. So mahirap namang pagbasihan natin yung mga posting ng social media lang. No? We're not discounting it. We're not saying na hindi natin pakikinggan o tututukan. That will be part of the investigation. That will be part of questions that will be answered and asked to Coach Tab Baldwin.
1: Hihiling naman ang CIDG sa Department of Justice ng Immigration Lookout Bulletin laban sa mga individual na sangkot sa investigasyon. Karen De Guzman, ABS-CBN News.

0: Hindi pa rin umaalis sa Bao de Masinloc ang dalawang Chinese research vessels at ang movable floating platform na una lang namataan ng mga otoridad noong nakaraang buwan. Sa Maritime Domain Awareness Flight ngayong araw, may mga namataan rin mga barko ng People's Liberation Army Navy, China Coast Guard at Chinese Maritime Militia sa labas ng bahura. Nagpapatrol, Bianca Daba.
1: Tatlong linggo na ang nagdaan mula nang unang ma-detect ang lumulutang na platform ng China sa loob ng Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal. Naroon pa rin ito sa loob ng bahura at lumilipat-lipat lang ng posisyon. Sa Maritime Domain Awareness Flight ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ngayong Lunes, kitang hinihila ng isang research vessel at isang service boat ng China ang istruktura. Isa pang research vessel ang nakasunod sa mga ito. Mula sa labas ng Bajo de Masinloc, muling hinila papasok at inilipat sa timog kanlurang bahagi ng bahura ang floating platform.
2: While we were about to enter or the vicinity of what is inside the shoal, we saw the Chinese research vessel Yuzhan UK-6 towing the floating movable platform. The floating moving platform just came out of the shoal. And when we arrived there, it was just about to enter back.
1: Pagpasok ng istruktura sa loob ng Bajo de Masinloc, muling inilatag ng Chinese service boat ang floating barrier sa entrada ng bahura. Namataan din ang antenna na una nang inilagay ng China sa isang rock formation malapit doon at ang nasa tatlong boya sa loob at labas ng bahura.
2: We also saw the service boat towing the floating barrier. Ibig sabihin, they are placing back the floating barrier that was that they are always placing at the entrance to prevent the Filipino fishermen from entering the shoal of Bajo de Masinloc.
1: Ayon kay Rear Admiral Jay Tariela, tagapagsalita ng Philippine Coast Guard sa usapin ng West Philippine Sea, indikasyon ng pananatili roon ng mga Chinese research vessel ang illegal na marine scientific research sa Bajo de Masinloc. Pero hindi patiyak kung para saan ito at ano ang silbi ng floating platform. Wala pa naman anyang ebidensya ng anumang reclamation activities sa bahura.
2: We would like to believe that the floating platform is being used by the Chinese research vessel and marine scientists to be their platform in conducting research in different areas.
1: Higit isang oras inikutan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ang Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal sa West Philippine Sea sa isinagawang Maritime Domain Awareness Flight. Paulit-ulit na nagpapadala ng radio challenge ang People's Liberation Army Navy ng China. Pero sinasagot ito ng ating mga piloto at ginigiit na legal at rutina ang ginagawang operasyon sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas.
3: We are conducting lawful maritime patrol within the Exclusive Economic Zone of the Philippines. You are way beyond the 200 nautical miles CEZ of your country.
1: Sa labas naman ng bahura, bukod sa barko ng PLA Navy, namataan ang isang barko ng China Coast Guard at tatlong Chinese Maritime Militia vessels. Una nang naghain ng mga diplomatic protest ang Department of Foreign Affairs sa mga aktibidad ng China sa Bajo de Masinloc. Nanawagan din ang DFA sa Beijing na alisin ang mga inilagay na istruktura.
2: As what NTFWPS stated during the press con last week, anything that violates UNCLOS, anything that undermines our sovereignty and sovereign rights is always a concern of the national government. The approach of the national government is always on the diplomatic action. We still have strong faith on the diplomatic and legal action.
1: Tiniyak naman ng BFAR at PCG na patuloy silang magpapatrolya para igate ang karapatan ng bansa sa lugar. Bianca Dava, ABS-CBN News, West Philippine Sea.
0: Inireklamo ng mga residente ang mga bulang lumitaw sa isang ilog sa Calamba City, Laguna na hinihinalang dulot ng kemikal. Bukod sa masangsang na amoy, nangamatay na rin ang ilang isda sa ilog. Nagpapatrol, Dennis Datu.
4: Ayan guys, tingnan naman kung gaano kadami ang bulayan.
5: Parang snow ang mga naglalaki ang bulang ito na umago sa San Juan River sa barangay Real sa Calamba City sa Laguna noong Biyernes.
4: Kanina may nadaanan tayo doon ng mga patay na mga similya ng tilapia dahil po siguro sa chemical na to. Misa po yung ibang isda, mga sunugang mata.
5: Mamimingwit sana ng isda si Rolando, pero nagulat nang hindi na niya makita ang ilog.
6: Yung mga isda ho eh, naglulutangan, parang nalalaso no sila. Kasi dito ho kami kumukuha ng pang-ulam namin sa ilog.
5: Nabalot din umano ng masangsang na amoy ang ilog.
6: Ang amoy niya, amoy asido na parang amoy gas. Pagka napadampi sa balat niyo yung tubig, namamantal kayo.
4: Ayan guys, oh.
5: Hindi lamang pinagkukunan ng mga residente ng isdang pang-ulam ang ilog. Naliligo rin sila dito at naglalaba. Sabi ng mga nakatira malapit sa ilog, ilang beses nang nangyari ang pagbula ng San Juan River. Pero noong Biyernes, ang pinakamatindi. Subasabay uman ito sa tuwing umuulan.
6: Yan po sir, yung naanod na mga bulang yan, chemical po yan. Ayan po siya, oh. Malakas po kasi yung tubig ngayon bumabaha kaya mabilis po siya madala.
5: Ngayong Lunes ng hapon, ilang sandali lang pagkatapos ng malakas na ulan, kapansin-pansin ang paglitaw muli ng mga bula sa ilog.
0: Konektado ang San Juan River na ito sa Laguna, Dubai, kaya maaaring ang mga kemikal na pumipinsala sa ilog na ito ay makarating doon sa lawa at makapaminsala sa kabuhayan ng mga mangisdang umaasa doon.
5: Walang nakakita kung saan nagmumula ang kemikal na dumaloy sa ilog pero may hinala ang barangay.
7: Malamang po yan, ito pong mga katabing barangay po namin, sir, yung patas na yan po, papunta po dun sa manood na rin ng turbina, makiling. May mga company po kasi dyan na halos dito sa ilog na to, as sa kanila rin po nang gagaling yung mga yan.
5: Nag-iimbestiga na ang City Environment and Natural Resources ng Kalamba, kasama ang Philippine Coast Guard, DNR at Laguna Lake Development Authority o LLDA. Tinutumpok ng imbestigasyon ang mga pabrika na malapit sa ilog. Kumuha na ng sampol ng tubig ang mga otoridad para masuri kung anong kemikal ang nagdulot ng pagbula at kung saan pabrika ito nagmula.
8: Sa water analysis and then sa visualization po, and then tingnan po natin kung ano po yung pinakamalapit na mamatch po doon
2: sa
8: mga companies po doon.
5: Susuriin din kung nakarating na sa Laguna, Dubai ang kemikal. Maharap sa kasong paglabag sa Clean Water Act ang mapapatunayang nagtapon ng kemikal sa ilog. Dennis Dato, ABS-CBN News.
0: Sa pool sa dashcam ng isang motorista, ang biglang pag-uho ng lupa at mga bato mula sa bundok sa Tuba Benguet nung Sabado ng tanghali. Binabaybay ng motorista ang haba ng Cannon Road nang biglang dumausdos ang lupa at ipak na mga bato patungo sa kalsada. Napaatras ang ilang trabahador sa lugar pero may ilang sasakyan ding nangahas o nangahas pa ring tumawid matapos ang rock slide. Pansamantalang isinara ang kalsada habang isinasagawa ang clearing operations. Nagpalala naman ang lokal na pamahalaan sa mga motorista na maging maingat sa pagmamaneho. Sa lagay ng panahon, patuloy na makakaapekto ang easterlies sa silangang bahagi ng Visayas at Mindanao. Inaasahang magdadala ng pulupulo at panandali ang ulan sa Eastern Visayas, Dinagat Island, Surigao del Norte, Surigao del Sur at Davao Oriental ang easterlies o ang malinsangang hanging nagmumula sa karagatang Pasipiko at umiihip patungo sa silangang bahagi ng Pilipinas. Localized thunderstorms naman ang mararanasan sa iba pang lugar. Wala namang binabantayang low pressure area ang pag-asa na maaaring maging bagyo.
9: Sa pagbabalik ng TV Patrol, 20 baril ni Senator Bato de la Rosa isinuko sa PNP. At Coco Martin at buong tropa ng Sigabo dinumog sa Cebu. Tuloy-tuloy pa rin ang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
10: Kilala rin kung sino ang nasa harap mo.
11: Hey! Kilala ba kung sino ko?
10: Baka siya ang magpakilala sa inyo.
11: Magdasal ka na!
12: Tatapusin na kita, demonyo ka.
10: Ang swabing bigotilyo.
13: Nakakaingit ka yung boyfriend mo?
14: Wala naman akong boyfriend din.
13: Swerte pala ako. May pag-asa pa ako sa'yo.
10: Malinis trumabaho.
11: Walang personalan to, ha? Trabaho lang.
10: Walang aksyong di tatata.
11: Ano?
10: Ah! Lahat ay magmamarka.
11: Sige! Tumukan mo!
15: Pare-pareho tayo ng likaw ng bituka. Huwag niyo ko nga muna. Magkakamatay tayo.
10: Rudy Fernandez, Markang the Boy. Dito sa Sinimo, Harry Carrillo.
16: Ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, DZMM. Mahalagang aspeto ng pagiging Radyo Patrol is yung boses ginagamit para sa paghatid ng mga balita. Mahalaga na yung mga importanteng detalye na malaman ng tao is nandun doon, kumpirmado at sigurado at kapaki-pakinabang siya sa mga tao. I will make sure na may mangyayari at may pagpupuntahan. Hindi lang siya isang balita na pakikinggan and then walang mangyayari.
17: As a commuter, nakatulong talaga siya sa akin kasi kapag may mga traffic advisories, kunyari kapag nag-abrea yung tren or iba pang mga announcements, balita talaga una kong tinitignan. And yung DZMM, andyan siya sa lahat ng social media platform. Kaya hindi na ako nahihirapan magbasa pa ng mga balita.
10: DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Una sa balita, una sa public service.
18: Hindi ako susuko!
10: Digasin.
19: Ibabalik ko yung mga dinambong ninyo sa pulis.
10: Habulin!
20: Ang lakas-lakas ng apil mo.
21: Bulaklak para sa'yo.
10: Hindi ka sasantuhin.
22: Si Maroy! Bumuga na ka, boy!
10: Halagang ang bumangga.
23: Iba!
24: Sagasaan ang dapat sagasaan. Patas ang pinaiiral ko rito.
10: Sinong sina dito?
25: Ako! Palakpakan po natin ang pag-iting na lalaki!
10: Sinesiga sa Sinimo, Harry Carrillo.
26: Tamaan po tayo ng presyo.
10: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
26: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
10: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
26: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
10: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
27: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
28: kailangan ng gabay na maasahan.
27: Ako po si Master James Alejandro.
28: At ako naman po si Ate Nem Sturla.
10: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
27: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
28: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
10: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 7 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Iyakan?
29: Check!
30: Sorry po.
29: Ha? Tawanan.
30: Check.
29: Kilig.
30: Check.
31: Good boy ka na ba?
32: Good boy na po.
31: Sigurado ka?
32: Opo.
29: Pangpamilya, check na check.
33: Yes!
29: Mapabata o matanda, welcome na welcome sa Sine Takilya. Tawagin na sina nanay, tatay, ate, kuya at bunso at sabay-sabay maantig sa mga pampamilyang pelikula. Dahil dito sa sine mo, Harry Carrillo! Mapa-action o comedy movies, mapapanood mo ng buo. Kaya mag-like, subscribe at follow Sinimo official accounts na.
34: Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi, DZMM.
35: Na-expose po ako sa mundo ng radyo nung nag-aral po ako sa isang eskwelahan sa General Trias, Cavite. Baguhan pa lamang ako rito, pinalabas tayo agad para mag-cover ng baha. Tumatak yun sa akin, hindi dahil sa mismong disaster o sakuna, kundi sa kung ano yung nagiresulta ito. Nakikita natin mismo sa kalagayan ng mga tao at sa mga mukha nila. At gusto sana nating ipahayag ito sa publiko, makita ng mga tao, makita ng taong nasa posisyon, para kung sakali naman mapansin nila, magkaroon tayo ng pagbabago. And itong ginagawa natin na pagbo-broadcast, para sa akin isa itong bahagi ng public service. Yun yung nakikita kong goal at commitment ko sa taong bayan.
36: Napapanood namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake. May nabalita.
0: Bumisita si Pangulong Marcos Jr. sa iba-ibang lugar sa Sarangani para inspeksyonin ang pinsala ng Lindol. At live mula sa General Santos City, nagpapatrol si Francis Orsio. Francis, isang linggo na ang nakakalipas mula nung tumama yung Lindol. May pinagbago na ba yung sitwasyon dyan?
1: Tony, unahin ko na muna. Bago tayo magsimula sa live, naramdaman namin dito sa General Santos City ang magnitude 6.2 na lindol. Ayon sa PHIVOLCS, naitala ang epicenter ng lindol sa Davao Oriental at umakyat sa intensity 4 yung naramdaman dito sa Gensan. Pero paglilinaw ng PHIVOLCS, ito ay hindi aftershocks na unang lindol noong Lunes, kundi panibagong lindol dahil sa paggalaw ng Philippine Trench. Samantala, mukhang matatagalan pa bago tuluyang makabangon ang mga naapektuhan ng lindol dito sa Sacsayhuaman at Davao Region. Isang linggo matapos yanigin ng magnitude 7.8 na lindol ang maraming probinsya sa Mindanao, maraming negosyo ang sarado pa rin. Ang pharmacy assistant na si Sahida, napilita na lang ilako ang ibang produkto sa kanilang botika para hindi mahinto ang kita.
2: Sa ngayon, na-stop ang business namin kasi naka-red tag. Tapos, parang matatagalan pa yung pag-ayos kasi nga mahirap pa ang sitwasyon.
1: Sa pagsusuri ng General Santos City Office of the Building Official, maituturing na red tag ang status ng ibang gusali dahil hindi pa ito ligtas na gamitin ulit. Kaya pansamantalang naglatag ng mesa si Nasahida para tulungang maitaguyod ang negosyo at hindi mawalan ng trabaho.
3: Pero pagdating sa sahod, delayed yan. Kasi syempre, isang linggo tayong nahinto.
2: Oo, tapos may mga bawas-bawas, ganyan-ganyan. Pero okay naman, hinahanap naman ng may-ari ng paraan para ma-okay yung salary namin.
1: Binisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga naapektuhan ng lindol ngayong Lunes. Sa evacuation center sa Glan, Sarangani, kinumusta ng Pangulo ang kalagayan ng humigit-kumulang 200 pamilya na nanunuluyan sa Tent City sa Municipal Plaza ng Glan.
4: The LGU executives continue to provide us with information kasi hindi pa naman, this is still a developing situation. For example, we're still recovering mga missing. Then of course, we have to attend to the repair of the hospitals para maibalik natin yung pasyente, makapasok nila sa loob. And then of course, DPWH, we have to do the assessment, the engineering assessment to see what is safe, what is not safe, what has to be done, and all of that.
1: Ayon sa Department of Health, umabot na sa 74 ang namatay at tinatayang 1,600 ang nasugatan sa iba-ibang rehiyon, karamihan sa Sacsayhuaman at Davao. Base sa ulat ng Office of Civil Defense, karamihan sa mga nasawi ay dahil sa landslide sa mga lalawigan ng Davao Occidental at Sarangani, kabilang ang General Santos City. Aminado ang OCD na pahirapan ang operasyon ng search and recovery at sa Jose Abad Santos, pansamantala muna itong itinigil. Samantala, bukod sa food packs, sisimula na rin ang pamahalaan ng pamamahagi ng financial assistance sa susunod na linggo ayon sa DSWD. Ang Department of Human Settlements and Urban Development, iniulat na 58,000 bahay ang nasira ng lindol. Kaya magbibigay ang kagawaran ng cash assistance, shelter kits, construction materials at loan moratoriums. Habang magpapatuloy ang engineering inspections ng DPWH sa mga ospital, paaralan at iba pang pasilidad. Naglaan naman ang Office of the President ng kabuuang 278 million pesos na financial assistance na ibibigay sa mga apektadong LGU. Sa sektor ng edukasyon, nasa 617 classrooms ang tuluyang nasira at kailangang idemolish at magtayo ng panibagong gusali. Ang Department of Education naglaan ng 22 million pesos para sa cleanup at repairs ng mga eskwelahan habang ipatutupad ang flexible at distance learning habang isinasagawa ang inspeksyon.
4: Kung ano pa yung nakita ninyo na pangangailangan, kung kaya natin yung dalhin, dadalhin namin.
1: Tony, tinatayang nasa 176,000 families ang naapektuhan na ng lindol mula noong Lunes, habang nasa 1.1 billion pesos naman ang halaga ng pinsala sa infrastruktura, kung saan nga 26 yung mga kalsadang hindi pa rin madadaanan, nasa 13 naman yung mga tulay na hindi rin madaanan, habang tuloy-tuloy din yung power, water and communication outages sa iba-ibang lugar dito sa Mindanao. Tony.
0: Maraming salamat, Francis Orsio.
5: 20 armas na nakarehistro kay Senator Ronald De La Rosa ang isinuko sa Philippine National Police. kasunod ito ng pagkansela sa registration at license to own and possess firearms ng senador. Ayon sa PNP, isinuko ng isang legal representative ni De La Rosa ang mga armas sa isang bahay na iniuugnay sa senador sa barangay Maa sa Davao City. Dinala ang mga ito sa tanggapan ng Regional Civil Security Unit 11 para sa official custody at safekeeping. Noon na lang sinabi ng mga otoridad na nasa 117 armas ang nakarehistro sa pangalan ni De La Rosa.
6: Nakipag-ugnay na po ang PhilHealth sa pamilya ng isang miyembro nitong namatay dahil umano sa kawalan ng perang pang-deposito sa isang ospital. Hindi rin umano nakatanggap ng benepisyo ang miyembro dahil sa sinasabing 24-hour rule. Pero nilinaw po ng PhilHealth na tutulungan nito ang pamilya. May paalala rin ang ahensya sa mga ospital. Nagpapatrol, Rafael Pusano.
7: Sinagot na ng Department of Health at PhilHealth ang isang nag-viral na post sa social media tungkol sa isang PhilHealth member na namatay matapos magkaroon ng brain hematoma. Kwento ng nag-post, wala silang pambayad para sa operasyon. Hindi rin anya sila nakatanggap ng benepisyo sa PhilHealth kahit higit 2 dekada ng contributing member ang kanyang mister. Sinabihan umano sila ng PhilHealth staff sa ospital na hindi eligible ang mister niya sa PhilHealth package dahil hindi siya nagtagal sa pagamutan ng 1 buong araw. Ayon sa Department of Health, may benepisyo para sa mga pasyenteng mapupunta sa mga ospital kahit pa hindi abutin ng 1 araw ang kanilang pagkaka-confine.
8: Basta outpatient ka, di ka na-admit, may benefit ka. Yan ang pinakabagong benefit package. Yung sinasabi nilang less than 24 hours, yun yung dati.
7: Nilinaw din mismo ni PhilHealth President and CEO Edwin Mercado na covered dapat ang benepisyo ng PhilHealth ang isang miyembro kahit wala pang 1 araw siyang na-confine.
9: In dreaded cases like myocardial infarct or atake sa puso, stroke, pneumonia, severe dengue, yung mga fortuitous events like natural calamity o wag naman sana but bombing incidences for example, yun ay meron na kaming standing circular na covered ang aming pasyente even if they are pass away within 24 hours.
7: Hindi rin tamang hingan ng deposito ang pasyente bago gamutin, alinsunod sa RA 10932 o Anti-Hospital Deposit Law. Ito ang mismong paalala ni Senator J.V. Ejercito na isa sa mga nagsulong ng Universal Healthcare Act. Anya, malinaw sa UHC law na lahat ng Pilipino ay miyembro at dapat makinabang sa benepisyo mula sa PhilHealth. Nakipag-ugnayan na ang PhilHealth sa pamilya ng nasawing miyembro at sinabing tutulong sila para maibigay ang mga benepisyo ng asawa. May paalala rin ang ahensya sa mga ospital.
9: I would like to remind all the hospitals and also our doctors that this is a shared responsibility and a shared social contract. And that there are service level agreements that they should be complying with, which we will already monitor. Lagi ko ngang sinasabi sa mga tao natin, alam nyo, ituring nyo na kapamilya nyo ang bawat pasyenteng tinitingnan nyo. Isipin mo kung yan yung nanay mo, yung tatay mo. Anong kailangan mong gawin? So yun yung aming nire-reorient.
7: Kasunod ng nangyari, sinabi ng PhilHealth na re-repasuhin nila ang kanilang mga patakaran at gagawa ng mas malinaw at matibay na gabay sa mga staff ng PhilHealth at mga ospital para sa mas maayos na pagproseso ng mga claim at maiwasang maulit ang ganitong trahedya. Rafael Bossano, ABS-CBN News.
11: Sino ang wittiest? Yan ang aabangan ng madlang people sa bagong season ng Miss Q&A sa It's Showtime. Muling rarampa at magbabardagula ng talino ang fresh batch ng contestants. Nagbabalik man bilang hurados ang beauty queen at television host na si Nicole Cordoves, kasama si na showbiz royalty Caril at Wise Speak host Ralph De Leon. Yes naman agad ang kanilang hato sa contestant na si Mrs. Jawonang Antipolo na nagpakitang gilas sa Whitlang Ground at itinanghal na kauna-unahang daily winner. Samantala kasabay ng opening ng Miss Q&A segment, ibinida ni Uncaboggable Superstar Vice Ganda ang kanyang latest single na Tala.
12: matagal ko nang sinulat to. Isinulat ko talaga to para sa grand finals nung last season na hindi nagamit. Tamang-tama naman, nabuo namin yung bagong season ng Miss Q&A. Sabay na, launch ng bagong season at launch ng bagong kanta ko na ang pamagat ay Talak.
0: Susunod, Amerika at Iran, nagkasundo na pumirma sa peace deal. Strait of Hormuz, bubuksan na. At ang kasaysayan at makulay na kwento ng Tore ng ABS-CBN. Abangan ang iba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
13: Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM. Bilang isang Radyo Patrol, ako ay hindi naman nagre-rely sa mga nakikita o nababasa ko sa social media o kung saan man. Pero ang ginagawa ko ay kumakausap ako ng mga nararapat na tao, mga opisyal. Kahit nasaan man silang parte ng Pilipinas, tinatawagan ko talaga sila para makakuha ko ng kumpirmado at siguradong impormasyon na ibabalita ko para sa ating mga tagapagpili.
14: Isa lang araw ng Linggo para sa mga hari.
15: Ako nang pahala dyan.
14: Sit back. Wow, ang sarap ng The King. Relax, sweetheart, and enjoy. Isama na ang buong pamilya. Blockbuster movies. Abot kaya.
15: Talaga?
16: Talaga ho?
14: Yeah! Dahil sa sine mo, hari ka rito.
17: Bantayan ang announcement ng wind signal sa inyong mga lugar. Ayon sa PAGASA, kapag ang bagyo ay nasa kategoryang tropical depression, wind signal number 1 ang pinakamataas na babala. Sa unang issuance, may 36 na oras bago maramdaman ang lakas ng hangin na kayang magpatagilid sa madiliit na puno at sirain ang mga palay na malapit ng anihin. Kapag tropical storm na ang bagyo, hanggang wind signal number 2 naman ang babala. May 24 na oras bago maramdaman ang hangin na magdudulot ng kaunting pinsala sa mga lumang istruktura, poste ng kuryente at mahihinang street signs at pwede rin makasira sa mga palay at mais. Wind signal number 3 naman ang pinakamataas na babala para sa severe tropical storm. 18 oras bago maramdaman ang hagupit ng hangin na magdudulot ng matinding pinsala sa mga bahay na gawa sa light materials. Kaya rin itong patumbahin ang maliliit na puno. Sa isang typhoon, aabot na sa wind signal number 4 ang babala. May 12 oras ang hihintayin bago humambalos ang hangin na kayang tumuklap at sumira ng bubong at makapagpatumba ng mga bahay, poste ng kuryente at malalaking puno. Hanggang 3 metrong storm surge din ang kayang malikha. At kapag umabot na sa super typhoon ang bagyo, wind signal number 5 ang pinakamataas na babala. Banta sa kaligtasan ang maladilubyong hagupit ng hangin na kayang patagin ang mga kabahayan, pananim, madalaking puno at iba pang mga struktura. Higit 3 metrong storm surge ang pwedeng malikha at may katagalan bago mabalik ang supply ng kuryente at tubig, linya ng komunikasyon at transportasyon dahil sa matinding epekto ng bagyo. Lahat tayo, ligtas dapat. Kaya naman tumutok sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo para sa latest updates ng sitwasyon sa inyong lugar.
18: Matinik! Manuper!
19: Maaaring hindi ka na makalabas ng buhay.
20: Hindi ako natatakot sa isarapin.
18: Matindi.
21: Kahit sino po siya pinagpupuntay mo rin, tutulungan kita.
18: Ganyan talaga kapag may bibit na akima.
21: Pananagutin ko kanyan.
18: Walang kakabatang nag-iisang anamak.
20: Sino ka ba talaga?
18: Ramon Revilla Sr.
22: Believe lang ako sa inyo. Mukhang iantin ka.
18: Alamat ni Akima.
23: Lalong bumabangis, lalong bumabaksik.
18: Sa sine mo, hari ka rito.
24: Ito po si Radyo Patrol Bert Lizon.
0: Ilang individual ang malubhang nasugatan matapos araruhin ng closed van ng isang bangketa sa Taytay, Rizal. Live at exclusive mula sa Taytay na patrol si Daryl Sarmiento. Daryl, bakit nangyari itong aksidente?
25: So,
2: Tony, nagkalat sa bahagi ng kalsada na sakop ng Barangay Santa Ana, Taytay, Rizal, ang pirapirasong bahagi ng Lagibang Tindahan at Auto Shop matapos nga naararungin ng isang delivery truck ng courier company bandang alas 4 nitong Lunes ng hapon. Sa kuha ng CCTV, napakatuli ng takbo ng closed van. Ayon sa mga nakakita, tila nawalan ng kontrol dito ang driver kaya dumire-diretso sa bangketa at inararo ang mga taong naroon. Nakahandusay sa kalsada at hindi patukoy na bilang ng mga biktimang malubhang nasugatan. Isa sa mga nahagip, kahit duguan, pilit na bumangon para humingi ng tulong. Ayon sa Taytay Public Information Office, agad na tumubon ang emergency responder sa insidente at dinala sa ospital ang mga biktima.
3: Hawak ko yung anak ko na mamunta ka rin doon yung nanak. Tumakbo ako dito, nakita ko yun po, yung mga may patay po dyan. Paano lang ako natin, paano na kita natin?
4: Dapat, pag ganun marami kang madamay, iingat sa pagdadrive. Huwag mag... Ang sabi nila, preno. Walang preno. Pero tumigil naman doon. Sabi, lasing. Hindi ko na nakita yung driver eh. Wala naman basag yung ano, yung hindi nayupi yung van, nabasag lang yung salamin.
2: Tony, sa ngayon ay wala pa tayong opisyal na tala ng mga nasawi, kung meron man, at bilang ng mga nasugatan habang patuloy na ang investigasyon ng Taytay Municipal Police Station. Pero ayon sa pulisya ay nasa kustudiya na nila ang driver at ang pahinante ng nasabing truck. Tony?
0: Maraming salamat, Daryl Sarmiento.
5: Nagkasundo na ang Estados Unidos at Iran na pumirma sa peace deal matapos ang mahigit 3 buwang giyera. Ibig sabihin, tuluyan nang bubuksan ng Iran ang Strait of Hormuz at aalisin naman ng US ang naval blockade dito. Pero ang tanong, babalik ba agad sa dating 50 hanggang 60 pesos kada litro ang presyo ng diesel at gasolina sa Pilipinas?
10: Si US President Donald Trump mismo ang nag-anunsyo sa kanyang social media account ng kasunduan ng Amerika at Iran na bubuksan na ang Strait of Hormuz at aalisin na rin ang US naval blockade. Ayon sa Prime Minister ng Pakistan na namakitan sa Washington at Tehran na pagkasunduang itigil na ang mahigit 3 buwang giyera kabilang na ang bakbakan ng Israel sa Lebanon. Pero hindi pa malinaw ang ibang detalye ng peace deal na pipirmahan sa Switzerland sa Biyernes. Sa Pilipinas, wala pang epekto agad ang peace deal dahil may delay na isang linggo ang refleksyon ng presyo sa world market. Mahigit 90% ng pangailangan ng Pilipinas sa langis may connect sa Middle East, partikular na sa Strait of Hormuz. Bukas, Martes, bagamat may rollback sa diesel na 3 pesos at 71 centavos kada litro at 50 centavos sa kerosene, tataas pa na mahigit 1.60 ang litro ng gasolina. Kaya dismayado ang TNVS driver na si Ronald dahil paliit ng paliit umano ang kanyang kita. Pero umaasa siyang mauwi sa rollback sa Pinas ang kasunduan ng US at Iran.
16: Hopeful po kami na sana bumaba para talagang may uwi din sa ano, pamilya.
5: Ngayong nagkasundo na ang Iran at Estados Unidos, ang tanong ay, babalik pa kaya sa dati ang presyo ng diesel at gasolina na naglalaro lang noon sa 50 hanggang 60 pesos kada litro? Sa taya ng DOE, hindi agad-agad dahil maraming pasilidad ang nasira sa bakbakan ng magkabilang panig.
10: Maraming barko ang stranded at hindi makalusot sa Strait of Hormuz at sangkaterbang pasilidad ng langis ng Iran at mga bansang kaalyado ng US ang binomba kaya nasira.
25: Does it go down to the pre-war level? Not immediately, probably. Kailangan natin ng another 6 to 12 months. It's really just an issue of restarting the supply that was disrupted by the war. Hindi kasi instantaneous yung balik ng supply.
10: Sa Pilipinas, nagdeklara pa ng State of Energy Emergency, kaya Department of Energy ang nagtatakda ng lingguhang price adjustment sa langis. Ayon sa DOE, pag-uusapan pa kung panahon nang tanggalin ang State of Energy Emergency.
26: We will have to meet and reassess kung ano ba, kung kailangan pa ba yung emergency, because the oil industry might not be there might be less need of an emergency power, pero yung ating ibang sector baka nangangailangan ka pa kasi apektado pa rin sila.
10: Simula ng isang linggo, imbis na aktual na price adjustment, naglabas ng price range ang DOE. Halimbawa, para bukas, ang price range para sa rollback sa diesel ay 3 pesos at 71 centavos hanggang 5 pesos at 71 centavos kada litro. Ang sinunod na maraming kumpanya ng langis ay ang pinakamababa sa price range. Sa gasolina, ang price range ng DOE, rollback na 32 centavos hanggang increase na 1 peso at 68 centavos. Ang ipatutupad ng ilang oil firms bukas, increase na 168.
26: Makikita mo naman yan sa published rates nila eh, no? Na hindi naman ganun na kung anong pinakamataas doon tayo pumunta. Normally they submit to us before we even put the prescribed rates. Alam na namin before namin ilagay yung range kung ano yung gusto na presyo ng oil company.
10: Samantala, nasa yellow alert pa rin ang Visayas sa 35 araw. Ibig sabihin, manipis pa rin ang reserbang kuryente dahil 26 ang plantang bagsak. Ang bad news, mukhang matatagalan bago bumalik sa normal ang sitwasyon.
1: Agosto pa makakabalik yung mga malalaking planta. Mas maganda ang Department of Energy ang sumagot dyan kasi may posibilidad talaga na merong impact yan sa presyuhan.
6: Hopefully, with the coming in of PEDC Unit 3 in July 3, then mawawala na po yung ating yellow and red alert together with the newly installed battery energy storage system.
10: Noong Mayo, sa Visayas, ang pinakamalaking talon sa presyo ng kuryente sa spot market dahil sa manipis na reserbang kuryente. Ang sumasalo nito lahat, mga consumer ng mga private utilities at kooperatibang bumibili ng supply sa merkado.
7: Nagsumite na ng pre-trial brief sa Senate Impeachment Court ang prosekusyon at ang kampo ni Vice President Sara Duterte. Naniniwala naman ang ilang miyembro ng House Prosecution Panel na dapat ibaba ang kailangang bilang ng boto para makakuha ng conviction sa impeachment trial ng bise kung hindi pa rin anila makadadalo sa botohan ang dalawang senador. Nagpapatrol, Vivian Gulia.
8: Alinsunod sa utos ng Senate Impeachment Court, parehong naghain ngayong Lunes ng hapon ang kampo ni Vice President Sara Duterte at ang House Prosecution ng kani-kanilang pre-trial briefs. Laman ito ang listahan ng mga dokumentong ebidensya, testigo at facts na panukalang desisyonan kung sasang-ayunan ng kabilang panig para hindi na pagtalunan pa sa mismong paglilitis. Si Attorney Michael Poa ang naghain ng pre-trial brief ng kampo ng bise, bagamat tipid siya sa pagbibigay ng detalye.
9: Around 60-something pages, nilagay na natin lahat ng ating witnesses that we are looking to present and also documentary evidence that we are looking to present.
11: So ilang witnesses yung nasa?
9: Medyo weekend, for example,
12: several.
8: Nang tanungin tungkol sa lagay ng pangalawang pangulo.
9: Always in good spirits, sabi nga namin parati, ito itilim na lang yung trabaho niya bilang vice-presidente, regardless of the impeachment proceedings.
8: Si House Secretary General Shelley Grafil naman ang naghain ng 57 pahinang pre-trial brief ng prosecution. Tinanggap ito ni Attorney Renato Bantog Jr. na pumirma bilang Clerk of Impeachment Court. Kasama rin sa inihain kanina ang entry of appearance ng private prosecutors.
27: 529 copies of pre-trial brief.
28: Ano bang supposedly contents ng pre-trial brief?
27: Of course, yung lahat. Witnesses, stipulation of facts.
8: Hindi bababa sa 30 ang inilistang magiging testigo ng prosekusyon. Kasama ang ilang kinatawan ng bangko at hostile witnesses mula sa Office of the Vice President at Department of Education noong si Duterte pa ang kalihim nito.
29: Sa ilalim po ng ating rules, kapag ang testigo, hindi mo na isama ang pangalan doon sa pre-trial, generally speaking, hindi po siya papayagang tumistigo during the trial. And that is why, as a matter of rule, lahat ng testigong isasalang mo, dapat yung pangalan isumitin mo during the pre-trial conference.
30: Regarding the bank officials, for example, it is possible that we will not yet say the names of these persons, but there will be a description of their position and or the purpose of their testimony.
8: Kasama rin sa pre-trial brief ang posisyon ng House Prosecution kaugnay ng posibilidad ng open rule sa directed cross-examination. Sa June 18, inaasahang dadalo sa pre-trial conference ang 11 House Prosecutors at 10 private prosecutors. Imbitado rin doon ang kampo ng Vice Presidente pero hindi ito bukas sa publiko at sa media. Sa pre-trial conference, isa sa formal ng prosekusyon, ang hiling na bukod sa Ingles ay payagan ding gamitin ang wikang Filipino sa paglilitis na inaasahang sisimulan sa July 6. Naniniwala naman ang ilang miyembro ng prosekusyon na dapat ibaba ang kailangang bilang ng boto para makakuha ng conviction sa impeachment trial ni Vice President Duterte. Ito'y kung hindi pa rin makadadalo sa botohan, sina Senador Ronald Bato de la Rosa na ipinaaresto ng ICC at si Senador Jinggoy Estrada na nakadetine dahil sa kasong plunder at graft. Ayon sa konstitusyon, 2/3 ng lahat ng miyembro ng Senado ang kailangan para ma-convict ang isang impeachable official sa alinman sa Articles of Impeachment. Sabi ni Luis Tro, kung ngayon ang botohan, 22 at hindi 24 dapat ang base number.
12: Kung ang ating senador ay nakakulong, nagtatago, nasa ospital, or nasa abroad, ito yung tinatawag ni Avelino versus Cuenco na beyond the coercive power of the Senate. And having said so, plus hindi mai-represent yung interest ng taong bayan, how are we going to consider them for the purpose of determining the threshold or the required number of votes?
8: Pag-uusapan pa ng House Prosecution Panel kung maghahain sila ng motion sa Senate Impeachment Court para bawasan ang conviction threshold. Vivian Gulia, ABS-CBN News.
7: Nadagdagan ng 10 milyong piso ang halaga ng mga ari-arian ni na Vice President Sara Duterte at kanyang asawang si Attorney Manases Carpio. Batay sa kopya ng kanilang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN noong 2025. Sa nakuha ang kopya ng ABS-CBN News Research and Verification Unit ng SALN ni na Duterte noong isang taon, pumalo na sa 98.66 million pesos ang net worth ng bise at kanyang mister kumpara sa 88.51 million pesos noong 2024. Hindi pa rin sila nagdeklara rito ng cash on hand at perang nakalagak sa bangko. Umakyat din ang halaga ng kanilang total assets sa higit 122 million pesos matapos idagdag ang biniling condominium unit na may parking slot sa San Juan City na may halagang 10 million pesos. Tumaas din ang halaga ng kanilang total liabilities o mga pagkakautang. Isa ang di umano tapat na deklarasyon ng SALN ng pangalawang pangulo sa ililitising articles of impeachment ng Senate Impeachment Court. Naghain po ng motion at manifestation sa Korte Suprema ang pamilya ng nawawalang UP students na sina Sherlyn Kadapan at Karen Empeño upang pilitin ang Bureau of Corrections na ilahad ang kinaroroonan ni retired Major General Jovito Palparan. Nag-ugat ito sa natanggap nilang impormasyon na wala na umano sa Nubilibid Prison sa Muntinlupa si Palparan at inilipat sa Philippine Military Academy sa Baguio City. Binigyang diin nila na bumabalik sa kanila ang mga notices na kanilang ipinadadala sa Bilibid at hindi natatanggap ni Palparan. Mariing itinanggi ng Bucor ang mga ulat at nanindigang nananatili sa maximum security compound sa Bilibid si Palparan. Ayon kay Bucor Director General Gregorio Katapang Jr., ang paglipat ng sinumang high-profile na bilanggo ay nangangailangan ng mahigpit na protocol, dokumentasyon at opisyal na utos ng korte na wala naman sa kasalukuyan. Matatanda ang 2018 ng mahatulang guilty si Palparan sa mga kasong kidnapping at serious illegal detention kaugnay ng pagkawala ni Nakadapan at Empeño. Pinagtibay din ng Court of Appeals ang hatol na ito noong 2022.
0: Hitik sa kasaysayan ang Millennium Transmitter Tower dito sa ABS-CBN compound. Kaya higit sa kakayahan itong tanggapin at ihatid ang broadcast, nagkaroon na rin ito ng mas malalim na kahulugan para sa mga kapamilya. Sa pagunita ng ABS-CBN sa 80th anibersaryo ng pagkakatatag nito, sabay nating akyatin ang mga kwento ng pagsisikap at paglilingkod sa mata ng iconic na tore na ito. Isang engineering marvel ang matagal ng bahagi ng Quezon City skyline sa loob ng halos 6 decades. Nung itinayo ito sa taong 1968, nag-iisang naghari sa Diliman area, ang ABS-CBN Broadcast Tower na may orihinal na taas na 365 feet. Katabi ito ng nooy kabubukas pa lang na ABS-CBN Broadcast Center, ang bagong tahanan ng pinagsanib na unang dalawang himpilan ng telebisyon sa Pilipinas. Ang tore ng ABS-CBN at ang bagong broadcast center nito sa Bohol Avenue, ang mga simbolo ng pangarap ni ABS-CBN President Eugenio Henny Lopez Jr. na maitatag ang Philippines' largest network. Para kay Henny, ito ang magsisilbing bridges on the air, ang mga tulay sa himpapawid. Ito rin ang naglayong tumupad sa motto ng ABS-CBN sa habang panahon na maging In the Service of the Filipino. Magmula noon, naging simbolo na ang ABS-CBN Tower sa malayang pamamahayag, ng responsabling paghatid ng tamang impormasyon, ng totoo at napapanahong balita, at pag-alay ng aliw sa maraming kapamilya. At ito rin ang naging instrumento para mapagbuklod ang mga Pilipino mula sa mga magkakalayong isla ng bansa. Mga kapamilya, panoorin ang dokumentaryong Huling Akyat sa Tore ni Anjo Bagawisan sa pagsasalaysay ng inyong lingkod. Simula ngayong June 15 sa ABS-CBN News YouTube channel, pagkatapos po yan ng TV Patrol.
5: Susunod, Coco Martin sinalubong ng sigabo ng pagmamahal sa Cebu. Yan ang iba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
13: Na matapang, hindi gumagapang.
14: Matapang ninyo ah, pipiliin nyo, tataluhin nyo ah.
15: Walang masyadong madrama, pang-action lang tayo eh.
13: Hindi kinakalawang.
15: Ibang klase ka pare, intindi mo.
17: Buhay ang inutang nila sa akin, lalaban ako.
13: Hindi mo malilinlang.
15: Wala akong connection, pero meron ako nito. Ito ang magiging katapan nyo, pag walang nangyari sa usga to.
13: Labas ang mga matatapang.
17: Darating na ako dyan, huwag mo sabihin, gawin mo.
13: Dito sa Sine Matapang.
18: Kung talagang matapang ka, mag one-on-one tayo.
13: Sa sini mo, hari ka rito!
19: Mag-like, subscribe at follow na para di ka mahuli sa aksyon at tawanan.
20: Ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM. Kapag merong rally na kailangan i-cover, iyon yung parang mas excited ako na i-cover. Kasi parang doon ko nakikita yung mga ordinaryong kababayan natin para i-express nila, no, yung kanilang saloobin. So pag nakikita mo sila na nasa kalsada, nakikilahok, tapos talagang nagbibigay sila ng oras para pahayag yung kanilang saloobin para magkaroon ng pagbabago dito sa lipunan natin. Para sa akin kasi, kaakibat ng malayang pamamahayag ang malayang pagpapahayag. Isa din kasi siyang malaking karangalan bilang isang radio patrol na ibalita yung mga gantong klaseng issues ng lipunan natin.
21: Lola, nanay, ate, babae, salamat sa pagiging ilaw ng ating bayan. Happy Women's Month mula sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Dele Radio.
22: Hindi ako susuko!
21: Digasin!
22: Ibabalik ko yung mga dinambong ninyo sa pulis.
21: Habulin!
23: Ang lakas-lakas ng apil mo.
21: Bulaklak para sa'yo. Hindi ka sasantuhin.
22: Simaroy! Bumuga na ka, boy!
21: Talagang ang bumangga.
22: Kita! Sagasaan ang dapat sagasaan. Patas ang pinaiiral ko rito.
21: Sinong sina dito?
22: Ako! Palakpakan po natin ang magiting na lalaki!
21: Sine Siga sa sine mo. Hari ka rito!
24: Ang palaga ng DZMM para sa akin, nasusubaybayan ang nangyayari sa ating kapaligiran sa araw-araw na takbo ng ating buhay. DZMM Radio Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
31: Ito ang Radio Patrol, Christian Yosones, DZMM. Lumaki ako sa Cavite and growing up, parang I've always been curious and aware sa nangyayari sa paligid. Sa Radio Patrol, naka-assign ako sa Malacanang, so lahat ng activities ng presidente at ng palasyo yung araw-araw kong kinakover. Naniniwala ako na responsibilidad ko na itawid sa publiko kung ano yung mga ginagawa ng mga opisyal na sila din mismo yung naghalal.
21: Utan.
1: This is insane. Anong gawin natin? Umalis na kayo dito!
21: Kabulan.
1: Naging monster! Magpamawag kayo sa atin!
21: Sigawa! Mabalot ng hiwag at misteryo ang inyong umaga dito sa Sine Sigaw.
2: December, napakalaga sa amin sa Malabon eh. Kasi pagka umuulan, bumabaha, doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata, pasok namin.
3: DCFM Radio Patrol 630, una sa balita, una sa public service.

0: Manatili po kayong nakikinig.
1: Dakong alas 3 ng hapon nang marinig sa ere ang boses ni Chadeli Magpayo mula sa Chronicle Building sa Pasig.
2: Nagbibigay ng iba't ibang information.
1: Noong araw din yun, narinig po ang pag-newscast ni K.R. Navarro.
3: Pag walang knowledge, walang power.
1: Kabilang naman sa original na Radio Patrol reporters na kay-standby sa Chronicle Building nang sumahimpapuhid ay ang Radio Patrol No. 1 noon, Dito Villarosa, Radio Patrol No. 2, Claude Bitog, Radio Patrol No. 3, Juni Caprente. Sige, yung pangapat. Oh. Si Radio Patrol Emil Recometa. So mula doon sa Chronicle Building na yun, and the rest is...

0: Kung ikaw ay masaya, tumawa ka.
1: Sana nasanay ko dyan.
0: Kung panalo ang joke nila, tumawa ka.
2: Hello to Marian.
3: Hello, Lola!
4: Cute na.
0: Kung malastik ang kulita, tumawa ka.
5: Patay ka ngayon.
6: Sino ang babatayin mo?
7: Sigabon ng pagmamahal ang sumalubong sa hari ng aksyon ng ating henerasyon na si Coco Martin sa Cebu. Di magkamayaw ang fans na dumagsa sa mga kalye nang mag-ikot sa motorcade si Coco kasama si prime actress Julia Montes at iba pang co-stars ng inaabangang seryeng Sigabo. Nagpapatrol MJ Felipe.
8: Pasado alas 7 ng umaga nang dumating sa Cebu sina Coco Martin, Julia Montes at ilang co-stars nila sa kanilang nalalapit na series at comeback na Sigabo. Matapos ang ilang oras na pahinga, diretso na sa motorcade sina Coco at ang buong tropa. Mahigit 4 na oras silang nag-ikot sa ilang kalye sa Cebu. Nagsimula ang malapyes ng saya sa Taboan Public Market. Sa pag-andar ng motorcade, isa-isang naglabasan sa kani-kanilang mga bahay ang mga taga-Cebu. Masaya rin ang mga bata na magbabalik na ang kanilang hari ng aksyon sa telebisyon. Mula sa malaking sasakyan, lumipad sa mas maliit na truck sina Coco at Julia para makapasok sa masisikip na kalye. Hindi magkabayaw ang tao sa pagkaway kay Coco. Pagsigaw ng pangalan nila ni Julia, nakisabay rin sila sa masayang tugtugan, lalo na nang ganahan si Coco na kumanta. Kasabay ni na Gerald Napoles, Smuglas, Basilio, Mark Lapid, JC De Vera at iba pa.
9: I'm just really happy and glad to be part of the show. Thank you, Julia and Coco, for considering me in this part. And sa mainit na pagtanggap na Cebu, mas mainit pa sa palahon.
10: Napakasaya talaga. Mas na mahal namin kayo. Lagi niyong mabangan yung June 22, Sigabo, 8 p.m.
8: May extra kilig sa mga nag-abang nang maki-join na rin sa saya si Julia. Bahagyang bumagal ang andar ng motorcade nang dumaan sa napakakapal na tao. Kaliwat kanan, taas baba, sa kalsada man o bubungan, saan ka man bumaling ng tingin, punong-puno ng tao at lahat sabik na makita si Coco. And the long wait is over dahil sa June 22, sa susunod na Lunes na, ang pagsisimula ng kwento ng Sigabo. At ngayong gabi, pagkatapos ng TV Patrol, ipapalabas ang kauna-unahan at official full trailer ng Coco Martin's Sigabo. MJ Felipe, ABS-CBN News.

yung palabas sa I Want. At sama-sama pa rin tayo gabi-gabi sa ABS-CBN sa All TV 2. Ako naman po si Alvin El Chico sa ngalan ng ABS-CBN News in the service of the Filipino. Maraming salamat at magandang gabi, Bayan!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon noon ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasabi ng KBP, copy sana ng mga broadcaster ng Pilipinas ang oras ngayong Lunes.
1: Isang minuto makalipas ang alas 8 ng gabi.
2: Sa bawat kaso, mahalaga ang mga ebidensya. Sa bawat krimen, may mga anggulong tinututukan. Tutok na at samahan ang Spot Report Team para alamin, siyasatin at hanapin ang katotohanan sa likod ng mga kaso at krimen na dapat solusyonan. Hatid nila Jeff Caparaz at Marlene Padiernos. Walang palalampasing detalye ang nakatala sa Spot Report. Spot Report. Jeff Caparaz at Marlene Padiernos sa Spot Report.
0: Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Araw po ng Lunes, June 15, 2026.
3: It's Payday Monday.
0: Pero siyempre, partner, huwag kang gagastos pag Lunes. Yun ang sabi, kasabihan. Pero sa panahon niyo, wala magagawa, magagastos.
3: Actually, yung gastos partner, parang more on pambayad talaga ng mga Judiths.
0: Yeah. Anyway, mamaya na tayo magbanteran, partner.
3: Uh-huh.
0: Ay, bisyo alas 8 na po. Ito po ang Spot Report kung saan bawat kaso ay may istorya, bawat krimen ay may ebidensyang kailangan tuklasin. At sa bawat anggulo, may tanong na dapat sagutin.
3: Ito po ang programang hindi uurong sa pagtuklas ng katotohanan na aming susuyurin ang bawat detalye, iimbestigahan ang bawat sulok at ilalantad ang katotohanan dapat mong malaman.
2: Spot Report!
0: Ay, bawat kaso aming tututukan. Ako po, Jeff Caparaz.
3: At lahat ng ebidensya ay aming susuriin. Ako naman si Radyo Patrol Marlene Padiernos.
0: Ay, ito po ang
3: Spot Report!
0: Ayun, partner, banter na. Yung pambayad mo.
3: Ayun na nga. Ganun na nga, partner. Actually,
0: matik yan.
3: Matik yan, partner.
0: Auto-debit.
3: Yun na nga. Kaso paano kung bukod sa auto-debit, partner, meron ka pang cash o COD ng mga parcel na darating sa iyong tahanan.
0: Mapanghalata ka, no, partner.
3: Ka-good luck na lang talaga.
0: Napapanghalata si Marlene Padiernos.
3: Alam mo, dito papasok, partner, yung ating payo sa ating mga kabayan na kapag boring, huwag mag-online shopping.
0: Hindi.
3: Diba? Bakit?
0: Uninstall mo lang.
3: Uninstall na lang.
0: Anyway, saan ba tayo napapakinggan, partner? Go ahead.
3: Kami po ay inyo napapakinggan sa DZMM at Teleradio sa East 30. Teleradio at DZMM Radio Patrol sa East 30, partner. At meron tayong cable.
0: Yeah, napapanood tayo sa cable channel, partner, sa Sky Cable Channel 26, kung saan tayo number one. Oh, wow. Siyempre, dyan sa mga social media, partner, ng Teleradio, yung Facebook, pati YouTube channel. At saka, siyempre, partner, pwede rin ho kayo magmensahe. Kung kayo may internet naman at kayo merong Viber, ano bang Viber hotline natin, partner?
3: 0919-278-3000. Ulitin ko, 0919-278-3000. Kung kayo ho ay walang magawa at nakakalig kayo ngayon sa Spot Report, sali po na mag-online shopping magawa at gumastos. Mag-message na lang po kayo sa aming Viber line. Babasahin namin yan maya-maya
0: si
3: lang.
0: Si Judith, no, para mapunta na lahat kay Judith.
3: Correct.
0: Partner, ha? Anyway, partner, bago ulit tayo magbanter, pasadaan muna natin ang mga balita sa nakalipas na oras.
2: Jeff Caparaz at Marlene Padiernos sa Spot Report.
0: Ay, mga kapamilya, nagpatawag na si Pangulong Marcos Jr. ng special session ng Kongreso sa Miyerkules, June 17, sa gitna ng Sine Die adjournment o pagtatapos ng sesyon at sigalot sa liderato ng Senado. Sa proclamation

0: Resolution 1318, inatasan ng Pangulo ang Kongresong aksyonan agad ang mga panukalang magpapalakas ng social protection sa harap ng problema sa enerhiya at nararanasang kalamidad kabilang ang lindol sa Mindanao. Inaasahang matatalakay din ang pagpapalawak ng access sa education at healthcare at pagpapalakas sa suporta sa vulnerable sector kabilang sa priority bills ang Anti-Political Dynasty Act, kabir Presidential Merit Scholarship Program at amyenda sa ilang batas gaya ng Universal Access to Qualify Tertiary Education Act. Sa ilalim din ng sesyon, maaksyonan ng komisyon o ng Commission on Appointments ang mga nakabinbing appointments sa ibang sa iba't ibang posisyon sa gabinete, militar at foreign service.
1: Spot Report!
2: Samantala, no show o hindi naman sumipot sa CIDG si Ateneo Basketball Head Coach Tab Baldwin at tatlong iba pa kaugnayan ng investigasyon sa pagkalunod ng dalawa nilang manlalaro sa Dipacolao, Aurora. Sinabi ni Interior Secretary John Vicramulia na mula sa limang opisyal ng Ateneo Basketball Team na ipinasabi na tanging pinuno lang ng Athletics Department ang humarap sa CIDG ngayong araw. Hindi rin sumipot si Baldwin sa pagdinig ng Department of Labor and Employment kanina at sa halip, kanyang abogado ang nagdala ng alien certificate of registration sa halip na ang hinihinging alien employment permit ng kagawaran. Sinabi naman ni Acting Labor Secretary Francis Tolentino na bibigyan ng 10 araw ang kampo ni Baldwin para magsumite ng kanilang sagot. Sa 29 naman ng Hunyo, itinakda ang formal na pagdinig. Sa panayam naman sa DZMM, sinabi ni Tolentino na ipinatatawag din nila ang pamunuan ng Ateneo de Manila University dahil may pananagutan din ang paaralan sa insidente bilang bahagi ng extended parental authority sa mga student athletes.
1: Spot Report!
0: Ay dalawang suspect naman po, kabilang ang isang minor de edad, ang agad na naaresto kaugnay ng pang-hold up sa isang 15-anyos na dalagita sa Bacolod City.
2: Mm-hmm.
0: Ay ayon po kay Police Regional Office, Negros Island Region Chief Brigadier General Romano Cardinio, tinutukan agad ng Bacolod City Police Office ang insidente matapos tutukan din ng kutsilyo at nakawa ng cellphone at pitaka ang biktima sa barangay Estefania noong gabi ng June 12.
2: Nako.
0: Ay sa isinagawang hot pursuit operation, agad na nadakip ang minor de edad na suspect. Ay kinabukasan naman na arresto rin ang isa pang suspect na kinilalang si Alias Jan. Ay nasa kustudiya na ng Police Station 4 si Alias Jan habang inihahanda ang mga kasong isasampa laban sa kanya. Eh, yung minor de edad naman ay itinuturing na ay itinurn over sa Social Development Center alinsunod sa Juvenile Justice and Welfare Act. Ay sinabi po ni General Cardinio na patunay ang mabilis sa pagkakaaresto sa kahandaan at pagiging epektibo ng kapulisan sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan diyan po sa NIR.
1: Spot Report!
2: Humingi naman ng paliwanag ang Department of Environment and Natural Resources kay Davao City Mayor Sebastian Duterte kaugnay ng mga insidente ng umano'y iligal na pagatapo ng basura sa labas ng tanggapan ng ahensya sa Lanang, Davao City. Ayon sa DENR, may mga nahuli nagtatapo ng hindi segregado o segregated na mga basura na umano'y nagturo sa isang social media post ng alkalde na nagsasabing pansamantalang collection point ang lugar. Nagkikipag-ugnayan na rin ang ahensya sa Philippine National Police para matukoy ang iba pang sasakyang sangkot sa iligal na pagtatapon ng basura. Binigyan naman ni Mayor Duterte ng 5 araw para magpaliwanag.
1: Spot Report!
0: Ay nakapagtala naman ang Bureau of Internal Revenue ng 279.135 billion pesos per tera
2: na
0: gross revenues noong nakaraang buwang May 2026.
2: Oy.
0: Mas mataas po ito ng 14.15%
2: mm-hmm.
0: o 34.61 billion pesos kumpara sa parehong buwan noong nakaraang taon. Tama-tama, sweldo ngayon, partner. Lumampas din ang koleksyon sa target na 279.056 billion pesos ng mahigit 78 million pesos.
2: Mm-hmm.
0: Ay ayon kay BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza, nakatulong ang pinalawig na filing season para mas maayos na makasunod ang mga nagbabayad ng buwis. Marlin, to be part.
2: Ang nagbabayad ako ng buwis, part.
0: Mula Enero hanggang Maya 2026, umabot na sa Na wala tuloy ako. Sa 1.434 trillion ang kabuuan na kolekta ng BIR ay mas mataas ito ng 5.49% o 74.582 billion pesos kumpara sa kaparehong panahon noong 2025.
2: Aba.
0: At lampas sa target ng ahensya na 9.709 billion pesos. Puro ano to, bilyona ng usapan dito.
2: Oo, oh, eh, ayon, ako.
0: Ayon sa BIR, nakatulong sa paglago ng koleksyon ng patuloy na pagpapatupad ng mga reforma at digitalization initiatives ng ahensya. Ay, sana, sana eh, yung ano naman ang ilabas din. Sana magkaroon tayo ng listahan saan napunta naman. No?
2: Mayaman pala ang Pilipinas, partner. No?
0: Bilyonan niya.
2: Mayaman ang Pilipinas.
0: Ano kaya ito? Pambayad ng tang-u o ano?
2: Uy.
0: Ang tingin mo?
2: Pwede rin pambayad ng tang-u. Pwede rin ang partner na pandagdag sa pondo ng mga ahensya para sa pagtulong sa mga Pilipino na sana yun, talagang na-allocate sa mga dapat i-allocate, yun,
0: no?
2: Partner.
0: Diba?
2: Sa mga ganyang usapin, may naaalala na naman.
0: Tagal naman. Huwag mo na muna alalahanin yan. Huwag mo na muna alalahanin.
2: Kumpara mo naman yung revenue ko sa revenue na yan, partner.
0: Basta,
2: ang laki ng...
0: nakita mo na naman siguro ang payslip. Anyway, partner, next item ko.
1: Spot! Report.
2: Samantala, positibo naman ang Department of Energy sa posibleng epekto ng peace deal ng Estados Unidos at Iran sa presyo ng produktong petrolyo. Pero sinabing maaari pang abuti ng 6 hanggang 12 buwan bago bumalik sa dati ang presyuhan dahil sa pinsala ng digmaan sa infrastruktura. Nag-anunsyo na ang ilang kumpanya na langis ng dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo bukas at malaki ang rollback sa diesel na nasa 3 pesos and 71 centavos kada litro, habang 50 centimos naman sa kerosene. Tataas naman ng 1 peso ang 68 centavos ang gasolina at pasok ito sa pagtaya ng DOE na nagdidikta ng presyo ng produktong petrolyo habang nasa ilalim ng State of National Emergency o Energy Emergency ang Pilipinas.
1: Spot Report! Jeff Cabanas at Marlene Padierno sa Spot Report!
0: Ay, balita naman, partner, sa labas ng himpilan, Attorney Jesus Falsis III hinimok ang Supreme Court na aksyonan ng mga disbarment laban kina dating Pangulong Rodrigo Duterte at Vice President Sara Duterte. Ang balitang kumpirmado, sigurado mula Maynila, atin ni Radyo Patrol Bert Dizon. Bert, take it away!
3: Jeff, Marlene, tanggap na at nilirespeto ni Attorney Jesus Falsis III ang desisyon ng Supreme Court na suspindihin siya sa law practice sa loob ng 1 taon kaugnay yan ng naging pahayag niya sa social media noong 2018 hanggang 2019. Sa kanyang pahayag, sinabi ni Falsis na kinikilala niya ang kapangyarihan ng Supreme Court na disiplinahin ng mga abogado at handa niyang tanggapin ang naging kaparusahan aniya. Ipinagtatanggol lamang niya noon ang kanyang pamilya at kapatid. Sa gitna ng matinding kontrobersya kasabay nito, hinimok niya ang Korte Suprema na aksyonan din ang mga nakabingbing reklamong disbarment laban kina dating Pangulong Rodrigo Duterte at Vice President Sara Duterte upang maipakita na walang sino man ang nakahihigit sa batas. Ayon kay Falsis, dapat pantay ang pananagutan ng lahat sa kanilang mga salita at kilos, anuman ang kanilang katayuan sa lipunan o gobyerno. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
0: Maraming salamat, Bert Dizon!
1: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Istretta. DZMM, numero uno sa aksyon! Katotohanan sa likod ng krimen, ating alamin at ating siyasatin sa Spot Report! Spot Report!
0: Ay, partner!
2: Oh.
0: Ay, nito palang weekend, ano? Ang lakas ng ulan, ano?
2: Sobra! Grabe. Pati yung kidlat, partner!
0: Oh, kaya basta weekend mo.
2: Kumuputok-putok yung kidlat.
0: Yung bahay namin, partner, luma, dyan sa Silang Cavite, tinamaan
2: ako.
0: Sabi ng tito ko, na sinabi naman ng nanay ko sa akin.
2: Oh.
0: Tinamaan, basag yung isang bintana.
2: Naku.
0: Ayun, ipapagawa.
2: Naku.
0: Ayun, ang lakas talaga. Mag-iingat-ingat ho tayo ha. Kure. Sa ganyan. Tapos partner meron na namang isang, yung lagi natin sinasabi.
2: Ano?
0: Tsaka yung pinapaalalahanan ng mga, yung laging reminder ba ng mga authorities, di ba? Pagka meron tayong mga kaso ng road rage ba? Mga away kalsada, away trapiko na... Simple lang naman kung tutuusin, lumaki, di ba?
2: Ay, naku.
0: Ang tinutukoy ko po yung sa Napol Kumba.
2: Sa Napol Kumba.
0: Oh, yung, ano ba ito? Ano siya eh? Inspector 3 ng IMIS partner. Yung,
2: taga-IMIS pa.
0: Taga-IMIS. Inspection.
2: Taga-IMIS ang sangkot.
0: Oo, oh, yung sangkot naku. Partner. Kaya galit na galit din si Commissioner Kalinisian kanina sa press ko na eh. Napanood ko eh. Eh, yun nga. Eh, ang sinasabi ko nga, partner, eh, isipin mo, isang segundong init ng ulo yon. Nagbago ang buhay niya.
2: Mm-hmm.
0: Eh, itong Inspector 3 partner ng Napulcom, 40 years na sa service.
2: Tapos?
0: Paritiro na.
2: Oo.
0: Isang iglap na wala, partner. Eh, nahaharap siya sa kasong kriminal. Tsaka administratibo.
2: Kasi,
0: ayan o.
2: Kasi ano yan, init na ulo ang pinairal.
0: Init na ulo, nilabas yung barel, sinukbit ulit, partner. Nung tinanong namin siya ng rekta, tinanong ng media ba? Ayan, yung pinakikita nyo sa video, yan ho yung mga polis na humuli. Kasi despite na nagpakilalang Napulcom, ay hindi, walang Napulcom sa amin. Inaresto.
2: At saka, partner, the fact na siya
0: umiyak siya. Teka mo na, partner, umiyak siya. Yung, ano, kasi umiyak siyang tawad eh, sa pamilya niya, sa kay commissioner. Partner, go, you were saying.
2: I mean, diba, the fact na siya ay taga Napulcom, dapat aware siya.
0: Ayun
2: eh, nakailan na bang press ko nitong si Commissioner Kalinisan dahil dyan sa mga polis na nadawit sa road rage, eh baka naman siya ay nagpadala sa kanyang galit. Kaawa-awa, umiyak, pero umiyak, wala eh. Consequences talaga kakaharapin mo sa bawat galaw eh, bawat decision mo sa buhay eh. Ay nako.
0: Ayan, sabi nga ni...
2: Ilang taon yun?
0: 40 years, partner. Siya ay nasa 58-59. Paritiro na eh.
2: Nako, sayang naman.
0: Eh, nung meron siya sinahandang sulat, ayan, umiyak siya. Inihanda niya sulat, yan, partner.
2: Ano nakalagay sa sulat?
0: Eh, sinasabi, humingi siyang paumanhin dun sa pamilya nung TNBS driver. Tapos hingi siya ng paumanin sa pamilya niya na nag-alala at saka maraming pagkukutsaba.
2: Ano daw dahilan niya? Yun, init lang talaga ng ulo?
0: Eh, hindi niya sinagot, partner. Kasi tinanong nga siya ng media, ano bang estado niyo ng time na yon? Kayo ba'y under the influence na kung ano man? Hindi niya sinagot, sa showcos na lang daw. Kinuha ni Attorney Kalinisa, ay ni Commissioner Kalinisa yung mic. Sabi ni Commissioner, ako nasasagot. Base sa investigasyon ng... Quezon City Police, mukhang nakainom.
2: Ayun lang.
0: Ayun ang sinabi.
2: Eh, di pa tampato na kaso, narekolamo yung partner.
0: Eh, mali, partner, nakainom ka, nag-drive ka.
2: Di
0: delikado na. Tapos, partner, kung titignan mo, ang liit lang nung banggado sa ano niya, sa sasakyan niya. Ba, hindi lang nagkabigayan ba? Yan ang sinasabi ko. Kakamot ulo din ho kami. Nasaktong-sakto si Direk eh. Pagkabuton niya.
2: Kakamot na nakamot ulo. Hay naka.
0: Kaya sinasabi ko nga, partner, talaga namang yan ho yung mga sinasabi natin. At kamukha ho niya yung ilan pang mga incidenteng kagaya niya. Na sa isang igla po, magbabago ang buhay ninyo.
2: Correct.
0: Yan ang sinasabi ko, di ba? Ilang adyo, magre-retiro ka na, sayang. Sayang.
2: Na. Yung retirement benefits mo para sana sa pamilya, para sana sa kanabukasan mo, wala. Napunta lang po sa wala.
0: Sabi ni Sergeant
2: Benefisyon
0: Putik.
2: Benefisyon na naging bato pa.
0: Sabi ni Sergeant Putik, road rage now, iyak later.
2: Ayun.
0: Tapos si Julius Bangalando, attendance check naman siya. Tapos ano to, si Donald Figueroa Bagisa. Yan,
2: sabi.
0: Si Ryan Lee, dash E7, makakawala din yan. Mukhang mahihirapan po.
2: Mahihirapan yan.
0: Ayun, ang sira sa kotse, pwedeng idaan sa talyer. Tama si Yura Kekane. Yan, di ba? Madaling pag-usapan, partner. Lahat madadaan sa usa. Ay, problema nga, ay sabi ni Commissioner Kalinisan, mukhang under the influence ng liquor. So, pag alam nyo na, syempre, pag may under the influence, ang decision making mo dyan, medyo... Tagilid ka na dyan.
2: Oo, literal, apektado na.
0: Ayun. So, si Alvin Ongkoy naman, good evening, Sir Jeff and Ma'am Marlene sa Kabisyo alas 8. Let's pray together for all the earthquake victims. Tama po. Amen po. Amen. Magdasal ho tayo lahat para ho sila'y makarecover, ha?
2: Oo, at saka alam, partner, nakakalungkot na diba sa ngayon mayroon pa 36 na mga individuals ang nawala, diba? Na hindi na rin nakikita na signs of life. Siyempre parang isang linggo na ata ay yung araw mula nung niyanig sila ng magnitude 7.8 na lindol.
0: Diba?
2: At ongoing pa rin yung search and retrieval. At the same time, partner, maraming mga biktima ng lindol yung natutulog sa mga lansangan na talagang kailangan. Eh nakikita nga sa social media kanya-kanya silang bitbit ng karatulan nila para makapaghingi ng manawagan ng pagkain.
0: Mamaya yan ang yan ho, kukuha tayo ng pinakasariwang kumbaga balita ho sa ground mula ho sa OCD part na ano?
2: Yes.
0: Sa OCD tayo kukuha rekta para anong report na as of now nung mga naandun ho sa ground, di ba?
2: Correct.
0: Eh huli na bago tayo ano, habol tayo ng iba bago tayo magpartner. Si Yura Kikane reporting to listen and tune in ba? 8 o'clock habit yun. Salamat sa iyo. Salamat.
2: watching din partner si Julius Bangalando, mainit raw yung mga ulo. Huwag na nga ho magpapadala sa init na ulo, lalo pag nasa kalsada.
0: Bilang sampo, tapos tignan ang larawan ng inyong mga mahal sa buhay.
2: Mm-hmm.
0: Ang isang style dyan, ilagay nyo, gawin yung wallpaper ba? Tapos yung tinuro sa atin, sinagturo sa atin yan? No?
2: Expert yun eh.
0: Expert yun. Ganyan mo lang para magkaintindihan kayo.
2: Tapos pag magkakasalubong yung mata ninyo nung nakalit naman driver, paano partner? Uh-oh. Paano? Ngiti.
0: Ngitihan mo lang.
2: Uy!
0: Diba? Usap na lang tayo, tabi tayo rito. Tsaka ano, partner, pag ganyang mga banggaan, pag tawag nyo lang humunas, ano yung partner sa MMDA, di ba sabi ni General Torre? 136! Itawag nyo saan kayo, may mga camera dyan, para at least yung maitabi nyo kagad, hindi na kayo makakos ng inconvenience. Kung gusto nyo naman, antayin nyo mabuti yung, antayin nyo muna yung mga traffic enforcer ng MMDA lumapit sa inyo, para ma-assure kayo na may picture, di ba, kung nagkabanggaan kayo. Ayun. Kasi kailangan sa police report yan eh, di ba?
2: At saka mahalaga rin talaga partner yung dashcam.
0: Dashcam. Ayan na nga ba. Anyway, yun nga po. Sa amin po pagbabalik maya-maya lamang, yun po ang kukunin nating update dyan sa OCD. Ha? Kaya dyan lang ho kayo ha. Magbabalik pa po ang spot report makalipas ang ilang paalala sa oras na 8:21.
1: Sa mata ng katarungan, wala kang takas. Spot report! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM! Sa gitna ng gyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
4: Yung sa produktong petrolyo, nahihinay lang po. Iwasan natin yung hard braking at yung ating aircon. Dahil tumatakbo yung compressor, wag po nating isasagad ng todo-todo yung thermostat rin ng sasakyan. Kasi gumagamit rin po ito ng krudo. At kung bago nga umalis sa ating mga auto, siguraduhin rin po natin na na-check natin yung pressure ng ating mga gulong at yung laman po nung sasakyan. Kung hindi naman natin dadalhin doon sa ating paroroonan, wag na po nating ikarga. Doon lang po sa mga nabanggit pag pinagsama-sama, malaking kabawasan na po ito doon sa inyong konsumo.
1: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Maging handa lagi sa posibilidad ng paglindol. Pag may naramdamang pagyanig, huwag kalilimutan, duck, cover, and hold. Pag nagkaroon ng sugat o pasa dahil sa pag-iwas sa mga bagay na bumabagsak, lapatan agad ito ng pangunang lunas o kaya pumunta sa ospital pag humupa na ang malalakas na pagyanig. Pag may mga bitak ang pader ng bahay, huwag munang tirhan ito hanggat di pa nasusuri ng structural engineer. Laging makinig sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio para sa pinakasariwang balita at mga dapat gawin pagkatapos ng lindol. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!

0: walang lihim na hindi mabubunyag. Spot Report! Spot Report! Jeff Cabanas at Marlene Padierno sa Spot Report!
1: Nagbabalik po ang Spot Report. Ako pa rin po, Jeff Caparas.
2: At ako naman si Radyo Patrol Marlene Padierno.
1: Aba, teka muna, partner. Sa araw na ito pala, June 15, 2026, nais kong ipabalita sa buong Maynila, sa buong Pilipinas.
2: Wait lang, kinakabahan ako, partner. Para
1: ka ba? Kailangan kong sabihin ito eh, pati sa mga nasa live stream.
2: Teka lang, hihinga lang ako, partner.
1: Gusto kong ipabalita ko sa inyo na... Birthday ho ni Rodel Zamora.
2: Happy birthday!
1: ang amin pong Papa Sam. Akalain mong birthday pala ni Papa Sam. Happy birthday, Papa Sam! Mabuhay ka hanggat gusto mo.
2: Hoy, partner, si Boss Ab din.
1: Oo nga pala.
2: Boss Ab Eason.
1: Abraham Eason. Hindi pa rin. Bakit hindi? Bakit hindi sinulat si Papa Ab?
2: Kasalanan na naman ni Don yan.
1: Si Don, ang daming ang sinusulat niya.
2: Ah.
1: Abraham Eason, may mga nagpapaabot sa iyo ng mensahe. Ang daming question mark.
2: Correct.
1: Hanggang doon na lang ba yun? Hanggang bati-bati na lang
2: kumbagay,
1: ba kami?
2: Kumbagay, hanggang salita na lang ba tayo?
1: Oo.
2: Willing naman tayo tumanggap ng handa.
1: Ayan. Basta happy birthday kay Papa Sam tsaka kay Papa Abraham Eason.
0: TTTZMM Numero Uno sa Aksyon! Jeff Cabanas at Marlene Padierno sa Spot Report!
1: Ay, balik po tayo sa balitaan, partner. Mm. Ay, nasa linya na po natin si Assistant Secretary Bernardo Rafaelito Alejandro IV, ang Deputy Administrator po for Administration ng
2: Office of Civil Defense.
1: Ano, partner, yung sinabi natin, kukuha tayo ng pinakasariwang update mula sa ground doon sa mga naapektuhan ho ng lindol. Magandang gabi po, Asek Alejandro, Jeff Caparas po at Marlene Padiernos.
2: Good evening, sir.
3: Yes, and Marlene, magandang gabi.
2: Mm-mm. Asek, mga kamusta po kami? Kamusta na po? Ano po ang update sa mga nangyari on the ground, particular po doon sa mga apektado ng malakas na lindol dyan po sa bahagi ng Mindanao?
3: Oh, tuloy-tuloy po ang ating pagbibigay tulong sa mga affected communities, no? Diyan sa Mindanao kasi umabot na po ng halos 180,000 families, no? From 516 barangays ang apektado dito sa lindol. So, sa casualties naman po patay hindi po nagbago ngayong araw, 65 pa rin po. At meron pa ring 36 na missing, reported missing.
2: Mm-hmm.
3: In terms of yung ating damage to infrastructure, 733 different major infrastructure ang na-report na may damage. Umabot na po ang value nito sa estimate, no? 1.1 billion. Diyan po ang mga initial na datos natin. But in terms of assistance, umabot na po ng 137.4 million ang naibigay natin sa mga apektadong pamilya.
2: Mm-hmm.
3: So, in terms of damage naman sa houses, marami-rami po ito. 58,600 houses ang merong na-report na damage. 11,300 dyan ay totally. The rest, 47,000 ay partially damaged. So, kaya ang focus po natin ngayon ay itong pagbibigay assistance in terms of housing material, mga temporary tents, no?
2: Mm-hmm.
3: Na pwede nilang gamitin bilang temporary shelter, and of course yung financial assistance na para mapaayos nila yung mga kanilang mga kabahayan.
2: Clarify ko lang po, nabanggit po kasi ninyo kanina sa pulong balitaan na itong 36 missing ay walang tayo nakikitang signs of life. So, ang ating operation ngayon ay nakatutok na sa search and retrieval na ho, hindi na search, rescue and retrieval operation.
3: Although tinatawag pa rin nating rescue yan, but nasa more or less nasa retrieval na tayo kasi halos 1 week na, no?
2: Mm-hmm.
3: At yung ating kahapon, nandun ako sa Jose Abad Santos, meron nga silang dinidesisyonan doon na isang sityo na halos may isang bahay na natabunan doon na may 7 or 8 taong nandun na reported na natabunan. So nagsishift na sila sa retrieval kasi medyo matagal na. At ito nga, medyo hirap kasi medyo mabundok talaga, no? Mm-hmm. Yung mga landslide na nangyari doon sa Jose Abad Santos and doon sa Glan area.
1: Mm-hmm. Pero ASEC, everything is under control naman po?
3: Opo, opo. Wala namang problema po. Everything is under control. Lahat po ng resources na kailangan natin na doon sa ground ay napadala na po.
1: Mm-hmm.
3: At tuloy-tuloy yung paggamit natin ng mga air assets ng Philippine Air Force at saka Coast Guard.
1: Opo.
3: Para po maihatid itong mga tulong doon sa mga hard to reach communities. Po.
1: Ayun. So lahat po ng mga isolated na sinasabi ay napuntahan na po, ASEC?
3: Opo, opo. Halos lahat napuntahan na. Yung Balut Island, napuntahan na rin po yan. So yung pag-sustain na lang nitong mga supplies and of course pagbibigay tulong, no? Na dapat tuloy-tuloy lang kasi aside from food, water, ito nga ang mga shelter materials na kailangan nila kasi alam naman natin na nandyan din nagbabadya yung mga localized weather natin.
1: Yun nga,
3: may mga pag-uulan po tayong inaasahan na darating.
2: Oh, pero ASEC, anong challenges po doon sa mga pinaghahanap pa na mga individuals ngayon? Ano yung hirap na na-encounter po ng OCD at ng other law enforcement? Kasi kagaya nga nabagitan nyo, umuulan eh.
3: Opo. Ang hirap po kasi ngayon kasi ang daming mga landslides na reported, ano? Halos sa in fact, umaabot na po ng 66 landslides ang nangyari diyan sa area na yan sa dito sa Sarangani and Davao Occidental at yun nga very challenging, ang hirap magdala ng mga equipment kaya mano-mano po ang paghuhukay ng ating mga kasamahan doon, no? Mga galing sa armed forces natin sa PNP and yung ating mga Bureau of Fire personnel.
1: Mm-hmm.
3: Yun po ang challenge, no? Kasi bundok po ito.
2: Mm-hmm.
3: At mahirap po magdala ng mga heavy equipment doon sa taas.
1: Tapos yung nag-uulan pa ba, ASEC?
3: May panahon po na umuulan nung nakaraang weekend, nung Sabado, ay medyo hindi po maganda ang panahon kaya nahinto yung ating relief operations doon using helicopters. Pero umpisa Linggo po hanggang kanina ay maganda naman. Kaya po, kasama sa aming planning yung pagbabantay ng weather, no?
2: Mm-hmm.
3: Kasi nasa rainy season na tayo, papasok na tayo sa rainy season.
1: Kaya nga.
3: At meron pong inaasahang mga weather, localized weather.
1: Nakakaawa ho yung mga kababayan natin na nawalan ng tirahan, ano, ASEC? Mm-hmm. Tawang nasa tent, tapos magtatag-ulan pang ganyan.
2: Yeah, yeah, eh. ASEC, may nabanggit si Yusek kanina na isa sa mga I don't know if problema ang tunay natin dito, pero isa sa mga suliranin ay yung kakulangan po ng family tents o yung shelter po dun sa mga apektadong residente. Paano po tinutugunan yun?
3: Oo. Ngayon, no, kumakalap kami ng or we're getting from different sources itong mga required mga family tents and outdoor tents na kailangan dun sa area. So, kasi merong nag-report sa atin sa Region 12 alone, kailangan nila kaagad ng 200 outdoor tents, tapos 320 family tents na para ibigay doon sa isang lugar pa lang ito na nangangailangan. So yun po. Kaya po ang DSWD kasama na rin ang DSHUD at saka OCD at tinitingnan natin kung saan natin kukunin itong mga kulang na mga requirements para sa shelter.
2: Oo, medyo marami-marami ASEC yung data po na binanggit ninyo kanina. So, for the meantime, ngayon nangangalap pa tayo ng mga tents, eh saan po nag-i-stay itong mga kababayan nating apektado?
3: Oo, meron tayong ino-operate ngayon na 37 evacuation centers, ano?
2: Mm-hmm.
3: Yung karamihan dito, may eskwelahan pa rin, housing some 3,200 families. Pero yung gaps po na tinitingnan natin for region 12 alone na or region 11, no? So kailangan pa po ng halos 3,000 family tents na tinatawag kasi yun nga, no? Yung nasiraan ng bahay halos 11,300. So may gap po talaga. Kaya po pati international assistance na ino-offer sa atin ay pinaproseso natin at tinatanggap natin ito.
1: Oo nga, yung mga tulong ho talaga kailangan ho ng mga kababayan natin, ASEC, eh, no? Ano ho talaga ho yung mga pangunahing pangangailangan, no, ASEC, sa tingin ninyo? Para ho yung mga nakikinig, kung gusto hong tumulong, ayun ho ang i-priority.
2: Maipadala.
1: Maipadala.
3: Oh, ito po ang talagang kailangan ngayon, ano, yung ating tinatawag na family or modular tent, shelter repair kit, kasama na dyan yung mga tarpaulins and GI sheet, yung mga solar light, no? Kasi hindi pa rin stable yung kuryente doon. So yun po ang nakalista dito na priority kasama, and then of course yung pagbibigay natin ng jerry cans para naman sa supply ng tubig nila.
1: Oh, yun talaga. Eh ilan pa ho ba ang walang supply ng kuryente?
3: Oh, sa kuryente naman na meron pa pong meron pang power. Anim, no? Na LGUs na nakaka-experience ng intermittent power supply. Kasama na dyan yung Jose Abad Santos at saka yung plan.
1: When it comes doon sa pag-check ng mga integrity ho ng mga ano, structure. Kamusta, Asik? Patapos na ho ba?
3: Hindi pa po. Medyo marami-rami yan, lalo na sa General Santos City. Isa pong major metropolis natin ito na marami pong commercial establishment, no, na kailangan pa pong isiguraduhin na safe na gamitin. Kaya last week po, sarado pa po yung mga malls nila. And even yung schools, no, tinitingnan pa rin at marami pa pong eskwelahan na dapat i-assess. Kaya yung ating temporary learning spaces na tinatayo ay tuloy-tuloy po yan. Kasi aside from mayroon pang ginagamit na evacuation centers, marami din pong sirang eskwelahan.
2: Asik, tama ba? Bumisita si Pangulo dyan po sa affected area?
3: Ngayong araw, bumalik siya sa General Santos City para tingnan yung isang hospital doon.
2: Okay.
3: At saka pumunta siya sa Glan, municipality of Glan, no, para titingnan na yung mga kalagayan ng mga kababayan natin.
2: Kamusta ho? Ano yung mga naging directive niya sa OCD? Nung nakita niya sa
3: yung directive niya since day one was really for us to concentrate at madaliin yung pagbibigay tulong, no? Tulad ng pagdala ng mga relief goods, kasama na dyan yung mga shelter materials, and then yung other agencies naman ay pabilisan yung pag-release ng mga assistance sa kanila in terms of material, pati na rin na financial assistance.
2: Alam mo, part yung malaking bagay rin na binibisita ni Pangulo. Nakikita siya ng mga kabayan at apektado.
1: Iba ang
2: malaking impact nun para sa kanila eh.
1: Nandun ang leader eh.
2: Correct. Asik, how about lang po yung mga schools na affected itong Lindol? May mga nakabalik na po, may mga balik operasyon na ho ba? Ilan na po yung mga nakabalik sa pasukan?
3: Sa latest datos natin, no? Meron na pong 5,590 schools na nag-resume na ng classes, pero meron pa po tayong mahigit 3,000 na hindi pa po bumalik sa normal. Marami dyan ay regions 11 pa rin at saka 12. Uh-oh. Kasi doon po meron tayong 1,678 totally damaged classrooms at meron namang 2,130 na nagkaroon ng major damage, no? So tuloy-tuloy po ang pagbibigay pagkakandak ng repair ng DPWH pati DepEd, no? Para ma-restore itong mga kailangan ng mga eskwelahan. So ang sabi ng DepEd, kailangan po nilang close to 363 million pesos as a response requirement, no, para mapaayos itong mga eskwelahan at ma-clean up itong mga schools na ginagamit.
1: Eh, mga kalsada pala, Asik, kamusta ho? Lahat ito'y nadadaanan na ho ba?
3: Oo, yung mga major roads natin nadadaanan. Buti. Yung challenge na lang natin is itong mga secondary roads or mga barangay roads na papunta sa mga iba't ibang sitio, no? Kaya yung ibang areas pa rin po ay ginagamitan natin ng helicopter para magdala ng relief. Kasi medyo mahirap po by land, lalo na yung mga sitios na nasa bundok. So yun po. Nagko-concentrate tayo dito sa Jose Abad Santos and Glan kasi marami pa po silang mga areas na hard to reach. Although hindi naman po isolated, mahirap lang po puntahan by land, no? Kaya by air ang pag-deliver natin.
2: Asik, last na lang, may part na dagdagan ho ba yung mga LGU na nagdeklara ng state of calamity dyan sa Mindanao?
3: Wala po. Sa ating numero dito, 14 pa rin po.
2: Okay.
3: Pero that covers tatlong probinsya na po, no? Kasama na dyan yung Davao Occidental, Sorsogon, and South Cotabato.
2: Ayun.
1: inyo. On that note, maraming salamat po sa inyong oras. ASEC Rafi Alejandro IV, ang Deputy Administrator for Administration ng Office of Civil Defense. Salamat po, ASEC. Mag-ingat po kayo palagi, sir.
3: Yes, maraming salamat, Jess and Marley. Maraming salamat at magandang gabi.
0: TTZMM, numero uno sa aksyon!
1: Ayun, partner, ano, kung meron pa hong nais na magbigay ho ng tulong, abay yung, anong sabi niya, ASEC? Solar?
2: Solar lights.
1: Tent.
2: Saka yung
1: tent. Tent ang importante.
2: Oo, kasi wala silang masulungan ngayon. Parang, hindi natin na ng partner yung welfare o yung kalusugan, yung situation sa kalusugan ng mga
1: kabayan. Mas maganda kung DOH partner, kung sakali.
2: Oo, so, mga reports din kasi na may mga nagkakasakit na.
1: Sigurado, partner. Imagine, nag-uulan pa nga. Correct. Tapos, you can just imagine ang challenge ng OCD sa rescue tsaka retrieval. May mga isolated narating naman na nila. Kaso nga lang, ang problema, kapag bumuhusang ulan, di naman pwede helicopter.
2: Tama.
1: Diba? Ibang klase talaga. Makakabangon din tayo, mga kababayan natin.
2: Correct. Eh, para po doon sa mga gusto ha, na magpaabot din ng tulong, feel free po na magpaabot kayong tulong. Naka-open po ang DSWD. Yeah. At i-understand ba rin din tayo sa Kapamilya Foundation? Kung may pakita natin yung mga QR dyan sa ating screen, ayan ho, pwede ho kayo dyan magpadala ng mga tulong pinansyal or pwede rin po kami padala ng mga in-kind donation.
1: Pero yun yan, in-kind, mga damit. Pero wag naman ho yung talagang wala nang hindi naman masusuot naman talaga.
2: Basta ang number one partner na nabanggit niya ASEC na kailangan, yung tent
1: repair kit tsaka yung solar lights, kung meron hong mabubuting loob dyan. May hirapan pa sila di ba? Makakabangon nga din kaya ho ng sinabi natin.
2: Correct.
1: Anyway, partner, bati ho tayo sa ating mga kabisyo alas 8. Si Donald Figueroa Bagisa. Happy Monday, Sir Jeff and Ma'am Marlene. Pinanood ko ang huling akyat sa Torre or Millennial Tower ng the ABS-CBN documentary. Aba. Tapos ano to?
2: Si Madam Tina Virinia partner, nandiyan na din sa atin. Watching, always present. Sa ating Facebook Live partner, tignan ko lang kung sino watching sa atin.
1: Sige.
2: May bagong pangalan, si Tonet Archeta from City of Santo Tomas, Batangas. Nanonood sa atin, pati si Joven Mabaza Lapay. Shout out daw si Salik Giamalon Mumbas from Cotabato City. Watching din sa atin, si Tony Santiago from Tarlac. Si Pinoy Ako. Si Nico Cabales, watching.
1: Eyo, si Lilibeth Jose, nabati mo na ba ito?
2: Hindi pa.
1: Sa from si Potrero, Lilibeth, Malabon. Ang nanay ko nandito, pati sa 5 o'clock habit AM doon sa US. Nanonood ang nanay ko, Eleanor Pobleta.
2: Good morning!
1: Good morning, Nay. O si Brian Magistrado, kumakaway-kaway siya. Si Semicolon Butterfly, nandito na rin, partner.
2: Si Madam Lina, kumakaway-kaway din, pero pula yung kanyang mga pala.
1: Pulang-pula, hindi ba? Mukhang kung naghalo ng atswete.
2: Ayan na. Pamblush on.
1: Ayan, pamblush on yan, yung luma, hindi ba?
2: Yeah.
1: Anyway, magbabalik pa po ang spot report. Ha? Kung may oras pa, ibabatiin ulit natin ang mga mag-attendance check. Ha? Yan lamang po kayo, magbabalik pa po ang spot report sa oras na 8:42.
0: Ang bawat detalye, mahalaga bawat ebidensya. Susi sa katotohanan. Spot Report! Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak.
4: The Senate is under attack.
5: There was no NBI agent in the Senate.
0: Isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan.
6: Kanina ay merong aarestuhin.
2: Bakit nauwi sa ganitong sitwasyon?
7: Tuloy-tuloy pa rin po ang special coverage natin.
0: Mga radio patrol na ilang oras nang nakabantay. Naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng taong bayan. Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
8: Alaga pa lang po ako nang nagra-radio na po kami ng nanay ko. Napakalaking tulong po, ang gaganda po ng pinapaliwanag nila. Sila po yung nagbibigay ng inspirasyon sa amin. Napakabuti po ng mga sinasabi nila po.

0: Nabalitaan niyo na ba ang mga sagot sa mga isyong kinakaharap ng bayan? Dito unang malalaman.
1: Alamin po natin ano ang balita
0: sa Morning Habit ng mga matatalinong mamamayang Pilipino.
2: Mahuhuli ba natin? Mahahambol ba natin?
0: Kasama si Alvin L. Chico alas 6 ng umaga.
1: Pati pala yung isyo ng katiwalian, kakaapekto din sa paghina ng piso.
0: At magbabalik kasama si Doris Bigornia.
2: Sabi nga, good morning po, sana mapansin. Ayan, nagpansin na tayo. Hello.
0: Nang alas 7:30 ng umaga sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Katotohanan, iimbestigahan yan sa Spot Report!
3: Nagbabalik po ang Spot Report. Ako pa rin po, Jeff Caparas.
4: At ako naman si Radyo Patrol Marlene Padierno.
3: Aba, partner. Abay, nasa linya na natin si Ron Martin Reyes, ang Supervising Environmental Management Specialist ng City Government of Calamba, Laguna. Ayaw. Bakit, partner? Bakit natin kakausapin si Sir Ron Martin?
4: Oo, kasi partner, doon sa San Juan River dyan sa Calamba, Laguna, may mga inireklamo yung mga residente na may mga bulado doon sa ilog na masangsang, amoy kemikal, at ikinamamatay ng mga isda doon sa area. So yun yung tatanong natin kay Sir Ron. Good evening po, Sir Marlene po at Jeff sa Spot Report. Ayun. Tatanong natin yan sana mamaya. Tatanong natin kung ano bang labas sa kanilang investigasyon.
3: Naibalik
4: ano
3: na kaya?
4: Kanilang nakita o naibalik na kaya? Kasi parang doon wala sa pa. Initial info, parang hindi naman to first time.
3: Grabe,
4: na mangyari.
3: Tsaka saan galing? Sa anong pabrika ba yun?
4: Correct. At tsaka sino ang dapat managot?
3: Siyempre.
4: Sino ang dapat, ang tawag dito, turuan ng leksyon dahil nga sa ganito. Dahil partner, malaking kasalanan sa batas ha kapag environment o natural resources natin.
3: Ayan na, partner, nandiyan na. O, tanungin mo na kay Sir Ron.
4: Sir Ron, magandang gabi po, Marlene po at Jeff sa Spot Report.
5: Yes ma'am, good evening po. Magandang gabi po.
4: Sir, may inireklamo yung mga residente dyan sa Calamba, Laguna. Yung ilog daw po sa ng San Juan ay may mga bulak, amoy chemical. Nakarating ho ito sa inyo?
5: Yes ma'am. Actually ma'am, nagtagawa na nga po kami ng investigation kasama po yung mga national agents po natin.
4: Okay. Ano ho ang na-find out ninyo sa initial investigation?
5: Ma'am, regarding din sa initial investigation, we are about to determine pa po. And then, ang ginawa po natin doon ay kumuha po tayo ng water sample po. Wala po doon sa ilog. And then, nagpalipad naman din po ng drone ang DNR para po magkameran tayo ng better visuals po doon sa area po natin. Since yung terrain kasi medyo mahirap po talaga.
4: So, ano bang karugtong itong San Juan River, Sir Ron? Saan posible na
5: yung sa, apo, mag-determinate po siya dun po sa Laguna de Bay po, ma'am.
4: Okay. San, yung tuntubig na yan, sir, saan nagagaling lugar yung mga posibleng bula? I understand,
3: anong sabi niyo,
4: nagpalipad na kayo ng drone kanina. Ano yung na-find out ninyo?
5: Apo, ma'am, kasi dun po sa lugar na pong yun, so medyo madami-dami po tayong mga manufacturers po doon, yung mga locators po natin. And then, yung tubig naman po yun, hindi lang po sa Calamba City. So, meron naman din po tayo dun sa part na po yun ng Batangas City po. So, yun po yung ano. So, ma'am, ang gagawin naman po namin bukas po, magkakameran naman din po kami ng WACMA meeting. Yun po yung Water Quality Management Area meeting po natin.
3: Opo.
5: So, quarterly po naman po yun. And then, isa po sa agenda rin po na mapag-usapan din po. So, since nanado naman po ang representative from LLDA po.
3: Sir, amoy acid ho eh. Sabi ho ng mga residente ro, nung amoy acid na parang may amoy gas.
4: Tapos namamatay na rin mga isda.
3: Tapos pag nadadampi sa balat, parang namamantal daw ho sila. Gaano ito kadelikado ho sa mga residenteng nasa palibot ho noon, Sir Ron?
5: Apo. Yun po kasing classification ng San Juan River po natin is klase po. So, ibig sabihin, it is not meant po para po doon sa mga skin deeping o yung sa bare skin po. Ayun. O paliligo po natin. Mm-hmm. Okay lang po siya pagdating po sa fisheries and agriculture. Mm-hmm. And kung sasabihin niyo po kung harmful po, yes, pasamantala po siguro umiwas po muna tayo.
4: Sorry sir, okay lang sa fisheries and agriculture, pero dito sa videos may mga patay na isda na, oh.
5: Ah, opo, opo. Ang ibig ko sabihin, ma'am, yung sa classification po niya.
3: Ah, hindi pampaligo talaga.
5: Regarding po doon. Opo, opo, opo.
3: Kasi,
5: pero kung kagaya po nun, yung may mga report pong ganun, yun po yung inaalam po natin kung saan po galing o saan po nagmula yung problema po natin siya.
3: Oh, sir Ron, para lang humas maintindihan ko, kunyari ho, wala ho yung chemical na yon. Bakit ho hindi siya pampaligo? Kasi malakas ang agos, ano? Parang ganun, ano? Hindi safe?
5: Hindi naman po. Hindi lang po siya talaga po kasi ganun kalinis.
3: Ayun.
5: Pagdating po dun sa ano. So, meron po kasi tayong mga sinusunod na mga parameter para po sa mga bagay-bagay po na pwede pong paggamitan po ng tubig po natin.
3: Ang tubig na iyon.
4: So, regardless kung may bula or walang bula,
3: talagang, madumi na talaga, partner.
4: Hindi talaga pwedeng...
3: Kailan pa ho nagsimulan dumumi yan?
5: Hindi naman po sa ganun kadumi. Pero hindi lang po siya tawag na suitable po. Opo, opo.
4: So, sir, paano ho ang... parang pansamantalang solusyon natin diyan para maiwasan na may mga makalapit na mga tao, residente. Kasi, kagaya po nung dun sa salisay po ng isang residente, nagkakaroon doon ng pantal pag nadikit sa balat. Ibig sabihin, may napunta po dyan sa area. So, paano ko? Kordonan ba? Babantayan ba? Paano po ang pagabantay? Ano ho ang gagawin?
5: Apa, ma'am. Kagaya po ngayon, we have close coordination po sa barangay Real po, yun po yung nakakasakop po doon. So, alam na po ng barangay regarding dito sa insidente. And then yung mga nakausap din po natin naman kasi yung mga BQRT po nila. So, yun po yung ano. Then, yung mga residente po, na sabihan na rin naman po natin.
4: Mm-mm. Sir, I understand going in yung investigation, pero kung sakali na matuntun nyo na, matukon nyo na sino yung salarin dito sa ano
3: sobra
4: na
3: ito,
4: sa insidenteng ito, ano ho ang pwede niyang kaharapin?
5: Regarding po doon, ito po ay kagaya nga po nang nasabi ko earlier po, so involved na rin naman po ang DNR and LLDA, they already know. So yung sa national agency po kasi, pwede po sila maharap po ng penalty. So para naman po sa city government po ng Calamba, we will also consult po yung legal team po namin regarding this matter po.
3: Oh, kasi grabe sir eh, di ba? Parang improper waste disposal ho yan, di ba? Lumalabas.
5: Ako, tama po kayo.
3: Kung
5: tama
3: amoy, po kayo. Kung amoy asido tsaka amoy gas partner eh, basta na lang itinapon siguro.
4: Correct.
3: Diba?
5: Yes sir, yes sir.
3: Grabe ho yan.
4: Kaya mahalaga talagang malaman kung saan nang gagaling eh, hindi lang pala galing sa Calamba, Laguna itong tubig na ito partner.
3: Kung saan
4: galing pa sa Karateg na mga lugar.
3: Batangas ang katabi
4: So, medyo magiging pahirapan siya, magiging hamon sa inyo, no? Ang pagtuntun dito sa lara na ito.
3: Tsaka, kung sakali, Sir Ron, no, yung mga kababayan natin, yung mga dating nanging isda dyan, iwas muna, baka yung makain yung isda eh.
4: Oo, ma.
3: Anyway, Sir Ron, ano pa ho ang inyong mga, kumbaga sa investigation side, ano pa ho yung mga hindi pa namin naitanong, Sir Ron?
5: Regarding lang po siguro, doon sa pagpapasalamat po sa mga netizens po natin, mga concerned citizens po natin na nakapagbigay alam po kagad sa amin. So mahalaga-mahalaga po kasi na magtulungan po tayo regarding dito. Kasi kung makikita niyo po talaga yung terrain and makikita niyo yung part po yun, tago po talaga. So hindi naman po everyday na grabe, mapupuntahan po.
3: Grabe kasi tago, kaya gano'n. Ano, eh, dito na lang, siguro yung sino mang pabrika iyang galing na yan. Di ba, sir? Ay doon, hindi naman nila
5: sayang
3: makikita.
5: Sayang po, ganun po
3: eh. Baka for all we know, ilang buwan na nilang ginagawa yan.
4: First time ba to, Sir Ron, na na-report sa inyo or previously may mga gantong incident na rin nakarating sa inyo? Diyan sa parehong lugar na yan?
5: Opo, opo. Regarding po dito, for all I know po, this is the first time po na nagkameron po ng ganan incident. So, titingnan ko rin naman po yung sa history po natin kung ano po yung, ano po dyan.
4: Oo, mahalaga rin malaman yun dahil kung paulit-ulit ay ang pagkasalahula ay sukdulan na kung gano'n. Ano? Anyway, Sir Ron, baka may mga mensahe, paalala, nasa inyo po pagkakataon, Sir Ron Reyes.
5: Opo. Kagaya nga po na sinabi ko, maraming salamat po sa mga Kalambeño po na may concern sa environment po natin, mahalaga po na magtulungan po tayo pagdating po sa pangangalaga po ng ating kalikasan. And huwag po kayong mag-alala, kami naman po sa City Environment at mga kasama po natin sa National Agency po, LLDA, DNR, and Philippine Coast Guard po, ay ginagawa po namin ang makakaya po namin para po malutas po itong insidente pong ito.
3: Ayun. Maraming salamat po sa inyong oras. Ron Martin Reyes, Supervising po. Environmental Management Specialist ng City Government of Calamba.
0: Jeff Cabanas at Marlene Padierno sa Spot Report!
3: Akalain mo yung partner, binalahura yung ilog. Ano?
4: Sa lahura nga, alam ko magkatayo yung
3: proper waste disposal yan. Hindi pala kayang
4: So pagkakaintindi ko, pag meron kang pabrika, meron ka dapat, parang may mga permit, may mga certificate
3: may proper ka,
4: dapat
3: meron
4: yan.
3: Pang pang-dispose.
4: May standard yan kung paano i-dispose. Ay nako.
3: Siguro para makatipid. Mm-hmm. Dito na lang. Dali mo ng gabi. Dali mo, 'di ba? Sana maimbestigahan, tsaka sana seryosohin din ng DNR.
4: Tsaka nakaka-perwisyo ng mga residente doon sa lugar. At the same time, itong San Juan River connected sa Laguna, 'di ba? At ibig sabihin mas posibleng mas malaki pa yung bodies of water na pwedeng maapektuhan itong mga chemical na ito. Doon diba? Pa nga lang sa San Juan River, nagkakamatay na yung isda.
3: Grabe, no?
4: What more pag napunta sa mas malaking anyong tubig? Itong mga chemical na ito, nakakaloka.
3: Yan ang sinasabi partner eh, di ba? Pangalagaan ho natin ang kalikasan kasi pag yan ang naningil,
4: good luck
3: ho sa atin.
4: Wala akong maliligtas sa atin.
3: Anyway, paubos na oras natin partner. Oh. Abay, 4 minutes na lang. Pangako natin, may babatiin natin itong mga nag-a-attendance check. Yeah. Si Benny Barameda, happy Monday Sir Jeff, Ma'am Marlene, shoutout po. Ako'y sa aking apo na si Snow for his first day in class prep school. Proud Lolo and Lola. Uy, si Benny Barameda. Lolo Benny Barameda, shoutout sa kanyang apo si Snow. Ha?
4: Congratulations.
3: Sa kanyang first day in class sa prep school. Yun o! Kulain mo yan, oh. Si ano din, partner, nag-attendance check din, si Cherish Apari, 5305.
4: Aba.
3: Good evening, Sir Jeff and Miss Marlene, watching Spot Report every night as usual. Ayun pala, oh.
4: Aba.
3: Will forever be a big fan of you both. Mm-hmm. God bless. Salamat, Cherish Apari, 5305.
4: Sino ito, partner, may reaction si N. Lim, WS 9781. That's what you always say. If no one reports, you won't even look at it. Kahit tags ang isang lugar, dapat yung barangay nagre-report niyan. Sabi naman partner ni Eureka, din ay ginagalang ang daanan ng tubig at ecosystem ng ilog.
3: Si Sosi Magasmin, partner. Good evening, Spot Report, Ma'am Marlene, Sir Jeff. Shout out, 35th anniversary eruption. Yung mga pinatubo. Tsaka 43rd po. Kuya Sosimo, hindi ho 43rd. 43rd birthday, Madam Remedios Vino, and happy 40th anniversary DCMM. Ayun. Yeah. Ay, partner, yung Mount Pinatubo, natatandaan ko yan. Na-cover ko yan nung ika-30 ba or something. Kasi napuntaan ko, may ibang ruta dyan eh. Sa Pinatubo, partner.
4: Anong taon?
3: Nakalimutan ko na eh. Pero grabe yan, nung bata ako, nung nag-erupt yan, umabot hanggang silang Cavite ang ashfall. Wala kaming pasok noon. Ako natandaan. Wala kaming pasok kasi yung buong kalsada partner talaga namang kulay abo.
4: Kasi mas malala pa nung time ng Taal.
3: Tsaka yung iconic partner. Matala pa doon. Yung iconic photo niyan, si Ro Garcia, si Sir Garcia ang pumicture na. Iconic, nakausap ko yun. Very inspiring partner. Mount Pinatubo. Pero pag nakita mo, inakit mo, nakita mo yung view, masulit ang pagod eh.
4: Correct. Actually, yun yung partner, uso ngayon eh.
3: Hiking.
4: Inakit nila hiking sa Pinatubo.
3: Hindi ko nakaya yan, partner sa kaya. Medyo wala nang langis ang tuhod.
4: Ako hindi ko natatanangin, partner. Kasi ako kahit may langis ako sa tuhod, ayoko din.
3: Bakit naman?
4: Hindi nga
3: galaw, partner.
4: Hindi.
3: Anyway. Wala na po tayong oras. Maraming salamat po sa tumutok sa Spot Report kung saan
4: una ang kaligtasan mo.
3: Ay, muli po ako po, Jeff Caparas.
4: Ako naman si Radyo Patrol Marlene Padiernos.
3: Ay, bukas po ulit ha, mga kaservisyo, kapamilya ha. Bukas po ulit. Ingat kayo, saan man kayo naroon. Sunod na programa na po, Alam na Dish, kasama si Papa Awel Paz at si Mama Jayo. Nakita ko na.
4: Bye!
3: Happy Monday!
4: Happy Friday!

0: libre sa balita. Kapag sila ang nagsabi, sure na!
1: Sure na!
0: Alam na!
1: Alam na!
0: Mainit na issue!
1: Issue!
0: Sizzling na chika! At lahat ng ganap sa mundo ng mga artista. Covered lahat yan ni na Papa A, Awel Paz, at Mama Jaiho. Oh, alam ko na! Alam mo na! Alam nyo na! Alam na this!

0: alam na this!
1: Heto na! Ito na talaga ang programang maghatid sa inyo ng mga sisling chika sa mga paborito niyong artista.
2: Mga upgraded news sa mundo ng showbiz!
1: Walang palalagpasin at hinding-hindi magpapahuli.
2: Ako pa ang inyong ever-lovable, papa-awal-pals.
1: At ako naman ang kapartner ninyo sa pagkalat ng mga pinaka-latest na ganap sa mundo ng showbiz. Ako po nag-iisang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada. Ako po si Jaiho.
3: Beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep.
2: Sana pinaglapit na lang, no?
1: Hindi.
2: Hindi yung boses natin kasi para beep, beep, beep, beep, ganon.
1: May harmony.
2: Harmony.
1: Yes.
2: Yes. Dahil sila rin in harmony, sumasabay ng alam ko na.
1: Alam nyo na.
3: Alam na this.
0: Alam na this. Sa DZMM
4: Showbiz.
0: Showbiz balitang mabilis.
4: Balitang mabilis.
0: Walang bitis.
4: Alam na this.
0: Upgraded news sa mundo ng showbiz. Alam na this.
1: Sa ulo ng mga binantayang update para sa mundo ng showbiz, Maxi Anderson at Vinyas Deluxe bibida sa Die Beautiful the Musical.
0: Alam na this!
1: At bagong episode ng high school serye ni Esnir inilabas na.
0: Alam na this!
2: At eto pa, Taylor Swift may payo sa mga batang songwriters.
0: Alam na this!
2: Ay naku, si Joy Barcoma dismayado. Dismayado sa umano'y half his remarks ng dalawang pageant personalities.
0: Alam na this!
1: Simulan natin, Papa Awel, sa oras na 9:03 sa una nating showbiz chika. Bibida!
2: Sige.
1: Happy Monday!
2: So ito na nga po ating unang showbiz chika, bibida sina Drag Race Philippines Season 3, Maxi Anderson at Drag Race Philippines Season 1 winner Vinyas Deluxe sa musical ng award-winning 2016 Filipino film Die Beautiful. Sa anunsyo ng Idea First Company, matapos ang masusing auditions, gaganap sina Maxi at Vinyas bilang si Trisha Echeverri na isang transgender beauty queen. Kapwa rin ibinahagi ng dalawang drag artist ang kanilang pananabik sa nasabing role. June 2027, inaasahang mapanood ang Die Beautiful the Musical sa Makati City.
0: Alam na this!
1: Ngayon pa lang, happy pride sa lahat po ng mga kasamahan, mga kasabi, mga kapamilya, at mga kaservisyo natin mula sa LGBTQIA+ community. Ang ganda-ganda nung teaser or yung plug na nilabas ng Idea First. Courtesy po yung video sa kanila.
2: Yes.
1: Ang ganda-ganda nung teaser kasi parang totoo nga naman, nung nilabas ito nila Direk Percy and Direk June Robles Lana at ng Idea First Company, parang ano talaga, umani ng iba't ibang awards sa international scene, international stage. Yung buong pelikulang totoo. Die Beautiful at maging si Paolo Ballesteros na gumanap bilang siya yung pinaka-lead role.
2: Si Trisha,
1: Echeverria. Yes. Yes, papa. Kumbaga parang ang sabi nga, who will be the next? Parang sino
2: correct.
1: Yung susunod na magbubuksan ng pintuan,
2: correct.
1: Mga opportunities.
2: Oh.
1: Tapos parang nakita ko talaga,

0: Sabi ko, ay yes, walang
1: Oo.
0: ibang pwedeng gumanap nito
1: Oo.
0: kung hindi si Vinyas Deluxe at saka si Maxi.
1: Oo.
0: At talagang dapat dalawa sila kasi kung sa kantahan,
1: Yes.
0: both pareha sila,
1: Yes.
0: mahusay, may talento talaga sa pagperform. Di ba si Vinyas, meron pa silang naging single or EP sa Understar Music.
1: Yes.
0: Tapos di ba, partiyan sila ng ano, Fire and Ice ni Direkka Ay Seguera at ni
1: Correct.
0: Cher Liza Dino Seguera. Si Maxi naman, ako kitang-kita naman natin, no, may mga single na hit song, yung
1: Correct.
0: ano, yung halika nalika na,
1: Yeah.
0: yung ganyan. Tapos sa vibe, lagi natin siyang napapanood, di ba? Pero natuwa ako, Papa eh, kasi merong mga nag-audition for yung mga ensembles.
1: Yes.
0: Nakita ko dun si Chamito.
1: Okay.
0: Si Chamito, isa sa mga theater actors din at isa sa mga parang artist din na parte din of course ng All Access to Artist family namin. Nag-audition siya. Tsaka yung dati kong ka-schoolmate na nagtateatro, si Kim Marasigan.
1: Okay.
0: So wishing you all good luck sa mga nag-audition po para sa mga roles na pwedeng gampanan dyan sa Die Beautiful the Musical. Sana nag-audition tayo,
1: Hala,
0: Papa
1: ano,
0: eh.
1: Naku, ang schedule. Although maganda talaga at masarap bumalik sa teatro.
0: Diba, gusto nga natin.
1: Kasi ibang-iba talaga ang feel. Tsaka yung parang lagi kang ano, high sa iyong performances, lalo sanay din. Kagaya nila Maxi at Vinyas ng
0: True.
1: Live performances.
0: Tama.
1: Kaya I'm sure i-enjoy nila yan matapos makabisado ang blocking, ang mga linya, niya, ang mga repertoire nila. Nako, abangan yung mga ano nila, ad-libs. Baka meron yan.
0: Oh.
1: Kasi di ba, hindi mo may iwasan na sa
0: shows.
1: Audience. Di ba? May mga magre-react. Ganyan-ganyan. Di ba? At syempre, speaking of Die Beautiful, hindi lang ito yung talagang ano, nagpasikat at nakilala sa buong mundo. Dito rin nakilala ang career lalo ni Christian Bables.
0: Yes.
1: At bilang pambansang best na nga, di ba? Kasi si Barbs, di ba? Talaga namang angat na angat at humani rin siya dito ng mga ano awards.
0: At nagbukas
1: diba?
0: Din talaga ng napakaraming doors for Christian ito.
1: Dire-diretso na.
0: Totoo.
1: Yun, mapa gay role at mapa serious roles, di ba? Ayun
0: Exciting.
1: Naman. Oo. Alam mo ang wish ko, sana nag-ano, audition din dyan yung dalawang mga taga-LPU
0: oo,
1: na nangangarap
0: tama.
1: Din ng career. Siyempre, hey. Sina Carl Richie Carrasco at Kino M. Hugo. Malay
0: yes.
1: natin, may hugot tong dalawa. May hugot, tong dalawa.
0: Pero
1: diba?
0: Si Carl Carrasi ay birthday ngayon.
1: Happy birthday,
0: Happy birthday,
1: Carl.
0: Kasabay ng kaarawan din ng ating EP executive producer, si Sir Abraham Izon.
1: Kuya Ab, we love you. Happy birthday.
0: Happy, happy birthday. Papa Zam,
2: happy
0: birthday.
2: Birthday.
0: Parang tinanong ko sila, si Carl at saka si, ano, si Papa Zam. Hindi kayo nag-celebrate, ganyan-ganyan. Hindi na, kasi pagastos
1: siya. Ah, ganun talaga.
0: Pero di ba, meron talagang gano'n, yung kapag nasa tamang edad ka
1: yes.
0: na, ayan, hello! Pag nasa tamang edad ka na, parang, kunyari every 3 years na lang or every 5 years.
1: Correct.
0: Naku, matutuwa yung mga ano, DZMM babies natin, mga angels
1: yes.
0: natin na nandito dahil nandyan na sila, salubungin nyo na.
1: Correct.
0: Oo, ayan.
1: At pakaabangan nyo po ang aming special guest na live sa studio. Alam naman na nila rin, di ba?
0: Totoo, kung
1: Kaya
0: sino
1: abangan,
0: ang
1: yes.
0: makasama. Abangan nyo po maya-maya lang sige na Christian Bables, Inigo Pascual at Elijah Canlas. Sa oras na 9:09, eto naman, mga kapamilya. Inilabas na nga po ni former Pinoy Big Brother Celebrity Edition collab housemate is near ang bagong episode ng bagong high school series na First Day High. Ibinahagi ni Esnir ang kanyang pananabik sa long-awaited debut ng kanyang serye, Tampok. Ang mga bigating guests stars gaya ni na Vice Ganda, Donnie Pangilinan, Bel Mariano, Empoy Marquez at marami pang iba. Anya, 3 buwan nga ang inabot para matapos ang episode na inlarawan niya bilang one of the biggest episodes. Mapapanood po ang First Day High sa YouTube channel ni Esnir. Nabanggit sina Donna Kayaga, yung mga content creator na sina Queen Dora, at syempre,
1: si Empoy, pinakita pa.
0: Yeah, si Empoy, papa. Meron pa papa yung mga dating mga cast, nandyan pa rin, sina Brent Manalo, syempre. At hindi rin natin nabanggit, no, present sa opening, sina Shuvi Etrata,
1: yes.
0: si Clarice, ang ating nation's mom, at syempre, si Will, pati na rin, si Mika Salamanca.
1: Nakunta na mabigyan pa na mas malaki malaking plataforma o platform itong ginagawa ni Esnir. Kasi nakakatuwa talaga.
0: Ayun pa pala, si Crystal Mejes.
1: Yes. Di ba bago pa yan talaga, talagang ine-efforta niya yun eh, bago pa siya naging Esnir talaga na nasama sa pelikula, totoo, sa mga projects, sa PBB, sa lahat na. Eh, napakatalino nung kanyang mga ginagawang mga materials dyan sa kanya. Kaya good luck!
0: Papa, eh, meron nga disclaimer sa opening ng video na parang sana naman wag niyo pong i-re-upload.
1: Wag naman.
0: Kumbaga ito po ay pinaghirapan, dugot pawis po ito in effort ng todo-todo. Please no to re-uploading the video. Parang may ganun na disclaimer. Totoo na ayan si Meme Vice nga nandiyan eh.
1: Kasi nga 'di ba marami na ring naglalabas ng mga hinaing ng mga content creators na paghihirapan nila yung video tapos i-re-upload lang at syempre pag ni-re-upload ng iba namang ano, nag-upload lang. Sila yung, syempre, sa mga views,
0: may earnings mga din,
1: earns,
0: yes,
1: diba? Yun, yun. Kaya sana ay, wag nga, no to re-uploading. Ayan.
0: Congratulations!
1: Congratulations! At kung maraming nadidismaya po sa, ng mga content creators sa mga nagre-re-upload, eto naman, dismayado din. Dismayado si Miss Earth Philippines 2025, Joy Barcoma, sa controversial na half face statements ng ilang Filipino-American title holders. Sa isang post, matatanda ang sinabi ni na 2024 Mr. Supranational Second Runner-up Brandon Espiritu at Mr. Pilipinas Global 2025 Jether Palomo na wala umanong kakayahan ang mga frontrunners ng bansa na makipagsabayan sa national stage kung wala ang mga umano'y half fees o may halong dugong dayuhan. Mabilis itong nagdulot ng mainit na diskusyon online, lalo na sa mga pageant enthusiasts at personalities gaya ni Barcoma. Ayon kay Jusa, naku, dismayado siya dahil tila ang baba ng tingin ng mga ito sa Pilipino na kanilang inirerepresenta sa mga patimpalak. Sa huli, naglabas naman ng public apology si na Espiritu at Palomo at idinilit ang nasabing post.
0: I love si Joy pala din kay ano, kay Isnir.
1: Ah, talaga?
0: Yes, meron din siyang part doon.
1: Bongga yan, kaabang-abang kasi iba talaga ang talino at ano nito, yung humor.
0: Yes.
1: Diba? Ni Joy Barcoma. Naku, matatapos na ang kanyang ano,
0: reign.
1: Kasi ipapasa niya na ang corona. Baka masahataw pa yan sa kanyang career.
0: In fairness, no, tumutodo. Nakapanood natin siya tuwing umaga sa unang hiri.
1: Yes.
0: Parang naging guest host siya.
1: Correct. Tsaka dumami invitation sa kanya left and right.
0: True. As
1: mga,
0: host.
1: Ano, as host ng mga
0: pageants. Sa mga pageants.
1: Mga
0: ganyan.
1: Regional pageants.
0: Ako, speaking ganyan, of hosting ganyan. Sa pageants, ayan ano, na. Yung sa Tarlac. Kung nanonood kayo dyan, ako, i-close deal nyo. I-close din.
1: Kung gusto nyo maging masaya yan.
0: Oo, di ba? Oo. Sa ano na yan? Sa June 20 na yan.
1: Sabay
0: eh.
1: Promo pa.
0: Kaya yes.
1: Mga ganon. Kaya, ano ninyo na yan? Para ilagay nila yan sa Hollywood level ng hosting ni Mama Jai.
0: True.
1: Mama Jai.
0: Hollywood?
1: Ay, oo. Kasi speaking of Hollywood, nandito na ang inaabangan
0: Ala,
1: nila. Ang
0: hindi
1: baga,
0: ko yung
1: next pick.
0: Diba?
1: Agad wow. Talaga, di ba? Ang balitang showbiz. Hollywood!
0: Oh my God! How did you do that?
1: Wow! Ganun. Pasakit mo na yung ulo mo ng vertigo. Maabot mo yan.
0: Ma-vertigo
1: ka. Diba ganun yun?
0: Get well soon, ha?
1: Ah, yun
0: hindi.
1: Andito na ako.
0: Andito ka pala.
1: Ito na ako. Kasi na. Medyo nag-vertigo po ang papa-up. Nagbabalik naman sa music scene ng Danish singer and songwriter na si Maximilian para sa kanyang ikatlong album na I'm Fine. Sa isang panayam, ibinahagi ng Beautiful Scar singer na sinasalamin ng album ang istorya ng iba't ibang yugto ng kanyang buhay. Tribute din anya ang nasabing album sa kanyang kaibigan, gayon din sa kanyang mga fans na kasama niya sa kanyang paglago bilang artist. Umaasa si Maximilian na mararamdaman ng kanyang mga listeners ang mensahe ng album na kanyang binuo ng ilang taon.
0: Alam na this!
1: Ayan ako, sana
0: perfect.
1: Ano. Perfect. Magtagumpay din dyan si Max. Si Max, no? Kala mo close ka ni Maximilian.
0: Tropa, ayun. Tropa.
1: Tropa lang, di ba?
0: Oh. Pero alam mo ba, papaawin?
1: Ano yan?
0: Nagbigay daw. Nagbigay daw ang American singer-songwriter ng words of wisdom para sa mga batang songwriters. Sa acceptance speech sa Songwriters Hall of Fame sa New York, binigyang D&D ni Taylor ang kahalagahan ng passion at creative instinct sa kabila ng mga ingay at kritisismo. Payo nga ng singer, gawing prioridad ng mga young songwriters kung ano talaga ang kanilang gusto at balanse ng emosyon at katatagan, lalo na kapag ibinahagi na nga sa mundo ang kanilang mga kanta.
2: I love si Taylor Swift this!
0: Talaga, kung meron tayong gaganaping parang Alam Na This Awards,
1: yes,
0: siya yung bibigyan talaga ng parangal dahil parang almost every day,
1: yes,
0: opo, sa isang linggo, hindi pwedeng wala tayong binabalita about Taylor Swift.
1: Yes.
0: Hindi kaya si Eka ang Swifties na dyan. O kaya si Rose.
1: Oo, si Ate Swift. Jess daw ang nagsulat ngayon. Ate Jessica.
0: Ate Jess. Luma, si Eka ba ay nakalabas na ng ospital?
1: Get well soon.
0: Oo, parang nakalabas na. O Eka,
1: you,
0: get well ha, magpagaling ka.
1: Oo, yun na nga. Sana makabalik po kagad at maging mas malusog Ate Eka ha. God bless.
0: Truly.
1: Naku, ito, diretso pa natin.
0: Yan, Papa Awel. Ito favorite na din natin yan dito.
1: Of course. Isa si international Broadway diva Lea Salonga sa mga mapalad na nakadalo sa Arirang World Tour ng K-pop supergroup BTS sa Busan. Si Elijah na magulit na kagad.
0: Mamaya
1: sa,
0: na po pag may tira.
1: Kumakatok-katok sa bintana, nangungulit na kagad.
0: Ayan na po si Elijah.
1: Eto na, sa post nga po, ibinahagi ni Lea ang kanyang concert experience at hindi inalintana ang pananakit ng kanyang mga paa. Spotted ang Broadway diva na may hawak pang light stick na ikinatuwa naman ng kanyang mga fans at kapwa fellow armies. Sa isang podcast, matatanda ang ikinwento ni Lea kung paano natulungan ng BTS ang kanyang mental health noong pandemic.
2: Alam na this!
1: Oo, nakita ko yung post niya na yan.
0: Pero si Lea Salonga, si Broadway diva, sa Busan, Korea na noon.
1: Yes, sa Korea.
0: Di ba papaawel? Parang naging usapan din yung about dun sa ticket.
1: 50 tickets na binili daw ni Meme dito sa Pilipinas.
0: Tapos si Meme sa, ano, sa kanyang ex-account.
1: Hindi totoo yun talaga. Swertihan po talaga, gaya po na ipanaliwanag ko. Swertihan sa members kung mabunot ka. Kasi may number, naka-queue ka eh. Tipong 100,000 talaga mga nakapila, ganun.
0: Ang nakakuha pa lang na legit na alam natin, yung nagbahagi, sila
1: si
0: Megan Yang.
1: Na second day pa niya nakuha. Hindi yung as member, yung open na to all, parang ganun sa public.
0: Correct.
1: Kaya swerte po si Broadway. Siguro kung makakakuha siya sa ibang countries, location, baka doon siya pumunta na eksakto dyan siya nakakuha.
0: Sa Busan.
1: Sa Busan.
0: Yes. So, at least hindi nagkaubusan. Ano?
1: Yun na nga. Oh, wow. Kasyang-kasya naman yun. Oh,
0: kasi nga marami.
1: Eksakto, madami.
0: True. 9:18 ng oras natin sa iba pa nating showbiz chika. Hindi nga po natinag ng pabago-bagong panahon ng cast ng bagong kapamilya seryeng Sigabo nang lumipad at nag-motorcade sa Cebu. Dumagsa ang mga fans para personal na makita ang hari ng aksyon sa ating henerasyon na si Coco Martin at ang prime actress na si Julia Montes kasama ang iba pang cast. Susunod, naiikot ang cast ng Sigabo sa Cavite sa June 18 habang sa June 20 naman sa Palawan.
2: Alam na this!
0: Congrats Kuya Coco and Julia!
1: Ayan, iabon na natin itong isa dahil excited na ang mga guests natin na nandyan na. Wagi naman sa season 10 ang tawag ng tanghalan sa It's Showtime ang pambato ng Central Luzon na si Yanny Basikal. Napabilib ni Basikal ang mga hurado at manonood ng awitin ng Smoky Mountain Medley at nakakuha ng score na 97.4%. Inuwi ni Basikal ang 1,000,000 pisong grand prize at magkakaroon din siya ng management contract mula sa ABS-CBN at recording contract sa Star Music. Congratulations, Yanny!
2: Alam na this!
1: Deserve kay na Yanny, deserve nila.
0: Ang dami na nila, no, ng mga grand champion ng tawag ng tanghalan, di ba? Yes. JMU Sores, Raven,
1: yes.
0: Umali,
1: correct.
0: Si Janine Berdin, mm-hmm, si Noven Belieza, yes, yung kauna-unaan si Noven, di ba? Papaawin.
1: Correct.
0: Tapos, sino pa ba ang di ko nabanggit? Sino yun?
1: At marami pang iba. Ayan.
0: Lahat sila
1: patuloy
0: magagaling talaga.
1: Patuloy ang listahan na humahaba pa. Pero ngayon, sabi nga nila Meme sa It's Showtime, pahinga muna.
0: Si Elaine Duran.
1: Ayan.
0: Yan, magaling niya. Elaine Duran.
1: Halimaw yung boses. Si Estrella.
0: Laika Estrella. Nag-aapoy na damdamin.
1: Ganyan.
0: Gusto ko yung kay Janine, yung trending ni Janine ngayon.
1: Ganun naman yata.
0: Ganun ni Janine Burden. Gusto ko yung kay ni Janine.
1: Parang ganun ba yun?
0: Yung
1: title nun.
0: Yung Ganon.
1: Ganda talaga. At
0: hindi yung ano yun, Papa Awel, nag-guest siya isang ano, isang FM radio station na nasa kalsada. Ganyan, Papa Awel. Tapos nag-trending ngayon yun.
1: May boots.
0: Oo, yes. Ay, ganun-ganun. Fairness kay Janine, ha? Pasabog siya doon.
1: Ayun.
0: Congrats kay Yanni. Ayan. Yanni! Mag-guest ka naman dito. Wow.
1: Oo, siguro pinipila na yan.
0: Ayusin niya nina Pawi.
1: Yes.
0: Yan, mga ano natin, kapamilya natin sa Showtime.
1: Correct. Samantala, eto na nga, abangan natin sa ating pagbabalik. Ang mga bida na ngayon pa lang ay pinag-uusapan na talaga naman tumatawa na kagat sa mga trailers pa lang.
0: Correct. Kasi naman ang trailer pasabog, Papa
1: yes.
0: eh. First time naming nasilip nung nagkaroon sila ng parang huddle
1: yes.
0: with the friends sa mga content creators, mm-hmm. sa mga media, ganyan-ganyan.
1: Yes.
0: Pero mas masayang chikahan yan dito, syempre, live na live sa programa dahil makakasama natin ngayong araw ng Monday sina
1: Christian Bobles,
0: Inigo Pascual,
1: at Elijah Canlas para sa pelikulang
0: Drags to Riches.
1: Para na tayo mapasabi ng alam ko na.
0: Alam nyo na.
1: Alam na.

0: basta eh, best sa showbiz.
1: Alam na this.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
3: Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
4: Paano natin mas mapapatagal yung shelf life ng ating mga inan? Refrigeration, kangkong, petsay, mas mainam po na ilagay agad sila sa refrigerator para mas mabagal po yung pagkasira. I-blanch and i-freezing, no, yung mabilis na pagpapakulo po ng gulay sa hanggang 2 minuto bago po natin ito i-freeze para mas mapanalipili pa nilang kulay, texture, pati nutrients. So pwede po ito sa mga sitaw, malunggay, carrot, broccoli, at repolyo. Hindi lang po ito pwede doon sa mga vegetables na watery tulad yung mga kangkong, lettuce, sipino kasi nasisira po yung kanilang structure.
3: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
5: Ako si Raymond R. De Los Santos. Para sa akin, trip lang ako sa noon at nakapakinig si DZMM. Subalit, dahil sa unang pakapakinig ko na iyon, tumibo para sa aking isipan na ito ang isang programa na makapagbigay ng impormasyon tungkol sa nangyayari sa ating kapaligiran, sa ating pamahalaan, para sa taong bayan. Happy 40th anniversary, DZMM. Una sa balita, una sa public service.
6: Mahalaga ang DZMM dahil una sa balita. Pag may mga kalamidad, nanonood talaga ako. Happy 40 years, DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
7: Happy 40, DZMM. Siyempre, una sa balita, una sa public service.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.

0: siya. Alam na this. Nasa spotlight ka ng showbiz chika. Alam na this. Live.
1: Oras natin 9:24 sa buong kapuluan ng Pilipinas. Kasama pa rin po nag-iisang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada, walang iba ako po, si Jaiho.
2: Katandem pa rin po sa upgraded showbiz news ang ever laughable, ever lovable Papa A. Awopas.
1: Alam kong lahat kayo ay very very yes. excited na para sa ating Monday na mga kasama sa ating programa. Pero syempre, ipasok muna natin ang mga balita sa labas ng ating himpilan. Mga drainage system at daluyan ng tubig na naaayos or naayos ng DPWH na papakinabangan na kasunod ng malalakas na pag-ulan. Narito po ang balitang kumpirmado, sigurado mula Maynila, hatid sa atin ni Radyo Patrol Bert Dizon. Bert.
3: Jaiho, maayos at gumagana na ang mga naisaayos na drainage system at daluyan ng tubig sa ilalim ng Opland Kontrabaha Program ng Pamahalaan. Kasunod ng malalakas na pag-ulan nito mga nakaraang araw sa Metro Manila, sa monitoring ng DPWH, walang naitalang pagbaha sa bahagi ng G. Araneta Avenue, partikular sa Victoria Street at Quezon Avenue. Ito'y matapos na isailalim kabakilan sa rehabilitasyon ang kahabaan ng G. Araneta Avenue, kung saan isinaayos sa mga drainage system at pinalitan at nilakihan ang mga tubo na daluyan ng tubig. Matatandaan nga sa nakalipas na mga taon ay halos gadibdib ang baha sa lugar. Kung may mga pag-ulan, nakatulong din ang ginawang rehabilitasyon at paglilinis sa mga estero patungo sa San Juan River at ang pagsasagawa ng dredging operation upang mapalalim ang ilog. Natukoy naman ang mga naipong basura sa mga drainage system sa naging sanhi ng pagbaha sa bahagi ng EDSA Centris northbound noong Sabado ng gabi. Agad naman itong humupa matapos magpadala ng mga tauhan para linisin ang mga nagbarang basura sa drainage system. Tiniyak ni DPWH Secretary Vince Dizon na magtutuloy-tuloy at paiigtingin ng ahensya ang Opland Kontrabaha Program ng Pamahalaan, lalo na ngayong tag-ulan na nawagan naman ng kalihim sa publiko na maging responsable sa tamang pagtatapon ng basura upang di maging sanhi ng pagbabara at pagbaha. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
2: Salamat, Bert Dizon!
4: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Estrella.
0: Uy!
5: Uy!
0: Si Idol!
5: Si Idol!
0: Sino siya? Alam na this!
1: Eto na! Naku mga kapamilya at mga kaservisyo! Ready na po kami dalawa ni Papa Awel. Kaya naman sa lahat ng mga nakikinig sa inyo po mga transistor radio sa 630 kHz sa AM band at sa mga nakatutok sa YouTube channel with 1.5 million subscribers. Wow!
2: Siyempre ganun din sa mga tutok na ngayon sa Facebook with more than 3 million subscribers.
1: Ayan.
2: At syempre sa radyo, lakasan nyo na po yung mga transistor radio ninyo. At kung gusto nyo yung HD ang effect, naku sa teleradyo cable nationwide, 183 cable operators yan. Kasi makakasama natin magkaingay dahil nandito na sila ang bida ng
1: Dragster Riches! Yes. Ayan! Yes! Woo! Happy Monday! Bumati kayo sa mga kapamilya! Yes.
6: Hello mga kapamilya!
7: Hello mga kapamilya!
8: Magandang gabi mga kapamilya!
1: Yes! Nako eto, last week, para lang may kaalaman sila, Inigo, si Elijah, tsaka si Christian, nagkaroon tayo diba nung huddle with yung mga friends from the press, yung mga content creators. Yung ilan sa mga interviews na ginawa namin ni Papa Awel ay inere na namin dito sa Alam na This. Yes. At syempre lahat sila na-excite, natuwa, at mas lalo silang na-curious, ano ba itong Drags to Riches?
2: Yes.
1: Bakit ba parang laging pag sinasabi nila, nag-happy pride sila Papa Awel at saka yes. si Mama Jaiho. Eto na po, inimbitahan na po namin mismo ang tatlong mga pinakamahuhusay na mga artista ng kanilang mga henerasyon. Eto na, Inigo, welcome back yes. sa programa.
9: Thank you na kami, Samantha. Thank you for having us. And yun, we're doing a promo for Drags to Riches.
1: Yes. Mm-hmm. O, Christian.
10: Maraming salamat po again for having us.
1: Yes. Eto na, Elijah.
5: Yes, Your Honor. Wow. Thank you for having us.
1: Hindi tayo naghihiri ngayon. Walang hearing.
5: No, pero we're doing our promo runs the whole day. Nagpo-promo kami kasi sobrang proud kami sa pelikula na to. Drags to Riches. It's a comedy film and it's showing in cinemas, exclusively in SM Cinemas nationwide, yes, starting June 24.
2: Yes. Correct. Oh. Alam mo, hindi lang kami excited sa pelikulang ito kasi parang deserve ng bawat Pilipino na mapanood ito dahil sa kalagitnaan ng mga krisis, mga pagsubok na pinagdadaanan natin. Guys, Momshies, Popshies, buong Pilipinas, we all deserve to laugh. Yes. Diba? Relief ito. Tama, yun. Po. Ang ganda ng pwesto nila, parang yung title talaga, Drags to Riches.
5: Yung poster namin eh.
2: Yeah.
1: Wow. Yan. Diba hala, may kulang.
5: Why?
1: Wala yung brief. Sinik. Sa poster nyo na puting na kung ano yung sinasabi nating brief. Ma-curious kayong mga nakikinig sa amin. Pero eto na, di ba originally, yung kasabihan talaga is, kunyari, pag tinanong ka na umasenso ka sa buhay, di ba? Yes. Rags to riches, yes, talaga. Bakit ba drags to riches ito? Ano ba? Kasi syempre, sina lolo't lola ngayon ay nasa tumba-tumba. Uh-oh. Ano, bakit drags to riches? Ang mali-mali naman yan si Jai Ho. Sinisip ako ni Lola.
10: Kasi yung isa sa mga characters ko, mm-mm, dito, from being a drag queen, mm-hmm, lagi siyang eridera.
1: Mm-mm. Wow.
10: Oo. So, drags to riches.
1: Kumbaga, mm-hmm, pag sabi mong heredera, parang ano eh, may malaking minana, parang
10: yes,
1: ganon. Oh, wow.
10: Na noon niya lang na-discover na tagapagmana pala siya.
1: Mm-hmm. First oh, time nating napanood yung trailer nung nandun tayo sa MediaCon. Mm-hmm. Hindi, yes, hindi siya MediaCon, di ba? Parang huddle parang ganyan.
2: Bonding natin lang.
1: Oo, parang ganon.
2: Chikahan lang talaga.
1: Chikahan lang. Bonding, actually.
10: Bonding with the press. Yes.
1: Totoo. Tapos nakita natin, parang ang laki-laking part ng underwear.
5: Yes. Yes.
1: Why? Yes. Why is that? Why is that?
5: Sige, sige. Ito, try kong i-summarize tong pelikula namin. Ayan. Tulungan nyo
1: without
5: guys,
1: spoiling, ha?
5: Without spoiling,
1: para
5: okay.
1: Ano sila, kilitiin natin ang mga nakikinig.
5: So, the movie starts with...
1: Wow! Wow. Sorry, nakiliti!
5: Hindi, kami ni Inigo, we play rivals here. Ako si Andre, siya si Troy. And nag-compete kami para kami ma-promote, para kami yung maging... basically top position dun sa company kung sa kami nagtatrabaho at nagbebenta ng yung company na yon ng mga underwear, ng mga brief. Tapos one day malalaman na lang namin na neither of us got promoted. Wala sa amin na promote. Ang na-promote pala ay yung anak ng bossing namin played by Sir Benji Paras, mm-hmm, na si Jarold played by Christian Babless.
10: The straight guy.
5: The straight guy.
10: Straight guy.
5: Okay, the straight guy. Tapos apparently inassign kami na alagaan to si Jarold na turuan kung paano siya maging bossing dito sa company na to. Uh-oh. Pero ayaw pala talaga ni Jarold maging boss. So nawala na lang siya. As in, nag-disappear siya, lumaya siya, ganun. Tapos kami naman ni Inigo, natatakot kami kasi baka masasante kami.
1: Uh-oh.
5: So nag-hire kami ng somebody na makakatulong sa amin. Tapos nalaman namin na may kambal pala si Jarold. At yung kambal niya ay si Jonas, also played by Christian Babless.
1: Oh.
5: And si Jonas naman ay isang drag queen. So kailangan namin i-convince si Jonas na magkunwaring siya si Jarold. So kailangan namin siya turuan paano maging bossing, kailangan paano maging straight, basically. So nandun nagsistem yung comedy din ang pelikula.
2: Grabe. Palakpakpakpakan!
1: Maganda.
2: Grabe.
1: In fairness.
2: Sa mga...
1: siguro ano, host siya ng Wise Peak.
2: Hindi lang yun.
5: Mukha lang kamukha.
1: Ay, okay.
2: Alam nyo, kung din po lagi namin nababanggit dito yung sa mga ginagawa ng mga artista, para na po tayong naka-attend ng StoryCon. Ganyan na mismo muna. Ipapaliwanag muna ng writer, director, di ba naman? Mm-hmm. Pero ang ganda kasi nito na tamang timpla, blend nung ano ninyo, ng mga characters ninyo. Pero di ba, hindi naman talaga ito yung kailangan ba kayo i-workshop pa dito para mag-level off kayo? Kasi paano nag-gel yung mga characters o bagla na lang salang ito? Kasi di ba, narinig natin na, my gosh, ang character ni Christian Kambal. Di ba? Ganun, oo.
10: Wala namang workshop na nangyari. Mm-mm. Pero I guess ang ginawa sa amin, binigyan kami ng chance at ng time,
1: yan,
10: to bond.
1: Oh.
10: Mas naging magkakaibigan kami. Ayun ang nagamit namin kung bakit masasabi namin nag-work talaga yung tandem naming tatlo.
2: Correct. At may chika kasi, 'di ba, na teka muna nung syempre ang lakas agad ng dating ng Christian Babless sa siya doon at natuto daw kayo doon sa nadala kayo doon sa character niya, doon sa kanyang pag-arte. Mm-hmm. Yun. pero babaligtad rin ko naman, si Christian, meron din bang part na ikaw naman ang nadala sa kanila or meron kang ganon?
10: Lagi. Kasi magagaling tong mga to. Si Inigo, ano ko na to, nakakasama ko na to sa acting classes.
11: Before
10: so,
11: pa.
10: Merong para ba, proseso si Inigo, yes, na nakaka connect agad ako. Tingnan ko pa lang ang mga mata nitong taong ito na nararamdaman ko na kung ano yung gusto niyang iparamdam. Totoo.
5: Nakaka-inlove.
10: Yow!
2: Yes.
10: Etong si Elijah magaling. Mahusay. Alam naman nating lahat yon. So, hindi mahirap makatrabaho itong dalawa.
2: Oo. Kasi syempre, audience natin, curious eh. Nakikita kayo sa iba't ibang proyekto. Mm. Di ba? Lalo na sa napaka-busy ni Elijah. Nag-international naman si ano, si Inigo, di ba?
5: Tapos
2: Hollywood, di ba? At syempre, ang mga words left and right para kay Christian Bobles. So kami curious, paano kaya sila sa screen? Tapos drugs to riches pa ito, di ba? Mm-hmm. Ano, isang question na naglaro sa isip ko, ano yung inaasahan ninyong kwentuhan, chikahan ng mga tao paglabas ng sinihan, yung ina-expect nyo na eto, di ba alam yan, kulturang Pilipino yan, na paglabas ng pelikula, may take away, ganon.
9: Madami kaming ginawa dito na personally ako rin, never ko in-expect talaga na magagawa ako ever in my career. Masaya lang talaga, you know, like there's a lot of scenes that memorable, even the process of making it. Mm-hmm. And syempre, yung pagiging drag ni Christian talagang in-embody niya, and pag nakikita namin siya sa set, parang nakakadala talaga. I mean, sobrang kuwang-kuwa niya.
5: If I may add to that, gusto lang talaga namin maging masaya, yeah, yung mga manonood. Pag napanood nila to, gusto namin tumawa sila, gusto namin may mga konting heartwarming moments din, sana may kurot sa puso din, di ba ganyan? Pero generally, it's a good time. So sana yun yung ma-take away nila. And aside from that, siguro yung drag, mapapakita yung proseso ng isang drag queen dito. Mm-hmm. And makikita nila na isa siyang legitimate art form. Hindi siya basta-basta, ano lang, entertainment lang, ganyan. Madami silang pinapasok na effort and creativity sa isang drag performance.
1: Mm-hmm. Pagdating sa usaping drag culture, di ba, meron ba kayong kinonsult o kumuha kayo ng consultant? Para at least, di ba, syempre, parang panghihimasukan nyo yung bawat mga, lalo na si Christian, di ba? Syempre, yung production ba, nag-consult sila para malaman yung pinaka-drag culture talaga at walang masagasaan? Kasi di ba, very sensitive na ngayon yung mga tao.
10: Well, yung ano namin, yung writer namin, involved na talaga siya sa...
1: Akala ko, drag queen siya.
5: Drag queen writer, oo. Shout out Alpha.
10: Oo, yeah. si Alpha, involved na talaga siya sa
1: drag community.
10: Dahil, writer, if I'm not mistaken, writer siya ng Drag Race.
1: Or Drag Den. Drag Den.
10: Drag Den.
2: So nagda-drag din siya.
1: Hindi.
10: Writer. Tapos, nakatulong sa akin yung mga previous characters na ginampanan ko.
1: Yes.
10: Konting research at aral na lang. Yun, para makuha ko yung character ko ngayon. Kasi first time kong mag-portray ng drag queen.
1: Drag queen, yes.
10: Yung mga previous kasi puro trans woman.
1: Totoo.
10: Queer characters. Ito specifically, drag queen siya.
1: Oo. Totoo. So, yan din ba, yes.
2: Yan di ba naiisip mo na pag-uusapan, pag-uwi nila, na, uy, ibang Christian Bobles, drag queen, yan din ba yung inaasahan mong pag-uusapan hanggang bahay, oo.
10: Hopefully. But, if there's anything, for sure, talagang may take away ang film namin. Isa to sa mga ikinaka-proud ko sa pelikula namin. Meron at meron ka matututunan, and that's for them to find out. But, ang pinagpipray ko, after mapanood ng mga tao yung pelikula, and I'm claiming it, sana mag word of mouth na, hi, nakakatanggal ng stress.
1: Yeah.
10: Oo.
1: Yung talagang napatawa sila.
10: Nakakatawa to, panoorin natin.
1: Oo.
2: nakaka-high sa tawa yung ito. Drugs to Riches. Ako, di ba? Ano? Wow.
11: Parang manin.
2: Kasi tawa ka pa rin ng tawa, umuwi ka na. Kasi alam mo yun, may LSS ka na pinauulit-ulit mo, pati mga linya. No, yeah, ako parang takeaway ko. Ang kiniklaim ko naman, I cannot wait for Drugs to Riches 2. Parang ganun. Yung parang inalis kayo. Parang ano yung nangyari dun sa tatlo? Tapos diba yung parang, diba nga yung tanong ko sa inyo, yung ala, napunta kayo sa isang island, kayong tatlo lang. Tapos kay, yung istorya, sa inyong tatlo lang iikot. Ganun, diba? Oo, diba? Tapos ano, tipid pa sa ano, sa production, tatlo lang kayo eh. Diba yung ganun?
1: Walang ano, walang baklas.
2: Pero lahat doon lang. Umandar.
10: Sir Erickson, baka naman mo.
1: Cornerstone Studio.
5: Panoorin nyo muna guys.
1: So, pero parang ako nakita ko, tatanong ko sana yung mga challenges sa pagganap bilang drag queen ganyan. Pero parang mas na-challenge siya Inigo sa upuan niya.
2: Yun na nga.
6: Nahulog kasi yung ano, may nahulog dito sa gilid. Sorry.
1: Ito, parang inaayos. Ano yun? Nakabutan sa akin. Yung camera. Hindi yun, continue natin. Siyempre yan, dahil nga first time mong gumanap bilang drag queen, siyempre diba, parang mapufulfill ang fantasy ng pagiging drag queen bilang ako nakakapanood ako sa O-bar, sa rampa, ganyan. O kaya sa mga drag event, ganyan. Nakita ko na tagang high heels, full makeup, pero yung performance talaga, todo-todo. May mga ganito bang aabangan sa pelikula?
10: Yes, meron. Definitely hindi kompleto ang isang drag queen kung walang performance na pasabog talaga.
1: Mm-mm.
10: So abangan nyo.
5: Pasabog talaga.
1: As
5: pasabog.
1: In.
5: At may sasabog din.
2: Ay, wow. Ah, pasabog, ano, sasabog sa takilya. Yan, dahil yung pila, ganun yun.
10: Claiming
2: diba,
10: it.
2: Po, ala, ano, last full show na po, baka pwede pang i-extend dahil may mahaba pang pila. Yung mga ganun di po. Yeah. Kaya nagsiselos tuloy ang mga kapamilya natin abroad kasi live din tayo sa The Filipino Channel. May chance ba na dalin ito sa international screening?
10: Definitely. Ayun. Yes, meron at meron.
1: Abangan.
10: True.
1: Eh, pero papaaway, lagi natin sinasabi rin, di ba? Happy Pride!
5: Yeah. Happy Pride!
1: Ang pelikulang Drugs to Riches, lalo na ngayon Pride Month, syempre. Mm-hmm. Kayo, bawat isa sa inyo, anong mensahe ang mabibigay nyo or gusto nyong ipahatid sa mga kapamilya, mga kaservisyo natin na kasapi ng LGBTQIA+ community sa pamamagitan ng moving ito?
9: Sa moving to, sana may matutunan sila at sana marami silang makuha na good things, takeaways. And for Pride naman, syempre, you know, I just want everyone to spread love and, you know, be open your hearts and never judge people and just be happy.
5: Same din din. And I mean, other than that, no, parang syempre, sana they come out of it feeling like they were represented well,
10: yes.
5: Na ma-empower yung buong community, mm-hmm. Na to be who they are, to be free, and to love whoever they want to love. Mm-hmm. Sana yun yung maparamdam ng pelikula sa kanila. At syempre, para sa mga manunood naman na may stigma pa rin, may prejudice, huwag kayong makikitawa kung meron kayong stigma at judgment, mm-hmm. Diba? So sana maging bukas yung pag-iisip natin, maging bukas tayo sa mensahe ng pelikula, and generally, mag-enjoy lang tayo lahat para to sa buong LGBTQIA community. Munting handog namin to ngayong Pride Month.
10: Yes. At saka, siguro isa po sa mga ikinaka-proud ko sa pelikulang ito, I think yung karakter ko ipinaglaban yung I'm sure ipinaglalaban din ng ibang, hindi ko lalahatin ano, ng ibang members ng community.
1: Mm-hmm.
10: And again, that's for you guys to find out. But we fought for you.
2: Ayun. Yeah. Okay. May dugtong lang ako, Dan. And I believe, itong pelikulang to, hindi lang siguro para sa LGBTQIA+ community. It's for humanity,
10: yes.
2: As a whole. Para sa lahat ito. Oo, wag po natin isipin na, mga baklaan lang yan, ganon. Hindi po, nandito po yung matitunong kwento, yes. Ng pagmamahal sa tao bilang tao.
10: Yes.
2: Pagtanggap bilang tao, ganon. Di ba po? Yun lang naman yun. Mm-hmm. Para mas makita natin yung kulay, iba't ibang kulay ng pagiging tao natin through this movie.
10: Yes.
2: Yun po yun. Yun.
1: Perfect. Ngayon naman sa ating susunod na aklat. Parang yung ano yung pangaral na yung naging atake, di ba? Pero yun, naging pangaral na taga. Susunod sa Salmong.
5: Mali!
1: Oh. Pero alam ko mag-ano rin kayo ha, parang a-attend ng iba't ibang mga Pride event ngayong buwan ng June to promote syempre itong Drags to Riches. Ano yung kayo bilang mga syempre of course, 'di ba? Character lang naman yung pinortray nyo ganyan. Ano yung nilook forward nyo sa mga Pride events na a-attendan nyo para i-promote itong pelikula? Kasi syempre, 'di ba, very makulay yan for sure. Talagang parang immersion itong magaganap dahil makakasama nyo talaga yung mga real, mga drag queens, yung parte ng LGBTQI+ community.
9: Ako, my first promo was actually the Pride Run. I was able to perform. Sobra ako nag-enjoy. Grabe yung energy ng mga tao. And it made me even more excited for the rest of the promos that we have. We're gonna be in Love Laban. So, excited ako dun.
5: At 97.
9: At saka syempre, excited ako makapanood ng totoong drag show. And we're gonna be actually performing.
5: Yeah, mag-perform kami sa Rasta Club.
1: Ikaw?
10: Mag-perform ako as a drag queen.
1: Can I?
10: Oh yeah. Mag-perform ako as a drag queen sa Rampa.
1: Oh my God!
11: June 20.
2: Saturday
9: night.
2: Very nice. We would like to encourage also yung mga organizations. Parang ito yung opportunity din sa inyo na kasi di ba may mga orgs na kailangan ng fundraising, ganyan-ganyan. Magpa-exclusive screening kayo. Block screening,
10: yes.
2: Di ba? Kasi this is another opportunity for you to raise funds for your advocacies, di ba po, yun. Kaya maganda, maaga pa lang eh, magluminya na kayo ng mga ano block screenings. Yan, we want to encourage everyone. Ano, mapa-LGBTQ or other organizations, di ba gano'n?
1: Papa, eh, nabanggit mo yung block screening. Nung umatenda ko ng Mega Ball nung Friday,
2: yes.
1: Parang isa sa natandaan ko lang, na-mention ni Miss Isa Calzado yung, kasi parang yung theme ng Mega Ball is about movies, entertainment, ganyan. So parang nasabi na parang ini-encourage na nga lahat na sana yung mga fans hindi lang sumuporta kapag sa maraming fan base or or followers. Kumbaga parang sa ngayon daw, parang pag-ipunan din sana natin yung mga block screening. Kasi nga parang assiste, di ba? Ang hirap kalaban nung 149 a month na digital streaming platform.
2: Correct.
1: Sana ibalik daw yung sigla ng big pinilakang tabing sa sa pamamagitan ng mga pa-block screening din para magkaroon ulit ng ano, buhay ang pelikulang Pilipino.
2: Tsaka ito another suggestion kasi mga content creators ngayon nauubusan na sila ng mga content ganyan, 'di ba? Pwedeng-pwede nilang gawing content ito as barkada, ganyan, di ba? Gaya ng mga characters ninyo, manunood, attitude ng mga tao sa loob ng sinehan at sa labas. Ako, a particular ko dun sa kultura ng Pilipinong nagkukwento, I want to capture the reactions of people pagkatapos manood. Alam mo yun, yung mga ganun na kwentuhan.
10: Papa Awel, at saka, iba po yung experience kapag sa sinihan mo pinanood ang isang pelikula.
2: Na may katawanan ka, hindi lang ikaw mag-isa magkatawa. Dapat barkada, pamilya, di ba naman?
1: Paano yan? Introvert ako.
2: Wow! Talaga naman.
1: Mag-isa? Hindi. Oo nga, tama. Dapat kasama yung barkada mo, pamilya mo. Di ba? Sila tatay, sila nanay, para at least slowly, di ba? Sabi nga natin, ibinubukas natin sa kanila yung mga ganitong mga pagbabago talaga na nangyari in real world.
2: Correct.
1: Pero bago ang lahat, siyempre, more chikahan tayo sa oras na 9:47 para po sa masiglakas na araw. Katuwang po ng DZMM ang Gardenia sa paghahatid ng serbisyong publiko. Maraming salamat po sa pagbabahagi ng masarap at masustansyang tinapay para sa ating mga kapamilya. Walang bibitaw, magabalik po tayo pagkatapos ng ilang paalala. Kasama pa rin sina Elijah Canlas, Inigo Pascual at Christian Bables dito lang sa
2: Alam Ko Na!
1: Alam Nyo Na!
2: Alam Na Din!

0: mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
1: Happy, happy 40th anniversary, DZMM. Una sa balita, una sa public service.
2: Laga pa lang po ako nang nagraradyo na po kami ng nanay ko. Napakalaking tulong po, ang gaganda po ng pinapaliwanag nila. Sila po yung nagbibigay ng inspiration sa amin. Napakabuti po ng mga sinasabi nila po. Happy 40th anniversary, DZMM. Una sa balita, una sa...

0: Tuwing umaga, hindi pa nagsisimula ang ating araw. Sila'y gising na gising na at nagbabalita. Nagbabalita. Sila ang news team ng DZMM. Hindi lang nagbabasa, manapay aktibong naghahanap at nag-uulat ng mga balita araw-araw. Christian Yosores, Robert Mano at Steve Raz, Johnson Manaba, Alvin El Chico, Doris Bigonia, mga patrol reporters at newscasters in one. Kaya ang inyong maririnig na mga balita ay laging kumpirmado, sigurado. The Morning News Team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
1: Uy!
2: Uy!
1: Si Idol!
2: Si Idol!
1: Sino siya? Alam na dis!
0: Drama! Action!
1: Comedy!
2: Comedy!
1: Horror! O suspense! Bibida yan sa
0: Alam na Dis!
3: Ang oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas, kapiling kabanding na nag-iisang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada. Walang iba, ako po si Jaiho.
4: Tande pa rin po sa Upgraded Showbiz News, ang ever laughable, ever lovable, Papa A, Awaw Paz.
3: Eto na, Papa A. Siyempre, hindi tayo ang kanilang makikita bago sila mag-sleep ngayong Monday evening dahil kasama pa rin po natin sina Elijah Inigo at si Christian para po sa kanilang pelikulang Drags to Riches. Gayan, ang balita na kayo ay hindi lamang sa iba't ibang mga radio station, TV shows, sa bumibisita. Bagkus, talagang magmo-mall show daw kayo. Saan ito? Saan nga ito? Saan nga ba ito?
5: Alam ko sa June 20, sa SM Dasmayan.
3: Hindi, wait lang, nilalagay na ata.
5: Nilalagay niyo ba?
4: Para malagay doon sa screen.
6: So, nag-block pa panic ko.
4: Sorry. Habulan na, tabangan kung saan sila.
5: Okay. Sorry po, pasensya na po mga kapamilya.
4: Correct.
5: Sorry, Your Honor.
4: Pero aside from the mall shows, meron bang ano to, premiere night? Ayan. Na abangan para mapuntahan?
7: June 23 po. June 23 sa SM Mega Mall. Cinema 3.
3: Ayan na. O, ito na po. Mga kapamilya, pakinggang mabuti dahil sigurado ako. Nagtitake down notes kayong lahat para makita sila sa personal. Take it away, guys.
5: Yes, mga kapamilya. Sana po samahan nyo kami. Mag-e-enjoy lang tayo. Bago tayo manood ng Drags to Riches, meron po kami mga mall shows sa June 20, 3 p.m. sa SM Dasmariñas po yan. 5 p.m. on the same day, SM Muntinlupa. Tapos later that day, yung Rampa Club performance, surprise performance, yes. Si Christian.
7: Let's go. And then June 21, meron kami sa SM Caloocan, 3 p.m.
8: At SM Novaliches, 5 p.m.
9: Yes. 11 p.m.
7: At
8: 11 p.m. Vice Comedy Club.
7: And again, ang amin pong premiere night, June 23 sa SM Mega Mall Cinema 3. June 27 naman po kami ay nasa Love Laban, Quezon City.
9: Yes.
7: Yon.
5: And then June 24 is the day.
8: Yes.
5: Palabas na po ang Drags to Riches nationwide exclusively in SM Cinemas.
4: Sure. Correct. Maraming lugar na holiday ang June 24 dahil mga piyesta. Piyesta ng San Juan Bautista. Yan. San Juan Day. Manila. Ganun din, di ba? Tsaka sa lahat nga po na parang holiday ito para sa let's celebrate love and life dito po sa Drags to Riches. And laugh pa more, di ba naman? Yun, maganda yun. Kasi eksakto na, June 24, para barkada ang magpuntahan dyan. Yun. At syempre, meron naman kayong official social media page dito for interested parties sa mga block screening, ganyan, no? Under Cornerstone ba ito? Pwede siguro mag-connect na lang sa Cornerstone.
7: Yes po. Yes po. Cornerstone Entertainment.
4: Entertainment.
7: Sa Instagram.
5: Yeah. Mm-hmm. Yes, just follow them. Hello, mm-hmm. Your Honor.
4: Yes.
5: Follow us sa Cornerstone Entertainment and Cornerstone Studios on all social media platforms. Mm-hmm. Just hit them a message and then sila na po bahala sa inyo.
3: Yung.
4: Correct.
5: Please like and subscribe.
4: Ako may inaabangan ako. Siyempre, alam mo, yung karamihan kasi sa mga ganyan, inaabangan ko yung mga ano behind the scene, yung mga bloopers, gado-gado, di ba, na nakakatuwa. Without actually spoiling, kayo, during the shoot, was there a time na, teka muna, tapusin muna natin itong tawa natin na to bago tumashoot? Meron ba ganung eksena?
7: Ito yung bungis-ngis.
5: Sabi po.
4: Oo.
8: Kasi hindi ko nakakontrol yung tawa ko. Yeah. Kasi sobra sila nakakatawa.
5: Pero si Christian super. Po, laging may ano, lagi namin kinukwento nga na magre-rehearse kami. Mm-mm. Tapos bago mag-take, okay, take na tayo. Bigyan may sabihin si Christian, may niisip ako. Mm-mm. Tapos kami ni Inigo, ano iniisip mo? Sige, gulatin ko na lang kayo. Gagalan na lang si Christian, tapos matatawang-tawa kami lagi.
4: So. Para very sponty and the thing. Tsaka parang ano, no, yung natural yung exactly. Datingan niyan. Di ba naman yun?
3: True. Itong pelikula nyo, ay full-blown comedy daw. Mm-mm. As in talagang, di ba nung last time na nagkasama-sama at interview tayo, parang first time nyo halos na, lalo na si Inigo tsaka si Elijah na, gumawa ng mula umpisa hanggang dulo comedy. Pag ganito ba, di ba pag artista kasi, kunyari pag love team, may look test, merong rapport, chemistry, ganyan. Pag sa ganito, ano yan, may mga training din kayo na may mga hinare kayo magagaling na komedyante?
7: Wala. I think, nag-come out naturally na sa amin yung humor. Yeah. Kasi sa totoong buhay, magaganda din naman ang sense of humor ng
3: makukulit
7: dalawang ito.
3: Makukulit din talaga.
7: Di seryoso ako.
5: Pero ako po, madami po akong tinanong ng mga komedyante, ng mga kaibigan. And nangingi ng advice kasi sobra yung kaba ko, first comedy nga namin ni Inigo. Mm-mm. And most of them just like, I think all of them just told me, yung number one advice nila, don't overthink.
4: Exactly.
5: Just be present, you know, tanggapin mo kung ano yung bigay ng co-actors mo and then react accordingly. Tapos just commit to whatever situation yung binibigay sa script. So, yun yung ginawa namin ni Inigo, yun yung ginawa ni Christian. Si Christian, sanay na, basic na lang to kay Christian. So, sana nag-deliver naman po kami.
3: Totoo, Inigo, ikaw.
8: Same. Feeling ko, parang sinabi lang sa akin, listen to your co-actors. Kasi syempre, kailangan, pag, lalo na pagki-Christian na hindi sinasabi yung plano niyang sabihin or gawin sa eksena, kailangan talaga makikinig ka at ready ka sa anumang sabihin niya.
3: So, ma-adlib kayo dito? Kasi di ba pag comedy, dapat talaga, aminin natin, di ba papaawi? Like, ikaw, andayin mo rin pelikula ng mga comedy ginawa na naging ensemble ka, ganyan, yes. Papa. Parang ang eksena, ano, di ba, pag binasa mo yung script, hindi pa siya magiging nakakatawa talaga, di ba? Pero nandun na sa portrayal at sa execution. Timing na ibibigay mo.
7: Yun. Yes. Kaya very thankful ako kay Direk Victor kasi grabe yung tiwala na binigay niya sa akin, sa amin, para mailipad yung mga eksena, yung script. Kasi ako naniniwala ako ang isang effective comedy movie is all about collaboration.
3: With everybody.
7: Yes.
3: Yes.
4: Oo, totoo naman yun. Kasi yung timing, tsaka yung humor, nandun yun. Minsan nga, pag mata-mata lang, alam nyo na yan eh. Mm-hmm. Diba yun? And I'm sure, even outside shooting, nagbabonding pa kayo, parang bitin yung ano, diba? Para... Ayan na, nagkakaalam.
5: Kami po ni Inigo.
4: Ayan.
5: Nagbabando.
3: Hindi kasi masama, Krista.
7: Bilang trentahin.
3: Ayan.
7: Bilang ando na tayo sa patrenta na tayo, medyo pagdating ng alas 9, inaantok na tayo.
3: Oo. At bilang isang entrepreneur, yes.
5: But we understand, kasi nga,
4: wala, kinikilig
5: lang sila. We understand because si Christian was playing twins.
4: Uh-oh.
5: So may transformation siya to drag queen.
3: Yung pagod
5: niya. Gets namin, sabi nga namin ni Inigo, pag napapagod kami, parang wala tayong karapatan. Tingnan mo naman si Christian pag mag-drag queen makeup, tapos biglang babalik sa straight makeup. So drag queen ulit. So kapagod yung ginawa niya.
3: Pero pressure yung ano, di ba? Pag sa set, tapos parang nag-deliver kayo ng mga punchline, tapos may tumawa ba?
5: Walang tumawa. Oh my God!
3: Di ba? Totoo. Yes. Diba minsan, at syempre diba kunyari, pag sa ano, I'm sure naman sa mga taping, sa mga, like sa drama, diba iba may mga naiiyak, ganyan. Pero ito nakaka-pressure to, kasi pag wala na to, parang, paano yung mga manunood?
8: Meron kami times actually, na after namin mag-shoot, kami ni Elijah, magdi-debriefing kami, tara, tambay tayo somewhere. Mm-hmm. Tapos sabi namin, tol, nakakatawa ba tayo? Walang tumatawa sa atin sa set.
3: Walang tumatawa sa set?
8: Hindi, pero tumawa naman. Nung mga unang days sa amin, talaga kami nag-overthink kami na, okay lang ba yung ginagawa natin?
5: Yeah, tapos we had to like ask for, syempre, di ba minsan annoying humingi ng validation sa director
2: mo
5: na, Derek, okay ba? Ah, kahit ako na ano yung huwag din minsan. Pero wala na kaming choice in Yingo. Lumapit talaga kami kay Derek Vic. Derek Vic, okay pa ba kami? Sure ka? Sabi niya, auntie, sobrang laugh trip kayo, sabi niya. So, I think nag-deliver naman. So,
2: naman.
7: Ako kasi sanay ako kay Direk Jun.
3: Yes.
7: Sa lahat ng mga pelikulang ginawa ko sa kanya na comedy, sanay kami na wala kami reaksyong nakukuha.
3: Okay.
7: Pero alam namin na, ano to, have itong binitawa namin. So, medyo na overcome ko na yung pag-overthink kung okay ba yung ginawa ko or hindi.
3: Dun babalik sa sinabi ni Elijah kanina na huwag i-overthink ng bonggang-bongga.
4: Nako, sa panahon po talaga ngayon, we all deserve to laugh. Kaya alamin na po natin, please invite pa rin po sila. Basta ako po, paninindigan ko, I'm looking forward sa Drags to Riches 2. Yun lang. So, panahon sa sequel na kagad ako. Pero June 24 muna, please invite us again.
8: And syempre, iniimbita namin kayo lahat.

0: nakakasabay na international movies, pero iba po ang pelikulang Pilipino. Pinaghandaan po namin ito. Sana po suportahan ninyo.
1: Yes!
2: Ihabol na natin, so, syempre, ikaw at ikaw ni Inigo sa Star Music.
1: Yes!
3: Yes!
1: Yes.
3: Ha? Yeah. Ayun, syempre, bagong labas kong kanta, ang Ikaw at Ikaw, sana po supportahan nyo. It is out now on all major digital platforms. Ayun, maraming salamat. Thank you.
2: Yes. Thank you so much. Nako, 10:01 na po si Rose, ang ating researcher, writer, etc. Galing pang Laguna, papaawil. Nag-chat talaga siya sa akin. Mama Jai, please, extend mo ng konti. Mm-hmm. Kasi nga, hahabol ako para makita sila. Ay, pero, kaya pala nagsigawan kasi umabot siya.
1: Yes.
2: Hindi yan sumasakay ng joyride. Nag-joyride siya ngayon.
1: Opo. Oh, dati po siyang lalaki, babae na po siya ngayon para sa inyo. Ay, hindi ba yun siya?
2: Siya
1: pala yun.
2: Hindi. Ayan, yes. 10:02 alas natin, susunod na pang Love Connect with Coach V. Vanessa Antonio.
1: At dyan nga po, nagtatapos isang oras ng balitang showbiz na walang mintis.
2: Kami nga po ang inyong mga ultimate source sa mga pinakamainit na balita sa mundo ng mga artista.
1: Ako po ang inyong ever laughable, ever lovable, Papa Awopaz.
2: Ako naman, ang kabonding ninyo, siya siyempre, ang nag-iisang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada, walang iba. Ako po si Jaiho.
1: Ay, sabay niyo po kami. Alam ko na.
2: Alam niyo na.

0: mula sa New Center ng DZMM. Hatid ang mga eksklusibong panayam at maiinit na balitang nakalap ng Radyo Patrol sa Luzon, Visayas at Mindanao. Headline ngayon! Ngayon!
1: Sa Headline ngayon! PhilHealth naikipag-ugnayan na sa misis ng pasyenteng namatay matapos pagkaitan ng benepisyo sa ospital. Ilang polisiya plano umanong repasuhin.
2: Ilang bata sa Masim Sarangani nilagnat dahil sa ulan at baha. Health Department nagtayo na ng field hospital sa ilang lugar na hirap maabot.
1: Strait of Hormuz, bubuksan na matapos magkasundo ang Estados Unidos at Iran makalipas ang tatlong buwang digmaan sa Middle East.
2: Ateneo Head Coach Tab Baldwin at tatlo pang opisyal ng kupunan, no show sa CIDG kaugnay ng investigasyon sa pagkalunod ng dalawa na lang atleta.
1: Makalabi ng nasawing estudyanteng atleta na si Rene Baterbonia, iuwi na sa Agusan del Sur.
2: At Nation Zero Group Bini pinagliab ang ASAP XP stage dahil sa kanilang blush performance.
1: Magandang tanghali Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po si Jeffrey Hernaez.
2: Ako naman po si Rica Lazo.
1: At sa detalye ng mga headline ngayon! Mga kapamilya, nakipag-ugnayan na ang PhilHealth sa misis na namatayan ng mister dahil sa hematoma. Sinasabing pinagkaitan ang pasyente ng benepisyo mula sa health insurer dahil namatay ang padre de pamilya nang wala pang 24 na oras nang naka-admit sa pribadong ospital. Sinabi sa DZMM ni PhilHealth Senior Vice President for Health Finance Policy Sector at spokesperson Dr. Israel Francis Pargas na inaalam na kung ano pang pwedeng maitulong sa pamilya habang hinihintay na maisumite sa ahensya ang mga papeles para masuri ang karapatang benepisyo. Dilino naman ng PhilHealth na mayroong benefit package, partikular sa pasyenteng namatay sa stroke kahit wala pang 24 na oras na na-admit sa ospital. June 4, isinugod sa ospital ang pasyente para sumailalim sa operasyon. Pero dahil aabuti ng 4 na milyong piso ang gastusin, inabisuhan ng pamilya na inipat na lang ito sa ibang ospital. Bago ma-admit sa lilipatang ospital, inobliga silang magbayad ng 1 milyong pisong down payment. Pero dahil sapat lang ang kita, wala nang nagawa ang pamilya, kundi maghintay na pumanaw ang padre de pamilya.
3: Upon evaluation lang po, titingnan natin yung mga circumstances para po may apply natin kung ano yung beneficio na pwede talaga natin may bigay. Para po may tama natin kung merong na-miss out, ang mangyayari na lamang po ngayon is siguro dahil nabayadan na yung bill sa ospital, it would be through a direct file na sa amin. At kung ano man yung beneficio, ay doon na po sa miyembro or doon sa mga naiwan natin may

0: Determinado naman ang PhilHealth na may dapat repasuhin sa kanilang polisiya para hindi na maulit ang kaparehong insidente. Samantala, sinabi naman ni Health Secretary Ted Herbosa na mali ang pagkakait ng benepisyo sa pasyente. Maaari rin anyang magreklamo sa sinapit ng Padre de Familia.
1: Mali yun, ano? Kasi meron na tayo ngayong outpatient emergency benefit package. So at the very least, marami kaming pasyente, lalo na sa DOH hospitals, walang binabayaran pag napunta sa emergency. Kaya gulat ako dito na hindi binayaran. Actually, pwede siya mag-complain nun. She can complain with the PRC, yung license ng hospital at yung license ng doktor. Kaya yung mga dapat indigtigan sa mga kasong may question sa delayed treatment.
2: Sa ibang balita, umabot na sa 65 ang namatay sa magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Sa Tarana Office of Civil Defense, mahigit 1,400 ang nasugatan, habang 36 pa ang patuloy na hinahanap. Sa tala naman ng FIVOLX, mahigit 6,000 na ang naitarang aftershock ng lindol. Halos 80 ang naramdaman na umabot pa sa magnitude 6.4 ang pinakamalakas. Pinakahuli ang magnitude 3.2 na aftershock kaninang alas 8 na umaga sa Balut Island sa Sarangani sa Davao Occidental.
0: Doble dagok ang dinaranas ng mga residente ng Barangay Butulan sa Jose Abad Santos, Davao Occidental na natutulog na sa lansangan. Bukod kasi sa patuloy ng aftershocks, inuulan na rin ang probinsya. Sinabi sa DZMM ni Jelly Ann Kilam na sobrang hirap ng kanilang sitwasyon, lalo na sa kamag-anak na may stage 4 cancer at senior citizen na paralisado. Kanya-kanyang tayo na anya ng masisilungan ng mga residente gamit ang trapal dahil hindi lahat ay nabigyan ng tent mula sa pamahalaan. Apela ng mga residente pagkain, malinis na inuming tubig at mga gamot.
3: Marami po talaga, as in, like, di ko mabilang. Sobrang dami lang dito sa kalsada. Tapos ang worst kasi sa aming family, may cancer patient kasi kami, sir. Tapos may senior citizens din kami, may mga bata. Mga meds talaga sa mga bata at sa mga seniors namin. Medyo maraming mga, may mga high blood pressure po. Tapos yung mga bata po, nilalagnat na kasi inuulan. Tapos po, mga foods po, nahihirapan din po kami sa tubig dito. Marumi din po.
0: Sinabi naman ni Davao Occidental PDRRMO Operations Division Head Kurt Cubio na patuloy ang relief operations, katuwang ang Philippine Air Force, gayon din ang Philippine Navy at PCG, sa pag-airlift at paggamit ng mga barko sa paghahatid ng tulong sa mga lugar na hindi pa rin maabot ng mga sasakyan.
4: Apat na barangay po na mahihirapan pa talagang makaabot yung mga sasakyan. Yun yung priority ng provincial EOC ngayon, yung mga barangay na talaga nasa upland. Kaya ito ngayon, natawag natin yung Philippine Air Force sa pagbibigay ng tulong.
2: Nagkasakit na ang ilang bata sa maasim Sarangani kasunod ng malakas na ulan na nagdulot ng flash flood nitong weekend. Sa barangay Lumasal, umabot hanggang Bewang ang bahang idinulot ng ulan. Sa panayam ng DZMM, sinabi ng residenteng si Ray Ian Elarde na nagkalagnat ang ilang batang nasa evacuation center bunsod ng ulan. Nag-iwan rin ng putik ang flash flood, kaya abala na ang ilan sa paglilinis ng kanilang bahay. Sa ngayon, humuhupa naman na anya ang baha.
5: Baha din yung ano na talaga problema na naman namin after lindol. May mga bata na ayun, lalagnat, pero may mga medyo malapit lang din po. Yung ibang families, may mga ano na umuwi sa kanilang pamamahay tsaka naglinis kasi sobrang putik sa pumasok sa bahay.
0: Nagtayo na ng field hospitals ang Department of Health sa Glan, Sarangani at Balut Islands, maging sa Jose Abad Santos sa Davao Occidental. Nahirap pa rin maabot isang linggo mula nang tumama ang malakas na lindol sa Mindanao. Sinabi sa DZMM ni Health Secretary Ted Herbosa na 20 Philippine Emergency Medical Assistance Team personnel o PEMAT mula Cotabato Regional Medical Center at Southern Philippines Medical Center ang tutugon sa pangailangan ng medikal ng mga biktima ng pagyanik. Nagpadala na rin ng mga water filtration system ang kagawaran, kasunod ng ulat ng mga residenteng nagkakasakit na dahil sa pag-inom ng kontaminadong tubig.
1: Yung teams natin, dalawa yon, ando doon sila for 2 weeks sa Balut Island at 2 weeks din doon sa Taglan. And then mag-reliable tayo. May iba pa akong mga hospital that can relieve them and then continuous ang services sa mga kababayan natin doon. Yung team ko may dalang water filtration. Dahil isa, yung sa Cotabato, ang dala nila, gravitational water filters. Hindi kailangan ng kuryente para makakapag-produce ng liters of water. So far, wala pa naman tayong outbreak talaga ng pagtatae.
2: Nanawagan ng tulong para sa psychosocial intervention ng pamahalaang panlalawigan ng Sarangani para sa mga biktima ng malakas na lindol. Sa panayam ng DZMM, sinabi ni Sarangani Provincial Information Officer Joanna Grace Lapore na unti-unti nang dumarating ang mga tulong na pagkain, tubig at tent para sa mga apektado ng lindol. Pero kailangan din anyang tutukan ang mental health ng mga biktima. Sa tala ng pamahalaang panlalawigan, mahigit 57,000 pamilya ang apektado kung saan mahigit 400 pamilya pa ang nananatili sa evacuation center. 33 na ang kumpirmadong nasawi habang 15 pa ang patuloy na hinahanap.
5: Baha din yung talaga problema na naman namin after lindol. May mga bata na ayun, nalagnat, pero may mga medyo malapit lang din po. Yung ibang families, may mga na umuwi sa kanilang pamamahay tsaka naglinis kasi sobrang putik sa pumasok sa bahay.
6: DZMM Radio Patrol Flash Report.
2: Kuha tayo ng Flash Report mula sa Malacanang hatid ni Radio Patrol Jom Garner. Jom.
7: Rica, nagpatawag na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Kongreso ng isang special session sa Hunyo 17. Sa inalabas sa Proclamation No. 1318 ngayong araw, inatasan ng Pangulo ang Kongreso na pagtuunan ng pansin ang mga panukalang nasa advanced stage na ng legislation. Ayon kay Marcos, kinakailangan ng agarang pagkilos dahil sa pangangailangan ng tulong ng mga pamilyang naapektuhan ng kamakailang lindol sa Mindanao, habang kailangan din tiyakin ang patuloy na suporta sa edukasyon, mas maayos na serbisyong pangkalusugan para sa mga senior citizen, mas masustansyang pagkain para sa mga bata, at mas matibay na proteksyon para sa mga vulnerable sector. Ang tabayanan ng follow-up report sa DZMM Teleradyo at DZMM Radyo Patrol sa East 30. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, DZMM.
2: Maraming salamat, Jom Garner.
6: DZMM Radyo Patrol Flash Report.
0: Sa ibayong dagat, nagkasundo na ang Estados Unidos at Iran sa isang peace deal na tatapos sa mahigit 3 buwang labanan sa Middle East. Ayon sa mga opisyal, agad at permanenteng ititigil ang military operation sa lahat ng front, kabilang ang Lebanon, habang nakatakdang lagdaan ang kasunduan sa Hunyo 19 sa Switzerland. Kasama rin sa napagkasunduan ang muling pagbubukas ng Strait of Hormuz na isang mahalagang ruta ng supply ng langis sa buong mundo. Ngayon man hinihintay pa ang kompletong detalye ng kasunduan at kung paano ito ipatutupad. Kaugnay po niyan, bumagsak ng mahigit 4% ang presyo ng langis habang umakyat ang mga stocks sa Asia kasunod ng peace deal ng Amerika at Iran. Tumaas ang mga pangunahing stock index sa Japan at South Korea habang positibo ang reaksyon ng merkado sa pagtatapos ng tensyon sa Middle East. Ayon sa mga analysts, posibleng nakatulong ang balitang magbubukas ng muli ang Strait of Hormuz. Gayunman, patuloy na minomonitor pa rin ang detalye at implementasyon ng kasunduan.
2: 20 baril ni Senador Ronald De La Rosa ang isinuko sa Philippine National Police kasunod ng pagbawi ng lisensya at registration ng mga baril ng senador. Nasa kustodiya na ng Regional Civil Security Unit 11 ang mga baril na isinuko ng legal representative ng senador. Naglabas din ng acknowledgement receipts ang pulisya sa kadinala ang mga armas sa Camp Sergeant Quintin M. Merecido sa Buhangin, Davao para sa safekeeping. Una nang sinabi ng PNP na aabot sa 117 ang nakarehistrong baril ng senador.
0: Hindi na ikinagulat ng kampo ng mga biktima ng war on drugs ang utos ng International Criminal Court Trial Chamber 3 na panibagong comprehensive medical examination kay dating Pangulong Rodrigo Duterte bago ang paglilitis sa kanyang kasong Crimes Against Humanity sa Nobyembre. Sinabi sa DZMM ni ICC Assistant to Counsel, Attorney Maria Cristina Conti, na karaniwan ng ginagawa ang review sa medical condition ng isang detainee kada 120 araw, kaya maituturing ring bahagi nito ang request ng depensa na suriin ang dating Pangulo kung fit to stand trial. Mainam na rin anyang maisagawa ito ngayong nasa trial stage na ang kaso. Muli naman binigyan din ng kampo ng mga biktima na hindi pa rin makakauwi sa Pilipinas si Duterte sakaling unfit to trial o unfit to stand trial ang dating Pangulo.
8: medical request or request for medical examination ay essentially request to redetermine fitness to stand trial. Ito po yung pagkakataon talaga na alamin kung fit to stand trial siya. Nga lang nagkaroon ng previous exam. Interested din kami kung may naibabatan sa exam niya nung December. At kung meron man, is it grave enough or serious enough na kailangan itigil ang trial?
0: Pinayagan ng trial chamber ang hiling ng defense team na muling masuri ang 81 anyos na dating pangulo na sinasabing hindi na kayang sumalang sa trial proper dahil sa paglala ng kondisyon. Susuriin si Duterte ng medical panel na unang sumuri sa kanyang kondisyon noong nasa pre-trial ang kaso.
2: Ipatatawag din ng Department of Labor and Employment ang pamunuan ng Ateneo de Manila University kaugnay sa pagkamatay ng dalawang manlalaro sa team building activity sa Dipakulao, Aurora. Bukod pa ito sa naunang sabina ng kagawaran kay Ateneo men's basketball coach Tab Baldwin. Sinabi sa DZMM ni Acting Labor Secretary Francis Tolentino na may pananagutan din ang paaralan sa insidente bilang bahagi ng extended parental authority sa mga student-athlete. Dagdag ni Tolentino, posible ring maging saklaw ng anti-hazing law ang insidente.
9: Merong parental duty.
10: Oh,
9: tawag
10: oh, well,
9: as a secondary parent, we entrusted the care and custody of our children to the school authorities.
10: Apo.
9: So meron tayong dalawang maliwanag na Supreme Court decisions dyan, mas mabigat-bigat na matitrigger dito yung anti-hazing law. Kung extraordinary na yung physical regimen, training ay pumapasok po doon.
0: No show sa CIDG si Ateneo basketball head coach Tab Baldwin at tatlong iba pa kasunod ng investigasyon sa pagkalunod ng dalawa nilang atleta sa Dipakulao, Aurora. Balita mula sa Camp Grame, hatid ni Radyo Patrol Marlene Padiernos. Marlene!
11: Jeff Atrica, hindi sumipot sa PNP CIDG ang head coach ng Ateneo de Manila men's basketball team na si Tab Baldwin at tatlong iba pang opisyal kaugnay sa investigasyon sa pagkasawi ng mga student-athlete na sina Rene Batarbonia at Divine Adidi sa kasagsagan niya ng training sa Dipakulao, Aurora. Ayon kay Interior Secretary John Vicaramulla, tanging ang head ng athletics department na si M. Fernandez lang ang nagpakita sa CIDG ngayong araw mula sa limang opisyal ng top management ng Ateneo basketball team na ipinasabina nito. Dahil dito maglalabas ng panibagong sabina ang pulisya sa Biyernes para muling bigyan ng pagkakataon na makapagpaliwanag sina Baldwin sa kaso. Pero kung no-show pa rin, may mabala ang kalihim.
12: However, Ateneo sent a lawyer here. Nagparamang paliwanag ang sa role nila pero hindi sila kasama sa sabina. We'll mag-i-issue kami ng parawang round ng sabina on Friday para maklarify talaga namin. As of now, again, it is a fact-finding mission. A second absence will warrant a contempt of court to be denied.
11: Samantala, bukas, inaasahan ng mga harap sa sabina ng CIDG ang mga player ng Ateneo basketball team. Muli namang nilinaw ni Secretary Remulla na layo nitong mangalap pa ng mga dagdag na detalye sa insidente at hindi para mang-aresto o mangkaso ng sino man. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
0: Thank you, Marlene Padiernos.
2: Hindi rin nagpakita sa Department of Labor and Employment si Ateneo Men's Basketball Head Coach Tab Baldwin kaugnay ng beripikasyon sa kanyang alien employment permit. Balita mula sa Dole, hatid ni Radyo Patrol Rowen Cueto. Rowen!
13: Baldwin sa itinakdang pagdinig matapos humiling ng pahintulot na mapagpahinga muna at sa halip.
2: Rowen? Babalikan natin ang ulat ni Rowen Cueto. Samantala, tukoy na ng National Bureau of Investigation ang mga nasa likod ng hacking incident sa website ng Senado at Kamara. Balita mula NBI, hatid naman ni Radyo Patrol Zeus Legaspi. Zeus.
14: Rika, sinabi ni NBI Director Attorney Melvin Matibag na isang grupong kinabibilangan ng iba't ibang individual ang sangkot sa insidente ng defacement o pang-hack sa websites ng Senado at House of Representatives noong nakaraang linggo. Hindi tinukoy ng direktor ang pangalan ng grupo pero tiniyak na kumikilos na para mapanagot ang mga ito. Ayon naman kay Cybercrime Investigation and Coordinating Center Executive Director Undersecretary Renato Aboy Paraiso, usual suspect na ang grupong sangkot sa pangahak sa mga website. Tiniyak din niyang walang sensitibong datos na nakuha mga hacker mula sa mga website. Kanina, lumagda ng pormal na kasunduan ang NBI at CICC para mas mabilis na makatugon sa mga krimen online, kabilang ang love scams, phishing at iba pang uri ng panloloko. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi, DZMM.
2: Maraming salamat, Zeus Legazpi.
0: At abangan ang headline ngayon! Anibersaryo ng pagputok!
10: Mahaharurot na pick-up, bumangga sa motorsiklo sa Cebu, rider at angkas patay.
2: At anibersaryo ng pagputok ng bulkang Pinatubo, ginugunita sa Pampanga. Yan at iba pang balita sa pagbabalik ng Headline Ngayon!
6: Headline Ngayon! Pag-ibig, tagumpay, at mga kwentong no filter.
15: Dear Chang Ami, tulad nga po ng mga sumusulat sa inyo, gusto ko rin po sanang ibahagi ang kwento ng pag-ibig ko.
6: May kasama kang makikinig sa'yo.
15: Matapos ang matinding sakit na naranasan ko sa dati kong asawa, hindi ko na naisip pa ang muling magmahal.
16: It's a form of learning. Sama po doon yung experience of love.
6: Ako to, si Chang Ami.
15: Open na open yan na pag-usapan dito po sa ako to, si Chang Ami.
6: Kasama si Chang Ami Perez mula Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon sa DZMM. Headline Ngayon! Ula, panahon.
0: Oras po natin 12:24. Mga kapamilya, mainit at maalinsang ang panahon ng asahan sa malaking bahagi ng bansa ngayong araw kasabay ng nararanasang monsoon break kung saan walang direktang epekto ang habagat sa buong bansa. Pero huwag pa rin pong kalimutang magdala ng payong o jacket dahil may tsansa ng malalakas na pag-ulan lalo sa hapon o gabi dulot naman po ng localized thunderstorms sa Luzon, gayon din sa Palawan, Visayas at Mindanao. Samantala, walang binabantayang sama ng panahon sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility.
6: Headline sa Visayas at Mindanao.
2: Dalawa ang patay matapos masalpok na humaharurot na pickup ang sinasakyang motorsiklo sa Cebu City. Balita mula Cebu, hatid ni Annie Perez. Annie.
10: Iniimbisigahan ng Traffic Enforcement Unit ng Cebu City Police Office ang banggaan sa Cebu South Coastal Road noong weekend. Nakuhanan sa dashcam ang motorsiklong paliko para mag-U-turn. Pero kahit nagdahan-dahan ito, hindi huminto ang humaharurot na pickup kaya nagsalpukan ang dalawa. Sa lakas ng hampas, tumilapon ang driver at ang babaeng angkas na pumailalim pa sa pickup. Dead on the spot ang driver habang dinala sa ospital ang angkas pero namatay rin. Napag-alamang sinubukan pang mag-brake ng pickup pero hindi na kinaya at tuluyang tinamaan ang motorsiklo. Nasa kusudiyan na ng pulisya ang driver at ng pickup at inihahanda ang reklamong reckless imprudence resulting in double homicide. At yan ang balitang kumpirmado sigurado para sa DZMM, Annie Perez.
2: Maraming salamat, Annie Perez.
0: Kasabay ng pagbabalik opisina ng mga tauhan ng Senado, ipinatutupad din ang mas mahigpit na seguridad sa kapulungan. Balita mula sa Senado, hatid ni Radyo Patrol, Jom Garner. Jom.
17: Jeff, nag-install na ng vehicle screening area o VSA sa tapat ng Senado para sa mas mabusising pag-inspeksyon sa mga sasakyang papasok sa loob ng bisinidad ng mataas na kapulungan. Nakakalat sa paligid ng Senado ang nasa 150 tauhan ng PNP Civil Disturbance Management para magbantay sa inaasahang protesta mamayang hapon. Kasabay yan ang pagbabalik ng in-person na trabaho sa Senado matapos ipag-utos noong nakaraang linggo ang work from home setup bunsod ng sinasabing banta sa institusyon. Nananatiling limitado sa mga empleyado at tanging mga accredited Senate media ang maaaring pumasok sa compound. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, DZMM.
0: Maraming salamat, Jom Garner!
2: Nakatakdang isumite ng House Prosecution Panel ngayong araw ang pre-trial brief kaugnay ng impeachment kay Vice President Sara Duterte. Balita mula Kamara, hatid ni Radyo Patrol, Pamela Vasquez, Pam.
18: Rika, ngayon ang deadline para sa paghahain ng naturang pleading bago ang pre-trial conference sa Webes, June 18. Sa pulong balitaan, sinabi ni House Lead Prosecutor Jervy Luistro na bubuuin ito ng marking of evidences at ang tinatawag na stipulation of facts na ilalatag ng magkabilang panig para sa admission o denial sa mga naturang argumento. Sa pamamagitan niya ito ay mababawasan ang pagkatalunan ng parehong campus sa mismong paglilitis. Isusumite na rin ng House Prosecutors ang listahan ng mga testigo kung saan nasa higit 30 niya ang bilang pero hindi muna idinetalye kung sino-sino sila. Formal din nilang hihilingin ang posibilidad na gumamit ng wikang Filipino sa paglilitis. Bagamat matindaan niya ng prosecution team na maraming legal terminologies na mahirap isalin sa wikang Filipino, ay interes ng taong bayan ang nakasalalay sa paglilitis, lalo't kabilang sa mga paratang ang public funds. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
2: Maraming salamat, Pamela Vasquez.
0: Maharap sa kasong kriminal at administratibo ang opisyal ng Napolcom na nasangkot sa road rage sa Quezon City noong Biyernes. Balita mula sa Napolcom, hatid ni Radyo Patrol, Nico Bagsig. Nico.
19: Sa ilalim na sa preliminary investigation, ang police ng Inspection, Monitoring and Investigation Service ng Napolcom na nag-viral dahil sa paghahasangkot sa road rage noong Biyernes, Independence Day, kung saan sa pool sa mismong video ang pagbunot pa nito ng kanyang baril. Batay sa investigasyon ng PNP, nasa impluwensya ng alak si Police Inspector 3 Jaime Flores Jr. nang maganap ang insidente sa bahagi ng EDSA Ortigas sa Quezon City. Dismayado si Napolcom Commissioner Rafael Calinisan sa insidente dahil taliwasan niya ito sa reformang kanyang sinusulong sa ahensya. Narito ang kanyang pahayag.
20: Yung mga pinapakita naman natin dito, these are the violent incidents that are happening. Hindi pwedeng hindi siya pansinin. Kasi para magtiwala ang tao sa gobyerno, kailangan makita nila yung mga nangyayari ay may action. That's why things are done this way.
19: Pahayag ni Attorney Rafael Calinisan ng Commissioner ng Napolcom na haharap sa reklamong grave threat si Flores at tinanggal na rin sa pwesto. Idedetene si Flores sa pasilidad ng Napolcom habang sumasailalim sa pagdinig ng kanyang kaso. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
0: Maraming salamat, Nico Bagsik!
2: Tila inisinab din ni Ateneo Men's Basketball Head Coach Cha Baldwin ang Department of Labor and Employment kaugnay na beripikasyon sa kanyang alien employment permit. Balita mula sa Dole, hatid ni Radyo Patrol. Rowen Cueto, Rowen.
13: Rika, hindi dumalo si Baldwin sa itinakdang pagdinig matapos humiling ng pahintulot na makapagpahinga muna at sa halip ang kanyang abogado ang humarap sa Dole. Ayon kay Acting Labor Secretary Francis Tolentino, binibigyan ng batas ng 10 araw ang kapo ni Baldwin para magsumite ng kanilang sagot.
21: Ngayon sa batas, they have 10 days to answer. Verified answer would have to be submitted. Today is June 15, so hanggang June 25, yung verified answer. After June...
13: Sinabi ng kalihim na magkakaroon ng formal hearing sa Hunyo 29 bilang bahagi ng due process. Dagdag ni Tolentino, hinihiling ng Dole na maipakita ang alien employment permit ni Baldwin. Pero sa halip, ang pinakita ng kampo ng coach ay ang kanyang alien certificate of registration. Inaasahang ilalahad ng kampo ni Baldwin ang kumpletong dokumento kabilang ang AEP sa kanilang verified answer. Kapag napatunayang may irregularidad sa alien employment permit ni Baldwin, mismong Dole ang magsasapa ng kaukulang kaso laban sa kanya. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Rowen Cueto, DZMM.
0: Maraming salamat, Rowen Cueto. Ginunita sa Pampanga ang 35th anibersaryo ng pagputok ng bulkang Pinatubo. Balita mula sa Pampanga, hatid ni Gracie Rotao. Gracie.
22: Special non-working day ngayong Lunes sa buong lalawigan ng Pampanga bilang paggunita sa 35th anibersaryo ng pagputok ng bulkang Pinatubo na isa sa pinakamapaminsalang kalamidad sa bansa at sa buong mundo. Kahapon, idinaos ang misa na sinundan ng inaugurasyon ng Pinatubo Marker ng Pamahalaang Palalawigan, katuwangan lokal na pamahalaan ng Bacolor sa San Guillermo Parish Church, ang symbolic sunken church na nabaon ng higit sa kalahati. Kaninang umaga, isang programa ang idinaos kasama ang mga lokal na opisyal at lahat ng mga naging bahagi sa muling pagbangon ng lalawigan, kung saan ipinakita ang audio-visual presentation at photo exhibit ng ilang kabalen sa pagputok ng bulkan. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Gracie Rutao.
0: Thank you, Gracie Rutao!
6: Showbuzz ngayon!
15: Showbuzz ngayon!
2: Pinainit na all-girl group na Vini ang entablado ng Araneta Coliseum sa kanilang makulay at energetic na performance ng Blush sa ASAP XP. Suot ang vibrant outfits, ipinakita ng grupo ang kanilang signature charm at stage presence na ikinatuwa ng kanilang fans. Nagbigay saya rin ang bawat miyembro ng kanilang kakaibang introductions gamit ang kanilang dialect na lalong nagpatibay ng kanilang koneksyon sa audience.
0: At yan po mga balita ang aming nakalap. Ako po si Jeffrey Hernaez.
2: Ako naman po si Rica Lazo hanggang bukas sa Headline ngayon sa DZMM Teleradyo.
6: Headline ngayon! Maalaala mo kaya sa DZMM at DZMM Teleradyo.
1: Catholic Mass Media Awards Hall of Fame Awardee at 20th KBP Golden Dove Awards Best Radio Drama Program. Maalaala mo kaya sa DZMM.
3: Anong sabi mo, Arlene? Ayaw mo na? Gusto mong tapusin ang relasyon natin?
4: Hindi yun ang ibig kong sabihin, Jerome. Ang ayaw ko... yung lagi ako naghihintay para makasama ka. Naiinip ako.
3: Anong gusto mong mangyari?
4: Magsama na tayo.
3: Arlene, may asawa at anak ako.
4: Iwan mo na sila. Sumama ka na sa akin.
6: Napakinggan ninyo ang isang tagpo sa kwentong inyong susubaybayan sa linggong ito. At ngayon, si Miss Charo Santos.
23: Nakaraan. Dahil sa suporta ang ibinibigay ni Arlene kay Jerome, tuluyan na siyang nakipagrelasyon muli sa dating girlfriend. Ginagawa niya yon para sa kanyang may sakit na anak. Bagay na ikinatutuwa naman ni Arlene dahil bahagi iyon ng kanyang mga plano upang agawin si Jerome kay Riza. Samantala, unti-unti nang nararamdaman ni Riza ang pagbabago ng pakikitungo sa kanya ng asawa. Charo, sa bawat oras na kapiling ko si Jerome, lapis na kaligayahan ang hatid noon sa akin. Kapag magkasama kami, ipinararamdam ko sa kanya kung gaano ko pa rin siya kamahal at gaano siya kahalaga sa akin. Ang nais ko'y higitan ng pagmamahal ng asawa niya. Ibig kong iparamdam na mas magiging maayos ang buhay niya sa piling ko.
24: Ibig kong sabihin, pinsan, sa'yo nang gagaling ang ginagastos ni Jerome para sa pagpapagamot ng anak niya?
4: Hindi naman lahat. Pero madalas ako nagbibigay sa kanya ng sobre na may lamang pera. Lalo na pagkatapos na may mangyari sa amin.
24: Nagpapaka-sugar mommy ka?
4: Hindi ganun yun, pinsan.
24: Ganun na rin yun. Nagbibigay ka ng pera sa lalaki. Eh di sugar mommy ka. Oh, mas gusto mo sponsor. Para mas disente ang tunog.
4: Ano ka no? Ba? Tulong ko yun.
24: Tulong o bayad sa serbisyo niya?
4: Bahala ka nga. Kung anong gusto mong isipin.
24: Pinsan... ipinamimigay mo lang ang perang pinaghirapan mo ng matagal sa abroad.
4: Mahalaga sa akin si Jerome. At hindi ko pinanghihinayangan ang bawat sentimo na ibinibigay ko sa kanya.
24: Eh kasi nga, napapaligaya ka niya.
4: Hindi lang dahil doon.
24: Tama na yung pagpapakaloka mo sa kanya, pinsan.
4: Ngayon lang ako naging masaya ng ganito. At ayaw ko maging malungkot muli.
24: Pero mali!
4: Kung dito sa sinasabi mong mali ako nagiging masaya, okay lang na lagi nagkakamali.
24: Pinsan, ikaw pa ba yan? Eh parang hindi na kita kilala. Binago na ng pagkahumaling mo kay Jerome ang takbo ng utak mo.

0: Nagising ako na wala ka sa tabi ko, Riza. Nandito ka lang pala sa sala. Madilim dito. Bakit hindi mo buksan ang ilaw? Oh, ano bang ginagawa mo rito?
1: Wala. Mas gusto ko lang muna rito.
0: Umiiyak ka ba?
1: Hindi. Hindi, Jerome.
0: Teka, bubuksan kong ilaw.
1: Huwag na.
0: O yan, maliwanag na. Galing ka nga sa pag-iyak. Bakit?
1: Gwen, naisip ko lang si Mika. Naawa ako sa anak natin.
0: Huwag kang mag-alala. Walang masamang mangyayari kay Mika. Ginagawa ko ang lahat para masuportahan ang pagpapagamot niya. Sana nga maging maayos na ang kalusugan niya para ma-opera na siya at tuluyan ang gumaling.
1: May pera pa ba tayo para mapa-operahan siya sa puso?
0: Meron akong mahihinga ng tulong. Nangako siya na handa siyang tumulong.
1: Sino siya? Ba't napakabait naman yata niya?
2: Magbabalik ang Maalaala Mo Kaya sa DZMM. Kilalanin kung sino ang nasa harap mo.
3: Hey! Kilala mo ba kung sino ko?
2: Baka siya ang magpakilala sa inyo.
3: Magdasal ka na! Tatapusin na kita, demonyo ka!
2: Ang swabing bigotilyo.
4: Nakakaingit nga yung boyfriend mo?
5: Wala naman akong boyfriend eh.
4: Pwerte pala ako. May pag-asa pa ako sa'yo.
2: Malvinis Trumabaho.
3: Walang personalan to ah. Trabaho lang.
2: Walang aksyong di tatata.
3: Ano?
2: Lahat ay magmamarka.
3: Sige! Tumukan mo!
4: Pare-pareho tayo ng likaw ng bituka. Huwag niyo ko nga munit. Kakamatay tayo.
2: Rudy Fernandez, Markang the Boy. Dito sa sinimo, Harry Garrido.
6: Ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, DZMM. Mahalagang aspeto ng pagiging Radyo Patrol is yung boses ginagamit para sa paghatid ng mga balita. Mahalaga na yung mga importanteng detalye na malaman ng tao is nandoon, kumpirmado at sigurado at kapakipakinabang siya sa mga tao. I will make sure na may mangyayari at may pagpupuntahan. Hindi lang siya isang balita na pakikinggan and then walang mangyayari.
7: As a commuter, nakatulong talaga siya sa akin kasi kapag may mga traffic advisories, kunyari kapag nag-abria yung tren or iba pang mga announcements, balita talaga una kong tinitignan. And yung DZMM, andyan siya sa lahat ng social media platform. Kaya hindi na ako nahihirapan magbasa pa ng mga balita.
2: DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Una sa balita, una sa public service.
3: Hindi ako susuko!
2: Digasin.
3: Ibabalik ko yung mga dinambong ninyo sa pulis.
2: Habulin!
5: Ang lakas-lakas ng apil mo.
4: Bulaklak para sa'yo.
2: Hindi ka sasantuhin.
3: Si Manoy! Bumuga na ka, boy!
2: Talagang ang bumangga.
3: Iba! Sagasaan ang dapat sagasaan. Patas ang pinaiiral ko rito.
2: Sinong sina dito?
3: Ako!
8: Palakpakan po natin ang magiting na lalaki!
2: Sinesiga sa sinimo, Hari Garrido.
9: Tamaan po tayo ng presyo.
2: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
9: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
2: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
9: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
2: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
10: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
11: kailangan ng gabay na maasahan.
10: Ako po si Master James Alejandro.
11: At ako naman po si Ate Nems Turla.
2: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
10: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
11: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
2: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 7 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Iyakan?
12: Check!
13: Sorry po.
12: Ha? Tawanan? Check! Kilig? Check!
13: Good boy ka na ba?
14: Good boy na po.
13: Sigurado ka?
14: Opo.
12: Pangpamilya? Check na check!
15: Yes!
12: Mapabata o matanda? Welcome na welcome sa Sine Pakilya. Tawagin na sina nanay, tatay, ate, kuya at bunso at sabay-sabay maantig sa mga pampamilyang pelikula. Dahil dito sa sine mo, hari ka rito! Mapa-action o comedy movies, mapapanood mo ng buo. Kaya mag-like, subscribe at follow Cinemo official accounts na.
2: Alam mo kaya sa DZMM at DZMM Teleradio.
16: Charo, walang hihilingin si Jerome na hindi ko ibibigay sa kanya. Ganoon ko siya kamahal. Handa kong gastusan ang operasyon ni Mika. Alam kong makapagpapasaya yun sa kanya.
1: Talaga po, Papa. Malapit na akong gumaling.
0: Oo, anak. At kapag malusog ka na, at kakayanin na ng katawan mo ang operasyon, ooperahan ka na. Kaya gagaling ka na sa sakit mo.
1: Gusto ko na po yun, Papa. Pero hindi po ba malakit yung ganoon?
0: Hindi. Dahil patutulugin ka naman. Hindi mo yun mararamdaman.
1: Papa, may pera na po tayo. May pambayad tayo sa doktor.
0: Huwag kang mag-alala, anak. Gagawa ng paraan si Papa. Kasi nga gusto ko, gumaling ka na at makita kong masigla ka na uli. Para makabalik ka na rin sa pag-aaral at matupad ang pangarap mo na maging teacher.

0: May nag-text sa kanya. Papasahin ko. Baka importante. Magkita tayo mamaya, mahal. Para ibigay sa'yo ang kailangan mo. Wait kita sa dating lugar. Tama ang hinala ko. May iba nga si Jerome. Niloloko niya ako. Pero, ginagawa niya ba ito para sa pera? Para sa pangangailangan ng aming anak? Kung yun nga ang dahilan niya, tama bang hayaan ko na lang siya para madugtong ang pangbuhay ng aming anak at makasama pa siya ng matagal?
1: Riza, heto ang pera para sa gamot ni Mika at pambayad sa doktor. Di ba may check-up pa siya bukas? Oo, bakit? Kunin mo na itong pera. Itabi mo na.
0: Jerome, may gusto kong itanong sa'yo.
1: Ano ba yon?
0: Saan galing ang perang ito? Hindi mo pa naman sweldo.
1: Ah, commission ko sa pagiging ahente.
0: Gaano ka ba kadalas nakakabenta ng bahay para magkaroon ka lagi ng komisyon? Jerome, hindi mo naman kailangan maglihim sa akin.
1: Ano?
0: May nabasa ako sa cellphone mo nang naiwan mo yon. Sino ba si Arlene?
1: Kaibigan.
0: Yung totoo! Kabit mo ba siya?
1: Hindi ko alam.
0: Anong hindi alam? May relasyon kayo ng babaeng yon. Kabit mo siya! Tama ba ako?
1: Oo, oo. May relasyon nga kami. At may nangyayari sa amin. Pero ginawa ko yun. Dahil gusto kong humaba pa ang buhay ng anak natin. Kay Arlene nang gagaling ang perang ipinambibili natin ng gamot at ipinambabayad sa doktor. Kung hindi dahil sa kanya, baka kung ano nang nangyari kay Mika.
0: Siya ba ang dati mong girlfriend?
1: Oo.
0: Mahal mo pa ba siya? Mahal mo pa ba si Arlene? Hindi mo kayang sagutin. Bakit? Kung ganun tama ang kutob ko, may damdamin ka pa rin sa kanya.
2: Magbabalik ang Maalaala Mo Kaya sa DZMM.
3: Napapanood namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake. May nabalita. DZMM, Radyo Patrol sa Istrenda. Una sa balita, una sa family service.
4: Hi. Good morning, class.
5: Ang mga una mong minahal na pelikula.
6: Lumawak ang aking imagination.
7: Magaling!
5: Nangunguna sa umaga.
8: Naman ang nakita mo.
9: Slow down.
5: Balikan na mga bidang OG at hinahanap-hanap mo.
10: Wala ka ng alalahanin.
5: Umpisa pa lang ng araw mo, buo na sa Sine Una. Sabado, 4 a.m. at Linggo, 5 a.m.
2: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan.
11: Ngayon, magbababa ka ng batas na
7: limitado.
8: Gaano ka lapit sa realidad itong panukalang batas?
2: At masasayang usapan.
8: Choir ako dati nung bata-bata ko. Yung Martin, ako nag-train kay...
7: Ah, ganyan. Mm. Ako naman, ang ako nag-train kay Leia.
8: Leia...
7: De Guzman.
2: Alvin El Chico, alas 6. At sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Sa tulong ng tamang health information.
11: Iba't ibang sakit, kung paano ito nakukuha, paano ito nadadiagnose, paano ito nagamitin.
2: At pinalakas na health promotion. Pinasigla ang Saturday Morning Mo. Kasama sina Tina Marasigan, Dr. Albert Domingo at Dr. Ted Herbosa. Ang serbisyong pangkalusugan mas madarama.
12: Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
13: Ang bawat Pilipino, pinasigla!
2: Pinasigla sa DZMM! Tuwing Sabado, alas 8 ng umaga. Dito lang sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio.
14: Super sa kapastikan!
15: Hindi ka mapapahamak dito. Maniwala ka. Akong bahala sa'yo.
16: Tabla-tabla muna, tol.
14: Super sa katatawanan!
17: Okay na ba to? Huh? Ito pa! Oh.
14: Super pati sa Pogi Points!
18: Honestly, I'm just really happy because I've gotten to know you better.
17: Hindi ko maipaliwanin, para bang may magic!
14: Super sa lahat ng hanap mo!
19: For everybody!
14: Super exciting ang sipe tuwing Sabado sa... Super Sabado Sine! Dito sa sine mo, hari ka rito!
20: Ah, malaking bagay ang DZMM sa amin kasi pag may mga bagyong parating, may mga traffic o kung ano mong sakuna sa kalsada, nalalaman namin kagad. Kaya malaking bagay ang DZMM.
21: Ako si Radyo Patrol Robert Pano. Ngayon, ang kinocover ko, Senate of the Philippines, lahat ng mga panukalang batas na isinusulong doon, syempre, kailangan mong pag-aralan to raise questions doon sa mga lawmakers natin kung tama ba, ito ba talaga yung pakinabang ng panukalang batas ninyo na yan at direkta ba makikinabang ang taong bayan dyan. Ibibigay natin yung mga balita na dapat alam nila.
2: DZMM Radyo Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.
14: Matinding bakbakan at aksyon. Ramdam sa iba't ibang lokasyon.
22: Teritoryo ko ito.
14: Gawing espesyal ang bawat araw. Sa mga super pelikulang kakaayaw. Matinig na kapata. Tingin isang palala tayo. Maaangas na sagutan.
23: Wala akong nalalaman sa nangyari sa'yo. Huwag mo na akong uguyin, unggoy!
24: Sorry, kailangan ng patayin.
23: Kaya kung marunong kang magdasal, umpisa mo na.
14: Ito lang yan sa sino. Hari ka rito!
25: Mag-like, subscribe at follow na para di ka mahuli sa aksyon at tawanan.
2: Alam mo kaya sa DZMM.
26: Naging maingat si Jerome, nalaman ng asawa niya ang tungkol sa amin. Walang nagawa si Jerome kundi aminin ang totoo. Pati na rin ang pagsuportang ginagawa ko para sa pagpapagamot sa kanilang anak. Hindi yun ikinubli ni Jerome. Ipinaalam niya yon sa akin. Ayon sa kanya, nanahimik lang si Arlene, pilit na tinanggap ang lahat. Dahil ang iniisip nito ay ang kanyang anak na kailangang madugtungan pa ang buhay.

0: ko na sa kanya ang totoo, Arlene.
1: Pati ang pagtulong ko sa inyo?
0: Lahat-lahat. Sinabi ko na ikaw ang nagbibigay ng pera para meron laging pambili ng gamot at regular na natitingnan ng doktor si Mika.
1: Bakit kailangan sabihin mo pa yun?
0: Para maintindihan niya ako.
1: Sigurado ka bang naiintindihan ka niya?
0: Oo. Dahil hindi na siya nagtanong pa.
1: Ano ba talaga ako sa'yo, Jerome?
0: Arlene?
1: Dahil nakapagbibigay ako sa'yo ng tulong, kaya ka nakikipagrelasyon sa akin? Yun lang ba talaga ang dahilan?
0: Hindi, Arlene. Ang totoo. Ang totoo, mahal pa rin kita. May nararamdaman pa rin ako sa'yo. Pero inaamin ko, kailangan ko rin ng tulong mo. Para sa anak ko.

0: Eileen, itigil mo ng ginagawa mong mali.
1: Uncle?
0: Alam ko na ang lahat. At huwag mo nang bigyan ng dahilan ng iyong kalokohan. Dahil mali pa rin yun.
1: Gusto ko lang maging masaya.
0: Ako man, nag-aangad na maging masaya ka. Pero huwag sa paraan na minagrabyado ka.
1: Pero Uncle...
0: Hindi rin magiging ganap ang kasiyahan mo, Eileen. Kung alam mong may damdamin kang sinasaktan.

0: Tol, paano kung hindi ka na makawala pa?
1: Anong ibig mong sabihin, Clarence?
0: Ginamit ni Arlene ang kalagayan mo. Ang pangangailangan mo para magkaroon kayo ng relasyon.
1: Hindi, Clarence.
0: Ano?
1: Ang totoo, mahal ko pa rin siya.
0: May sarili ka ng buhay. May pamilya ka na. Ayaw mo bang masira dahil kay Arlene?
1: Ewan ko. Naguguluhan na rin ako, Clarence. Lalo na ngayon. Alam na ni Riza ang totoo.

kita nito. Lagi na lang ako naghihintay ng makapiling si Jerome. Sawaan na ako na nakakasama siya ng panandalian lang. Ang gusto ko kasama siya lagi, na nasa tabi ko siya anumang oras na naisin ko. At hindi kailangang makiusap ako at mamalimos ng oras para lang makasama siya.

0: anong sabi mo, Arlene? Ayaw mo na? Gusto mong tapusin ang relasyon natin?
1: Hindi yun ang ibig kong sabihin, Jerome. Ang ayaw ko, yung lagi ako naghihintay para makasama ka. Naiinip ako.
0: Eh, anong gusto mong mangyari?
1: Magsama na tayo.
0: Arlene, may asawa at anak ako.
1: Iwan mo na sila. Sumama ka na sa akin.
0: Pero Arlene...
1: Ipapagamot ko ang anak mo. Ipapa-opera ko siya. Susuportahan ko hanggang sa gumaling siya.
0: At ano ang magiging kapalit?
1: Iiwan mo na sila. Sasama ka na sa akin. Lalayo tayo at magiging masaya. Isang magandang buhay ang maghihintay sa atin, Jerome. Kitagal kong inasam na mangyari yon. At ngayon, nasa akin ang pagkakataon. Ayoko nang pakawalan pa.
0: Hindi mo alam ang sinasabi mo, Arlene.
1: Alam ko, Jerome. Dahil nasa katinuan pa ako. Kaya lang ang labis kong pagmamahal sa'yo ang dahilan bakit ako nagkakaganito at nakakaisip ng kung ano-anong bagay.
0: Paano kung hindi ako pumayag?
1: Wala ka ng matatanggap na tulong para sa anak mong may sakit. At sisirain ko pa ang buhay ng pamilya mo.

0: dahil sa labis na pagmamahal, may mga desisyong minsan ay hindi na nagagawang pag-isipan pa. Dahil ang tanging hangad ay makuha ang gusto, kahit maaaring maging dahilan ito upang mahulog sa lalo pang paggawa ng pagkakamali. Makawala pa nga kaya si Jerome sa silo na kanyang pinasukan? Ano ba ang kayang gawin ni Arlene dahil sa labis na pagmamahal? Huwag kaliligta ang sundan ang mga susunod pang pangyayari sa ating tampok na kasaysayan sa linggong ito na pinamagatang Sobre, dito sa Maalaala Mo Kaya sa DZMM. Ito po si Charo Santos. Magandang hapon po mga kapamilya.
1: Maalaala Mo Kaya sa DZMM at DZMM Teleradio. Agarang serbisyo, tayo ang tulay, tulong pandugtong para sa hamon ng buhay. Nakikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo, Ninia Corpus. Serbisyo agad, serbisyong sagad, nagseserbisyo, Ninia Corpus. Tuwing umaga, dito lamang sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.

Nakikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo, Ninya Corpus. Isang magandang Lunes ng umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay June 15, 2026. Kumusta naman po ang inyong naging weekend? Siyempre ito po ang DZMM, Radyo Patrol 630, napapakinggan sa Metro at Mega Manila,

0: weekend at inina ay nakahingan naman tayo ng onte sa ay, kasi napakabigat po ng week last week, di ba? Alam naman po natin yan, common knowledge, pero at least nung weekend kahit papano nagkaroon tayo ng breather, nagkaroon tayo ng pagiging active. Kahapon po, kapamilya run, kung saan ang DZMM Radio Patrol sa East 30, katuwang din po dyan. So congratulations po sa ABS-CBN Foundation. Nagbabalik po ang fun run ng kapamilya. So kahapon po yan sa PhilInvest Alabang. At syempre, diretsuhin ko na ba?
1: Diretsuhin mo na.
0: Diretsuhin ko na.
1: Yaman din lamang ayata. We are wearing the colors.
0: Oo nga.
1: The colors. Ano ba colors. Itong colors natin?
0: Kasi, susutin ko na po. Knicks in 5. Yeah,
1: yes,
0: New York Knicks.
1: Yes,
0: congratulations.
1: Yes.
0: New York Knicks, 2026 NBA Champions. Marami pong mga Pilipino sa New York ang nagdidiwang. Marami tayong mga kaibigan na nagpo-post ang kanilang story sa watch party na talagang
1: wow.
0: New York. New York.
1: Oh, yan. Siyempre, makikisama rin ako dyan.
0: Yan.
1: Yaman din lamang na tayo ay nakikiisa sa mga NBA fans. Congratulations sa mga fans ng New York Knicks.
0: Yan.
1: Aba, after 53 years.
0: Ang ganda sa frame niya, no, partner. Ganda niya, no.
1: Suot ko na buong part-time ng programa.
0: Ayan,
1: no?
0: Bakit hindi? Ayan.
1: Bakit
0: ang ganda,
1: hindi?
0: Bagay na bagay.
1: Kasi, partner, sa totoo lang, ang kwento ng aking suot na sombrero, last year to. Kasi nasa New York nga kami. Last year, syempre marami tayong mga kamag-anak dyan at mga kapamilya, partner.
0: Yes, of course. Mga kapamilya, bads, hello and good morning. Mga pamangkin po ni Ate Nina, nandyan. Marami din tayong mga kaibigan, mga Pilipino po all over, galing po mula po sa iba't ibang panig ng mundo. Nandyan din po.
1: Alam mo, partner, last year was a big disappointment kasi nandun kami na feel namin yung parang run-up to the semifinals.
0: Eastern Conference Finals.
1: Oh, whatever that is. Na they almost were almost diba, at the brink of
0: the
1: joining
0: brink.
1: The finals.
0: Yes.
1: After so many years nga, after 50 plus years. So na-feel ko yung excitement and the disappointment nung natalo sila.
0: Big deal kasi ang pagka-championship po ng New York Knicks dahil sa bukod sa 53 years. Para yang yung Golden State Warriors nung 2016, 50 years sila bago sila 40 years. Kumbaga lagi silang dumadaan sa heartbreak, laging may paasa, magiging okay tapos biglang madi-disappoint. Syempre ang New York po ikilala po yan sa parang mga Pilipino din po ang New Yorkers galing sa hirap, galing sa struggle. Talagang nandoon yung grit at determination to always succeed. Kaya siguro ang buong mundo naka-relate sa championship po ng New York Knicks kasi finally after 53 years, sabi nga ng announcer na si Mike Breen, go ahead and cry, your New York Knicks are the NBA champions. Kasi ibig sabihin, talagang deserved lahat ng emosyon dahil finally natamo na po ang success after decades of hard work, of heartbreak, and finally New York Knicks are champions. Hindi lang yan basta team, ano lang yan it's also a symbol of kumbaga tagumpay. Tagumpayan ng sa lahat ng pinagdaanan.
1: Grabe, iba kasi pag ganun yung talagang you really really want it. Gustong-gusto mo. At talagang kumbaga nandun yung grit tsaka yung passion at namanalo this time para sa iyong para sa New York. Pero interesting fact pala, partner, I was researching.
0: Yes,
1: diba? Kaya hindi naman po ako kasing katulad ni Migs. Pero yung mga kamag-anak ko kasi,
0: die hard.
1: Nag-aaway. Mm-hmm. Kasi may kamag-anak ako taga Texas. Yung sarili ko pong anak. Spurs yun.
0: Idol ni Luxie Victor Wembanyama eh.
1: Idol. Victor pero siguro bata pa kasi siya. 8 years old kasi si Luke. Pero paborito niya si Wembanyama. Ayan. So he was very, very disappointed na natalo ang Spurs. At mama, imamasahin niya ako dahil nag-bet kami. Ang bet namin ay mamasahihin daw niya ako, yung mommy niya.
0: Relaxation.
1: 7 days.
0: Seven days,
1: partner. Magaling yun si Luke.
0: Magaling
1: yung
0: talaga?
1: Magaling mamasahe yun.
0: Talaga?
1: Aral yan. Kaya inaabangan ko yan. Sabi niya, wait lang daw. Rest lang muna
0: daw siya.
1: Pasukan
0: niya kasi. First day
1: ngayong
0: today.
1: Week.
0: Pasokan na.
1: Saka sa school niya, iba-iba yan eh. Pero sa school niya is this week. Mm-hmm. Oo, pero partner, I just want to point out a very interesting

0: facts.
1: Sure.
0: Na yung tatay pala ni Bronson.
1: Jalen Bronson.
0: Jalen.
1: Yes.
0: Okay, si Jalen.
1: Yes.
0: Ay naglaro sa finals ng Knicks 27 years ago.
1: 1999.
0: Si Rick Bronson.
1: Yes.
0: Okay, so 5 games rin daw.
1: Mm-hmm.
0: And natalo. Natalo ang New York Knicks.
1: Coincidentally, ang 4-1 panalo ang San Antonio Spurs noon. Yung mga Knicks fans, they can relate to this. No, 1994, nag-finals, natalo sa Houston Rockets. 1999, ganun din, 4-1, 5 games. Ngayon naman, panalo ang New York. And interestingly enough, itong si Rick Bronson, alam mo ba, Atinin, si Rick Bronson, na tatay ni Jalen Bronson, naglaro sa Pilipinas yan.
0: Ha?
1: Naging import sa PBA yan, sa Barangay Ginebra.
0: Talaga?
1: Nag-import yan.
0: Anong year yun?
1: Oo nga eh. I-confirm lang natin yung taon. Pero nag-import siya sa Barangay Ginebra. At syempre, Filipino representation, Jordan Clarkson, na Landon. Naglaro para sa Gilas Pilipinas, naglaro para sa New York Knicks. Quality minutes din po si Jordan Clarkson. At meron din isa pang Pilipino, Atinin.
0: Sa Spurs.
1: Sa Spurs.
0: Oo. Sino nga ba yung Pilipino sa Spurs?
1: Si Dylan Harper.
0: Ayun, half na, yun ha. Nanay daw niya ay Pilipina.
1: Tubong Bataan.
0: Oo. Diba?
1: Si Maria Harper.
0: So either way, whether may Spurs or whether Spurs or Knicks yung manalo, may Pilipino.
1: Correct.
0: Dalawa.
1: Correct. Tama
0: Kaso
1: yan.
0: Ang nanalo nga ay New York Knicks. Kaya
1: Destiny.
0: Ayan po.
1: Mm-hmm.
0: And I just want to point out, ang gaganda ng mga nababasa ko about the father and son relationship.
1: Yes.
0: Correct me if I'm wrong.
1: Tama,
0: pero
1: tama.
0: Assistant coach niya yung kanyang tatay.
1: Correct.
0: Na
1: correct.
0: Si Rick Bronson.
1: Correct.
0: At kumbaga full circle na ngayon, mm-hmm. natalo siya 27 years ago, pero sa anak niya, nanalo siya.
1: Totoo yan.
0: At iba raw yung feeling, sabi niya, na yung anak niya, yung makita niyang nagpanalo sa
1: tama.
0: New York Knicks.
1: Very much related yan sa mga Pilipino, Atinins. Kasi marami mga professional players dati naglaro sa PBA. Sila ay mga coaches ngayon. At yung mga anak nila, yung mga second generation talent na nagiging player din nila. So para may pagka-Filipino touch, itong si Rick Bronson, si Jalen Bronson, maraming mga father and son na combinations dito sa Pilipinas na coach yung tatay nila at yung mga anak nila, coach din. Di makakaila. Ito, fact ito ha. Coach Louis Alas ng collegiate sa Ateneo, anak niya si Kiefer Alas, yung papasok ng Ateneo ngayon. Father
0: Ayun.
1: And son yun.
0: Ay, iba nga yung ganong relationship eh. Kasi depende, it can go wrong or right.
1: Mm-hmm.
0: It depends
1: Totoo
0: sa pagpapalaki.
1: Mm-hmm.
0: Pero yung may kausap nga akong psychologist, partner. Kasi syempre, hindi, you can't help but relate to what happened rin sa ating mga Ateneo Blue Eagles nga po.
1: Yes.
0: Dahil sa nangyaring training activity raw nila or bootcamp or whatever you call it. So sinasabi nga nung mga kaibigan ko na dapat na raw magkaroon ng healthy approach sa sports at sa mga competition.
1: Mm-hmm.
0: Yung there are ways naman daw na pwede mong i-build up ang isang atleta without hazing. Quote-unquote.
1: Okay. Quote-unquote.
0: Or isang miyembro ng fraternity, sabihin mo na. Kailangan ba yon na i-break mo raw yung ego ng isang tao to break the person para gumaling siya? Pero at the end of the day, it's just power tripping. Tapos gagawin mo rin yun dun sa mga mas bata, di ba? Kasi pinagdaanan mo. Pero sana matapos na yung ganung cycle, partner.
1: Mm-hmm.
0: Diba? Kasi nangyayari rin yan sa mga fraternities. Ako, from UP, nakita ko yan. Nakita ko mga kaklase ko papasok. Pasa-pasa, partner.
1: Mm-hmm.
0: Naglalaway yan sa gitna ng ano. At pag may rambulan na, takbuhan na kami kasi hindi mo alam, baka mapalo ka eh.
1: Yes.
0: Diba?
1: Bago ako mag-react dyan, gusto ko lang muna batiin. DOF Undersecretary Mico Alejandro, good morning sa inyo at sa inyong team. Nakikinig sila ngayon sa ating programa. Well, alam mo, no, Atinins, very gray area pa rin.
0: Mm-hmm.
1: 1 week has passed. No black and white answers we have heard yet from the Ateneo side. Yes, nag-video message si Coach Tab Baldwin over the weekend. But still, for many, marami pa rin unanswered questions. Coaching-wise, being a coach also myself, Ateninia, I don't believe that coaches, hindi ako naniniwalang nananakit ang coaches. As a coach, Kasi ang
0: psychologically,
1: coach,
0: physically, mentally.
1: Physically, hindi. Hindi nananakit ang coaches. Ako general standpoint lang, no. Kasi at the end of the day, coaches are there para mas papabuti ang bata, hindi lang gumaling sa basketball, but to be better men in life. Ang akin siguro, yes, there are hard ways papagalitan mo parang parent. Magiging tough love, but I don't think that there should be hazing in coaching. Hindi siya masyadong ano eh, correlated for me, ha. Pero again, hindi ko naman mapapatunayan, hindi naman na pantay-pantay, hindi naman din pare-parehas lahat ang coaching eh, 'di ba? So still with the incident, it's still inconclusive, no, kung meron nga, kung may pasa, kung nanakit ba, pero sana po walang coach kahit sino mang sport ang mananakit ng bata.
0: Oo. Oh. So, lalo na yung mga bata, hindi pa professional na matatanda, correct, na may correct pamilya na, oh, di ba? Talagang full-fledged adult. Mm-hmm. Pero hindi. O, hindi pa rin talaga dapat.
1: Hindi talaga.
0: Yeah, there's
1: hindi talaga
0: no space for abuse, partner,
1: actually,
0: and power tripping.
1: Nag-evolve na rin talaga ang coaching. Eh. Kasi before talaga, tough love. As in talagang papagalitan mo, one way, iiyak talaga yung bata. That was the coaching before.
0: And we've seen that. And we've seen them win, actually. Nananalo ito mga atleta na ito, but at only to break later on, makikita mo para result nung pag-abuso sa kanila.
1: Pero before, yun yung style ng coaching. Ngayon kasi nag-evolve na, di ba? Hindi na rin accepted. Marami na rin mga hindi accepted ways, yung mga nakaugalian, yung mga traditional na coaching ways before in today's generation. Nag-adapt na rin. It's really more of relationship building. Yes, papagalitan mo, may onting tough love, pero at the same time, dapat maintindihan ng bata kung bakit ginagawa ng coaches yon.
0: Oo. At sana nga ay dahil nga sa incidenting ito, and it had to take a tragedy para mag-isip uli yung ating mga coach, mga eskwelahan, at ating bansa, no, kung paano ba natin gagawing mas healthy yung pagko-coach sa ating mga atleta na hindi nila ikamamatay, hindi ba? Dahil napakasakit po nitong nangyari. Kaya konektado kasi lahat yan, partner. Eh. Kaya ako lang tinitingnan ko kasi itong tatay nga niya. I'm sure hindi perfect yung kanilang relationship. Ano? Pero yung philosophy raw nung tatay ni Jalen Bronson, mm-hmm, na si Rick Bronson, mm-hmm, sabi niya, ito, and I quote, sabi niya, "For me, I don't rate Jalen when the ball goes in or not. Hindi porket papasok yung ball or hindi, or whatever, he shoots it or not. I just try to keep him confident."
1: Yeah.
0: So whether or not he scores, he just tries to keep him confident. So how do you do that? Ano? It would take years of experience also as well. And syempre siguro pananagutan bilang isang ama rin, di ba? Alam rin niya siguro yung pinagdaanan niya na hindi niya gagawin yun sa anak niya kung meron man siyang pinagdaanan na mali.
1: Ultimately, sports is life. Ang sports naman, hindi naman tayo dapat maging perpekto. Eh. Hindi naman lahat ng mga tira natin papasok. Importante lang is that strive for greatness, di ba? So kung magkamali ka, paano ka babangon? It is always a test of character, di ba? So kasi hindi ka naman forever maglalaro ng basketball or ng sports eh. Paano i-define yung mga natutunan mo sa sports, paano ka magiging isang mabuting tao.
0: Oo. And it's not just because professional ka or nasa sikat yung iyong team or what, in any sport. Because ako bilang isang, kunyari, soccer mom, may mga basketball parents, di ba? Makikita mo kung how the parents minomotivate nila yung anak nila. Positive ba or negative? Pinapahiya ba nila, di ba, o hindi? Kasi nakikita ko yan sa field, partner.
1: Malaking bagay yun.
0: May mga
1: yun,
0: grabe rin mga magulang.
1: Yes.
0: Sobrang intense.
1: Yes.
0: And sometimes you can't help it kasi magulang ka. Syempre, you want your son or daughter to be winners or to be tough. Pero kailangan balansehin po natin kasi baka akala mo, sige, nanalo siya, may gold medal siya, may trophy siya, pero deep inside, broken pala yung anak mo, di ba? O yung athlete mo, o yung tinitrain mo na bata, di ba? So, kailangan nga tayong mag-isip-isip, lalo na sa mga panahon ngayon, kung paano ba, how do you raise an athlete, di ba? whether professional athlete or athlete in school or sa inyo lang sa pamilya, 'di ba? Mm-hmm. How do you raise someone like that?
1: Well, ako, to wrap it up, for me, it is the journey more than the destination. Mm-hmm. Parang New York Knicks lang 'yan. New York Knicks, ilang beses silang natambakan para silang si Rocky Balboa, 'di ba? Kapag napalo dati yung Rocky, ilang beses napabagsak si Rocky all throughout all the season, but they showed grit and determination, collective effort, worked as a team. Sinacrifice sila yung individual egos. Ganon din po tayo, no? Diba? Gagawin din natin ang lahat. We will go beyond and above ourselves. And at the end of the day, ang reward mo, yung championship. Ayon! Go
0: ayan!
1: Knicks!
0: So, ayan pa rin tayo, ha? Mga kapamilya, mga kaserbisyo. Ang ating question of the day... Mm-hmm. Walang kinalaman sa basketball. Ito ang question of the day, seryoso. May mga oras ba na nahihirapan kang lumunok ng pagkain? Depende siguro.
1: Oo nga.
0: Kung malaki yun or what, baka doon.
1: Diba minsan pag may sore throat ka?
0: Siyempre, pag may sore throat, mahirap kumain. Pag may sugat ka sa
1: yung
0: throat,
1: para meron kang
0: diba,
1: bola, diba? Yung may bola ka sa...
0: At saka depende rin sa kinakain mo. Malay mo, may tinik yan.
1: Correct. Huwag naman kumain ng tinik.
0: Huwag naman. Hindi mo alam. Kunyari, nasa loob, di ba? Anyway, whatever it is, may kinalaman po yan sa ating pag-uusapan dysphagia. Ano ba ang dysphagia? Tama kaya yung pagkasabi ko, partner. But anyway, mamaya, pag-uusapan natin yan kasama ang isang speech language pathologist. At pag-uusapan po natin itong Dysphagia Awareness Month. And also later, may makakasama po tayo sa Grow Negosyo. Nako, tungkol po sa isang produkto na gawa sa leather. Ayan, gawang balat. So alamin po natin kung paano nila binild ang kanilang business. Ayan, kung tawagin ay slick leather.
1: Slick leather? Ayun.
0: Sounds so slick.
1: Parang si Slick Rick. Kaibigan natin. Slick Rick.
0: Hello.
1: Lordy.
0: Good morning.
1: Alright.
0: Alright, magbabalik po kami. Siyempre, comments, questions, suggestions, greetings are welcome. Viber nyo lang po yan. 0919-278-3000. Magbabalik po ang nagseserbisyo Ninia Corpus at Migs Bustos.
2: Magbabalik ang nagseserbisyo Ninia Corpus kasama si Migs Bustos. Lola, nanay, ate, babae, salamat sa pagiging ilaw ng ating bayan. Happy Women's Month mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Tele Radio.
3: Ang malaking bagay ang DZMM sa amin kasi pag may mga bagyong parating, may mga traffic o kung ano mong sakuna sa kalsada, nalalaman namin kagad. Kaya malaking bagay ang DZMM.
2: Pag-ibig, tagumpay at mga kwentong no filter.
4: Dear Chang Ami, tulad nga po ng mga sumusulat sa inyo, gusto ko rin po sanang ibahagi ang kwento ng pag-ibig ko.
2: May kasama kang makikinig sa'yo.
4: Matapos ang matinding sakit na naranasan ko sa dati kong asawa, hindi ko na naisip pa ang muling magmahal.
5: It's a form of learning. Sama po doon yung experience of love.
2: Ako to, si Chang Ami.
4: Open na open yan na pag-usapan dito po sa ako to, si Chang Ami.
2: Kasama si Chang Ami Perez mula Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon sa DZMM.
6: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan.
7: Ngayon, magbababa ka ng batas na limitado.
8: Gaano ka lapit sa realidad itong panukalang batas?
6: At masasayang usapan.
8: Choir ako dati, nung bata-bata ako. Yung Martin, ako nag-train dyan.
7: Ah, ganyan. Mm. Ako naman, ako nag-train kay Leia.
8: Leia?
7: De Guzman.
6: Alvin L. Chico, alas 6. At sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
9: Siguradong panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumuprotekta sa inyo sa Hello Attorney kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon ang hatid naman ni Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami. Alas 3 ng hapon, updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal alas 4:30. Masusing patalakay ng lagay ng ating bansa sa Issue Spotted kasama si Tony Velasquez at Carmina Constantino Torres alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol 6:30 at DZMM Teleradio.

0: kontrobersya. Ugong-ugong ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan. Hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM. Bago pa man sumikat ang araw,
1: kape.
2: Good morning!
0: Matutunghayan mo na ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag.
1: At iba pa mga balita mula sa mga probinsya.
0: Sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes alas 4 ng madaling araw. Sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
3: Matulong ng DZMM, syempre po kasi sa pagta-travel, sa trabaho, kasi Marikina po kasi ako, so bahain din po sa lugar namin once na may po yung rains. So naano po yung bahay po din namin, affected. Updated po on time din po yung news yung report nila.
0: DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Una sa balita. Una sa public service.
4: Nagbabalik po ang nagseserbisyo Nina Corpus at Mix Bustos. At ngayon nga po, pag-uusapan po natin ang Dysphagia Awareness Month. Makakausap po natin ngayong umaga ang isang speech language pathologist na si Jan Therese Parcon. Hello, Jan. Good morning. Welcome to DZMM.
5: Good morning, Mix. And good morning, Miss Nina.
4: Ayan. So, Jan, ano ba ang dysphagia? Tama ba? So, dysphagia ang pronunciation sa atin, pero pwede ring dysphagia.
5: Yes, pwedeng dysphagia, pwedeng dysphagia. Commonly, dysphagia.
4: Okay.
5: So, ang dysphagia po ay isang medical condition kung saan nahihirapan po yung tao na lumunok. At hindi lang po ito sa paglunok ng pagkain, pati po ng tubig at minsan pati ng laway.
4: Okay, so paano po ito nangyayari?
5: Ang dysphagia po ay madalas na resulta ng isang condition. So for example po, na-stroke ang isang tao, yung iba naman po dahil po nagkaroon ng brain injury, tinamaan po ang parte ng brain kung saan nagkocontrol po ng paglunok, nahihirapan na po sila lumunok.
4: Mm. So usually dyan, ano ang feeling kapag mahirapang lumunok? Ito ba incomparable sa mga usual lang natin nararamdaman? Kuwari may sore throat ka, di ba usually pag meron kang bola sa throat mo, parang yung ganung feeling. Pero ito ba iba ba to?
5: Ang gusto ko yung pag-describe mo nung may bola sa throat kasi naririnig ko rin yan madalas sa patients ko na nahihirapang lumunok. Pero hindi, iba siya sa ating common na sore throat. Kasi ang sore throat po ay madalas resulta ng isang infection. So madalas po na pag nagkakasakit tayo, flu, na namamaga yung ating lalamunan, kaya po tayo nahihirapan lumunok. Ang dysphagia po ay dahil sa humina or posible pong nawalan ng coordination ang mga muscles natin na kinakailangan para makalunok. So hindi lang siya dahil sa namamaga na nahihirapan tayo, pero may humihina talaga.
4: So ano, parang hindi mo siya mafe-feel?
5: Meron tayong mga nafe-feel minsan na nasa stuck sa lalamunan, yung nga po yung parang may bola, yung iba naman mag-a-attempt sila lumunok kaso nabibilaukan.
4: Oh.
5: So yan ang mga nakikita natin commonly sa kanila.
6: So marami ho ba ang mga pasyente na may this dysphagia? Marami bang Pinoy na nagsasuffer sa sakit na ito? At kadalasan, ano po yung dahilan bakit sila nagkaroon ng dysphagia?
5: Miss Nina, marami-rami ding mga Pilipino talaga ang nakakaranas ng dysphagia. Yun nga lang, hindi lahat ay nakakakuha ng treatment. So, madalas talaga ang common na rason kung bakit nagkaka-dysphagia ang isang tao ay sa stroke, number one. At marami sa ating mga kapapilipino ay may heart condition. So, nagli-lead talaga sa stroke. At nitong mga nakaraan, yung ating mga heat wave na nagdulot naman ng mga heat stroke. So, nagkaroon ng mga dysphagia ang ibang mga pasyente. Meron din naman yung mga may neurological or tinatawag po nating mga progressive illnesses like Alzheimer's, Parkinson's, usually nagkaka-dysphagia.
4: Kasi ganun, pag ganun, nakakalimutan ng function.
5: Yes.
4: Nakakalimutan ng brain yung function ng katawan.
5: Yes, correct ka dyan, Migs.
6: Oo. So, nahihirapang lumunok yung dysphagia, no? Ano yung aphasia? Sorry, naririnig ko rin yun. Kasi meron nagkakaroon nun after a stroke din and hindi niya ma-express yung sarili niya, hindi makasalita.
5: So, yung aphasia naman, Miss Nina, ay tinatawag talaga siyang loss of language. So madalas pwedeng ang aphasia ay dahil sa hindi nalala naiintindihan ang nangyayari. Pwede din na nahihirapan silang mag-name ng mga bagay-bagay at pwede rin naman nahihirapan silang mag-repeat ng mga words. So yun ay very language side ng brain compared sa dysphagia na ang muscles talaga ang pinag-uusapan natin, ang muscle ng bibig, dila, panga at ng lalamunan kung saan kinakailangan natin lumunok.
4: Oh.
6: So kung hindi ka na makalunok, eh di pa paano ka kakain? Paano exactly ka makakapagpasok ng nutrients sa iyong katawan?
5: Mm-hmm. So sa mga ating kababayan na nakaka-afford at nakakahanap ng isang speech therapist, nagkakaroon ng treatment talaga. So lahat ng ginagawa namin sa aming mga patients ay individualized. Walang one size fits all. So ina-assess namin yung mga patients, tinitingnan namin kung anong part ng swallowing sila nahihirapan, yung pagnguya ba, yung paglipat ba ng pagkain papunta sa lalamunan o yung mismong paglunok talaga. So talagang may specific na treatment para sa mga taong may dysphagia.
4: So dyan, to further clarify para sa ating mga viewers and listeners, bakit speech pathologist ang nagtitreat nitong dysphagia?
5: So ang mga speech pathologist po ayon sa ating batas, na kami po ay nag-handle ng mga taong hirap sa paglunok talaga. So ang mga doktor po natin, nagre-refer po sa amin after po. For example, after nga po na stroke, after po ma-diagnose ng Parkinson's, at nakita po nila na, one, bakit humihina ang pagkain, bumabagal compared sa usual? Two, bakit bumagsak yung timbang? Yun talaga, kapansin-pansin, bumagsak yung timbang kasi wala nga pong nutrients na nakakapasok. Three, pwede din pong obvious reason, bakit naglalaway, hindi na nakokontrol yung muscles talaga. So nagre-refer po ang ating mga doktor sa mga speech pathologist to assess and treat po ang mga patients with dysphagia.
6: So paano po nadadiagnose kung isang pasyente ay may dysphagia?
5: So usually dyan, ma'am, Miss Nina, nakakuha kami ng referral from doctors na to consider dysphagia and nire-refer po kami na magkaroon ng swallowing assessment. So yung swallowing assessment po ay hindi lang kami nagpapakain talaga ng mga pasyente. Kumukuha kami ng comprehensive na medical history. Anong nangyari? Bakit nahirapang lumunok ang pasyente? Matagal na ba to o biglaan? Tapos po, after namin makita na based sa medical history, nagko-conduct na po kami ng mga muscle testing. Tinitingnan namin kung anong mahina, anong hindi nako-coordinate na muscle. At after po nun, kung kinakailangan, nagre-recommend din po kami ng tinatawag naming instrumental assessment kung saan gumagamit po kami ng mga cameras, maliliit na cameras na pinapasok po sa loob ng ilong ng pasyente para po makita kung ano ang nangyayari sa lalamunan.
4: Opo. Dyan, meron ba early signs? Para kuwari kapag ako ilumunok, baka papunta na to doon. Ano ba yung mga pwedeng kong mga early signs and symptoms na baka dysphagia na nga ito?
5: Okay. Gusto ko lang din i-clarify doon, Migs, no, na meron tayong normal healthy aging na habang tumatanda, talagang bumabagal ang paglunok. Yun nga lang, katulad ng nasabi ko kanina, na kapag merong isang medical condition na nangyari, kaya nag-result sa dysphagia, dun talaga mas maging maingat sa mga signs na to. So one, palaging umuubo. At gagawin ko siya, tinatawag po naming throat clearing, yung yung gumaganyan habang kumakain. Safe naman.
6: Kasi may mga ganon. Minsan ako ganon. Or kunyari, feeling ko may allergy ako, may nahinga ako. Minsan dito sa show, di ba?
4: Correct.
6: So hindi yun kasi.
4: Naman, kailangan
5: usually habang kumakain talaga.
6: Okay.
5: Habang kumakain, nauubo or yun nga po tinatawag naming throat clearing. And then second is naglalaway. Obvious talagang reason yun na naglalaway. Kasi yung muscle mismo ng bibig, hindi nila makokontrol. Tumutulo na lang yung laway.
4: Correct.
5: So, yan yung pangalawang reason. Pangatlo, pwede din yung nakikita talaga natin, bakit lumunok na siya pero may natitira pa rin malaking parte ng pagkain sa loob ng bibig, sa may dila. Minsan pa nga, dumidikit sa ngala-ngala. May mga pagkain na hindi talaga nila nauubos at nalulunok ng maayos. Pwede din po yung pagkatapos nilang kumain, basang-basa yung boses nila. Sinitinabag namin gurgly or wet yung voice. Ibig sabihin nun, ng pagkalunok, posibleng may dumaan sa daluyan ng paghinga.
4: Ano yung sinabi ng basa yung boses? Parang husky? Parang ganon?
5: Yung hindi husky naman. Kasi magaspang.
4: Gaspang.
5: So, basa. Talagang wet na Para kang may plema na nakastak dun sa lalamunan.
4: Correct.
5: Tunog, yung tunog ng may plema na basa-basa.
4: And usual age range ng mga taong may dysphagia, usually mga matatanda. Meron din ba mga early population? Mga bata, yes. Bata-bata? Meron din?
5: Yes, oh. Meron din sa mga ating babies, sa mga younger kids, especially if diagnosed sila with a condition. For example, Down syndrome, kasi mahina ang muscles. Mm-hmm. So, hindi sila nakakalunok ng maayos. Cerebral palsy, na yung mismong brainstem na tamaan, kaya talagang hirapan, nahihirapan sila lumunok. So, ang dysphagia ay hindi lang talaga sa adult, mm-hmm. pero across the population.
6: Oo. Pero as you have mentioned, may mga risk factors or merong underlying condition yung isang tao bago siya magka-dysphagia. Kasi hindi yan parang sore throat na nawawala, babalik, depende kung may virus ka or bacteria. But dysphagia is a result, for example, of sabi mo nga, pwedeng cerebral palsy, Down syndrome, can be stroke, di ba? May sakit ka sa puso. So, hindi yung basa ka na lang, baka may dysphagia ako, iisipin mo. So, kailangan, meron kang mga ganong condition muna. Ngayon, ang tanong ko pong susunod, meron bang cure or treatment? Panghabang buhay na ba yun, yung dysphagia ng isang tao?
5: So, yes, meron tayong treatment. And sobrang haba ng treatment process talaga. Kasi hindi lahat ng tao ay may nakakahanap ng isang speech-language pathologist. Tapos kung makakahanap man, minsan once a week lang, twice a week. So, na gumagaling or nag-i-improve ang isang taong may dysphagia. Usually, kung dating hindi sila nakakain ng solid, after therapy, with the help of the family, nag-i-improve sila, nakakakain na ulit sila. Some naman na nagkaroon ng NGT, nasogastric tube, yung nilalagay po sa ilong. Usually kapag nako-confine, nilalagay yon sa ilong dahil nahihirapan ng kumain yung pasyente. Nag-treatment po kami sa mga ospital, tas nag-i-improve po yung mga pasyente. Pero depende po talaga siya sa condition, sa pinaka yung source. So for example, katulad ng ating Alzheimer's, Parkinson's, na progressive over time. Talagang maintenance ang therapy. Kasi ini-expect natin na over time, baka may magbago. Kaya tinitingnan natin sila, re-assess natin siya over time.
4: Ito, Jan, may tanong dito siya, Nona Damian, most affected po ba ng dysphagia ang mga asthmatic?
5: Hindi naman.
4: Wala namang relate.
6: Walang connection.
4: Kapag untreated, kapag pinabayaan, anong extreme na pwedeng mangyari?
5: So, ang pinaka-common na nangyayari with patients is aspiration pneumonia. So, nagkaka-pneumonia sila dahil yung pagkain ay hindi dumiretso sa daluyan ng pagkain, pero dumiretso sa baga. At nagkaroon ng infection. So, yun ang pinaka malaking kinababahala ng mga SLP, aspiration pneumonia. Second naman, malnutrition, saka dehydration. And thirdly, napapansin din namin is bumababa yung quality of life ng tao. Siyempre, kailangan i-blend yung pagkain mo, hindi ka maka-enjoy ng salo-salo kasama ng pamilya mo.
6: Pero meron ka pa rin sense of taste. Nalalasahan mo pa rin ba yung pagkain?
5: Merong mga tao na nare-retain nila yung sense of taste. Kung na-affect yung muscle for it, na yung sensory side ng muscle, minsan nawawala rin yung taste.
6: Wala ka ng sense of taste.
5: On some cases.
6: So talagang wala kang gana kung hindi mo naman nalalasahan yung pagkain. Ngayon may pahabol pong tanong itong siya, Tita Nona Damian.
4: Tita Nona.
6: Yung mga operada po ba ng goiter ay maaaring affected daw ng ganitong klase ng sakit or condition?
5: Mas mainam po muna talaga na mag-consult po sila sa isang speech-language pathologist. Kasi hindi po siya one-size-fits-all talaga na kapag, for example, kapag may stroke ka, check, may dysphagia ka. Hindi po ganun yun. Talagang tinitingnan muna kung humina nga ba talaga ang muscle. So, for example, for the case of goiter, mas magandang magpa-check muna kung nahihirapan ba talagang lumunok.
6: So sabi niyo yung mga speech language therapist or pathologist po ang tawag sa inyo, kulang na kulang sa ating bansa.
5: Yes,
6: I mean, parang ngayon lang nga rin ako nakamit ng isang speech language therapist. And I always hear about mga tao needing a therapist.
4: Yes.
6: Ano po yung mga sakit usually na inyong tinitreat?
5: So, for pediatric population, usually inahandle namin yung mga kids with autism, ADHD, global developmental delay, Down syndrome. And then, for adult population, madalas post-stroke, post TBI, yung traumatic brain injury, and again, progressive illnesses like Parkinson's, Alzheimer's, yung mga post-intubation or nagkaroon ng trach.
4: Mm-hmm.
5: Tinitreat din namin sila. So, across the lifespan na nagtitreat ang mga SLP for speech, language, and swallowing.
4: Ayan. So, maraming salamat dyan sa iyong kaalaman at syempre experience pagdating dito sa dysphagia. Pahuling paalala na lang sa ating viewers and listeners tungkol sa kondisyong ito.
5: So, gusto ko lang po paalala sa lahat na ang dysphagia po ay mas magandang nagpapa-assess po kayo sa isang professional. Hindi po nasa self-diagnose ang dysphagia. At mainam din pong mag-seek po kayo ng treatment. Kasi ang madalas din pong naririnig po namin is gagaling naman yan, mag-i-improve yan over time. Although meron pong mga cases na nag-i-improve, mas maganda pong wag na nating hintayin na lumala ang dysphagia or ang hirap sa paglunok kasi marami po talaga itong maapektuhan eh. Kaya mas magandang mag-seek po kayo ng help sa isang therapist para ma-address na po ang inyong challenges sa paglunok.
6: Opo. Okay. Meron po ba kayong Facebook page or website number na pwedeng tawagan ng ating mga kababayan na naghahanap po ngayon ng katulad po ninyo?
5: So, nag-clinic po ako sa The Medical City Clinic sa UP Town Center every today, Monday and Wednesday. So, apart...
6: May nakapila na siguro.
4: Nakapila na. Yes, John, at isi daw consultation na.
6: Ito, libre consultation ha.
5: Pero marami po kami marami SLP kayo naman. Hmm. So, pwede niyo pong puntahan ang website po ng Philippine Association of Speech Language Pathologists. So, meron po kaming listahan po ng mga SLP, ng mga clinic, at kung ano-ano po yung mga specialization po namin. Mm-mm. So, at least, kung yun nga po, kung may specific po kayo na, ay, ang layo ng Katipunan, baka meron dito sa Makati, hanapin nyo lang po doon sa aming directory para po makakuha po kayo ng isang SLP.
6: Mm-hmm. And meron po ba kayong parang mga social work? Kaya paano yung mga mahihirap who can't afford an SLP?
5: Usually po,
6: wala
5: our association. Yung PhilHealth, yes. Yeah, pero our association po, meron po kaming mga libreng therapy, usually sa provinces ginagawa. Mm-hmm. So, again, pina-plug, ina-advertise ko na po ang aming association, Philippine Association of Speech Language Pathologists. Kung gusto nyo pong makipag-partner with our association para po makarating ang services namin sa ating mga Pilipino na hindi po talaga nakamit man lang ng isang SLP, please contact us. Meron po kaming Facebook and email. Hindi ko lang po memorize ang aming email, pero searchable po kami online. Pwede po kayong mag-reach out para magkaroon po tayo ng mga partnership na project para matulungan po ang mga Pilipino.
6: Ayan. Thank you so much, Miss Jan Parcon. Gusto ko lang sabihin, ang ganda ng buhok niya. Ang ganda ng hair. I love it. Miss Jan Parcon, ang ating Speech Language Pathologist, SLP. Maraming salamat po sa inyo.
5: Maraming salamat, Miss Nina Sermin.
4: Thank you. Okay.
6: Uy, merong ano to? Good news or bad news tungkol sa gasolina?
4: Parang ano eh.
6: Ano to?
4: Mekus eh. Mix-mix eh.
6: May up and down.
4: May up and down eh. Okay. Ito po ang mekus-mekus.
6: Ano
4: mix,
6: ba to?
4: Mix
6: sa Shell,
4: yan.
6: No?
4: Sa Shell. Shell advisory to its dealers. Ito po ang price change for Shell Pilipinas Corp. Effective 6 a.m. June 16. Mamayang gabi. Bukas pala.
6: June 16. 6 a.m.
4: Gasoline. Tataas po yan ng 1.68 peso per liter. Mm-hmm. Kerosene, bababa po yan ng 50 centavos per liter. At diesel, bababa po yan ng 3 pesos and 71 centavos per liter.
6: Ah, medyo malaki-laki yung sa diesel, ha?
4: Mm-hmm.
6: And wait a minute. So, kung gas ka, tataas yan bukas. So, magpag-gas ka na ngayon. Kung gasolina.
4: Mm-hmm.
6: Kung diesel ka, bukas, 6
4: yes.
6: a.m. para bumaba. And kerosene, bababa. And pero 50 centavos.
0: Nagseserbisyo Ninya Corpus at Migs Busto sa DZMM.
2: Tamaan po tayo ng presyo.
7: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
2: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
7: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
2: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
7: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. sa tulong ng tamang health information.
8: Iba't ibang sakit, kung paano ito namukuha, paano ito nadadiagnose, paano ito nagagamitin.
7: At pinalakas na health promotion. Pinasigla ang Saturday Morning Mo kasama sina Tina Marasigan, Dr. Albert Domingo at Dr. Ted Hermosa. Ang serbisyong pangkalusugan mas madarama.
9: Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
10: Ang bawat Pilipino, pinasigla!
7: Pinasigla sa DZMM tuwing Sabado, alas 8 ng umaga. Dito lang sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
11: Ang alaga ng DZMM para sa akin, nasusubaybayan ang nangyayari sa ating kapaligiran sa araw-araw na takbo ng ating buhay. DZMM Radio Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
12: Mga kapamilya at kaserbisyo, panalo po tayo sa 28th KBP Golden Dove Awards for Radio. Best Public Service Program ang nagseservisyo Ninya Corpus kasama si Migs Bustos. Win na win naman ang Win Today bilang Best Magazine Program at si Tita Winnie Cordero bilang Best Magazine Program Host. Ang mga pagkilalang ito ay para sa inyo, mga kapamilya at kaservisyo.
13: Ano mga concerns? Ano mga issues?
7: Pagkakampi ng masang Pilipino.
13: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
7: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
13: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
7: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
14: Ang malaking bagay ang DZMM sa amin kasi pag may mga bagyong parating, may mga traffic o kung ano sa kuna sa kalsada, nalalaman namin kagad. Kaya malaking bagay ang DZMM.
15: Pili po kayong nakikinig.
16: Dakong alas 3 ng hapon, nang marinig sa ere ang boses ni Chadeli Magpayo mula sa Chronicle Building sa Pasig.
17: Nagbibigay ng iba't ibang information.
16: Nung araw din yun, narinig po ang pag-newscast ni K.R. Navarone.
18: Pag walang knowledge, walang power.
16: Kabilang naman sa original na Radio Patrol reporters na ka-standby sa Chronicle Building ng Sumahin Pabuhid ay ang Radio Patrol number 1 noon, Dito Villarosa. Radio Patrol number 2, Claude Bitog. Radio Patrol number 3, Junica Prente. Sige, pangapat. Si Radio Patrol Emil Recometa. So mula doon sa Chronicle Building na yun, and the rest is

0: Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
1: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
2: kailangan ng gabay na maasahan.
1: Ako po si Master James Alejandro.
2: At ako naman po si Ate Nems Turla.
0: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
1: Gusto natin ay alam natin kung ano yung ibibigay natin dun sa ating mga family members.
2: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
0: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 7 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Negosyo natin, palaguin natin. Grow Negosyo!
3: Kasama po natin ngayon ang founders ng brand na Slick Leather. Ayan ha, sila ay sina Janine at Bricks Gripon. Magandang umaga sa inyo, Janine and Bricks.
4: Morning po, morning.
3: Ayan, at sa mga nanonood ngayon sa kanilang telebisyon, dala-dala nila yung kanilang mga produkto na made in the Philippines.
5: Yes.
3: Yun naman ang dahilan kung ba't kayo nandito rin kasi we really want to promote small businesses and Filipino products. Ngayon, ano po ang istorya sa likod ng Slick Leather?
6: So,
3: Bricks, sige, go ahead.
6: This was my business plan during college. So, way back in 2016. So, may other two group members from our business plan. And then, nag-decide sila na umalis. And then, I created my own brand, which is Slick Leather.
5: Mm-hmm. Okay. So, ano siya? Bakit niyo siya naisip nung college? Tinuloy mo siya ngayon? Na-business mo na talaga siya? Anong inspiration behind this?
6: Kasi, nung college kasi, wala kaming maisip na industry. So, kaming three group members, nag-decide kami na kailangan may mahanap tayong industry na alam natin, naaalamin natin from handcrafting. And then, yun, natutunan namin siya. Pumunta kami ng Marikina, inaral namin yung kung paano gawin yung process and then yung sourcing.
4: And nagkaroon kayo ng problem with the pag-source, tama?
6: Yes.
4: Pag-source nyo ng supplier, nung gagawa po. So he started learning on his own.
3: Do you mean, as in, gumagawa ka rin?
6: Yes.
4: Yes po.
6: Nagsimula na siya ng as bedroom project.
4: Bedroom project with the keychains, small cord organizers. Ano po siya nag-begin with that?
3: So actually, ikaw yung gumagawa ng iba? Or
6: yes.
3: I'm sure meron ka na rin ibang mga tagagawa ngayon.
6: Yes.
4: Mainly kami po pa rin ang gumagawa po.
3: Talaga? So, okay, bakit leather?
5: Sige, Jadine.
4: Leather po kasi is actually a byproduct of our food industry. And ano na siya eh, kumbaga, it's either magiging waste siya or gagamitin natin siya for something else, which is leather is durable. So pag natan na siya, matibay siya, and it will last for a lifetime. Let's say a lifetime kasi mas tatagal pa to sa buhay natin. So
6: compared to sa synthetic leather.
4: Opo, compared to synthetic leather kasi na magpa-powder in time na hindi na natin maaalagaan or hindi natin makokondisyon, hindi natin mababalik yung original state niya.
5: Mm. So ang Pilipino, Pilipinas likas ang leather. Kumbaga itong
4: yes,
5: itong
4: po.
5: Industry
4: yes,
5: ito,
4: no? Po. Meron po tayong mga tanning sa
6: local tanneries sa Bulacan.
4: Local tanneries sa Mikoa and Bulacan.
3: Ang sinabi mong local tanneries, ano yun?
6: Yung paggawa po nung process nung paggawa nung
4: from
6: hide.
4: The cow hide itself.
6: Cow
4: from
6: hide
4: the balat.
6: Skin nung
3: so,
6: baka.
3: Cow to?
4: Yes po. We are using cow. Although madami pong types ng leather, pero ang ginagamit po namin cow.
3: Kasi yung cow, yan, dapat itatapon yan. Kasi nga,
4: yes, po.
3: Kinakain eh, di ba? So, so at least ito, imbes na itapon, ito yung kasi byproduct niya or
4: yes,
3: something,
4: po.
3: No? So sustainable siya,
4: yes,
3: ibig ko sabihin. Kasi yung iba, alam mo naman yung iba, di ba, yung mga ayaw ng leather kasi baka pinapatay raw yung hayop or what. But ito kasi, talagang nandyan na siya eh.
4: Opo.
3: Just to be clear,
4: I don't think
3: diba?
4: Matatanggal natin yung meat sa ano natin.
6: Saka masasayang lang siya kasi magiging waste na lang.
3: Totoo. Oo. Ngayon, bakit hindi ganun kasikat yung leather ng Pilipinas, let's say, sa Italy? They're known for their, layo ng pinuntahan ko, for leather, di ba? At saka parang napansin ko sa Pilipinas, parang matigas yung leather. Hindi ganun ka-soft.
4: Ka-soft.
3: Oo.
6: Feeling ko nagkakaroon naman siya ng movement as of now. Kasi ang dami na rin nagka-craft eh, nagma-manual craft. And then, marami na talagang...
4: Lumalaki yung community.
6: Lumalaki yung community.
4: Siguro depende rin po sa type ng leather. Let's say, for example po, ito kasi, sige, we have chrome tan. Malambot po siya, as you can see na.
3: Yun nga eh. Mm-hmm. Oh, walang agad niya. Pero bagay sa atin yan.
4: Ito po, ito bagay.
5: Sa'yo yan. Bagay sa'yo. Bagay sa'yo.
3: Duffel bag.
5: Sige, kwento. Pero, yes po. Ito
4: kasi matigas po, which is the veg tan.
6: Vegetable tan.
4: Ang gamit sa kanya, natural oil para ma-process yung balat. Ito naman po is mga minerals.
6: So we have two different type of tanning process. The chrome tanned and minerals, chrome tanning, and then vegetable tanned leather.
4: Which is yung mga tree bark. Ito yung mas natural pero mas matagal. Siya kaya mas premium. Siya po yung matigas.
6: And mas
4: ito yung malambot.
3: Mas mahal siya kasi mas matibay mukhang, I would think. Kasi lalo na sa messenger.
6: Mas matagal din siyang itan, yung vegetable tan leather.
4: Yung process po ng pag...
3: Anong pag sinabing itan, ano yun? Anong ginagawa? Para feeling ko tinatana. Para ka nagsasunbathing.
4: Yes, parang ganun po. Yung process ng paglagay nila nung... It's either yung tree bark, oil, or minerals. Tapos under the sun... ipapatuyo.
6: Kung paano siya magiging hide.
4: Opo, paano natin siya
6: magiging balat na ganito.
5: Maiba lang ako, Ate Linsa. A life story kay Bricks, no? Cabin crew ka pala dati.
3: Tama
5: ba? Ah, Janine ko cabin crew dati.
4: Yes po. Oh. Yes po. We were together since 2017. And nag-start siya by 2019, right? Tapos nag-Lazada, Shopee. I just wanted to help out actually na... ang dami niya kasing ginagawa. Nag-master siya, naggagawa, nag-work full-time. Tapos bago siya gumawa ng order before he sleeps, so sabi ko, tutulong lang ako. When I came back here for good, kasi sa labas po ako, sa Middle East ako noon, sabi ko, tulong lang ako. But I really enjoyed making leather. Kaya ngayon meron na kaming custom.
5: Oh.
4: Ako yung nag-manage ng custom, siya yung sa regular products.
5: Ang galing.
3: So, full-time na to? Full-time
5: mo na. Hindi ka na bumalik?
4: Meron pa po kami, hindi na po ako bumalik ng flying. Though nasa aviation pa rin po ako, pero hindi na po flying.
5: So ano feeling ngayon na meron ka ng, kumbaga, from cabin crew ngayon, kumbaga, you're really part of a business?
4: It feels good actually po kasi I'm with my partner. Yun lang mahirap minsan kasi iba yung partner sa business, iba yung partner sa relationship.
3: Kaya nag-aaway niyan, di ba?
4: Madalas po. Kasi opo ko, kasi may iba-iba kaming opinion, pero ang importante is yung roles ma-define. Like, siya pa rin ang nagmamanage. Ako pa rin lang ang quality assurance and I have to check with him kung tama ba to and whatnot.
3: Ah, bait naman. Ganun talaga dapat.
4: Minsan lang po, minsan.
3: Oo. Pagdating sa business. No? Hindi, pero what's the secret to your success sa tingin ninyo? Kasi it's been 6 years, no? From a college, parang thesis. Diba? Parang pang-college. Tapos yes, naging totoong buhay. Tapos ngayon, 6 years na.
6: Feeling ko yung consistency talaga. Parang naging consistent kami sa paggawa and then we extended our product line. So we have our outdoor, nandiyan yung mga golf ball case, and then yung mga
5: wallets.
6: And nagkaroon din kami ng rhythmic line naman for musicians, yung mga guitar straps. And
4: kasi musician po siya yun.
3: Ayun pala. Anong?
6: Drumsticks case.
3: Drumsticks case. Yes.
5: Oh, mga keychains, hindi naman ginagawa mo sarili, no? Handcrafted.
6: Yes,
5: din,
6: yes
5: mga
6: po. And sarili
3: kita
6: naming design.
4: And siguro din po kasi customer base kami, so kaya rin po kami nag-open ng custom line. Kasi may mga customer na they're looking for something na wala kami. So we started learning kung paano namin gagawin yung kailangan ng market.
5: Patok din yan sa mga events. Oh,
4: yes,
5: diba?
4: Yes
5: custom,
4: po.
5: Yung
4: meron din pong
5: base.
4: Name, yeah. Ito yung pinaka-recent din po namin, like sa golf club, gusto niya ng case for bawat club niya. So we made something na ano lang, na ma-magnet, na mabilis niya lang ma...
5: Para hindi mag-gastos, di ba?
4: Para hindi mag-gastos.
6: Oh, may something favorite club.
4: It takes time, pero...
3: Maganda yan na. Tsaka gawang Pilipinas, so magandang suportahan yung ating mga small businesses nga katulad nga nitong Slick Leather. Saan nga ba ito mabibili? Ayan, promote na natin.
5: Yeah. Sige, Janine.
4: We are available po at Shopee, slickleather.ph as well. Shopee Lazada. You can also find us at Instagram, sleekleather.ph. And also, you can email us at sleekleather.philippines@gmail.com.
2: Ayun.
4: Okay. Yes, also, I almost forgot, sorry. We also have a concept store in Alabang po. It's called Connect by the Park. Madami ding different products doon. Mga Filipino products and varieties in Alabang Town Center po.
2: Oh, nice.
4: Connect by the Park, yes.
2: Connect by the Park. Ano yun? Everyday ba yun? Or every
4: yes
2: weekend?
4: Po, yes.
2: Andun lang kayo. Oh, how nice.
4: Concept store.
5: Concept store. Okay. Thank you
2: sa pagdayo. Wow. Oh. Well, good
5: thank
2: luck sa inyo. Sana
4: thank you, thank you po.
2: Marami pa kayo mapagsilbihan, ano? At to make more happier. I mean, to develop happy customers and marami mag-order. Kasi custom eh.
4: Yes.
2: Parang pag may gusto kong paggawa. No?
5: Correct.
2: Kung ang ganda nun sa gitara eh. Tsaka yung sa golf club.
4: Oh, thank you po.
2: Oo, meron din. Kaya ayan ha, sa mga sports. Sporty.
5: Yeah.
2: Yeah.
5: Thank you so much.
4: You
5: maraming thank salamat kay na Janine and the Bricks Gripon. Good morning and maraming salamat.
2: Good luck sa inyo. Ayan.
5: Okay.
2: Okay, partner. Naku, may balita. Medyo kakaiba tong balitang to.
5: Oo nga. Gulat ako dito.
2: Nagulat rin ako. Well, eto po siya. Attorney Jess Falsis, sinuspinde ng Korte Suprema ng isang taon. Ang detalye ng balita mula sa PRTV News na si Mari Ocampo. Mari?
7: Ninya sinuspende ng Korte Suprema ng isang taon si Attorney Jesus Falsis matapos siyang mapatunayang guilty sa simple misconduct dahil sa paggamit ng offensive at unprofessional na pananalita sa isang social media post. Ayon sa Korte Suprema, nilabag ni Falsis ang Code of Professional Responsibility and Accountability o CPRA nang gumamit siya ng mga mapanlait na mga salita habang ipinagtatanggol ang kanyang kapatid laban sa mga alegasyon ni Chris Aquino. Bagamat ignite ni Falsis na bahagi lamang ito ng kanyang freedom of expression, sinabi ng Korte Suprema na may limitasyon ang malayang pagpapahayag para sa mga abogado dahil sa mataas na pamantayan ng asal na inaasahan sa kanila bilang mga opisyal ng hukuman. Binigyang diin din ng Korte Suprema na dapat maging maingat ang mga abogado sa paggamit ng social media dahil mabilis itong kumalat at maka-impluwensya sa publiko. Una nang nirekomenda ng Integrated Bar of the Philippines ang multa at reprimand laban kay Falsis. Ngunit itinaas ng Korte Suprema ang parusa at ipinataw ang isang taong suspension dahil sa tindi ng paglabag. At yan muna ang ulat. Ako si Mari Ocampo ng PRTV News para sa DZMM.
2: Maraming salamat, Mari Ocampo ng PRTV News. At nagdaan na naman po ang isang oras dito po sa nagseserbisyo Lunes na Lunes. Maraming salamat po sa lahat ng nakinig, sumubaybay at nanood sa amin ngayong araw na to.
5: Muli ako po si Mix Bustos. Nagseserbisyo. Palasa lang atin, Ince. Knicks in 5. Congratulations!
2: Congrats!
5: New York Knicks! New York Knicks 2026 NBA Champions!
2: Okay.
5: Yeah! Okay, ako po si Mix Bustos. Nagseserbisyo.
2: Yan ang, yan. Congrats. Ito kasi ang ano ni In The Zone ng aking partner.
5: Eh, bukas, tapos na.
2: Bukas.
5: Hindi, wala
2: tapos
5: lang.
2: Na. You should celebrate for the next year.
5: Okay, good, good,
2: why
5: good,
2: not?
5: Good.
2: Diba? Lahat ng mga Pilipino dyan, mga NBA fans. Ayan, ha? Okay, ito po si Ninya Corpus. Hanggang bukas, dito lang po sa nagseserbisyo Ninya Corpus kasama si Migs Bustos. Mamaya po, abangan ninyo ang Arangkada Balita. Kasama ko naman po si Jack Batalyones. Dito lang po sa Radyo Patrol sa East 30. Bye!
5: Bye!

0: Nagseserbisyo, Ninya Corpus sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30. Maging marunong sa wastong katwiran at tunay na katarungan. Sasagutin ni Attorney Noel Del Prado ang inyong mga katanungang legal. Kasama si Liza Aquino sa Hello Attorney!
1: Hello Attorney!
0: Bukas na ang linya ng DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Hello Attorney!
2: Magandang Lunes ng hapon po mga kapamilya. Attorney Noel Del Prado po para sa Hello Attorney sa DZMM. Kasama ang aking napagandang partner Liza Aquino.
3: Mukhang nakakapahinga ka ng mahaba-haba, partner.
2: Medyo lang, partner.
3: Ibang klaseng energy niya. Magandang Monday, sabi niya mga
2: yes,
3: kapamilya.
2: Yes, magandang maganda. At meron pang pangatlong maganda.
3: Maganda. For more chances of winning, damihan yes. pa natin yan hanggang sa ano. Kasi may maganda tayong pag-uusapan.
2: Yes.
3: Maya-maya makaka- relate ang ilan po sa ating mga kapamilyang consumer. Ito po ay request ng isa po sa ating
2: yes.
3: kabatas last week. So as
2: itago
3: promised,
2: na lang natin siya sa pangalang.
3: It's me, Wilotsky! Oh, diba, Wilotsky, ikaw dapat na nanonood. Tapos bigla hindi pala siya nakanood ngayon. Ako, it's me, Wilotsky. Sisingiling kita dito.
2: Oh.
3: And speaking of pagpaparamdam, mga nahapon po muna sa lahat ng mga nanonood ngayon. Nakatutok na po sa Sky Cable Channel. Tumuhin ni 6. Hello.
2: Din po sa lahat ng ating kapamilyang nakatutok sa The Filipino Channel, I Want, YouTube Live, at Facebook Live ng DZMM Teleradio.
3: Hello po sa lahat ng mga nasa kalsada. Nagsusundo na po na anak. First day of class today. Nakikinig dito po sa
0: DZMM, numero uno sa aksyon.
3: Dito po yan sa Metro and Mega Manila pa din.

0: natutukan niyo ang MMK for this week. Sobrang controversial ng kwento.
1: Pwede rin tayong kumuha ng topic.
0: Oo.
1: Legal topics.
0: Actually, pwede yung pag-usapan. Dear Charo, thank you. Pero sabi ni Sir Franco kanina, halatang reporter kasi ang dami listahan ng questions ko kanina sa nangyari sa MMK. So, tutukan yung ending niyan hanggang Friday. But of course, kung may ibang mga katanungan po kayo ngayon, ay usaping legal naman po ang hatid namin para sa inyo. Pwede na po yung ipadala sa amin po mga hotline.
1: 0919-278-3000 at pwede rin po kayong maging live caller sa 8924-4101. Lucas 5671, 5672 at 5673. Kaya po.
2: Oh, tawag na! Text na! Comment na sa Hello Attorney!
3: Hello Attorney!
0: Sa oras po na 106 ng hapon, atin na pong alamin ang ating Monday lesson.
2: Usapang legal.
4: Usapang legal.
2: Usapang batas.
4: Usapang batas.
2: Komplikado yan.
5: Komplikado yan.
2: Pero ano nga ba ang sabi ng batas?
0: Alright, ang ating pong pag-uusapan ngayon,
1: systems losses.
0: Oo,
1: ayon sa tanong ni It's Me Wilotsky, at least yung kalahating tanong niya. Kasi yung kanyang unang tanong ay may kinalaman doon sa walang serbisyo, walang kuryente, pero nagbabayad. Di bang usapan yun? Dito, ang systems losses po ay yung mga nawawalang kuryente. Pero dahil nag-research tayo, partner, meron pa lang dalawang uri ng systems losses.
0: Okay.
1: Yung isa yung tinatawag na...
0: Ito yung mga binabayaran natin nakasama sa bill natin.
1: Correct, partner. Okay. Pero kasi, partner, yung systems losses, yung nawawala na kuryente. Merong isang uri, yung sinasabi nila na technical systems losses.
0: Mm-hmm.
1: Dahil by the very nature ng electricity, kapag yan ay dumadaan, yung mga engineer dyan nakikinig, lalo na yung mga electrical engineer.
0: Mm-hmm.
1: Kung may mali po kami sasabihin kasi hindi po na ito ang aming area of
0: medyo
1: expertise.
0: Medyo technical siya.
1: Opo, ayon lamang po sa ating pananaliksik, merong technical systems losses. Ito yung natural na nawawala sa mula pag-generate ng electricity doon sa pag-distribute ng kuryente. Ibig sabihin, habang dumadaloy siya sa mga kawad mula sa malalaki, mula sa doon sa generating source hanggang doon sa malalaking transmitter, papunta doon sa mga maliliit na kawad na papunta na sa ating bahay, meron talagang natural na nawawalang energy.
0: Okay.
1: So, hindi naman yun issue kasi maliit lang yung nawawala doon. Meron namang mga non-technical na systems losses.
0: Okay.
1: Ito na, partner. Isa dyan, lagi nating naririnig yan sa news, yung mga nagtatap ng kuryente, yung mga tumatakas, lumulusot,
0: jumpers,
1: ayaw magbayad ng kuryente. At ito, kung tutuusin, ayon din, counting review dito sa Hello Attorney, ito yung tinatawag na electricity theft.
0: Okay.
1: At yan ay mayroong parusa sa batas. Yung ating batas ay nagbabawal sa pagnanakaw hindi lang ng electricity kundi pati yung electrical materials. Yan, sa generation, transmission, etc. Lahat yan ay pinarurusahan ng batas. Pero ngayon, ang tanong kasi sa atin, It's Me Wilotsky, tama bang singilin tayo sa mga kuryente na kung tutuusin nyo, wala tayong kasalanan dito, hindi naman tayo nagnanakaw, tayo ay tapat na nagbabayad sa ating konsumo. Bakit ipapataw sa atin itong responsibilidad ng pagbabayad ng mga kuryenteng nawawala, non-technical at nananakaw? Kasi yan yung non-technical systems losses.
0: Pero ano sabi ng batas doon, partner?
1: Yun, partner. Kasi nga, kung tutuusin, ang pag-generate at pag-distribute, capital intensive. Ano ibig sabihin nun? Malaking pera ang kailangan mo para ka makakapag-operate ng isang power generating plant.
0: Okay. At,
1: at power transmission o power distribution.
0: Mm-mm.
1: So, dati, lahat ito ay, nung unang-unang pa naman, pareho tayong hindi pa pinapanganak. Dahil power utility, napakahalaga, gobyerno lahat yan, partner.
0: Mm-mm.
1: At dumating yung panahon na inako ng gobyerno yung generation, pero yung distribution, yung transmission, yan parang ibinigay niya na sa mga government franchisee, yung mga power distribution utilities.

0: Pero noong ipinasa itong epiralo, yan, nagkaroon na ng malawakang pagbabago mula doon sa generation, transmission, distribution, at lahat, kumbaga, from womb to tomb ng generation, paghatid sa ating mga bahay, yan ay, kumbaga, chinap-chap. So, dahil sa epiralo, yan, Electric Power Reform Act, meron ng, kumbaga, bakit ba chinap-chap from distribution to transmission? Unang-unang objective, layunin, or siguro yung pinakamahalaga, gusto talagang pababain
1: yung
0: singil sa kuryente. Paano mapapababa?
1: Yun ang intensyon ng batas.
0: Yun ang intensyon ng batas. Kasi dati, kapag mayroong, kahit naman anong industriya, mayroong monopolyo mula sa generation to distribution to transmission, syempre kung sino man yung kumpanya na yun, siya na ang makakapagtakda ng presyo. Pero dahil hinati-hati yun. Halimbawa, doon lamang, ngayon pag-usapan natin yung source. Dati, yung generator, siya lang ang magsasabi kung magkano yan. Pero doon sa epiralo, meron tinatawag na WESM.
1: Yung WESM?
0: Electricity Spot Market. So, yan, parang stock market ng electricity. So, ang layunin...
1: Technical nito.
0: Technical, pero ang layunin yan, parang palengke, kaya nga markets.
1: Okay.
0: Spot market. Mm-mm. Ibig sabihin, mas marami ang pwede mag-participate doon sa pag-generate ng electricity. At kung mas malawak ang pagkukunan mo, mas malawak ang merkado, kumbaga magkukumpetensya yan, pababaan. Yun ang at least layunin, yun ang bright idea before. Pero kasi hindi natin pag-uusapan ano yung naging epekto, kasi lahat tayo or buong Pilipinas, pag kinumpara natin, at least dito sa study na nabasa ko, as of 2020, tayo pa rin ang may pinakamataas na presyo ng kuryente sa buong Southeast Asia. At partner, pag pinag-usapan mo na yung presyo ng kuryente kumpara sa ibang bansa, iniisip mo, hindi lang po tayo na household users ng kuryente. Apektado rin po yan ang mga businesses. Ibig sabihin, partner, yung layunin ng batas, partner, kaya yan ipinrivatize dati yung certain aspects of this generation and distribution para din hindi din maglabas ng pera ang gobyerno. Kasi tandaan natin, under the old regime o yung bago mag-epira, pre-epira regime, lahat yan gastos ng gobyerno, lahat yan subsidized ng gobyerno. So nung kumbaga binuksan yan sa participation ng private sector, pwede na ngayon maglagak ng kapital o ng puhunan ang mga private corporations. At syempre, dapat naman silang kumita dahil naglalabas sila ng puhunan nila.
1: Mag-generate din sila ng trabaho para
0: Correct.
1: Sa ating mga kapamilya.
0: So doon,
1: get the economy going.
0: Oo, kumbaga, yung pagbabawas para yung dating ibinubuhos ng gobyerno sa generation, sa distribution, etc. Ngayon, pwede niya na ngayon ilipat sa ibang social services, sa ibang mga serbisyo publiko na kailangan natin sa agrikultura, sa kung saan-saan pa mang iba't ibang sektor, sa mga manggagawa, sa mga urban poor, rural poor, etc. So, yun yung layunin. So, nawala na tayo. Nasaan dyan yung systems losses?
1: Nawala even, din tayo doon. Nalos tayo sa systems
0: losses. Even
1: loss.
0: Before yung epiralo, meron ng systems losses. Kasi nga, ang sinasabi ng lahat ng eksperto, wala namang kumbaga debate dito, talagang merong systems
1: inevitable
0: losses.
1: Inevitable.
0: Walang perpektong sistema
1: yes.
0: na from generation to distribution to the household, 100% walang natatapon, walang nanakaw. Imposible daw po yun.
1: Pero so, before the EPIRA law, anong nangyayari doon? Napupunta pa sa bill natin ang systems loss charge.
0: Napupunta na rin, partner. Pero ngayon, with the innovations or yung mga safeguards nitong EPIRA law, partner, naglagay ng cap yung maximum na pwedeng singilin, ibalik yung singil sa consumer.
1: Okay.
0: Ibig sabihin, yung cap na yan, maximum yan, kung lumampas ka doon sa maximum na yan, hindi mo pwedeng i-pass on sa consumer. So,
1: oh, okay.
0: Yun na yung pinaka, kumbaga, tulong.
1: Pero paano mo malalaman yun?
0: Ah, yan.
1: Ano nakalagay sa batas sa parang percentage nun? Hanapin nga
0: okay,
1: natin ang
0: Meralco yan, partner.
1: Bill.
0: Nahanap ko na yan dito. So, ang sinasabi ng batas dyan ay ito. Marami tayong pinagbabatayan.
1: Okay? Mahal naman nito.
0: Okay. So, pag sinabi natin, may dalawang distinction, partner. Private electric utilities ay ito yung, kumbaga, at the end of the first year to fourth year, 14.5, 13.25, mm-mm, 11.75, 9.5% at the end of the fourth year. Tandaan natin, ha, yung trend, pababa ng pababa. At yan ay tinatakda ng batas. Ang ibig sabihin, partner, pinupwersa o inutulak itong mga naniningil, yung distribution companies, na gawin yung efficient. Tanggalin, hulihin nyo lahat na nagnanakaw para hindi kayo mag-register ng systems losses. Kasi hanggang dito lang yung pwede nyong singilin. Ibig sabihin, partner, kung mas malaki dyan ang kanilang, ang tawag kasi dito, partner, inefficiency. Ibig sabihin, hindi nila nadideliver yung buo nilang na tatanggap para i-distribute. Merong nawawala, natatanggal dahil sa pagnanakaw at iba pang mga kumbaga kabulastugan along the way or along the transmission lines. So dito, partner, kapag sumobra sila dyan, they will bear. Ibig sabihin, sila ang magbabayad nung sobra dito sa mga caps na ito.
1: Okay.
0: Yung sa rural electric cooperatives naman, ito, partner, ito yung end of first year, 22%,
1: mm-mm,
0: end of second year, 20%, end of third year, 18%, end of fourth year, 16%, end of fifth year, 14%. Ganun din, may trend pinapababa. So, sa tanong ni Itzmi Wilotsky, tama ba, may batayan ba ang pagsingil sa atin ng systems losses? Meron. Pero ang sinasabi ng batas, hindi forever na pwede mong singilin lahat ng nawawala. At dahil may ipira loka, kumbaga ang trend ay pababain mo ng pababain,
1: mm-mm,
0: para mapilitan yung mga distribution companies, linisin nyo yan, tanggalin nyo yung mga nagnanakaw, i-prosecute, ipakulong ninyo, para yung nawawalang kuryente ay hindi ganun kataas at hindi mo kailangan na singilin sa iyong consumers.
1: Oo.
0: At hindi mo rin kailangan na pasanin kung lalampas doon sa mga maximum limits allowed by the law.
1: Nabanggit nyo po dito yung parang pababang porsyento na pwedeng singilin,
0: yes,
1: isang kumpanya sa mga consumers,
0: mm-mm,
1: per year. Pero bakit parang limang taon lang yun? Ano ba ito? Franchise ba nila? Kumbaga parang upon renewal, babalik sila ulit?
0: Hindi. Kumbaga,
1: okay,
0: ang hula ko, partner, kasi yan nga yung trend. Kasi dito rin, inutusan or actually nilikha,
1: mm-hmm,
0: yung tinatawag nating Energy Regulatory Commission
1: ERC.
0: At dyan. So yan lang yung tumama sa sagot ko kay Itzmi Wilotsky na pwede kang magtanong, pwede kang magreklamo sa ERC kasi sila yung nangangasiwa kung halimbawa merong electric cooperative or private electric utility na sumisingil ng higit doon sa allowable limits. Pero kasi dito, partner, kaya pinag-uusapan natin siya in generalities. Dapat kung ikaw ay consumer, electric consumer,
1: mm-hmm,
0: sa probinsya, hindi sa Metro Manila, iba kasi yung mga rates na allowed by law,
1: mm-hmm,
0: per region. Parang regional tripartite wages and productivity board.
1: Mm-hmm.
0: Per region ang pagsiset ng maximum allowable systems losses.
1: Okay.
0: So kailangan mong alamin at kung alam mo na, dapat kung kasi partner, isa pa doon sa innovation ng IPRELO, yung ating ERC, Energy Regulatory Commission, inutusan niya lahat ng electric utilities,
1: oo,
0: na i-unbundle yung bill natin.
1: Mm-mm.
0: Hindi ka pa pinapanganak, partner, dati yung bill namin sa aming electric utility, tawagin na lang natin sa pangalang Meralco, isang amount lang yan.
1: What do you mean isang amount lang yan?
0: Walang breakdown. Isang buo, total amount. Pero noong na likha ang ERC, inutusan ng lahat. Hindi
1: na
0: pwedeng ganyan.
1: Dapat may breakdown ka.
0: Dapat
1: bakit?
0: May breakdown.
1: Magkano?
0: Makikita mo doon. ano tong singil na to? Ano tong singil? Kung mapapansin niyo yung mga commercial ng mga electric utilities, sinasabi nila, suriin ninyo ang inyong electric bill. Dahil unbundled na yung mga
1: ito
0: items
1: na,
0: dyan.
1: Ito nga, nakakaloka. Ikikwento ko sa
0: sige.
1: Inyo magkano ang bill ko for June.
0: Yan.
1: Disclaimer, sobrang init kasi noong May.
0: Totoo
1: so,
0: naman.
1: So 24/7 ang aking aircon.
0: Mm-hmm.
1: So ang bill na natanggap ko is 9,873.
0: Bigat.
1: Masakit sa bulsa, baka naman kailangan nyo na maglilinis. Magraraket ako ngayon pambayad dito. But anyway, tingnan mo ang breakdown nito. Ang generation charge ko, ito lang talaga na konsumo ko, it's 5,714 pesos.
0: Okay.
1: Yun lang yung nakonsumo ko.
0: Saan galing yung 4,000 plus?
1: Precisely. Ito po, systems loss, upon computing it, 5% ng overall bill mong systems loss charge.
0: Bigat.
1: So it's 524.
0: Mm-hmm.
1: And then you have transmission charge, 790. May distribution charge, 1,594. May senior citizen. Wala senior citizen sa bahay ko. Bakit may ganito? Government taxes, 913 pesos. Universal charges, 202 pesos. May fit all renewable kang binabayaran na 126 pesos, and may lifeline na 6 pesos and 30 centavos.
0: Yeah.
1: For a total of
0: 9,000.
1: Jackpot round! 9,733 pesos and 11 centavos. Parang, kung kukumpara mo sa generation charge ko na 5,700, makatarungan ba na halos ibabangga mo, pareho lang
0: halos
1: din?
0: Halos pareho, oo nga.
1: Doon sa charge,
0: okay,
1: the
0: pero
1: bag.
0: Tandaan natin, partner, kaya mabuti na nabasa mo yung bill mo. Kasi tandaan natin, yung generation grabe. Charge, hindi yan, kumbaga, singil nung iyong utility.
1: Oh,
0: ang
1: oh.
0: Singil lang talaga nila dyan, yung distribution.
1: Yes,
0: kaya natin sinasabi,
1: 1-5.
0: Hiwalay yung generation, kasi at source yun, galing sa source, sila yung nag-generate ng electricity.
1: Mm-mm.
0: Yung transmission, kasi yan yung mga malalaking transmission line, iba yung may-ari nun.
1: Check.
0: At iba rin yung may-ari ng distribution. Yan yung, pero
1: okay.
0: Sila ang naniningil para dun sa distribution at dun sa transmission. Kasi hindi naman pwedeng,
1: iba,
0: na, isang bill lang, nahihirapan ka na.
1: Oo,
0: diba?
1: Nga,
0: eh, kung tatlong
1: nun,
0: bill pa yan. So, sinama-sama ang consolidator or para consolidator si distribution company. Pero sinisingil niya lahat at siya na ang nagre-remit doon sa kung saan siya bumili.
1: Oo.
0: At presumably, kinuha nila yung pinakamababa sa WESM.
1: Pero grabe, 10% ang government taxes. 10% ang overall charge mo. Binabalik mo, buwis sa gobyerno, wala pa ang
0: correct.
1: Buwis mo sa sweldo mo, buwis mo sa binibili mo.
0: Correct.
1: Saan napupunta lahat to?
0: Ang
1: siya
0: ang
1: napupunta
0: mo,
1: sa lahat ng mga, sa akin pa lang to, wala pa sa'yo.
0: Mm-hmm.
1: Wala pa sa mga kapamilya nating nanonood. Saan napupunta lahat ang buwis na to? And I thank you. Sabi na, ang Monday na Monday, Liza. Grabe, di ba?
0: Akala ko light ang pag-uusapan natin ngayon, pero mabigat, di ba?
1: Pagka bigat,
0: binabasa
1: grabe.
0: Mo na yung fine print, ayan, marami ka nang natututunan. Pero maganda pa rin malaman. Kasi nga, partner, mm-hmm. kung meron kang reklamo dyan, meron ka rin redress mechanism, yan mm-hmm. yung Energy Regulatory Commission.
1: And you feel like, pwede mo silang tanongin, di ba? For transparency,
0: pwede.
1: Magkano ba talaga dapat ang systems
0: yes,
1: loss
0: partner.
1: Charge? At kapag po nakita po ninyo na may kaunti pong mali sa inyo pong bill, sa ERC po kayo pupunta, tama
0: correct,
1: po?
0: Correct, correct.
1: Ano po mangyayari
0: or
1: kapag
0: sandali.
1: Napatunayan?
0: Bago yun,
1: oo.
0: Ibigay mo muna yung, or bigyan mo muna pagkakataon yung inyong electric distribution company.
1: Okay.
0: Kasi nga,
1: mm-hmm.
0: baka at their level, mapaliwanag na nila or maresolba na yung reklamo mo. Pero
1: mm-hmm.
0: kung hindi ka masaya, sa tingin mo, binubola ako nito or
1: mm-hmm.
0: nagpapalusot lang to yan. Pwede ka nang dumiretso sa ERC. Pero dapat daanan mo pa rin yung necessary step. Hayaan mong, kung may nakikita ka mali, hayaan mong makorek muna nila
1: okay.
0: yung kanilang mali bago ka aakyat doon sa regulatory, government regulatory agency.
1: Okay. Mga kapamilya, uy, it's me, Wilotsky, nasan ka ngayon? Itong topic na to, ikaw
0: nag-request.
1: Oo, ikaw sisingilin ko ng systems loss dito sa aking bill. De, joke lang. Pero kung kayo po, mga kapamilya, ay nakaka-relate for sure, gumagamit kayo, kumukonsumo kayo ng kuryente as you watch us, as we speak. May mga katanungan po kayo ngayon na nais idulog sa ating pong...
0: Kung nakasaksak yung inyong transistor radio, kagaya ni Tita Nona Damian at Tita Maria Dulce.
1: Tita Nona Damian, hindi lang transistor radio yan. Nakabukas pa ang TV habang nagpapalamig sa aircon niya at 10 electric fan. Grabe talaga.
0: Mayaman yan si Tita Nona Damian.
1: So kung kayo po,
0: Donya Nona Damian.
1: Donya. tayo ng mga bago nilang mga nickname dito as we go along. Pero mga kapamilya, kung kayo po may mga katanungan, kahit labas pa po dito sa
0: pwede po.
1: Bill natin sa kuryente, bill sa tubig, ganun. Lahat na lang, utility episode tayo. Pero kami pong hotline 0919-278-3000. Abangan po namin ang yung mga mensahe. Huwag po kayong bibitiyong. Babalik po ang hello.
0: Attorney.
2: Hello, attorney. Sa DZMM.
3: Ito ang Radyo Patrol Gabriel Gonzalez. Bilang isang Radyo Patrol, naintindihan ko yung hinaing ng taong bayan. Nakikita ko yung kalagayan nila. At yun yung isang bagay na napaka-importanteng matutunan o mataglay ng isang reporter ng isang Radyo Patrol, yung siya ay konektado sa lipunan. Ako, ang commitment ko bilang isang Radyo Patrol ay magbalita ng balitang kumpirmado at dapat 100% sigurado ako. Hanggat bibigyan pa ako ng buhay, hanggat kaya ko pa, at hanggat nandyan pa yung apoy ng pangarap ko sa puso ko, magpapatuloy ako.
2: Pag-ibig, tagumpay, at mga kwentong no filter.
4: Dear Chang Ami, tulad nga po ng mga sumusulat sa inyo, gusto ko rin po sanang ibahagi ang kwento ng pag-ibig ko.
2: May kasama kang makikinig sa'yo.
4: Matapos ang matinding sakit na naranasan ko sa dati kong asawa, hindi ko na naisip pa ang muling magmahal.
5: It's a form of learning. Sama po doon yung experience of love.
2: Ako to, si Chang Ami.
4: Open na open yan na pag-usapan dito po sa ako to, si Chang Ami.
2: Kasama si Chang Ami Perez mula Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon sa DZMM.
6: Siguradong panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumuprotekta sa inyo sa Hello Attorney kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon ang hatid naman ni Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakay ng lagay ng ating bansa sa Issue Spotted. Kasama si Tony Velasquez at Carmina Constantino Torres, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio.
7: Ako si Radyo Patrol Robert Pano. Ngayon, ang kinocover ko, Senate of the Philippines, lahat ng mga panukalang batas na isinusulong doon, syempre, kailangan mong pag-aralan to raise questions doon sa mga lawmakers natin kung tama ba, ito ba talaga yung pakinabang ng panukalang batas ninyo na yan at direkta ba makikinabang ang taong bayan dyan. Ibibigay natin yung mga balita na dapat alam nila.
8: DZMM Radyo Patrol sa 6:30. Una sa balita, una sa public service.
9: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan.
10: Ngayon, magbababa ka ng batas na limitado.
11: Gaano ka lapit sa realidad itong panukalang batas?
9: At masasayang usapan.
11: Choir ako dati, nung bata-bata ako. Yung Martin, ako nag-train dyan.
10: Ah, ganyan. Mm. Ako naman, ako nag-train kay Leia.
11: Leia?
10: De Guzman.
9: Alvin L. Chico, alas 6. At sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio.
12: Ang alaga ng DZMM para sa akin, nasusubaybayan ang nangyayari sa ating kapaligiran sa araw-araw na takbo ng ating buhay. DZMM Radio Patrol 6:30. Una sa balita, una sa public service.
9: Hello, Attorney, sa DZMM.
0: Nagbabalik po ang tambalang Aquino del Prado habang hinihintay po natin yung ating live caller, partner. Ang dami na nila dito sa ating YouTube live.
1: Hello, hello po sa lahat ng mga kapamilya po natin. Ngayon nakatutok na sila social live posting. Zach Tolentino, si Kelly Chilovero, sabi niya, thank you Attorney Noel for discussing the electric bills. So, di ba? Dapat alam natin yan.
0: Pero tandaan po natin, ha, yung pinag-usapan po namin ni partner Liza, maliit na bahagi lang nitong maraming mga batas tungkol sa ating electric na consumption. Kasi hindi lang ito, marami pang iba. At siguro sa mga susunod na araw, pero lahat ito, kung maniwala man kayo hindi, ay may layunin na pababain ang ating konsumo sa electricity, yung bayarin natin sa electricity. At syempre, paano ba yung ginagawa? Ipaubaya sa market forces, basagin ang mga monopolyo, yung mga ganun. At syempre, yung stronger na tinatawag nating regulatory oversight, yung mga nagbabantay. At hindi naman kayang bantayan ng mga government regulatory agencies. Umaasa pa rin po sa ating lahat, sa mga sumbong natin, sa pagbibigay natin ng mga information, or even yung ating mga tanong. Mahalaga po yung ating mga tanong sa mga bagay, kasi napaka-technical, ang dali nating lokohin pagdating dito sa mga bagay na to.
1: Ang problema natin, partner, wala kasi tayo ng ibang means for renewable energy.
0: Yes, yun pa. Meron ding batas na ini-encourage ang industry players na kumuha din ng ating kumuha ng energy sa ating mga renewable sources, wind, solar. Speaking of kuryente, partner.
1: Ito na.
0: Supply ng kuryente sa mga apektado ng malakas na lindol sa Sarangani, halos 100% nang naibalik. Ayon sa Department of Energy, narito ang balitang kumpirmado. Sigurado hatid ni Radyo Patrol, Zeus Legazpi. Zeus, magandang hapon.
13: Magandang hapon, Attorney at Liza. Nasa halos 78% na ng mga apektadong lugar sa timog na bahagi ng Mindanao ang naibalik na ang supply ng kuryente matapos ang malakas na pagyanig sa Sarangani noong nakaraang linggo. Ayon kay Energy Secretary Sharon Galin, katumbas ito ng higit 1.4 million na mga consumer, kabilang ang nasa 24 na mga ospital. Sa ulat ng Department of Energy, isa na lamang sa 4 na malalaking power plant sa lugar ang hindi pa gumagana, habang gumagana na ang 4 na transmission lines at substations. Dagdag pa ng DOE, pahirapan pa rin ang pagbabalik ng supply ng kuryente sa ilang lugar, partikular ang Barangay San Isidro, Barangay Quiapo at Barangay Mulmul sa Davao, dahil hindi pa rin ito maadaanan ng malalaking mga sasakyan. Patuloy naman anila na ikipag-ugnayan ang ahensya sa Department of Public Works and Highways para tuluyang maibalik ang supply ng kuryente sa mga naapektuhan ng lindol. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi, DZMM.
1: Maraming salamat, Zeus Legazpi.
9: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Istrenda.
1: Okay, partner,
0: nagmamadaling,
1: sundot lang.
0: Nagmamadaling tanong sa ating texter.
1: Tago natin sa pangalan. Ma'am S.
0: Napakaganda ni Ma'am S.
1: Okay. Oo, itanong ni Ma'am S, paano po yung ilan sa mga consumers natin na naka-prepaid po ang kanilang mga, ang supply ng kanilang kuryente?
0: At nung tinanong natin siya sa text, sabi, hindi naka-breakdown yung kanyang mga charges. Kasi nga, prepaid, parang prepaid sa cellphone. Kung may
1: intindihan
0: na, load mo lang at gagamitin. At kung minsan, kasi di ba, laging nag-a-announce na, may pagtaas ng singil, whether generation or distribution charges because of market forces.
1: Tama.
0: So, ibig sabihin, yung nabayad mo na pauna para doon sa inaasahan mong ganitong, kasi
1: supply
0: kilowatt hour yan. So, kung tumaas yung presyo, bababa rin yung katumbas nitong kilowatt hour. Talagang ma-apek. Kumbaga, ito ang suggestion natin kay Ms. S. Itanong natin yan sa ERC. Paano yung protection na naibibigay dun sa mga postpaid? Paano yan ma-extend sa mga prepaid na nagbabayad
1: ng
0: kuryente?
1: Pero alam ko, may mga kiklik ka dyan. May kiniklik ka ba na parang mga I accept all.
0: Ah, ibig sabihin yung kontrata, yung parang ganun.
1: Yun na you have to read it properly, mga kapamilya.
0: Kasi ayon kay Ms. S, nakakatanggap lang sila ng text na nag-update sa kanila, oh, ganito na lang yung level ng kuryente mo na pwede mong gamitin ayon dun sa nabayad mo sa prepaid account mo. So,
1: pero dapat may breakdown yun. Hindi ba lumabag sila sa batas for not actually being
0: pero
1: transparent?
0: Kasi dito tandaan natin, yung ERC regulation na yun, I believe, issued for postpaid. So baka may hiwalay na alituntunin ang mga prepaid na kung tutusin mo, valid yung concern and question.
1: Tama.
0: Dapat kahit na ikaw ay postpaid, nagbabayad ka pa rin naman ng kuryente, karapatan mo rin makita alin ba dyan? Meron ba dyan? Kinukuha? Ayon sa ating topic, may systems loss charges. Kasi kung tutuusin mo, lahat naman tayo ay kumukuha sa parehong source, parehong distribution company. So kung tutuusin, baka meron ding bahagi niyan na kagaya nung binanggit mo, lahat yan ay sinisingil din. Maybe to a lesser degree doon sa mga prepaid subscribers
1: sana
0: ng electricity.
1: Sana nga to a lesser degree o bawasan nila kung prepaid subscribers.
0: Totoo.
1: Sana ganun.
0: Kasi hindi sila similarly situated. Oo, hindi pareho ang kanilang kondisyon or sitwasyon.
1: May
0: partner.
1: Kontra ka usually sa postpaid eh. Di
0: correct.
1: Ba? Kung pag prepaid, sana, I don't know, but we'll...
0: Pero kontrata pa rin yan eh. Kasi, kumbaga, ibang uri lang ng kontrata, prepaid ka lang, pero kung tutusin, that is still a contract.
1: Between the supplier and the consumer. Si Marvin Riabal, may magandang tanong mga kapamilya. May provision ba sa batas sa pwede kang magpataw ng charges sa mga umuupa mo na nakasubmitter?
0: Ah, okay. Ang sinasabi ng batas dyan, kasi kung tutusin mo, kung ikaw ay umuupa, mayroong mga lessor at minsan pumapayag din ang mga public electric utility companies na magkaroon ka ng sarili mong kumbaga metro. Pero tandaan po natin, hindi ito ayon sa iyong kagustuhan. Unang-una, kailangan mong ipaalam doon sa electric cooperative or electric utility company kung mayroong either submeter or separate meter yung mga umuupa sa iyo. Kasi kung tutuusin mo, kapag iisa ang metro mo, paano mo susukatin yung
1: hatuan
0: bawat
1: yan.
0: Unit?
1: Tama,
0: diba? So, alangan namang mas... hindi naman tayo pare-pareho lagi ng
1: konsumo,
0: divided by 5 mo kung 5 units. Hindi naman makatarungan.
1: Oo.
0: Kaya nga, merong kumbaga, provision for submeter at meron ding, kumbaga, under certain conditions, ina-allow na may separate meter. At yun nga minsan, yung separate meter na yun at yung submeter na yun, pwede mong ilagay sa iyong pangalan bilang lessee or sub-lessee.
1: Pag pa ganun, sisingilin ka ba ulit ng electric company mo kasi naka-submeter ka. Example, di ba may main meter ka? May mga systems loss charges na yan. Pag naka-submeter ka, may separate systems loss charges pa ba yan? At bakit? Bakit kayo ganun?
0: Ang hula ko wala naman kasi hindi naman makatarungan na dalawang beses ka.
1: Kaya ba sila laging makatarungan, partner? But that's another issue. Pero di ba, partner? Hindi na. Pero di ba, sino naka-submeter sa inyo mga kapamilya? Gusto namin malaman kung may bayan.
0: Ang dami nagtataas ng kamay. Nakikita natin.
1: Ito talaga, kinakabahan ko. Dalawa lang tayo dito. Anong kamay yung tumataas dito, partner? Ha? Monday naman.
0: Tignan mo yun. Tumingin ka doon sa screen. Andyan sila. Ang dami nila.
1: Ah, meron. Balitaan nyo. I-check nyo yung ano ha. I-check nyo yung gusto namin makita kung may separate na.
0: Kita Nona Damian, Grace Pedregosa. Tataas nila ng kamay. Oh. Tignan mo. Granre Bamba. Nakaganan. Oh.
1: Sabi ni Nona Damian, ala ako na naman napansin. Si Sarah C. nagtaas ng kamay.
0: Si Jose Mugasmin. Kasama na sa kanyang pamilya.
1: Naku, marami silang
0: ang Mount Pinatubo. Happy 35th anniversary daw ng pagputok. Nang, tama ba? 35th anniversary. Ah, pero meron din happy 43rd birthday kay Madam Remedios Vino. Happy birthday po.
1: Hello, hello po sa inyo. Teka, may nakita pa ako dito na magandang question. But wala pa siyang kinalaman sa ating pong topic for today. Si Akatolos po, ang kanyang tanong, ano pong kaibahan ng extrajudicial settlement at deed of partition?
0: Okay. Ang extrajudicial settlement po ay necessary among heirs. Ibig sabihin, kasi extrajudicial settlement of estate. Lahat po kayo, either compulsory heir kayo o testamentary heir kayo, ibig sabihin, binahaginan kayo, pinamanahan kayo ng inyong testator sa pamamagitan ng isang last will and testament. Kung kayo naman ay asawa, anak, compulsory heir po kayong maituturing. At lahat po kayo ay pwedeng magkasundo para hindi na kayo dadaan sa korte. Kasi kung hindi kayo magkakasundo, mapipilita kayo mag-judicial settlement of estate.
1: Ako.
0: So, ano naman ang kaibahan niyan doon sa partition document or partition agreement? Hindi kayo kailangan na heirs. Pwede kayong mga co-owners lang. Ibig sabihin, halimbawa, tayong dalawa partner, bumili tayo ng isang lupa. Nakapangalan sa atin, Noel Del Prado, Liza Aquino. Ang presumption, kung walang specification doon, 50-50 tayo.
1: Okay.
0: So kung ayaw na natin na parehong pangalan natin ang nandoon sa titulo ng lupa, pwede tayo mag-deed of partition. O papasurvey natin, partner, ha? O yung nasa kaliwa, sa'yo yan. Yung nasa kanan, akin yan. Papa-approve natin yung subdivision plan, pero bago yung subdivision plan, kapag may subdivision plan na tayo, yan na yung pwede nating pagbatayan ng ating deed of partition. Parang kontrata, kontrata siya na nagkakasundo tayo na sa'yo ang kaliwa, sa akin ang kanan.
1: Ayoko na nga ngaliwa, partner. Ha? So palit tayo.
0: Akin ang kaliwa. Kanan. Dahil left-handed ako, ikaw yung...
1: Left-handed ako eh. Ah! Pareho tayong dalawa left-handed partner.
0: So atin na yung parehong kaliwa.
1: So makaliwa na lang tayo. So bakante po yung kanan, baka gusto yung mga kapamilya.
0: Wag po, kuya. Wag po.
1: Si Lovely Joy! Oh, nakasubmeter kami. Wala naman po systems loss charge. Nasagot na yung tanong.
0: Okay.
1: Masaya na ako.
0: Or guys, walang doble siguro kasi meron pa rin yan, systems loss. Kasi lahat ng ating...
1: Hindi, I mean, nasa main meter na nila.
0: Okay.
1: Could be. Kasi pag natatanggap yung bill niya, wala na siyang systems loss charges na nakukuha kasi naka-submeter siya.
0: Tama naman.
1: So, sinalo na nung main meter. Okay yun na.
0: Zach Tolentino, nandiyan na rin, partner. Si Albie Four, nandiyan na rin.
1: Si Tony Inaw, nandito na. Ito pala, may question ako. Kasi may exclusive story ako for TV Patrol yesterday.
0: Okay.
1: So, siyam na lalaki, mga kapamilya, Marites ko lang. Naaresto kasi, nahuli sila, nanagdana ako ng mga cable copper wires.
0: Yan. Exacto.
1: Underground cable copper wires. I don't really know kung anong sinusupply nun, kung telecommunications or whatever. Pero very curious lang ako dun sa sitwasyon. Kasi kung nagdakaw sila ng almost 200,000 pesos worth of copper cable wires, at naka-apekto yun sa servisyo ng mga tao na supposedly ay dadaluyan nung kung ano man yan, kung telecommunication, internet, whatever. Anong mangyayari doon? Sinong sasagot noon nung ganung nangyaring incident?
0: Unang-una, partner, yung mismong pagkuha, pag nanakaw nito mga copper wires, kung yan ay ginagamit sa electrical transmission, meron na silang pananagutan doon sa Anti-Electricity and Materials Act.
1: Ay, wait! Alam ko na pala! Ano?
0: RA-7832 yan, partner.
1: Telecommunications wire.
0: At kung telecommunications,
1: telepono,
0: iba po ang batas dyan. Pero,
1: internet.
0: Tandaan natin, hindi ibig sabihin na hindi yan sa electricity, wala na kayong pananagutan. Kasi ano po ang nasa batas? Ang pagnanakaw, di ba? Ano yung taking of property without permission? Hindi naman ikaw may-ari. So, bakit mo kukunin? With intent of gain. Binibenta mo. Meron kang inaasahang kikitain sa pagbebenta nito mga copper wires. Yan,
1: yes.
0: Depende sa ano yung ginamit mo. Ikaw ba ay nanakot? Merong violence?
1: Nahuli
0: robbery
1: sila
0: yan.
1: Sa manhole.
0: So mukhang theft yan, partner.
1: Hindi, at saka paglabag sa Anti-Cable Television Cable Internet Tapping Act of 2013 siya ma.
0: Aba!
1: Memorize ko siya kung story ako siya. Pero,
0: yun, tama ka.
1: Naawa ako dun sa mga consumer na naapektuhan siguro. Baka naputo lang internet nila. Ayoko pa naman nangyayari yun sa bahay ko. Lalo na very important ng internet sa atin ngayon. Mga live streamers natin.
0: Pero tandaan natin, partner, sabi ng civil code, lahat ng consequences ng iyong illegal act, pwede kang papanagutin. So, ibig sabihin, illegal na nga yung ginawa mo. Pero, halimbawa, apektado ang negosyo. Biglang nagsarado kasi walang kuryente. Paano mag-ooperate? Yung nawala sa kanilang kita at matitrace yung kanilang pagnanakaw ang direktang nagresulta sa business losses, pwedeng maningil. Pero syempre, yung mga negosyo, mag-aabala pa ba silang maghabol,
1: 'di
0: ba, magsampa ng kaso o tutuloy na lang. So marami po tayong kababayan na matiisin, hindi na naghahabol kahit may karapatan sila, may cause of action sila, yung perwisyo na kanilang naranasan ay galing sa kumbaga krimen ng ibang tao, pero dahil kumbaga yung iba, lalo na yung mga isang kahig, isang tuka, so mag-aabala ka pa ba ng kumbaga maghahabol doon sa mga kriminal, eh kailangan kumain ng iyong pamilya, kailangan na trabaho ng iyong mga manggagawa na namamasukan sa iyo. So talagang napaka lupit nung mga gumagawa nito.
1: Oh, wag na po natin gawin. Grabe yung storya. Aminado pa yung mga suspect no, na-interview ko na ginagawa talaga nila yon. Target nila underground cables at saka yung mga nakalaylay.
0: Kasi nakitang-kita na nagnanakaw sila.
1: Hindi, nakakatawa nga.
0: Sumusuot sila sa Imbornal?
1: Oo, nahuli sila sa Imbornal talaga. E paano naman may malaki
0: kang... Bakit may polis doon sa Imbornal?
1: Hindi.
0: Joke lang.
1: It's pero another question.
0: Inoperate talaga sila.
1: Hindi, partner. Example, Commonwealth Avenue, alam mo yan, dumadaan ka dyan araw-araw. Eh, yung napakalaking truck, naka-hazard doon sa innermost lane ng madaling araw. Kahina-hinala ka talaga, di ba?
0: May truck sila, partner. Talagang maraming nang kinukuha nila.
1: Pero ibang Chica Bells pa, nakausap ko yung truck driver, sabi, binook lang daw siya sa TNVS app. Hindi naman niya daw alam na, sabi may i-deliver na produkto, hindi naman daw niya alam na nakaw. So ano ito yung issue na naman yun. Pero syempre, nakikita mo na may hinihila sa ilalim ng Imbornal doon pa lang, di ba?
0: At wala naman silang ID na sila ay kumbaga galing sa kumpanya na yun.
1: Walang work permit, walang job order.
0: Correct.
1: Ayun, huli.
0: So buti na lang nahuli sila.
1: Oo, pero grabe lang, di ba? Imagine mo yun. For sure, may naapektuhan doon. Putol, ang dami. Nung kable. Sabi ko, alam, minawala ng internet dyan sa Commonwealth. Ikaw, kumusta internet mo over the weekend?
0: Kaya pala.
1: Sa'yo pala, ganon. But anyway, mga kapamilya, magbibigay daan po muna kami sa ilang mga paalala. Grabe, guys, lumaban tayo ng patas. Ang dami naapektuhan sa ganyang mga bagay. Ano? So kung kayo po ay may mga nais pa ipahabol, 15 minutes left in our program, kami pong hotline 0919-278-3000. So huwag magbibitin, babalik mong hello.
0: Attorney.
14: Basta batas. Hello, attorney yan.
15: Ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, DZMM. Mahalagang aspeto ng pagiging Radyo Patrol is yung boses ginagamit para sa paghatid ng mga balita. Mahalaga na yung mga importanteng detalye na malaman ng tao is nandoon, kumpirmado at sigurado at kapakipakinabang siya sa mga tao. I will make sure na may mangyayari at may pupuntahan. Hindi lang siya isang balita na pakikinggan and then walang mangyayari.
16: Katulong ng DZMM, syempre po kasi sa pagta-travel, sa trabaho, kasi Marikina po kasi ako, so bahain din po sa lugar namin once na may po yung rains. So naano po yung bahay po din namin, affected. Updated po on time din po yung news yung report nila.
17: DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Una sa balita. Una sa public service.
18: Bago pa man sumikat ang araw,
19: Kape!
20: Good morning!
18: Matutunghayan mo na ang mga balita at impormasyon.
21: Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamagan.
22: At iba pa mga balita mula sa mga probinsya.
18: Sa Radyo Patrol Balita Alas 4. Kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw. Sa DZMM Radyo Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
23: December, napakalaga sa amin sa Malabon eh. Kasi pagka umuulan, bumabaha ito. Doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata, pasok namin.
24: DZMM Radio Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
25: Kontrobersya, ugong-ugong, ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan, hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad, Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM.
26: Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, DZMM. Umaki po ako sa Angeles City sa Pampanga. Sumasali ako sa mga school paper. So dun po talaga din ako namulat. Work natin as a journalist is to make sure that they will be heard. Dun ko nakita na kapag talaga may pinaglalaban ka, huwag mong tanungin kung mahirap, tanungin mo kung mahalaga. Lagi kong iisipin, para kanino ko ba ito kinagawa? Gaano ba siya kahalaga para dun sa mga tao na dapat marinig yung storya nila?
2: As a commuter, nakatulong talaga siya sa akin kasi kapag may mga traffic advisories, kunyari kapag nag-aabreya yung tren or iba pang mga announcements, balita talaga una kong tinitignan. And yung DZMM, andyan siya sa lahat ng social media platform. Kaya hindi na ako nahihirapan magbasa pa ng mga balita.
25: DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Una sa balita, una sa public service.
14: Basta batas? Hello, attorney yan!
25: Kakampi mo si Liza Aquino. Malinaw na ang lahat sa pinagsamang Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino sa Hello, Attorney!
0: Nagbabalik po ang tambalang Aquino Del Prado, partner. Ang dami pa rin nila dito sa ating paparami ang nakatutok sa atin.
1: Pero sa mga kakabukas lang po ng radio television, I mean topic for today ay yung tungkol po sa systems loss charges na ating po natatanggap sa buwanan po nating bill.
0: Yes.
1: Sa iba't iba nating mga electric company. Pero madagdag ko lang sa discussion mm-hmm. natin, partner, nag-cover ako ng signing ng memorandum of agreement ng DICT and NEA.
0: National Electrification Administration.
1: Oo, at apparently, meron na sila pong pag-uusap na yung linya na dinadaluyan ng kuryente ay pwedeng pasukan na rin ng internet connection. Aba. So parang pupwede.
0: Para makatipid na. Kumbaga, hindi ka na magtatayo ng panibagong poste
1: yes,
0: o ng kable.
1: Yun ang plano nila. Yun ang layunin, quote-unquote, partner. No, para makatipid tayo dito. And they're opening
0: hindi naman halata
1: this
0: na punong-puno ng pagdududa ngayon.
1: Masakit yung bulsa ko dun sa bill ko, partner. Eh.
0: Okay.
1: Pero ang layunin nun, partner.
0: Kaayusan.
1: I-offer din yung ganong service for those who are interested, yung mga electric company distributors, kung interesado sila na mag-venture into that business as well, telecommunications, internet, pwede mo nang pagsabayin, kuryente and internet. Yun ang layunin nun, partner. Chika
0: pero, parang may pero kang gustong sabihin.
1: Pero tignan po natin kasi in talks pa sila dun sa mga ganong plano nila sa buhay.
0: Intoxicated?
1: Shout out
0: Nag-uusap pa. So, they're si Islao ay nandyan na rin, partner.
1: Mm-hmm.
0: Si Zach Tolentino, social life posting. Si Ban Ong ang nagbabalik. Louis Basco, hindi naman umalis. Nandyan pa rin.
1: Oo nga eh. Grabe si Louis Basco.
0: Ligaya Chingtan.
1: Si, tinanong mo si It's Me Wilotsky. Ay, topic niyo po pala yung tinanong ko last week. Wala, huli na ang lahat.
0: Pwede mong i-rewind. It's me, Wilotsky.
1: 10 minutes na lang, it's me,
0: you, Wilotsky.
1: Nako, Wilotsky ka talaga eh, Wilotsky.
0: Kelly Sheila Vera, nandyan na rin, partner. Si Lovely Joy, nandyan na rin. Nagpunta sa ilalim.
1: Ay, hindi na ako galit. Sabi ni It's Me, Wilotsky. Salamat po sa pag-entertain ng aking tanong as a topic for today. Watching and listening habang pauwi na kasi nagklase pala. Hindi na ako galit. Okay na tayo, It's Me, Wilotsky.
0: Siyempre, unahin mo yung pag-aaral.
1: Oo.
0: Pag-aaral din dito sa Hello Attorney. Sunod
1: mag-rewind
0: na.
1: Mag-rewind ka. It's me, Wilotsky. Ang ganda ng mga sinabi ni Attorney Noel dito.
0: At ni partner Liza.
1: Wala. Ang word for today namin ngayon is layunin. Ano nga ba ang layunin ng ating mga batas? Nagagawa nga ba yun? Ang word for today.
0: Darwin Cabalan. Ay, nandiyan na rin.
1: Si Nathan Galvez, partner, nandito na.
0: Marvin Riabad, nabati mo na siya kanina.
1: Mm-mm.
0: Si Yurake Kai, 4610, nandiyan na rin.
1: Si,
0: nabati Lovely na ba natin
1: Joy
0: si Manuel Villanueva?
1: Oh, hindi pa, partner.
0: Mm-hmm.
1: Ayan, si Louis Basco, sabi niya. Si MMK ni Tita Cory, may trending ngayon na hindi ko alam kung napansin yung
0: Tita Cory Bidanes, Tita
1: Cory
0: Aquino.
1: Parang may nagkamali, parang ang tanong sa kanya, sino ang host ng Maalaala Mo Kaya? Tapos sabi niya, Cory Bidanes, si CBB. Nakasama ko kamakailan over the weekend, such a very nice and very kind boss, CBB. Thank you so much for helping me sa aking coverage. Sino ba nandito? Si Nathan Galvez, sabi niya, dagdag kaalaman ang bawat topic niyo sa Sambayan ng Pilipino.
0: Roxanne, 25, nandiyan na rin.
1: Hello, guys.
0: Nabati mo na ba si Bebe Pascua?
1: Uy, Bebe. Hello, Bebe. Ang dami natin Bebe dito. Si Sergeant Putik nandito na rin sa live stream natin, partner.
0: Mabawas lang ako, partner, sa aking mga matagal nang hindi
1: nababati.
0: Baka magtampo sila. Mami Marilu Del Prado, Mami Marina Odulio, Mami Lorna Obilio, Mami Duli Acusar ng Cebu City, Mami Perlita Jabrica, Mami Melinha Villanar, Mami Elsie Daddy Boy, Attorney Carlo Kalingasan, Mami Ingrid Chualao, Elvira Olet Kuring Pintes, Ate Baby Kuya Ferdy Alec at Grace Marquez, Lily at Engineer Ian Lenchanco, Miss Ana Miguel, Ted at Chagnati Jimenez, Dr. Ben Bulan, Director Ed Jensui, Carmela Sanchez Ariola, Alicia Cordova Santos, at sina, siyempre, Tita Lina Ho, Tita Nona Damian, Tita Maria Dulce Orati, Ann Emerald Penny, Tita Sol Maliari, hello, hello po sa inyong lahat. Si Attorney Jill Alcibar na lagi din nakatutok sa atin.
1: Oh, hello, hello po sa inyo. Meron po tayong, anong tawag dito? Meron po tayong message mula kay Marvin Ray Abad. Sabi niya, hindi pa doon niya nakukuha yung item sa Silo Attorney. But we'd like to take this opportunity na Marvin, diba taga Caloocan ka?
0: May
1: event kami dyan sa July.
0: Para sa'yo.
1: Para sa'yo, sa North Caloocan po mismo. So, magkita-kita po tayo. Wow, nakapag-commit talaga ako, no? Lakas sa loob ko, no? Papayagan ba tayo makapag-live?
0: Papayagan kita, partner.
1: May field duty ako noon. Pero mga kapamilya, meron po tayong event sa July doon. So, pwede mong makuha mismo kay Attorney Noel.
0: Yes.
1: Ang iyo pong notarized mug from Hello Attorney at yung ating pong apostille na umbrella. Ang dami mga ganap, partner. Oo. At yung extrajudicial umbrella mo.
0: Pero partner, hindi lang siya. Kung kayo, mga kapamilya, pupunta rin doon, baka sakali or may malaking posibilidad na makakuha rin kayo
1: ng lupa mula kay Attorney Noel.
0: Ng mug. Nakalagay sa mug yung lupa.
1: Ito na, buhangin lang talaga yung nilagay mo eh. No? O, di ba, magkita-kita po tayo doon, may libreng payong legal din pong handog si Attorney Noel.
0: Yes.
1: Lahat si Attorney Noel lang, guys. Wala tayong masyado ambag doon, guys.
0: Partner, si Nathan Galvez, Annalyn Maestrado, si... Meron pa ako isang nakita.
1: Oh, Josh, si Emel Bartolay, tinatang niya.
0: Yes.
1: Saan po sa North Caloocan?
0: Yan, so, hindi ko alam po.
1: Sabi lang, wala,
0: hindi ba sa Caloocan Sports Complex? Katabi ng City
1: Hall. Basta sa Pilipinas yan, guys. Kapit lang. Metro Manila, ganun. Caloocan Sports Complex, I think.
0: Oo.
1: Yung pupuntahan. Hindi ko alam kung North. Alam ko North Caloocan yun eh.
0: Sarah C. from Los Angeles, California. Nandyan na rin. At ang pamilya ko, Rosa. Lagi nandyan sila.
1: Si It's Me, Ulowski. Sayang ko, nasa Metro Manila lang ako. Sa July pa yung pwede ka namang umpisa maglakad. Charot. Batangas kasi si It's Me, Ulowski.
0: Pwede
1: ka na
0: naman.
1: Biyahe nga lang niya.
0: Ilang kilometer marathon ba yan, partner?
1: Naku, mababa yun, partner. Siyan, always nakatune in po ako sa YouTube ng DZMM sa lahat ng paborito kong episode ng programa. Kaya happy 40 years po in service of the Filipino, in of service in the Filipino people. Sabi ni Nathan Galvez.
0: Okay.
1: Sorry, guys!
0: Sabi ni Emil Bartolay, pag sa Caloocan Sports Complex, malapit po kami dyan.
1: Oh, alam mo na. O, ipareserve na natin ang kanyang extrajudicial mug.
0: Kay Ray Santos, sumahabol ulit. Julian Capus. Ayun, nandiyan na rin.
1: Pabati naman po kami dito sa San Antonio, Tabaco City, Albay. Always naka-tune in po sa DZMM.
0: Uy, yes,
1: what's
0: partner.
1: What's up sa mga taga-Albay?
0: Mahabol ulit si Dranre Bamba, Vina Hermohino, Marvin Riabad. Hello, hello sa inyo.
1: Sabi ni Vina Hermohino, sana meron din po kayo event sa province. Alam niyo po ba na ang North Caloocan sobrang layo? Feeling ko, probinsya na rin yun eh. Pero, sinag-aaway na naman ako dito. Sabi, punta kayo sa Zambales. Hindi ako makapag-commit sa North.
0: Pero partner, ha? Si Jose Mugasmin, taga Mabalacat, Pampanga. Kahit saan yung ating kapamilya din, nandun.
1: Si Jose Mugasmin, taga Mabalacat, Pampanga, taga Angeles, Pampanga, San Fernando. Everywhere si Jose Mugasmin.
0: Taga Taguig, taga Quezon City.
1: Everywhere all at once.
0: Mm-hmm. Henry Batara, nandyan na rin. Blessed Monday din po sa inyo.
1: May nagde-demand na magkavite daw tayo. Oy, shout out na natin mga boss namin. Yung mga boss namin nagde-decide dito, baka kapamilya.
0: Kasama ang Cavite sa Greater Manila area, di ba?
1: Oo nga. Kasing layo ng North Caloocan. Something talaga ako sa North. Grabe kasi talaga doon. Hindi ko alam ha. Kung may magsasabi sa akin na hindi to totoo, pero grabe ang traffic sa North Caloocan.
0: Totoo.
1: As in, di ba? Oh,
0: kasi nagkapamilya din na tayo dyan dati eh.
1: Hindi na naman ako nakapunta.
0: So, pero hindi ka pa yata pinapanganak noon, partner.
1: Okay. Pero nahati na ba ang North and South Caloocan noon? O isa buong Caloocan lang noon time na yun, partner?
0: Nung bago Bataan March. Death
1: grabe,
0: March.
1: Buhay ka na noon, partner. Alam ko, di ba, nag-selfie ka noon pa noon.
0: Pa-shout out daw sa nanay ni Sarah C. from Los Angeles, California. Kay nanay Adela de la Cruz from Obando, Bulacan. Greater
1: si Francis,
0: Manila area din.
1: Ang
0: Obando, Bulacan.
1: Greater Manila. Yun ang Mega Manila, right?
0: Mm-hmm.
1: Oo. Si Francis Joy Canoy Aguila. Pahabol naman po sa favorite tandem ko. Hello, hello.
0: Hello. Si Social Life Posting. Kailangan magkita ang Tita Liza at Attorney Tito Noel. At ang long-lost pamangkin na si
1: Totoo.
0: Social Life
1: Pumunta
0: Posting.
1: Pumunta ka na dito, Social Life Posting,
0: yes.
1: Ha?
0: Mm-hmm.
1: Si Marvin Riabal, sabi niya, humps namin dito sa North Caloocan, baliktad at sobrang traffic.
0: Apa, ilalim. Hindi...
1: Ano ibig sabihin nun?
0: Kasi ang hump pa sa ibabaw, di ba? So pag baligtad, mga hukay siguro.
1: So hindi na hump
0: sabihin.
1: Yun. Lubak na yun, di ba?
0: Correct.
1: Iba na yung term. Si Grace Pedregosa, habang nanonood, habang nag-work daw ay nakikinig siya. Uy, maraming salamat po. Sana hindi malaman ng boss mo yan. Si Brian Maestrado ay nanonood na rin. Hello, hello daw sa atin, partner. May 3 minutes na lang tayo, guys.
0: Kaya nga, nice nating batiin sina Attorney Shelo Senidosa ng IBPQC Committee on Legal Aid. Maraming salamat sa tulong ninyo dito sa DZMM. Hello, Attorney, sa pagbibigay ng mga volunteer lawyers sa
1: yes,
0: atin.
1: Yes, opo. Si Louis Basco nagre-request. Sana mm-hmm. po mapag-usapan po ang lemon law.
0: Ayun.
1: Okay.
0: Sige, ililinya natin yan.
1: Alright. Punta ka muna dun sa Caloocan Sports Complex sa July para
0: yes.
1: ano, i-pledge mo muna po.
0: Doon namin ikikwento sa'yo lahat-lahat ng kailangan mong malaman sa lemon
1: Sabi
0: law.
1: Sabi ni Marvin Riabal, joke kasi yung Tita Liza. Sorry naman, guys.
0: Kailangan
1: kasi, walang imposible sa North Caloocan. Lahat na naranasan ko na dyan eh.
0: Nais ko rin batiin, partner. Sina Tita Irma Villanueva, Ms. Telsa Bilena, Susan Arel, hindi ito tumitigil, partner.
1: Sino?
0: Na nakatutok sa atin.
1: Ay, salamat.
0: Si Sir Hansel Hernandez, Sir Aying Acusar, Sir Nestor Lualhati, si Stephen Bryan Centura ng QC, at si Ron ng Marikina City. At syempre, lahat po ng ating mga kapamilya, partner, sa Miyerkules, kung di ako nagkakamali, 35th month sa rin na nating lahat dito sa Hello Attorney.
1: So papasok ka.
0: Isang buwan. Oo naman. Oh.
1: Akala ko sa Miyerkules, partner, absent ako.
0: Masyado ka naman nasanay na absent ako pag Miyerkules. Hindi naman.
1: Kamisado ang schedule eh. So papasok ka, partner.
0: Yes, 35th partner.
1: 35th month.
0: Si Adele Ding, Lasa Ping Pin. Hirap. Okay.
1: Nagreklamo, Kuya Fred.
0: Sorry na.
1: Okay. Sorry na daw sa Pinpin family.
0: Paki-shout out daw kay Teacher Janet V. Pinpin. Birthday po niya ngayon.
1: Uy, happy birthday,
0: Teacher Janet.
1: Pinpin family.
0: Yes.
1: Mm-hmm. Pahabol, Ma'am Liza, sabi ng mga nanonood po sa atin.
0: Estrella Garcia, humahabol pa rin.
1: Maraming salamat
0: Josh
1: po.
0: Josh Kyle Edip Official. Pero wala na talaga tayong oras, partner.
1: Sabi nga ni Estrella Garcia, babay na daw. Okay, sige, sorry naman. Pala decision tumakasama
0: sorry
1: na
0: po.
1: Natin. Maraming salamat po sa isang oras sa sumama po mga kapamilya. Pamilya po natin sa ating talakayan dito po sa Hello Attorney. Ako po si Liza Aquino, nagpapaalala. Double check po natin ang mga bills natin sa kuryente. At atin po namin sa programang ito ang mga batas na madaling maintindihan.
0: Attorney Noel Del Prado po, huwag po tayong makuryente sa maling impormasyon. Dito lamang po sa Hello Attorney ay...
1: Sagot ka! Ng batas! Sagot ka, partner. Susunod, Doc Dennis Go at...
0: Ito Winnie Cordero.
1: Sa DZFM. Action! Ngayon! Ang kalat natin. O naman.
3: Hello, Attorney. Sa DZMM. Sa panahon ngayon, mahirap humanap ng taong marunong umunawa.
4: Ako to, si Chang Ami.
3: Hindi rin ganun kadaling magtiwala.
4: Ako to, si Chang Ami.
3: Sino pa ba ang pwedeng makinig?
4: Ako to, si Chang Ami.
3: Kanino pa ba ako pwedeng lumapit?
4: Ako to, si Chang Ami.
3: Buti na lang, nariyan ang nag-iisang Chang ng bayan. Nakikinig, nagmamahal. Ang inyong makakasama araw-araw sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Walang iba kundi...
4: Ako to, si Chang Ami.

Magandang, magandang afternoon, mga kapamilya, mga kaserbisyo. Happy Monday. Uy, sweldo pala. June 15, 2026. Tayo po'y araw ng Lunes. O, kamusta po? Yung mga ibang estudyante natin na pumasok na sa paaralan at yung mga iba naman po ay pumasok sa kanilang trabaho. So far, so good po ba ang ating Lunes? Ay, sana'y wala naman ho kayong stress, ha? Dahil tayo naman ay kahit papaano na nakapagbakasyon, nakahinga ng konti over the weekend. Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan at dun sa mga team bahay. O ano bang merienda po natin ngayong araw ng Lunes? Po ninyo ako hanggang alas 4.

0: FM Tele Radyo Cable at sa buong mundo. Kamusta po sa lahat ng mga kababayan natin all over the world? Nandito na po ang inyong Chang Emmy. At syempre, naku, pinapaalala ni Mind Gale, ang Team Online. Yes, nandiyan na. Present na ang ating mga kapamilya sa ating pong YouTube at sa Facebook. Paki-like and subscribe na rin po dyan. Dahil po tayo ay Lunes, ang ating segment mamaya ay ang ating pong Anong Feels Mo. Para po sa ating episode ngayong hapon ay pag-uusapan natin itong tinatawag na social anxiety sa loob ng classroom. May mga ibang po mga estudyante ay nagsimula nang pumasok ulit, back to school na, pero yung iba po ay parang mga last week of June pa, no? So, pero may mga estudyante daw po na nakakaranas ng takot o kaba kapag tuwing papasok na sa eskwelahan. So, mula sa takot, sa pakikipagkaibigan, sa mga pagka may recitation, at yung pagiging mahiyain. O paano nga ba daw ito nakakaapekto sa ating mga kabataan ngayon? At bilang mga magulang, mga tito-tita, lolo-lola na nakikinig sa atin ngayon, ano-ano ba yung mga paraan para matulungan natin silang maging mas kumpiyansa at komportable sa loob ng silid-aralan? Yan po ang ating bibigyang atensyon ngayong hapon.
1: Ako to.
0: Dito po sa Ako To, si Chang Emmy. Present na ang mga Team Online. Donald Figueroa Bagawisa, Julius Bangalando, Miguel Andre Mira. Good afternoon. Sabi niya, always watching kami dito sa Surigao del Norte. Habang bakasyon pa po. We love you, Chang Emmy. Thank you. Si Miguel Andre Mira. Hi, Mind Gale. Oh, ikaw ang una kong nakita talagang message dito sa online. Maambon at mainit na naman ulit, Chang Emmy. Happy New Week, sabi ni Mommy Tess Villamin 8143. Julian Capus 4825. Pabati naman po ang Cafe 235 sa Tabaco City, Albay. Always nakatune in sa DZMM. Oh, hello po sa mga kapamilya natin dyan sa Tabaco City, Albay. Magandang hapon po sa inyo. Malakas ang ulan kaninang umaga at ngayong hapon dito sa amin, Chang Emmy, pero ngayon, umaaraw na. Yan naman ang maganda doon. Si DZMM Teleradio version 2.0. Good, good afternoon. Tita Cory Alejandro, Tita Alicia Palomo, Nona Damian, Tita Cory Alejandro, si Virgo Profogo, Happy New Week, Chang. Edna Domingiano, pa-shouted out ng happy birthday kay Pastora Erlene. Happy birthday po sa inyo. God bless you. And speaking of birthday, happy birthday din kay Kai Acuña, aking former boss. Nung ako'y pansamantalang nagtrabaho sa isang advertising company. O, diba? Happy birthday, Miss Kai. I miss you. Bumukas ng pinto para sa'yo. Si Roberto Clemente ay present na rin. Magandang hapon. Si Belen Ledesma, nariyan na din. Mami Ligaya Ching Tan. Wala pong merienda, Chang. Kakatapos lang mananghalian. Ay, oh, masyado namang dikit. Nag-late lunch ka, no? Chang, si DJ Monica ng Maritres nagbantay last Thursday. Oo nga, ako thank you pala kay DJ Manonica. Yan si Manonica ang tawag namin dyan. Dati ko po siyang kasama dito po sa FM station ng ABS-CBN, ang 101.9 Radio Romance. So, nung araw, magkasunod kami ng oras ni Monica. Ako'y 5 p.m. to 9 p.m. at nung tama, 5 to 9 p.m. ako sa Radio Romance dati. Tapos si Monica, 9 p.m. to 1 a.m. ang oras niya. Kaya siya po ang umupo sa programa natin noong Thursday dahil tumanggap po ng labada si Chang Emmy. Di ba, may taping po kasi kami noon. Oo, kaya ako'y walang choice, napa-absent po. Pasensya na. Marvin Riabad ng North Caloocan. Good, good afternoon at kay Wifey Architect Marian Villerio Riabad. Makulimlim na weather po, Chang Emmy, dito naman sa amin sa Las Piñas, sabi ni Kelly Sheila. Vera 6253. Ganang hapon, Team Bob.

0: daw po kami, Chang. Sabi ni ML Bartolay. Grabe naman yung timbahaw, pero masarap yan. Yan yung ginagawa naming fried rice sa bahay. Fried rice talaga eh. Fried rice, sabi nga. Ay, teka muna, bago lamang po tayo magpatuloy sa ating programa, meron muna akong mayora. Public service lang ito. Dahil ay 2 linggo na ho, ay nananawagan ho kami dyan sa Maynilad. Dito po kasi sa Holy Spirit Drive, sa meron pong, ano nga itong subdivision namin, nakalimutan eh. Dyan sa Holy Spirit Drive, sa Barangay Holy Spirit, sa Quezon City. Ayan, sa Sampaguita Avenue po pala yung kalsada. Sampaguita Avenue, Barangay Holy Spirit. Dyan po sa Mapayapa Village. Ayan, naalala na. Ngayon nga pong hukay doon, meron pong tubo yatang inayos ang Maynilad. Ngayon po, ang nangyari ay magkabilang dulo po nung kalsada, ay hindi po sinimentohan. Tapos yung isang lane, tig-isa ng paganito at paganyan, ay sinimentohan, pero may nakaharang po ng mga cement bag. So, nagkukos po siya ng traffic pag rush hour sa umaga at sa hapon dahil tig-isang lane lang po ang nagagamit doon sa kalsada. Dahil half yung sinimento ay kalahati lamang po. So, yun po ay panawagan lang sa Maynila, Dane. Baka ho masakaling may nanonood. Eh, baka ho pwedeng pakisabi ho doon sa gumawa ay tapusin naman ho dahil 2 linggo na ho siya. Ayun po, yun lang ang panawagan ko po. Si Maple 630, siyang Ami, ang sungit ng karakter mo kanina sa Laro Laro Pick. Oo nga eh, nanay ako ni Jacqueline. Si Benong CJ6MT, sabi niya si Bentot here from Melbourne. Ginaw at madilim dito ngayon, pakibati ang misis na birthday today. O ano pangalan ni misis? Happy birthday po sa inyo. Josh Kyle Edip Official. Si Linasa Dulio. Mga taga Balogo, Albay. Lalo na po sa mga taga Purok 1. Sampaguita sa Holy Spirit, ngayon ko lang nakat na siya sa traffic. Ah, oo nga. Ah, dyan ka dumadaan, Marvin, sa Sampaguita Avenue, sa Barangay Holy Spirit. Yes, di ba nagkakaroon ng traffic dyan? Dahil nga doon. O sa ating pong pagbabalik, ay magbe-break lamang po tayo. Sa ating pagbabalik, ang pag-uusapan natin ay ang social anxiety sa loob ng classroom. Sa ating pong anong feels mo? Magbabalik po kami sandali lamang.
1: Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM. Bilang isang Radyo Patrol, ako ay hindi naman nagre-rely sa mga nakikita o nababasa ko sa social media o kung saan man. Pero ang ginagawa ko ay kumakausap ako ng mga nararapat na tao, mga opisyal. Kahit nasaan man silang parte ng Pilipinas, tinatawagan ko talaga sila para makakuha ko ng kumpirmado at siguradong impormasyon na ibabalita ko para sa ating mga taga.
2: Pili po kayong nakikinig.
3: Dakong alas 3 ng hapon, nang marinig sa ere ang boses ni Chadeli magpayo mula sa Chronicle Building sa Pasig.
4: Nagbibigay ng iba't ibang information.
3: Noong araw din yun, narinig po ang pag-newscast ni K.R. Navarro.
5: Pag walang knowledge, walang power.
3: Kabilang naman sa original na Radio Patrol reporters na kay-standby sa Chronicle Building ng Sumahimpabuhid ay ang Radio Patrol No. 1 noon, Dito Villarosa. Radio Patrol No. 2, Claude Bitog. Radio Patrol No. 3, Juni Caprente. Sige, yung pakapat. Oh. Si Radio Patrol Emil Recometa. So mula doon sa Chronicle Building na yun, and the rest is

0: Ito ang Radyo Patrol Gabriel Gonzalez. Bilang isang Radyo Patrol, naintindihan ko yung hinaing ng taong bayan. Nakikita ko yung kalagayan nila. At yun yung isang bagay na napaka-importanteng matutunan o mataglay ng isang reporter, ng isang Radyo Patrol. Yung siya ay konektado sa lipunan. Ako, ang commitment ko bilang isang Radyo Patrol ay magbalita ng balitang kumpirmado at dapat 100% sigurado ako. Hanggat bibigyan pa ako ng buhay, hanggat kaya ko pa, at hanggat nandyan pa yung apoy ng pangarap ko sa puso ko, magpapatuloy ako.
1: Sa likod ng bawat krimen, may ebidensyang magtuturo sa katotohanan. Sama na at himayin ang bawat detalye.
2: Cas Abelga, Jesse Cruzat.
1: Sa Suko sa DCMM. Tuwing Sabado, alas 6:15 ng gabi sa DCMM Radio Patrol 630 at DCMM Teleradio.
3: Siguradong panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumuprotekta sa inyo sa Hello Attorney kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon ang hatid naman ni Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakay ng lagay ng ating bansa sa Issue Spotted kasama si Tony Velasquez at Carmina Constantino Torres alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
1: Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
4: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
5: kailangan ng gabay na maaasahan.
4: Ako po si Master James Alejandro.
5: At ako naman po si Ate Nems Turla.
1: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
4: Gusto natin ay alam natin kung ano yung ibibigay natin dun sa ating mga family members.
6: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
1: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 7 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
7: Ang malaking bagay ang DZMM sa amin kasi pag may mga bagyong parating, may mga traffic o kung anong sakuna sa kalsada, nalalaman namin kagad. Kaya malaking bagay ang DZMM.
1: Kontrobersya. Ugong-ugong ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan. Hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM. Kayo ay nakikinig kay Chang Ami Perez sa
8: Ako To, si Chang Ami.
9: Tanggap po muna tayo ng pag-uulat mula sa ating Radyo Patrol. Pasilidad para sa pagsasanay ng mga bagong ahente ng NBI. Itatayo naman sa Clark, Pampanga. Narito po ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Radyo Patrol, Zeus Legaspi. Zeus, magandang hapon.
10: Magandang hapon, Chiang Ami. Formal nang nilagdaan ang National Bureau of Investigation o NBI at Business Conversion and Development Authority o BCDA ang kasunduan para sa pagpapatayo ng bagong NBI Academy sa Pampanga. Ayon kay NBI Director Attorney Melvin Matibag, 100 hektarya ang hiniling ng NBI sa BCDA para sa pagpapatayo ng natura pasilidad. Mahalagaan niya ang academy sa pagsasanay ng mga bagong taon ng NBI dahil mas matututukan dito ang pag-aaral sa forensics at profiling na kritikal sa mga masusing investigasyon. Kapalit ng lupain ay ang pagbibigay seguridad ng NBI sa itinatayong New Clark City. Bagamat wala pang budget, sinabi ni Matibag na nakikipag-ugnayan ang NBI sa House of Representatives para sa pagbibigay ng pondo sa pagtatayo ng naturang academy. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol Susle Gaspi, DZMM.
9: Maraming salamat, Radyo Patrol Zeus Legaspi.
1: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30. DZMM, numero uno sa aksyon.
11: Kahit anong mangyari, kahit anong panahon.
9: Kayo po'y nakatutok sa Ako To, si Chiang Ami, Grace Groyon. Magandang hapon din. Ganon din kay Zosimo Gasmin Jr. Always present daw siya. At si Carl Gabriel Lentejas. Shout out po sa mga nasa Amerika, North and South. Pati na rin si ALBB4. Hello sa inyo at magandang hapon. So pag-uusapan po natin ngayong hapon ang social anxiety sa classroom at paano ba malalampasan yung takot sa pakikipagkaibigan, yung pagiging mahiyain at pati na rin yung mga pinagdadaanan na school pressures ng ating mga anak. At para maipaliwanag daw kung ano itong social anxiety at paano nakakaapekto sa mga estudyante, matukoy yung pagkakaiba ng pangkaraniwang sinasabing pagka mahiyain ng isang bata doon sa social anxiety. Diba? Kasi yung iba sinasabi, ay naku, hindi na ako pupunta dyan sa party na yan. O yan, mga party. Kasi daw yung social battery ko ubus na. O para maunawaan natin yung mga dahilan kung bakit may mga kabataan ngayon, ang hirap makipagkaibigan, mag-recite sa classroom o makisalamuha sa paaralan. Para tulungan po tayo to understand that, ay ngayong hapon makakasama natin via Zoom ang Chief Psychologist ng Mind Care Center Perpetual Health Medical Center. Wala pong iba kundi si Prof. Yeng Gatchalian. Prof., magandang hapon!
12: Happy magandang Monday. Hapon, Chiang. Magandang hapon sa mga nanonood at nakikinig ngayon.
9: Oh, dahil nga ito'y back to school na yung iba, no? Tapos yung iba ay makakatapusan pa ng June ata, no? Itong sinasabing social anxiety, madalas natin 'to naririnig ngayon, Prof. Yeng. Ano ba ito?
12: Yung social anxiety, iba to dun sa hiya o shyness. Pag sinabi natin social anxiety, legit ito na mental health condition. Hindi ito basta kinakabahan ka lang, hindi ito basta yung parang takot ka lang na pumasok, kundi talagang meron siyang matindi, paulit-ulit na natakot, na makita ng ibang tao, mahusgahan, mapahiya, o worst, no, itakwil ng ibang tao. May ganun silang thinking na parang, nako, baka pagmali yung ginawa ko, ayawan nila ako. Parang siguro dahil na rin mas matindi ngayon dahil sa mga cancel culture, yan. So nakakasira ito. Yun yung kaibahan niya rin doon sa regular na shyness. Kasi shyness yung nahihiya, kasama yan sa pagkatao natin eh. Diba, may mga taong sadyang mahihain. Pero kapag ito ay naka-debilitate na, kumbaga ayaw nang pumasok, nakakasira sa mga relationships, ay umiiwas na siyang pumasok sa klase, nanginginig na, yung mga ganon, ito na yung mental health condition talaga. Yung disorder.
9: Opo. So base ito sa mga napakaraming pag-aaral na ngayon na ano na siya, legit na mental health condition siya. Kasi ang problema nga ng mga kabataan ngayon, dahil kaya nagkakaroon ng parang misunderstanding, kadalasan kapag kaganyan yung mga simptomas ng isang bata, ang sinasabi ng magulang, ay nako, maarte ka lang dyan. Bakit ka hindi tumayo dyan at pumasok sa eskwela, magpakilala ka. Akala nila ganun siya kadali. So, when you say that it's a legit mental health condition, may mga simptomas ito. Prof, ano po yun?
12: Oo, Chang, nako, ito yung mga, alam mo yung nangangatog sila, yung mga ganon, may pangangatog, yung nanginginig minsan, pinagpapawisan, tapos mayroon din silang mga psychosomatic issues. Pag sinabing psychosomatic, psycho, isip, soma, katawan. Nagkakaroon ng sakit o may nararamdamang hindi maganda sa katawan dahil sa sobrang stress o takot. Katulad ng minsan nasisira yung tiyan nila, nabigla na lang napapa-CR o di kaya wiwi ng wiwi o di kaya masakit yung ulo, masakit ang tiyan. Marami silang complaints, masakit yung katawan nila, may tension sila. Ito mga pwedeng signs ito. Tapos, meron sila mga iniisip na baka nakatingin sa kanila, baka tina-judge sila. Tapos yung pagkilos nila, umiiwas sila sa eye contact, hindi papasok, uupo sila lagi sa mga pinakalikod o pinakasulok. Basta hanggat maaari, hindi sila makikita o makikisalamuha sa mga tao. Ito ay manifestation, pwede natin sabihin, ng mga taong shy o mahiyain. Pero yung mga parts kung saan nakakaramdam na sila ng sakit ng katawan, na nagkakaroon na sila ng mga pakiramdam na hindi maganda sa katawan nila, tapos matindi yung judgment.
13: Yeah.
12: Na fear nila, eto na, baka social anxiety na to.
13: Noong araw kasi, Prof. Yeng, kaya yan hindi siya napag-uusapan kasi hindi siya back ng studies. Dahil ngayon, marami na ang kumukuha ng kurso ng psychology na pag-aaralan siya, di ba? Na pag-uusapan. So ngayon, mas alam na natin kung paano siya i-address, paano pwedeng tulungan ng bata. Kasi sabi nga ni Ramona, feeling ko may ganyan ako dati nung bata, social anxiety, pero na-overcome ko rin siya as I grew older. Totoo din, kasi iniisip ko ngayon, nung sinasabi mo yung mga symptoms, ganyan din ako nung bata ako eh. Pero walang nakapagpaliwanag sa akin na social anxiety pala siya, na gusto mo yung nasa dulo ka, 'di ba? Nasa tabi ka ng pintuan or yung hindi ka masyadong lalapit doon sa mga grupo ng mga magkakakilala na, tapos meron kang fear na tatanggapin kaya nila ako pagpasok, yung ganyan, 'di ba? 'Di ba? Parang paano ko kaya i-introduce yung sarili ko? Paano ako mag-a-adjust? Paano ako mag-a-adapt? Lalo na kung bago kang estudyante, prof. So, dati, walang label yon. Hindi mo siya maipaliwanag dahil wala pang mga pag-aaral. Hindi po ba?
12: Oo, pero kasi Chang, yun nga yung sinabi ko kanina, magkamukha talaga sila ng salitang shy, Chinese, baka mahiyain lang ang bata. Ang pagkakaiba kasi nito, katulad ng sinabi ni Ramona na overcome ko naman, baka kasi sadyang mahiyain siya. At saka talaga natural sa atin yung nag-warm up tayo kapag bago yung sitwasyon. So, halimbawa, bago sa school, nakikibagay ka pa o nakikiramdam ka pa, normal yun. Halimbawa, sabihin na natin na mga ilang linggo, hindi ka pa masyado nakikihalubilo, lalo na kung may nakikita ka mga grupo na medyo parang mga medyo powerful, no? Parang
13: oo,
12: medyo intimidating.
13: Totoo.
12: Natural lang din yon. Ang hindi nagiging natural ay kapag ito ay nakaka-apekto na sa mismong katawan ng bata. Umiiwas na siyang pumasok, ayaw na niyang pumasok. Tapos umabot na ng ilang buwan na hindi pa rin siya nakikihalubilo. Kapag gano'n na yung nangyayari, yun yung pwedeng social anxiety. Yung ayaw lang natin makihalubilo sa una, warm up lang yun. Kapag nakakilala ka na may nakita ka na, okay ka na eh. Di ba? Makikihalubilo ka na, magjo-join ka na sa mga events. Pero kung ito ay halos kalahating taon na ng klase, talagang nanginginig pa rin siya kapag maraming tao, ay baka kailangan na po talaga natin ipakonsulta. Yun yung pagkakaiba nilang dalawa.
13: Oo. Nako si Benong CG6MT ay napaka-active sa pagpapadala ng reaction sa ating YouTube live. Sabi niya, social anxiety is all in the mind. Common sa mga bata, lalo dyan sa Pinas. Yan, kasi gustong makisabay sa mga mayayaman na classmates. O wag naman po tayo masyadong judgmental, sir. Diba? Meron tayong talagang mahirap ipaliwanag, pero ang bawat nung naging magulang ako, doon ko naintindihan, Prof, na ang bawat bata iba-iba. Iba-iba yung strength, iba-iba yung weaknesses. Hindi mo sila pwedeng isummarize na dapat pare-pareho silang magaling sa ganitong level, magaling sa ganito. Iba-iba talaga. At bilang magulang, tawag dito, intentional talaga yung kailangan malaman mo kung ano yung strength nung isa, ano yung kahinaan nung isa. Parang ganon, Prof.
12: Alam, gusto ko yung sinabi mo, Chang, yung intentional. Kasi may tinatawag tayong intentional parenting. Ano ang kailangan ng anak mo? Yung ating kagalingan kasi, ang kagalingan ng isang bata, tama, meron niyang kinetic intelligence. Ito yung mga magagaling sumayaw.
13: Yeah.
12: No?
13: Oh.
12: Hindi sila sa academic, pero ang husay.
13: Creative.
12: Very talented.
13: Oo, talented.
12: Opo, may mga ganon. Mm-hmm. So, iba-iba talaga ang kakayanan ng mga bata. Kaya, ang pag na-hook natin to, pag nakuha natin ito, lalong nare-reinforce yung gagalingan ng isang bata. So, yung mga magulang na laging in-expect natin na, dapat mataas ang grade mo sa English, mataas sa English ang grade mo sa math, huwag mo nating i-pressure ng ganon. Kasi ang nagiging nangyayari po, nagkakaroon tayong tinatawag siyang na culture of perfectionism.
13: Yun.
12: Para bang yung bata, parang kailangan perfect ako.
13: Oo, parang hindi ako love ni nanay or ni tatay pag hindi ako perfect at hindi mataas ang grade ko. Anong tawag ba ulit, Prof?
12: Culture of perfectionism. Para bang lagi natin in-expect ni anak natin, katulad din ng ibang estudyante. Lalo na siyang kapag sa school mismo, mataas yung competition. Kapag nangyari ho yan, madalas na nangyayari ay nag-a-acting in ang bata. Pag sinabing acting in, akala mo performing siya, good thing, pero performing siya with so much pressure kasi baka pag hindi mataas ang grade ko, ayawan nila ako. Nagiging performance-based yung ating judgment, kumbaga, o pagtanggap sa bata. Kaya na-amplify, lalo dito sa mga issues sa SOCMED, na kapag maganda grade ang anak mo, hala, post, pero kapag hindi, wala, di ba?
13: Yeah.
12: Kaya ito yung mga nakakapag-reinforce ng social anxiety, o sobrang kaba ng mga bata kapag may mga tao. So, hindi siya takot sa tao, Chang. Yun yung gusto nating linawin. Pag sinabing social anxiety, natatakot, baka sila ay ma-judge, mahusgahan, ayawan, i-reject. Yun po yung takot nila. Hindi po yung mismong tao.
13: Kaya meron akong nabasa noon at one point na sinasabi na dapat hindi daw masyadong nagpo-post din ng school cards or report cards ng mga anak natin, hindi ba? Kasi meron din daw, malay mo, merong isang magulang na merong gino-go through na parang, alam mo yun, yung mga ganun. May mga do's and don'ts din dyan kasi, di ba?
12: Opo. Kasi parang ang nangyayari yun na nga, yung culture of perfectionism. Kailangan taas ang grade ko para matuwa sa akin. Tiyan, may tinatawag tayo dyan, conditions of worth. Napakaganda ng konseptong yan. Pag sinabing conditions of worth, parang nagkakaroon ng pakiramdam na mabibigyan lang ako ng halaga. Under condition. So, alimbawa, maganda grade ko, mabibigyan ako ng halaga. Kapag katulad nila ako, magaling din ako, mabibigyan ako ng halaga. Pag hindi ako katulad nila, hindi nila ako papansin, hindi nila ako tatangkapin. Mm-hmm. Kapag yan po yung lagi nabubuo sa isip ng bata, bumababa po yung kanyang self-worth. At malamang, nagkakaroon talaga siya ng kaba kapag may mga tao o may mga performance sa paligid nila.
13: Mm-hmm. May mga simptomas ba itong bata na dumadaan sa culture of perfectionism or yung conditions of worth na dapat medyo abangan din ng mga magulang? Kasi sabi mo nga, nagpa-function sila ng tama pero may stress, pero merong hidden hurt yan, I'm sure.
12: Yes, Chang. Madalas, ang common misconception natin, pag ang bata ay nagpe-perform, mataas ang grade, mausayan ako, walang problema. Pero kasi kapag ang pinanggagalingan niyan ay pressure sa school at sa mga magulang, maaaring hindi natin masasabi kung may depression ang bata, yan ay maaaring functional depression. Ang ibig sabihin, dahil may depression siya, kailangan i-prove niya lagi yung sarili niya. Yan yung conditions of worth. Kumbaga, kailangan meet ko yung goal nila. Kailangan magustuhan nila ako. Kailangan within the standards of the school or maybe mga magulang natin. Kaya mga bata ho, kapag nakita nyo na parang ayaw nila talaga mababa ang grade nila, yung iba nga, just remember, siyang meron ako dating nakasabay na 98 ang grade niya sa geometry, periodical exam, umiiyak siya.
13: Dahil mababa tapos, pa yun?
12: 98 siya.
13: Diyos ko naman.
12: Tapos ang dahilan niya, magagalit daw daddy niya. So parang, Ang gusto kasi kailangan perfect. Meron din kaming nakita noon na hindi na perfect ng bata ang kanyang periodical exam. Talagang kinoach ng nanay hanggang alas 12 ng gabi. Hanggat hindi niya na-perfect yung exercises na ipinigay ng nanay, para perfect na yung kasunod. Kapag ganito po kasi natin, ginugroom ang mga anak natin, ay hindi natin sila binibigyan ng pagkakataon na tanggapin yung totoong pagkatao nila.
13: At yung mga bagay na pwedeng magkamali ang isang bata, 'di ba? Alam naman natin, we understand kung saan nanggagaling yung mga ganung klaseng magulang kasi syempre gusto nila na maging maganda yung kinabukasan ng kanilang anak. So parang kumbaga ngayon pa lang tutok na tutok sa mga ganon, Prof. Pero meron din siyang bad effect sa bata. So to be able to balance it as a parent, napakahirap, 'di ba? Kailangan talaga, yun nga intentional ka, tsaka very, kumbaga, obserbahan mo din ng maigi yung emosyon ng anak mo. Kasi may iba akong nakikitang ganyan, parang dahil sa gusto na lang nila bilang magulang, or dahil ayaw nilang masabi na yung anak ko mahina, ako matalino, or nung bata ako matalino ako at nag-i-excel ako, yung anak ko ayoko maging mahina. Ang hirap din talagang maging magulang, Prof.
12: Correct. Pero sana, ang maganda kasing impart natin sa kanila, pag sinabing excellent, hindi ibig sabihin perfect.
13: Yeah.
12: Pag sinabing excellent, ang ibig sabihin nun, ginawa ng bata yung hanggang kaya niyang gawin.
13: Yeah.
12: Hindi siya natutulog sa kampungan, kaya niya nakuha yung grade na yan. Pinagsikapan niya. Mas maganda kasi na fino-focus natin yung journey ng anak natin kesa sa output.
13: Yeah.
12: Kasi pag naka-output based tayo, doon nagkakaroon ng pakiramdam ang bata na kailangan perfect ako. Pero kapag sinamahan mo siya sa journey, nakikita mo yung, nako anak, napupuyat ka na, pahinga ka na muna, okay lang naman. Kapag lagi tayong ganun sa kanila, yun yung intentional. Sinasamahan mo siya sa bawat journey niya. Kasi ang nangyayari, Chang, di ba may pressure sa school?
13: Yeah.
12: Kailangan mataas ang grade mo. Ikukumpara ka pa sa mga kaklase. Mataas ang grade, i-announce. Pag mababa, minsan na-announce pa. Pagdating ng bata sa bahay, ano ang tanong ng magulang? O kumusta school? Ano assignment mo? Ganun agad.
13: Mm-mm.
12: Dapat siguro, pakita natin na iba ang bahay sa eskwela. Mag-aaral ka sa bahay, pero pag uwi ng bata, pwede bang merienda ka muna, anak? Di ba? Pwede kaya, maging intentional o kumusta yung assignment mo na submit mo kanina, sabi ni teacher. Ganon. O di kaya, o nagkita ba kayo kanina ng best friend mo? Anong kinain ninyo? Hindi puro academic at hindi agad-agad na yun ang tinututukan natin. Kailangan, meron ding pahinga ang bata. Tsang iba ang school sa bahay.
13: Sabi tuloy ni Benong, pressure from school or parents, what about yung self-induced pressure na galing sa sarili mo mismo? Sabi niya, because I was never pressured by my parents to do good in school. It was me who pressured myself to do good. So much so, na may libro ako ngayon na pinangturo sa schools dito sa Australia.
12: Actually, maganda naman kung meron kang sariling effort, ang tawag natin dyan, intrinsic motivation, Chang. Yung motivation mo nanggagaling sa kagustuhan mo. Pero maganda rin na medyo hinga-hinga rin tayo, chill-chill. Yeah. Sabi nga, kasama sa journey natin, sa mga goals natin sa buhay, ang pagpapahinga. So, kapag ikaw ay nagpapahinga, sabihin nun, ibaba mo yung self-criticality mo, huwag mong biniblame ang sarili mo kapag may mga palpak. Kasi kapag nangyari yan, talagang induced na induced, kumbaga ikaw mismo, nafufrustrate ka kapag merong mga goals na hindi mo na-meet. Kailangan nagkakaroon tayo ng pagkakataong kinakausapin natin yung sarili natin at ikaw ang nagsasabi sa sarili mo na, teka saglit, napapagod ka na, chill muna tayo ngayon. O konting tape muna, diba? Positive talk to self.
13: Yes, at yun naman ang mahalaga. Kaya tayo din naman po ay dito sa programa, bukas na pinag-uusapan ang lahat ng yan, hindi ba, Prof? Kaya tayo po'y magbe-break lamang at sa ating pagbabalik, ay kung kayo po'y may mga katanungan para kay Prof. Yeng Gatchalian, ang ating pong Chief Psychologist ng Mind Care Center, pwede na po kayo magpadala ng message sa text or sa Viber 0919278300 at babasahin po namin ang inyong mga katanungan sa pagbabalik po ng Ako To, si Chang Ami. Sandali lang.
14: ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM. Kapag merong rally na kailangan i-cover, iyon yung parang mas excited ako na i-cover. Kasi parang doon ko nakikita yung mga ordinaryong kababayan natin para i-express nila, no, yung kanilang saloobin. So pag nakikita mo sila na nasa kalsada, nakikilahok, tapos talagang nagbibigay sila ng oras para pahayag yung kanilang saloobin para magkaroon ng pagbabago dito sa lipunan natin. Para sa akin kasi, kaakibat ng malayang pamamahayag ang malayang pagpapahayag. Isa din kasi siyang malaking karangalan bilang isang radio patrol na ibalita yung mga gantong klaseng issues ng lipunan natin.

0: Tamaan po tayo ng presyo.
1: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
0: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
1: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
0: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
1: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan.
2: Ngayon, magbababa ka ng batas na limitado.
0: Gaano ka lapit sa realidad itong panukalang batas?
1: At masasayang usapan.
0: Choir ako dati, nung bata-bata ako. Yung Martin, ako nag-train siya.
2: Ah, ganyan. Mm-hmm. Ako naman, ako nag-train kay Leia.
0: Leia?
2: De Guzman.
1: Alvin L. Chico, alas 6. At sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
3: Ito ang Radio Patrol, Trisha Lindo, DZMM. Lumaki po ako sa Angeles City sa Pampanga. Sumasali ako sa mga school paper. So dun po talaga din ako namulat. Work natin as a journalist is to make sure that they will be heard. Dun ko nakita na kapag talagang may pinaglalaban ka, huwag mong tanungin kung mahirap, tanungin mo kung mahalaga. Lagi kong iisipin, para kanino ko ba ito kinagawa? Gaano ba siya kahalaga para dun sa mga tao na dapat marinig yung story nila?
4: Mga kapamilya at kaserbisyo, panalo po tayo sa 28th KBP Golden Dove Awards for Radio! Best Public Service Program ang nagseserbisyo Ninya Corpus kasama si Migs Bustos. Win na win naman ang Win Today bilang Best Magazine Program at si Tita Winnie Cordero bilang Best Magazine Program Host. Ang mga pagkilalang ito ay para sa inyo, mga kapamilya at kaserbisyo.
5: BCMM, malaking bagay sa aking mga rider. Katulad nung pag may na-accidente, nakikita ka agad ng mga tao. Sa ibang balita ka agad.
6: Ito ang Radio Patrol, Jom Garner, DZMM. Mahalagang aspeto ng pagiging Radio Patrol is yung boses ginagamit para sa paghatid ng mga balita. Mahalaga na yung mga importanteng detalye na malaman ng tao is nandoon, kumpirmado at sigurado at kapakipakinabang siya sa mga tao. I will make sure na may mangyayari at may pagpupuntahan. Hindi lang siya isang balita na pakikinggan and then walang mangyayari.
1: Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
7: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
8: kailangan ng gabay na maasahan.
7: Ako po si Master James Alejandro.
8: At ako naman po si Ate Nems Turla.
1: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
7: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
9: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
1: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 7 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
2: Ano mga concerns? Ano mga issues?
1: Pagkakampi ng masang Pilipino.
2: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
1: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
2: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
1: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Ay nakikinig kay Chang Ami Perez sa
10: Ako to, si Chang Ami.
1: Anong feels mo? Pag-usapan natin.
10: Nagbabalik po ang Ako To, si Chang Ami. Anong feels mo? Social anxiety sa classroom? Paano malalampasan ang takot sa pagkikipagkaibigan, pagiging mahiyain at school pressure? Nakaka dagdag pa, Prof. Yeng Gatchalian, ating chief psychologist po mula sa Mind Care Center, yung pressure sa paaralan sa pagkakaroon ng social anxiety?
11: O, Chang, nakakadagdag yun. As in, malaking dagdag yun. Lalo na, kami nakikita namin, ano, yung mga bata na may social pressure and social anxiety, kadalasan nanggagaling sila sa mga highly competitive na schools, no, or highly competitive situations. Kasi lalo na kung dati yung bata, performer naman siya, mataas naman yung kanyang grade, lumipat sa school na to, ang dami ding magagaling. Tapos, sa competition na yun, minsan na-announce pa. May mga teachers din tayo na ang ginagawa nila, may mga cold calling sila. Yung cold calling siya, yung bigla na lang tatawagin yung bata for recitation.
10: Mm-hmm. Bibiglaen, parang ganun.
11: Oo, nabibigla. So, minsan napapahiya, lalo na kung nabubuli yung bata. Yung mga ganun, kadalasan nagiging dahilan yan kung bakit nagkakaroon ng anxiety ang bata.
10: Meron pong tanong dito si Det Fox 6426. Doc Yeng, ano po ang magandang advice mo po sa akin dahil ang 15-year-old na apo ko ay ayaw na pumasok sa school at palaging may dahilan kapag papasok na siya na kung meron tong problema sa school pag ganito, no, Prof?
11: Opo. Chang, maganda siguro malaman natin na nakausap na ba niya o natanong ba niya yung bata? Kasi usually kapag ganyan, kakausapin natin, o napansin ko, ayaw mong pumasok sa school, may nangyari
10: ba? Pinagdadaanan ka ba? Oo.
11: Opo. Iwasan nating tanungin, bakit ayaw mong pumasok?
10: Yes.
11: Kasi pag bakit, usually, ang dating nun siyang judgmental.
10: Mm-mm.
11: May ganung dating yan eh. Parang mali na hindi ako papasok. So mali agad. Parang may ganun po. Kaya maganda yung ano yung dahilan na hindi ka pumapasok sa school kasi napansin ko, ayaw mong pumasok. May nangyari ba? Para, again, intentional yung tanong eh. May nangyari ba?
10: Kapag may pinagdadaanan ka ba, anak? Parang ganon.
11: Opo, ganon. Kasi pwede mo rin sabihin, nag-aalala ko kasi napansin ko, yeah, hindi ka pumapasok. Huwag mo muna natin ipasok yung issue ng baka mamaya bumagsak ka.
10: Mga linyahan ng ang mahal-mahal ng binabayad ko na tuition. Huwag mo natin simulan ng ganon. Sa totoo lang, lahat naman tayo lumaki ng ginagano ng magulang. Sasabihin natin walang epekto, meron. Akala lang natin wala. Meron po yung naging epekto sa naging paglaki natin at hindi lang natin na-identify before because hindi siya openly na pag-uusapan. So ngayon that we have mga psychologists, psychiatrists na pinag-aralan po ito ha ng mahabang panahon. Marami po silang librong binasa, maraming pasyenteng nakausap at ito po ay tunay na pinagdadaanan ng bawat isa sa atin. Maari mang hindi sa inyo, adi maswerte kayo. Pero meron hong ibang magulang, ito yung karanasan nila sa kanilang mga anak. Kaya wag ho nating husgahan. Wag din ho nating mamaliitin, hindi ba? At wag din ho nating sasabihing arte-arte lang yan sa mga bata. So mahalaga po na ito ngayon ay pinag-uusapan natin, Prof. Yeng, di ba? Para bukas ang isipan ng mga magulang. Kasi ako noon, may mga mistakes akong nagawa sa panganay kong anak. Na dun sa pangalawa at pangatlo, ay hindi ko na inuulit, Prof. Kasi nga nakita ko na hindi tama. Yung old school of parenting, hindi ibig sabihin na tayong mga magulang na ang susunod sa mga bata. Hindi po. May tamang paraan. May tamang pagsabi. Hindi ho lahat ay nakukuha sa sigaw, galit, at pagdadabog. Hindi ba, Prof.? Na laging sinusumbatan natin ang mga bata dahil tayo po talagang mga magulang ang may responsibilidad sa kanila. Sila po sa atin wala. Ang responsibilidad lang nila ay mag-aral at matapos ng pag-aaral. Tama po, Prof.
11: Correct. Yun para sa kanila, di ba? Para sa kanila rin yung pagtatapos sa pag-aaral. Pero madalas kasi, yun na, sinasabi mo, Chang, ang mahal ng tuition mo.
10: Mm.
11: Para bang pagtapos ka para sa akin?
10: Oo. Guilty ako dyan nung araw, ganyan din ako magsalita, Prof. Pero pinilit ko talagang baguhin yun. Kasi iniisip ko, ano ba ang takbo ng isip ko nung 17 ako? Di ba? Ano yung takbo ng isip ko nung 13 ako? Paano ko to tinatanggap sa mga magulang ko nung pinagsasalitaan ako ng ganyan? Kung hindi man, paano yung, di ba? Paano namin hinandle yun, di ba? Para mas maunawaan mo yung kabataan ngayon.
11: Oo, empathizing yan siya. Kumbaga parang nilalagay mo yung sarili mo
10: yeah.
11: sa karakter ng anak mo. Napaka-powerful nung ginagawa mo ganyan. Kasi mahirap din para sa iyo balikan kung ano ka noon, ano yung nararamdaman mo noon, lalo na magkaiba tayo ng generation. I mean, sa mga anak natin. Pero yung the fact na sinusubukan at pinipilit mong intindihin yung nararamdaman ng anak mo, napakaganda nun. Kaya maganda rin na marinig nila yon sa atin. Madalas kasi ina-assume natin na iintindihan nila tayo. So halimbawa, ganyan siyang, kinikwento mo yung, ano kaya ako noon? Maganda rin pag-usapan niya ng anak niya yan. Na halimbawa, alam mo,
10: minsan binabalik ko rin sa kanila yun.
11: Kasi mararamdaman nila, ay, tao nanay ko, di ba?
10: Tao nanay ko. Porque tayo yung nanay or tatay, tayo na ang pinaka-perfect at tayo dapat lagi ang nasusunod. Yun din ang isa sa inaano ko. Kasi, kagaya no, no, meron tayong video nakita, di ba, yung bata na ang galing sa telepono niya, nakuha yung alert na magkakalindol doon sa Davao, tapos winarn niya yung nanay niya na natutulog. Anong sabi nung tatay after? O kita mo, meron din pala talaga tayong matututunan sa mga bata. So wag natin po silang parang kontratuhin, eh laging sinasaraduhan ng pinto na tayong mga magulang ang magaling lang at sila ay hindi pwedeng magbigay ng learning sa atin na mga bago. O ito si Grace Groyon, sabi niya, paano ko po kaya Chang, yung anak ko grade 4 na siya, pag tinatanong ko po siya kamusta ang school, wala siyang kinukwento, ask ko kung anong name ng friend niya sa room, di daw niya alam, same po ba yon? Oh, may social anxiety ba daw yon, Prof Yeng? Ako nag-freeze si Prof. Teka, ano nangyari?
11: Ayan.
10: Sige po. Narinig po ninyo ako, Prof, sabi ni Grace Groyon, yung kanyang concern sa kanyang anak, grade 4. Eh, wala daw kinukwento at hindi alam ang name ng friend.
11: Opo. Minsan, ako ang gusto ko itanong, yung pagtatanong nyo ba ng name ng friend, eh dahil madalas sa kayo magtanong kung anong nangyari sa school. Kasi may kinalaman po yun. Baka naumay na yung bata katatanong kung ano nangyari sa school. Yun po yung sinasabi ko kanina na mas maganda kasing intentional. Halimbawa, umalis yung bata, may project siya, sasubmit niya sa araw na yon. Pag uwi niya, tanong mo, ano, okay ba yung submission ng grade na ano mo, project mo? Intentional. Yeah. Kapag nasanay po yung bata na gano'n ang mga tanong natin, may focus, sa susunod na tanongin mo, anong pangalan ng friend mo? O di kaya, kung ayaw niyang sabihin sa inyo, tanongin mo na lang siya, ano kinain mo kaninang recess? Nag-enjoy ka ba?
10: Yung mga kaya, mayroong class, ano, yung pwede mong itanong, meron bang nagpangiti sa iyo ngayong araw sa school? Meron
11: pwede.
10: Bang, oo, meron ka bang pinasaya? Meron ka bang binati ng good morning? Hindi po lagi ang tanong natin ay kamusta ang school anak? Ano, nakasagot ka ba sa test? O ano, may nag-recite ka ba? Baka laging ganun eh. Kasi yun yung nakasanayan nating tanong din ng mga magulang natin nung araw.
11: Oo, tsaka siya nakita sa mga pag-aaral na kapag ang tanong mo lagi ay kumusta ang school, naging redundant siya sa bata, kaya ang laging sagot sa'yo, okay lang.
10: Kasi ang pakiramdam ng bata doon, feeling ko ha, kasi ako at one point, syempre, naging bata rin tayo, ikaw, Prof. Yeng, tsaka ako. Pag ganun yung tanong, parang, ah, so mas concerned ka doon kaysa sa feelings ko. Oh, eh ganyan pa naman ang mga kabataan ngayon. Gusto nila, tinatanong din kung ano yung mga feelings nila sa mga bagay-bagay, di ba?
11: At saka, yung nagiging routine na lang. Na parang bang wala lang matanong nanay ko. Isa rin yun eh. Na parang ginagawa mo ng routine para may matanong ka lang. So araw-araw na lang kumusta school. Parang nangyayari tuloy sa bata, eh hindi mo talaga ako tinitignan. Hindi ka talaga concerned kung anong nangyari sa school. Para mema lang. Parang may ganong
10: dating. Mema lang. Oo. O teka maki. Sabi nga nila, teka makikiin. Yun lang ang sabi, di ba? Pero eto, Prof, may mga dapat bang gawin? Doon naman tayo sa bata or doon sa teenager para malampasan niya or medyo magpalakas ng tiwala sa sarili at doon sa kanyang mawala yung, mabawasan ng konti yung self-doubt. Ganyan. Kasi ako sinasabi ko yan sa anak ko din dahil pagka sumasali siya sa tournament, naku mama, hindi na ako sasali dyan kasi nandyan si ganito, magaling yan, hindi ako mananalo. Eh sabi ko, wag na tayong tumuloy. Kung ngayon pa lang ganyan na ang mindset mo, wag na tayong tumuloy dun sa tournament, di ba?
11: Maganda yung wag na tayong tumuloy sa tournament, pero maganda rin chan na kung dudugtong natin. Ano ba epekto sa inyo ng tao yun pag nandun siya?
10: Aalamin. Okay.
11: Kasi pag inalam natin, mas nakikita niya yung intention natin na maintindihan yung nararamdaman niya. Ganon, di ba? So, magandang turuan din natin anak natin na, oh, anak, pag hindi ka masyadong sure sa isasagot mo pag recitation, kaya magtaas ang kamay muna. Dun ka sa sure. Ito yung mga paunti-unting paraan para magkaroon siya ng kumpiyansa sa sarili niya. Maganda rin po na turuan natin yung mga anak natin makipag-usap sa kaklase kapag break time. Ito yung social connection. Kasi kapag meron siya nakakausap na kaklase, medyo pakiramdam niya may kakampi siya kapag nagkaklase na.
10: Yeah.
11: No, meron taga, "Jug, uy, kaya mo yan." May taga ganun sa kanila. Kasi nang nagiging acquainted, hindi lang yan, nagiging close sila sa mga classmate nila. Maganda rin na turuan natin yung mga anak natin siyang na magtanong diretso kay teacher. O kapag meron kayo hindi naiintindihan, tanong mo kay teacher, antay mo umalis yung mga kaklase mo kung nahihiya ka. Tapos saka, i-back up niyo yun. Pag umi sa bahay, ano, nagawa mo ba? Tapos yung tanong natin yung, ay, ano, nagawa, nakausap pa pa. Pag ganun kasi, nakataas pa ang kilay natin.
10: yung tone din kasi, no? Nagmamatter din talaga yung tone. Alam mo, nung araw, sabi ko talaga, bakit ganun yung nanay ko? Humingi lang naman ako ng baon na 20 pesos. Galit na, ang aga-aga. Tapos nung naging nanay ako, nalaman ko, ay, mahirap din pala talaga ang role ng isang nanay. Huli ka nang natulog nung gabi, una kagigising, magluluto ka ng almusal, tapos asikasuhin mo pa yung asawa mo, tapos yung mga anak mo. Kaya nga naman pag humingi ka ng baon, galit na yung nanay, ang aga-aga.
11: Mainit
10: na yung ulo, dami na pala kasing ginawa.
11: Correct. Alam mo, Chang, mayroong isang incident.
10: Ako na wala yung signal na naman ni Prof. Yeng. Ang ganda pa naman yung sinasabi niya. O, habang inaantay natin si Prof. Yeng, batiin ko lang muna ng happy, happy birthday si Papa Zam, ang aming pong kasama dito sa DZMF.
12: Happy
10: birthday, Papa Zam! Siya po yung boses last week dun sa ating drama na napakahusay. O, nandiyan na ba si Prof. Yeng? Nawala. Prof. Yeng! Ayan. O, ayan na. Prof.
11: Yan.
10: Ayun. Nawala.
11: Oh, yung kinikwento kanina na yung bata, mababa yung grade niya sa periodical exam.
10: Mm-hmm.
11: At dahil sanay na siyang maglabas sa mga magulang niya, itinawag niya sa magulang niya. Sabi niya, ang baba po ng grade ko doon. Object. Alam mo kung ano lang sabi ng tatay, usunduin ka namin. Pagsakay ng bata sa sasakyan, ang tanong ng nanay, gusto mo ng donuts? Ganun lang.
10: Yeah.
11: Kumbaga parang hindi in-explore kung anong nangyari doon sa periodical exam hanggat hindi handa ang bata. That will also make your child feel safe na hindi natin kailangan lang ng donut yung anak mo, hindi mo siya kailangan i-process all the time.
10: Yeah.
11: Kapag meron silang pinagdadaanan. Oo. Kasi kailangan din natin respetuhin yung kailan ba sila ready na magsabi sa'yo ng nararamdaman
10: niya.
11: Pag hindi siya handa ngayon, kain na lang kayo ng donut together. Diba? Yeah.
10: Eh kasi minsan talaga, di ba, pipilitin mo pa. Hindi, ngayon na. Gusto ko na malaman. Ano ba nangyari talaga? Ngayon na. Sabi ni Virgo Profogo, it's in the way you say it. O, tama naman.
11: Right.
10: Di ba? Pero pag about sa school, sabi ni Grace Groyon, anong ginagawa or may friend ka na ba? Siya, wala talaga siyang kinukwento. Kinukwento niya lang, nawala yung pencil niya, nawala yung eraser. Ganun daw mga kinukwento nung kanyang grade 4 na anak. Pero pagka daw tungkol sa school kung may friend, baka nahihiya pa siguro. Siguro maganda rin, I don't know ha, baka mali ako prof, pero tell me. Siguro maganda ikwento rin ni Grace Groyon, alam mo nung grade 4 din ako anak, nahirapan din ako maghanap ng friend. Tapos ano eh, gawa ka ng ganung kwento. Pero kung meron ka talagang experience, i-share mo, 'di ba? Pwede mong sabihin na nagaano din ako eh, yung parang meron akong laser beam na ganyan, tinututok ko sa mga nandoon na mga kaklase ko. Sino kaya dito ang pwedeng maging friend ko? Yung mga ganung kwento, pwede 'yon, prof?
11: Oo, swak na swak yun, Chan. Pati yung pa kanina nang kinuwento mo na ito yung nararamdaman ko noon, kukwento sa anak mo. Yeah. Tama yan. Kasi mararamdaman ng mga bata na, ay, may ganun din palang na experience ng nanay ko. So, normal yung nararanasan ko. Diba? Tapos kung ayaw din sagutin sa ngayon, muna tanungin. Baka hindi pa yon yung time niya na magsabi sa'yo. Pero alam mo, Chang, kapag talagang patapos na ang klase,
10: at wala pa rin kaibigan,
11: baka pwedeng nadadalaw niyo po ba yung bata sa school para po kahit paano nakikita rin natin kung ano yung mga interaction niya in case na may mga ganyang sitwasyon.
10: Or kamustahin sa teacher, no? Sa advisor.
11: Oo. Nang hindi ka na mukhang nag-investigate.
10: Nag-investigate, oo.
11: Oo.
10: Yung may subtle lang, oo. Medyo may ano lang ng konti. Yung pahapyaw lang ba, hindi ba? Hindi masyado.
11: Oo.
10: Ang dating ay parang kang si Pink Panther na nag-iimbestiga doon. Sabi ni John Allen Sobriano, relate halos lahat ng parents, Chang Ami. Uy, salamat, Sheila Arbues. Tama ba? O baka daw hindi pa ready. Hello din kay Maple630. Prof. Yenga Chalian. Ako, kulang ang isang oras. Siguro magkaka-part 2 tayo nitong topic na ito. Pero marami pong salamat. At sa Facebook, saan po ba kayo mahahanap? Doon po sa mga interesado to get in touch with you. Sabi ni Virgo Profogo, ang bilis ng oras. Oo nga eh. Sige, go ahead, Prof.
11: Meron tayo sa Facebook, Mind Care Center, Instagram, Mind Care Center, LinkedIn. At ang number natin siyang 0915-757-4702. Direct po yan. You can call us and message us via Viber. Ayun. So maraming salamat po.
10: Naku, thank you so much, Prof. Yeng. Dahil ang dami naming natutunan mula po sa inyo. Kaya thank you. Sa uulitin, happy Monday! Yan po ang ating Chief Psychologist ng Mind Care Center Perpetual Health, si Prof. Yeng Gatchalian. Natapos na naman ang isang oras. Ang bilis, oh, di ba? Thank you po sa inyong lahat. We'll see you again tomorrow.

0: mga good news at bad news.
1: Bad news.
0: Lilinawin, sisimplihan, pagagaanin, pasasayahin natin. ATM!
1: ATM!
0: Anong take mo tuwing hapon? Kasama sina Maan Makapagal at Zandro Ochona. ATM!
1: ATM!
0: Anong take mo? Dito lamang sa solid na DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.

0: Nung Take Mo. Sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
1: Ay, magandang hapon po. Ako po si Zandro Ochona.
2: At ako naman si Maan Makapagal. Ay, Lunes ulit.
1: At may special na.
2: Special.
1: Paano mo ba malalaman kung may special?
2: Yung ano, bola-bola, asado.
1: Anong may...
2: Ano yan, di ba pula yung dot doon sa
1: tropa? Minsan dilaw eh. Minsan orange.
2: Bola-bola yon.
1: Ah, pag ganun ba?
2: Pero sa isang convenience store, ang daming kulay.
1: May green,
2: may blue, diba? May tuna. Yung iba-iba na rin ang pangalan. Palaman ngayon sa Siopaw, ha? Meron na rin nagsisisig. Ano pa ba? Oo, meron nga sardinas. Natikman ko yan, masarap. Sa isang convenience store na bukas 24 oras.
1: Parang butika yata.
2: Oh, yes.
1: Or newscast. At least nagpatawag na, no? Mismong nanggaling na ngayong Lunes ay nag-anunsyo na ang Malacanang na nagpapatawag na nga ng special session ang Pangulong Bongbong Marcos parang maipagpatuloy, ano, maipasa na yung mga panukalang batas na kailangan.
2: Yung magtrabaho na kayo. Yun yun eh, di ba?
1: Nga kayong away-away kasi dyan.
2: Oo. Away-away. At saka... Iyon na nga, pag ganun ba, posibleng mag-elect na ng
1: Senate, ng bagong Senate President.
2: Eh kasi nga nangangamba din yung House Prosecution Panel, eh baka mabutasan. Meron na naman teknikalidad.
1: Oo.
2: Baka merong nalabag din naman sa konstitusyon kung halimbawa ay kumbaga mag-trial proper na

0: transition o kaya mag-a-adjourn o kaya magre-resume. Ewan ko ba, bakit parang iba this time eh.
1: At saka meron ano, tama ba yun? May nananawagan ng session sa labas?
0: Eh, hindi nga na autorisado yun. Although, na isagawa ito noong 19th Congress ba yun? Hindi ako nagkakabali, 18th or 19th Congress.
1: Oh.
0: Yung sa celebrity sila nag-session. Kasi ito naman yung term sharing ng kampo.
1: Correct.
0: Ni dating Speaker Alan Peter Cayetano at ni dating Speaker Lord Alan Velasco.
1: Correct. Oo, nangyari nga din yan. Ngayon ba, maulit?
0: Deja vu ba?
1: Oo, maulit.
0: Pero ito nga, alam mo...
1: Uy, teka lang! Nakapag-withdraw ka na ba?
0: Down nga.
1: Oo.
0: Down yung up eh.
1: Sumweldo nga kayo, hindi naman kayo maka-withdraw. Wala rin.
0: Pero okay naman daw. Ang abiso, okay naman daw yung mga ATM machines.
1: Pero
0: ATM lang
1: pala. Yung online lang. Banking. Tama ba yun?
0: O, tsaka yung up, yung down.
1: Oo, yun na nga. Oo, online banking. So, hindi ka makapag-silip kung may pumasok ng salapi.
0: Oo, kasi ako, mas gusto ko na tumitingin doon sa app kaysa sa ATM. Kasi yung ATM, ang dami mong gagawin ni. Eh.
1: Hindi, tsaka sabay withdraw.
0: Hindi, tsaka, ewan ko, mas ano na ako ngayon, mas digital money na ako ngayon.
1: Oo nga. Bilang digital teki-teki currency. Na, ganon.
0: Oo.
1: Yun nga, marami sa mga kababayan natin na hindi makapagbukas ng kanilang online banking sa isang bangko.
0: Oo, itong
1: particular
0: BPI.
1: Na bangko.
0: Oo, nag-anunsyo naman na rin sila.
1: Anong meron ba kasi?
0: Actually, kahapon
1: may
0: ko pa nakikita yung
1: ba,
0: abiso nila. Mukhang may inaayos eh.
1: Parang meron daw merging of something-something. Oo, dyan. Pero sana, no, sabi nga ng mga ka-opisina natin, sana pag-open natin yung online natin, banking, no? Yung meron, may 50 million. Yung nagkaroon ng glitch.
0: Pag na-withdraw nyo, babalik nyo ba? Kayo mas mahirap
1: babalik.
0: Babalik
1: nyo rin naman yun eh. Pero alam mo yun, yung may glitch. Oo, at so hindi nalalaman.
0: Hindi, tsaka napansin ko nga, itong BPI, lagi na lang tuwing sweldo, tuwing 15 at 30.
1: Bak, ano nananadya, ganun?
0: Hindi, feeling ko kasi sa dami nung gumagamit. Feeling ko yun din yung inaayos nila.
1: Ah, so parang nag-shutdown tuloy, ganun.
0: Hindi, siguro nagkakasabay-sabay.
1: Dami yung pera, ha?
0: Pero yun nga, basta siguro lang na hindi mawawala yung pera at papasok yung
1: pero
0: mga pera na nararapat sa atin.
1: Linggo. It's either, well, tayo ha, sa kumpanya natin, parang Friday at least, di ba? At hindi rin, mga naniniwala sa feng shui, di ba? May mga kumpanya
0: kasi,
1: na hindi nagpapasweldo
0: Monday.
1: Ng Monday. Bakit?
0: Kasi nga parang unang araw ng Linggo, lalabas lahat yung pera mo.
1: So parang tuloy-tuloy.
0: Oo.
1: Parang
0: so yung iba, inaagahan nila.
1: Friday pala.
0: Nung Friday, nagpasweldo
1: pag tumatama ng Monday, ang sweldo.
0: Payday, oo.
1: Pero at least andyan lang yan. At least hindi ka
0: basta yun nga, basta wag mawala. Siguro
1: doon yung wag mawala. Yun nga eh. Marami natatakot ngayon kasi baka sabi, naku, cyber attack ba ito? Kasi nung kailan yun, nakaraan din, Friday yun. Nung ang messenger ay, yun ba yun? Tama ba yun? Yung messenger nag-log out?
0: Ay, nung Friday night.
1: Friday night din yun.
0: Panic mode din kasi hindi lang messenger, yung mismong Facebook tsaka Instagram.
1: Yes.
0: At na-log out pa yun. Kaya doble panic.
1: So, hindi
0: panic.
1: Makabalik kasi diba, halimbawa taon mo nang naka-open lang yung iyong social media, yung iyong Facebook o messenger, tapos na-log out ka, hindi mo na alam yung password.
0: Eh, may kausap ka pa naman.
1: Yan
0: yung napapala ng mga andaming kinakausap.
1: Oo nga.
0: Sa messenger.
1: Oo. Tapos hindi mo na makita yung profile niya.
0: Akala mo, hindi na nag-reply. Akala mo, binlock ka na.
1: Hindi. Ang fear mo pa, baka sabihin suplado ka kasi hindi ka sumagot. Paano kung di na siya nakabalik at doon mo lang siya nakilala?
0: Ano to, more or less 1 hour yung glitch eh. So pagkatapos, test. Ganyan mo. Test, ganyan. Diba tinetest mo kung mapapadala o hindi?
1: Yes.
0: Nung napadala siya, tawanan yung mga tao.
1: Ang dami.
0: Ang dami mo ni sinenda.
1: Oo nga. Pero at least, ayan na ha. So, nagkita na ulit kayo. Nagkausap na ulit kayo. Masaya na.
0: Nag-reply ba?
1: Oy, naman.
0: Ang dami niyong alam. Ano oras naman?
1: Ang oras, 4:41, makalipas ang 4:00 PM.

0: Eh, pag-usapan naman natin itong ang dami-daming tawag sa kanila kasi may 18 na bagmen, may 18 ex-soldiers, may
1: X-men. Ano ba? Ay, hindi. Sorry. Kasi puro XA. Oo.
0: Sorry. Baka mamaya pangalanan ka rin nila. Kasi yung mga ako, napansin ko eh, mga pinapangalanan nila, yung mga kumukontra sa kanila eh.
1: Ay, di sabi ko nga eh. Biglang bawi. Oo, kahit anong diba? Pang gusto nyo, ang naman gusto nyo.
0: Baka mamaya sabihin, nakatanggap ka ng maleta. Tapos,
1: oh, actually, lagi ako may maleta.
0: Ang gagawin mo?
1: Diba?
0: Oo, lagi nga.
1: Oo,
0: pakita
1: lagi
0: mo.
1: Ako may trolley. Hindi, lagi ako may trolley. Kasi nga, mga ka-ATM. Diba, yung ayoko,
0: ayong
1: may
0: sa
1: laptop
0: likod,
1: ka.
0: Oo, mabigat.
1: Oo, mabigat. Gusto ko talaga naka-trolley.
0: Ang gawin mo na
1: so,
0: lang, pakita mo.
1: May maleta, ha?
0: May siopaw. Kasi si si Kong Terry, pinakita yung sa kanya, may mangga.
1: Ay?
0: Tsaka piluka.
1: Ay? Oo nga.
0: Kanino kaya yun? Or sino kaya yun? Diba, kanino kaya? Yun,
1: hulain.
0: No? Baka isaya siopaw.
1: Okay. Okay.
0: At yung iba pa, si Attorney Dino tawag sa kanila, 18 sinungalings.
1: Oo
0: oh,
1: nga.
0: Diba?
1: With S.
0: Ang daming nga tawag sa kanila. Eh,
1: meron naman ano, dating ano, bodyguards. Mga ganun eh.
0: May bodyguards. Uh-oh. Kargador nga si Senator Rafi Tulfo. Uh-oh. 18 kargador yung tawag sa kanila.
1: So, kahit ano pa man, 18?
0: O basta 18 sila, pero itong mga pagbabansag sa kanila, ito'y patunay, no, na talaga walang sumiseryoso sa kanila. Uh-oh. Ang hirap din, no? Ang hirap din ng kalagayan nila.
1: Correct.
0: Kasi paparatang sila, pero walang naniniwala. Pero ito, kausapin natin, dahil makakasama natin via Zoom, ang co-convener po ng Artikulo 11 at din po ng John Wesley School of Law and Governance, si Attorney Jose Virgilio J.V. Bautista. Live po via Zoom. Magandang hapon po, Attorney.
1: Good afternoon.
2: Good afternoon. Magandang hapon po, Maan and Zandro. Mm-hmm. At sa inyong mga milyon-milyong taga-subaybay.
1: Ay, sana po.
0: Attorney JV, itong 18 bagmen. Sige, sabihin natin bagmen.
1: Ano ba tawag ninyo?
2: Ako ang palagay ko magandang itawag dyan para medyo neutral na tayo, no? Objective tayo. Zaldico Security. 18 Zaldico Security. O, kasi pag sinabi mong 18 Marines, parang binibigyan mo sila ng credibility. Ayaw naman ng Philippine Marines yan. Mm-hmm. At ayaw ng AFP na sila ay tukuyin na ganon.
1: Mm-hmm.
2: Ngayon, hindi naman pwede kasi pagka naman sa kabila, ang sasabihin nila 18 bagmen, 18 basurero, baka naman medyo derisive naman, di ba?
0: Mm-hmm.
2: So, let's be objective. Sino ba yung mga taong ito? Ang pagtingin ko kasi sa kanila, to be really very accurate about it, sila ay mga security people ni dating Congressman Zaldico.
1: Mm-hmm.
2: Nailathala na, and I think this was also reported by NBI Chief Melvin Matibag, na ito raw 18 ay kasama ito sa more or less 100 na mga ex-military na nirecruit ng isang general belonging to class 75 ng PMA, ano, na dating battalion commander sa Bicol, kaya malapit kay Zaldico, at ito mga pinagre-recruit. Alam nyo, Maan and Sandro, no, kasi mahirap mong paniwalaan na yung mga mali-maletang pera na di umano ang laman niyan ay 10 milyon o kaya 100 milyon ay ipagkakatiwala ni Zaldico sa kanyang mga security lang.
1: Mm-hmm.
2: I have it on good authority. Ano ha? May kausap ako na kasama dyan sa grupo ng mga security system ni Zaldico na itong mga 80 na to, hindi naman sila ang nag-deliver talaga.
1: Mm-hmm.
2: Merong mga personal staff si Saldi, mga secretary niya, no, mga chief, mga yung mga talagang pinagkakatiwalaan niya staff sa Congress o kaya doon sa kanyang contracting company, no, meron siyang Sunwest eh.
1: Mm-hmm.
2: Doon ang gagaling ang pera at idinideliver. Ako naniniwala meron mga dinideliver na pera.
1: Mm-hmm.
2: Pero hindi itong mga 18 na to ang nagdi-deliver.
1: Mm-hmm.
2: Sinasamahan lamang nila. Mm-hmm. Either driver
1: escort
2: sila o kaya security para bantayan na walang mangyayaring masama doon sa mga idinideliver. Ngayon, ang masama po nito kasi parang ipinalalabas ngayon nitong mga handler, kasi may handler tong 18 eh, maliwanag na maliwanag. Hindi sila lalabas on their own eh. Merong nag-recruit sa kanila. At merong tumutustos at nagsusuporta sa kanila para sabihin nila yung sinasabi nila ngayon kay Marcoleta at kay Cayetano. Ang problema doon, at saka may gumawa para sa kanila ng kanilang joint affidavit na 18 sila, nakala mo ba eh araw-araw, minuto-minuto, magkakasama sila. No? Kaya mahirap paniwalaan yan. At nagtuturo na sila ng kung sino-sino. Kadalasan, yung mga nasa kabila nitong grupo naman ni Cayetano, ang mga ipinagtuturo. Yun ang mahirap doon. Kasi, and what's the word? Weaponize, ano? When they weaponize nila, using half-truths, at ilalagay nila yung mga pangalan na mga taong malabo naman na mapasama dyan sa listahan na yan. Hindi naman ako naniniwala doon sa mga pinagsasasabi nila na sinasangkot nila dyan kung sino-sino. Maaring yung iba totoo. Maari. Dahil si Saldi ko naman, kilala naman si Saldi na, talagang nagkakadkad ng pera yan. And you know, if you are appropriations chairman of the House of Representatives, talagang ikaw ang nasa posisyon para magkadkad at magpamudmud ng malaking halaga ng pera. Talagang kaya niya yan. At ako'y naniniwala, ginagawa po niya yan. Pero yung itong kinikwento nitong 18 na ito, eh mahirap pong paniwalaan to.
0: Pero marami nang ditagdag eh. Nabanggit niyo yung joint affidavit. Normal ba na 18 sila doon sa iisang affidavit? Bakit po hindi ginawang tag-iisa? Bakit po hindi ginawang tag-iisa para nakikita kaagad kung may corroboration o hindi? Pero parang minadali o nagtipid. At lahat sila nasa iisang affidavit lang.
1: So di mo tuloy alam kung napilitan ba yung isa, di ba?
0: Or may gumawa para sa kanila, pinapirma na lang.
2: Diyan yung makikita, Maan and Sandro, no? Diyan yung makikita yung malaking kabalbala nitong joint affidavit na to. Ano ba ibig sabihin ng affidavit? Yan ay sinumpang salaysay, sinumpaan ni Ana na pagsasalaysay ng tao na meron siyang personal knowledge nung kanyang ilalathala dyan. Kumbaga, alam niya yon sa sarili niya. Sapagkat yun lang ang kaya niyang panindigan eh. Pag hindi niya nalaman yon sa sarili niya, hearsay na po ang tawag dyan. At walang kwentang ebidensya yan. Ano? Ngayon, ako, sa akin pong, alam niyo, Sandro and Mahan, matagal na tayo nagpa-practice ng mabugasya, no?
1: Yes.
2: More than 40 years na po tayo sa practice. Nakakakita naman tayo ng joint affidavit. Pero, hindi ganyan karami. Kadalasan, no, halimbawa, meron hong mga pulis na gagawa sila ng entrapment para sa drug case, no? Usually, dalawa sila. So, meron silang huhulihin, dadamputin nila pagkatapos ng entrapment. Mag-execute ngayon sila, dalawa sila ng joint affidavit para nung sa ganun, eh pagka may pinatawag ang husgado, isa sa kanila pwede na. Dahil totoo naman dalawa silang nandun, no? Kung minsan may nakakakita ako, mas marami sa dalawa, maaring tatlo, mga sundalo yan na sinasabi nila kasama sila doon sa operation, ganito ang nangyari, nakita niya si ganito, nakipagbarilan, ganyan, nakita niya yung akusado, na may hawak na baril, ganyan. Meron ganyan. Mga tatlo sila siguro, no? Para pag pinatawag, isa o dalawa sa kanila, pwede na. Pero, Diyos na mabagin, yung 18, walang ganyan. Hindi po pwede yan. Sapagkat yung 18, eh, umaasta sila na akala mo ba ay sama-sama silang 18 na nagdi-deliver ng mali-maletang pera. Hindi naman totoo yun. Ano? Kasinungalingan yun. Sapagkat kung may nag-deliver sa kanila bilang security o kaya driver, siguro marami na yung 2, 3, or 4. Marami na yon. Sa isang lakad, siguro ganun lang karami. Pero hindi pa pwedeng 18 sila kasama nila yung pag-deliver ng mali-maletang pera. Hindi totoo yon. At yung pag-deliver, tignan po ninyo ha, nangyari yan ng iba't ibang araw, iba't ibang oras, at sa iba't ibang tao raw nila dinadala. So ibig sabihin, ako po ganito eh, importanteng marinig natin yung katotohanan galing sa kanila. itong mga 18 to, kahit papano, may nalalaman ito eh. Meron po na nalalaman ito. Ang malaking problema lang natin, hindi natin maintindihan kasi pinakialaman na ni Levy Baligod, ni Attorney Baligod, ni Mike Defensor, o siguro, maaring pati si Attorney, si Senator Marcoleta, pinakialaman na nila yung affidavit. Hindi po ako naniniwala na yung 18 makakagawa ng isang affidavit para sa kanila. Yan ay ginawa ng isang abogado. Most likely, si Attorney Baligod ang sumulat niyan. Okay. Ngayon, may so parang, split po yung...
1: Attorney JV, parang tingin mo may dagdag bawas. May dagdag bawas.
2: Ang dami na pong dagdag bawas eh. Mm-hmm. Nung una, sabi nila, nag-deliver kay Congresswoman Laila De Lima. Sabi ni Laila De Lima, teka, hindi pa naman ako Congresswoman. Ay, mali. Atras sila, di ba? Mm-hmm. Oh, nagkamali. Sorry. Nagkamali ako, sabi ni Baligod. Pagkatapos, eto na naman. Nasangkot nila si Lauren Legarda. Dahil si Lauren Legarda, at that time, nandun naman sa kabila. Nila Cayetano, di ba? Nandun sila sa dating majority ni Tito Soto eh.
1: Mm-mm.
2: Nandun si Lauren. O, isinali nila. O, ngayon naman si Lauren lumipat at napansin ng mga netizens. Eh, ba't si Lauren nandyan? Pero ayaw nyo naman sabihin doon sa kanyang peke at bogus na blue ribbon hearing. Ayaw nyo siyang banggitin. O, nung pinoint out na, sinabi nila, ay, nagkamali. Hindi pala siya dapat kasama.
1: Mm-hmm.
2: Maraming mga, parang, anong tawag doon? Yung bawi. Taya, bawi. Ganun eh. Lastiko.
1: Mm-mm.
2: Hindi mo makita yung consistency. Hindi tama lahat yung mga kwento eh.
1: Kaya tuloy, Attorney JV. Attorney JV,
2: yes,
1: kaya tuloy sa mga pagpapalit-palit nga ng statement, pati yung mga lugar, pati yung mga oras, na pagkakamali na rin. Tama sabi mo, hindi na consistent.
2: Kasi nga po, hindi sila mismo yung may alam.
1: Mm-hmm.
2: Scripted yan eh. Iyan po ay inimbento ang karamihan ng mga nakasaad dyan sa joint affidavit ng 18 tao. Ipinasok na lang po yan. Ginawa ho ni Baligod yan eh. Maliwanag na maliwanag sa akin yan. E tapos pagkatapos niyang gawin yan, o basahin niyo, pwede na ba yan? O yan, pwede na ho yan. Alam po ninyo, pagka dumating yan sa husgado, hindi naman sila sabay-sabay 18 na magtitestigo eh.
1: Mm-hmm.
2: Isa-isa sila magtitestigo. Dahil hindi nyo pwedeng iupo ang testigo na 18 dahil iisa lang ho ang witness stand. Kaya lang, nagagamit nila ito sa politika, lalong-lalo na dito sa yung ginawa nilang blue ribbon hearing na bogus. Kasi lahat yung 18 napaupo nila sa isang lugar. Bakit hindi lang tawagin nila yung mga nagsalita lang doon sa doon sa affidavit na yan? Yung mga nagsabi lang na ito dinala ko doon, ito dinala ko dyan. O yun lang ang tawagin. Niayaw nga nilang maghiwa-hiwalay eh. Diba sa NBI ho eh. Sabi ng NBI, tatawagin niya isa-isa.
1: Mm-hmm.
2: Pagkatapos, ayaw pumayag ni Baligod tsaka ayaw pumayag nitong mga 18 na magiging isa-isa sila. Kailangan sama-sama sila eh. Bakit ganun? Alam nyo, mahigpit ang patakaran dyan sa Senado at saka sa Kongreso. Ang protocol po dyan, kapag ikaw ay abogado, hindi ka pwedeng umupo doon sa mesa ng hearing.
1: Mm-hmm.
2: Doon ka lang sa likod. Pwede ka lang bumulong doon sa mga witness, pero hindi ka pwedeng magsalita. Yan po ang patakaran diyan. Pero tingnan niyo yung ginawa ni Marcoleta at saka ni Cayetano, parang witness na ho si Baligod eh. Meron bang ginawa si Baligod tungkol doon sa delivery ng mga maleta na yan? Meron ba siyang personal na alam tungkol dyan? E di wala, hindi ba? Ang alam lang niya, siya ang lumapit dito sa 18 ito. Siya ang nag-recruit dito sa 18 ito. And you know, aminin na natin, hindi naman po gaganyan niya mga yan kung wala yan na konsiderasyon.
0: Mm-hmm.
2: Kung walang pinangako o ibinigay na dyan, meron po yan. Sapagkat napakalaki po nung kanilang pinasok na mapanganib eh. Hindi ho nila gagawin yan eh. Lalo na ngayon. Kasi alam nyo po, magmula nung tumakbo si Saldico papunta ng abroad at hindi na nagpakita, yan pong mga yan, nawala ng trabaho yan. Lahat po yan, yung mga security na yan, 100 ho yan mahigit eh. Hindi na ho na pagsweswelduhan yan ng Kongreso dahil nag-resign na si Saldigo, o kaya nung kanilang Sunwest. Kasi wala na eh, nilusaw na sila eh. Kaya naghahanap po ngayon yan ng mag-aalaga sa kanila at magkakalinga sa kanila.
0: Ito,
2: Defensor, pumasok ngayon si Baligod. Ngayon, ang kailangan po natin talaga maintindihan dyan, and I hope that Melvin Matibag will be able to discover this as NBI. Sino pa talaga ang nasa likod ng 18 ito? Dahil hindi lang si Mike Defensor sigurado yan. Meron pong malalaking tao. Meron pong nagpopondo para ang 18 ito ay magsalita ng ganyan. Magsangkot ng mga bakit naman magiging, bakit naman, halimbawa ho, ito isa sa giveaway ito. Si Father Flabby. Bakit naman bibigyan ng maleta si Father Flabby? Ano ba ang kinalaman ni Father Flabby sa flood control projects? Wala. Di ba? Yung mga media, yung mga kasamahan nyo sa media, bakit naman bibigyan ng maleta yan? Ano ba magagawa ng media? Wala nun sila kapangyarihan para dyan sa flood control na yan. O, pagkatapos ito, isinama po yung ano eh, yung mga congressman at congresswoman ng Makabayan Block. Sila Franz Castro, si yung sa Gabriela, ano, at saka yung si Raul Manuel. Kayo, alam nyo, yung Makabayan Block, I know for a fact, magmula ho ng tumakbo yan dyan sa Kongreso. Iyan po yung mga progressive eh. Kasama po namin yan nung araw, yung bayan muna. Kasama po ng San Lakas yan at Partido Manggagawa. Ano? At mga akbayan. Ito po yung mga aktiviste na pumasok sa Kongreso at lumahok dyan para makipaglaban doon sa tinatawag nating democratic space at parliamentary struggle. Hindi po ako maniniwala kahit anong sabihin itong 18 na to, na ang mga congressman ng Makabayan Block ay mabibigyan nila ng maletang pera kasi hindi tatanggapin. Hindi po tatanggapin. Ang mga congressman ho niyan, na mga progressive na party list, huwag na ho yung mga party list kung mga, na mga kontratisa, yung mga kamukha nila Gardiola, yung mga kamukha nila Don Gonzales, yan talagang tumatanggap yan ng mali-maleta dahil kausap nila yung kontratista eh. Sila mismo kukuha ng komisyon nila eh. Pero ito naman hong mga nasa Makabayan Block, bayan muna, ganyan, Gabriela. Yan ho, natatapos ang termino na sa Kongreso. Eh, mahirap din yan. Hindi sila kumukuha ng pera. Kung meron man dadating sa kanilang pera, magagaling sa Kongreso, yan ay pupunta sa partido nila, hindi sa kanila. Kaya yun ho, ano na yan, giveaway na yun eh. Giveaway na yun na kung sino-sino nilalagay. O ngayon, sinaman la si Tito Soto. Sinaman la si Erwin Tulfo. Bakit? Kasi yan ang gusto nilang sirain ngayon. Di ba? Yan ang gusto nilang sirain. Pero si Mark Miller, hindi sila kumikibo. Naisama na nila. So, ang gulo. Di ba? Ang gulo. Paano mo ngayon paniniwalaan ang mga lahat ng nakasaad dito at ang mga pinagsasasabi ng 18 ito? Ano sila eh? Hindi naman sila nagsasalita ng talagang makikita mong weak conviction eh. Tumitingin sila sa isa't isa eh. Tinitingnan lang kung tama yung sinasabi nila eh. Kumukuha sila ng validation galing kay Attorney Baligod at sa mga kasama nila kung tama pa yung sinasabi nila sa script. Ngayon, pupunta lang sila saan? Doon lang sa hearing ni Marcoleta at ni Cayetano. Why? Because they know they're in friendly territory. Alam nilang hindi sila tatanungin ng mga alanganin na tanong. Hindi sila yung kumbaga sa aming abogado ang tawag doon cross-examination eh. Pero ang tawag sa Kongreso dyan, interpellation lang. Mga pagtatanong lang yan. Hindi naman talaga nagko-cross-examine dyan. Hindi usgado yan eh.
0: Sige ho, Attorney JV, siguro po, ano, babantayan na lang natin kung ano talaga, kung gugulo pa pala ito. Pero yun nga, nakita rin natin, ano, nasimulat sa poll, talagang magulo itong testimonya nitong 18 dapat meron tayong tag iba't ibang tawag para alam natin kung sino. Halong 18 bag men.
1: Bag
0: men.
2: Alam nyo, technically, hindi naman sila talaga ang bag men eh. Bantay lang sila eh. Security sila ng mga civilian staff ni Saldico na nagdi-distribute.
0: Okay din, 18 security guards.
2: Oh, security guard sila. Isipin mo naman.
1: Or bouncer.
2: Yung bang alimbawa 70 million na maleta. Ipagkakatiwala mo na iabot ng isang ex-marine na dishonorably discharged at hindi mo naman talaga alam saan lupalop galing yan. Hindi ba?
0: Alright. Sige po, marami pong
2: salamat. Saan ibibigay yung pera na yun?
0: Sige
2: natural,
0: po.
2: Hindi, diba?
0: Sige po, marami pong salamat, Attorney JV.
1: Thank you, Attorney JV.
2: Pantayan, yung kanilang hearing na gaganapin daw sa labas ng Senado bukas.
1: Ayan.
2: Kailangan po mapagbantay tayo dahil panibago na naman yan na bogus na hearing na gagawin nila. In-announce na po yan ni Mike Defensor.
0: Sige po, yan po, yan po.
2: Maraming salamat sa inyo, man. And
1: salamat, sir.
2: Magandang hapon po.
0: Salamat po. Yan po si Attorney Jose Virgilio J.V. Bautista, ang co-convener po ng Artikulo 11 at din po ng John Wesley School of Law and Governance.
1: Ay, teka, pero sabi ni Migs Bustos na nanonood ngayon, siya raw ay Team Asado. Oo,
3: ayaw
1: ikaw.
3: Ko rin ng bola-bola.
1: Oo nga.
0: Ako mas gusto
1: pero mama ko kasi gusto bola-bola. Pero di ba mayroong masarap na ano, Thai pao ba yun? Yung talaga may sausage, may kikya.
0: Maitlog na maalat.
1: Maitlog na maalat sa loob. Tapos malaki-laki. Si Ninyo Corpus kaya, anong team to?
0: Ay, gusto ko rin yung munggo.
1: Oo. Ay, pero tikman mo yung ano, yung sardinas, yung palaman.
0: Meron din yung isa, yung Taiwanese restaurant naman.
1: Oh.
0: Ano, salted egg.
1: Ay, oo, ang sarap.
0: Na custard.
1: Yung parang ano, melts in your mouth. Yun pa to, yung tatluhan pag binili.
0: Oo, oo.
1: Diba?
0: Oo.
1: Oo, yung malambot yung tinapay, nagugutom tuloy ako.
0: Tigilan natin.
1: Oo.
0: Anong oras naman?
1: Ang oras, 3 minuto makalipas ang 5 ng hapon.

0: ang Radyo Patrol. Zeus Legaspi, DZMM.
1: Na-expose po ako sa mundo ng radyo nung nag-aral po ako sa isang eskwelahan sa General Trias, Cavite. Baguhan pa lamang ako rito, pinalabas tayo kagad para mag-cover ng baha. Tumatak yun sa akin, hindi dahil sa mismong disaster o sakuna, kundi sa kung ano yung naging resulta ito. Nakikita natin mismo sa kalagayan ng mga tao at sa mga mukha nila. At gusto sana nating ipahayag ito sa publiko, makita ng mga tao, makita ng taong nasa posisyon, para kung sakali naman mapansin nila, magkaroon tayo ng pagbabago. And itong ginagawa natin na pag-broadcast, para sa akin isa itong bahagi ng public service. Yun yung nakikita kong goal at commitment ko sa taong bayan.
2: Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, TZMM. Lumaki po ako sa Angeles City sa Pampanga. Sumasali ako sa mga school paper. So dun po talaga din ako namulat. Work natin as a journalist is to make sure that they will be heard. Dun ko nakita na kapag talaga may pinaglalaban ka, huwag mong tanungin kung mahirap, tanungin mo kung mahalaga. Lagi kong isipin, para kanino ko ba ito kinagawa? Gaano ba siya kahalaga para dun sa mga tao na dapat marinig yung story nila?
3: Lola, nanay, ate, babae, salamat sa pagiging ilaw ng ating bayan. Happy Women's Month mula sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Tele Radyo.
4: Manatili po kayong nakikinig.
5: Dakong alas 3 ng hapon nang marinig sa ere ang boses ni Chadeli Magpayo mula sa Chronicle Building sa Pasig.
6: Nagbibigay ng iba't ibang information.
5: Noong araw din yun, narinig po ang pag-newscast ni K.R. Navarone.
7: Pag walang knowledge, walang power.
5: Kabilang naman sa original na Radio Patrol reporters na kay-standby sa Chronicle Building nang sumahimpapuhid ay ang Radio Patrol number 1 noon, Dito Villarosa. Radio Patrol number 2, Claude Bitog. Radio Patrol number 3, Juni Caprente. Sige, yung pangapat. Si Radio Patrol, Emil Recometa. So mula doon sa Chronicle Building na yun, and the rest is

0: ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM. Kapag mayroong rally na kailangan i-cover, iyon yung parang mas excited ako na i-cover. Kasi parang doon ko nakikita yung mga ordinaryong kababayan natin para i-express nila, no, yung kanilang saloobin. So pag nakikita mo sila na nasa kalsada, nakikilahok, tapos talagang nagbibigay sila ng oras para pahayag yung kanilang saloobin para magkaroon ng pagbabago dito sa lipunan natin. Para sa akin kasi, kaakibat ng malayang pamamahayag ang malayang pagpapahayag. Isa din kasi siyang malaking karangalan bilang isang radio patrol na ibalita yung mga gantong klaseng issues ng lipunan natin.
1: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget, so dapat nakatutok kami sa pagpapabalita para alam namin yung update daily ng mga piliin, mga kailangan sa pang-araw-araw.
2: DZMM Radio Patrol sa Ice Renta. Una sa balita, una sa public service.

0: Mga kapamilya, bago po kami tuloy ang magprograma ni Partner Rica, pasok po muna natin na isa pong flash report.
1: DZMM Radio Patrol Flash Report. Alerto, alerto sa lindol. Alerto sa lindol.
0: Ay mga kapamilya, mag-iisang linggo na, no? Mula po nun tumama yung napakalakas na magnitude 7.8 na lindol. Diyan po sa may dakong Sarangani sa Mindanao ay meron na naman po naitala na isa pang malakas na lindol ang ngayong hapon. Ito po ay rumehistro pa lamang po, ano, sa mga instrumento ng FIVOLS. Tanggapin natin ang flash report mula kay Radio Patrol, Bert Dizon. Bert!
2: Tony, tumama nga ang magnitude 6.6 na lindol kaninang alas 5 o 5:18 ng hapon. Kanina natukoy po ang epicenter nito sa karagatan na may layong 164 kilometers timog silangan ng bayan ng Governor Generoso sa Davao Oriental. May lalim na 86 kilometer ang pagyanig at tectonic ang pinagbulan ng lindol. Batay sa mga instrumentality ng FIVOLS, naramdaman ng intensity 3 sa lungsod ng General Santos. Intensity 2 naman ang naitala sa Digo City sa Davao del Sur, Malungon sa Sarangani at sa Coronadal City sa Tupi sa South Cotabato. Samantala, intensity 1 ang naramdaman sa ilang bahagi ng Davao del Sur, Davao Occidental, Davao de Oro, Sarangani at South Cotabato. Ayon sa FIVOLS, hindi inaasahan na malaking pinsala mula sa pagyanig dahil sa kalaliman ng pinagmulan nito. Subalit, posible pa rin makaranas ng mga aftershock sa mga susunod na oras ng sa kasalukuyan. Wala pang naitatalang nasaktan o nasugatan sa lindol. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radio Patrol, Bertizon, DZMM.
1: DZMM Radio Patrol Flash Report.
0: Maraming salamat sa flash report ni Radio Patrol Bert Dizon. Sa alamin natin, no, mga kapamilya, kung ito nga po ba ang naitala na panibagong lindol ay kakabit pa rin po ba ito as an aftershock noong nangyari noong Lunes, noong nakaraang linggo, o kung ito po ba ay nagmula sa iba pa, no? Na earthquake generator na tinatawag, dahil yung naging magnitude 7.8 na lindol nagmula daw ito sa paggalaw, partner, ng
3: Cotabato Trench.
0: No? So alamin natin kung ang lindol pong naitala kanina lamang po dyan po sa may Davao Oriental ay maituturing pa rin po ba aftershock o panibagong lindol po ito mula sa ibang earthquake generator. Tatawagan po natin, no, ang director mismo ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology, si Dr. Bakulkol, para po malaman natin kung saan nga po ba, no, nagmula itong panibagong lindol na ito. Nasa linya na po na ating telepono si Dr. Bakulkol, ang director po ng FIVOLS. Magandang hapon po, Director Tony.

0: Governor Generoso in Davao Oriental.
1: All right.
0: And it happened at 5:18.
1: Apa.
0: And so far, yung pinakamataas na intensity na na-record natin is intensity 3 sa may General Santos City, South Cotabato. But again, this is a different earthquake.
1: This is a different earthquake.
0: This is more than 250 kilometers away from the epicenter ng June 8.
2: Opo. Pero ito po ba, Director Toto, yung nasabi po ninyo last time na parang stress transference na nangyari dahil magkatabi na mga fault ito?
0: Hindi po. Yung stress transfer happens when the faults are very close to each other. They mga 5 kilometers yung apart lang. Ito, this is 250 kilometers away.
2: Ano po kaya ang dahilan bakit hindi man ganun kalapit, no, eh, pero magkalapit lang din ho halos itong nangyaring earthquake na to? Meron po bang correlation itong dalawang nangyari?
0: Wala po. Kasi again, ito Philippine Trends is very attractive. So every now and then, may paglindol din dito. And ganun din yung Cotabato trend. So wala po silang kinalaman sa isa't isa.
1: So, ito po bang Philippine Trench na binanggit niyong pinagbulan itong panibagong lindol, Dr. Bacolcol? Madalas din ho bang gumagalaw ito? Were there any recent movement in the Philippine Trench?
0: Yes po, last year, dito din sa area na to, that was October 10, meron tayong magnitude 7.4 and then I think magnitude 7.0. Magkasabay din po yun.
1: Oo. At
0: following 10 yes. days after nung Bugo earthquake.
1: Bugo? Oo, opo. Yung sa Cebu.
0: Yes, that's right. 10 days after, nagkaroon tayo ng movement sa Philippine Trends.
1: Okay. Wala naman po kasi syempre tayo pong prior indicators, no, kapag magkakaroon na ang lindol. But with the two happening po close together, no, weeks a week apart, itong Cotabato Trench and Philippine Trench, masasabi po ba na medyo unusual po ba yung nagiging movement na ito?
0: Hindi naman po kasi again, yung Philippine Trench very much active anywhere sa Pilipinas, pwedeng magkasabay-sabay kasi we have 6 active trenches and we have more than 180 active fault segments. So there is always the possibility na pwedeng magkaroon ng simultaneous activity. Like nung nangyari sa Cebu, September 30, we have a magnitude 6.9 and then 10 days after, almost a week after, mayroon tayo sa Philippine Trench. So, and then dalawa pa, which is 7.4 and 6.8. So again, nothing unusual, marami tayong active trenches and there's always this possibility na pwede magkaroon ng simultaneous activity.
1: All right. Partner, sorry ha, just to pahabol ko lang ito. Kasi palapit na po tayo dun sa anibersaryo ng Great Central Luzon Earthquake na, kung di ako nagkakamali, July 16 po, ano, Dr. Bacolcol, 1990?
0: That's right, 7.8.
1: Yes, so sa syempre doon sa mga nangangamba na nagkaroon ng magkakasunod na lindol diyan po sa may Mindanao, wala naman ho syempre yung pangamba na ito pong nangyayaring lindol sa Central Luzon noong 1990 ay posibleng na nagkakaroon ulit ng panibagong anong tawag dito,
2: build up
1: ng seismic energy sa ilalim po ng lupa doon sa Central Luzon.
0: On the same area, hindi po. Kasi masyadong ilang years na ba yun? That's more than...
1: Also 30 years. 30 years, ah.
0: 30 years. Hindi po kapag ganyan ka-lucky na lindol, hindi po yan within 30 years kakaroon ng panibagong build-up. In fact, may mga pag-aaral na it would take yung recurrence interval on the same event.
1: Yeah.
0: Around 300 to 400 years.
1: Okay. So, pero yung Philippine Trench, parang tumagal lang na isang taon ng pagitan. Oo.
0: Yung sa 7.8 Philippine fault na earthquake noong 1990.
1: Oo.
2: Opo, Director Toto.
0: So, sa Philippine Trench kasi mahaba yan.
1: Mahaba.
0: That's more than 1,300 kilometers. So, anywhere doon sa segment ng Philippine Trench, pwedeng magkaroon ng activity.
1: Ayun.
2: Director, possible ba na yung mga ganito kalalakas na mga magnitude ng intensity ng mga lindol, 7.8 pataas, makaka-create po ba ito ng panibago mga fault?
0: Hindi naman. Hindi. Yung ganito, hindi po. Dapat existing na yung fault notes bago ka nagkaroon ng panlindol. Not the other way around. Na yung earthquake ang kapag-produce ng fault. It's the fault that produced the earthquake.
1: Alright. And dahil nga po noong 1990, ang paliwanag

0: sa atin noon ay sa lakas ng pagyanig ay nabuhay ang pinatubo. Ito po ba ang mga lindol na magkasunod sa Cotabato Trench at Philippine Trench? Ay meron ho ba itong magiging epekto sa mga bulkan dyan po sa rehiyon ng Mindanao?
1: Well, pwedeng mangyari yan. Ang but yung bulkan is right na for an eruption.
0: Kung right na.
1: You already have the sufficient material,
0: yes.
1: Yung pressure and ang yung pressure ay andun na.
0: Uh-huh.
1: Just that napaaga because of the event. Nangyari po yan sa Kamchatka last year, meron tayong malalaking
0: sa
1: event.
0: Russia.
1: And then, a day after, nagkaroon ng volcanic eruption sa Indonesia, nangyari din po yan. But the thing is, right na yung vulkan,
0: okay.
1: For an eruption, just at napaaga because of the earthquake.
2: Mm-hmm. Sir, yung pong nangyari sa Sarangani, no, na umangat po yung seabed.
0: Coastal seabed.
2: Opo, may posibilidad po ba ito na mangyari din kung ang magnitude, ang intensity ay 6.6 lamang din ang magnitude po pala? I'm sorry?
1: 6.6 at saka medyo malalim din po ito, 86 kilometers, so hindi po ito magkakaroon ng coastal uplift.
2: Okay.
1: Kasi malalim 86 kilometers yung depth.
2: Mm-mm.
0: Yeah. Alright. Sige. So, Director Bacolcol, marami salamat po muli sa maagang pagpapaliwanag po nitong pinakabagong lindol dyan sa may Davao Oriental. Maghihintay pa po tayo ng karagdagang detalye at baka meron pa po mga report yung mismo mga opisyal na nandun po sa lugar ng, saan ulit ito? Generoso?
2: Governor Generoso sa Davao
0: Governor
2: Oriental.
0: Generoso sa Davao Oriental.
2: Maraming right. Salamat sa panuhan, Director Toto.
1: Maraming salamat din po.
2: Okay,
1: salamat
2: po. Kayo.
0: Si Director Teresito Bacolcol po, ang Director ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology. So, ulitin lang natin, no, mga kapamilya, yun nga pong lindol ay naitala po kanina ng magnitude 6.6 at ito po ay nangyari bandang 5:18, no? Kani-kanina lamang po ng hapon. Ang epicenter po nito ay banda sa may Governor Generoso sa Davao Oriental. Paliwanag nga po ni FIVOX Director Bacolcol, hindi po ito konektado dun sa lindol na nangyari nung nakaraang linggo sa may Glan Sarangani, no? Sa may Sarangani sa Cotabato. Dahil magkahiwalay naman daw po ang pinagmula ng pagyanig, yung naunang lindol na last week galing ng Cotabato Trench. At ito naman daw nangyari ngayong hapong ito sa Davao Oriental ay galing ng Philippine Trench, no? So marami-rami din po yung mga ganitong klaseng underwater trenches na gumagalaw din naman po at hindi naman po sila daw magkakakabit o magkakaugnay, partner. Anyway, so mga kapamilya, 5:45 na po ng hapon. Meron ba tayong tatawagin muli na guest? Anong gusto mong gawin na Candon? Candon is like chewing and swallowing and running at the same time. That means he's very well coordinated. He can chew and walk at the same time. Alam mo, mahirap yun, ha? Some people cannot chew and walk at the same time. Pero si Joyce Mansay, ngumunguya yan, tumatakbo pa
2: pareho
0: sa Kapamilya Marathon.
2: Nagiging
0: finisher pa yan.
2: Mm-hmm.
0: Binigyan pa siya ng
2: 5-kilometer medal.
0: Binigyan ng medalya si Joyce Mansay for chewing and running at the same time. Si Hannah, kasama din daw nila, si Ken Don. All of them are well coordinated, very athletic. They can chew and run at the same time. So that is a very unique human capability for our mission control
2: specialist. Bakit daw kasi, partner?
0: What is?
2: Hindi ka sumama sa Kapamilya Runo Weekend.
0: I did, partner.
2: Hindi
0: lang nila alam, but I was running from my bedroom to the refrigerator several times. So parang yung bawat ikot ko na yan from the room to the ref, back and forth, naka 21 kilometers din ako.
2: Iba rin yun, ha?
0: Grabe, ha? Sobra.
2: Alpakatindi ng it can unravel mo within your home.
0: At kamo, I did not use specialized athletic equipment. Paa-paa lang yun. Hindi katulad nila.
2: Ilabas mo yung sound effects mo.
0: Hindi katulad nila.
2: Ilabas mo yung
0: Hindi katulad nila Ken, Don, Hannah, and Joyce Mansay. Yung mga athletic apparel niya, mga libu-libong ginasusan niya. Yung mga specialized, yung anong tawag doon? Yung hopya? Hopya ba yung tawag doon? Hoka pala, sorry.
2: Yung mga chupatot na chobrang mahal.
0: Parang clogs. Parang yung sinuuna mga bakya. Pero yung sa kanila, ganda. Mga di color pa yun, mga iba-ibang kulay.
2: Malakas pala kumita itong mga ito.
0: Ay, syempre, pag rumakit na mga yan, eh.
2: May ano din. Bayaran din kasi sila.
0: Bayarang mga...
2: sahod siya. Ngayon. Akinse ngayon, di ba? So, sahod.
0: Oh, that is right.
2: Yes.
0: Because to me, there's no relevance anymore. Yung akinse. I'm only looking out for 10 and 25.
2: Oo.
0: Hey, grabe, oh. Where's my bell? I don't have my bell today.
2: Even the stress ducky
0: so
2: is
0: I cannot even add it to cart today.
2: Uh-huh.
0: Anyway, so mga kapamilya, kanina nga po't inanunsyo na ng Malacanang na nagpatawag na si Pangulo Marcos Jr. ng special session ng Kongreso para daw po matalaki na at maipasa na no, yung impa po sa mga prioridad na panukalang batas na nabitin nung inabutan na po sila ng adjournment sinidye.
2: Uh-huh. No,
0: nung ilang linggo na ba nakalilipas?
2: Nako, isang buwan na.
0: June 5, no? So uh-huh. Sila po ay nag-adjourn sinidye. So more than 10 days ago, ay meron po mga naiwan po mga confirmation ng mga appointments, di ba? Sa mga ilang posisyal sa official ng pamahalaan at militar.
2: Mm-hmm.
0: At syempre yung mga priority bills no ng Administrasyon Marcos Jr. ay naiwan din po. Pero syempre ang binabantayan po dito mga kapamilya, kapag nagdaos ng special session ay kung ilan yung magiging quorum partner. Ha? Dahil ang quorum na naman ang inaabangan natin sa Senate.
2: Nako.
0: Kung sila po ay umabot ng bilang ng 12 para po yung mayorya ni Senator Sherwin Gatchalian magko-constitute ng quorum. Abay, may nagpahiwatig na ng weekends.
2: Magbibilang na naman tayo. Parang madadagdagan na naman ng plus-plus natin.
0: May mag-a-attend daw ng special session.
2: So kung magkakaroon na tayo ng isa na naman bilang, magiging plus one, 30 na tayo.
0: Yung pagsabi pa niya yun na mag-a-attention ng special session, parang napasigaw yung mga tao ng
3: Hallelujah.
0: Yeah, so because he's very close to the Lord. Partner,
2: uh-huh, talaga ba?
0: I think so.
2: Ito para mga pagbibilang naman natin ng bilang partner. Maraming kabit yan eh. Kung pag tumutong na ba tayo na...
0: Are you talking about kabit that in terms of...
2: Balitang mga nakakabit dyan. Kawing-kawing na mga balita. O kawing-kawing na issue pagdating kabit, sa Senado.
0: Kabit in the terms of...
2: Hindi yan.
0: Marami sa kanila.
2: Iba-iba yan.
0: Naghahanap ng kakaibang init ng katawan.
2: Alam mo, bagay yan pang intro sa guest natin ngayon.
0: Bakit ito pa ang pinag-i-intro na?
2: Dahil kaya rin niyang kumabit ng mga issue.
0: Kaya't aalamin natin mula sa ating magiging panauhin ang kanyang mga pananaw sa mga napaka-init na mga pangyayari. Kasama natin ngayon, walang iba, kundi si Ronald. Yamas. Yamasin mo.
2: Yamasin ito.
0: Mo. Ang usapang ito.
2: Oh.
0: Sir Ronald, magandang hapon Tony and Rica with your sexy intro.
4: Maganda, Tony. At Rika, long time no see. Nakakatakot naman yung intro niyo.
0: No.
2: Diba, Sek?
4: Pag-uusapan dito, politika ba? Parang iba eh.
0: Sabi ko.
4: Or medyo sineset up niyo ako.
2: Sabi ko, Sek, bagay eh.
0: Sabi ko nga.
2: I can feel it.
0: Ang segment na ito ay may pamagat na yamasin mo. Hanggat sa gusto mo. Anyway.
4: Programa ba ni Christian Esguera ito?
0: Mas disente si Christian eh. Because his name is Christian. My name is Kakan. So that's a different religion altogether. Anyway, Sir Ronald, ito ano? Wednesday is going to be the special session day. Dahil po sinabi ni Paolo Marcos, mag-special session tayo. Kailangan makipasaya yung mga nabinbin na panukalang batas. Pero ang binabantayan natin is really not the legislative agenda. Pero kung sino yung sisipot na dadagdag sa quorum ng Senado, Sir Ronald.
2: At nagulat ka ba? Nagulat ka ba, Sek?
0: Ibaba ko lang yung sexy music, ha? Kasi baka yung sisipot ay ayaw niya ng sexy. Sige, let's go.
4: Natetense ako dyan sa sexy music mo tsaka sexy introduction.
0: So, will there be...
4: Baka mapahamak ako kay Rica.
2: Wala na, di na kailangan, Sek.
0: Sa majority ng Senado kay Senator Sherwin Gatchalian, 12 na sila. But there was somebody over the weekend na nagpahiwatig na dadalo siya sa special session. So, will the majority block have a 13th new member?
4: Well, dati pa natin hinihintay itong special session. No? Siyempre, ang gagamitin nilang dahilan sa special session ay priority legislation. Katulad ng ginawa ng presidente ngayon, ang haba ng kanyang listahan. Kaya halos sigurado ko hindi naman matatapos yan sa special session.
0: Yeah.
4: Doon sa normal session, pwede. Doon sa normal bicam, kaya. Kaya, yes, okay naman yung mga legislation na yan. Pero tayo namang nakalabas ng kuweba, alam naman natin na ang main agenda ay yung binabanggit nyo.
0: Yes.
4: Yung ikatatlo.
0: Uh-huh.
4: Ikatatlo
0: Ikalabintatlo. Ikalabintatlo, hindi ikatlo.
4: Hindi si Judas, ha?
0: Alawa.
4: Kasi ni Katlo, identified sa kay Judas yan, eh. No? Sino ba yung tatalon?
0: Uh-huh.
4: Yeah. Na baka hindi lang isa, baka tatlo. No, hindi natin alam.
0: Really?
2: No? Baka tatlo pa?
4: Oo, pero hindi naman sila magpapatawag ng special session na wala silang siguradong numero.
0: Yeah.
4: Diba?
0: Yeah.
4: Although ang gagamitin nilang dahilan ay supplemental budget, legislation, sure, appointments,
0: sure,
4: na bahagi naman ng special session.
0: Yeah.
4: Pero alam din naman natin, tayo mga nakalabas ng kuweba, na the elephant in the room ay yung resolution ng pinanggalingan nitong krisis na ito. Kaya hindi umandal ang legislation, appointments, budget, no, ay dahil na unresolved yung sa Senado. Mm-hmm. Kaya dito, kabang mat-resolve na dahil may 12 na ng majority, gusto nilang tuldukan kung sino ba ang Senate President.
0: Yes.
4: Lalo na, moving into the pre-trial meeting sa 18, at saka yung official start nung Senado sa trial court sa July 6.
2: Yeah.
0: Yes. So with the impending paglipat ng isa pa, or maybe tatlo pa, dun sa kasalukuyang majority block, ay sabi nga natin, matutuldukan na finally yung question na sino ba ang lehitimong leader ng Senado? Sino ang may magkakaroon ng sapat na boto para siya ay mahalal as Senate President? Sir Ronald?
4: Yes. Sabi kasi nung maraming legal luminary, sapat na yung 12. Dahil yung isa nakulong na eh. Yung functions and duties na Senate ay tanggal na. Which means 23 na yung senador. Simple majority to kick out a Senate President and to elect one ay sapat na doon sa 12. Pero syempre, gusto makasigurado ng present Senate leadership.
2: Mm-hmm.
4: Kaya hinihintay pa nila yung ikatlo na tatalon. Kahit meron na silang recognition from the executive and the lower house, gusto lang nilang makasigurado.
2: Oh,
4: at mukhang nung pinatawag itong special session, medyo sigurado na sila.
0: Yeah.
2: Pero
4: I don't know, hindi naman ako privy sa kanilang mga usapan. Ako naman, katulad yung nanonood lamang.
2: Pero kasi nga, Sec, di ba, sa special session naman ito, ang kanyang sinasabing pagdalo, automatic ba na dahil sinabi niyang dadalo siya sa special session, sasabihin na agad natin na tatalon niya doon sa bagong minority at iiwanan na yung kanyang grupo?
0: Uh-huh.
4: Of course, you weren't born yesterday. So alam naman natin, kahit ano pa yung paliwanag niya, no, siya ay bahagi ng bagong majority at dahil may bagong majority, ay pwede nang palitan yung Senate President.
2: Mm.
4: No? Kaya that wasn't lost on us.
0: Uh-huh.
4: Kaya I think yun yung main reason but in-schedule ASAP.
0: Uh-huh.
4: Yung special session. Uh-huh. No? Halos kinabukasan kagad eh. Yeah. Special session na. Dahil baka mausog, magbago pa yung numero.
2: Mukhang crumbling na yung sabing, ano yung term nila? Solid.
0: Solid SB?
2: Hindi, SB 11 tayo nun eh, di ba?
0: Yung
2: kila Sherwin. Pero may sinabing term si APC na hindi din matitibag yung kanilang grupo. Mukhang dahan-dahang natitipak na nga po at mukhang may sabi nyo nga, Sec, may dalawa pa na mukhang dadagdag o mukhang lilipat. So, anong nakikita ninyo dito? Is it already showing cracks na ang pamumuno ni APC from the very beginning? Wala naman din talagang anything that holds them together.
4: Actually, pag ginagaslight ko yung bunso ko, ang sagot niya sa akin, di wow. Sagot niya sa akin, talk to the hand.
0: Ayun.
4: Ganun ako, no? Pag ginagaslight ko siya, kaya mahirap i-gaslight yung bunso. No? Pero itong nangyayari ngayon ay kung titignan mo, Tony at saka Rica, itong mga previous meetings nung faction ni Alan Peter, anim na lang ang dumadalo.
2: Mm-hmm.
4: May apat na kulang. Bakit? Bakit wala yung apat? Nasaan yun? Kaya yung potential ng mga tatalon, at the very least, manggagaling dyan sa apat.
0: Doon sa missing?
4: Yes. Either isa, dalawa, o tatlo. Dahil kailangan nila yung show of strength. At least, sa 10 sa kanila, magpakita. Hindi nangyayari. Diba? Usually nga, si Alan Peter lang, tsaka si Marcoleta yung naiiwan, diba? Doon sa kanilang RAMP, Blue Ribbon Committee meeting. Kaya, makikita mo na tama si Rica, medyo yung solid, no? Yung solid na dating majority, ang solid na lang, ang pinaka-solid na lang, ay yung online selling.
2: Oh, kaya nga nag-crush yung Facebook eh. Dahil kaka-online selling sec, di ba?
4: Kaya may dala. Naingit nga ako eh.
0: May dala na nga akong bell para siguradong add to cart na eh. Oh, di ba?
4: Di mo ba kinoconsider yan, Tony?
0: May sabi ko nga, as an additional sideline, dahil ako ay kasama sa rango ng underemployed, baka kailangan pasukan ko na rin yun. No? Anyway, so...
4: Isama mo na si Danny Buenafe.
0: Ay, di na kailangan. Hindi na kailangan ni Danny yun dahil sapat na yun nakukuha ang pension ni Danny.
2: Sir Danny, oh, pension daw.
0: Anyways, so, ang tawag dito, yung pinipilit din kasi siyempre ano, ni Senator Cayetano na sila po ay parang ngayon ay ang ino-oppress at pinapersecute. Parang nangyayari nga eh, halos ihanay na niya yung sarili niya sa pagkamartir daw ni dating Senador Ninoy Aquino. May ginagamit pa siya yung hand signal, no?
4: Na nakasanayan. Love and sign.
0: Yes, yung nakasanayan po na mga lumahok po sa mga panahong iyon ng 1980s, yung L stands for laban. Mm. Ang problema, Sir Ronald, yung L kasi, lalo na kung sa kultura ng mga Amerikano, di ba?
2: At ng mga kabataan.
0: Ay kapag nilagay mo dito, nakikita mo ba, Sir Ronald?
2: Sa L. Noo. Pag nasa noo yung
0: pag
2: L.
0: Pag ito ay L, loser! sabi ni Ace Ventura, loser! Diba? Ay, grabe, no? So, you can take the L, but you cannot associate it with your present situation. Lalo na kung sinasabi mo yung L na laban mo ay katulad ng laban ni Ninoy Aquino.
4: Siguro kung marinig yan ni Senator Ninoy Aquino, medyo umiikot siya sa libingan.
0: Yeah.
4: No? Umiikot siya. No? Dahil si Ninoy ay naging simbolo ng human rights against dictatorship. Pa? Eh si Alan Peter naging simbolo ng Tokhang. Yung Secretary of Foreign Affairs niya, dinefensahan niya yan eh.
0: Yeah.
4: Sa United Nations, no
0: yeah.
4: less.
0: Yeah.
4: At sa mga interviews niya sa Al Jazeera, etc. Ang kanyang framework, lahat ng laban. Tinanong nga siya ng host eh. Sigurado niyo, yung libo-libo ng laban, anong sabi niya? Yes. So medyo kung siya ay icon ng Tokhang, si Ninoy ay icon ng human rights, di ba?
0: Yeah.
4: Kaya medyo, akala ko, may limits na yung kawalang hiyaan ni Senator Alan Peter. Wala palang limits. Pero mo kinumpara niya yung sarili niya kay Ninoy at binanatan pa niya yung Aquino family na walang monopoly.
0: Sa pangalan daw nila.
4: Sa pangalan ni Ninoy. No? Yeah. Biro mo kanyang sinasabi, sa gitna ng controversy dito sa Senado, yun yung problema.
0: Yeah.
4: Talagang desperate ka na, you're clutching at straws.
0: Yeah.
4: Pati yung laban sign, inaagaw mo na. Pati yung legacy ng Aquino, inaagaw mo na. Sobra ka lang desperado. Ang ayusin mo, yung iyong majority. Ang ayusin mo, yung mga kakampi na parang nagiging distansya na tayo. No? Huwag mong gamitin yung mga established na nangyari sa kasaysayan. Medyo mas nakakaawa ka niyan. Ha? Medyo naluluha na nga ako, Rika.
2: Dahil?
4: Na ako, nag-iuha. Dahil kawawang-kawawa naman siya.
0: Uh-huh.
4: Sobrang desperado na. At katulad ng kanyang ate, walang nangangamusta.
2: Yun nga tatanungin ko, Sek, kinumusta mo ba? Baka hindi mo kinumusta kaya naiiyak.
4: Sige, next time, kakamustahin ko na. Araw-araw ang banat sa akin eh.
2: Kakamustahin. Speaking of the session, the special session, ang pag-uusapan natin ay legislative agenda. Kung kunyari, 13 lamang sila ang pupunta doon, maaari pa rin ba nilang pag-usapan at ilusong yung mga legislative agenda? Kulang pa rin sila, Sek.
4: Of course, kahit nga 12 lang eh. Pwede na nila pag-usapan. Dahil meron na silang simple majority. Dahil yung kabila, 10 lang eh. Or less. Kaya pwede nang pag-usapan yan. Halimbawa, yung nakabinbin sa commission on appointments, pwede nang tapusin yan. Yung ilang priority bills na naka-third and final reading na sa House, katulad ng Freedom of Information Act, pwede nang tapusin yan. Yung iba, baka kailangan pa ng panahon. No, baka masyadong excited lang yung presidente, ang daming sinama doon sa kanyang legislative agenda. Alam naman natin, hindi ganun kabilis yan. So, yung iba, kaya na tatultukan, tapusin, Senate Presidency, simple majority, at yung mga appointments.
0: And,
4: na antakal nang nakabinbin. Tsaka, by next week, sisimula na yung budget process eh.
2: Oo.
0: Yeah. Meron kasing, siyempre, no, isa dun sa mga sinertify as priority bill ni Pangulo Marcos Jr., yung anti-political dynasty. So, kabilang yung anak niya, no, si Deputy Speaker Sandro Marcos na isa dun sa mga co-authors along with Speaker Boje D. Pero, maraming may agam-agam na itong version na ipinasa sa House, pag umabot na sa Senado, ay napaka-diluted nga daw, no? Napaka-lamya.
2: Mm.
0: Hindi ho talaga tunay na ina-address yung issue of, anong tawag dito?
2: Dynasty. Pero iba naman yung sa...
0: Dynasties for... Ay, iba yung sa Senate.
2: Iba yung sa Senate.
0: Okay. So, do you think, no, Sir Ronald, na magkaroon ng mas mahigpit na pagbabawal sa mga magkakamag-anak to occupy different positions in government at the same time?
4: Yes, ang malites ko, Tony, yung Malacanang ay hindi ganun kasaya dito sa bill na inaprubahan ng Congress. Dahil nga, ang tingin nila, pinrioritize ito ng presidente, tapos ito lang pala yung lulusot.
2: Mm-hmm.
4: Kaya mahalaga yung bycam sa usapin ng anti-dynasty, kung mababago pa ba yung bill na yan ng House. No? Dahil hindi sila masyadong masaya dyan. Dahil ang tingin nila, pag na-aprubahan yung ganyang version, sasabog yan sa mukha nila.
0: Uh-huh.
4: Sila yung nag-certify as a priority bill eh. Yeah. Dyan sa anti-dynasty. Yeah. Tapos eh,
0: tapos
4: hindi naman pala masyadong anti-dynasty.
0: Uh-huh.
4: So tatamaan sila.
0: Yeah.
4: Kaya tingin mo, pagdating yan sa bycam, sa special session, ay mamomodify pa yan. Whether yan ay ma-aprubahan during the special session is another issue. Pero I'm almost sure, hindi ganun kasaya, yung present leadership ng Senado at yung Malacanang sa kinaklaseng version.
2: Pero kung higpitan man ng Senado ito, mas mahigpit ang maipasa ng bycam, SEC, ang dami nilang tatamaan. And we do know na parang 80% ng nakaupo ngayon sa buong bansa galing sa political dynasty. Mababaldado ba ang gobyerno natin, pati sa LGU, kung ang maipapasang political dynasty ay very strict?
4: Well, very defining eh, yung mapapasa. Dahil ang tagal na, almost 4 decades na nakalagay ito sa ating constitution, tapos hindi naman siya na-implement. Dahil nga, binabara ng dynasty sa Kongreso at sa Senado. Diba? Kaya bahagi ito ng ating political crisis. Hindi lang tayo nakaharap sa crisis ng Senado. Nakaharap tayo sa crisis ng lahat ng ating institution. At kung hindi yan magagawa, magpapatuloy ang crisis, kahit ma-resolve yung crisis sa Senado. Because it's a crisis ng unprecedented corruption, crisis ng weakening ng ating political institution, crisis ng invasion sa atin sa isang superpower, crisis ng ating ekonomiya na nagdi-deteriorate at nagdi-deteriorate. So lahat yan ay sabay-sabay. Kung hindi susolusyonan yung usapin sa anti-dynasty na related sa ating economic crisis dahil mga dynasties ang kumokontrol ng ekonomiya.
0: Yeah.
4: Lalo na sa mga lokalidad, yung mga cartel, eh hindi mo mahanapan ng solusyon yung ating unprecedented crisis. Dahil ang kailangan mo ngayon ay also an unprecedented response, an unprecedented kind of leadership. Or else patuloy tayong mahuhulog sa bangin.
0: Aha. Sec Ronald, bago tayo magpaalam, ano, at ipasok ko ulit yung sexy music. Aida. Di ba, mainit na nga po yung 2028, no? Nasa radar na ng lahat ng tao kung sino maaaring tumakbo against Sara Duterte. Meron na ho ba talagang malino na direksyon kung sino po ang maaaring ipantapat kay Sara Duterte as the, sino ba, administration / opposition candidate?
2: Hindi
0: ko maalam ako.
2: May malino ka na ba
0: lang kung ano matawag ko.
4: Well, mga almost 2 years before the election.
0: Yeah.
4: Ang tingin ko, later this year, in the next few months, makikita mo na kung sino yung makikipag one-on-one kay Sara.
2: Uh-huh.
4: Then hindi pwede ng more than one yung lalaban. No? At tingin ko, all the other forces, kahit hindi sila makakasundo, agree na isa lamang ang kaya na tumapat. At yung kulayan, I tingin ko magle-level up later this year. No? At tingin ko, yung gobyerno may indirectly support a candidate na kayang talunin si Sara. Kaya lang ng gobyerno, pag nanalo si Sara, ubos sila. Hindi lang figuratively.
2: Mm-hmm.
4: So, all the forces,
0: yeah.
4: I think po papunta sa isang kandidato, sa isang unity. Pero bago umabot doon, syempre lahat yan magkukan muna, poporma muna.
0: Syempre.
4: Diba? Poporma. Para makita, sino ba yung pinaka-viable? Oh. Sino ba pinakamaganda sa rating? Sino ba pinakamagaling sa reporting?
0: Eh.
2: Tingin mo ba, Sek, ano din? Girl power to?
0: Girl versus girl?
2: Girl power ang
4: ato. Ako, wala akong alinlangan. Oh. Ay, magbibigay ng solusyon sa ating mga problema ay pamumulungan ng isang babae. May duda ka, Barry, ka?
2: Wala akong duda kasi kami mga babae, lagi kami tama.
0: Oy, grabe. Tingnan mo naman. Na, napasubo tayo doon sa Ronald. Nakita mo naman. Anyway, so sige. So, salamat si Ronald at binigyan niyo kami ng oras today at alam ko namang in demand si Sir Ronald. Kahit sa ang vlog mo makikita, Sir Ronald, nando dun siya.
2: Oo.
4: Hindi naman. Dito lang ako nakatanggap ng ganyang ka-sexy na intro.
0: Of course.
4: Kaya nakaka-intimidate.
0: Hindi. Because,
2: sa segment na.
0: Yeah. Na pinamagatang, yamasin mo hanggang sa kaya mo.
4: Nakaka-intimidate. Di pa naman ako sanay na ma-intimidate.
0: Pag narinig ni Christian Isguerre yon, malamang iisipin niya ba?
4: Wala, laos siya. Laos siya.
0: Thank you so much,
2: Sir Ronald. Thank you for your time, Sir.
4: Salamat, Tony, tsaka Rica.
0: Thank you. Ayan. Hindi pa talaga binitawan eh. Ay, salamat si Sir Ronald Yamas. Siya pa ating naging panauhin. Susunod partner, no? Mayroon tayong isa pang guest. At ang pag-uusapan nga natin ay yung nakatakda nilang pagdaos ng pre-trial conference, no? So, ito ay sa susunod ng linggo.
2: Mm-hmm.
0: Tama ba? Because, Thursday. Susunod na linggo. What am I talking about? Hindi nga pala umusad yung kalendaryo ko because I was in stasis. I was in cryogenic freeze.
2: Ang nangyari sa'yo.
0: No weekend, no? Suspended animation. Yeah, June 18 nga pala mga kapamilya. What am I talking about? This Thursday na nga pala yan. Ano? So, syempre, ang mga inaabangan natin dun ay yung mismong paglilinaw, no? Kung ilan nga daw po yung maaaring tanggapin ng mga testimonya at kung ilan yung mga uupo ng mga testigo.
2: Mm-hmm.
0: Ating po magiging guest po mamaya ay siya rin po ay kabilang, no? Sa House Impeachment Team. Tama ba? Nasa linya na?
2: Ang spokesperson. Spokesperson
0: siya. Ng House Impeachment Team.
2: Yes.
0: Alright, sige. So, nasa linya na po. Na ating telepono. Akala ko naman, hihintayin lang muna natin. Si Congressman Zia Alonto Adjong, 1st District po ng Lanao del Sur. Congressman, magandang gabi po. Tony and Rica.
5: Magandang gabi po, Sir Tony, Ma'am Rica. Magandang gabi po sa inyong mga taga-subaybay.
2: Hi, Kong Zia. Yeah. Magandang gabi po.
0: Actually, bago po tayo mag-usapan ng impeachment, usapang lindol po muna sana natin. Ano?
2: Mm-hmm.
0: Kasi ba, sunod-sunod na. Yung mga lindol na tumatama po sa Mindanao, iba-ibang bahagi. Ano po ba ang iyong naririnig at ano po ba ang mga maaaring itulong din, no, ng kamera sa mga kapamilya nating sinasalanta ngayon ng mga lindol?
5: Kita naman natin ang leadership po ng House pumunta sa General Santos couple of weeks ago.
0: Nah.
5: Speaker Bojidi, patuloy pa po tayong sa ngayon ang House of Representatives yung pag-receive ng mga bawat isang miyembro, nag-pledge po ng kanilang donation, no? We were able to reach, kung di ako po nagkakamali, mga nasa 9 million na pesos para dun sa immediate na pagbibigay assistance. Pero beyond this, sa House of Representatives, tapos na po natin yung pag-amend sa building code. Kasi kailangan po talaga natin tingnan yun eh. Minsan yung structure po ng ating mga gusali ay hindi po talaga siya naaayon.
0: Yeah.
5: Sa kumbaga yung pagiging ano niya, pagiging resistance niya sa mga ganitong klaseng kalamidad, no? Sa nasa ring of fire po tayo ang Pilipinas. So now we are often visited by not just typhoon but even earthquakes, no?
0: Uh-huh.
5: So I think it's maybe apart from yung pagbibigay po ng immediate na ano tulong sa ating mga kababayan, kailangan din may sustainable na action ang gagawin ng gobyerno.
0: Uh-huh.
5: Ito po yung ating inaasahan na ito po ay magiging batas na.
0: Uh-huh.
5: We're just waiting for the counterpart of the Senate para mabigyan po natin ng solusyon itong mga ganitong klaseng uri ng effect ng tulad ng Lindol, no, sa how sturdy our structures are.
0: Wala ho bang kailangan, Congressman Zia, ng special appropriation para po madagdagan po yung tulong sa mga sinalanta ng Lindol?
5: Tama po. Actually, on the special session this Wednesday, meron pong mga panukalang batas na ang naghahain na po, no, para magkaroon po ng allocation for the rehabilitation and assistance ng naging biktima ng Lindol. In fact, this Wednesday, we will also be filing our own version.
0: Okay.
5: Para magkaroon po ng mas sustainable at alam po natin kung saan ating pagkukunan yung pondo para maitulong po sa ating mga kababayan, because they need not only the immediate relief packages but yung mga nasira,
0: reconstruction,
5: yung mga nasira na gusali. Opo.
0: May figure or target amount po ba na maaari pong ilaan sa special appropriation?
5: Ang sa akin ko, hindi ako nagkakamali, yung version na ipapasok ko po is nasa 10B.
0: Oh.
5: Ang alam ko po,
0: 10
5: ang
0: billion.
5: Alam ko po, yes.
0: Yeah.
5: Ang alam ko po sa Senado, si Senator Tico Pangilinan also proposed 15B.
0: I see.
5: Ang kanyang proposal. So if you look at it, it's a huge amount, yes.
0: Of course.
5: But this not only for those public facilities na nasira, pati even yung mga MSMEs, no, yung mga maliliit na mga negosyante.
0: Opo.
5: Na alam naman sila nagpapatakbo sa lokal na ekonomiya ng area na yan, sa area nila. So this can be a big help para
0: definitely
5: po makatulong sa kanila.
0: So most likely po ang inaasahan natin sa special session ay mapag-reconcile yung mga proposals ninyo at saka ng mga senador para po mailabas din kaagad yung pondo.
5: Yes, tayo po ay magpapanukala ng batas, so hopefully we will be, i-refer naman po yan sa committee na yan, sa Committee on Appropriations. So hindi po siya madi-discuss on the special session this Wednesday.
0: Okay.
5: In fact, ang special session this Wednesday, base po doon sa ng Malacanang, request po ng Malacanang, declaring sa Wednesday po, no?
0: Yeah.
5: Nakatutuon naman po 'yon sa mga LEDAC priorities, no, na kinakailangan ang Senado ay may pasa na. Tulad halimbawa kasi natapos na po sa amin yung last mile schools program. Ito po yung mga isolated areas na may mga mix shift na mga gusali o pang-paaralan. So dapat may counterpart na po ng Senado, yung amendments po doon sa Universal Access to Tertiary Education Act. So, isa rin po yan sa mga magiging agenda on the special session. And kung di po ako nagkakamaling, pag-convene po ng commission on appointments, dahil may naka-due na po for promotion ng ating mga generals, no, mga officers, na kinakailangan na ma-promote na sila doon sa mga required, doon sa mga position na eligible na sila for a promotion.
2: Okay.
5: So these are some of the things that legislation, priority legislation ng LEDAC na kinakailangan na maipasa. Dahil tama nga yung sinasabi po ng iba, though we are in a very in the midst of because of the impeachment and everything that is happening now, we don't need to focus on a political aspect of the things that is happening but we also need to make sure that the Congress, both the chambers, the upper and the lower chamber of Congress, kailangan maka-deliver na rin sila sa yung pangangailangan ng ating taong bayan. So that's the very reason of the special session.
0: Yeah. Kong, tayo po ay magpapasok lang po, no, na ilang po mga paalala. Pero huwag kayong bibitaw, ha? Nasa linya lamang po kayo. Babalikan po namin kayo maya-maya po, pero magbibigay daan po muna kami ni Partner Rica sa ilang po mga mahalagang mensahe.
6: Issue spotted.
7: Ito po si Radyo Patrol Bert Dizon, Serbisyo Publiko. Yun yung nagbigay sa akin ng inspirasyon para mas lalo pang pag-igihan ng pagiging isang Radyo Patrol. Ito yung nagtulak sa akin kung saan makakapag-ambag sa lipunan, magkakaroon ng boses yung mga walang boses sa lipunan. Kasi lahat naman tayo ay kaya nating baguhin sa simpleng paraan yung ating bansa, yung ating lipunan. Pero itong aking pinasok na karera, gusto ko itong gamitin bilang maging pagbabago para sa lipunan at para sa bansa.
8: Mga kapamilya at kaserbisyo,
6: panalo po tayo sa 28th KBP Golden Dove Awards for Radio. Best Public Service Program ang nagseservisyo Ninya Corpus kasama si Migs Bustos. Win na win naman ang Win Today bilang Best Magazine Program at si Tita Winnie Cordero bilang Best Magazine Program Host. Ang mga pagkilalang ito ay para sa inyo, mga kapamilya at kaservisyo.
8: Ako po si Radyo Patrol Kelly Cordero. Taga Baneno, Masbati po ako. High school ako, naisip ko nang pumaging reporter. Pinasok ko po yung media industry kasi gusto ko po talagang makatulong. Maging boses po ng mga wala pong kakayahan na humingi ng tulong. Lately, may ginawa po akong story about po sa scamming. Papasalamat pa rin sila na kahit papaano, nakapag-file sila ng kaso. Pag nadideploy po ako sa isang story, makikita ko po yung sarili ko as a radio patrol. Nakikita ko po yung sarili ko na naghahatid ng balita. Nakikita ko po yung sarili ko na tumutulong pa rin at nagiging bosses pa rin ng mga walang kakayahan na magreklamo, walang kakayahan na ipaabot yung bosses nila o yung totoo kwento sa masa.
9: Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
10: Sa house, pretrabaho mo bilang Radyo Patrol reporter. Sinisigurado ko nga na kumpirmado and of course sigurado yung mga information na nilalagay ko. At the same time, na mapaintindi ko yung ganito kalaki or ganito ka-complicated na batas at ginawa tong batas na to kasi ito yung mga possible implications or pwedeng mangyari kapag naisabatas yung bill na ito. Siyempre, may karapatan yung public na malaman kung ano na ba yung nangyari at ano yung mangyayari. Yung ina-approve ba ay talagang makatutulong sa bawat PP.
6: Tiyak na maganda ang morning mo tuwing Lunes hanggang Biyernes. Bubungad ang maiinit na mga balita hatid ng Radyo Patrol Balita alas 4 kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Iikot naman sa buong bansa si Johnson Manabat para maghatid ng mga napapanahon at rubara tiyadang mga ulat sa Ronda Pasada alas 5 ng umaga. Makipag-fan kulitan at balitaan kasama si Alvin El Chico alas 6 ng umaga at sasamahan naman ni Doris Bigornia ng alas 7:30 ng umaga sa Gising Pilipinas. Pakinggan ang mga napapanahong ulat ng Radyo Patrol Balita alas 7 kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia. Makipagbalitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Mano at Doris Bigornia alas 8 ng umaga. Tatapakin naman ng witty tandem nina Peter Musngi at Rica Lazo ang mga issue ng bayan sa Balita Patan alas 9 ng umaga. Damhin ang bukas palad na paglilingkod ng pinakapinagkakatiwala ang boses ng bayan, Kabayang Noli de Castro sa Kabayan, alas 10 ng umaga. Susundan pa ng nagseservisyo with Ninya Corpus kasama si Migs Bustos alas 11 ng umaga. Pagsapit naman ng tanghali, tutukan ng mga nagbabagang headlines mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline Ngayon kasama si Jeff Hernaez at Rica Lazo. Babaunin mo talaga ang ngiti sa maghapon kapag kasama mo ang DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Pag-ibig, tagumpay at mga kwentong no filter.
11: Dear Chang Ami, tulad nga po ng mga sumusulat sa inyo, gusto ko rin po sanang ibahagi ang kwento ng pag-ibig ko.
12: May kasama kang makikinig sa'yo.
11: Matapos ang matinding sakit na naranasan ko sa dati kong asawa, hindi ko na naisip pa ang muling magmahal.
13: It's a form of learning. Sama po doon yung experience of love.
12: Ako to, si Chang Ami.
11: Open na open yan na pag-usapan dito po sa ako to, si Chang Ami.
12: Kasama si Chang Ami Perez mula Lunes hanggang Biyernes alas 3 ng hapon sa DZMM.
14: DZMM, malaking bagay sa aking mga rider. Katulad nung pag may na-accidente, nakikita ka agad ng mga tao. Sa ibang balita ka agad.
12: Banding.
15: Masayang kabanding.
12: Kasama si Tony Velasquez. Issue Spotted. Issue
16: Spotted. Issue. Issue. Spotted. Spotted.
2: Sige na nagmamadaling morning. Ay, hindi pala morning. Ayan na naman tayo. Gabi na po pala. At kasama pa rin natin sa linya si Congressman Zia Alonto Adyong. Kong Zia, maraming salamat po for holding. Pasensya na po. At we just had to let that go. Sir, kasama ka po po namin?
17: Yes, yes, Ma'am Rica.
2: Opo. Kong Zia, kanina po napag-usapan na po natin yung special session. Kumusahin ko na rin po yung ating pre-trial brief na nangyari nga po kanina because we are in preparation for yung mangyayari na po on Thursday. Ano po ba yung mga mahalagang points na napag-usapan po kanina?
17: Well, sinubmit na nga po because this is the deadline ng submission po ng pre-trial brief. Sinubmit po ng House Prosecution Team, no, yung tinatawag po nating pre-trial brief dahil in preparation for June 18, which would be on Tuesday. Ito naman yung pre-trial brief, essentially, dito yung nakalakip yung stipulation of facts, yung marking of documentary or you know, evidence, waiver of objection, and number of identification of the possible witnesses. Of course, yung setting of trials din, nais din natin malaman yun. Kung wala naman talaga din, and we anticipate that July 6 will be the first day of the actual trial.
2: Opo.
17: So basically, ang pinresenta po natin doon is yung ano yung para sa atin na yung mga evidence, yung magiging number, the number of witnesses that would... you know, would corroborate, you know, as well as the material evidence that we will submit to the court. No, on June 18 rather, dyan magkakaroon po nung pulungan nung between the defense and the prosecution team, para mas simplify yung mga ano yung pag-aagrihan na mga points doon sa articles of impeachment na hindi na ididebatehan. At ano yung i-co-contest nila, no? So we were expecting motion to, you know, objecting to this, contesting, rather, questioning the specific allegations contained under the articles of impeachment. At yun ang magiging paksa ng pag-usapan sa korte.
2: Opo. Kong Zia, for as a spokesperson din po, no, kasama na po ba kayo on the pre-trial conference, both you and Kong Rene, and also the first batch of private prosecutors helping the prosecuting team natin?
17: Well, ang sigurado po, Ma'am Rica, is that the House Prosecution Team, both the public prosecutors, in this case, the members of Congress, led by Congresswoman Jinky Ruiz-Tro, with that of the already introduced names of private prosecutors would be present, no? During the pre-trial conference.
2: Mm-hmm.
17: As to the spokesperson, we will see kung ano po yung magiging directive ng korte, no? Well, of course, we do comply with whatever is the directive of the court, no? Kasi this is an executive meeting, you know, to describe it, for the lack of better term, this is not open to media. So titingnan natin kung paano tayo doon makapasok. But definitely, the entire prosecution team, including the comms team, will be ready, no? Will be on standby. Kung kinakailangan natin magkaroon ng briefing para ma-relay sa taong bayan kung ano yung napag-usapan, what transpired during the pre-trial conference between the defense and the House Prosecution Team before the impeachment court.
2: Ah, so pag-uusapan din po pala kung ano ang pwede naming malaman ng media at ng sambayan ng Pilipino.
17: Opo, but definitely we will be informing, updating the public, no, kung ano po yung mapag-uusapan doon. But remember, the pre-trial conference might last hindi lang one day.
2: Mm-hmm.
17: O pwede yan mag-last ng several days, no? Depending on ano nga yung magiging kabuuan nung ipapresenta ng mga ebidensya, yung stipulation of facts, kasi sisimplify pa yung mga allegations, eh. Because that would definitely affect the flow of the trial, no? In fact, kanina nung nag-presscon tayo, ang sinabi natin, the respondent, in this case, Vice President, also deserves a speedy trial.
2: Mm-hmm.
17: Kaya nga kung ano yung mga dun sa stipulation of facts na hindi na dapat pag-usapan pa sa kotre because both sides agree on that, hindi na yun pag-uusapan. Kumbaga, okay, hindi na yun magiging parte doon sa discussion sa trial.
2: Okay.
17: Halimbawa, example, stipulation of facts, mag-asawa ba si Attorney Man Scarpio at saka si Vice President Sara Duterte? I think we all agree that mag-asawa sila.
2: Mm-hmm.
17: So, pwedeng hindi na rin yun pagdidibatihan, no?
2: Opo.
17: Sa trial. So,
2: opo,
17: these are the things that these are the things that will be discussed in the pre-trial conference. So,
2: opo,
17: Hindi natin sigurado kung matatapos in a day. Baka po pwede matapos several days.
2: Alright.
17: So,
2: one more.
17: Depending on...
2: Opo.
17: Yes.
2: Oh, pasensya na Kong Zio. One more po kasi we're medyo naubos na yung ating oras. One more before I let you go. The pre-trial brief and conference is supposed to happen para po mas mapabilis po, no, yung pag-uusap natin para plakado na tayo, tuloy-tuloy na tayo sa impeachment. Dito na rin po ba natin pag-uusapan whether or not to open the box ng BIR or sa impeachment po ba yun?
17: Well, lahat ng ipapresenta, ng, according to the notice of the impeachment court, lahat ng pag-uusapan doon sa korte, sa actual trial, would be discussed in the pre-trial conference.
2: Mm-hmm.
17: Kaya nga po, ang sinasabi, wala dapat na mga yung tinatawag nating surprise witnesses.
2: Mm-hmm.
17: And that would also include surprise material evidence.
2: Mm-hmm.
17: No?
2: Mm-hmm.
17: So, although mayroon namang way para ang prosecution and the defense to have reserved witnesses, no?
2: Mm-hmm.
17: But kailangan general yung description,
2: mm-hmm,
17: hindi yung bigla-bigla mo lang ipapresenta,
2: yep,
17: without even the court knowing.
2: Opo.
17: So kung if the House prosecution team, and I don't want to preempt, no,
2: mm-hmm,
17: the House prosecution team in this case, because that would definitely be part of their strategy,
2: mm-hmm,
17: should there be any evidence or material attachment documents or witnesses that the House prosecution think that important to,
2: okay,
17: corroborate the articles of impeachment,
2: opo,
17: allegations,
2: eh,
17: nakabihin po doon.
2: Opo, alright, sige po.
17: Yeah.
2: Salamat po sa panahon, Kong Zia, for also for waiting kanina. And we'll talk to you again soon, sir. Sana pag Thursday po, free na kayo to discuss what happened.
17: Oh yes,
2: happened.
17: Definitely. Right. I will make myself available,
2: opo,
17: sa programa po ninyo, Ma'am Rica.
2: Salamat, Kong Zia. Ingat po kayo. Magandang gabi po.
17: Thank you. Magandang gabi po.
2: Thank you po. Ate First District, Rolando Sur, House Assistant Majority Leader at Vice Chairperson, House Committee on Appropriation at Spokesperson nga po, Kong Zia Alonto Adyong, ating kasama. Meron tayong ilang mga report. Ilang residente ng Barangay Talaba 2 sa Bacoor, Cavite, umalma sa demolisyon ng kanilang mga bahay. Ang detalye hatid ni Radyo Patrol. Zeus Legaspi. Zeus, go ahead.
18: Rica, ayon kay Pamalakaya Talaba 2 Chairperson Larnie Villamon, pinagsisira ng demolition team ang hindi bababa sa 15 mga bahay na karamihan ay itinayo ng mga maing isda na nasa Bacoor Bay ang pangunahing hanap buhay. Damay sa mga na-demolish ang bahay ng mga biktima ng sunog sa Barangay Zapote 3 na lumipat sa Barangay Talaba 2, anya, may palalawaking kalsada ang Department of Public Works and Highway sa lugar kaya sila pinaalis. Aminado si Villamon na nabigyan ang mga maing isda ng financial assistance at relocation site sa Nait Cavite noong una silang dinemolish taong 2021 pero bumalik sa Bacoor dahil malayo ito sa dagat. Apila ng mga maing isda, bigyan sila ng sapat na panahon para maayos na makalipat muli ng tirahan. Narito ang ating panayam kay Larnie Villamon.
19: Yes, ma'am. Kaya patawagan kasi namin, sana naman, wala pa naman sana project, wala pa naman talaga yung pinaka-project, pabayaan muna nila yung mga magdaragat. Kasi nga, magdaragat kami, ano bang gagawin namin sa mundo?
18: Yan ang tinig ni Larnie Villamon, Pamalakaya Talaba 2 chairperson. Sa isang live video sa social media, dumulog kay Bacoor City Mayor Strike Revilla ang ilang residente ng lugar kung saan maririnig na ipinatigil muna ng alkalde ang demolisyon. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi, TZMM.
2: Maraming salamat, Zeus Legaspi. At... Yan nga po ang ating mga Radyo Patrol. Binigyan tayo ng konting update. 6:27 na po na nagmamadaling gabi.
20: Matulong ng DZMM, syempre po kasi sa pagta-travel, sa trabaho. Kasi Marikina po kasi ako. So, bahain din po sa lugar namin once na may po yung rains. So, naano po yung bahay po din namin. Affected. Updated po on time din po yung news yung report nila.
21: DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
16: Una sa balita, una sa public service.
1: Ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM. Kapag merong rally na kailangan i-cover, iyon yung parang mas excited ako na i-cover. Kasi parang doon ko nakikita yung mga ordinaryong kababayan natin para i-express nila, no, yung kanilang kasaloobin. So pag nakikita mo sila na nasa kalsada, nakikilahok, tapos talagang nagbibigay sila ng oras para pahayag yung kanilang saloobin para magkaroon ng pagbabago dito sa lipunan natin. Para sa akin kasi, kaakibat ng malayang pamamahayag ang malayang pagpapahayag. Isa din kasi siyang malaking karangalan bilang isang radio patrol na ibalita yung mga ganitong klaseng issues ng lipunan natin.
16: Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
21: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
22: kailangan ng gabay na maaasahan.
21: Ako po si Master James Alejandro.
22: At ako naman po si Ate Nems Turla.
16: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
21: Gusto natin ay alam natin kung ano yung ibibigay natin dun sa ating mga family members.
23: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
16: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 7 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
14: DZMM, malaking bagay sa aking mga rider. Katulad nung pag may na-accidente, nakikita ka agad ng mga tao. Sa ibang balita ka agad.
24: And alas 4 ng madaling araw.
16: Ito ang umagang balita ang bubusugin ka sa impormasyong kapakipakinabang, makabuluhan at malaman. Radyo Patrol Balita alas 4. Ang nangungunang newscast ihahatid ng malinaw, mabilis, rumaras-tsyada, antemano. Kasama sila Radyo Patrol Steve Raz at Radyo Patrol Robert Mano. Radyo Patrol Balita alas 4.
24: Good morning. Ngayon po ay Martes, June 16, 2026. Narito mga nagbabagang balita sa Radyo Patrol Balita alas 4. Dagdag bawas sa presyo ng produktong petrolyo ay patutupad ng oil companies. Presyo ng langis sa world market bumaba kasunod ng peace agreement ng Iran at Amerika. Pangulo Marcos Jr. nagpatawag ng special session sa Senado at Kamara. Blue Ribbon Committee hearing na inanunsyo ni dating Congressman Mike Defensor, illegal at hindi otorisado ng Senado. Pitong persons of interest iniimbestigan sa pagkamatay ng dalawang player ng Ateneo Blue Eagles, Coach Tab Baldwin, no-show sa imbestigasyon ng CIDG at DOLE. Net worth ni Vice President Sara Duterte at Mr. Lumobo noong 2025, House Prosecutors at Defense Team ng Vice Presidente naghain ng pre-trial briefs sa Senate Impeachment Court. Sa lalawigan, guro sa Bacolod City, pinainom ng muriatic acid, patay, estudyanteng suspect, arestado. At sa balitang sports, Gilas Pilipinas Youth winalisa at nagkampyon sa FIBA Under-18 Asia Cup Siaba Qualifiers. Good morning, magandang morning, kapamilya. Kumpleto pong dalawang pogi ngayong Tuesday. Ako po si Radyo Patrol Steve Raz. Magandang madaling araw. Ako naman po si Radyo Patrol Robert Mano. Sa oras po natin, 4:03, alamin po natin ang balita kaugnay ng presyo ng produktong petrolyo. Iro-roll back ang presyo ng diesel at kerosene mamayang alas 6 ng umaga. Halos 4 na piso kada litro ang ibababa sa presyo ng diesel, 50 centavos naman sa kerosene. Pero ang presyo ng gasolina magtataas ng 1.68 kada litro. Ang Department of Energy ang nagdidikta ng presyo ng langis habang nasa ilalim ng State of National Energy Emergency ang bansa. Bumaba naman ang presyo ng langis sa world market matapos magkasundo sa peace deal ang Amerika at Iran para tuldukan ang gera sa Middle East at buksan sa mga barkong Strait of Hormuz. Aminado naman ang DOE, natatagal ng hanggang isang taon bago tuluyang bumaba ang presyo ng langis sa pre-war level. Sinabi ni Energy Undersecretary Alessandro Sales na hindi kagad-agad may babalik sa merkado ang supply ng langis na nawala dahil sa gera. Naglalaro mula 50 hanggang 60 pesos ang diesel bago pumutok ang gera at umabot ito ng mahigit 100 piso.
0: Basta AM, DZMM!
3: Alerto! Alerto! Salindol! Alerto! Salindol!
4: Umaabot na sa mahigit 1 bilyong piso ang halaga ng pinsala sa infrastruktura na dulot ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Sa panel ng DZMM, sinabi ni Office of Civil Defense Deputy Administrator Assistant Secretary Bernardo Rafaelito Alejandro IV na mahigit 700 infrastruktura ang napinsala ng magnitude 7.8 na pagyanig. 65 anya ang namatay, mahigit 1,000 ang sugatan at patuloy ang search and rescue o search and retrieval operations sa 36 pang nawawala. Halos 200,000 pamilya mula sa mahigit 500 barangay ang apektado

0: para sa pagkukumpuni ng mga nasirang bahay. Sinabi pa ni Alejandro na napasok na ang mga isolated na lugar at patuloy ang pagbibigay ng tulong sa mga nilindol.
1: Alerto! Alerto sa lindol! Alerto sa lindol!
2: Muling binisita ni Pangulong Marcos Jr. ang mga biktima ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Inalam ng Pangulo ang kalagayan ng halos 200 pamilya na pansamantalang nanunuluyan sa itinatayong tent city sa bayan ng Glan. Pinangunahan ng Pangulo ang pamamahagi ng pinansyal na tulong sa mga benepisyaryo. Nagbigay din siya ng 20 milyong piso sa lokal na pamahalan para ipambili ng construction materials para sa mga nawalan ng tirahan. Tiniyak naman ni Social Welfare Secretary Rex Gatchalian na tuloy-tuloy ang pagtugod nila sa pangangailangan ng mga evacuee.
1: Basta AM, DZMM! Alerto! Alerto sa lindol! Alerto sa lindol!
0: Niyanig ng magnitude 5.5 na lindol ang Sarangani at iba pa lugar sa Mindanao alas 11:30 kagabi. Ang sa People's Tectonica lindol na aftershock pa rin na magnitude 7.8 na lindol na naramdaman noong nakaraang linggo na italang episenter ng lindol sa layong 18 kilometers sa southwest ng Glan at may lalim na 440 kilometers. Naramdaman ang intensity 5 sa bayan ng Sarangani sa Davao Occidental, General Santos City at Kiamba sa Sarangani Province, Intensity 4 sa Don Marcelino, Jose Abad Santos, Davao Occidental, Alabel, Malapatan, Malungon sa Sarangani, Tibuli at Tupi sa South Cotabato at Isulan at Palimbang sa Sultan Kudarat, Intensity 3 naman sa Coronadal City, Lake Cebu, Santo Niño, Surala, Tampakan at Pulomolok sa South Cotabato at Tacurong City sa Sultan Kudarat, Intensity 2 sa Kidapawan City sa Cotabato, Banga at Norala sa South Cotabato, Bagumbayan, Colombo at Lebak sa Sultan Kudarat at Intensity 1 sa Mlang, Cotabato. Mahigit 6,000 aftershocks na ang naitala ng PVOX kasunod na malakas na paglindol noong nakaraang linggo.
1: Basta AM, DZMM!
3: Alerto! Alerto sa lindol! Alerto sa lindol!
2: Niyanig ng magnitude 6.2 na lindol ang Davao Oriental kahapon. Tektonik ang lindol na naitala ang epicenter sa layong 113 kilometro sa tibog silangan ng bayan ng Governor Generoso na may lalim na 94 kilometers. Nilinaw naman ng PVOX Director Teresito Bacolcol na walang kaugnayan ng lindol sa Davao Oriental sa magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani noong June 8. Philippine Trench ang pinagmulan ng lindol sa Governor Generoso kahapon habang sa Cotabato Trench naman sa Maasim Sarangani noong nakaraang linggo.
1: Basta AM, DZMM!
0: Oras natin, 8 minuto makalipas ang ikaapat na madaling araw. Kilos gising bangon, may pasok. Naiuwi na po sa Talacogon, Agusan del Sur, ang labing ng player ng Ateneo Blue Eagles sa si Rene Baterbonia. Sinalubong na marami nakikiramay ang labi ni Baterbonia ng ibiyahe mula Davao City pauwi sa kanyang hometown. Ibuburol si Baterbonia sa Talacogon Municipal Evacuation and Gymnasium sa Barangay San Agustin at sisimula ng public viewing mamayang alauna ng hapon. Namatay sa pagkalunod si Baterbonia at teammate na si Divine Adili sa team building activity ng Ateneo Blue Eagles sa Dipaculao sa Aurora. Samantala, kuha tayo ng report ng Radyo Patrol. Mga posibleng kaso at paglabag kaugnay ng pagkamatay ng dalawang Ateneo basketball players sinisilip na ng PNP-CIDG. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Senado. Atin ni Radyo Patrol, Marlene Padienos. Marlene.
4: Posibleng mga kaso ng homicide at paglabag sa Anti-Hazing Act of 2018 ang sinisilip ng Criminal Investigation and Detection Group kaugnay ng pagkalunod ng dalawang basketbolista na Ateneo de Manila University sa Dipaculao, Aurora. Ayon kay CIDG Director Police Major General Robert Morico II, hindi lamang ang mga fraternity ang saklaw ng anti-hazing law, kundi maging anumang organisasyong naguutos ng mabibigat o panganib na pisikal na gawain. Hindi bababa sa 7 persons of interest ang iniimbestigahan ngayon ng CIDG, kaugnay sa pagkasawi ni na Rene Baterbonia at Divine Adili. Kinibilangan ito ng mga coaching staff at iyo pang pinaniniwalaang may direktang partisipasyon sa insidente.

0: Hapon, hindi sumipot sa patawag ng CIDG sina Ateneo Head Coach Tab Baldwin at tatlo pang opisyal ng koponan at tanging ang head ng Athletics Department lamang at kanilang mga abogado ang dumating. Kaya maglalabas muli ang CIDG ng panibagong sabina sa mga nauna nang ipinatawag na opisyal at sa ilan pang student athletes. Ayon kay Morico, ipapatawag din nila ang ilang kinatawan ng foundation ng isang telco matapos mapag-alamang autonomous ang basketball program ng Ateneo Blue Eagles na pinapondohan ng naturang kumpanya. Ngayong araw, inaasahang haharap sa CIDG ang mga dating atleta ng Ateneo Blue Eagles na nakaranas din umano ng kaparehong buwis buhay na training, habang bukas, Miyerkules naman, ang mismong mga player na nakasama nila Batarbonia at Adili nang mangyari ang trahedya. Giit ni Morico, hindi pa rin lusot sa posibleng pananagutan ng mismong paaralan at ang may-ari ng resort kung saan isinagawa ang naturang training. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol, Marlene Padiernos. Isa pang report, Ateneo Blue Eagles head coach Tab Baldwin at team manager si Epo Kimpo nag-resign sa koponan. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Quezon City at hindi Radyo Patrol, Roen Cueto. Roen.
2: Sa pagharap sa isang press conference ni Ateneo de Manila University President Father Bobby Yap, inihag niyang tinanggap na ng pamunuan ng pamantasan ang resignation ni coach Tab Baldwin at nagpasalamat sa kanyang ilang taong serbisyo. Nag-resign na rin anya ang team manager ng koponan na si Epo Kimbo. Emosyonal naman humingi ng tawad si Father Bobby sa pamilya ni Rene Batarbonia at Divine Adeli at sinasabing nauunawaan ang galit ng pamilya. Nilinaw naman ang pamunuan ng Ateneo na lumapit sila agad sa pamilya ng mga biktima sa parehong araw ng insidente. Nag-alokan niya ang pamantasan na sagutin ang paglipad pa Maynila ng pamilya ni Rene, pero nirerespeto ang desisyon nilang gamitin ang tulong ng lokal na pamahalaan. Nangako naman si Father Bobby ng suporta at ayuda sa pamilya ni Rene at Divine, hindi bilang legal settlement, kundi moral obligation. Binigyan din naman ni Father Bobby na hindi umiiwas sa accountability ang Ateneo de Manila University, kaya bumuo na sila ng independent fact-finding body para imbestigahan ang pagkalunod ng dalawa nilang student-athlete. Binubuoan niya ito ng external legal at technical expert para magsagawa ng masusing investigasyon sa insidente at tukuyin ang mga dapat managot. Wala pa namang desisyon ang Ateneo kung lalahok ang Blue Eagles sa UAAP Season 89 dahil hinihintay pa nila ang magiging pasya ng UAAP. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Roen Cueto, DZMM.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol, Roen Cueto. Pangulo Marcos Jr. nagpatawag ng special session ng Senado at Kamara bukas. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, at hindi Radyo Patrol, Jom Garner. Jom.
3: Sa Proclamation number 1318, inatasan ni Pangulong Marcos Jr. ang Kongreso na aksyonan agad ang mga panukalang magpapalakas ng social protection sa harap ng problema sa enerhiya at nararanasang kalamidad kabilang ang lindol sa Mindanao. Inaasahang matatalakay din ang pagpapalawak ng akses sa edukasyon at healthcare at pagpapalakas ng suporta sa vulnerable sector. Kabilang sa priority bills ang Anti-Political Dynasty Act, Presidential Merit Scholarship Program at Amyenda sa ilang batas gaya ng Universal Access to Quality Tertiary Education Act. Sa ilalim din ng special session, inaasahan na maaaksyonan ng Commission on Appointments ang mga nakabinbing appointment ng iba't ibang posisyon sa gabinete, militar at foreign service. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, DZMM.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol, Jom Garner.
4: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
1: Samantala, tatalima dalawang kapulungan ng Kongreso sa ipinatawag ng special session ng Pangulo. Sinabi ni Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri na nakahanda ang mayorya na gawin ang kanilang trabaho at aksyonan ang mga inilatag na agenda sa special session. Una nang sinabi ni Senator Joel Villanueva na dadalo ito sa special session na ipatatawag ng Pangulo. Nakahanda naman magbalik trabaho ang mga kongresista kahit naka-adjourn ng sesyon ng Kamara. Sinabi ni House Speaker Faustino D. III na nakahanda sila makipagtulungan sa Senado at Executive Branch para maipasa ang mga importanteng legislatura at makatutulong sa buhay ng mga Pilipino.
4: Basta AM DZMN.
5: Posibleng dalawa pang senador ang mag-overdawakod sa grupo ni Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian. Balik trabaho mga senador bukas sa pinatawag na special session ni Pangulong Marcos Jr. at posibleng makakuha ng 13 boto si Gatchalian para maluklok na opisyal na Senate President. Sinabi ni Blue Ribbon Committee Chairman Erwin Tulfo na isang lalaki at isang babaeng senador ang patuloy na nililigawan para sumama sa Gatchalian Block. Kabilang sa Gatchalian Block ang magkapatid na Erwin Travi Tulfo, Tito Soto, Panfilo Lacson, Juan Miguel Zubiri, Francis Pangilinan, Rizon Taveros, Lito Lapid, JV Ejercito, Francis Cudero at Bam Aquino. Mararanda ang una ng sumama sa Gatchalian Block noong June 3 si Scudero para makabuo ng mayorya ng 12 senador at nideklarang bakante ang mga pwesto sa Senado kung kailan inihalal bilang Senate President Pro Tempore si Gatchalian.
1: Umano'y Senate Blue Ribbon Hearing ngayong araw na ipinakalat ng grupo ni dating Congressman Mike Defensor hindi otorisado. Ayon sa chairman ng komite na si Senator Erwin Tulfo, nagbabalik si Radyo Patrol Jom Garner. Jom.
3: Nilinaw ni Senator Erwin Tulfo, chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee ng Gatchalian Block, na walang pagdinig ang komite ngayong araw. Taliwas ito sa tinawag niyang hindi otorisadong pagdinig ng Blue Ribbon Committee na ipinakakalat ni dating Quezon City Representative Mike Defensor. Ayon kay Tulfo, maituturing na misinformation ang nasabing pagdinig na dadaluhan umano ng tinawag ng mga nagpakilalang bodyguards ni dating Congressman Zaldico. Tinawag din niyang illegitimate ang nasabing pagdinig dahil hindi naman ito sinunod ang institutional requirement na 3 na notice bago ang nakatakdang hearing. Hindi rin umano miyembro ng Senado ang dating mambabatas at wala itong legal standing para mag-anunsyo ng mga pagdinig para sa Senado. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol Jom Garner, DZMM.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol
6: Jom Garner!
4: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
1: Sinabi naman ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian na hindi kinikilala ng Senado ang anumang pagdinig ng Blue Ribbon Committee na hindi pangungunahan ng chairman nitong si Senator Erwin Tulfo. Tanging ang komiteng pinamumunuan ni Tulfo ang kinikilala ng Senado at illegal anya ang pagdinig na gagawin ng iba pang grupo na labas ng Blue Ribbon Committee.
5: Lagay ng pre-trial brief sa Senate Impeachment Court ang House Prosecution Panel at Defense Team ni Vice President Sara Duterte. Naglalaman ng pre-trial briefs ng listahan ng mga testigo, ebidensya at proposed modifications sa impeachment trial. Mismong si House Secretary General Cheloy Garafil ang naghain ng halos 60 pahin ng pre-trial brief ng mga taga-usig. 30 testigo ang planong iharap ng House Prosecutor sa paglilitis ng Vice Presidente. Ang isa sa mga abogado ni Vivi Duterte na si Attorney Michael Poa ang naghain ng pre-trial briefs na kampo ng Vice Presidente. Sinabi ni Poa na ilang testigo ang iaharap ng defense team. Ayon kay Senate Secretary Renato Bantug, Clerk of Court ng Impeachment Court, malalaman sa nilalaman ng briefs ang magiging haba ng pre-trial conference na gagawin sa Webes June 18. Magsisimula ang impeachment trial ni VP Duterte sa July 6. Samantala, impeachment trial ni Vice President Sara Duterte posibleng matapos sa Setyembre. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Kamara ng Tid ni Radyo Patrol Pamela Vasquez. Pam.
7: Sa pulong balitaan, sinabi ni House Lead Prosecutor Jeremy Luvistro na kung mag-uumpisa ang paglilitis sa Hulyo 6, maaaring matapos ang trial sa katapusan ng Setyembre. Ito'y kung walang magiging delay at dere-derecho ang proceedings. Inihalimbawa ni Luvistro ang impeachment trial ni dating Supreme Court Chief Justice Renato Corona na nagtagal ng 4 mula January hanggang May 2012. Sa kaso naman ng Vice Presidente, posibleng anyang kayang gawin ng paglilitis ng 3 buwan lang kung walang magiging problema. kabilang naman ang schedule ng paglilitis sa pag-uusapan sa pre-trial conference sa Webes. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
5: Maraming salamat, Radyo Patrol, Pamela Vasquez.
4: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
1: Aras natin, 4:20, Lumobo na mahigit 11% ang net worth ni Vice President Sara Duterte at Mister na si Attorney Mance Carpio. Base sa isinumiting statement of assets, liabilities and net worth ng Vice Presidente noong 2025, pumalo sa mahigit 98 million pesos ang net worth ng mag-asawa kumpara sa 88.51 million pesos noong 2024. Wala pa rin silang idireklarang cash on hand at perang nakalagak sa bangko. Umakyat ang halaga ng kanilang total assets sa higit 122 million pesos matapos idagdag ang biniling condominium unit na may parking lot sa San Juan na nagkakahalaga ng 10 million pesos. Tumaas din ang halaga ng kanilang total liabilities o mga pagkakautang.
4: DZMM Numero uno sa aksyon.
5: Oras po natin, 4:21 na madaling araw. Good morning sa mga nakikinig sa Radyo Patrol sa Estret at syempre nanonood sa atin live sa DZMM Teleradio Facebook online at sa lahat po ha ng platform. Magandang morning. Kilos gising bangon, may pasok po ngayong Tuesday. Tuesday pa lang po, huwag pong tatamarin. Abangan po sa aming pagbabalik.
6: Ay, may kialimutan ka. Oh, meron. Kasi pag galing ka Mindanao, kaya nalimutan mo na agad.
5: Hindi, ito yun, nakalimutan. Buti, iniintay ko lang nasitahin mo ako eh.
6: Precious! Lulusot pa eh.
5: Oh, ayan. Kasi partner, maraming nanonood sa atin dun sa Mindanao.
1: Padala niyo po ito na mensahe, babasahin po niya lahat.
5: Lahat babawi.
1: Assignment niya yan, babawi tayo sa kanya.
5: Oh, mag-message po kayo sa aming Viber number na
1: 0919-278-3000.
5: Mamaya babasahin po namin yan lahat. Dahil
1: ikaw lang.
5: Kaya pa lang ba? Ayan, meron po tayong babatiin. Mga taga Mindanao po, mag-message din po kayo sa amin. Sa amin pong pagbabalik, Mrs. Patay sa pananaksak ng live-in partner sa Laguna.
1: Mag-asawa patay naman sa pamamaril sa Negros Oriental. Yan at iba pa mga balita mula sa mga probinsya sa pagbabalik ng Radyo Patrol Balita alas 4.
5: Kape.
4: Pinagkakatiwalaan, pinaniniwalaan, Steve Raz, Robert Mano, Radyo Patrol! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
1: Happy 40th anniversary, DZMM! Siyempre, una sa balita, una sa public service.
8: Mahalaga ang DZMM dahil una sa balita. Pag may mga kalamidad, nanonood talaga ako. Happy 40 years, DZMM Radio Patrol, size 30. Una sa balita, una sa public service.
4: Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak.
9: The Senate is under attack.
10: There was no NBI agent in the Senate.
4: Isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan.
11: Kanina ay merong aarestuhin.
12: Bakit nauwi sa gantong sitwasyon?
13: Tuloy-tuloy pa rin po ang special coverage natin.
4: Mga radyo patrol na ilang oras nang nakabantay. Naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng taong bayan. Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
14: Nabalitaan niyo na ba ang mga sagot sa mga isyong kinakaharap ng bayan? Dito unang malalaman.
15: Alamin po natin ano ang balita
4: sa morning habit ng mga matatalinong mamamayang Pilipino.
16: Mahuhuli ba natin? Mahahabol ba natin?
4: Kasama si Alvin L. Chico alas 6 ng umaga.
15: Pati pala yung isyu ng katiwalian kakaapekto din sa paghina ng piso.
4: At magbabalik kasama si Doris Bigornias.
16: Sabi nga, good morning po, sana mapansin. Ayan, nagpansin na tayo, no? Hello.
4: Nang alas 7:30 ng umaga sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.

0: Press, Robert Manosa. Radio Patrol Balita a las 4. Radio Patrol Balita.
1: Good morning.
2: Oras po natin, 4:25 na po ng madaling araw. Balikan po natin ang mga headlines sa Radyo Patrol, Balita, alas 4. Dagdag bawas sa presyo ng produktong petrolyo ay patutupad ng oil companies. Presyo ng langis sa world market bumaba kasunod ng peace agreement ng Iran at Amerika.
3: Pangulo Marcos Jr. nagpatawag ng special session ng Senado at Kamara. Blue Ribbon Committee hearing na inanunsyo ni dating Congressman Mike Defensor, illegal at hindi otorisado ng Senado.
2: Pitong persons of interest iniimbestigahan sa pagkamatay ng dalawang player ng Ateneo Blue Eagles, Coach Todd Baldwin. No show sa imbestigasyon ng CIDG at DOLE.
3: Net worth ni VP Sara Duterte at Mr. Lobo noong 2025, House Prosecutors at Defense Team ng Vice Presidente naghain ng pre-trial briefs sa Senate Impeachment Court.
2: Alas 4:26, alamin po natin ang magiging lagay ng panahon sa maghapon.
4: Ulat, ulat, panahon.
2: Makakausap po natin si Ma'am Veronica Torres sa Pag-asa Weather Forecaster. Ma'am Veronica, good morning!
1: Good morning!
5: Magandang umaga din po sa inyo at sa ating mga taga-subaybay. Ngayong araw nga, patuloy pa rin ang epekto ng easterly sa silangang bahagi ng Visayas at Mindanao. Inaasahan naman din natin ang fair weather sa ating buong kapuluan kung saan may chance lamang ng mga localized thunderstorms, lalo na tuwing hapon at gabi. Yung mga kasama naman natin sa Regional Services Division patuloy na maglalabas ng mga thunderstorm advisory kung kinakailangan. Wala pa rin tayong gale warnings kahit na nung dagat baybay na ating bansa at wala pa namang namomonitor na low pressure area or bagyo sa loob or malapit sa ating Philippine Area of Responsibility. At yan nga muna ang pinakahuli sa lagay na ating panahon mula sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa, Veronica Torres.
2: Maraming salamat, Ma'am Veronica Torres, ang Pag-asa Weather Forecaster.
4: TTTZMM, numero uno sa aksyon!
6: Mga balita sa labas ng bansa. Labas ng bansa.
7: Ulat kalusugan. Ulat kalusugan.
8: Yan, kala ko tinatapos mo na agad.
9: Hindi, mali.
3: Dito muna po tayo sa ating ulat kalusugan. Maraming pagkain po ang may natural o fortified na vitamin D na mahalaga para sa kalusugan ng buto at immune system. Kabilang po dito ang mga isda tulad ng trout, salmon, sardines, tuna at maging ang itlog. May ilang inumin din gaya ng almond milk, oat milk, soy milk at dairy milk ang mayaman sa vitamin D. Mayroon ding vitamin D sa mushrooms at ilang fortified cereals. Ayon sa mga eksperto, nasa 600 international units ng vitamin D kada araw ang kailangan ng karaniwang adult habang mas mataas ang requirement ng matatanda at ilang high-risk groups. Bukod sa pagkain, maaari rin makakuha ng vitamin D sa pagpapaaraw at pag-inom ng ilang supplements. At yan po ang ating ulat kalusugan on a Tuesday morning.
4: Agri-Balita! Agri-Balita!
2: Good morning sa ating kapamilyang magbubukid. Magandang morning sa ating kapamilyang mangingisda. Ito partner, meron tayong guest farmer. Isang taong magsasaka na katanggap ng mga tulong sa pagsasaka dyan po sa Basilan. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula Basilan na ni Queenie Casimiro. Queenie, good morning.
10: Nagmula sa 11 munisipyo ng Basilan ang 100 magsasakang nabiyayaan ng seedlings at iba pang tulong pangsakahan. Sa ilalim ng Magtana program, sasahura ng pamahalang panlalawigan ang mga magsasaka para magtanim ng gulay at iba pang mga produkto. Ang gobyerno din ang bibili sa aanihin ng mga benepisyaryo. Inihahanda na ng pamahalaan ang mga lupaing tinukoy ng mga napiling magsasaka na kanilang pagtataniman. Bago sila binigyan ng farm inputs nitong Lunes, sumailalim sa iba't ibang capacity building training ang mga magsasaka upang masigurong hindi masasayang ang ibibigay na tulong sa kanila. Ayon kay Governor Mujib Ataman, isang paraan ito para masolusyunan ang problema ng kagutuman sa lalawigan. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Queenie Casimiro.
2: Maraming salamat, Queenie Casimiro, Queenie the Farmer. Muli, good morning sa ating kapamilyang magbubukid at kapamilyang mangingisda. Yan po ang ating agribalita on a Tuesday morning.
9: DZMM, numero uno sa aksyon.
2: Alas 4:30 na po na madaling araw, ibig sabihin, radsadahan na po natin ang mga balita sa mga probinsya.
9: Pasada probinsya. Probinsya.
2: Unahin po natin dyan sa Bacolod City, guro patay matapos painumin ng muriatic acid. Estudyanteng suspect arestado. Narito balitang kumpirmado sigurado mula Bacolod City at ni Romeo Subaldo. Romeo.
11: Nakarinig ang mga kapitbahay ng mga kalabog mula sa bahay ng isang guro sa isang subdivision sa barangay Alihisa, Bacolod City, kaya tumawag sila ng pulis. Ayon kay Police Captain J. Reyes, ang hepe ng Police Station 7, nag-inuman ang guro at ang 24-anyos na estudyante na humantong sa pagpapainom ng suspect ng muriatic acid sa guro. Nasa isang taon na umanong magkakilala ang dalawa at madalas na pumupunta ang suspect sa bahay ng guro. Inabutan naman ng mga rumisponding pulis ang suspect na nasa kisame ng bahay at agad siyang inaresto. Sinampahan na siya ng kasong murder. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Romeo Subaldo.
2: Maraming salamat, Romeo Subaldo.
3: Sa Laguna naman, patay ang isang ginang matapos pagsasaksakin ng kanyang live-in dahil umano sa selos sa barangay Bagong Pook sa bayan ng Santa Maria. Ayon sa pulisya, kinumpronta ng suspect ang biktima sa hinalang. May karelasyon ang babae na itinatanggi naman nito. Kumuha ng patalim ang suspect at ilang beses na pinagsasaksak ang live-in partner. Sumuko sa mga pulis ang suspect na umano'y nagdilim ang paningin dahil sa paulit-ulit na pananakit sa kanya ng biktima. Desidido naman ang kaalak ng biktima na idemanda ang salarin.
2: Sa Negros Oriental, patay matapos pagbabarilin ang mag-asawa sa loob ng kanilang bahay sa Gihulngan City. Inako ng New People's Army ang responsibilidad sa krimen at tinawag ng mga biktima ng mga umano'y military assets. Sinasabi biktima ang babae ng pang-abuso habang notorious na magnanako naman ang kanyang mister. Patuloy na iniimbisigan ang nasabing insidente.
3: Sa Leyte, dalawa ang patay habang tatlo naman ang sugatan sa Ambu sa Barangay Salvacion sa bahay ng Albuera. Ay sa pulisya, sa ay ng kotse, ang mga biktima patungo sa poblasyon ng pagbabarili ng isa pa o sa isang uphill section ng kalsada. Dead on the spot, ang mga biktimang si Maria Noya Velos at Sherwin Villones Gumopas na kapwa nagtabo ng tama ng bala sa ulo at leeg. Sugatan naman ang tatlong iba pa kabilang ang isang minor de edad na ginagamot sa Orbok District Hospital. Patuloy ang investigasyon sa motibo at pagkakakilanlan ng salarin na pinaghahanap ng mga pulis.
2: Sa Cebu, dalawa ang sugatan matapos salpukin ng pickup truck ang motorsiklo sa bayan ng Karkar. Galing sa isang eskinita, tumatawid sa intersection ng motorsiklo nang mabangga ng dumadaang pickup truck. Nagtamo ng mga galos ang driver ng motorsiklo at angkas nito. Patuloy ang imbestigasyon sa insidente.
3: Sa Marawi naman, 5 arestado matapos maulihan ng halos 7 milyong pisong halaga ng shabu sa bypass operation sa barangay Basak Malutlut. Nahulihan ang mga suspect ng isang malaking tea bag na may lamang 1 kilo ng shabu. Na-recover din sa mga suspect ang 10 bundle na marked money, sasakyan, mga mobile phones at mga dokumento. Nakadetene ang mga suspect na naaharap sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
2: Sa Masbate, barangay Tanod arestado matapos bahulihan ang mahigit 100,000 pisong halaga ng shabu.
9: Pasada probinsya. Probinsya.
2: Narito balitang kumpirmado sigurado mula Masbate, hatid ni Vince Villar. Vince.
12: Pinasok at hinalugog ng mga otoridad ang bahay ng isang barangay talon sa barangay Kinamaligan, Masbate City, Linggo ng hapon sa bisa ng search warrant na inisyo ng korte. Sa ulat ng Masbate City Police Station, nasamsam sa suspect ang siyam na sachets ng hininalang shabu na tumitimbang ng 20 gramo at nagkakahalaga ng 136,000 pesos. Katuwang ng Masbate City Police, ang Provincial Intelligence Unit, Provincial Police Drug Enforcement Unit ng Masbate Police Provincial Office at Philippine Drug Enforcement Agency or PDEA. Maharap ang suspect sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Vince Villar.
2: Maraming salamat, Vince Villar!
3: 4:35, punta naman tayo sa Cavite, patay ang isang trabahador ng fishport matapos malunod sa karagatan ng bulungan Munting Mapino sa bayan ng Naik. Ayon po sa investigasyon, lumusong ang biktimang si alias Richard kasama ang kanyang kapatid upang salubungin ang bangkang may dalang huling isda. Habang nasa tubig, inatake umano siya ng epilepsy at nawala ng malay bago tuluyang lumubog. Umabot na mahigit kalahating oras bago na-recover ng mga otoridad ang kanyang katawan.
2: Sa Isabela naman, buhawi nilalasa sa Cavayan City, bubong ng bahay, tinangay.
13: Pasada, probinsya. Probinsya.
2: Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula Isabela. Atin ni Cesar Galassi. Cesar.
14: Natuklap ang mga bubong ng isang bahay ng manalasa ang buhawi sa barangay Marabulig 2, Cavayan City, Isabela noong Sabado. Ayon sa isang saksi, nagsimulang mabuo ang buhawi sa isang palayan bago ito tumama sa mga kalapit na kabahayan. Bagamat hindi napinsala ang unang bahay na dinaanan nito, hindi nakaligtas ang ikalawang bahay matapos itong hagupitin ng malalakas na hangin at ulan. Dahil sa tindi ng buhawi, natanggal at natangay ang bubong ng naturang bahay dahilan upang mabasa at magkalat ang mga gamit sa loob, kabilang sa mga naapektuhan ang mahahalagang dokumento ng pamilya. Ayon sa may-ari ng bahay, wala siya sa kanilang tahanan nang mangyari ang insidente at nalaman na lamang ang sinapit ng kanilang bahay matapos makatanggap ng tawag mula sa isang kapitbahay. Sa kabutihang palad, ligtas at hindi nasaktan ang 17-anyos na anak ng may-ari na naiwan sa bahay nang mangyari ang sakuna. Sa ngayon, nananawagan ang pamilya sa mga nais tumulong upang makabangon at maibalik sa maayos na kalagayan ang kanilang tahanan matapos ang pananalasa ng buhawi. At yan ang balitang kumpirmado sigurado para sa DZMM, Cesar Galassi.
2: Maraming salamat, Cesar Galassi.
3: Dalawa ang arestado kabilang ang isang minor de edad matapos holdapin ang isang dalagita sa Bacolod City. Naglalakad at 15 anyos na biktima nang dumating ang mga sospek. Naglabas ng kutsilyo at kinuha ang cellphone at wallet ng biktima. Agad na aresto ng Bacolod City Police Office ang mga sospek. Dinala sa Social Development Center ang minor de edad na sospek. Habang sasampahan naman ng kaso ang isa pa.
2: Alas 4:38 sa Leyte naman, nasunog ang 30 bahay at isang classroom laboratory building sa barangay Naugan sa Ormoc City. Ayon sa Bureau of Fire Protection of BFP, mabilis na kumalat ang apoy sa magkakadikit na bahay. Pansamantalang nanunuluyan sa evacuation center sa covered court ng barangay ang mahigit 40 pamilya o mahigit 150 individual na nasunugan. Wala namang naitalang nasaktan o nasawi at patuloy ang imbestigasyon sa sanhi ng sunog at aabot sa tinatayang 2 milyong piso ang halaga ng pinsala.
3: Sa Quezon naman, o sa mga taga-Quezon, baka gusto niyo pong tumulong dito ha. Umaapela po ng tulong ang dog shelter na Aspin Academy Corporation sa Tayaba City po ito dahil sa kakulangan ng supply ng tubig. Nangangamba ang Aspin Academy na mahigit 70 rescued dogs na kanilang inaalagaan sakaling tuluyang maipasara ang dog shelter. Ayon sa grupo, mula pa 2024 ay paulit-ulit na silang humihingi ng tulong at nag-iipon ng pondo para sa pagpapatayo ng deep well. Ngunit wala pa sa 5% ng kinakailangan budget ang nalilikom. Ilang ulit na rin umano silang lumapit sa lokal na pamahalaan. Ngunit wala pa rin konkretong tugon. Sa kabila nito, patuloy ang kanilang panawagan para sa adoption at suporta habang nananatiling bukas ang shelter para sa mga asong nailigtas mula sa iba't ibang bahagi ng Calabarzon. Hinihikayat nila ang publiko na mag-donate, mag-volunteer o simpleng mag-share ng kanilang panawagan upang matulungan ang mga alagang aso na makahanap ng permanenteng tahanan.
2: Alas 4:40 na po na madaling araw. Abangan sa aming pagbabalik, 20 baril ng wanted na si Senador Ronald Bato de la Rosa isinuko.
3: At taliera tindahan sa Rizal, inararo ng delivery truck, 3 ang patay. Ang mga detalye sa muling pagbabalik ng Radyo Patrol Balita alas 4.
2: Kape!
15: Pinagkakatiwalaan, pinaniniwalaan, Steve Raz, Robert Mano, Radyo Patrol, balitang kumpirmado, sigurado, sa DZMM Radyo Patrol 630. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
16: Happy 40, DZMM. Siyempre, una sa balita, una sa public service.
17: Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
18: Yung sa produktong petrolyo, nahihinay lang po. Iwasan natin yung hard braking at yung ating aircon. Dahil tumatakbo yung compressor, wag po nating isasagad ng todo-todo yung thermostat rin ng sasakyan. Kasi gumagamit rin po ito ng krudo. At kung bago nga umalis sa ating mga auto, siguraduhin rin po natin na na-check natin yung pressure ng ating mga gulong at yung laman po nung sasakyan. Kung hindi naman natin dadalhin doon sa ating paroroonan, wag na po nating ikarga. Doon lang po sa mga nabanggit pag pinagsama-sama, malaking kabawasan na po ito doon sa inyong konsumo.
17: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio. Maging handa lagi sa posibilidad ng paglindol. Pag may naramdamang pagyanig, huwag kalilimutan. Duck, cover, and hold. Pag nagkaroon ng sugat o pasa dahil sa pag-iwas sa mga bagay na bumabagsak, lapatan agad ito ng pangunang lunas o kaya pumunta sa ospital pag humupa na ang malalakas na pagyanig. Pag may mga bitak ang pader ng bahay, huwag munang tirhan ito hanggat di pa nasusuri ng structural engineer. Laging makinig sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio para sa pinakasariwang balita at mga dapat gawin pagkatapos ng lindol.
15: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!

0: Troll Balita! Radio Patrol Balita!
1: Good morning!
2: 4:43 na po ng madaling araw. Tuloy-tuloy pa rin po ang balitaan sa Radio Patrol Balita alas 4. Isinuko ng legal representative ni Senator Ronald De La Rosa sa Philippine National Police o PNP ang 20 baril ng nagtatagong mambabatas. Sumailalim sa inventory, verifikasyon at inspeksyon ng mga armas na itinurn over sa Civil Security Group ng PNP sa Davao City. Maratanday pinawalang bisa ang license to own and possess firearms at firearm registration ni De La Rosa. Ayon sa PNP, merong 117 armas na nakarehistro sa pangalan ng senador na itinuturing na wanted ng International Criminal Court o ICC dahil yan sa pagiging kasabwat sa war on drugs noong administrasyon ni dating Presidente Rodrigo Duterte. May 14, nang huling nakita si De La Rosa na umalis ng protective custody ng Senado kasama si Senator Robin Padilla, ilang oras matapos ang sinasabing shooting incident sa mataas na kapulungan.
3: National Bureau of Investigation naniniwala na malabo lumabas ng bansa si Senador Ronald De La Rosa. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado at hindi Radyo Patrol, Zeus Legazpi. Zeus.
4: Kinumpirma ni NBI Director Attorney Melvin Matibag na nasa Pilipinas pa ang puganting si Senador Ronald De La Rosa. Sinabi ni Matibag na wala sa records ng Bureau of Immigration na lumabas ng bansa si De La Rosa at malabuan niyang gawin ito na senador, lalo't mas may hirapan itong magtago doon. Paliwanag niya, 122 bansa ang kasapi ng International Criminal Court, kaya mas mahirap para kay De La Rosa na magtungo sa ibang bansa. Inamin naman ni Matibag na hamon sa kanila ang pagiging dating hepe ni De La Rosa ng Philippine National Police, ang mga kaibigan nito sa intelligence community at ang posibleng malawak nitong koneksyon bilang senador. Nang tanungin sa progreso ng NBI sa paghahanap sa mambabatas, sinabi ng direktor na hindi pa nila masabi kung kailan nila ito matutunton, pero tiniyak na tuloy-tuloy ang kanilang pagkilos para mapanagot ito sa batas. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi, DZMM.
3: Maraming salamat, Radyo Patrol, Zeus Legazpi.
2: Attorney Jesus Falz is the third sinuspinde ng isang taon ng Korte Suprema. Narito balitang kumpirmado sigurado mula sa Maynila at Radyo Patrol, Bert Disenbert.
5: Isang taong suspensyon ang ipinataw ng Korte Suprema kay Attorney Jess Falsis III matapos mapatunayang lumabag sa Code of Professional and Responsibility and Accountability ng isang abogado dahil sa paggamit ng bulgar at mapanirang pananalita sa social media noong 2018 hanggang 2019. Ayon sa Korte Suprema, may karapatan sa malayang pagpapahayag ang mga abogado, pero may kaakibat itong pananagutan at limitasyon. Binigyan din ng SC na dapat panatilihin ng mga abogado ang dignidad at professionalism maging sa kanilang mga online post. Nag-ugat ang kaso sa isang tweet ni Falsis kung saan gumamit siya ng pagmumura at nakakaalipos ng pananalita laban sa mga kritiko habang ipinagtatanggol ang kanyang kapatid sa isang usaping legal. Ayon sa Korte Suprema, ang paggamit ng social media ay hindi lisensya upang manginsulto o magpalaganap ng pagkakahati-hati sa publiko. Sa inilabas na pahayag, tanggap at nirerespeto ni Falsis ang desisyon ng SC, pero hinimok niya ang Korte Suprema na aksyonan din ang mga nakabimbing reklamong disbarment laban kina dating Pangulong Rodrigo Duterte at pangalawang Pangulo Sara Duterte upang maipakitang walang sinuman ang nakakahigit sa batas. Ayon kay Falsis, dapat pantay ang pananagutan ng lahat sa kanilang salita at kilos anuman ang kanilang katayuan sa lipunan o gobyerno. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
2: Maraming salamat, Radyo Patrol, Bert Dizon.
3: Pamilya ng mga desaparecidos dumulog sa Korte Suprema kaugnay na umano'y paglipat ng piita ni dating Major General Jovito Palparan. Nagbabalik si Bert Dizon. Bert.
5: Nagpunta sa Korte Suprema ang pamilya ng mga desaparasidos para hilingin sa SC na atasa ng Bureau of Corrections o BUCOR na ilahad ang kasalukuyang kinaroroonan ni dating Major General Jovito Palparan. Sa mosyong inihain ni na Erlinda Cadapan at Concepcion Empeño, ina ni na Sherlyn at Karen na mga aktivista na hindi pa rin nakikita matapos mawala noong 2006. Sinabi nilang nakatanggap sila ng impormasyong wala na sa New Bilibid Prison sa Muntinlupa si Palparan na nagsisilbi ng habang buhay na pagkakakulong matapos mahatulan sa kasong kidnapping at serious illegal detention. Sinabi ng mga nagreklamo na may mga dokumentong nagsasaad na inilipat umano si Palparan sa BUCOR Baguio o sa Philippine Military Academy sa Baguio, habang ayon naman sa ibang impormasyon ay nasa ospital umano ito. Hiniling din nila sa BUCOR na magbigay ng paliwanag at tiyaking maibabalik si Palparan sa maximum security compound sa NBP kung saan dapat umano nakakulong ang mga hinatulan ng mabibigat na krimen. Samantala, pinabulaan na naman ni BUCOR Director General Gregorio Pio Catapang Jr. ang mga spekulasyon at iginiit na nakakulong pa rin sa kanilang kustodiya sa New Bilibid Prison si Palparan. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
3: Maraming salamat, Radyo Patrol, Bert Dizon.
1: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Istretta.
2: Nakipagkabula ng isang lalaki sa mga pulis na magsisilbi sana ng Ward of Arrest sa Sampaloc, Maynila. Wanted ang suspect sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Na-arrest ang suspect na nakitang nagtatago sa ilalim ng sakyan. Ayon sa pulisya, mahigit 10 beses nang nasangkot sa iba't ibang krimen sa Maynila ang lalaki. Inamin din niya ang paggamit ng illegal na droga at sinabing ayaw saan niyang sumuko dahil siya lamang ang inaasahan ng kanyang mga anak.
3: Sa Rizal naman, 3 ang patay at 2 ang sugatan matapos araruhin ng delivery truck ang talyer at tindahan sa Barangay Santa Ana sa Taytay kahapon. Ayon sa Taytay Municipal Police Station, inamin ng delivery truck driver na nakatulog ito sa pagmamaneho dahil sa sunod-sunod na biyahe. Nasa kustodiya na ng police ang driver na maharap sa reklamong reckless imprudence resulting sa multiple homicide, multiple physical injuries, and multiple damage to properties.
2: Kritika lang sa motorcycle rider matapos babagga ng sports utility vehicle sa Concepcion sa Marikina City. Ayon sa investigasyon, nagsignal ang rider para kumaliwa sa intersection ng Ordonez Avenue at Rasit Street nang mahigap siya ng paparating na SUV habang lumiliko. Nasa ICU ang biktima dahil sa balisahita at tinamong sugat sa ulo. Nanawagan ang pamilya ng biktima na iwasan ang negatibong komento sa insidente. Hawak na ng pulisyang SUV driver na naharap sa reklamong reckless imprudence resulting in physical injuries and damage to property.
3: Arestado ang 27 anyos na rider matapos madiskubreng nakaw ang minamaneho motorsiklo sa Central Avenue sa Quezon City. Nagsasagawa ng offline kandado ang pulisya sa Barangay New Era nang sitayin ang suspect na walang suot na helmet na nagtangkapang tumakas. Bigo makapagpakita ng lisensya at mga dokumento ng motorsiklo na nadiskubreng naka-alarma sa San Mateo, Rizal. Nasa kustodiya na ng San Mateo Municipal Police Station ang suspect na naharap sa kasong paglabag sa New Anti-Carnapping Act.
1: Mga balita sa labas ng bansa.
2: Sa labas ng bansa, inanunsyo ni US President Donald Trump na pirmado na ang peace agreement ng Amerika at Iran para wakasan na yung mahigit 4 na buwang digmaan sa gitnang silangan. Sinabi ni Trump na partially open na ang Strait of Hormuz at ilalabas ang kopya ng Memorandum of Agreement sa mga susunod na araw. Isang formal signing ceremony ang idaraos sa Switzerland sa Biyernes kasabay ng G7 Summit. Inamo naman ng mga kritiko si Trump na kaagad ay sa publiko ang nilalaman ng peace agreement sa Iran. Samantala, 12 ang patay sa pagbagsak ng eroplano ng isang skydiving company sa Missouri, USA. Kabilang sa mga namatay ang 11 skydiver at piloto ng eroplano. Inaalam pang sanhi ng pagbagsak ng eroplano.
1: Showbiz Balita! Balita!
3: Ating alamin ang mga eksena sa mundo ng showbiz mula sa ating kachika sa umaga. Hindi pala. Si Jessica muna pala.
6: Jessica.
3: Jessica Luna. Jessica!
7: Anong latest?
8: Chika morning, kapamilya! Ito na nga ang latest.
6: Puspusan na ang paghahanda ni Britain's Got Talent fourth placer at Filipino singer Mati Hunyosa para sa kanyang kauna-unahang live show sa Glasgow, Scotland. Aniya, kabilang sa kanyang mga kakantahin ang mga kantang kanyang inawit sa BGT at iba pa. Excited na si Mati para sa kanyang upcoming show na gaganapin sa September 27 sa Glasgow Pavilion Theatre. Samantala, sa iba pa nating chika sa umaga, ipinalabas na kagabi ang official full trailer ng inaabangang kapamilya serye na Coco Martin's Sigabo. Inaabangan na ang motorcade ng mga cast ng serye sa pangungunan ni Coco Martin at Julia Montes sa Cavite sa Huwebes, June 18. Susundan ito ng isa pang motorcade sa Palawan sa June 20. Mapapanood ang Coco Martin's Sigabo simula sa Lunes, June 22, alas 8 ng gabi sa OLTV, A2Z at Kapamilya Channel, gayon din sa iWant at ABS-CBN YouTube Channel. Para sa kumpirmado siguradong showbiz update, Jessica Luna, DZMM.
3: Maraming salamat, Jessica Luna!
0: Sports Balita!
2: Sa ating sports balita, Gilas Pilipinas Youth nag-kampiyon sa FIBA Under-18 Asia Cup Siaba Qualifiers. Yan, ating pang sports balita. Ihati natin Big Man ng DZMM at Cutie ng DZMM, Alfred Dalde. Alfred, magandang morning!
7: Good morning, Robert and Steve, para sa ating balitang sports. Winalis at nagkampiyon ang Gilas Pilipinas Youth sa FIBA Under-18 Asia Cup Siaba Qualifier sa Thailand. Tinambakan ng Gilas Pilipinas ang host team na Thailand sa score na 85-70 sa finals para makuha ang gold medal sa qualifiers. Parehong nag-qualify ang Gilas Pilipinas Youth at Thailand sa FIBA Under-18 Asia Cup na gaganapin sa India sa Agosto. Samantala, nanalo ng silver medal si Pinoy Olympic pole vaulter EJ Obiena sa Flight Circus Indoor sa Dusseldorf, Germany. Na-clear ni Obiena ang 5.74 meters para sa second place finish. Nagsukbit ng gold medal kanong si Chris Nielsen at bronze medal ang pole vaulter mula sa Qatar. At yan! Ang kumpirmadong sports balita ngayong madaling araw. Ako po si Alfred Dalde, DZMM.
3: Thank you, Alfred Dalde! Maraming salamat at syempre dahil 4:56 na, narito na ang mga pa-shoutout natin. Meron din ka pa binibigyan ni Zach, pero unahin na natin ito, partner, ha? Si Sir Edison ng Philippine Red Cross.
8: Hi, Sir Edison, good morning.
3: Magandang umaga, magandang madaling araw po. At maraming salamat sa pagtutok si good Teacher morning. Teresita Loria, si Teacher Romena Sempio, magandang morning. Kuyang Sosimo Gasmin, Kuyang Romeo Giwon, maraming salamat. Good Tita morning. Villanueva, Tita Amanda Reyes, Tita Fe, Madam Norma Guevara, magandang morning.
2: Good morning lang po sa pinababati nga ni Sir Sosimo Gasmin. Happiest birthday kay Madam Remedios Vino and happy birthday kay Mr. Jerwin Halandoni. Magandang morning and happy birthday po. At syempre, batiin ko lang ng good morning, nakasulubong po natin dyan sa Naiya. Si Sir Rafi and Loida Gonzaga. Oy, good morning po. Nanonood sila sa atin everyday, partner.
3: Magandang
2: Sir
3: umaga
2: Rafi
3: po.
2: Sir Rafi and Loida Gonzaga from Batangas. Pero andito po sila ngayon sa Quezon City. Good morning. At syempre sa mga nanonood po sa atin dyan sa General Santos City, kay Auratan, kay Valen, Shina, Nico sa Barangay Lagao, General Santos City. Mag-iingat po kayo. Good morning.
3: At partner, batiin ko lang din ang magandang madaling araw. Mm-hmm. Ang mga, syempre, ito, mga ano namin to eh, kamag-anak namin to abroad. Good morning! Mga nasa Sydney, Australia at Toronto, Canada. Good morning! Magandang morning po kay Tito Cesar Magpayo, Mel Magpayo, Jaime Magpayo, Easter Magpayo, Bong Nabera, Amor Magpayo Nabera, Marlene Magpayo, Christine Aldana. At syempre lahat yan, pabati din mula kay Tito Alvin Magpayo. Magandang morning, salamat
2: po. Good morning kay Kuyang J.R. Reyes, kay Rolly Ilagan Dinglasan. Magandang morning kay Sir Romeo Valderrama. At syempre sa mga nag-message po sa ating Viber, kay Anne Barville. Hello, good morning. Watching from Chicago. Kay Mark Anthony Pedemonte, Chicago, ayun. Illinois. More power to DZMM sa estrena kay Mark Anthony Pedemonte. Good morning. sa mula po yan sa Bayan Elementary School, Bacoor City, kay Danilo Salazar. Good AM po. Mula naman po sa Dagupan City, kay Felix Valdez. Good morning, happy Tuesday. Mula naman po yan sa Rosario, La Union, kay Hubert Canivel. Good morning, mula sa Candamo, Pampanga, kay Ronaldo Nicolas. Good morning. Mula naman po yan sa Bucay, Bulacan, kay Socorro Edurice. Good morning. Ay, pakigising po si Akel. Lagi nang papagising si Akel.
3: Akel! Pasok na, Akel!
2: Gumising ka na. Gumising na po kayo para hindi pa kayo malate. Akel! Kay Antonio Manalo, good morning! Para mga taga-Imus Cavite, kay Cherry Diaz, kape-kape-kape. Kay Romeo Valderrama Sara C. ng Los Angeles, California. Kay Alice Faustino, good morning kay Luis Cruz. Ng DOH Central Office, good morning kay LC Balian Florentin. Kay Maggie Di Manzana ng Makati City, kay Tita Lina Ho, Tita Nona Damian, kay Tita Lorena Pascual, good morning mula sa Barangay Gulod, Nuvaliches, Quezon City. Good morning! At syempre kay Darwin Cabalan ng Malabon City, kay Leonardo Tejada ng Calapan City. At syempre kay Merly Belen, Rosita Magbanwa, kay Jonas Dixon, kay Bochy Diaz, good morning, good morning! Good
3: morning! At syempre, magandang morning po sa lahat ng mga nakatutok sa atin sa DZMM Radio Patrol sa East Trenta, 630 kHz sa inyo pong AM band. Maraming salamat po sa inyong pagtutok sa mga taxi driver na naka-tune in everyday sa DZMM, sa mga TNVS driver at syempre sa mga papasok o papauwi na nakikinig lagi sa DZMM. Maraming salamat po sa inyo, ha. At syempre sa mga nanonood sa atin via cable. At syempre, nasa Facebook at nasa YouTube. Ang dapat, 12 million na tayo agad. Maraming salamat.
2: Thank you.
3: O, paano?
2: Paano? Eksakto, alas 5 na po na madaling araw. Susunod na po ang Pasada Balita kasama si
3: Johnny Johnson Malabak. Christian, your source. Your source. Bye.
2: Mag-iingat.

Radio Patrol Balita! Steve Rash, Robert Manosa, Radio Patrol Balita a las 4! Naglilingkod sa Pilipino sa asaman sa mundo. DZMM Radio Patrol 630. Basta kayo, DZMM!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, ang oras, 5:01.
1: Pasikat pa lang ang araw. Busog na busog ka na sa balita at impormasyon mula sa lahat ng sulok ng kapuluan. Pasada Balita! Pasada Balita! Mga balita mula sa Mega Manila at iba't ibang rehiyon ng bansa, kinalap ng DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Pasada Balita! Papasadahan ng dalawa sa pinakapinagkakatiwala ang Radio Patrol Reporters. Kumpirmado, sigurado! Johnson Manabat at Christian Yosores. Pasada Balita! Pasada Balita! Pasada Balita!

0: Pasada Balita.
1: Magandang umaga, Pilipinas! Good morning po mga kapamilya. Ngayon po ay araw ng Martes, June 16, 2026. Samahan niyo po kami sa isang oras ng balitaan. Ito po ang programang Pasada Balita. Ako po si Christian Yusores.
2: Magandang morning. Bangon gising na, ako po si Johnson Malabat.
1: At sa oras na 5:03, narito na ang ating mga headlines.
0: Sa ulo ng mga nagbabagang balita.
1: Sa mga mainit na balita ngayon, ilang lugar sa Visayas at Mindanao patuloy na uulanin dahil sa easterlies. Publiko, hinikayat namang paghandaan ang El Nino.
2: Mga namatay sa malakas na lindol sa Mindanao, umabot na sa mahigit 70. Davao Oriental, niyanig din ng magnitude 6.2 na lindol kahapon.
1: Pangulong Marcos, nagpatawag ng special session ng Kongreso bukas.
2: Prosecution at Depensa, nagsumite ng mga dokumento at testigo para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
1: At sa ating Pasada probinsya, tatlo patay matapos araruhin ng delivery truck sa Rizal. Muli mga kapamilya, samahan nyo kami hanggang alas 6 ng umaga. Ito po ang programang Pasada Balita. Ako po si Christian Yusores.
2: At ako po si Johnson Malabat.
1: At sa detalye ng ating mga balita.
0: Pasada Balita!
1: Sa lagay po muna ng panahon, mga kapamilya, patuloy na uulanin ang ilang lugar sa Visayas at Mindanao dahil sa easterlies. Kabilang dito ang Eastern Visayas, Dilagat Islands, Surigao del Norte, Surigao del Sur at Davao Oriental. Samantala, hinikayat ang publiko at mga lokal na pamahalaan na paghandaan ng El Nino. Ayon po sa PAGASA, maaaring magdala ng mas mababa sa normal na pag-ulan at kakulangan ng supply ng tubig ang strong El Nino. Sa ngayon, mahigit 80% na ang posibilidad ng full-blown El Nino sa mga susunod na buwan.
0: Pasada Balita! Panahon!
1: Alamin natin ang lagay ng panahon ngayong Martes kasama si Ginoong Alzar Aurelio mula po sa PAGASA. Good morning, Sir Alzar!
3: Good morning po sa ating lahat. Maganda at maliwanag ang panahon ay inaasahan sa buong bansa. Bahagyang maulap hanggang

0: Yan ating update mula sa PAGASA. Ako po si Alzar Di Aurelio.
1: Maraming salamat, Alzar Aurelio.
2: Pasada Balita! Panahon! Pasada Balita!
3: Tuloy tayo sa mga balita. Umabot na sa 74 ang namatay sa magnitude 7.8 na lindol na tumama sa Mindanao. Sa tala ng Department of Health, karamihan ng mga namatay ay mula sa Soccsaygan at Davao Region. Pero sa tala ng Office of Civil Defense, 65 ang namatay at mahigit 1,000 ang nasugatan. Sinabi ni OCD Deputy Administrator Rafi Alejandro na wala ng sinyales na buhay pa ang 36 na nawawala na karamihan ay natabunan ng landslide sa Jose Abad Santos sa Davao Occidental. Pansamantalang itinigil ang search operation sa isang lugar dahil pahirapang magdala ng heavy equipment. Sa General Santos City, isinailalim naman sa red tag status ang ilang gusali dahil hindi paligtas gamitin kabilang ng ilang butika. Sa ngayon, mahigit 1 bilyong piso na ang pinsala ng lindol sa infrastruktura sa Mindanao. Kahapon, bumisita si Pangulong Bongbong Marcos sa halos 200 pamilyang nanunuluyan sa 10 cities sa Glan, Sarangani. Naglaan din ng Office of the President ng 278 million pesos na financial assistance para sa mga apektado na lokal na pamahalaan. Nakapagtala naman ng mahigit sa 6,000 aftershocks kabilang na ang magnitude 5.5 na lindol sa bayan ng Glan kagabi. Nauna nang sinabi ng FEBOX na posibleng tumagal na 1 buwan ang aftershocks.
2: Pasada Balita!
1: Nagdeklara na ng state of calamity ang 14 na lokal na pamahalaan dahil sa malakas na lindol sa Mindanao. Kabilang dito ang Sarangani at ilang lugar sa South Cotabato at Davao Occidental na matinding na apektuhan ng pagyanig. Sa ngayon, epektibo na ang price freeze sa mga pangunahing bilihin sa mga lugar na nagdeklara ng state of calamity. Ayon sa Office of Civil Defense, halos 60,000 bahay ang napinsala dahil sa malakas na lindol. Suspendido rin ang klase sa mahigit 3,000 paaralan sa Mindanao 1 linggo matapos ang lindol. Inatasan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Education na magtatag ng learning continuity spaces habang magpapatupad ang ilang paaralan ng blended learning arrangement para hindi maantala ang pagkatuto ng mga estudyante.
3: Niyanig ng magnitude 6.2 na lindol ang Davao Oriental kahapon. Tektonik ang lindol na naitala sa layong 113 kilometers sa timog silangan ng bayan ng Governor Generoso. Naramdaman na intensity 5 na pagyanig sa Governor Generoso sa Davao Oriental at Jose Abad Santos sa Davao Occidental. Intensity 4 naman sa bayan ng Alabel, Glan, Kiamba at Malapatan sa Sarangani, gayon din sa Coronadal City, Tampakan at Tupi sa South Cotabato, General Santos City at Tacurong City sa Sultan Kudarat. Walang inaasahang pinsala pero posible ang mga aftershocks. Nilino po naman ng FEBOX na walang kaugnay ng lindol sa Davao Oriental sa magnitude 7.8 na lindol noong June 8. Ang Philippine Trench ang pinagmula ng lindol sa Davao Oriental habang Cotabato Trench naman ang gumalaw sa Sarangani.
1: Inireklamo ang naglalakihang bulang lumitaw sa ilog sa Calamba City sa Laguna. Sinasabing nagdudulot ng masangsang na amoy at pagkamatay ng mga isda ang mga bulang umago sa San Juan River sa Barangay Rial. Naniniwala si Barangay Kagawa Jeff Marquez na galing ang mga bula, as in bubbles, sa kemikal na itinapon ng isang pabrika. Kumuha na ng sample para masuri kung anong uri at kung saan galing ang kemikal na nagdulot ng bula. Aalamin din kung nakarating na sa Laguna de Bay ang kemikal.
3: Muling isinailalim sa yellow alert ang Visayas Grid kahapon. Tumagal ng 6 oras ang yellow alert status simula alas 4 ng hapon hanggang alas 10 ng gabi. Bunso dito ng force outage ng 17 planta habang 11 naman ang tumatakbo sa derated capacity o kulang ng produksyon. Aminado ang NGCP na posible pang matagalan bago bumalik sa normal ang sitwasyon ng kuryente. Pero umaasa si Energy Secretary o Under Secretary Mario Marasigan na matatapos na ang yellow at red alert simula sa Hulyo. Nauna nang inanunsyo ng Meralco ang 15 centavos na kada kilowatt hour na dagdag singil sa kuryente ngayong buwan, nakatumbas ng 30 hanggang 74 centavos sa residential consumers. Bunso dito ng pagtaas ng generation charge dahil sa pag

0: sasakyan ng transmission lines at maraming planta ng kuryente.
1: Pasada Balita!
0: Ay mga mamang chuper, makinig! Ipapatutupad ba mayang alas 6 ng umaga ang dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo?
2: Magkano daw? Magkano?
0: Sa mandated price adjustment ng Department of Energy, makinig po, bumaba ng 3 pesos and 71 centavos ang diesel, habang 50 centavos sa kerosene. Laki ng 50 pesos, baka singilin ako doon. 50 centavos po sa kerosene. Pero ang gasolina, tumaas ng 1 peso and 68 centavos. Very good dun sa mga magdi-diesel at kerosene. Rollback yung sa kanila. Nauna nang inanunsyo ni US President Donald Trump ang kasunduan ng Amerika at Iran para itigil ang mahigit 3 buwang gera at posibleng pagbubukas ng Strait of Hormuz. Hindi pa malinaw ang detalye ng kasunduang pipirmahan sa Switzerland sa Biyernes. Sa kabila nito, aminado ang Department of Energy na hindi agad-agad maibabalik sa dati ang presyo ng petrolyo. Bakit? Dahil maraming nasirang pasilidad at barkong na-stranded dahil daw po sa gyera sa Middle East.
2: Sa iba mga balita at sa oras po nating 5:12, itinakda na ni Pangulong Bongbong Marcos ang special session ng Senado at ng Kamara bukas. Layon itong mabigyan ng panahon ng Kongreso para maipasang ilang panukalang batas tulad ng pagpapalakas sa mga ayuda, libreng college tuition at pagbabawal sa political dynasty. Ipinatawag din ng special session para makapag-convene ng commission and appointments at maaksyonan ang appointments at promosyon ng ilang miyembro ng gabinete, militar at ng foreign service. Bagamat nakabreak ang Kongreso, iginiit ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na hindi maaring maghintay ang mga Pilipino, lalo na ang mga naapektuhan ng lindol sa Mindanao. Sinabi ni House Speaker Faustino D. na handa ang Kamara na sumunod sa direktiba ng Pangulo. Habang nanawagan naman si Acting Senate President Sherwin Gatchalian sa mga kapwa senador na dumalo na sa special session bukas, umaasa rin ng ilang senador mula sa mayorya na matatapos na sa special session ng issue sa Senate presidency. Hindi pati akong sasali sa majority block si Senador Joel Villanueva na nangako namang dadalo sa special session.
0: Nagsumite ang prosecution team ng Kamara at defense team ni Vice President Sara Duterte ng pre-trial brief sa Senate Impeachment Court. Nakasaad sa dokumento ang listahan ng mga ebidensya, testigo at panukalang kailangang desisyonan ng magkabilang panig para hindi napagtalunan sa paglilitis na inaasahang sisimulan sa July 6. Mahigit 30 ang inilistang testigo ng prosekusyon, kabilang ang ilang kinatawa ng bangko at hostile witness mula sa Office of the Vice President at Department of Education. Magsasagawa ng pre-trial conference sa Huwebes kung saan inaasahang hihilingin ang prosekusyon na payagan ang paggamit ng wikang Ingles at Filipino sa paglilitis. Para sa ilang House prosecutor, dapat ibaba ang kailangang boto para makonvict si VP Sara kung hindi pa rin makadadalo ang nagtatagong si Senador Ronald De La Rosa at nakakulong na si Senator Jinggoy Estrada. Sa ilalim ng saligang batas, kailangan ng 2/3 o 16 na boto ang 24 na senador para makonvict ang impeachable official sa anumang articles of impeachment. Pinag-uusapan pa ng prosecution team kung maghahain ng motion sa impeachment court para bawasan ang conviction threshold.
2: Dadagdagan ng 10 milyong piso ang yaman ni na Vice President Sara Duterte at Mister na si Attorney Manases Carpio noong nakaraang taon. Sa Joint Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN, tumaas sa 98.66 million pesos ang net worth ng mag-asawa mula sa dating 88.51 million pesos noong 2024. Mahigit 122 million pesos ang total assets ng mag-asawang Duterte matapos idagdag ang biniling 10 million pesos na condominium unit na may parking slot sa San Juan City at commercial building sa Davao City. Mahigit 24 million pesos ang total liabilities ng mag-asawa mula sa 9 na milyong piso noong 2024. Walang idineklarang cash on hand.
3: Walang cash?
0: Pwede ba yun? As in zero?
3: Eh, nasabi eh.
0: Walang cash on hand.
2: So wala, opo, wala raw hong idineklarang cash on hand at pera sa bangko si VP Sara, pero May 16 million peso sa ilalim ng other item ng kanyang salen. Nauna nang natuklasan sa pagdinig ng House Justice Committee na wala idineklarang cash on hand o deposito sa banko ang Vice Presidente simula 2019 hanggang 2024 kahit may nakitang transaksyon sa bank accounts. Pero paliwanag ng defense team kasama sa others, sa salen ang pera sa banko ni VP Sara.
1: Pasada Balita!
0: Ay, gising, bangon mga kapamilya. 5:16 ang ating oras. Gising, bangon na po. May pasok ngayong Martes. Magbabalik po ang programang Pasada Balita. Kasama niya pa rin, Christian Yusores.
2: Ay, magandang morning sa mga bankero. Ako po si Johnson Manaba at sandali lang.
1: Pasada Balita! Johnson Manaba, Christian Yusores. Pasada Balita. Balita. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Tuwing umaga, hindi pa nagsisimula ang ating araw. Sila'y gising na gising na at nagbabalita. Nagbabalita. Sila ang news team ng DZMM. Hindi lang nagbabasa, manapay aktibong naghahanap at nag-uulat ng mga balita araw-araw. Christian Yusores, Robert Mano at Steve Raz. Johnson Manaba, Alvin El Chico, Doris Bigonia. Mga patrol reporters at newscasters in one. Kaya ang inyong maririnig na mga balita ay laging kumpirmado, sigurado. The Morning News Team sa DZMM Radyo Patrol sa Estrenda at DZMM Teleradyo.
4: Happy 40th anniversary, DZMM. Una sa balita, una sa public service.
5: Mahalaga ang DZMM dahil una sa balita. Pag may mga kalamidad, nanonood talaga ako. Happy 40 years, DZMM Radio Patrol, size 30. Una sa balita, una sa public service.
1: Bago pa man sumikat ang araw,
6: Kape!
7: Good morning!
1: Matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamagan.
8: At iba pa mga balita mula sa mga probinsya.
1: Sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes alas 4 ng madaling araw. Sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Papasada na ang Pasada Balita! Pasada Balita!
0: 5:19, balik po tayo sa mga balita. Nanindigan ang chairman ng Blue Ribbon Committee ng Gatchalian Block na si Erwin Tulfo na walang pagdinig ngayong araw. Kasunod ito ng pahayag ni dating Congressman Mike Defensor na itutuloy ang pagdinig ng komite sa labas ng Senado mamayang alas 10 ng umaga. Nanawagan si Defensor sa publiko na suportahan ang 18 nagpakilalang bagmen ni dating Congressman Zaldico, gayon din ang mga kasama sa grupo ni Senator Alan Peter Cayetano. Pero buwelta ni Tulfo, walang karapatan si Defensor na mag-anunsyo ng pagdinig dahil hindi naman ito senador, o nga, o miyembro ng Blue Ribbon Committee. Ba't siya pumapapel? Daig pang spokesperson.
9: Bakit nga ba?
0: Diba? At kumakahikayat pa ng taong bayan na para bang mataas na opisyal sa Senado, no? Sa ilalim ng Senate rules, kailangan magpalabas ng notice at agenda 3 araw bago ang pagdinig ng komite. Sa ngayon, wala pang formal na abiso ang Cayetano Block sa sinasabing pagdinig ngayong araw.
2: Sa iba mga balita at sa oras nating 5:20, isinuko ng puganteng si Senador Ronald De La Rosa ang 20 baril sa Philippine National Police. Kasunod ito ng pagkansila ng PNP sa rehistro at lisensya ng mga baril ni De La Rosa, Isinuko ng legal representative ni De La Rosa ang kanyang mga baril sa bahay na iniuugnay sa senador sa barangay Maa sa Davao City. Nauna na iginiit ng PNP na mahigit 100 baril ang nakarehistro sa pangalan ni De La Rosa. Kinumpirma naman ng NBI na nananatili pa rin sa Pilipinas ang senador na may arrest warrant mula sa International Criminal Court at pinangalan ng kasabwat ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kasong Crimes Against Humanity. Pinaniniwala ang mahihirapang magtago sa ibang bansa si De La Rosa, lalo't mahigit 100 bansa ang miyembro ng ICC.
0: Iniimbestigahan ng Office of the Ombudsman ang sinasabing panghihimasok ng magkapatid na Senador Mark at Camille Villar sa implementasyon ng LRT Line 1 Extension Project sa Cavite. Sa programa sa radyo, sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na may akusasyong hinarang ng dalawang senador ang konstruksyon ng Niog Station sa Bacoor City na target sanang matapos sa susunod na taon. Sinasabing hiniling ng magkapatid na ibahin ang alignment ng riles para dumaan sa C5 Road sa Las Piñas City kung saan may pag-aaring property ang pamilya Villar. Oh, talaga? Sa ngayon, wala pang komento ang kampo ng mga Villar sa akusasyon.
2: Sinuspinde ng Korte Suprema si Attorney Jesus Falsis dahil sa post sa social media noong 2018. Sa desisyon ng Supreme Court, pinagbawalan si Falsis na mag-practice ng law sa loob na 1 taon matapos mahatulang guilty sa simple misconduct. Nagugat ng suspensyon sa reklamo isinampa ni Jason Jean Baltao sa Integrated Bar of the Philippines o IBP. Si Baltao ang dating business partner ni Chris Aquino na nagsampa ng kasong qualified theft laban sa kapatid ni Falsis na si Nico. Sa Twitter post noong 2018, ilang beses na nagmura si Falsis sa pahayag kaugnay ng isyu ng kapatid. Sa desisyon ng IBP, pinagmulta ng mahigit 17,000 pesos si Falsis at binalaan ng mas mabigat na parusa kung uulitin ang kanyang aksyon. Pero, binago ng Korte Suprema ang parusa at pinatawan na 1 taong suspension si Falsis dahil sa mga dating paglabag. Noong 2019, pinatawan din si Falsis ng contempt at inatasang magbayad ng 5,000 pisong multa. Tinanggap ni Falsis ang desisyon pero hinikayat ang Korte Supremang resolbahin ang disbarment case ng mag-amang sina dating Pangulong Rodrigo Duterte at Vice President Sara Duterte para patunayang walang nakakaangat sa batas.
6: Pasada Balita!
0: 5:23, narito na po ang mga balita mula sa mga probinsya.
6: Pasada Balita! Probinsya! Pasada Balita!
0: Tatlo ang patay matapos araruhin ng delivery truck sa Taytay, Rizal. Sa investigasyon, lumabas na nakaidlip ang driver kaya dumiretso ang truck sa tindahan at talyer kung nasaan ang mga biktima. Dalawa rin ang nasugatan habang nasa kustodiya na ng mga pulis ang truck driver.
2: Sa Cebu, sugatan ng magkaangkas sa motorsiklo matapos mabangga ng pickup truck sa bayan ng Karkar. Tumatawid sa intersection ng motorsiklo nang salpukin ang paparating na pickup truck. Nagtamo ng mga galas sa katawan ng mga biktima pero hinihintay pa kung magsasampa ng reklamo laban sa pickup driver.
0: Sa Cebu pa rin, bangkay ng babae na tagpuan sa motorbangka. Mula sa Cebu, magbabalita si Annie Perez.
7: Isa mangingisda ang nakakita sa bangkay ng babae sa isang bangka sa Bantayan Sahari, Barangay Loop, Mandawi City. Ayon sa pulisya, tinatayang edad 20 hanggang 30 anyos ang biktima na nakasuot ng shorts. Hindi patukoy kung bakit namatay ang biktima. Pero ayon sa mga malapit sa lugar, nakarinig sila ng malakas na hampas malapit sa tulay kung saan nasa ilalim nito ang motorbangka. Nagsasagawa na ng malalimang imbestigasyon sa insidente habang inaalam ang pagkakakilanlan ng biktima. Nakikipag-ugnayan na rin ang Mandawi City Police sa makalapit na lungsod at bayan kung may ulat na may nawawalang babae sa kanilang lugar. At yan ang balitang kumpirmado sigurado para sa DZMM, Annie Perez.
0: Maraming salamat, Annie Perez.
2: Sa Bacolod City, patay ang lalaking guro matapos painumin ng muriatic acid ng college student sa barangay Alihis. Nagiinuman sa bahay ang biktima at ang 20 taong gulang na suspect nang painumin ng asido ang guro. Dahil hindi umano pinahiram ng pera ang suspect. Sinasabing 1 taon ang magkakilala at madalas na pumupunta sa bahay ng biktima ang suspect. Naaresto sa kisame ng bahay ang suspect na naharap sa kasong murder.
0: Sa Davao City, patay ang 12 taong gulang na batang lalaki sa punong bumagsak sa kubo sa Marilog District. Sumilong ang biktima kasama ang isang taong gulang na kapatid sa kubo dahil sa pag-ulan. Pero dahil sa malakas na hangin, nabuwal ang puno at bumagsak sa kubo, kaya namatay ang bata habang nasagip ang kapatid. Nag-abot na ng tulong ang lokal na pamahalaan para maipalibing ang biktima.
2: Sa Camarines Sur, 2 timbog sa ilegal na droga at baril. Balita mula Camsur, hatid ni Vince Villar!
9: Patong-patong na kaso ang kakaharapin ng 2 individual matapos mahulihan ang ilegal na droga at baril sa isinagawang bypass operation ng mga otoridad sa Naga City, Camarines Sur. Sa ulat ng Naga City Police, nakuha sa mga suspect na residente ng Naga City at ng Kamaligan, Camarines Sur, ang 6 na sachet ng ininalang shabu na may bigat na 15 gramo at tinatayang nagkakalaga ng 102,000 pesos. Narecover din sa kanila ang isang kalibre 45 baril na kargado ng magazine at mga bala. Sa isinagawang verifikasyon sa pamamagitan ng Criminal Investigation and Records Management System o CIRES, napagalamang may kaso na si alias Eli ukol sa droga, baril at robbery, habang si alias Clarice naman ay robbery. Nasa kustudiya ng Naga City Police Office ang 2 para sa kaukulang pagsasampa ng kaso. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Vince Villar.
2: Thank you, Vince.
6: Pasada Balita!
0: Sa oras na 5:27, pasada na po natin ang balitang hatid ng ating mga Radyo Patrol! Broadcaster kinasuhan dahil sa reklamong isinampa kaugnay ng flood control projects.
2: O sino yan?
0: Balita mula kay Radyo Patrol, Noel Alamag. Kuyang Noel, sino yan?
10: Good morning, Christian and Johnson. Sinampahan ang civil case na nagkakahalaga ng 13 milyong piso ang broadcaster na si Radamalin Boy Kamandag Candosa Cardosa kaugnay ng mga reklamong may kinalaman sa flood control na inihain nito sa Office of the Ombudsman noong Marso 2026. Sa reklamo ni Occidental Mindoro, Representative Yodi Auditariela, walang sapat na ebidensya ang mga reklamong isinampa laban sa kanya at bahagi lamang umano ito ng panghaharas at pamumulitika. Aniya, nabigyan na siya ng clearance ng Department of Justice at Independent Commission on Infrastructure at naalis na rin ang kanyang pangalan sa Immigration Lookout Bulletin Order. Iginiit ng mambabatas na walang kasong naisampa laban sa kanya matapos mga investigasyon at nalamuagan huwag abusuhin ang mga legal na proseso para sa paninira ng reputasyon ng iba. Wala pang pahayag si Cardosa hinggil sa reklamong isinampa laban sa kanya. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Noel Alamar. DZMM.
0: Maraming salamat, Noel Alamar.
2: Tawag ng tanghalan champion, Yanni Basikal, kinilala sa Bataan. O, taga-Bataan pala, ere. Balita mula kay Radyo Patrol, Rod Eason. Magandang morning, Tata Rod.
11: Good morning, Johnson Christian. Umani ng papuri mula sa mga mamamayan ng Bataan ang tagumpay na natamo ni Yanni Paul Basikal ng Barangay City sa katatapos na tawag ng tanghalan, 10th edition competition. Bukod sa mga mamamayang Bataenyos, nagpaabot din ang pagbati at pagkilala ang mga opisyal ng Bataan sa panguna ng provincial government at marami pang iba't ibang sektor ng lipunan sa probinsya. Ayon sa provincial government, ipinakita ni Yanni Paul bilang kinatawan ng Gitnang Luzon ang natatanging husay, dedikasyon at pagmamahal sa kanyang larangan. Ang nakamit nitong tagumpay ay hindi lamang personal na karangalan, kundi inspirasyon para sa kabataan at buong Bataan. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Rod Eason, DZMM.
2: Thank you. Maraming salamat, Tata Rod Eason.
6: Metro Pasada.
0: 5:29 sa ating Metro Pasada, lalaki timbog sa bypass operation sa Quezon City. Balita mula kay Radyo Patrol, Rowen Cueto. Rowen.
12: Morning, at Johnson, dinampot ang suspect sa sinagawang bypass operation ng Masambong Police Station 2 matapos magbenta ng mahigit 7,000 pisong halaga ng hinihinalang shabu sa pulis na nagpanggap na bayan sa Barangay Paltok, Quezon City. Kinilala ng pulis ang suspect na sa alias Mark Anthony, 38 anyos, taxi driver at residente na nasabing barangay nasampok mula sa suspect ang 15 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng mahigit 100,000 piso. Nakakulong na ang suspect at naharap sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Rowen Cueto, DZMM.
0: Maraming salamat, Rowen Cueto.
2: Samantala, dalawa arestado sa ilegal na sugal sa Marikina City. Detalye ng balitang yan mula kay Radyo Patrol Zeus Legaspi. Zeus!
13: Johnson, batay sa ulat ng Marikina City Police, nagpapatrolya sa Colonel Divino Street, Barangay Santo Niño, Marikina City, ang mga pulis nang makita ang isang grupo ng mga lalaking nagkukumpulan sa tabi ng kalsada ng kanilang lapitan. Nahuli nila sa aktong naglalaro ang mga ito ng Karai Cruz. Agad na nagsitakbuhan ang mga lalaki nang makita ang mga pulis, pero dalawa sa mga ito ang natunton at naaresto. Timbog sina alias Carlo, 28 anyos, at alias Mandy, 28 anyos din at residente sa lugar. Nakuha mula sa kanila ang pera at mga bariyang sinasabing gamit sa ilegal na sugal. Nakapiit ang mga suspek sa Marikina City Police Custodial Facility at naharap sa reklamong paglabag sa Presidential Decree 1602 on Illegal Gambling. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi, DZMM.
0: Babaeng sangkot sa illegal recruitment na huli sa Maynila. Balita mula kay Radyo Patrol, Trisha Lindo. Good morning, Trish.
14: Good morning, Christian at Johnson. Hindi na nakapalag ang 26 anyos sa babae ng arestuhin sa barangay 843 sa Pandacan, Maynila dahil sa pagkakasangkot sa illegal recruitment. Itinuturing rin ang ikalawang top most wanted ang babae sa station level. Isinilbi sa suspect ang arrest warrant na inilabas ng Regional Trial Court sa Aparik, Cagayan na walang inirekomendang piyansa. Pansamantalang nakadetine ang babae sa Pandacan Police Station na naharap sa reklamong paglabag sa kasong illegal recruitment. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, DZMM.
0: Maraming salamat, Trisha Lindo, at sa ating mga Radyo Patrol!
15: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30. Johnson Manabat, Christian Yosones. Pasada, balita.
0: 5:33 ang oras. Magandang umaga po mga kapamilya. Happy Tuesday. Hoy, meron pong pasok sa mga may pasok. Apat back to school ulit dahil nga po balik eskwela na last week. Pero ang mahalagang balita ngayong araw ay meron tayong inireport kanina na may good news naman pala kahit papaano doon sa mga chuper na gumagamit po ng diesel at gasolina. 3 gasoline, pesos.
16: Gasolina yata increase eh.
0: Gasolina ay pagtaas pala, oo, ng 1 peso and 68 centavos. Pero ang diesel, pagbaba po ng 3 pesos and 71 centavos at 50 centavos naman sa kerosene. Pero bantayan po ninyo pa rin yung mga gasolinahan kasi di ba last week pinag-uusapan natin na kahit wala pa sa petsa nung adjustment, may iba na raw na gasolinahan na nagtataas.
16: Pagka-increase yun na, pero pagka-rollback, ay hindi sila nauuna.
0: At sinabi pa nga ni Attorney Colmenares noon na kahit yung period between Tuesday and the next Tuesday, may ilan din daw na mga gasolinahan ang nag-a-adjust pa din ng patago. At hindi napapansin niya ng mga nagpapakargang motorista.
16: Pwede magreklamo kayo sa e-gov app.
0: Kailangan pa pala ng reklamo bago kumilos ang DOE. Sana anytime soon meron ding update mula po sa Department of Energy. Dahil in relation din yan doon sa ipinatawag na special session ng Pangulo, diba, para sa Kongreso na kumilos para doon sa naging epekto ng oil crisis. Sana pati mga ahensya rin ng gobyerno merong sariling kilos.
16: Sana po i-proactive ang mga government agencies at hindi po kinakailangan ng, bagamat siguro yun ang proseso, kinakailangan ng kumbaga isa paghahain ng kaso, kailangan merong formal complaints. Pero pagka naman may mga reklamo na baka naman pwedeng mag-initiative na ho kayo, sariling initiative, kumilos, alamin, baka nga naman totoo, at kung totoo, ay di parusahan ng dapat parusahan, saka, panagutin ng dapat panagutin.
0: Hindi ba parang mas magandang pakinggan na nakadiscovery tayo ng mga ganong illegal na gawain dahil nagkusa tayo bilang ahensya na maghanap, kumilos, at magbusisi?
16: Tsaka kung ibig sabihin eh, hindi nila namomonitor yung ganon, aba hindi ninyo nagagampanan ang trabaho nyo.
0: Nalulusutan pa kayo ng publiko na dapat ay nag-aabang ng mga updates po mula po sa inyo. And speaking of mga nag-aabang na updates, pagbati lamang po sa mahigit 25,000 viewers sa ating online ngayong pong araw ng Martes. Good morning, good afternoon, good evening sa mga nanonood sa YouTube Live at sa Facebook. Magandang umaga po sa inyo kina Ma'am Sara Concepcion at kay Ma'am Elsie Balion Florentine. Good morning.
16: Ay, magandang morning din kay paring Zaldi Nagit, nagising na nagpapabati na happy birthday. Maganda umaga and happy birthday daw po kay Mami Flor Basa ng St. Camillus Hospital dyan sa Mati sa Davao Oriental. Ay, mayang buntag mga taga-Rian sa Davao.
0: Ingat po kayo. Ingat po kayo at happy birthday sa mga nagbo-birthday. Pagbati rin kay Jill Borhal. Binabati rin natin mga kaibigan natin dyan sa Dole. Good morning po. At syempre kay Miss Demi Belisa Malabanan dyan sa Lipa, Batangas. Good morning. Maraming salamat. At pasalamat din kay Jonathan Dimaano dyan sa Ortigas. Good morning.
16: Magandang morning din. Gising bangon na Tita Christy Galvez at kay Father Tony Herenta and Father Jojo Zerudo. Maganda umaga po sa inyo. Father Jello Parlan, maganda umaga.
0: At pagbati rin ng good morning sa ating mga senior citizens, sa ating mga lolo at lola na naikinig tuwing umaga, maghapon at magdamag sa DZMM. Dahil po ang ating kakaibalita ngayong Martes.
17: Kakaibalita!
18: Kakaibang balita!
16: Yung palang aking 95 years old na tatang Turing sa replay na nanunood.
0: Ay, good morning
16: po. So, hindi man ngayon, mamaya manunood siya ng mga replay ng pasada balita.
0: Maraming salamat pa rin po, tatay. Good morning!
16: Good morning!
0: At sa ating kakaibalita, makinig po ang mga senior citizen na mga hayop. Dahil binigyan ng senior citizen at PWD card ng lokal na pamahalaan ng Quezon City ang Philippine Eagle na si Girly. Ayan, oh.
16: Ganda. Senior na pala si Girly?
0: Oo, senior na si Girly ay mga nanonood po sa atin sa teleradyo. Ang Philippine Eagle na tinatayang 45 hanggang 46 years old na si Girly na itinuturing na pinakamatandang Philippine Eagle na nakakulong. 2009, inilipat sa Ninoy Aquino Parks and Wildlife Center si Girly mula po sa Philippine Eagle Center sa Davao. Nasagip si Girly sa gubat sa Bukidno noong 1982 matapos masugatan na dahilan ng pagkabulag ng kanang mata.
16: Oh,
0: kaya din pala PWD, ano? Iginiit, ba't PWD?
16: Ay, bulag nga yung mata eh.
0: Hindi, persons with disability, di ba? Hindi naman person. Ay.
16: At dapat
0: animal ano, with disability, 'no ba?
16: Hindi ba kaya na lang siguro ang ibinigay, wala namang talagang
0: okay. Philippine Eagle with disability.
16: Ayun, nailusot mo pa 'yun, Archie Legman, ha.
0: Pwede naman pala. Iginiit ng mga eksperto na mahihirapan si Girly kung pakakawalan, kaya ibinigay sa pangangalaga ng pamahalaan. Sinasabing nalagpasan na ni Girly ang lifespan ng kanyang species, kaya nagsisilbing living legend ng wildlife conservation.
16: Mabuhay ka, Girly, ha?
0: Mabuhay ka ng matagal at magsilbing inspirasyon sa mga agila. At syempre sa mga tao, di ba, na humaba ang buhay.
16: Oo nga. Ay, pagka naman ika nga sa tulong ng, syempre, ng siyensya, ng mga doktor, ng mga gamot, walang dahilan para hindi natin mapahaba ang buhay. Mm-mm. Ng hayop man yan o ng tao man yan.
0: At yung tamang pangangalaga po sa kapaligiran, lalong-lalo na po sa mga wildlife species, di ba? Kapag nasisira yung kanilang mga natural habitat, syempre lilipat po yun sa mga lugar na hindi pamilyar sa kanila, mas prone silang mamatay at malagay po sa mga peligro. Kaya mabuhay din po sa ating mga wildlife conservationists na patuloy pong inaalagaan ang ating kalikasan at ang ating mga hayop.
17: Kakaibalita!
18: Kakaibang balita!
0: At yan po ang ating kakaibalita ngayong Martes. Maya-maya po sa ating pagbabalik ay kamustahin natin ang Department of Information and Communications Technology. Dahil itong nakaraan partner, mukhang pinagsabay o pinagsunod ang Kamara at Senado na inatake ng hacking ng kanilang mga website.
16: Pagka ganun po kasi merong mensaheng gustong iparating, sino man yung mga nasa likod po nung hacking incident na yon, at ang tanong ay para ano ba? Para saan?
0: Mm-mm.
16: At kung nagagawa po nilang mahaka mga government agency, gaano ba ka-secure ang mga website ng ahensya ng gobyerno? Nandiyan ang yung iba, nandiyan ang personal information natin na hindi ho dapat nagli-leak sa kahit sa anong paraan paman, dahil yan po ay parte ng ating privacy.
0: Correct. At nagbibigay kasi tayo ng informasyon sa gobyerno eh. So meron tayong level of trust sa kanila na pangangalagaan nila yung mga datos na yan. Mm-hmm. E pag nalalagay po sa mga ganitong pagkakataon na nakukompromiso, gaano kasigurado tayo na pwede pa nating pangkatiwalaan yung mga websites ng gobyerno na ating ginagamit para po sa mga transaksyon. Siyempre, kakamustahin din po natin ang sitwasyon ng connectivity dyan sa Mindanao na patuloy pa rin pong bumabangon mula po sa epekto ng magnitude 7.8 na lindol noong nakaraang linggo. Sa amin po pababalik, makasama natin ang kalihim ng DICT Secretary Henry Aguda. Magpadala po kayo ng inyong mensahe sa 0919-278-3000 sa mga meron pong katanungan mamaya sa aming guest. At siyempre, pag-uusapan po natin ang mga paksang may kinalaman sa DICT. 5:40 ang oras. Gising bango na mga kapamilya. Ito po ang programang Pasada Balita. Kasama niyo pa rin Christian Yosores.
16: At ako po si Johnson Manabat. Sa guli po, magbabalik po kami.
15: Pasada Balita! Pilipinas! Pasada Balita na! Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
1: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.

0: Pasada balita. Pasada balita. Pasada balita.
1: Pasada balita. 5:43, nagbabalik po ang programang Pasada Balita. Kasama niyo pa rin po si Christian Yusores.
2: Magandang morning, ako po si Johnson Manabat at makakakwentuhan po natin DICT Secretary Henry Aguda kaugnay po nung paghack sa website ng Senate at ng Kamara. Ano ba intention? Ano ba ang nadiskubre ng DICT sa kanilang isinagawang investigation?
1: At natukoy na ba kung sino yung posibleng nasa likod ng mga hacking na yan? At bakit naman yung timing kung bakit kung kaya napaka-busy din nung dalawang kapulungan ng Kongreso? Ano? Good morning po kay Secretary Henry Aguda. Secretary, magandang umaga po. Christian at Johnson sa DZMM.
3: Nakikinig sa inyo. Magandang umaga.
2: Morning po.
1: Opo, maikibalita lang kami, Secretary, doon sa ginawa pong investigation ng DICT doon nga po sa recent report ng hacking sa website ng Senate at Kamara. Although sinabi na po ng DICT na wala namang sensitive information ang nakompromiso doon. Pero ano po sa nakikita ninyo ang posibleng motibo kung bakit po may ganung pag-atake?
3: Hey, ano naman yan ang nangyari sa Senate, sa House? Parang defacement ng website. Kapareho yan ng ano ba, ng mga unang panahon nung wala pang internet. Yung mga nagpro-protesta, naggagawa ng graffiti sa mga pader o kaya binabandalize, di ba? Eh ngayon din nauso yung mga pader-pader eh. So, sa website sila nagpabandalize. So, ganun na nangyari. Pero wala namang personal information o kaya sensitive data na nawala. Tapos, mabilis din naman nilang ano, inaksyonan both Senate and ano and Congress, to be fair to their ITT. Mabilis silang gumalaw, tapos si DICT tinulungan din naman kaagad para ma-assess yung kung ano nangyari.
1: Opo, may identify na po ba tayong grupo or party na posibleng nasa likod po nung defacement na ginawa po doon sa websites?
3: Ah, meron na, may persons of interest na, pero ongoing police operations na siya. So yung DICT kasi meron kami yung Cybercrime Investigation Coordinating Council, di ba? So, binigay na namin yung forensics sa PNP. Tapos, lumabas na sa diary naman si PNP. Sinabi nila na hot pursuit na sila. So, bigyan mo siguro ng mga ilang araw na lang yan. Masasabi na, na nila siguro. Sila na magsasabi kung sino yung mga, ano, mga suspect.
2: Opo. Secretary, yun ho bang sabi mo nga ay wala namang nakuhang sensitive information doon sa nangyaring defacement. Pero yung defacement itself, meron bang violation kung sino man yung nasa likod doon at pwede bang mapanagot sila?
3: Oo naman. Cyber, ano yan? Cybercrime yan. And similarly, kung halimbawa, meron kang na-vandalize o graffiti na pader, meron ka rin kasalanan doon, di ba? So dito sa website na to, meron yan. And depende kung ilang ulit na nila ginawa yan, ganong beses, ilang beses din sila makakasuhan dyan. Meron yan, criminal ano yan, offense yan, ibig sabihin may kulong.
2: Opo. Secretary, isang tao o isang grupo lang ba yung nasa likod ng defacement sa Senado at saka sa lower house?
3: Actually, dalawa yung persons of interest. Pero ganun na lang. So, kung yung dalawa magkakuntaba, eh, grupo sila. Ganun ang gano'ng nangyayari.
1: Oh. Opo. Gaano kadalas po ba tayo nakakapag record po o nakatatanggap ng mga reports ng katulad lang po ng kaso na ito, no, yung defacement po sa mga government websites?
3: Hindi kasing dalas as before kasi nagpapadala kami ng reminder sa lahat ng mga ahensya. Alam mo, yun ang sinasabi namin sa mga agencies. Every year, dapat nagkakandak ka ng yung tinatawag namin na VAPT, Vulnerability Assessment Penetration Testing. Kasi yung software, nagbabago-bago yan every year. Eh. And every year na nagbago yan, nagkakaroon ng vulnerability. So, etong sa Senado at sa Kongreso, siguro, ang Senado naman, nangyari na yan mga 2 years ago pa. Kongreso, nangyari na yan mga more than a year ago. So, it just goes to show na ano yan, every year dapat yung hygiene mo, lagi mong binabantayan. Walang pinag-ibayan yung rumoronda ka dapat dun sa property mo every so often dahil pwede kang masingitan. So, nagpadala uli kami ng reminder sa lahat ng mga agencies, mag-conduct na po kayo uli ng VAPP and per our department circular, dapat every year po ginagawa yan.
2: Hmm. Kumbaga ho eh, meron bang parang mala-auditing on the part of DICT na chine-check ninyo yearly ang pagiging secured ng mga government website, lahat po ng government agency?
3: Actually, may mga ibang agencies kasi na kami yung nagmamanage.
2: Apo.
3: Ibig sabihin, under dun sa search namin. Eh, siguro mga ano lang yon, less than 20% lang yon. May mga ibang agencies naman, tulad ng Senado at saka Kongreso, eh, sila kasi may independence, di ba? Sa three branches of government. So sila, on their own, they maintain their own. So, pagka mga ganyan na they maintain their own, si DICT naman, ang suporta niya is continuously reminding them kung ano yung mga cyber hygiene na kailangan ginagawa. Tapos, kung magkaroon man ng insidente, yan, yung forensics and follow through action. So, sila naman, si Congress at si Senate, nung nakipag-ugnayan kami, they were in the process of doing their VAPP. Ayun nga lang, naunahan nga eh. So, lessons learned. So, ngayon, siguro, gagawin nila baka twice a year mag-VAPP.
2: Opo. Yun na rin ho ba yung sagot, Secretary? Kasi ang PNP, meron hong panawagan na magkaroon daw sana ng government-wide review ng cybersecurity measures after nung nangyaring defacement nga na yun. Yun na rin ho ba yun?
3: Okay. Ano yun? On top of that yan. Yung hinihingi ni PNP is magkaroon pa ng extra layer of vigilance. Baga sinasabi ni PNP, teka, baka naman dapat, kung halimbawa lang, yung VAPP mo eh, annually naka-schedule fourth quarter this year, eh baka pwede nating agahan para mas nakahanda tayo. Yung kay PNP naman, we agree with that. Ano yan? Extra support yan dun sa directive ng DICT na ang mga agencies mag-annual VAPP. Ngayon eh, medyo agahan natin. Baga, just be on the alert na kung fourth quarter nyo pa na schedule, schedule na natin ngayon.
1: Opo. At meron po bang gagawin din na siguro special na preparation or security measures ang DICT or tulong po sa mga government agencies, particularly sa Senado at Kamara, dahil papunto po tayo sa impeachment trial eh. At siguro po hindi maiwasan ng iba na isipin na maaaring may kinalaman doon sa mangyayaring impeachment trial, yung nangyaring defacement over the weekend. Paano po paghahandaan nyo ng gobyerno po siguro?
3: Ah, definitely. So, una, nag-VAPT na yung dalawa ngayon. Tapos, i-up na nila yung website nila. Kami naman sa DICT, since alam natin na gano'ng ka-critical yung kanilang website for public information with regards to yung mga nangyayari nga sa House at saka sa Senate ngayon, nakatutok na yung mga tao natin to have a regular dialogue with them. Tapos, meron kaming tinatawag na blue team, red team. So, kami mismo will try to figure out ano yung mga vulnerabilities nila and then we will report to them.
2: Opo. Secretary, kanina sabi niyo, di ba, dalawa ang persons of interest or kung grupo man yan, dalawa yung posibleng nasa likod ng defacement. Pagka ho na i-pursue yung kaso, sinong tatay yung complainant pa ho doon? PNP na?
3: Ah, hindi. Ang complainant, Senate and Congress. At saka ano na, sila na yung proper complainant. PNP naman, sila yung mag-enforce nung arrest if nandyan na, ready na sila and the necessary warrant.
2: Opo. At di ho ba kayang ma-identify or matukoy ng DICT kung saan nag-originate yung grupo na nag-deface nung website? Local lang po yun, ano? Pinagpapalagay nating local lang?
3: Alam mo, ano, magandang tanong yan, ano? Usually, i-check namin kung outside of the country. Pag outside of the country yan, kasi aabot ka pa sa Interpol, madami pa dadaanan. Pero eto, from the initial investigations, local. So, pag local, eh, mas madaling-dali na yan. Kasi, maliban sa we do the cyber forensics, ang DICT rin kasi ang nagre-regulate ng mga internet providers at saka mga telco.
1: Mm.
3: So lahat ng information from any internet provider is made available to the National Telecoms Commission. So alam ko yung information na yan, nabigay na natin sa PNP.
2: Apo. Pero, Secretary, posible rin na kung halimbawa ay para magkaroon ng mamislead yung investigation, pwedeng ang nag-utos ay locally pero ginawang execution ng defacement abroad. Or outside of the country.
3: Or vice versa. Pwede yun. Or vice versa. Pero ang importante kasi is, matretrace mo yung IP address kung saan yung specific area. Dito, nandito sa banta. So, mas madali-dali na lang matrace yun.
1: May data ba tayo, Secretary, kung ano mga agencies ang nakatanggap ng maraming mga cyber attacks for in the recent months or in the recent years?
3: In the usual, yung mga malalaking ahensya, yun yung mga suki talaga nila. Pagka malaki kasi yung ahensya, ibig sabihin marami yung mga tao doon. So, meron dyan malaking ahensya, regularly nagkakaroon ng cyber threat, pero hindi naman nakakatuloy. May iba naman dyan, once, twice lang, pagka doon sila sa cycle ng PAPT, biglang na-hack. As I've said, si Congress, hindi na first time nangyari sa kanila yan. Si Senate, ganun din. Yung mga controversial sa panahon ng mga pangyayari, yun yung mga suki ng mga hacking.
1: Mm-mm. Like?
3: Well, yan ngayon, si Congress, si Senate, diba? In the past, PNP, napag-initan din yan. Kung titignan nyo noong mga 10 taon na before COMELEC, ang suki naman nila dahil panahon ng election. Depende kung sino flavor of the month. Kaya ang lagi namin sinasabi sa mga ahensya, laging handa lang. Lagi lang nag-BAPT. And may konting problema, iakyat lang sa DICT. Sa DICT naman kasi, like yung nasabi namin, may mga ahensya na kami mismo yung nagmo-monitor. Napapansin namin, everyday halos may mga nag-a-attempt. Okay lang naman yung attempt, basta hindi nakakasagot.
2: Opo. Secretary, maiba ho kami. No? Kumusta ho ang monitoring ninyo dun sa naging epekto ng magnitude 7.8 na lindol sa telecom sa Mindanao?
3: Naku, buti. Natanong mo ako niya. Kaya ako gising na gising ngayong umaga dahil lumindol din nung kahapon sa Davao, di ba?
1: Opo.
3: So, yung 7.8, thank you at nabanggit mo yan. Magpapasalamat tayo ngayon dun sa mga telco. Alam nyo ba, ang bilis nilang nag-recover. Kung maaalala nyo, nung nag-earthquake last year sa Cebu, nag-agree kami ng kasama yung mga telco, may mga paghahanda kami ginawa. Eto, nung nangyari itong 7.8, within the next day, marami sa kanila nag-restore. And then, noong Friday, 100% na sila lahat. In fact, natuwa nga si Presidente nung re-report namin na ready. And alam nyo ba, nung time na nag-meeting kami sa kabinete, kasama si Presidente, si SecRec, SecVince, at si SecFed, aba, naka-video con sa amin from the affected area. So, gumana yung connectivity. Tapos, kahapon, nung nangyari yung 6.2 o 6.6, hindi ko na maalala kung gaano kalakas sa Davao, kagabi, tinecheck na naman namin yung mga facilities. So far, 100%. Credit to the telcos, naghanda sila ngayong taon na to.
1: So we can safely say, Secretary, ba na 100% ng restored ang connectivity po doon sa areas?
3: Oo. Ang hindi na lang nila masagot is kung halimbawa yung area suddenly nagkaroon ng brownout tapos yung genset nila nagpapalit lang. So, 100% dun sa landline, dun sa mobile telephony, 99-98, mga ganon. Depende na sa availability ng kuryente. Pero ito yung kagandahan, balik tayo dun sa mobile, buti na tanong niyan. Yung sa mobile, alam niyo ba sa affected areas, dyan na-test natin yung tinatawag na direct to cell. Si Globe Telecoms kasi nung simula ng taon, kasama si Pangulo, nag-inaugurate ng service nila na direct to cell. Yung ibig sabihin, kahit na wala yung cell site at hindi gumagana, lumabas ka lang ng bahay mo at siguradong yung telepono magkakaroon ng signal kasi satellite na nag-beam sa kanya. So, nung kinek namin, nung nangyari ang Lindol, more than 100,000 cell phones naging sat phones sa affected area. So, gumana.
1: Mm-mm.
3: So, pagdating sa connectivity, halos sabi nga ni Presidente, sa dami ng dinaanan natin na disaster, parang naging praktisado na yung mga telephone.
1: Naging ano na rin po, kumbaga, at least may ganung technology po na pwedeng maaasahan po sa after, may mga aftermath po ng gantong klaseng trahedya. Secretary, maraming salamat po sa pagbibigay ng update at we keep contacting lang po kayo para po sa mga iba pang update sa mga kaganapan po related po sa DICT. Salamat po.
3: Anytime, Johnson Christian, tawag lang kayo.
4: Salamat po, ingat po kayo.
1: Good morning, si Secretary Henry Aguda, ang kalihim po ng DICT.
2: Ano ang challenge ngayon sa mga IT personnel ng bawat government agency? Kasi yung hacking hindi naman nawawala. Laging merong attempt at merong attempt para ma-penetrate yung website na yan ng gobyerno. At kung mahina-hina yung IT experts ng mga government agency sa website natin,
1: ay wala.
2: Eh baka talo tayo.
1: Mm-hmm. At saka di ba ang sabi nga nila, ang gera ngayon, nag-shift na rin. Hindi na lang basta bombahan, barilan. Nag-shift na rin tayo into digital. May tinatawag na tayong cyber warfare. Na ang mga masasamang loob, kapag meron silang gustong atakihin o pahinaing mga sistema, hindi na lang basta infrastructures ang aatakihin nila. Yung mismong digital system na yung aatakihin nila.
2: Lalo kung halimbawa po ay mga bangko o kaya mga sensitive government agencies na ang transaction ay online. E pagka ho bumagsak yung sistema na yan online, mahihirapan ho ulit tayo na magbalik ulit sa mano-mano.
1: Easy target yan para doon lalo na sa mga magagaling talagang manghack at yun talaga yung kanilang focus na gawin. Kaya importanteng doble, triple din yung paghahanda din mula po sa side ng mga institutions, lalong-lalo na po ng gobyerno. Ay, alas 6 na pa ng umaga mga kapamilya, huling pagbati lang partner ng happy 26th birthday kay Nes Camille Lumabal, mula po kay Kuya Rodel, Ate Thelma at Hennessy Hilario sa Cavite. Happy birthday,
5: happy
1: Nes Camille!
5: Birthday!
1: At happy birthday din po sa mga nagbe-birthday ngayong Martes. Maraming salamat mga kapamilya sa pagsama sa amin sa programang Pasada Balita. Muli ako po si Christian Yosores.
2: Ako po naman si Johnson Manaba at walang maglilipat ng channel, walang BBT. Susunod ng Gising Pilipinas with Secretary Alvin El Chico. Bukas po uli ha. Good night!
1: Bye! Ingat!
2: Siyempre mahaga kami.
0: Pasada Balita! Johnson Manaba, Christian Yosores. Pasada Balita! Basta AM! MM!

0: Gisina Banguna, it's a Tuesday, 6:02 in the morning, wiki wiki.
1: Gising! Gising! Pilipinas! Simula ng umaga na puno ng impormasyon at mga balitang-balitang dapat mong malaman. Ang katawan ay galaw-galaw para ganahan buong araw. Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico. Gising na!
2: Good morning!
1: Bango na! Bango na! Gising Pilipinas na! Gising! Gising Pilipinas!
2: Good morning! Good morning!
0: Halika na, tama na yan. Gumising na, bumango na. Let's do this. Mr. Gising, reporting in the morning. Arriba-riba, narito na may init na balita ngayong Martes sa Gising, Pilipinas. Ipinatupad ng dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo sa mandated price adjustment ng Department of Energy. Bumaba ng 3 piso at 71 sentimo ang diesel, habang 50 centavos naman sa kerosene. Tumaas po ng 1 peso and 68 centavos ang gasolina. Noon na nang inanunsyo ni US President Donald Trump ang kasunduan ng Amerika at Iran para itigil ang mahigit 3 buwang gyera at posibleng pagbubukas ng Strait of Hormuz at ang pagtanggal po ng US naman ng kanilang naval blockade. Pero hindi pa po malinaw ang ibang detalye ng kasunduang pipirmahan pa lang sa Switzerland sa Biyernes. Sa kabila ito, aminado naman ang Department of Energy na hindi agad-agad may babalik sa dati ang presyo ng petrolyo dahil maraming nasirang pasilidad at barkong na-stranded dyan sa gyera sa Middle East. Ang good news po, puro pabagsak lahat ha, sa unang araw ng trading. Yamya, mukhang malaki-laki yung ano bang sabi ko kay Alfred? Ang laki ng ano eh, ng diesel eh. Parang ang bagsak ng diesel agad-agad, 8. O, isang araw pa lang ha, first day, 8. Yung kerosene, 9. At yung gasolina, 5. O 5 piso agad. Pero first day pa lamang po yan ha. Muling isinailalim naman sa yellow alert ng Visayas grid kahapon. Tumagal po ng 6 na oras ang yellow alert simula alas 4 ng hapon hanggang alas 10 ng gabi. Buso dito ng forced outage o biglang pagbagsak po ng 17 planta, habang 11 naman ang tumatakbo sa derated capacity o kulang ang produksyon. Aminado ang National Grid Corporation of the Philippines na posible pang matagalan bago bumalik sa normal ang sitwasyon ng kuryente. Mga August pa raw. Pero umaasa si Energy Undersecretary Mario Marasigan na matatapos ng yellow at red alert simula sa Hulyo. Nauna nang inanunsyo ng Meralco ang 15 sentimo kada kilowatt hour na dagdag singil sa kuryente. Ngayong buwan, nakatumbas naman ng 30 hanggang 74 pesos na dagdag sa bill ng mga residential consumers. Buso dito ng pagtaas ng generation charge dahil sa pagpalya ng transmission lines at maraming planta ng kuryente.

sugatan. Ayon sa OCD, wala na pong senyales na buhay pang 36 na nawawala na karamihan ay natabunan ng landslide sa Davao Occidental. Pansamantala, itinigil ang surge operation sa isang lugar dahil pahirapang magdala ng heavy equipment sa General Santos City. Isa sa ilalim naman sa red tag status sa mga gusaling hindi paligtas gamitin, kabilang na ang ilang butika ay sinailalim na. Sa ngayon po, mahigit 1 bilyong piso na ang pinsala ng lindol sa infrastruktura sa Mindanao. Kahapon naman bumisita si Pangulong Marcos sa halos 200 pamilyang nanunuluyan sa tent city dyan sa Glan, sa Sarangani. Nag-land din ang Office of the President ng 278 million pesos na financial assistance para sa mga apektadong lokal na pamahalaan. Nakapagtala pa ng mahigit 6,000 aftershocks, kabilang na po ang magnitude 5.5 na lindol sa bayan ng Glan kagabi. Nauna lang sinabi ng FEVOLCS na posibleng tumagal ng isang buwan ang mga aftershocks. 7 minuto makalipas ang 6 ng umaga. Labing apat na lokal na pamahalaan ang nagdeklara ng state of calamity dahil sa malakas na lindol sa Mindanao. Kabilang dito ang Sarangani at ilang lugar sa South Cotabato at Davao Occidental na matinding naapektuhan ng pagyanig. Sa ngayon, epektibo na ang price freeze sa mga paunang bilihin sa mga lugar na nagdeklara ng state of calamity. Ayon sa Office of Civil Defense, halos 60,000 bahay ang napinsala dahil sa malakas na lindol. Aminado naman si OCD Deputy Administrator Assistant Secretary Rafi Alejandro na hamon po ang muling pagtatayo sa mga nasirang bahay. Nananatili ring suspindido ang klase sa mahigit 3,000 paaralan sa Mindanao isang linggo matapos ang lindol. Inatasan na ni Pangulong Marcos sa Department of Education na magtatag ng learning continuity spaces habang magpapatupad ang ilang paaralan ng blended learning arrangement para hindi maantala ang pagkatuto ng mga estudyante. Niyanig naman ang magnitude 6.2 na lindol ang Davao Oriental kahapon. Ayun nga sa itatanong ko kung pareho ba yun sa aftershock, hindi daw hiwalay raw ito. Tectonic ang lindol na naitala sa layong 113 kilometers sa timog silangan ng bayan ng Governor Generoso. Naramdaman pong intensity 5 sa Governor Generoso sa Davao Oriental at Jose Abad Santos sa Davao Occidental. Intensity 4 sa mga bayan ng Alabel, Glan, Kiamba at Malapatan sa Sarangani. Ngayon din sa Coronadal City, Tampakan at Tupi sa South Cotabato, General Santos City at Tacurong City sa Sultan Kudarat. Wala inasa ang pinsala pero posible ang mga aftershocks. Linaw naman ang FEVOLCS na walang kaugnayan ng lindol sa Davao Oriental sa magnitude 7.8 na lindol noon pong June 8. Ang Philippine Trench ang pinagmulan ng lindol sa Davao Oriental habang Cotabato Trench naman ang sa Sarangani. Balitang politikal. Sa oras na alas 6:09, itinakda ni Pangulong Marcos ang special session ng Senado at Kamara bukas. Layon itong bigyang oras ang Kongreso para maipasa ang ilang panukalang batas tulad ng pagpapalakas ng mga ayuda, libreng college tuition at pagbabawal sa political dynasty. Ipinatawag din ang special session para makapag-convene ng Commission on Appointments at maaksyonan ang appointment at promosyon ng ilang miyembro ng Gabinete Militar at Foreign Service. Ang tanong ka siya ba yung isang araw? Ang dami pala agenda. Bagamat nakabreak ang Kongreso, iginit ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na hindi maring maghintay ang mga Pilipino, lalo na ang mga naapektuhan ng lindol sa Mindanao. Sinabi ni House Speaker Faustino D. na handa ang Kamara na sumunod sa direktiba ni Pangulong Marcos, habang nanawagan naman si Acting Senate President Sherwin Gadjalian sa mga kapwa-senador na dumalo sa special session bukas. Umaasa rin ang ilang senador mula sa mayorya na matatapos sa special session ang issue sa Senate presidency. Hindi pa po tiyak kung sasali sa majority block si Senator Joel Villanueva na nangakong dadalo sa special session. Nanindigan ng chairman ng Blue Ribbon Committee na si ng Gatchalian block na si Erwin Tulfo na walang pagdinig ngayong araw. Kasi meron pong nagsasabi dun sa kablang kampo na may pagdinig. Ang nag-anunsyo pa nga isang dating congressman na meron daw pagdinig at hindi naman sa Senado gagawin. Ala, ano kaya yun? Kasunod po ito ng pahayag ni dating Congressman Mike Defensor na itutuloy po ang pagdinig ng Blue Ribbon Committee sa labas ng Senado mamayang alas 10 ng umaga. Nanawagan si Defensor sa publiko na suportahan ng 18 nagpakilalang bagmen ni dating Congressman Zaldico, gayon din ang mga kasama sa grupo ni Senador Alan Peter Cayetano.
pero Buelta ni Tulfo, walang karapatan si defensa.

0: Sensor na mag-anunsyong ng pagdinig eh dahil hindi naman siya senador o miyembro ng komite. O nga naman. Sa ilalim po ng Senate Rules, kailangang magpalabas ng notice at agenda 3 araw bago ang pagdinig. Sa ngayon, wala pang formal na abiso ang Cayetano Block sa sinasabing pagdinig ngayong araw. Samantala, nagsumite ang prosecution team ng Kamara at Defense Team ni Vice President Sara Duterte ng mga pre-trial brief sa Senate Impeachment Court. Nakasaad sa dokumento ang listahan ng mga ebidensya, testigo at panukalang kailangan desisyonan ng magkabilang panig para hindi na pagtalunan sa paglilitis na inasahang sisimulan sa July 6. Mahigit 30 ang inilistang testigo ng prosekusyon, kabilang na ang ilang kinatawan ng bangko at hostile witnesses mula sa Office of the Vice President at Department of Education. Magsasagawa naman ang pre-trial conference sa Huwebes kung saan inaasahang hihilingin ng prosekusyon na payagan ang paggamit ng wikang English at Filipino sa paglilitis. Para sa ilang House prosecutors, dapat ibaba ang kailangang boto para makonvict si VP Sara kung hindi pa rin makadadalo ang nagtatagong si Senador Ronald De La Rosa at yung nakakulong namang si Senador Jinggoy Estrada. Sa ilalim ng saligang batas, kailangan po ng 2/3 ng 24 o ng 24 na senador o 16 na boto para makonvict ang impeachable official sa anumang articles of impeachment. Pinag-uusapan pa ng prosecution team kung maghahain ng motion sa impeachment court para bawasan ang conviction threshold. Ay sigurado po tayo, mapupunta sa Korte Suprema yan. Ay sinakalagay yan sa saligang batas na 2/3 ng 24. Ang peculiarity, nakakulong po. Yung isa nakakulong, isa nagtatago. O ay, paano ngayon yun? Anong magiging basis mo? Saan mo kukwentahin yung 2/3? Dun sa 22 o dapat sa 24? Naku, yan ang tanong para sa kataas-taasang hukuman. Nadagdagan ng 10 milyong piso ang yaman ni Vice President Sara Duterte at Mister na si Attorney Manases Carpio noong nakarang taon. Sa Joint Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN, tumaas po sa 98.66 million pesos ang net worth o SALN ng mag-asawa mula sa 88.51 million pesos noong 2024. Tumaas na mahigit 122 million pesos ang total assets sa mag-asawang Duterte matapos idagdag ang biniling 10 million pesos na condominium unit na may parking slot sa San Juan City at commercial building sa Davao City. Maliit naman yung 10 million sa kondo at saka ano, proper, na may parking at saka property, commercial building sa Davao. Parang maliit yung 10 million. Pumalo naman po sa mahigit 24 million pesos ang total liabilities na mag-asawa mula sa 9 na milyong piso noong 2024. Walang idiniklarang cash on hand at pera sa bangko si VP Sara pero mayroon po 16 million pesos sa ilalim ng other item ng SALN. Nauna na natuklasan sa pagdinig ng House Justice Committee na walang idiniklarang cash on hand o deposit o sa bangko ang Vice Presidente simula 2019 hanggang 2024 kahit may nakitang transaksyon sa bank accounts. Pero paliwanag ng defense team, kasama sa others sa SALN ang cash in bank ni VP Sara. Ay, teka muna, bumalik na ba yung BPI? Bumalik na yung ano, online? O, no, isang araw pa yun nawala eh. Silipin nyo nga kung bumalik na yung BPI. Di tuloy ako makacheck. Hoy, si Secretary Garin daw, Camille, 6:20. O, pagkatapos ng Radyo Patrol, ma'am. Saglit lang, ma'am. Bumalik na, oh, very good. Kasi kahapon wala yan eh, ha. Puntan muna natin si Zuz Legaspi. Una sa pilan, ako lima-lima po pala ito. Sige, si Secretary after ng Radyo Patrol, ha. Go, Zuz!
1: Alvin, maaga nagpakarga ng gasolina ang ilang motorista sa Shaw Boulevard, Mandaluyong City para hindi na maabutan ang panibagong taasingil ngayong alas 6 nga ng umaga. Pasado alas 5 na madaling araw kanina, naabutan ng Radyo Patrol ang tricycle driver na si Cesar na nagpapakarga ng 300 pisong halaga ng gasolina, kalahati ng kanyang kinita sa pamamasada kahapon. Anya, dahil sa mataas na singil sa gasolina, hindi niya masulit ng masigla o ang masiglasan ang kita ngayong pasokan ng mga estudyante. Ganito rin ang saloobi ng taxi driver na si Marlon. Ang motorista namang si JP, aminadong walang magagawa kundi sumunod sa paggalaw sa presyong ipinatutupad ng mga kumpanya ng langis. Sa gitna ng taasingil, positibo naman ang reaksyon ng mga motorista sa peace deal sa pagitan ng US at Iran pero hindi maiwasan ang pagkadismaya nang malamang aabutin pa ng 6 hanggang 12 buwan bago bumalik sa dati ang presyo ng produktong petrolyo. Narito ang ating panayam sa kanila.
2: Hindi naman bumaba. Ano pa lang gasolina eh. Taas pa rin eh. Dapat 6 months lang. Hindi na yun. Dapat babaan na nila.
3: Kaya pa naman po. Tiyaga lang. Taga. No choice eh. Kasi yun lang ang alam natin na buhay.
4: Mas maganda na mas papabalik sa normal as soon as possible. Pero kung hindi nila magagawa yan, eh, wala tayo magagawa. Kailangan lang natin mag-pit ng sinturon palalo.
1: Yan ang mga tinig ni na Cesar, tricycle driver, Marlon, isang taxi driver at JP, isang motorista. Alvin, sa pag-ikot ng Radyo Patrol sa ilang gasolinahan sa Shaw Boulevard, Mandaluyong City, naglalaro na sa 77 pesos hanggang halos 80 pesos ang presyo ng ordinaryong diesel. Mula dating 80 pesos and 7 centavos hanggang 83 pesos. Ang gasolina naman, naglalaro na sa 76 pesos and 80 centavos hanggang halos 82 pesos mula dating 74 pesos and 40 centavos hanggang 80 pesos and 20 centavos. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi, TZMM.
0: Thank you! Maraming salamat, Zeus Legazpi. Si Ron Cueto naman. Ron, go!
5: Good morning, Alvin. Nananatiling mahigpit ang seguridad sa paligid ng Senado ngayong umaga habang patuloy na ipinatutupad ang heightened alert status kasunod na natanggap na intelligence report kaugnay ng posibleng banta sa seguridad ng institusyon. Nakadeploy sa iba't ibang bahagi ng Senate complex ang mga bomb-sniffing dogs. Makikita rin ang mga barbed wire na inilatag sa northbound lane ng JW Diokno Boulevard bilang bahagi ng crowd control at security measures. Sa tapat ng Senado, nananatili ang ilang taga-suporta ni na Vice President Sara Duterte at Senator Ronald De La Rosa na nag-camp out at natulog sa lugar. Makikita rin silang nagwawagayway ng watawat ng Pilipinas sa harap ng gate ng Senado. Kapansin-pansin din ang mga kalat ng basura sa ilang bahagi ng kalsada. Ayon naman sa isang Senate guard na nakausap ng Radyo Patrol, muling isa-set up bandang alas 8 ng umaga ang vehicle inspection system sa harap ng Senado para inspeksyonin ang mga sasakyang papasok sa compound. Sa kabila nito, banayad ang daloy ng traffic sa northbound at southbound lanes ng JW Diokno Boulevard. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Roy Cueto, DZMM.
0: Thank you, Rowan. Punta natin si Ma'am Trisha. Trisha Lindo. Ma'am Trisha, good morning.
6: Good morning, Alvin. Sa mga kapamilya nating babiyahe sa lungsod ng Maynila ngayong Martes ng umaga mula Welcome Rotonda sa Quezon City papuntang Espanya Boulevard, light traffic ang sasalubong sa mga motorista. Babagal kung liliko o papasok ng Lacson Avenue malapit sa Earnshaw at tuluwag lamang kalagpas ng bus station. Mas mabilis yung usad, Alvin, ng mga sasakyang aakyat ng Mabini Bridge sa rutang Quirino, maski yung mga pababa pabalik ng Espanya Boulevard. Samantalang gumibigat ang usad kung dadaan sa ilalim ng tulay, patungong Nagtahan at Santa Mesa. Samantala sa eastbound ang Magsaysay Boulevard, light to moderate na ang traffic, partikular kung aabot na sa Pureza Station. Tuloy-tuloy lang yung biyahe sa Legarda, Maynila at magkakaroon na lamang ng build-up pagdating sa stoplight ng Recto Menjola. Walang ka-traffic-traffic sa northbound ang Rizal Avenue, rutang Caloocan, habang may kaunting pagbagal pabalik ng Quiapo. Mas mabilis pa ngayon, Alvin, yung biyahe sa Quezon Boulevard, tagos ng Padre Burgos Avenue hanggang sa Taft Avenue. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, DZMM.
0: Thank you! Maraming salamat, Trisha Lindo. Magandang umaga po kay Energy Secretary Sharon Garin. Sek, saglit lang, Sek, dalawang report pa. Si Honey Reyes ng BDO, kasing nagising na rin, at si Dr. Mario Festin. Si Noel Alamar muna. Go, Noel!
7: Good morning, Alvin. Inaasahang babalik na sa normal ang supply ng kuryente sa buong mainland ng Occidental Mindoro at magiging tuloy-tuloy na ang operasyon at serbisyo ng OMPC o Occidental Mindoro Consolidated Power Corporation. Ayon sa OMPC, sinimulan na kasi ang pagkakabit ng 15 megawatt volt anti-replacement transformer na pansamantalang ipapalit sa nasirang 25 MVA power transformer na pangunahing dahilan ng nararanasang aberya at kakulangan ng supply ng kuryente sa mga nagdaang araw. Sa oras na makumpleto ang pagkukumpuni at maibalik sa maayos sa kondisyon ng transformer, inaasahang magiging mas matatag at mas maaasahan ang distribution ng kuryente sa maapektadong lugar sa lalawigan. At minomonitor at tinututukan ng Occidental Mindoro Electric Cooperative o OMECO ang bawat hakbang ng OMCPC upang masiguro ang maagap ng panunumbalik ng supply ng kuryente sa lalong madaling panahon. At yan ang balitang sigurado, kumpirmado. Ito ang Radyo Patrol, Noel Alamar, DZMM.
0: Thank you, Manong Noel Alamar. Tunod natin si Manong Rod Izo naman sa Bataan. Manong Rod, go!
8: Good morning, Alvin. Apat na drug dealer ang naaresto sa Bataan at nasa custody ng apat na wanted person sa serye ng police operation. Naaresto ang unang drug dealer sa isang by-bust operation sa barangay Saging, Dinalupihan, kung saan higit sa 400,000 pisong inihinalang shabu ang nasamsam ng pulisya. Ang tatlo pang suspect ay nasa kote sa barangay Umboy, Abukay, na nakumpiskahan ng 60,000 pisong halaga ng droga. Kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 ang isasampa laban sa apat na drug dealer. Samantala, nahulog din sa kamay ng Bataan Police ang apat na wanted person. Ang unang wanted na aresto sa barangay Mulawin Orani sa kasong paglabag sa Dangerous Drug Act. Ang dalawang suspect ay naaresto naman sa barangay Townsite Limay na may kasong tepa at ang isa naman sa barangay Kulis na may kasong estapa at ang isa ay arestado sa San Jose, Balanga City sa kasong paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Act. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Rod Eason, DZMM.
0: Thank you, Manong Rod Eason. Thank you, Radyo Patrol. Magandang umaga naman kina Ma'am Grace San Mateo, Ted Cua, Paulo Baden ng Virac Catanduanes. Ganon din si Mark Hernandez. Gising na gising ni mga otawa. Pati na Ma'am si pati na rin si Ma'am Lina Ho at si Ambassador Francis Chua. Thank you, Radyo Patrol. Ha?
9: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Radyo Patrol sa East 30.
0: Si Energy Secretary Sharon Garin sa pagbabalik ng Gising Pilipinas Energy Energy on a Tuesday.
10: Good morning.
11: Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico. Chico. Gising Pilipinas.
12: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
13: Happy 40th anniversary sa DZMM. Una sa balita, una sa public service.
14: Sa gitna ng gyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
15: Ngayong tag-init, maging masinop o wais tayo sa pagkonsumo ng enerhiya o kuryente. Yung electric fan, madalas po natin ginagamit yan. Linisin po natin yung LEC. Pag madumi po yung LEC ng ating electric fan at yung makina na likod nito, nakakadagdag po ng konsumo yon. Pangalawa, kung meron po tayong air conditioner, bukod sa iset yung thermostat sa 24 degrees lang, wag nang ibaba pa, linisin rin po yung air filter. At kung twice a year, kung kaya po, pa preventive maintenance natin, i-full cleaning po natin yung mga aircon.
14: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
16: Ako si Raymond R. De Los Santos. Para sa akin, lang ako nanood at nakapakinig si DZMM. Subalit, dahil sa unang pakapakinig ko na iyon, tumibo para sa aking isipan na ito ang isang programa na makapagbigay ng impormasyon tungkol sa nangyayari sa ating kapaligiran, sa ating pamahalaan para sa taong bayan. Happy 40th anniversary, DZMM. Una sa balita, una sa public service.
17: Mahalaga po kasi DZMM kasi malalaman natin kung ano nangyayari sa ating bansa.
18: Happy 40 years sa DZMM. DZMM Radyo Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.
14: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
12: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
19: Bye.
0: Magandang-magandang umaga po sa kalihim ng Department of Energy, Secretary Sharon Garin. Sec, good morning!
19: Good morning, Alvin.
0: Patingin. Parang nakikita yeah. si... Hindi ko pa nakikita si Secretary. Andiyan ka na ba, Sec? Patingin?
19: Nandito na.
0: Ba, talaga. Parang you woke up like that, Sec?
19: Parang ganun talaga
0: yun. Anyway, mukhang good news naman dahil mukhang magkakaroon na nga ng peace deal, magkakapirma na sa Biyernes, ano po, ang Amerika at Iran. Ang tanong ko po sa inyo ay, irerekomenda nyo na ba na tanggalin na ang State of Energy Emergency sa Pilipinas?
19: Alvin, basically, hindi pa. Kasi hindi pa siya nagpipirmahan. Dineclare pa lang, nasa Friday pa yata sa magpipirmahan. And then second is yung epekto ng krisis na to, hindi pa tapos sa atin. May mga presyo pa ng mga commodities natin na affected pa rin.
0: So mga kailan po ang nararapat na pag-lift? Kasi kung hindi mo yung tatanggalin, 1 year yan, hindi ho ba? Unless lifted immediately. So mga kailan sa palagay mo?
19: I think hindi naman tayo aabot ng isang taon nito. Para lang mag-settle muna yung mga mag-stabilize yung presyo. Baka hindi bumaba, pero basta mag-stabilize yung presyo. I think give or take mga 2 or 3 months pa siguro.
0: Ayun. Pero ang antayin po dyan yung recommendation ninyo, Secretary, ano? Kasi kayo ang nasa in charge sa energy. Malamang ang recommendation ninyo ang antayin ng presidente.
19: Hindi naman kasi to, hindi na energy lang or oil problem, no? This is a multi-agency committee. Kaya ang buong committee naman yung magdi-discuss nito sa uplift.
0: Opo, ngayon nagulat po ang maraming consumer, lalo na po yung nagpapakarga. Narinig nila yung soundbite ni Energy Undersecretary Alessandro Sales na 6 months to 12 months bago bumalik sa pre-war. Sabi ng iba, but ang tagal naman, 6 months talaga. Paano ba? Bakit abutin ng 6 months?
19: Kasi marami kasing mga facilities tsaka mga alam mo yung tsaka yung mga ruta na na-disrupt, ano? So it will take time talaga na maayos yung mga pipeline ng iba, yung like yung regas ng Qatar, kung ano may nasira dun sa area na yun, no? So kailangan balik sila sa normal operation. So hindi siya yung wala na yung gera, wala na yung problema. Nagkagera, nasira yung mga facilities, kahit mawala yung gera, kailangan ayusin pa rin siya. Construction yun eh.
0: Pero kampante ka ba? Alam mo, itong si US President Donald Trump, parang paiba-iba rin eh. Yung Iran naman, ganun din. Konting kibot lang, baka rumis back, sisiklab na naman ulit yung gera. Kampante ka ba na mag-hold itong inanunsyo nila? O kakabaka-baka rin, Sek, na baka maunsam eh, baka mapurnada?
19: Alam mo, parang ilang beses na tayo pinaasa, no? So, hindi ko rin ma-sure, hindi pa ako totally confident hanggang magpirmahan sila. So, inihintay ko pa yung mga definite talaga, hindi lang yung pang-tweet niya or kung anong ipopost sa Facebook niya. Kasi parang iba yung nangyayari pagka next day eh. So, I'd rather wait for the official document. Para tsaka na lang ako magkakatiwala.
0: Pareho tayo, Sek, kasi parang makapwede pang mag-iba eh, no? At pag nag-iba yan, ang tatamaan hindi lang naman siya, hindi lang naman Iran eh. Salita, dawi tayo dyan eh. Niho ba?
19: Parang, Alvin, parang ano na, yung parang boyfriend na ilang beses ka na pinagtaksilan.
0: May hugot ka ba? pinaasa si ano. Anong report sa mga tauhan mo diyan sa first day? Kasi ang report naman sa akin ng mga sources ko, malaki na agad ang tinapyas. Pero siyempre, mas maiging opisyal. Ano po? Anong datos mo diyan sa unang araw ng trading, Sec?
19: Hindi ko pa natatanggap, no? 6:30 pa. So, hintayin ko lang yung report ng bureau ni Reno, and then I will report. And then once we observe na may mga violations talaga, pa-flag naman namin yan. Na pag ni-report niyo po, for example, then we can take action on it.
0: Now, not sa violation sec, yung first trading day. Oh, hindi ka pa binibigyan ni... yung trading day. Kasi ano yan, by the day yan, di ho ba? Sa first trading day, galing sa mga kaibigan natin, malaki-laki na sec yung binaba eh. Pero wala bang binibigay sa'yo si Boss Rino?
19: Wala pa. Okay. Titingnan natin ngayon. Pero wala pa. Pero I'm sure ang reaction niya ngayon is very positive for us. Meaning, kakalma or baka sana bumaba yung presyo.
0: Sa first day, sec, ano? Yung diesel, 8 na agad. Minus 8, first day.
19: Yeah.
0: O, kerosene, yeah, minus 9.
19: Hopefully, no? Kaya nga, ano eh. Kaya lang, yun nga yung, ano eh, medyo nasa cycle tayo ng mga pronunciations ni Trump. Minsan, pag-declare niya, pagsak, tapos may mangyayari ulit next 2 days. So, I'd rather, kaya usually, ano, normally, I say na we wait for the next 5 days para sigurado tayo.
0: Tama naman. Pero yung unang araw po sa gasolina, mahigit 5
19: piso.
0: No? Maganda. Kaya lang, first trading day pa lang. Ngayon, ang itatanong ko pang susunod ay yung strategic petroleum reserve. Yeah. Yan ba itutuloy pa rin natin kahit medyo patapos na yung crisis,
19: pa rin. Baka may tatamaan na naman silang ibang bansa at magka-crisis ulit tayo. The point is, this is a lesson learned from the crisis. Kailangan talaga magpatayo tayo. Alam mo, isa sa mga paluwag ng trabaho namin was having PNOC buy the stocks, tsaka yung meron tayong stocks na anytime pwede natin ibigay pang ayuda or pang discount. No? So, ngayon nga, halimbawa, earthquake sa Mindanao, nakatulong din yan na we can actually, the assurance na we can use PNOC oil to help kung sino man yung naging biktima ng earthquake. So, kailangan talaga eh. And anytime na meron tayo, it gives us assurance the government can take action faster. So, kailangan ano. So, nag-instruct na ako, Alvin, sa PNOC and I've talked to MIC and we've met some of the foreign delegations also na baka pwede we can work on this. So, hopefully, ano, within the president's term, at least makapagpatayo na tayo.
0: Mga ano ba ang plano natin dyan? Kasi hindi po biro magpagawa ng strategic.
19: Hindi.
0: Malaking gastos po yan.
19: Ano, marami yung business model na na pinakita sa akin. And I hope, gusto ko yung pinakakonti yung cash out sa gobyerno. No? Na may mga marami kasi pwede mong parentahan, pwede mong patayo sa ibang companies.
0: Magkano yung pinakamaliit na cash out?
19: Ano, it's possible na ibang private companies ang magpatayo. And then may arrangement lang with the government. It's possible also kung maganda yung numbers, no? Kasi alam mo yung advantage ng bansa natin, nasa gitna tayo eh. So, halimbawa kung yung mga anumang country, Canada man or Middle East man, para mapalapit na nila yung product nila sa mga customer nila, which is all the countries in the ASEAN, pwede nilang gamitin yung site natin as location ng stockpiling nila. So pwede rin yun eh, na sila yung magpatayo ng sarili ng stockpiling dito.
0: Pero hindi ba dapat tayo, may sarili tayo? Baka hindi natin kontrolado, may ayaw na maibigay, kahit na sa atin, kung hindi bibigay sa atin in times of crisis, di wala rin. Ano? Dapat meron din tayong sarili talaga na gobyerno magkukontrol.
19: Opa, yung bansa, kailangan talaga meron yung government mismo meron. Pero like yung construction, yung mga ganun, pwede nating usapan lang sa mga ibang possible na mga stakeholders kung willing sila to cash out. Kasi pwede namang may arrangements lang yan pa na kahit sila mag-construct, meron pa rin control yung gobyerno. Pero tama ka, Alvin. I would rather have the gobyerno mismo may sariling tanke, may sariling oil, diesel man yan o crude oil.
0: Opo, but give us a little idea kasi yung ordinaryong Juan de la Cruz, wala naman idea dyan eh. Para lang pakita sa kanila yung enormity. Sobrang laki po ng kailangan dyan. Minimum magkano'ng kailangan budget, Secretary?
19: Okay, isang tanke na mga 1 million barrels, 59 million barrels would cost us, yung tanke pa lang ha, mga 5 billion pesos yan.
0: Tanke and, pa lang po yun ha, wala pang laman, tanke pa lang.
19: Wala pa laman, and then kailangan kasi hindi lang padamihan ng tanke, kailangan may mga pipes ka para pag dumating yung barko, kailangan may port ka at galing sa port, ipapadala yan sa tanke through the pipes, tapos paano mo ilalabas. Marami pa namang kailangan gawin. So, hindi yan ganun, hindi biro yung trabaho niyan. Pero, you know, we have to do it. At least start lang muna ngayon, tapos palakihin over time.
0: So, doable naman yung kung 5 billion or kahit sabihin natin 10 billion pesos, kakayanin naman ng Maharlika ng PNOC.
19: Aba, I think pwede naman tayo maghanap ng funding or financing, no? And Maharlika also has funds, and PNOC may funds din. So, kaya naman when it comes to financing, basta hindi lang ganun kalaki, kaya naman natin yan.
0: Eh kaya lang, 2 years na lang eh, before the end of the Marcos administration, may time pa ba?
19: Well, sabi ko sa grupo namin, isang taon dapat matapos na yan. Hindi ko alam kung kaya.
0: Okay. So, kaya naman. Kung mag-focus, isang taon kaya yan.
19: It's possible. Construction kaya yan, Alin. Pero kailangan din mag-study ka. No? Kasi marami yan yung mga permitting. But before that, ang site kailangan natin hanapin at i-assess. No? So, marami pang hindi lang construction yung part. Kailangan safe enough to store the oil there. No? So, marami tayong options. So one of those is also Bataan, of course.
0: Ah, pwede sa Bataan. Anyway, one last na lang kasi si Senator Erwin Tulfo pala i-interview din namin. Yung tungkol sa sitwasyon sa Mindanao, na-interview namin yung NGCP kahapon, mukhang hanggang August pa raw pala, no? I mean, August pa, babalik sa normal. Kasi malamang today, yellow na naman ulit yung Visayas sa Secretary.
19: Ay, yung ano, yung alerts?
0: Yung power situation sa Visayas.
19: Now, may mga ano naman eh. Meron kaming ginagawa na hopefully within the next month, may in place na siya. Ano. Ito yung mga temporary namin, which is dagdagan yung mga na-assess namin yung buong Visayas. Ano ba yung kailangan dyan? Ilang megawatts yung kailangan? Actually, batteries ang kailangan, Alvin, kasi sobra-sobra yung renewable sa Visayas. Visayas, 45%. Renewable. So, kailangan i-store natin yung sobra sa umaga ng solar. Tapos, ibato siya pagkagabi or para makapaprolong siya. No? So, we're doing our preparations para magtatagtagan ng mga power and also batteries sa Visayas. And for the medium term, merong papasok ng mga barge and at the end, meron tayong mga power plants na ginagawa na ngayon ano, by 2027 or 2028. Now, is it going to be until August? I hope not. No? Yun talaga yung ano namin na within the month, matapos na itong temporary relief para hindi na magtagal pa ang yellow alert. What's different today is summer ngayon. Eh. Hopefully, by the time na by August yan, medyo malamig-lamig na, umuulan na, kahit ngayon na nga eh. So, I'm hoping na hindi August. By end of June or July. Baka end of July, baka pwede.
0: So, kaya naman na, huwag namang August, ano, kasi dalawang buwan pa yun. Mukhang July, baka mag-improve yung sitwasyon.
19: Yeah, tsaka nag-instruction na sa amin yung Presidente. It has to be fixed as soon as possible or at least yung temporary relief. Wag na ano, find a solution. Nag-instruction na siya 2-3 weeks ago. Kaya ano kami, double time din sa paghanap ng solution.
0: O kasi ang mataas ang bill eh. Eh kung tayo, ako sa Meralco, grabe ang taas ng bill ko sa Luzon yun. Eh doon sa Visayas, lalo na siguro dahil ang laki din ang itanaas sa spot market prices nila.
19: Alam mo, Alvin, medyo ganyan ka-complicated yung electricity natin. Ano, na actually, yung per kilowatt hour sa Visayas, maraming areas doon, bumaba pa. Kasi hindi na sila nag-i-import galing Luzon.
0: Wala ng line rental.
19: Wala ng line rental. Bumaba yung per kilowatt nila.
0: Oh, indeed, that's good news kahit papano. Ano po?
19: At least. Bumaba na yung consumption, bumaba pa yung presyo. Pero kulang naman, diba? Nag-red alert naman sila. So, okay. Yeah. So,
0: marami salamat ha sa oras mo. Mabuhay ka.
19: Thank you, Alvin.
0: Mabuhay ka. Si Energy Secretary Sharon Garin. Aga-aga rin gumising, ano. At mukhang matas yung energy ngayon ni ano ha, Camila. Mukhang napansin mo ba mataas ang energy ni Secretary Sharon Garin? Hindi kaya dahil may peace talks o may peace deal? Pero sabi niya, hindi din siya kampante. Ako rin eh. Hanggat hindi nagkakapirmahan. Oh, kasi baka biglang magbago na naman ang isip ng lolo mo. Ay nako, 6:40! Magandang umaga sa iyo, Attorney Joseph Pamitan. Sabi niya okay na raw yung BPI. Ay, check ko nga mamaya. Hindi ako makapindot sa cellphone ko at may ginagawa, Attorney. Si Kagawad Marlon Nacion, gising na rin. Teka muna, magko-commercial muna tayo. Sa ating pagbabalik, kakausapin natin si Senator Erwin Tulfo. Eh kasi po, ang sabi ni former Congressman Mike Defensor, may hearing. Eh sabi ng mga senador, teka muna, senador ba si Defensor? Ba't siyang nagdideklara kung may hearing ang Senate Blue Ribbon Committee? O Senator Erwin Tulfo sa pagbabalik ng Gising Pilipinas Energy Energy Tuesday na!
12: Boses na gigising sa umaga, Alvin El Chico, Gising Pilipinas!
10: Good morning!
12: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM! Tuwing umaga, hindi pa nagsisimula ang ating araw. Sila'y gising na gising na at nagbabalita. Nagbabalita. Sila ang news team ng DZMM. Hindi lang nagbabasa, manapay aktibong naghahanap at nag-uulat ng mga balita araw-araw. Christian Yosores, Robert Mano at Steve Raz, Johnson Manaba, Alvin El Chico, Doris Bigonia, mga patrol reporters at newscasters in one. Kaya ang inyong maririnig na mga balita ay laging kumpirmado, sigurado. The Morning News Team sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Pag-ibig, tagumpay at mga kwentong no filter.
20: Dear Chang Ami, tulad nga po ng mga sumusulat sa inyo, gusto ko rin po sanang ibahagi ang kwento ng pag-ibig ko.
12: May kasama kang makikinig sa'yo.
20: Matapos ang matinding sakit na naranasan ko sa dati kong asawa, hindi ko na naisip pa ang muling magmahal.
21: It's a form of learning. Sama po doon yung experience of love.
12: Ako to, si Chang Ami.
20: Open na open yan na pag-usapan dito po sa ako to, si Chang Ami.
12: Kasama si Chang Ami Perez mula Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM! Gising Pilipinas!
10: Good morning!
12: Kasama si Alvin El Chico.
0: Good morning! Mukhang masarap yung almusal ni Alan Zulueta. Eh, birthday niya eh. Happy birthday, Alan, ha? Na pinapabati po yung kanyang boss na nasa Jensan, si OCD Yusek Harold Cabreros. Yun, happy birthday, Alan, ha? Sana masarap ang breakfast mo. Pano kayo ni Ann Bustamante Calomarde, ha? Masarap yung breakfast. Si Richard Merck, ganun din. At si Alfred Estilan at si Ma'am Lina Ho. Kain lang kayong kain, ha? Dahil 6:44 na, ha? Si Senator Erwin Tulfo, kausapin muna natin habang nagbi-breakfast kayo dyan. Member po ng Senate Majority Block at Chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Magandang umaga po sa inyo, Senator Erwin.
10: Good morning!
22: Ay, magandang umaga, paring Alvin.
0: Opo, ano itong pinagsasabi ni former Congressman Mike Defensor, di umano, na may hearing today ang Blue Ribbon Committee, Senator Erwin?
22: Press con siguro nila yan. Hindi naman pwedeng matawag na blue ribbon. Press con yan or media forum. Mm. Siyempre mag-iimbita na naman na media. Alam nila na nilalive sila na media. Pero in reality, hindi official yan kasi hindi naman recorded yan. Kasi to be able na maging official ang isang hearing ay dapat nandun yung secretariat. Diba? Yung recorder, yung magbi-video, videographer. Mm. Eh wala yun dahil tapos ng bato, nasa labas pa ng Senado na gaganapin. So obviously, talagang pang press release lang yung gaganapin mamaya at hindi matatawag na Blue Ribbon hearing. Siguro yung mga hindi nakakaintindi pa rin Alvin ng mga kababayan natin, maniniwala na Blue Ribbon hearing yan. Pero hindi po pwedeng Blue Ribbon hearing kasi nga hindi siya official. Number two, yung mga sinasabing mga chairman ng Blue Ribbon, sila Senadora Pia, tapos Vice Chair si Marcoleta, eh, di ba, diniklara ng all seats vacant. Ibig sabihin, wala sila sa pwesto na. At kami nang ang pumalit dahil meron kaming quorum last week. So wala yan. Yan ay isang press conference. At asahan na po natin na kung ano-ano ang sasabihin. May dalmay bit-bit naman ng mga bagong testigo raw. So anyway, nakakatuwa panoorin dahil yung mga mga istorya doon, mga kwento. Kaya, eh, alam mo naman, tingnan natin kung sino mga idadagdag na naman ng mga opisyal at idadamay dyan.
0: Opo, mga 14 raw eh. May bago na namang magsasalita. Pero mali po ang term na hearing. Hindi po hearing ang tawag doon. Diba, Senator?
22: Hindi po eh. Ang tawag po doon ay press conference.
0: Opo.
22: Siguro, or media forum, or kung ano man yan tawag ko dyan, palagay ko forum po yan. At yun, may mga speaker sila, yung 14 na mga bodyguard, ay 18, tapos ngayon 14. So, ayan yung mga dating bodyguard ni Saldico. Yan ay yung mga retired na mga awol, kasi 100 ang bodyguard ni Saldico. Kasi pati mga negosyo niya. Pero yung mga yan, may mga bodyguards na talagang active duty na PNP, active na AFP. Pero yung mga yan, mga wala na yan, wala na sa serbisyo nung maging bodyguard niya yan at pinasasweldohan.
0: Opo. Pero napansin ko, Senator Erwin, mukhang tinatarget po kayo eh, na may dumaan sa feed ko, sa TikTok ata, sa TikTok feed ko, ang tinitira po kayo. Ang sabi, parang nagdala kayo ng babae dun sa kamera nung congressman kayo. Naalala ko yun eh.
22: Si paano naman tayo magdala, di papakita nila yung CCTV. Ang dami CCTV doon. Ang sasabihin ko lang naman doon, CCTV. Abay, hindi mahirap na kumilos ngayon, baring Alvin, yung puro kwento na kwan, yung pati yung sinasabi lang sa mga hotel, nagdala ng babae. Nagsasa CCTV. Dalhin niyo yung CCTV. Ako, challenge ko sila. Di kuhingin niyo lang kwan. Doon sa kongreso, ibigay niyo, yung section ng kongreso, bigay niyo na CCTV, ako nagdala ako ng babae dyan. At pati sa mga hotel na pinagbabanggit na, kaya ako yung natatawa na lang. At yung mga puro kasinungalingan, ako yung natutuwa. Nakakatuwa ako minsan pakinggan, binabasa ko yung mga video.
0: So, hindi kayo nababahala, Senator? Hindi kayo tinatabla ng ganyan?
22: De, alam mo, Maring Alvin, dinimanda ko na nga yung tatlo, yung nagawa-gawa na human trafficking. Pagkatapos, anong human trafficking doon? Number one, CCTV ulit. Tignan yung mga banga hotel. Ipresenta nila. Okay, magdala sila na talaga. May babae akong kasama. May babae akong dinala. ewan ko, pagkatapos yung mga maleta. Kaya nag-file na ako ng demanda para... In fairness naman din, kasi sabi ni Baliab, ano yun, si Attorney Talikod, sino ba yung attorney nila?
0: Baligod.
22: Baligod, sorry. Kalo ko Talikod. Anyway, sinasabi niya na mag-inhibit ako. Well, fine, sabi ko. Pag nagkaroon ng special session, yung bubuuin na talaga yung totoong Blue Ribbon. Bubuuin yon at pagkatapos, doon, magsasagawa tayo, mag-de-designate ng subcommittee na hahawak ng lahat ng investigasyon sa flood control. Hindi natin iniwasan kasi ang pinapakita lang sa tao, lalo ni Senator Cayetano, na tinatagot iniwasan ng blog Senado ng Blue Ribbon, yung flood control investigation. Hindi po, open po kami. Kaya nga po si Senator Kiko Pangilinan po maghahawak po niyan, mag-chair ng subcommittee niyan. Basta anything to do with flood control. So, pero sana po matapos na ito, naibigay na ho yung unang set ng flood control hearing po namin. Naibigay na po sa ombudsman. Pinag-inaaral na po ngayon ng ombudsman. Ewan ko, alawang katapusan ito. Pero sige lang ho, kung yan ang gusto nila, no problem, may subcommittee naman tayo. Kaya mag-i-inhibit po ako at hindi po ako hahawak ng flood control. Si Senator Kiko po ang hahawak po ng flood control, Paring Alvin.
0: Opo. Eh ngayon, bukas, ready na po kayo sa special session. Kampante naman po kayo na may isang tatalon para maging 13 kayo. O more than that pa?
22: Alam mo, naawa nga ako, may napakita ako na tinitira nila dahil mag-a-attend si Senator Joel Villanueva sa session bukas. Binanata na, tinira na kayo ng black propaganda. Kesyo pumunta raw sa isang country club sa Baguio, kesyo 150,000 daw. Nakapunta na rin ako dati doon pero wala namang 150,000 na kwarto o na villa doon. Kasi nungalingan yung per day, sobra yung kwento. Alam ko yun dahil minsan naimbitahan na tayo dyan. Hindi umaabot ng 150,000 ng isang araw dyan. Kalukuhan yun.
2: Opo.
22: Talagang black propaganda. Sinasabi 600,000 na apat na araw. Ewan ko. So, kaya gusto ko sana i-text si Sen Joel. Sabihin ko, welcome to the club.
2: De, pero sure na yon, Senator Erwin, sure na yon na makaka-13 kayo or more bukas at formal na mahahalal si Senator Gatchalian bilang Senate President.
22: Hindi ko alam kung may 13 kami para ikang may special session.
2: Opo.
22: Diba? Kahit na hindi naman 13, kahit 12 pa pwede.
2: Mm.
22: 13, mag-i-elect ng Senate President. Kung gaganon nila ng gaganon ni si Senator Joel, baka magbago ang isip niyan. Kasi ngayon, hindi pa siya sigurado. Pag-iisipan niya pa raw. Okay. Pero kung gano'n na wala pa nga yung mama, itinitira na nila kaliwat kanan, alam mo naman kung saan ang galing yung tira na yan. Biro mo, mga pirada na. 600,000, saan daw kukuha na 600,000 si Joel Villanueva? Kaya, hinay-hinay lang. Baka mamaya, imbis na kung hindi pa sasama, biglang sumanib sa majority niya, di kayo rin ang kawawa.
2: Ah.
22: Obvious naman, paring Alvin, yung sa akin din kasi, ito na nga yung sinasabi ko, paring Alvin, last month pa.
2: Oh.
22: Nung lumabas yung mga pangalan namin ni Sen. Rapi sa mga survey na the only group daw tatalo kay ganito, kay ganun, nakiusap po tayo, huwag nyo po kaming isama dyan dahil marami yung nagbo-volunteer at gusto maging presidente, vice-presidente. Bakit kami naisip ninyo? Ayan na ho, tapos yung mga komentarista, yan na sinasabi na ito lang magkapatid ang pwedeng tumalo kay ganito, kay ganun, pero pang isang attorney. Mas maganda magiging vice presidente si ganito. Yung mga kalaban ho, nang gagalaite dahil meron ho silang manok. Sabi ko nga ho, huwag mo muna kami, dyan muna. Marami ho nagbo-volunteer, ba't kami na nahimik dito? Kami ho tinitira. I think it is the result of sa mga survey, sa mga comment na rin ng mga political analyst na kami magkapatid ang tatalo doon sa isang kandidato. Wag naman ho.
2: Tinarget kayo. Tinarget ka agad kayo.
22: Obvious naman, di ba? May nasimula na lumutang yan kung ano-ano ng kasinungalingan. Yan po ay kasinungalingan. Sa ako na ho mismo na nagsabi, wala po akong blood control, paring Alvin. Di ba? Sinasabi niya 18. Bakit ako, saan magagaling, bibigyan ako ni Saldi ko na 18 maleta na? Ano, para ano? Galing sa blood control. Wala namang blood control. Tignan mo yung GAA, General Appropriations Act, simula nung mag-congressman ako 2022 hanggang umakyat ako ng Senado, wala ako dyan. Wala rin ako ikang sa mga Cabral files. Tignan niya.
2: Yeah.
22: Wala rin ako doon. So, wala Hindi ho tayo humingi ng mga blood control. Dahil saan ko naman ilalagay, paring Alvin? Nung ako ay kongresista, nung ako ay party list, wala namang teritoryo ang party list di ba? Kung may distrito sana ako, ilalagay ko doon sa distrito. Wala namang distrito ang party list. Bakit ako hihingi ng pang-flood control? Bakit ako hihingi ng infrastruktura? Wala akong distrito. Sige nga.
2: Senator,
22: yung sinasabi ko, puro kasinungalingan eh.
2: Opo, babalik po ako sa special session. Ano po? Yung position po ninyo, kahit 12 lang kayo, halimbawa lang, hindi pumunta yung Cayetano Block, tuloy pa rin yung special session?
22: Opo. Ayun po yung utos ng Pangulo. At saka majority po kami. Ilan na lang ba sila? 10 na lang sila. O de, sabi ni 13 na po. Magiging 13. Kasi 13 po mag-a-attend po. Kasi kasama si Senator Joel.
2: Po.
22: So ilan na, leaving them, ilan na lang po sila? 9.
2: 9 na lang.
22: Ibig sabihin, o 9 na lang po sila.
2: So kung may 13 kayo.
22: Baka ma-disgrasya pa. Kababanat nilang kababanat kay Senator Joel magbagong isip ng mama, mabuisit sa kanila . Kaya tigilan nila yung pagbabanat-banat nila kay Senator Joel . Baka bigla magbagong isip ng mama, magbumotos, sumama sa majority, di sila nawalan.
2: Opo.
22: Diba?
2: So kung ang 13 na yan, pwedeng bumoto ng Senate President bukas?
1: Yun din po, automatiko yun. Yun po yung sa konstitusyon, 13. You have to have 13 senators to have to elect a Senate president. At yun na rin ang sinasabi ni Senator Alan Peter Cayetano. Kung may 13 kayo, bababa ako. Tignan ho natin, pinapanalangin ko kagabi pa na magkaroon kami ng 13.
2: Opo, ngayon,
1: para bumaba na ho, para tumahimik na ho ito, para makapagtrabaho na ho tayo.
2: Tama yan. Ngayon, doon naman sa issue ng botohan sa impeachment, ano ang position mo? Pwede bang babaan ang threshold? Kasi ang two-thirds ngayon ng 24-16, tama? Kailang may dalawang hindi ma... Yung isa nagtatago, yung isa nakakulong. Ano ang position mo doon as senador?
1: Alam mo, paring Alvin, iiwan ko na lang sa korte yan. Hindi ako makapag-decide dyan kasi isa ako sa mga judges. Pag nagbigay ako ng komento na bawasan, oo o hindi o kuan, ako sangayon ako, sige pag-usapan, pero sa korte nyo dalhin yan, di ba? Hindi yung let the courts decide kasi sabi naman, yung korte na naman may sabi, di ba? Ang batas na nagsasabi, kailangan 16. So, kami naman ho, magiging, I will sound biased kung sasabihin ko na bawasan, di ba? Dagdagan. Kaya I will just leave that paring Alvin sa korte na mag-decide. Dalhin nila yan sa Supreme Court. Pero pinakamainam ang Supreme Court mag-interpret yan. Naintindihan ko po yung sinasabi niyo na 22 na lamang po kami out of the 24. So,
2: opo,
1: babaan yung threshold. Naintindihan ko po. Na-intervene na rin ako dyan isang araw. Ang sagot ko po, dalhin nila sa korte ho yan. Why not, di ba? Nabawasan kami. Pero let the courts decide kung tama ba yan na pagbotohan ng impeachment. Kasi magiging bias naman tayo parang Alvin, sabihin natin na, oh, babaan din, miss na 16, si 14 na lang ang pwede para, o 13 na lang para makumbik, wag naman. Ika nga, then you're showing weird, then I'm showing my cards, di ba? Ano magiging decision ko, di ba? So we'll leave it to the court, parang Alvin, pasensya na, hindi ko
2: matatagot. Hindi, okay lang, okay lang. Oo, marami.
1: But, pero yung magandang usapan, usapin yan, pero hindi dapat manggagaling sa amin yan, dapat doon sa korte manggagaling yan.
2: Po, may mag-good morning lang sa'yo. Oh, kulay higad sa araw na ito. Kumustahan mo si Senator Erwin?
3: Magandang umaga po, kapitapitagan na Senator Erwin Tulfo.
2: Oh, tapos may babanat ka.
1: Bakit mo nang sinabing higad, kaganda niyan. Sabihin mo, mukhang rosas. Huwag mo sabihin higad.
2: Kulay higad siya.
3: Kulay higad ako ngayon, Sen.
1: Yung damit.
2: Yung damit, kulay higad.
1: Pero hindi naman magagalit ako pag sinabi ni paring Alvin na ikaw mukhang higad. Eh, ako'y talaga magwawala rito. Ipupuntaan ko si paring Alvin.
2: Ay, maganda ba ito? Nagagandahan ka ba kay Bigonia, Senator?
1: Aba, nung reporter yan, eh, talagang darling of the kwan yan. Kung saan lang pumunta yan.
3: Eh bakit dinikitan?
1: Saan man ma-assign yan? Sa police, darling yan. Lagi nakaka-scoop yan.
3: Pasintabi na lang po, hindi sa, not to disrespect the senator, the good senator. Ba't mo ko nilagyan ng gum sa buhok ko?
2: Naalala pa, no?
1: Naalala mo pa.
3: Naalala ko pa.
2: Senator, thank you. Maraming salamat sa oras po ninyo. Mabuhay kayo. Thank you.
1: Ay, thank you din, parang Alvin.
2: Mabuhay ka.
3: Thank you. Mag-ingat.
2: Si Senator Erwin Tulfo, hindi na po natin pinatagal. Baka kung ano pa po mabanggit ni Bigornia, alam mo na, medyo kapitapitaganan siya. Hindi pwedeng binabastos-bastos mo.
3: Pero yung level kasi ng pagkakaibigan namin, bata pa kami.
2: Kaya nga.
3: As in bata.
2: Baka may masabi ka kasi, maibulalas ka, na hindi kanais-nais, na sa inyo okay lang.
3: Correct.
2: Pero sabihin ng tao, ba't ganun sila pagdag? Gabiro,
3: yan na nga. Ngayon po, malaman na po ng buong mundo. Sobra po kami magkaibigan ni Erwin. Nakakorto pa lang po siya. Magkakilala na kami.
2: Wala pa siya sa lawal.
3: Matakbo-takbo. Pinapalo pa ng mga kuya niya.
2: Maganda umaga po muna bago mag-newscast partner si Althea 0620, Master Amadeo. Sabi niya, kailangan magkaroon ng Disneyland sa Pilipinas. Eh, ang dami kasing buwaya sa gobyerno. Magandang umaga sa iyo.
3: Kawawa naman ang buwaya, no?
2: With due respect.
3: Yes.
2: Sa buwaya. Ma'am Lolit Campanero, magandang umaga po. At good morning po sa Campanero family ng taga-barangay. Good morning mga taga-barangay Mayamot. Ma'am Elsie Balion Florentine. Good morning, Ma'am Elsie.
4: Good morning.
2: Josh Kyle Edip, good morning. At si Dave Amalosa, magandang umaga din from Quezon City. At si Sarah Concepcion, na pinapa-shoutout si Miss LB Benitez from Tokyo, Japan. Radyo Patrol, balita alas 7 sa pagbabalik ng
23: Gising Pilipinas!
2: Energy!
23: Gising!
11: Gising! Gising! Pilipinas! Patas! Balanse! Balanse! Kumpirmado! Malalaking balitang kinalap sa loob at labas ng bansa. Hatid ng mga pinakapinagkakatiwala ang pangalan sa pagbabalita. Alvin L. Chico at Doris Bicoria. Radyo Patrol Balita alas 7.
2: Patay sa malakas na lindol sa Mindanao, umabot na sa 74. 14 o 14 na lugar nagdeklara naman ng state of calamity.
3: Davao Oriental, niyanig ng magnitude 6.2 na lindol kahapon. Pagyanig, walang kinalaman sa malakas na lindol sa Sarangani.
2: Mga kumpanya ng langis muling nagpatupad ng dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo.
3: Pangulong Marcos, nagtakda ng special session ng Kongreso bukas. Ilang senador umaasang matutuldukan na sa sesyon ang issue sa liderato ng Senado.
2: Prosekusyon at depensa nagsumiti na ng mga dokumento testigo kaugnay ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
3: Floating structure sa Bajo de Masinloc, hinihila ng mga barko ng China.
2: Posibleng homicide at hazing sa pagkamatay ng dalawang manlalaro ng Ateneo, iniimbestigahan. Coach at team manager ng basketball team ng universidad nag-resign.
3: Sa Showbiz Spotlight, restored version ng pelikulang Sister Stella L. ipalalabas sa Italy.
2: Yan po ang ulo na managbabagang balita ngayong Martes, June 16, 2026. Ako po si Alvin L. Chico.
3: Ako naman po si Doris Bigornia.
2: Detalye. 74 nang namatay sa magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Sa tala ng Department of Health, karamihan ng mga namatay ay mula sa Soccsaryen at Davao Region. Pero sa tala ng Office of Civil Defense, 65 ang namatay sa lindol at mahigit 1,000 ang nasugatan. Sinabi ni OCD Deputy Administrator Rafi Alejandro na wala ng senyales na buhay pa ang 36 na nawawala na karamihan ay natabunan ng landslide sa Jose Abad Santos sa Davao Occidental. Pansamantalang itinigil ang search operation sa isang lugar dahil pahirap ang magdala ng heavy equipment.
4: Ang hirap po kasi ngayon kasi ang daming mga landslides na reported na, no? Halos sa impact, umaabot na po ng 66 landslides ang nangyari dyan sa area na yan, sa dito sa Sarangani and Davao Occidental. At yun nga, very challenging, ang hirap magdala ng mga equipment. Kaya mano-mano po ang paghuhukay ng ating mga kasamahan.
2: Sa General Santos City, isa sa ilalim sa red tag status sa mga gusaling hindi paligtas gamitin, kabilang ang ilang botika. Umabot naman sa mahigit 1 bilyong piso na pinsala ng lindol sa infrastruktura sa Mindanao.
5: Sa ngayon, na-stop ang business namin kasi naka-red tag. Tapos parang matatagalan pa yung pag-ayos kasi nga mahirap pa ang sitwasyon.
2: Kahapon, bumisita si Pangulong Marcos sa halos 200 pamilyang nanunuluyan sa Tent City sa Glan Sarangani. Naglaan din ng Office of the President ng 278 million pesos na financial assistance para sa mga apektadong lokal na pamahalaan. Nakapagtala na ng mahigit 6,000 aftershocks kabila ang magnitude 5.5 na lindol sa bayan ng Glan kagabi. Noon na sinabi ng FIVOX na posibleng tumagal ng isang buwan ang mga aftershocks.
3: Nagdeklara na ng state of calamity ang 14 na lokal na pamahalaan dahil sa malakas na lindol sa Mindanao. Kabilang dito ang Sarangani at ilang lugar sa South Cotabato at Davao Occidental na matinding naapektuhan ng pagyanig. Sa ngayon, epektibo na ang price freeze sa mga pangunahing bilihin sa mga lugar na nagdeklara ng state of calamity. Ayon sa Office of Civil Defense, halos 6,000 bahay ang napinsala dahil sa malakas na lindol. Aminado si OCD Deputy Administrator Assistant Secretary Rafi Alejandro na hamon ang muling pagtatayo sa mga nasirang bahay.
6: Ang hamon natin dito is how to immediately rebuild their houses, no? Tapos ang isa pa dyan na tinitingnan natin, safe pa ba doon sila mag-rebuild doon sa existing area nila. So, isa po yan sa tinitingnan ng MGB kasi kung hindi na po safe doon sa lugar nila ngayon, we have to relocate them and construct new houses elsewhere.
3: Suspendido rin ang klase sa mahigit 3,000 paaralan sa Mindanao isang linggo matapos ang lindol. Inatasan na ni Pangulong Marcos ang Department of Education na magtatag ng learning continuity spaces habang magpapatupad ang ilang paaralan ng blend.

0: sa Coronadal City, Tampakan at Tupi sa South Cotabato, General Santos City at Tacurong City sa Sultan Kudarat. Walay nasa ang pinsala pero posible ang mga aftershocks. Nilinaw naman ang FIVOLX na walang kaugnay ng lindol sa Davao Oriental sa magnitude 7.8 na lindol noong June 8. Ang Philippine Trench ang pinagmula ng lindol sa Davao Oriental habang Cotabato Trench naman ang sasaranggani.
1: Inireklamo ang naglalakihang bulang lumitaw sa ilog sa Calamba City sa Laguna. Sinasabing nagdudulot ng masangsang na amoy at pagkamatay ng mga isda ang mga bulang umagos sa San Juan River sa Barangay Real. Naniniwala si Barangay Kagawad Jeff Marquez na galing ang mga bula sa kemikal na itinapo ng isang pabrika.
2: Malamang po yan, ito pong mga katabing barangay po namin, sir, yung patas na yan po, papunta po dun sa maano na rin ang turbina, makiling. May mga company po kasi dyan na halos dito sa ilog na to, at sa kanila rin po nang gagaling yung mga yan.
1: Kumuha na ng sample para masuri kung anong uri at kung saan galing ang kemikal na nagdulot ng bula. Aalamin din kung nakarating na sa Laguna de Bay ang kemikal.
0: Alas 7:08, muli isinailalim sa Yellow Alert ng Visayas Grid kahapon. Tumagal ng 6 na oras ang Yellow Alert simula alas 4 ng hapon hanggang alas 10 ng gabi. Bunso dito ng forced outage ng 17 planta habang 11 ang tumatakbo sa rated capacity o kulang ang produksyon. Aminadong NGCP na tatagal pa hanggang Agosto bago bumalik sa normal ang sitwasyon ng kuryente. Pero umaasa si Energy Undersecretary Mario Marasigan na matatapos ng yellow at red alert simula sa July.
3: Hopefully, with the coming in of PEDC Unit 3 in July 3, then mawawala na po yung ating yellow and red alert together with the newly installed battery energy storage system.
0: Nauna nang inanunsyo ng Meralco ang 15 centavos kada kilowatt hour na dagdag singil sa kuryente ngayong buwan. Nakatumbas ng 30 hanggang 74 na piso na dagdag sa mga residential consumers. Bunso dito ng pagtaas ng generation charge dahil sa pagpalya ng transmission lines at maraming planta ng kuryente.
1: Ipinatupad na ang dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo. Sa mandated price adjustment ng Department of Energy, bumaba ng 3 pesos and 71 centavos ang diesel, habang 50 centavos sa kerosene. Pero ang gasolina, tumaas ang 1 peso and tumaas ng 1 peso and 68 centavos. Nauna nang inanunsyo ni US President Donald Trump ang kasunduan ng Amerika at Iran para itigil ang mahigit 3 buwang gera at posibleng pagbubukas ng Strait of Hormuz. Hindi pa malinaw ang detalye ng kasunduang pipirmahan sa Switzerland sa Biyernes. Sa unang araw ng kalakalan sa world market, 8 pesos na ang bawas presyo sa diesel, habang 5 pesos sa gasolina at 9 pesos sa kerosene. Sa kabila nito, aminado ang Department of Energy na hindi agad maibabalik sa dati ang presyo ng petrolyo. Bunso nito ng mga nasirang pasilidad at barkong na stranded dahil sa gyera sa Middle East. Posible ring abutin pa ng hanggang 3 buwan bago irekomenda ng kagawaran na bawiin ang deklarasyon ng State of Energy Emergency.
4: Si epekto ng krisis na to, hindi pa tapos sa atin. May mga presyo pa ng mga commodities natin na affected pa rin. I think hindi naman tayo aabot ng isang taon nito para lang mag-stabilize yung presyo. I think give or take mga 2 or 3 months pa siguro. Ang buong committee naman yung mag-discuss nito sa uplift.
1: Si Energy Secretary Sharon Garin.
0: 11 minuto makalipas ay 7 ng umaga, itinakda ni Pangulong Marcos ang special session ng Senado at Kamara bukas. Layan itong bigyan ng panahon ang Kongreso para maipasa ang ilang panukalang batas tulad ng pagpapalakas sa mga ayuda, libreng college tuition at pagbabawal sa political dynasty. Ipinatawag din ang special session para makapag-convene ang Commission on Appointments at maaksyonan ang appointment at promosyon ng ilang miyembro ng Gabinete Militar at Foreign Service. Bagamat nakabreak ang Kongreso, iginit ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na hindi maring maghintay ang mga Pilipino, lalo na

0: mga naapektuhan ng lindol sa Mindanao.
1: Nagsalita na po ang Pangulo, get back to work. Binigyan din po ng Pangulo sa araw ng kalayaan nitong June 12, 2026. Ang sabi ng Pangulo, piliin ang ikabubuti ng bayan laban sa interes ng iilan.
0: Sinabi ni House Speaker Faustino D. na handa ang kamarang sumunod sa direktiba ni Pangulong Marcos habang nanawagan naman si Acting Senate President Sherwin Gatchalian sa mga kapwa senador na dumalo sa special session bukas. Umaasa rin ang ilang senador mula sa mayorya na matatapos sa special session ang issue sa Senate presidency. Hindi patyak kung sasali sa majority block si Senator Joel Villanueva na nangakong dadalo sa special session.
2: Nagsumite ang prosecution team ng Kamara at defense team ni Vice President Sara Duterte ng pre-trial brief sa Senate Impeachment Court. Nakasaad sa dokumento ang listahan ng mga ebidensya, testigo at panukalang kailangang desisyonan ng magkabilang panig para hindi na pagtalunan sa paglilitis na inaasahang sisimulan sa July 6. Mahigit 30 inilistang testigo ng prosecution, kabilang na ang ilang kinatawan ng bangko at hostile witness mula sa Office of the Vice President at Department of Education. Magsasagawa ng pre-trial conference sa Webes kung saan inaasahang hihilingin ng prosecution na payagan ang paggamit ng wikang English at Filipino sa paglilitis. Para sa ilang House Prosecutor, dapat ibaba ang kailangang boto para ma-convict si VP Sara kung hindi pa rin makadadalo ang nagtatagong si Senador Ronald De La Rosa at nakakulong na si Senador Jinggoy Estrada. Sa ilalim ng saligang batas, kailangan ng 2/3 o 16 na boto ng 24 na senador para ma-convict ang impeachable official sa anumang articles of impeachment. Pinag-uusapan pa ng prosecution team kung maghahain ng motion sa impeachment court para bawasan ang conviction threshold.
3: Kung ang ating senador ay nakakulong, nagtatago, nasa ospital or nasa abroad, ito yung tinatawag ni Avelino versus Cuenco na beyond the coercive power of the Senate. And having said so, plus hindi mai-represent yung interest ng taong bayan, how are we going to consider them for the purpose of determining the threshold or the required number of votes?
2: Si Lead Public Prosecutor Jervil Luistro.
0: Alas 7:15, nadagdagan ng 10 milyong piso ang yaman ni Vice President Sara Duterte at mister na si Attorney Manases Carpio noong nakarang taon. Sa Joint Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN, tumaas sa 98.66 million pesos ang net worth ng mag-asawa mula sa 88.51 million pesos noong 2024. Mahigit 122 million pesos ang total assets sa mag-asawang Duterte matapos idagdag ang biniling 10 milyong pisong condominium unit sa may parking slot sa San Juan City at Commercial Building sa Davao City. Mahigit 24 million pesos ang total liabilities na mag-asawa mula sa 9 million pesos noong 2024. Walang idiniklarang cash on hand at pera sa bangko si VP Sara pero may 16 na milyong piso sa ilalim ng other items sa SALN. Nauna nang natuklasan sa pagdinig ng House Justice Committee na walang idiniklarang cash on hand o deposit o sa bangko ang Vice Presidente simula 2019 hanggang 2024 kahit may nakitang transaksyon sa bank accounts. Pero paliwanag ng defense team kasama sa others sa SALN ang pera sa bangko ni VP Sara.
2: Nanindigan ang chairman ng Blue Ribbon Committee ng Gatchalian Block na si Erwin Tulfo na walang pagdinig ngayong araw. Kasunod ito ng pahayag ni dating Congressman Mike Defensor na itutuloy ang pagdinig ng komite sa labas ng Senado mamayang alas 10 ng umaga. Nanawagan si Defensor sa publiko na suportahan ang 18 nagpakilalang bagmen ni dating Congressman Zaldico, gayon din ang mga kasama sa grupo ni Senador Alan Peter Cayetano. Pero, buwelta ni Tulfo, walang karapatan si Defensor na mag-anunsyo ng pagdinig dahil hindi naman ito senador o miyembro ng Blue Ribbon Committee sa ilalim ng Senate Rules. Kailangang magpalabas ng notice at agenda 3 araw bago ang pagdinig ng komite.
4: Yan ay isang press conference at asahan na po natin na kung ano na naman sasabihin. May bit-bit naman ang mga bagong testigo raw. So, nakakatuwa panoorin dahil yung mga istorya doon, mga kwento. Kaya, alam mo naman, tingnan natin kung sino mga idadagdag na naman ng mga opisyal at idadamay dyan.
2: Sa ngayon, wala pang formal na abiso ang Cayetano Block sa sinasabing pagdinig ngayong araw.
0: Time out. Anong oras na, Miss Beautiful?
2: 7:17 ng umaga.
0: Marami pa istorya sa pagbabalik ng Radyo Patrol Balita alas 7.
5: Radyo Patrol Balita alas 7. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
6: Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
7: Yung sa produktong petrolyo, nahihinay lang po. Iwasan natin yung hard braking at yung ating aircon. Dahil tumatakbo yung compressor, wag po nating isasagad ng todo-todo yung thermostat rin ng sasakyan. Kasi gumagamit rin po ito ng krudo. At kung bago nga umalis sa ating mga auto, siguraduhin rin po natin na na-check natin yung pressure ng ating mga gulong at yung laman po nung sasakyan. Kung hindi naman natin dadalhin doon sa ating paroroonan, wag na po nating ikarga. Doon lang po sa mga nabanggit pag pinagsama-sama, malaking kabawasan na po ito doon sa inyong konsumo.
6: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: Balikan natin ang mga balita sa oras na alas 7.20. Isinuko ng puganteng si Senador Ronald Bato de la Rosa ang 20 baril sa Philippine National Police. Kasunod ito ng pagkansela ng PNP sa rehistro at lisensya ng mga baril ni de la Rosa. Isinuko ng legal representative ni de la Rosa ang mga baril sa bahay na iniuugnay sa senador sa Davao City. Nauna nang iginiit ng PNP na mahigit 100 baril ang nakarehistro sa pangalan ni de la Rosa. Kinumpirma naman ng NBI na nananatili pa rin sa Pilipinas ang senador na may warrant of arrest mula sa International Criminal Court at pinangalan ng kasabwat ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kasong Crimes Against Humanity. Pinaniniwala ang mahihirapang magtago sa ibang bansa si de la Rosa, lalo't mahigit 100 bansa ang miyembro ng ICC.
1: Iniimbestigahan ng Office of the Ombudsman ang sinasabing panghihimasok ng magkapatid na Senador Mark at Camille Villar sa implementasyon ng LRT Line 1 Extension Project sa Cavite. Sa programa sa radyo, sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na may akusasyong hinarang ng dalawang senador ang konstruksyon ng Niog Station sa Bacoor City na target sanang matapos sa susunod na taon. Sinasabing hiniling ng magkapatid na ibahin ang alignment ng riles para dumaan sa C5 Road sa Las Piñas City kung saan may pag-aaring property ang pamilya Villar. Sa ngayon, wala pang komento ang kampo ng mga Villar sa akusasyon.
0: Alas 7.21, sinuspindi ng Korte Suprema si Attorney Jesus Jess Falsis dahil sa post sa social media noong 2018. Sa desisyon ng Supreme Court, pinagbawalan si Falsis na mag-practice ng law sa loob ng 1 taon matapos matulang guilty sa simple misconduct. Nagugat ang suspensyon sa reklamo isinampa ni Jason Jean Baltao sa Integrated Bar of the Philippines. Si Baltao, ang dating business partner ni Chris Aquino, na nagsampa ng kasong qualified theft laban sa kapatid ni Falsis na si Nico. Sa Twitter post noong 2018, ilang beses nagmura si Falsis sa pahayag kaugnay ng issue ng kapatid. Sa desisyon ng IBP, pinagmulta na mahigit 17,000 peso si Falsis at binalaan ng mas mabigat na parusa kung uulitin ang aksyon. Pero binago ng Korte Suprema ang parusa at pinatawan ng 1 taong suspensyon si Falsis. Dahil sa mga dating paglabag, noong 2019, pinatawan din si Falsis ng contempt at inatasang magbayad ng 5,000 pisong multa. Tinanggap ni Falsis ang desisyon pero hinikayat ang Korte Suprema ang resolbahin ang disbarment cases na mag-asawang sina dating Pangulong Rodrigo Duterte at Vice President o mag-amang sina dating Pangulong Duterte at Vice President Sara Duterte para patunayang walang nakaaangat sa batas.
1: Natuklasang hinihila ng mga barko ng China ang floating structure sa Bajo de Masinloc sa West Philippine Sea. Sa pagpapatrulya ng eroplano ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, namata ang hinihila ng research vessel at service boat ng China ang istruktura papunta sa iba't ibang bahagi ng bahura. Muli ring naglatag ang service boat ng floating barrier sa entrada ng Bajo de Masinloc at namataan ang antena na unang inilagay ng China sa rock formation malapit sa lugar. Sinabi ni Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Jay Tarriela, na indikasyon ng pananatili ng barko ng China ang pagsasagawa ng illegal na marine scientific research sa Bajo de Masinloc. Pero wala pang ebidensya sa anumang reclamation activity sa lugar.
2: We would like to believe that the floating platform is being used by the Chinese research vessel and marine scientists to be their platform in conducting research in different areas.
1: Sa kasagsagan ng pagpapatrulya ng BFAR, paulit-ulit na nagpadala ng radio challenge ang barkong pandigma ng China. Pero iginit ng piloto ng eroplano na legal ang kanilang pagpapatrulya sa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Nagpadala rin ang Philippine Navy ng radio challenge sa isa pang warship ng China na nasa loob ng teritoryo ng bansa.
0: Alas 7.24, Nadiskubre ang debris na may ininalang Chinese markings sa baybayin ng Lian sa Batangas. Inarato ng concerned citizen ng Philippine Coast Guard matapos makita ang malaking bakal sa baybayin ng barangay Luyahan. Sa inisyal na inspeksyon, tinatayang 20 talampakan ng haba at mahigit 10 talampakan ng lawak ng debris na gawa sa aluminum. Namataan din sa debris ang foreign markings sa may English translation na antenna transmission window 5. Inalam pa kung saan galing ang debris na tinangay papuntang Batangas.
1: Wala pang namata ang oil spill sa sumadsad na yate sa Tubataha Reef sa Sulu Sea. Ayon sa Philippine Coast Guard, nakapatong pa rin sa bahura ang MY Philippine Siren 2 at binabantayan ang posibleng pagtagas ng langis. Naglatag na ng oil spill boom sa paligid ng yate para maprotektahan ang bahura. Ligtas namang nadala sa Puerto Princesa City ang mga pasahero ng yate.
0: Alas 7.25, iniimbisigahan ng PNP-CIDG ang posibleng homicide at paglabag sa anti-hazing law sa pagkamatay ng dalawang manlalaro ng Ateneo basketball team sa Dipahulaw, Aurora. June 8, namatay si Rene Paterbonia at Nigerian na si Divine Adili matapos malunod sa gitna ng team building activity. Tinuyo naman ni PNP-CIDG Director Major General Robert Morico kung bakit isinagawa ang training sa liblib na bahagi ng dalampasigan at malalakas ang alon. Paliwanag ni Morico, hindi lang fraternity ang sakop ng anti-hazing law kung hindi pati mga organisasyong nag-uutos ng mabibigat o mapanganib na pisikal na gawain sa mga miyembro. Kahapon, hindi humarap sa PNP-CIDG at DOLE si Ateneo Coach Tab Baldwin pero nagpadala ng kopya ng Alien Employment Permit.
3: Why go doon sa secluded na lugar more than 300 meters away na malayo sa prying eyes? What's the purpose? When the lifeguard on duty is stationed doon sa resort.
4: Thank you.
3: So basically, you're endangering somebody.
0: Tinanggap na ng Ateneo ang pagbibitiw ni na Baldwin at team manager Epo Kimbo sa gitna ng investigasyon. Nanindigan si Ateneo de Manila President Father Roberto Yap na nakipag-ugnayan ng universidad sa pamilya ni na Paterbonia Tadili sa mismong araw na mangyari ang insidente. Ipatatawag naman ng BNP ang hindi pinangalan ng telco na nagpapatakbo sa basketball team sa pamagitan ng foundation.
1: Tatlo ang patay matapos araruhin ng delivery truck sa Taytay, Rizal. Sa investigasyon, lumabas na naka-idlip ang driver kaya dumiretso ang truck sa tindahan at talyer kung nasaan ang mga biktima. Dalawa rin ang nasubatan habang nasa kustudiya na ng mga pulis ang truck driver.
0: Alamin na po natin ang latest sa Showbiz Spotlight mula kay Ganiel Krishnan. Ganiel, good morning, Ganiel!
5: Good morning sa inyo, Alvin at Doris, sa ating Showbiz Spotlight. Ipalalabas ang restored version ng peligulang Sister Stella L sa cinema Retrovato sa Italy. Kilala bilang premiere festival ng restored classics sa Cinema Retrovato na nagdiriwang ng 40th anniversary. Pero sa halip na Sister Stella L, ginawang sangandaan ang international title ng pelikula na mapapanood sa June 21. Bumida si Vilma Santos sa pelikula na nakabase sa true story o sa istorya ni Sister Mary Rosario Batung. Bukod sa sangandaan, papanood din sa Cinema Retrovato ang pelikula ni Lino Broca na Tinimbang Ka, Ngunit Kulang. Para sa Showbiz Spotlight.
0: Ipaglaban si Cadencio! Oh, ganun yun, pwede na, diba? Ganun ang linya ni Ate B doon. Tama ba, Ganiel? Ipaglaban si Cadencio!
1: Pero sabi naman ng mga kasamahan niya, hindi po yan si Cadencio. Yan po yung nagtitinda ng taho.
0: Alam mo ba yun, Ganiel? Nabutan mo ba si Ate B dyan
1: sa... Ate B,
0: Sister Stella L.
5: Nakita-kita ko tong movie na to, pero hindi lahat. Pero hindi ko inabutan siya, pero nakita ko siya.
0: Pero tama, di ba? Tama ako, partner. Cadencio. Yung parang factory worker dyan, correct. Si Cadencio. Tapos parang pumasok sa eksena dyan si,
1: Ate B.
0: Si Ate B.
1: Pinaglaban din
0: si Tony Santos. Patay na yan, di ba? Si Tony Santos. Ang alam ko. Kasi matandang, partner, senior, actor. Kilala, magaling.
1: Magaling. Ayaw ko naman sabihin kung patay o hindi. Mamaya, pinatay ko na naman.
0: Hindi ba tagal na yung Sister Stella El. Anong taon yan pinalabas dito sa Pilipinas sa Ganyal? 80s ba? Parang 80s, no?
5: 1984 yan 84. Eh. 1984.
0: Oh, see? Tama. 1984. Oh, oh. Oh. Eh si Ate B nun, ano, bata pa.
1: Ay, oo. Oh, oh.
0: Eh si Ate B ngayon, oh, oh. May 70 years old na ba si Governor V?
1: Meron na. Ay sorry, Ate B.
0: Parang makadiin ka na.
1: Sorry, Ate B. Mare, kumusta ka, Mare?
0: Mga ilang taon na ba si Ate B?
1: Hindi ko alam.
0: 72?
1: Pero, oh, kita mo na.
0: Batang-bata pa.
1: Pero hindi naman 72. Mukha. Parang 71 and a half.
0: Gabo! Naluloko ka,
1: oh. Namimiss lang kita, kumari ko.
0: Hindi, maganda pa yung pain. Walang kupas yung ganda ni Ate B.
1: Kaya nga.
0: Ganda ng mukha.
1: Ang kanyang kutis, flawless.
0: San ka mo ilalabas, Ganyel?
5: Ay, papalabas to sa Cinema Retrovato sa Italy.
0: Oh, eh, ba't sa Italy ilalabas? Ba't hindi dito sa Pilipinas? Para nang sa ganun mag-reminis yung mga Pilipino at mapanood nila. Hindi ba yan ilalabas sa I Want o sa kung saan man? Cinema One, mga ganun?
1: Yan, oo.
5: Wala pa to, ano, Alvin, sa atin. Pero actually, let me get back to you. Kung na-restore nga ba ito ng ABS-CBN film restoration before? Di ba? Meron tayong mga pelikulang ni-restore.
0: Oh, oh.
5: Maganda nga actually, no? Pag-alaman natin kung na-restore ito, baka nga pwedeng ilagay sa I-1.
0: Ay, di baka hindi siguro, no? Kasi noong 1984, wala pa namang Star Cinema eh.
1: Wala pa. 86 bumalik eh.
5: Wala pa. Oh. Pero marami din naman movies, ano, Alvin, na na-restore ang ABS-CBN film restoration na kahit hindi naman siya under ng Star Cinema.
0: Ah, talaga? Tama.
1: Pagka daw na restore, magpapa-black screening.
0: Paano?
5: Mamaya, oh. Sana lang may restored version. No? Dami kasi pwede pang makapanood na tong movie na to.
1: Tama. At magpapa-black screening si Ganyel Krishnan.
0: Manunod tayo.
5: Hindi! Sorry. Magpa-black screening tayo.
0: Thank you. Maraming salamat, Ganyel Krishnan! At yun po ang kabuuan ng mga balitang tinampok sa Radyo Patrol Balita alas 7.
1: Ako po si Doris Bigornia.
0: Ako naman po si Alvin L. Chico. Magandang umaga at maraming salamat, Pilipinas. Pero hindi pa po tayo tapos dahil magbabalik pa ang
6: Gising Pilipinas!
0: Energy!
7: Radyo Patrol Balita alas 7! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM! Sa gitna ng gyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
8: Paano natin mas mapapatagal yung shelf life ng ating mga inan? Refrigeration, kangkong, petsay, mas mainam po na ilagay agad sila sa refrigerator para mas mabagal po yung pagkasira. I-blanch and i-freezing, no, yung mabilis na pagpapakulo po ng gulay sa hanggang 2 minuto bago po natin ito i-freeze para mas mapanalitili kanilang kulay, texture, pati nutrient. So, pwede po ito sa mga sitaw, malunggay, carrot, broccoli, at repolyo. Hindi lang po ito pwede doon sa mga vegetables na watery, tulad yung mga kangkong, lettuce, pepino, kasi nasisira po yung kanilang structure.
7: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
9: Happy 40th anniversary, DZMM. Una sa balita, una sa public service.
10: Source ng information ay ang DZMM radio. Kaya matagal na, high school pa lang nakakapanood na ng DZMM. Lalo na sa mga panahon ng sakuna at sa mga typhoon, mga bagyo, ang mapapupunan talaga ng mga balita ay ang DZMM. Happy 40th anniversary. Una sa balita, una sa public service.
7: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM! Sasabayan kayo sa almusal nina Alvin L. Chico at Doris Bigornia! Gising Pilipinas!
6: Good morning!
0: ako, kinorek pa ako ni Maximo Bigonia.
1: Bakit
0: hindi pala yun? Anong sabi ko? Ipaglaban si Cadencio?
1: Ano, oo.
0: Katarungan. Para kay Cadencio po yata yung sinigaw ni Ate B. Oo, sorry naman, Maximo. Hindi ko masyadong maalala eh. Ang naalala ko lang, Cadencio.
1: Oo. Oo. Ako naman, nakaalala ko lang yung L.
0: Ay, oo, gumanun siya doon.
1: Gumanun siya, oo. Oo.
0: Kasi Sister Stella L.
1: L.
0: Ano ba yung L doon?
1: Hindi ko alam. Mahirap na. Ayoko magkamali. Ayoko makakorekt ni sino nga yan nag-correct sa'yo.
0: Maximo.
1: Maximo. Mm.
0: At magandang umaga din po kay Art Villa Senior. O, the most famous line from the iconic movie Sister Stella L. Kung hindi tayo kikilos, sino ang kikilos?
1: Mm.
0: Ah, may ganun. Kung hindi ngayon, kailan pa? Katarungan para kay Cadencio.
1: Ayun.
0: Oh, pala yung linya ni,
1: ayun,
0: ano,
1: oo.
0: Ni Ate B. Ano, thank you, maraming salamat po. Ah. At si Avi Manalo, magandang morning po sa inyo. At si Bev H na pinapabati ng happy birthday ang kanyang sister-in-law na si Ate Nel Hernandez.
11: Happy birthday!
0: Ng Maryland. Na palagi daw nanonood sa ating partner, yung mga taga Maryland. Uy,
1: parang
0: thank you,
1: ang ganda ng Maryland.
0: Oo.
1: Boston ba yan?
0: Boston is in Massachusetts.
1: Ah.
0: Yung Maryland yung may FBI, di ba?
1: Ah, okay.
0: O, palaging setting yan ng novel.
1: Tama.
0: Oo, yung mga spy novel.
1: Tama.
0: Yung Maryland partner, ha.
1: Parang ano, mayaman yung lugar.
0: Oo.
1: Ang ganda.
0: Sabi ni ano ni Sandro Chona, yung 2023 daw may announcement po ang Film Development Council of the Philippines at Regal Entertainment na i-restore ang Sister Stella L. Kasi classic po yan, eh, di ba?
1: Oo.
0: Ayan, si Aladdin Bacolodan daw nandyan sa Maryland. Oo, yan yung state niya. No? Okay. Sui Suarez, magandang umaga sa iyo.
1: Hello,
0: sana ipalabas sa Philippines ang Sister Stella L. Kapanahon na ni Sui yan, partner.
1: Ayun, oo. Mm-hmm. Hello sa iyo, Jimmy Encarnacion, ang pinakamagaling at pinakagwapo na cameraman ng ABS-CBN. Partner, nakalain mo ba naman? Sabi niya, nabubuyoy ka na naman, Goray. Talaga lang, Jim.
0: Naka-monitor siya, partner.
1: Naka-monitor
0: News
1: talaga.
0: Chief.
1: Oo, habang habang siya ay pa-north. May coverage pa-north. Eh, oo. Parang ano nga siya, News chief. At Prono Chief, diba? Pronunciation mo, lagot ka kay Jimmy.
0: Maganda umaga sa iyo, Congressman Francisco Paulo Ortega V, ang kinatawan po ng unang distrito ng La Union at House Deputy Speaker. Makibilita tayo, partner, dahil ang kamera kasali din sa mag-iimbestiga dyan sa nangyari sa mga basketballista ng Ateneo. Ayun muna po, and many other issues pa. Ano po? Congressman, maganda umaga po sa inyo.
1: Good morning, sir.
12: Good morning! Magandang umaga po, Sir Alvin, Ma'am Doris. Good morning.
0: Ano pong usad nung investigasyon? Kailan magsisimula yung investigasyon ng kamera kaugnay dito sa nangyaring trahedya sa Ateneo basketball team?
12: May na-file na po si Congressman Valeriano under his committee for motopropo inquiry. Pero wala pa pong date. Siguro malalaman po natin tomorrow sa special session po ng Kongreso. Kung ano po yung latest na developments.
0: And what do you want to know? Kasi marami na tayong alam kasi marami ng development
1: marami
0: in the last few days. Congress. What do you think? Ano dapat, saan dapat mag-zero in yung investigation ninyo? Remember, this is going to be in aid of legislation.
1: Correct.
0: Kasi mambabatas po kayo, Congressman.
1: Mm-hmm.
12: Opo. Well, ang dami na po nangyari. No? Parang literal, parang nagkaroon na po ng storm around the story. Pero ang maganda naman po sa Kongreso, sa present construction po ng Kongreso, marami pong dating basketball player na congressman.
0: Opo.
12: So iba rin po yung institutional knowledge, iba rin po yung experience, lalong mas naiintindihan po siguro nila yung umiikot towards doon. Like for example, si Coach Franz Pumarin,
0: yan.
12: Nandiyan si Richard Gomez, nandiyan si Mike D. Ako po, naglaro po ako sa San Beda ng 3 taon, sa San Beda Red Lions. At medyo mas naiintindihan ko rin po yung pinanggagalingan din siguro nung both sides.
0: Opo.
12: Usually po talaga, a month before the big tournament like UAAP or NCAA, medyo meron po talagang mas mabigat na klaseng training po ang ginagawa. Para po mapalakas yung camaraderie, yung brotherhood, saka syempre po yung condition.
0: Opo, pero kung ang pinag-uusapan ngayon, hazing, Sa totoo lang, hindi ganyan ang pagkakaibig ko ng hazing. Eh, pero meron palang ganong angulo na pwedeng pasok sa hazing kong.
12: Siguro maganda pong pakinggan natin yung mga susunod na araw kasi may imbestigahan po lahat yan. Pero as far as I know, yung pinagdaanan ko naman po sa like sa karera ko sa basketball saka sa track, hindi naman po ako dumaan sa hazing. Pero mahirap po talaga yung ensayo saka training saka conditioning na pagdadaanan po.
1: Opo, pero kung kapag ka po kayo ay nag-apply para maging miyembro ng team o yung inyong kakatawan ninyong eskwelahan o universidad, hindi po ba't ang requirement ay kayo po ay talagang physically fit?
12: Siyempre po, number one po na ganun po. Pero usually po, bago ka makarating dyan sa isang school or sa isang team, nasa scout ka na po ng mga coaches eh. Nakikita na po kayo sa isang liga, sa palarong pambansa, sa mga local leagues. May highlights na po kayo na sinasubmit ng mga recruitment coaches. So, kumbaga alam na nila. They already know what they're getting when it comes to recruitment. So, more of conditioning, saka ano na po yan, mental preparation and physical preparation. Mas mabigat po yung mental preparation kaysa sa physical, sa pananaw ko po.
0: Opo. May alam na po ba kayo kung sinong iimbitahin sa inyong hearing?
12: Definitely po, yung coaching staff po ang number one na sigurado po kami na may imbita. And probably some of the players po may imbita yan kasi they were there during the event.
0: What about yung Ateneo? At saka mukhang lumitaw din kahapon yung parang peculiar yung setup na ito palang basketball team ay hindi under sa Ateneo. Kung hindi under sa foundation, parang hindi ko maintindihan yung setup niya, Congressman. Medyo komplikado eh.
12: Opo. Usually po yung ganun, syempre po sa isang varsity team, usually po merong boosters yan. Ang tawag natin sa boosters po, sila po yung nagtutulong-tulong kasama ng mga alumni para po suportahan yung mga sports, yung mga athletes,
0: parang sponsor,
12: yung scholarship po.
0: Parang sponsor usually kong...
12: Parang usually po sila yung tumutulong sa team kasi hindi naman po lahat kayang i-shoulder ng eskwelahan. So meron pong boosters yan from the alumni. So parang, halimbawa, hindi naman po lahat ng player may pambili ng sapatos, hindi naman po lahat ng player may pambili po ng supplements. Natural naman po na may ganun, pero hindi pa namin alam kung ano po yung struktura nung Ateneo on how they deal with their athletics as well. Kasi from the outside looking in eh, kung matatanong po ako dun sa eskwelahan ko, mas kabisado ko po. Although marami pong common na tumutulong sa Ateneo saka sa San Beda po.
1: So legal kumbaga ay alam naman na practice yon.
12: Usually naman po ganun talaga eh. Siguro ang hindi lang po nakita dito is yung Mother Nature, yung open water. Medyo dun po tayo. Yun po yung elemento na tingin ko hindi mo makokontrol eh.
0: Opo, yung kasi the likes, partner, yung mga big time na mga negosyante, natulong yan. The likes of MVP, opo. Ramon yan. Ang, The Seas,
1: Razon,
0: tumutulong ang mga kanya-kanyang school, di ho ba?
12: Opo, sa San Beda po si MVP rin. Tumutulong din po si MVP.
0: Opo. So yung mga yan, kasali din yan sa ipapatawag to shed light o wala na silang kinalaman doon kasi sponsor lang naman sila, tulong lang sila.
1: Correct.
0: May pakana ng day-to-day activity, hindi na sila, wala na silang kinalaman doon, labas na sila.
12: Ako po sa tingin ko po, ang papatawag dyan usually yung team composition, siguro a representative from the institution, the academe, and yun nga po, baka yung resort owner po or the local government nung lugar kung saan po sila nag-insayo.
0: Okay, sige.
1: May target date kayo na kung hanggang kailan tatapusin ito?
12: Baka malalaman po siguro namin, Ma'am Doris, tomorrow sa 9 a.m. special session.
1: Opo.
12: Mapag-usapan na rin po.
0: O tama-tama, dahil nabanggit mo na yung special session, so ikaw ay dadalo sa special session. Sa palagay mo, Kong, ay maraming matatalakay bukas. Nakita ko kasi yung mga issues na nakabitin. Kakayanin nyo bang aksyonan lahat yan in one day? O, marami partner, maraming nakabitin, Kong.
12: Oh, medyo madami naman madami. Po. Pero kaya po yan. Kung nandun naman po kami buong araw, saka mga third reading lang po, usually mas madali po. Ang nagpapatagal lang naman po is yung second reading, yung period of amendment and debates. Pero kung butuhan po, medyo kaya po yan.
0: Mabilis lang.
1: Mabilis.
0: Nagulat ako pa, dahil ang dami ko nakita sa listahan. Sabi ko, kakayanin ba nila ito?
1: Yun lang.
0: So pag third reading na, babasahin lang yan, tapos butuhan, tapos usad.
1: Okay.
0: Eh ngayon, umaasa ba kayo na magkakaroon na ng kalinawan bukas? Yung issue naman ng power struggle dun sa mataas na kapulungan sa counterpart ninyo sa Senado, Congressman?
12: Sabi ko nga po sa mga nakarang interview, sana po maayos na yun. Kasi kaya po kami nagka-special session dahil marami pong nakabinbin na hindi po umusad ng mga panukala. Kaya mas maganda po na yung mga kuya saka ate namin po sa Senado magkausap na, magkaayos na para hindi lang po sa ating mga measures na nakabinbin, sa ating mga appointments na nakabinbin. Siyempre po, yung kumbaga yung NBA Finals na inaantay po natin, yung sa pag-umpisa po ng impeachment trial, kasama na rin po dun.
0: Opo. Anong position mo ba doon? Kasi siya partner yung endorser ng isa sa mga impeachment complaints, si Congressman Ortega. Anong position nyo doon sa threshold? Kasi ngayon, feeling ko parang mapupunta sa Supreme Court yan.
1: Ipaliwanag mo.
0: Ano ang magiging batayan? Yung 24 na senador?
1: Uh-huh.
0: O yung 22 lang dahil yung isa ay nagtatago, yung isa ay nakakulong, na doon mo ibabangga yung two-thirds? Kasi kailangan mo ng two-thirds for conviction.
1: Okay.
0: I wonder ano ang posisyon ni Congressman Ortega sa usaping yan, Kong?
12: Well, siguro isa po kami. Ha? Sabi nga po ni Kong Jinky, baka kailangan po nilang tignan maigi na ang maging boto po na kakailanganin is 16. Hindi na 16, instead 15 na po. Kasi parang medyo simple math lang naman po kung tinitignan mo from the outside. Hindi naman po rin ako abogado. Pati nga po yung mga abogado namin, tinatanong na rin po yun. Pero parang simple lang naman po yung pagkakaintindi na kung immobilized po yung isa, di babawasan lang po. Yun nga lang, baka magkakaroon po ng question na naman po yan. Sana wag naman po umabot sa ganun. Siyempre gusto po tuloy-tuloy na natin yan kasi medyo bitin na po yung taong bayan. Ang tagal na po inaantay yan. Sana po walang impediment na naman. At ma-resolve pa po agad yun, yung number na kailanganin.
1: Last na lang, partner. Ano po ang panawagan ninyo dun sa nagbabalak na mag-selfie, nagbabalak na vlog, at mag-vlog doon sa magiging special session? Kasi parang kumbaga ay kakaiba ito na mangyayari.
12: Well, basta sa tingin ko po pag nakuha po nila yung number o magkalipatan or may madagdag po sa bagong majority, ano na po yun? Moot and academic na po yun. Hindi na po kahit ano pong antics outside of that, medyo parang irrelevant na po siguro.
1: Opo.
0: Kung isa na lang, today ay merong posibilidad na ipipresenta nung mga Duterte supporters yung panibagong testigo, 14 daw.
1: Wow.
0: Kasi may 18, di ba?
1: Correct.
0: May 14 na meron na namang isisiwalat. Ano po? Hindi naman po kayo pinangalanan sa una, pero marami kayong kabaro nakasali sa pinangalanan. Ano ang masasabi mo doon na merong tuloy-tuloy yung mga expose di umano ng aligasyon ng katiwalian o sa flood control projects?
12: Siguro galingan pa po nila para mas maniwala po yung mga tao sa ginagawa nila. Hindi ko po masyado binibigyan ng weight, pero nag-o-observe lang din po ako. Siguro kung magpe-presenta man sila, dapat kaakibat po talaga ng ebidensya. May trail po talaga, hindi po yung flip-flopping. Magulo. Umpisa pa lang, magulo na. Doon pa lang po kay Kong Laila, kay Kong Laila de Lima. Parang may question mark ng malaki. Tapos nakalagay po doon lahat ng members ng Justice, nakalagay po doon lahat ng members ng Quadcom, yung mga hindi po BFF ni Vice President, nandun po lahat. So medyo may pattern naman po. So hindi naman po mahirap intindihin yung ginagawa po ng mga taga-suporta.
0: So hindi ka pa masyadong convinced sa acting? Hindi ka pa nagagalingan sa acting?
12: Siguro kailangan pa po mag-workshop sa Going Bulilit ng korte para...
1: Going Bulilit talaga?
12: Mag-improve. Oh, hindi po. Hindi, yun na po inabot ko, hindi ang TV.
0: Thank you, Kong. Maraming salamat sa oras po ninyo. Mabuhay po kayo.
1: Thank you, sir.
12: Salamat po, salamat.
0: Mabuhay ka. Magandang si Congressman Francisco Paulo Ortega V ng unang distrito ng La Union at House Deputy Speaker. Hindi pinatatanong ko kung nasali siya sa pinangalanan. Hindi kasali si si Ortega doon sa unang 18.
1: Yun lang.
0: Eh, meron 14 mamaya.
1: Meron daw additional. Ma'am Pavoid, sabi nila.
0: Baka sabihin, si Ortega tumitira din. Isali yan.
1: Sali yan. Oo. Si Ortega ba yan? Ortega the Pip? Parang Chris, ano to? Sino yung Terso Cruz the Pip? Ganun ba?
0: Maganda umaga sa iyo, Boss Deo Jeronimo. Ganun din si Boss Jerry Diaz. Maganda umaga sa inyo. Ganun din si Vian Avellanosa, na partner, mga fans natin yan na nakamonitor sa atin. Pati na rin si Ann Bustamante Calumardi at si Richard Merck. Ganun din si Ferdi Aboga na nakamonitor sa atin. Kasamang misis. At yung anak niya, happy birthday. Uy, birthday pala. Papagreet ng wife and daughter ko, happy birthday.
6: Happy sabay yung birthday.
0: Mayet and Andy Aboga, happy happy birthday.
1: Happy
0: galing
1: birthday
0: ng timing, no?
1: Hindi
0: nata-timing na birthday ng nanay.
1: Oo.
0: Birthday din ng anak.
1: Alam mo kung sino pinakaswerte doon?
0: Aw.
1: Si Ferdy. Kasi isahang regalo na lang, di ba?
0: Isang handaan.
1: Oh, handaan pala. Oo.
0: Maganda maganda umaga sa iyo, Dr. Arthur Arta Catley. Good morning po, sir. At ano ba ito? Professor Xiao Chua. Kuya, nagiging favorite ninyo ang peculiar na word. Oo, peculiar. Ano ba? Kakaiba.
1: Kakaiba.
0: Weird. Ang mga ganun, di ba? Peculiar yung setup nung sa Ateneo. Atenista ka ba, Xiao? Oo, bakit ganun yung lumitaw? At nakita ko rin yung press con. Ay, partner, kumisido na. Ang bait nung nagsalita, yung father, ano ba yun? Father Yap. Bait-bait. Oo.
1: Talaga.
0: Pero yung ibang bait, parang hindi masyadong, parang nagtatara yung ibang nandun sa press.
1: Sana yan si Yap, Father Yap na lang.
0: Oo, si Father Yap, mabait. Oo, tsaka parang makaka-empathize ka. No? Po, pag ganyan na may harap sa media, yung may press con, ang ilagay natin yung ano, parang santo.
1: Yes.
0: Lalo pa nga't ang issue ay ano, trahedya.
1: Huwag masyado yung taray-taray na parang Belia Flores lang ang dati.
0: Wala kong sinabing ganun.
1: Ako nga nagtatanong, parang Belia Flores ba?
0: Maganda. UP daw si Xiao. Maganda maganda umaga sa iyo, Jing Subido, na pinapabati po si Doktora Maricar Limpin. Uy, alam mo si Doktor, belated happy kahapon birthday.
1: Ay, Dok. Happy birthday po.
0: Happy birthday kay Doktor Maricar Limpin. Si Parna, tuloy mo, mayroon
1: si
0: ka ba niya?
1: Si Moriel, nanonood daw siya from Northern California. We listen to this station hour by hour.
0: Uy, thank you.
1: Maraming salamat.
0: Thank you. Sige na, tuloy mo.
1: Doc BPL, attendance check. Good morning. Doc B... Ano nangyari sa BPI, partner?
0: Name, ayos na. Kahapon di ako maka-check ng ano ko eh, ng pera ko eh.
1: Kaya nga. Ako nga, buti na lang naka-withdraw ako, kaya paldo ako ngayon.
0: Ay, hindi. Yung ano, yung ATM, nagana. O yung online ang may problema, partner.
1: Ayun.
0: Pero okay na. Maayos na yung ano.
1: Sigurado kayo BPI, ha? Pag kayo ganyan.
0: May nagka, siguro, partner, inaayos lang. Kailangan ng, ano eh, tinan ko ha.
1: Nagalit agad sa BPI.
0: Log in with biometrics. Subukan ko nga.
1: Ano ba yung biometrics
0: niya? Meron nga, partner. Yung account ko ngayon, 10 billion na.
1: Wow. Sana all. Ako hindi ko mabuksan, partner.
0: Loko lang.
1: Ako hindi ko mabuksan, sabi, log in with biometrics.
0: Biometrics, yung mukha mo lang.
1: Yung mukha ko. Eh, paulit-ulit ako nagaganyan. Ayaw pumasok, alam, bakit ka mo? Gumaganyan ako eh.
0: Ang ginagawa mo?
1: Ano to?
0: Ha? Oh, pa-
1: wow, Titus.
0: Kasi umalis na po yung si yung ano namin,
1: umalis
0: yung researcher
1: sila?
0: Namin.
1: Nakalim
0: alis
1: na
0: pa
1: siya.
0: Lang. Oh, Titus, thank you. Ano ba 'to?
1: Titus naman.
0: Earphones. Pina... Oh, kasi alam niya na ang binibigay ni Jilliam sa akin yung mumurahin.
1: Kaya nga.
0: Yo, oh.
1: Ako nga din ang pangit-pangit nitong tenga ko ngayon. Ang ganda. Wow.
0: Oh, thank you, Titus.
1: Thank you. Favorite color mo, partner.
0: Ha?
1: Favorite color mo?
0: Ano yan?
1: Orange.
0: Oo nga. Hindi naman. Eh, ba't sa kanya mo binigay? Ah, kasi ang pangalan mo nandyan. May
1: gusto mong kunin. Hindi,
0: may
1: si Doris ka ba?
0: Focus tayo. Magandang umaga sa iyo, Ma'am Cecil Lopez. Partner, basahin mo yung papel mo kasi may 5 minutes pa tayo.
1: Uh-oh.
0: Ganun din si Jing Pahe. Magandang umaga. Si Jim Jim. O yan, buti nabuksan ko. Jim Padines and family po. Ayan, nanonood po sa atin, partner.
1: Mm-hmm.
0: Pakitanong po kay Ma'am Doris ano ang skincare niya at hindi siya natanda. Ba, may ganun pa.
11: Sana
0: parang all. Hindi ba nang bubula si Jim Jim, partner? Ano daw yung skincare mo na hindi ka natanda?
1: Mm-hmm.
0: O idol po, idol ko po siya at sa pamilya namin dito sa Ottawa, Canada. Ontario, Canada. Hindi pa magkaiba yung Ontario sa... Sige, partner ko. Mm.
1: Wala po akong skincare secret. Wala rin.
0: Wala kang skincare regimen.
1: Wala, wala. Mm-hmm. Natutulog lang ako buong araw,
0: mm-hmm,
1: para po akong kukun.
0: May kukun ka, ay kamo.
1: Oo, yan.
0: Para kang caterpillar.
1: Oo, hindi, magmula po nung natuto ako na huwag masyadong magpa-stress gaya sa mga tao na kagaya ni Alvin, gumanda po yan.
13: Ganda!
0: June Villa, maganda umaga sa iyo. Ang ganda ng kulay ni Ma'am Doris. Kulay higad nga po. Flordelisa Uledan, good morning. Ganon din si Chris Abarin Icasiano. At si Ma'am Lina Hot, si Dennis Aquino, at si Bon Bon Ramos. Go pa na.
1: Yan. Muntik ako, hindi ba kapasok, partner?
0: Bakit?
1: Dahil dumaan kami sa Skyway, di ba? Eh nakita ko, merong meeting yung mga enforcer nila doon.
0: Oo.
1: Sabi ko sa driver ko, pakiipara mo nga dyan. Bakit, ma'am? Eh kasi dito pala ang meeting namin ng mga katropa ko. Nakaganito rin sila.
0: Yung chaleco naman yun.
1: Chaleco. Gantong-ganto. Kulay,
0: that's apple green.
1: Yan.
0: Kulay higad. Hindi ka mawawala, partner. Kahit anong gawin mo, hindi ka makapagtatago. Kasi kitang-kita ka eh.
1: Nalala ko si Kabayan tuloy. Kabayan!
0: Cubs! Cubs, di ka na nagpaparamdam, ha? Camille! Lambingin mo nga si Kabayan, kamo magpa-breakfast naman.
1: Kaya nga.
13: Love.
0: Lambingin mo. Ang loves niyan, partner, si Camille.
1: Si Camille lang?
0: Si Camille lang pinakamalakas dyan.
1: Bata ni Kabayan to. Kayang-kaya.
0: Sabi ni Bon Ramos, maligayang 21st birthday sa aking anak sa Kalumpit, Bulacan, si Andrea Ramos. Always watching the DZMM from Riyadh. Nanonood sa atin sa Riyadh, partner, ha?
1: Uh-oh.
0: At si Dennis Aquino naman, the DOE should decide the exact rollback. Hindi yung range. O, nabanggit natin yan, partner, kasi pag nagbigay ka ng range, kung ako yung oil companies, ano bang pipiliin ko? Ang lowest ba o yung highest?
1: Yun lang.
0: Eh, syempre, yung highest pag increase.
1: Ang
0: biggest, lowest pag decrease.
1: Correct, correct.
0: Madali na ma-memorize yan. Uh-oh. Go. Hmm.
1: Si Jay, sabi niya, number fan ako ng Tambalang Doris at Alvin
0: fan?
1: From Minnesota. Kabayan, umayos ka nga ng pagta-type mo, ha? Ano number fan?
0: Number one. Kulang siguro ng one, no?
1: Salamat.
0: Thank you. Si Nonoy Glenn Examen, magandang umaga sa iyo. Pinapabati niya si Levely Examen, na unang na umaga nakatutok po sa DZMM. Actually, pinapakuha namin si Secretary Tolentino. Baka lang po sa mga nagtataka, ba't puro bati? Inis na sagot eh, partner, hindi siniput ni... Di ba nakusap mo na interview natin si Secretary Kapon?
1: Oo.
0: Ano interview ko pala? Hindi sumasagot. Ay, hindi sumipot. Si
1: bakit?
0: Tab.
1: Oo. Ah, yun ang ating pakay kay...
0: Pinatawag niya eh. Pinatawag ni Secretary Tolentino.
1: Walang
0: pati sa CADG, hindi rin pumunta.
1: Walang dahilan kung bakit hindi nakasipot.
0: Mm-mm.
1: Di lagot ka kay Father Yap.
0: Good morning po, idol. Pag-greet ng happy birthday to my wife, Joanne Maisling Siete ng Misamis Occidental.
1: Yan. Ayan,
0: binanggit ko na.
1: Yung mga katropa ko na mga taga-dialysis unit at saka yung mga ospital na ando doon ng mga katropa ko, mamaya ako na kayo babatiin.
0: Si
1: dami nyo eh, ha?
0: Dr. Carlo Lazaro, magandang umaga sa iyo. At si Marivie, Marivie Galicianao. Okay. Ganun na raw palang nangyayari
1: ang,
0: sa
1: BPI. Ang kapatid ko na si Corazon, get well soon, ang aking kapatid na medyo may karamdaman ngayon. Get well soon. Shopping na tayo para gumaling ka.
0: Add to cart ang solusyon.
1: Correct.
0: Ha? Wait lang.
7: Get DZMM Radyo Patrol Flash, Flash Report.
0: O ito yung tila walang katapusan, ang National Grid Corporation of the Philippines naglabas na naman po ng advisory na meron na namang yellow alert dyan sa Visayas Grid mula alas 4 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. O, ang kapasidad po natin, yung mga plantang nagana, ang kapasidad ay 2,587. Pero ang projected na peak demand ay nasa 2,384. So ibig sabihin, mga 200 lang po, 200 megawatts lang ang sobra. Ibig sabihin, manipis po ang reserbang kuryente natin dahil sa katerbang planta po ang bagsak hanggang ngayon dyan sa Kabisayaan.
7: DZMM Radyo Patrol Flash, Flash Report!
0: Si Attorney Romy Mac, partner, sabi niya, tama ang haba nito, Attorney. Sabi niya, tama si Senator Lacson, dapat payagan ang mga nakakulong na senador na dumalo sa impeachment trial upang maiwasan ang isang panganib na mabaliwala ang anumang pagdinig ng Senado. Yun ang posisyon ni Attorney Romy. Magpapaalam, partner, sa Sandigan Bayan para makaten. Pakibati po ng happy 22nd birthday kay Sanica Gem Godornes. Ayan, okay?
1: O, yung kapatid ko na si Cora, pagka naka-onboard ako, bawal tumawag. Matawag yun.
0: Apakataray mo naman. Teka muna, partner, pinapabati yung presidente, pabati po kay President John ng rank and file union. O, birthday ba ni Villanueva, John Villanueva? Presidente ng rank and file, partner, 50. Pag 50 ba, matanda na, hindi pa?
1: Hindi.
0: Hindi pa, diba?
1: Life begins at 50.
0: Pero maganit na ba ito pag ganyan, 50?
1: Oo.
0: Maganit na.
1: Sabi ko, oo.
0: John, happy birthday. Pati din pa pala si Vice. Birthday din ni... Hoy, kami nilagay nyo dyan. Birthday din daw ni Harold.
1: Sino si Harold?
0: Oo, Pioson.
1: Happy birthday.
0: Pati din si Vice, Harold Pioson. Happy, happy birthday din. Happy birthday. Lagay mo nga yung pangalan. Walang pangalan kung sino man yung nagpabati. Hindi nakasave sa ano ko. Ilagay mo, ha?
1: Oo.
0: Okay, partner, magpapaalam na
1: tayo. Test Navarro ng PIO ng Muntinlupa at ang kanyang hubby ay lagi daw nanonood at nakikinig sa atin. Maraming salamat.
0: May partner ka na ba ngayon? O kaya pala... Ano ko, yan na yung doggy partner. Kaya pala ang sungit mo na sa akin. Alam mo ba kahapon, Robert, ang bait niyan sa akin?
11: Dahil...